0: Bawas-bawas muna ng sipag.
1: Ayo. At least masipag.
2: Ay, talaga naman.
1: Christian, dandan lang, ha? At yung pagpapapaya, tayaan mo yan. Darating ang tamang panahon, ha? Maganda-maganda umaga sa'yo, Jo Marie Macariola. Mm-hmm. Ari kami sa Manila. Nasa Manila daw sila for the trade fair. Watching daw sila kasama yung executive assistant to the mayor, Andre Sorbeto. Yan. O, ingat kayo at saka dandan sa kaon. Ay, naku, tataba
0: kayo. Magtira, magtira. Pwede na magpadala sa amin dito.
1: Hindi, wag. Nagda-diet nga ako. Pag pinadalhan mo ko, mapapakain ako ng kanina.
0: Padala kayo, padala kayo.
1: Wag.
0: Masarap yun eh, kansi, panalo.
1: Masarap yung kansi. Ano eh, may papahabol ka pa ba? Eh, hindi ko nabasa ito. Yan, yung hawak mo. Wala tayong nabasa.
0: Good morning po kay Don BPL, na lang, mga pangalan. Kay Joseph Boyac, kay Sarah C., Edmund Cruz, Michael Ferrer, Rolly Bark, Ronald Oscar, at si Bobby. Aba, magandang umaga po. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Chelsea Ann Obolensi. Siya, nurse daw sa London.
1: Ha? Okay. We need to say goodbye kasi it's 8:01. Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano Mano and Steve Rumaraz Chada. Napahirapan mo talaga ako dyan. Maghanap ka ng ibang moniker. Huwag na yan. Si Alvin LG ko po ito.
0: Sa pangalan po ni Doris Bigoria na babalik bukas. Ako po si Robert Mano.
1: Magbabalik po bukas ang
0: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
0: Yay!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas!

0: Pogi! Ano oras na, Pogi?
1: Ang oras, 8:03 na ang umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng

0: Magandang magandang umaga. Mga kapamilya, tawa na naman ako. May nagsabing nurse daw ako today. Gusto ko yan eh. Alam nyo bang yan ang unang kurso na dapat kukunin ko sa pamantasan nun? Oh, kaso sabi, puno na daw yun sa PLM ng nursing. So, doon ako, tinake ko yung second option ko. Bachelor in Mass Communication.
1: Nurse Robert.
0: Magandang umaga mga kapamilya. Tandem ng bayan hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano minus Doris Bigornia na sure ball na nababalik bukas. Pero kasama pa rin natin. Mm-hmm. Kompleto ang team pogi natin today. Good morning, partner.
1: Good morning, partner. Sa ngalan po ng magandang Bilibini, Doris Bigornia. Ako po si Steve Raz.
0: Ikaw pala yun.
1: Ako yung partner.
0: Ikaw pala yung raketero.
1: Kanina pang madaling araw dito.
0: Kaya nga. Kumusta? Kumusta ang ating Thursday? 92 days na lang po ha, bago ang Christmas. 92 days bago natin ipamigay ang mga inihahanda nating regalo. Mm-hmm. Ayan si Santa Steve, oh, katabi mo.
1: Kanina ko ito inaamo eh. Baka, sabi na, kako,
0: baka magbigay ng gift.
1: Pagka December 25, maging paldo tayo.
0: Ay, dapat, dapat. I-ano natin yan.
1: Manifest.
0: I-manifest at i-achieve natin yan.
1: Kailangan na sipag nga.
0: Napakinggan nyo ba? Nasubaybayan nyo po ba yung mga istorya sa atin kahapon? Ay. Kabila na dyan, syempre, doon sa day 29 ng impeachment trial ng Vice President. Ano? Yung pagdating doon sa voting thresholds, retain yung two-thirds, pero moving yung denominator. Pero bukod po dyan, may ibang mga issue pa tayo na pinag-uusapan, partner. Mm-hmm. Kapag nag-check ka sa social media, partner, may mga nakita na ako nagpo-post eh. Ito mga requirements sa pagpa-file ng COC para sa barangay at SK elections. Oh. So, yeah, ganyan. Tapos may nakakita, ito ang kailan ba ang filing ng COC, partner?
1: Lunes na yan.
0: This
1: September
0: Monday na.
1: September 28 hanggang October 5.
0: Ayun.
1: Yun nga yung pinaka-importante ngayon, partner. Baka may topic mo yan bukas. Ay sa Sabado. Wala pa kasi batas eh na nagpapaliban sa eleksyon. So as far as the
0: Commonwealth
1: is concerned,
0: hindi na veto ng Pangulo.
1: Tuloy
0: ang filing on Monday.
1: Filing on Monday.
0: Eh paano kung sinabi ng Comelec di tuloy Monday, Tuesday, eh bigla naisip ng Pangulo Thursday, ay wag na lang. Eh may mga nakapag-file na. Ano mangyayari?
1: Sabi ni Comelec Chairman George Herod Garcia, good morning, naka-monitorian for sure.
0: Ay good morning.
1: Wala, canceled lahat.
0: Ah, kahit nag-file na ako? Hindi pwede, Your Honor. Kasi naka-file na po ako eh.
1: Tanggal yan.
0: Nag-report na po ako.
1: Kahit, paano pag naka-file ka ngayon, tapos nag-iba yung edad mo by 2028.
0: Oh, yun na. Eh, hanggang ngayon lang pong taon ako pwedeng mag-SK. Paano po yan?
1: One of the concerns na dapat ma-address yung partner. Ay, so, shoutout kay PBBM. Kung gusto man i-veto o pirmahan na.
0: Ang advice, agahan na.
1: Bukas o mamaya.
0: Eh, kaso nga, wala pa nga daw siyang copy.
1: Wala pa sa lamesa niya.
0: Anong didesisyon niya kung hindi pa nakarating sa kanya? Double time, Senate at House. Yung enrolled bill. Ang dapat na makarating sa palasyo. Kaya po natin pinag-uusapan niya. Siyempre, bukod po dun sa mga planong pagtakbo, di pa natin alam eh kung meron o wala. E yaman din lamang pinag-uusapan natin yung barangay. Ituloy natin ang issue pagdating sa barangay.
1: Galing mo to, partner.
0: Eh, siyempre, tayo po. Binubuna mo ba ako? So, bang i-BP kita? O i-blood test kita? Ang pinag-uusapan po natin, kasi siyempre, tarantan-taranta, di ba, na mag-file ang COC. Yung iba, tanong ng tanong, kanselado ba para ma-extend kami? Ayun. Pero ang tanong, tayong mismong mga taga-barangay, ay tama ba, sapat ba yung serbisyo na nakukuha natin mula doon sa mga opisyal natin ng barangay, di ba? Hindi pwedeng sila lang na, ay hindi, sila lang ang issue. Ang issue din natin dito, kami gusto namin bumoto kasi walang silbi yung barangay kapitan namin.
1: Sawa-sawa na kami dyan sa inyo.
0: Yung tanod namin, wala. Or iba naman, sige, ayaw namin magbotohan kasi alam namin matino itong aming barangay officials.
1: So hati pa rin, partner.
0: Pero ang tanong natin, partner.
1: Ang POV po natin ngayon.
0: Sa POV natin today.
1: Ano ang pinakamalaking problema sa inyong barangay?
0: Ikaw. Sabi?
1: Ako. Yun nga, partner. Kasi
0: yung iba.
1: Ilang taon na dyan sa munisipyo. Tapos makikita mo lang, walang ginagawang efforts, lubak pa rin yung kalsada mo, ultimo tuwing gabi ay walang street lights, tapos
0: yung basura lang,
1: basura. Yan, importante yung basura.
0: Ako, mga na-experience pa dyan na common, ako, pinakaayo ako sa lahat. Yung minsan may gulo sa barangay, tapos pupunta ka sa barangay hall, wala lahat tao, nakapadlock ang barangay hall. Sino punta? Ay, tulog! Tulog! Bukas na lang kayo bumalik. Ganon.
1: Minsan, ramdam mo pa yung parang sila pa yung galit pagka may finalo up ko halimbawa ng mga requirement.
0: Correct. Ay, nako. Pero, meron din naman na ang gaganda po ng servisyo. Ano? Kahit hindi sinasabi ng kanilang mga kabarangay, aba, umiikot si kapitan, mm-hmm. nakikipag-usap, may kapag curfew. May konting reklamo, inaayos, naglalagay ng CCTV and so yan. On and so forth. Diba?
1: Sana all.
0: Oo. Pero ngayon, pag-usapan po natin ito. Balikan muna natin ang ating mga barangay officials. Ano po ang pinakamalaking problema, ha? Ulitin ko, pinakamalaking problema sa inyong barangay ngayon, basura ba?
1: Mm-hmm.
0: Tambak ba ng basura? Aba, ano po ang POV nyo dito, mga katandem, ha? Double parking ba?
1: Ayan pa, isa pa.
0: Yung mga matitigas ang ulo.
1: Kasi pag sinabi nga, hindi, aliado ni Kapitan yan, pwede yan.
0: Tama. Hindi, okay lang yan kay Cap. Diba?
1: Mga obstruction partner, yan yung laging reklamo pag nag-iikot yung MMDA. Pinalis ngayon, bukas, maglalagay kay Cap.
0: Tapos pag sinabi, bakit bumalik? Pinayagan po kami ng barangay.
1: Diba?
0: Okay, bumiyahe ka, lubak-lubak. Sabihin natin, hindi ko naman kasalanan yan, sabi ni Cap. Wala naman akong, hindi, responsibility mo pa rin yan. So, si ipadating mo yan sa LGU ninyo para maayos siya. Hindi pwedeng ganun. Curfew, tama ka, partner, diba? Lalo sa mga minor na walang ginawa, kundi mag-riot.
1: Alas 11, nagtitiktok pa sa labas.
0: Totoo. Diba? Ay, nako. Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Or pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube live sa DZMM Teleradio.
1: Mamaya, ha?
0: Ayan na, ha? Alam nyo na, ha? Dito muna tayo.
1: Oras! Alas 8:10 na po ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Samantala, narito na po ang mga rumarastsadang mga balita antemano.
3: Andem ng bayan sa DZMM!
0: Sa ating po mga balita, sa lagay muna ng panahon. Bahagyang lumakas ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, huli itong namataan sa layong 1,500 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito, lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Inaasahang papasok sa PAR ang bagyo ngayong araw at tatawaging Queenie. Hindi magla-landfall o magpapalakas ng habagat ang bagyo, pero magpapaulan ang trough nito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mainit at malinsangan ang panahon, pero posible pa rin po ang pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms.
1: Tiniyak ng PNP Anti-Cybercrime Group na sinisikap pa ng pulisyang makabili ng mga gamit na kayang maka-extract at makapag-takedown agad ng mga kahinahinalang content at account online sa harap ng mga nagdaang insidente ng karasan sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni bagong PNP ACG Director Police Major General Andre Dizon na sa ngayon, mga regular na opisina pa lang ang may kakayahang mag-extract ng kahinahinalang content sa mga computer at mobile device. Panawagan pa rin ng PNP ACG sa mga magulang at mga guro maglaan ng sapat na oras sa pagmamonitor sa kilos ng mga bata. Haabot anya sa halos 1,000 tauhan ng Cyber Patrol ang nagbabantay sa online space, gayon din ang mga support unit gaya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
0: Inihirit ng ilang eksperto na ivito ni Pangulo Marcos Jr. ang panukalang magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2, 2026. Inadapt ng Kamara ang panukalang ipinasa ng mga senador na nagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon at pagpapaliban ng BSKE sa November 2028. Kinwestiyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang ilang provisyon ng panukala kaugnay sa termino ng mga opisyal. Hindi anya malinaw kung retroactive sa mga incumbent official ang 5-year term. Nilinaw naman ng Pangulo na wala pa siyang desisyon kaugnay sa pagpapaliban ng BSKE at hindi pa na isusumite sa kanya ang panukala para sa pagpapaliban nito. Una nang sinabi ng COMELEC na tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon hanggat wala pa batas na nagpapaliban sa BSKE sa Nobyembre.
1: 2 akdang Pilipino ang kasama ngayon sa hanay ng mga naratanging children's at young adult books mula sa iba't ibang panig ng mundo. Napili sa White Ravens 2026 ng International Youth Library ang Cat Cafeteria ni Arlie Pagaduan at Mars Maraming Zombie ni Chuck Berry Pascual. Ang Cat Cafeteria ay kwento tungkol sa isang pamilya at komunidad na sama-samang nangangalaga sa mga pusang kalye. Habang ang Mars, Maraming Zombie naman ay isang Filipino young adult dystopian story na ginagamit ang zombie apocalypse para talakayin ng buhay, lipunan at pakikipagsapalaran ng mga kabataan. Kabilang ang dalawang akda sa mahigit 200 libro mula sa 62 bansa at teritoryo na napili para sa White Ravens 226, isang panibagong patunay na may puwang ang mga kwentong Pilipino sa international stage.
0: At yan po ang ransyada ng mga balitang dapat alam nyo, antemano, at babantayan po natin sa maghapon.
3: Basta AM, DZMM.
0: Oras po natin. Ano oras, partner?
1: 8:15 na!
4: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ito po ang DZMM. DZMM.
0: Sa oras po na 8:15 ng umaga, kausapin na po natin, kasi busy sila, partner, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, si Senator JV Ejercito Sen. Magandang umaga po, Robert at Steve Raz.
1: Good morning, Senator.

0: Mm-mm. Kaya lang, itong Darcy kasi yan, nawawala pa kami ng tatlo, dalawa, tatlong araw. So, you have to make the necessary adjustments again. Masige po talaga, pero susubukan natin. Tinatarget natin na by November, matapos na ang committee report at hopefully, by come, by November.
1: Opo. Ibig sabihin, Sen. JV, yung tatlong araw na idineklara ng palasyo na holiday because of ASEAN, mag-a-adjust din po kayo, magdadagdag kayo ng another 3 days din para makompensate ito, sir?
0: Malamang. Oo, dahil itong 2 weeks kami na pure impeachment lang.
1: Tama
0: diba?
1: Po.
0: Yung October.
1: Starting next
0: dalawang
1: week.
0: Dalawang linggo ng October. Talaga, budget hearings. Yan napakano, very challenging season na ito, no? Not only yung scheduling, pero napakasigip din ang fiscal space. Ang hirap, walang elbow room. Napakahirap, no? Kung gusto mong, gusto mong pondohan lahat, lalo ko, dahil universal healthcare ang aking pet program, dahil akong sponsor at author niyan, gusto ko sanang pondohan, ayusin lahat ng ospital, no? Lalo yung mga secondary hospitals para gumanda ang kalidad. Siyempre, limitado yung ano natin, eh. Yun ang pinakaano ko talaga, more than the schedule, it's the limited fiscal space na gusto mo bang pagandahin yung mga programa, ay talagang limitado yung iyong paggalaw.
2: Opo, ibig sabihin, Senator, hindi hahadlang, walang epekto sa timeline, kahit pa yung kampo ng defense ay planong pumunta sa Supreme Court. Kumbaga kasi baka mamaya maantala dahil hinihintay yung TRO.
0: Ang the last thing we want is a reenacted budget. Kinakailangan ho talaga natin ay may pa-same budget bago matapos ang taon. So yun ang pinaka maximum na talaga natin before the year ends. Kailangan mapirmahan na po ang General Appropriations Act.
1: Opo, kasi Sen. JV, isa pa po sa nagiging inaabangan natin yan, syempre, lalo na kapag nareconcile nyo na yung budget with the House of Representatives. As early as now, may usapan na po ba kayo ng chairperson din sa lower house, sa counterpart po ninyo, Sen. JV, para kahit papaano, pag nag-bicam tayo, mas smooth, mas madali yung discussion at hindi matenga yung budget natin or mas matagal na mapag-usapan, mapagkasunduan?
0: Actually, wala pa sa ngayon, no? Pero nagpasabi na ako as part of the reforms that we are instituting dahil nga sa nangyaring flood control scandal, kailangan natin pagpatuloy yung reformang sinimula ni Senator Gatchalian, no? Ni President doon nung siya'y Chairman of Finance na pag-iigpit, paglalagay na safeguards, itutuloy po natin yan. Practicing transparency, sabi ko this early sa ating mga counterparts na hindi na ako papayag na magkaroon ng insertion o last minute amendment sa bicam.
1: Opo.
0: So dapat kung ano man yung kanila, tapusin na nila ngayon. Siguro kaya sila nag-open uli ng plenary debate sa House. Sabi ko tapusin na nila yung kanila ngayon dahil ako hindi na papayag dahil parte yan ng aming reforma.
1: Opo,
0: so
1: opo.
0: Kung meron man, sabi ko tungkol sa healthcare yan, sige, titindigan ko yan, tatayuan ko yan. Basta in open plenary, yun ang usapan na ho namin.
1: Ayun, opo. Isa pa po, Sen. JV, pagdating dito sa issue ng budget, alam naman natin ngayon nga, kapag nagsesession kayo, ang dami niyong bisitang mga LGU at nagkakabiruan na, naku, may dalang folder. Ibig sabihin po, may mga nakikiusap, Sen. JV, na mabigyan ng pondo yung mga proyekto doon sa mga community nila. Paano po magiging treatment ng Committee on Finance sa mga ganito, Sen. JV?
0: Well, totoo naman po yan, no? Totoo naman po yan, napakaraming lumalapit na LGU. Dahil hindi mo rin masisi, Robert, dahil ibang LGUs, lalo na yung mga 3rd to 5th class municipalities, wala rin talagang malaking pondo, no? Na para mapaganda yung programa, yung kanilang mga proyekto. Kaya madalas humihingi ng tulong yan. Kaya ako naman, personally, kumbasa, as long, even Senator Lacson, di ba, galit sa pork barrel yan, pero sinabi ko, paano naman itong mga ganito? Na halimbawa, yung biyahe nila halos isang araw, dalawang araw, lalo na yung mga sa mga remote areas, no? Na,
1: opo, totoo yun.
0: Sasakay ng aeroplano, mag-e-airport, pupunta rito, tapos walang makukuha. Para namang, di ba, tao lang tayo na, siyempre, nakakaawa rin, no? Na talagang kumpara naman ito sa kanilang constituent, tulungan ho natin. Kaya sabi ko, Senator Lacson, as long as you do it in open, on point plenary, alam na lahat, okay. So

0: at least, siguro matutulungan ho natin yan. No? Meron namang LGSF ngayon na pinatawag yung Support to Local Government Unit. So, karamihan ay doon natin dinadala. Sabi namin mag-apply sila and then we will monitor and bigay tracking number para amin po ma-follow up.
1: Opo. Senator, doon naman po no, sa budget ng OVP, kailan po isasalang yun? And do we expect na darating po si Vice President?
0: Siguro in 2 to 3 weeks, siguro pagbalik na lang kasi yung OP at OVP na inuli na namin, inuna na namin yung mga big yung mga big
1: agencies
0: nito, mga big departments, no?
1: Opo, opo.
0: Yun ang naging ano natin. So, wala naman, ano, siguro, sige, as a courtesy, di ba, hindi naman masyadong pinahihirapan ng ang OVP at Office of the President. Kung dumating po ang Vice President, maganda. Kung hindi man, ay okay lang din. Maintindihan ni muna din naman natin yung kung ano man ang dahil sa sitwasyon ngayon, maintindihan ho naman natin.
1: Mm. Opo, talo naman po tayo doon, Senator, mabilis lang no, sa impeachment trial ni Vice President. Kasi umani ng batikos kahapon, ang dami nangyari, no? Pero sa inyo na po nang manggaling no, bilang member ng impeachment court, nagkaroon ho ba ng, sa tingin nyo, grave abuse of discretion ng impeachment court? May nalabag ba sa saligang batas?
0: Siguro, halayaan na lang natin ng ano, no? Ayoko magsaljas, pasensya na po. Pagtungkol sa impeachment, baka masubjudice tayo. Tsaka,
2: sayang ang 30,000, Senator.
0: May explanation naman po ang, okay. Ano, no? May explanation naman po ang spokesperson at yung bumoto po, no? So, hintayin na lang muna natin. So, kung meron mang justiciable ma ito, kung ito'y panghihimasukan ng Korte Suprema, ako, given the choice, sabi ko, sana korte na lang ang Supreme Court na lang ang magdesisyo para hindi na ho sa amin, no? Kaya lang, ganun talaga. So, kinakailangan. Kaya, intayin na lang ho natin kung ano pong magiging development.
2: Ayan, opo. Sen, isa pa po, nung hearing nung nakaraan sa finance, ang ganda po kasi doon po mismo sa hearing din nyo inanunsyo, di ba, yung tax doon sa LPG ba ito, tsaka sa kerosene na yung inaalis yung tax doon. Pero sa iba, yung diesel natin, yung gasoline, hindi daw po kakayanin kasi malaki yung mawawala. Pero ano po ang nakikita ninyo proposal sa DOE para po kahit papaano ay meron po tayong resolusyon sa ganito kamamahal po na presyo ng produktong petrolyo?
0: Well, ako unang-una matagal ko nang sinusulong yan, no? Yung pagtanggal ng VAT o tax para makabawas, no, dahil sa nangyayaring crisis. Saka yung EPIRA, noon ko pa rin hong, siguro, ilang taon ko na sinabi, amendahan na yung EPIRA, no, very, very defective, on the regulation, reviewin. Lahat po ito concerning energy ay pinare-review natin para makatulungan. On our part, sabi ko nga ay siguro dagdagan na lang natin yung ating fuel reserves, no, yung kinakagilang infrastructure. As chair ng Committee on Finance, nagtanong tayo kung magkano ba abutin niya mga yan, nang sa ganon eh, pag magkaroon ng krisis, hindi agad mag-spike ng dahil ngayon ay ang ating fuel reserves ay limitado to 60 days. No? Ay, dahil opa, sa mga private pa, wala tayong government reserve facility. So, sabi ko, may stretch pa lang ito ng 120 days. Ang Japan, 250, that is 120 days. Eh, kahit pa paano, meron tayong buffer, no, kung sakali magkakaroon po ng crisis na naman, no, ngayon tulad ng nangyayari sa dyan po sa Middle East. So yun po ang honorary ang pwede nating gawin na so far, no, tinitingnan ho natin na mag-increase, magano tayo mag-establish ng mga reserve fuel facilities or depo para ho meron ho tayong ano buffer stock.
2: Opo. Sen, alam namin napaka-busy. May schedule pa rin na budget today. Maraming salamat po sa pagkakataon, Senator JV.
1: Thank you, Senator.
0: Yes, salamat din.
2: Good morning po. Si Senator JV Ejercito, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, at syempre, Senator Judge po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pogi, anong oras na, Pogi?
1: Ang oras po natin ay 8:25 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Basta AM DZMM.
2: Dahil 8:25 na partner, narito na sila. Narito na po ang Radyo Patrol!
1: Malacañang nanawagan ang mapayapang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre sa gitna ng mga banta ng protesta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Magandang umaga, Steve at Robert. Hiniling ng Malacañang na maging maayos ang pagdaraos ng 49 ASEAN Summit and Related Summit sa Nobyembre, kasunod ng planong protesta ng ilang grupo na kumokontra laban sa Pax-Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inikilala ng pamahalaan ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng hinaing at magsagawa ng protesta. Gayunpaman, umaasa ang Malacañang na hindi maaabala ang malaking international event at may papakita ng Pilipinas ang maayos sa pagtanggap sa mga bisita. Ang panawagan ng Malacañang ay kasunod ng insidente sa Luzon Economic Corridor Forum sa Taguig, Camacailan, kung saan nakapasok sa loob ng venue ang ilang nagpoprotesta. Samantala, tiriyak naman ng Malacañang na naka-alerto na ang Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad ng mga head of state at delegado sa ASEAN Summit. Nauna nang ideklarang special non-working days ang mga pechang November 16 hanggang 18 sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang para mas para sa maayos at ligtas sa pagdaraos ng ASEAN Summit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Sino pa nakapila, partner?
1: Ito pa, ilang aberya dyan po sa kalsada, idinadaing ng mga motorista sa West Service Road sa Paranaque City. Narito po balitang kumpirmado, sigurado, at Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Steve at Robert, matapos kumpunihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH Camacailan, muling lumitaw ang ilang buta sa kalsada sa West Service Road, Paranaque City. Mistulang nadudurog ang bahagi ng kalsada kaya nagkakaroon ng mga lubak at hindi rin pantay-pantay, bunsod ng mga nakalubog na manhole covers. Nadaanan pa ng Radyo Patrol ang isang basag na manhole cover na ayon sa mga residente sa lugar ay halos isang linggo nang hindi naaksyonan. Reklamo ng mga tricycle driver na ating nakapanayama, delikado kung may iwan nakatingga mga abala sa natura kalsada.
7: Patalbok yung mga tour namin, kahit sa kotse, minsan mabibigla ka na lang. Tumatalbog, magugulat ka, lalubag na bala yung sasakyan mo. Pag nalingat ka mamaya, masagi mo yung matabi mo, lalo na yung mga single na sumisingit.
8: Motor.
7: O motor, yung masakit yan pag hindi mo sila nakita. Tapos pabibigla ka lang, nalubag ka na.
9: Pero masagi ka dyan ng mga tarp truck na malalagay. Wala, distrasya, ipitingingat lang.
6: Yan ang tinig na Roberto at Silvedo, mga tricycle driver na ating nakapanayama. Pasado alas 7 kanina, Robert at Steve, naabutan ng Radyo Patrol yung mga tauhan ng DPWH Metro Manila 2nd District Engineering Office na rumoronda sa lugar. Ayon sa mga tauhan ng kagawaran, magsasagawa silang muli ng asphalt patching para matakpan ang mga lubak sa kalsada. Hamon kasi anila sa kanila yung malalaking truck na dumaraan dyan sa West Service Road na mabilis makasira sa daanan. Tiniyak naman ang mga tauhan ng DPWH na regular yung kanilang ginagawang asphalt patching operation. Samantala, naidulog na ng Radyo Patrol sa Maynila yung kondisyon ng mga manhole cover at wala pa itong tugon sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you, Zeus! Meron pa tayo, partner. Punta tayo sa Maynila. Ang klase sa FEU Manila, balik normal na matapos ang kumalat na threat kagabi. Narito po ang kumpirmadong balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
10: Good morning, Robert at Steve. Balik normal na klase at parason sa isang universidad sa Morayta sa Maynila matapos itong suspendihin ng bulabugin ng bomb threat alas 7 kagabi. Pansin kanina sa entrada ang dalawang pulis nakaposte pero karaniwang deployment na anila ito sa lugar. Nag-negatibo kagabing eskwalahan sa anumang banta matapos isagawa yung paneling at inspeksyon ng exclusive and K-9 unit. Ang KMPD spokesperson na Major Philip Ines, nakatanggap ng mensahe mula sa dummy account ang eskwalahan na may nakatanim umanong bomba sa paaralan. Patuloy ang pagtukoy sa pagkakilanlan ng nagpadala ng mensahe. Karaniwang dilema nga lang nila Steve at Robert sa ibang pagkakataon ay hindi natutuloy sa paghahain ng reklamo tuwing may natutukoy na responsable sa pagbabanta.
4: sinasabi doon, yung kanyang ex-boyfriend ay nagtanim ng bomba sa loob ng main campus na kung saan negative naman doon sa any hazardous materials. So, mabanggit lang sa atin, na-identify natin sino itong mga individual na ito. Ang nagiging problema lang natin ay hindi nagpapile ng formal complaint yung mga establishment or school na nakakatanggap ng mga ganitong pagbabanta. Hindi natin masagot kung ano yung dahilan nila.
10: Muling pinaalala ng MPD na may kakaharaping kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o anti-bomb joke law ang sinumang mapatunayang sangkot rito. Nasa 40,000 pesos ang multa at hanggang 5 taong pagkakakulong at may karagdagan pa yan kung online ginawa ang banta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Meron tayo sa QC partner.
1: Ito ha, libreng sakay po dyan sa Quezon City. Handa na para sa transport strike sa katapusan. Yan naman po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
8: Kasado na ang pagbibigay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ng libreng sakay para yan sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada ng mga transport groups sa katapusan nitong buwan ng Setyembre. Ayon kay Dexter Cardenas, ang hepe ng Traffic Transportation Management Department o TTMD ng Quezon City, nasa 89 na mga bus ang ipapakalat sa buong lungsod sa mga araw na magkakaroon ng welga. Ayan yung simula ng September 28. Dahil September 28 magsisimula ang tigil pasada ng grupong Manibela hanggang September 30 na yan kapag nagsabay ang Manibela at Piston. Target nilang mabigyan ng sapat na masasakyan ng mga pasahero sa 8 ruta dito sa lungsod. Magkakaroon din ng nakaantabay na 2 rescue vehicles, 2 bus personnel carrier at iba pang mga sasakyan ng mga barangay na maaaring sumaklolo sa mga may stranded na mga pasahero. Ngunit ito ay naka-standby lamang para mabigyan din umano ang mga driver ng pampasaherong jeepney na kumita kung sila ay mamamasada na. Handa rin aniyang magpatupad ng rerouting kung magkakaroon naman ng mga apektadong kalsada dahil nga dito sa gaganaping transport strike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30. DZMM, numero uno sa aksyon. DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
2: Partner, do the honor?
1: Oo nga, ito na naman po ha. Alerto po sa brownout, yung Visayas Grid. Isa sa ilalim na naman po sa red at yellow alert. Walang katapusan ngayon po yung araw, ayon po yan sa NGCP. Ang red alert po ha, simula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Habang yung yellow alert, alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Pero meron din pong alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi.
2: So yan po ha, yellow at red alert sa Visayas Grid today!
11: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
2: Nakita mo yung report ni Zeus. Reklamo yun sa barangay yun.
1: POV yun.
2: Diba? POV. Oh. Yun ang pinipov ng mga tricycle driver.
1: Lubak,
2: hindi naayos. So nga naman, yung baterya ng mga sasakyan nila, yung masisira. Parts, kahit even the gulong, di ba, partner, masisira. O, may mga sumagot na sa ating POV point of view. Sino-sino mga katandem na sumagot?
1: Eto, unahin natin si katandem Maximokong. Dizem, tandem ng bayan, yung POV. Good day po. Sa barangay Bagong Bayan, Tanawan City, Batangas. Problema po yung nakahilera ng mga tricycle at ginawang terminal ang kahabaan ng daan. So, parang po obstruction na, partner.
2: O, hindi lang po sa inyo. Marami nga po yan, ganyan ang problema. Hindi ko alam bakit pinalulusot ng mga barangay. Si Tandem Ellie Trinidad, sabi niya maraming nagda-double parking at nakaharang sa sidewalk. Naku, puro ito yan reklamo
1: naman
2: nila.
1: Ayos, si Kuyang Ray JR, morning po yung POV niya dito po sa amin. Ang kapitan ay biased po.
2: Ha? Huh?
1: Pag di nila kakampi, kahit anong hiling mo po, lalo na kung tungkol sa pailaw ng kalye o tungkol sa tubig, o pag may request ka po, sorry na lang kami. Ang dami nilang rason pero pagkakampi nila, instant ang aksyon. It has been the tradition po dito pag nakaupo na po at hawak na nila yung barangay. Sorry na lamang sa mga di kapartido o kakampi. Hindi po nila alam yung service to the people lalo na pag may mga bigayan na ayuda. Unang-una lagi po yung mga alipores ng lahat ng taga-barangay.
2: Eh, kaya po, tandaan din natin na hindi sila lifetime na nandyan, di ba? Ang pinakaganti natin pagdating ng halalan, ha? Ganyan kayo, ha? Namimili kayo, ha? Yung mga kamag-anak ninyo, may mga poste sa labas ng mga bahay, may pa-solar kayo, pero kami,
1: kawawa
2: buong na community namin dito, buong... lugar namin, ay compound namin, ayaw niyong bigyan.
1: Ako po. Eh baka nung naghahalalan, ay naligawan kayo, kaya na iboto, ano?
2: Si Tandem and si Banyol Florentine, maganda morning, Robert and Steve. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ko kilala barangay chairman namin. Ni, hindi ko alam ang pangalan. Grabe. Never ko pa siya nakita at na mag-ikot sa aming barangay, particularly sa aming subdivision. So whether he is doing his job or not, wala akong ideya talaga. Eh, pero kung ano yung nakikita nyo sa community, eh, yun po, doon ninyo i-judge yung inyo po mga barangay officials. Ha? Oh, may mga sagot pa, pero mamaya na po yan. Babalikan po namin yan ni Steve, ng aking partner. At syempre, baka pwede rin namin kayo makausap. Tumawag kayo po dito sa aming istasyon para mapagkwentuhan din natin yung inyong POV na yan. Ha? Right. Samantala, magbe-break lang po kami na mabilis sa ating pagbabalik. Pag-usapan pa rin natin ang issue ng impeachment. Sandali po lamang.
12: Boses sa gitna ng mga balita. Tandem. Tandem ng bayan. Basta AM, DZMM.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Rain, rain, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Doble sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng bayan. DZMM Radio Patrol. Flash Report!
3: Kuha tayo ng Flash Report mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
4: Robert, kinumpirma ni Police Brigadier General Rodel Pastor, hepe ng Southern Police District, na isa ang sugatan sa pananambang sa Chino Roses Avenue, Makati City, ngayong umaga. Nagkasanaan niya ng Dragnet Operation Makati PNP para matuntun ang mga suspects sa pamamaril at antabayanan. Ang iba pang detalye sa ating himpilan, yan ang balitang kumpirmado sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Sa pagkakataon pong ito, makakausap natin ang isa sa prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, ang kinatawan po ng 2nd District ng Bukidnon. Ako, maganda dyan sa Bukidnon. Si Representative Jonathan Keith Flores. Kung magandang umaga po, si Robert po ito at si Steve.
5: Good morning, Gong.
6: Magandang umaga, Robert and Steve.
3: Apo, kami po'y makikibalita sa inyo, unang-una po ano, sa naging desisyon ng impeachment court kahapon. Ano po ang initial reaction din, syempre of course, ng prosecution team? Makukonsider ba ninyo na tagumpay at pabor sa inyo itong desisyon na ito?
6: Hindi naman sa tagumpay or pabor, no? But at least was rational, no? Mas rational po yung decision na yun. Kasi nga wala yung ibang senators and hindi makapag-participate sa proceeding. So siguro sa tingin ko, mas fair na malimit din yung threshold. But on the other hand, on the other side, no? Bumaba din yung threshold to acquit, eh. So it works the same way.
3: Opo, opo. Pero ano po ang masasagot natin doon, Congressman Jonathan, doon sa sinasabi ng iba na hindi, kaya nagdesisyon ganyan yung impeachment court kasi nahihirapan silang i-convict ang vice president, nahihirapan silang kumuha ng numero, hindi nila kayang i-achieve yung 16. Ano po sagot natin sa ganun?
6: Wala namang ano, I don't want to respond to those statements, eh. Kasi ang sa amin naman sa prosecution, kami focus lang kami to present the evidence. Ang gusto nga namin makonvince lahat, eh, na bumoto in favor of us, no? Mm-hmm. Gusto namin as much as possible lahat sana. But ang threshold naman is set by the Constitution, no? At yan yung set din by the rules of the Senate Impeachment Court. So kami naman, ginagalang lang namin kung ano yung decision ng Senado.
5: Opo. Opo, kung dahil nga po naambyandahan na yung voting threshold kahapon, may epekto po ba ito sa timeline ng paglilitis? Kasi baka mamaya sabihin na naman ng defense, halimbawa na wag muna tayo magtuloy-tuloy kasi hinihintay natin yung TRO.
6: Yung schedule naman, nakaset na, eh. Ang nag-set niyan is ang Senate as the impeachment court. In fact, parang next week ata, may ilang araw na whole day na yung impeachment trial. No? And 2 weeks after that, no, whole day na. Kasi nga, yung trabaho din ng Senate to pass the budget is nakaabang din. No? So, It's not, ano, walang sa schedule, walang effect yung vote nila kahapon on the threshold.
3: Opo. Kung sa schedule wala pong epekto yung naging botohan o paglilinaw ng impeachment court kung sino yung pwedeng makaboto, doon naman po sa mga ipipresenta na ebidensya, sa ipipresenta ng mga testigo at testimonya, may changes po ba, Congressman?
6: Wala naman so far, no? Yung mga testigo at saka yung mga ebidensya, naka-pre-mark na yon during pre-trial. So meaning, alam na ng lahat kung sino yung ipipresenta ng prosecution, alam na rin namin kung sino yung nakalista sa defense. So walang mga pagbabago at walang mga surprises so far that as I know, no? Pero may mga reservations naman, no? Like example, si yung kay Mayor Baste Duterte.
3: Opo.
6: But these are things na lumalabas lang dahil din lumalabas siya sa testimonya ng ibang mga witness sa pinisenta. So far, ang tingin namin, walang mga pagbabago pa.
3: Opo, nabanggit mo na rin, Congressman, dahil naka-schedule nga po on Monday si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa panig po ng prosecution, alam po natin, sinasabi nga, kapag sa prosecution, ang pinaka ayaw mo sana talaga yung magkaroon ka ng hostile witness. Ano? Pero napaghandaan na po ba ng prosecution, not going into the details, yung pagharap ng mayor po at kapatid ng vice president?
6: Yeah, just like any other witness na pinaghahandaan ng prosecution, ang pagpresenta ng kahit sinong witness. Mas tama yung sinabi mo na mas mahirap lang pag ang present mo ay isang hostile witness. And this time, it is the no less than the brother of the vice president, no, na si Mayor Baste Duterte. So yan, medyo mahirap talaga to elicit information from him. Kaya nag-prepare din ang prosecution on how to present the witness.
5: Opo, ano po yung inaasahan ninyo sa by Monday? Dahil nga po, siyempre partner, inaasahan nga, pinasabi na si Mayor Duterte. Sa tingin niyo po ba magkakaroon ng sustansya yung kanya mga pahayag kahit na may mga statement na siya online na itinatanggi niya yung mga paratang?
6: May statement na nga siya, but sa amin gusto namin na on record and officially mentioned din yun yung mga statements na yun dun sa Senate as an impeachment court para madugtong natin yung kwento eh, no, from the corporation na na-declare ni Vice President Sasalenya to the transactions na na-confirm din ng PhilJEPS representative tsaka to the LGU headed by the Mayor Baste Duterte. Yun naman ang purpose dun.
3: Opo. Isa pa po, Congressman, ano, doon sa pagharap din ng mayor ng Davao, ang kapatid po, ano, bukod po doon sa mga inaasahan ninyo, ano, na sasabihin niya at doon sa mga information na susubukan po ninyo na makuha mula po sa kanya, inaikonsideran na rin po ba ninyo yung di ba, kapag po nag-uusap kayo, yung option or yung possibility na hindi talaga siya sumagot at wala kayong mahita sa pagharap niya?
6: Well, yan, totoo yan, no? That's a very difficult thing na ma-foresee with a witness like the Mayor Baste Duterte. You see naman the personality that he portrays on television, di ba? Medyo mahirap talaga to elicit something siguro useful on our part, no? Sa prosecution. Pero pinaghahandaan yan. I'm sure kung sino man yung lawyer assigned to examine the witness, nag-prepare din sila sa situations na ganun.
3: Oh, sino nga po pala mag-i-examine sa kanya?
6: Sa Monday na lang po, malalaman niya.
3: Sa Monday natin malalaman.
5: Opo. Siguro sa puntong po ito, Kong, kasi medyo yung publiko medyo naguguluhan. Saan ba kami tutungo? Saan ba yung issue namin na tututukan? Yung voting threshold po ba? Yung mga ebidensya? Kumbaga, ano ba yung dapat bantayan ng publiko sa nagpapatuloy na impeachment trial?
6: Kung sa akin, let's stick to the evidence lang, no? Kasi ang threshold, 16, 15, 14, or kahit ano yan, we still need to convince the number of senators to our side, no? So, mas importante na tututukan yung ebidensya na pinisenta, not only by the prosecution, but also by the defense, para makita natin ang buong storya, no? Kasi mahirap if you rely on the threshold lang. As sinabi ko kanina, kung pwede nga lang sana, makonvince namin lahat.
3: Opo.
6: Di ba? O makonvince din ang defense ang lahat. Para walang question talaga on what's happening.
3: Opo. Bukod po sa taga Davao na mayor, may iba pa po ba kayo na witness na possible i-present, Congressman, na pwedeng maging, sabihin natin, mas magpapabigat ano po, at mas magpapadagdag ng ebidensya doon po sa Articles of Impeachment?
6: For unexplained wealth, I think opo, importanteng abangan yung mga representante ng bank, no? Bank representatives, tsaka of course yung AMLAC at yung BIR. Yan ang sa tingin ko ang mga importanteng witnesses, no, dito sa unexplained wealth on the articles of impeachment.
3: Yung pong lumulutang na pangalan, Congressman, dito mga nakaraang impeachment trial na sinasabing posible na kasama ng Vice President ang naging envoy dati ng trade ng dating Administrasyong Duterte at na inalok din na maging PhilHealth head pero tinanggihan. Iaharap din po ba siya? Kasi po para sa lahat ng mga korporasyon nandun siya.
6: We're studying that, no? Pinag-aaralan pa ngayon ng prosecution team kung tatawagin ba o hindi. Kasi nga, as you correctly pointed out, no, na sa lahat ng mga dineklara ng Vice President sa kanyang salen ng mga corporations, parang majority of those corporations, nandun din yung same person na yun, no? Yung pangalan ng taong yun. Kaya pinag-iisipan pa namin kung anong maidagdag na ebidensya kung tatawagin siya.
5: Opo, so we expect by next week kung mas malilinawan tayo yung publiko, especially na kung bakit andun yung kumpanya, korporasyon sa Salen, di ba?
6: Yes, yes, yung GenCorp, no, na bakit niya dineklara kung wala naman siya sa Articles of Incorporation or sa list ng shareholders based on the GIS that was presented. Tama yan, no? That's a big question, no? Kahit kami nga, at first nalito kami kung bakit niya dineklara kung wala naman siya on paper doon sa corporation na yon. At yung corporation na yon ay may transactions with the local government unit that is headed also by yung kapatid niya. So that's the questions na gusto naming matahi at gustong may pakita sa impeachment court.
3: Opo, speaking of preparation naman, Congressman, panghuli na lang, ano, paano po pag-aandang ginagawa ng prosecution dahil next week may Monday to Friday na tayo, susunod na mga linggo, Monday to Friday, AM and PM session, yeah, maghapon at baka mag-early dinner pa din pa daw po eh. Paano po kaya ang mangyayari dito?
6: Medyo mahirap kasi nga right now, budget hearing din sa House eh. Opo. Right now, I'm going on my way to the House for the budget hearings din. So, dinidivide lang yung oras, no, on the impeachment and the budget hearing. So, yan din siguro next week kung hold din na yan. So, sigurado yan, absent na kami dun sa House. So, yan. Wala tayong magawa. Opo. Dapat tapusin.
3: Tatapusin po, opo. At yung mga yon, yung mga araw na ibinigay sa inyo na yon, mas nakikita ba natin kung na beneficial talaga? Kasi as in wala nang putol to, tuloy-tuloy. Kumbaga kung sa discussion, hindi tayo mabibitin.
6: Yeah, kahit sino naman siguro gusto nang matapos. I'm sure lahat ng tao dyan na nanonood, parang songsawa na rin, no, na it's taking so long, medyo matagal, mabagal, and yung presentation ng witnesses hindi ganoon kabilis, no? So the frustration is there, no? I can feel it also kahit na sa mga senador na nanonood, kahit na kami na nandun na frustrate na rin minsan eh. Kaya gusto na rin namin matapos to, no, para we can all put this issue to rest.
5: Siguro panghuli lang sa akin, Kong, yun nga po, no, nabanggit nga po ng defense kahapon na hindi nila isinasantabi na baka umakyat sila sa Supreme Court. Sa part po ng prosecution, syempre, handa po ba kayo na sagutin yun? At ano pa yung magiging legal argument po ninyo? Lalo't yung mga Michi Curie po, hati rin ang opinion. Yeah.
6: Well, unang-una, klaruhin ko lang, no, na hindi naman ang prosecution ang nag-move na babaan itong threshold, no? It was just one of the senators who questioned it. Kasi kami nga, as sabi ko kanina, we're ready to present evidence whether the threshold is 16, 15, 14, or 13. No? Wala naman makapigil kung sino ang gustong umakyat sa Supreme Court to question the decision of the impeachment court. Nasa kanila po yan, whether they raise it before the Supreme Court. Or kahit na, I think some senators might even themselves go to the Supreme Court and question it, no? So, hindi sa prosecution nagaling yung move na bababaan yung threshold at hindi din yung prosecution ang siguro magbe-benefit, no, sa pagbaba ng threshold.
3: Okay. Ayun. Well explained, Kong. Maraming salamat po.
5: Thank you, Kong.
6: Thank you.
3: Maraming po salamat si Congressman Jonathan Keith Flores ng 2nd District ng Bukidnon at prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Puntahan natin mula sa impeachment na talakayan, puntahan natin ang POV ng iba pa nating mga katandem, ang point of view ng iba nating katandem. Puntahan lang natin, partner, ang Silang Cavite. Uy, malamig dun ah. Kausapin po natin ang ating katandem na si Sir Ray Mercado. Sir Ray, magandang umaga.
5: Magandang morning. Good
7: morning. Magandang morning po sa inyong dalawa.
3: Opo. Eh sige, para ang request ko, wag mo nang i-mention yung exact barangay kung negative kasi kailangan natin yung panig din ng barangay ano na magpaliwanag. Basta in general, dyan sa Silang Cavite, sa barangay kung nasa naman ang katandem na si Ray. Kumusta po? Ano po ang POV ninyo? Pinakamalaking problema dyan sa barangay ninyo, sir?
7: Actually po, I don't want to discredit naman the previous administration and the present one. Kaya lang po, it's negative talaga. Kasi nga po, it's been the tradition po kasi na maging biased, especially pag hindi nakapartido. Lalo na po pag lima humihiling ka ng pailang, sa tungkol sa tubig, things like that po. Hindi po nagiging productive na. Kasi po, yun nga, lagi na lang may tinitingnan. Eh, di ba, usually po, ang ano po natin eh, once you are in power na, kailangan hawakan mo na lahat, alagaan mo yung constituents mo. But it's not happening po, kasi yun nga, may tinitingnan, medyo unfair po.
3: Huwag yung kamag-anak incorporated. Ano na, yun lang ang nakikitang tinutulungan. Sir Ray, magandang point of view yan. Hindi lang yan for sure sa Cavite na nararanasan natin at sa maraming lugar din. Marami pong salamat, Katandem Ray.
7: Yes, you're welcome po. More power.
3: Ay, salamat po. Salamat po. Good morning.
5: Eto.
3: Oh, sino yan?
5: Si Katandem Mabel Lanuzga, partner. Mm-hmm. Problema yung mga tanod na hindi makapag-ikot o matawag sa oras ng emergency. Mm-hmm. Dahil pagkalagin andun na kay Kapitan, may drinking session pala. Ano ba yan? Problema yung mga tanod, hindi makapag-ikot, matawag sa oras ng emergency dahil pagkalagin andun nga po kay Kapitan.
3: Ang hirap nun. Maglalagi tapos na kay Kapitan lang may drinking session. Ay, nakakabisit. Wala kay Katandem Fe Campillo Morales. Sabi niya, ituloy ang barangay election kasi dumarami na yung mga officials na bulag.
5: Ayan.
3: Pipe, bingi. Mm-hmm. Ay, naku, mainit ang ulo ni Katandem Fe.
5: Alam mo
3: si
5: yun,
3: Katandem Gail Veloria, sabi niya.
5: Alam niya, napasabi niya lang siya ng good morning, Team Pogi.
3: Oo, sabi niya.
5: Hi! Naku, good morning Team Pogi.
3: Sabi, si Bisara siya, ano sabi?
5: Yun na din eh. Magandang Thursday po, Sir Steven, Sir Robert. Tanib ng bayan. Baya, kung kayo po yung mga may problema sa inyong barangay, it's time. Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya baka posible po kasi ma-extend yan nang may pagpaliban yung eleksyon, baka it's time to call out. Kapitan, baka naman.
3: Bakit po ganyan? Di ba? Kaya nga, ito hindi ito problema, masisipag ito mga ito. Siyempre ang MDRRMO ng Kadama, Pampanga nanonood sa atin. Magandang umaga po. Miss Rosemary Vinuya Ventura, good morning, Maya Paabak. At siyempre magandang umaga rin po kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal. At siyempre magandang umaga rin po sa mga kaibigan natin mula dyan sa Windlass Maritime Training. Good morning!
5: Good morning po sa mga nakikinig na nanonood. Siyempre kay Sir Zosimo Gasmin, Tita Donna Damian at Tita Lina Ho.
3: Ayan. At dahil dyan, pupunta tayo sa lungsod ng Maynila. Makakausap natin ating matagal na katandem, si Tita Nona Damian. Magandang umaga po.
8: Morning.
3: Ayun, narinig ko rin ang boses.
8: Morning mga idol.
3: Sweet naman. Tita Nona, ang tanong, ano nga ba yung malaking problema dyan sa barangay ninyo? Kung meron man. Go.
8: Wala pong problema. Proud po ako sa chairman namin.
3: Ang galing.
8: Ang budget ng 24, 25, 26 na ibili nila ng barangay service.
3: Wow! So,
8: at saka araw-araw naglilinis sila ng lugar doon sa nasasakupan nila at kine-check yung mga imbornal, tinatanggal ang mga bara para pagka nag-ulan, nagbagyo, nagbaha, walang bara.
3: Ay, very good. Sana lahat ng
8: barangay ganyan. At saka yung mga senior allowance, ibinibigay nila, walang kurap sa barangay namin.
5: Ang bae. Kahit pa paano, partner, nakarinig tayo ng magandang feedback sa mga barangay.
3: Oo, diba? Sana lahat ganyan, ano?
8: Proud na proud ako, mga idol, sa barangay namin.
3: Tingnan mo, di ba, kung ganyan kagaya kala Tita Nona Damian na nagtatrabaho lahat ng barangay officials, proud yung mga kabarangay ninyo sa inyo, di ba? Nakakatuwa.
8: Lahat po niyang galing sa Manila City Hall, bigay ni Yorme, binibigay po sa mga...
3: Very good. Very good. Tama yan. Tama yan. O, paano, Tita Nona, alam mo na, 8:59 na. Marami pong opo. Salamat.
8: Thank you.
3: Si Tita Nona Damian po yan mula sa lungsod na Manila. Napakinggan ko din ang boses.
5: Oh, ngayon,
3: kasi nag-message lang siya dati. Ngayon, ayun na pala siya. Oh, paano? Maraming maraming salamat,
5: thank you, partner.
3: Oras po natin, 8:59. Saan tayo magkikita? Bukas, 4 a.m. Radyo Patrol Balita, alas 4. Oh. Doon tayo magkakape-kape-kape. At bukas, babalik na ang ating partner, the beautiful Doris Bigornia. Oh, paano? Merry Christmas, ha?
5: Merry 92 Christmas.
3: Days before Christmas. Bye!
5: Mag-iingat. Happy Thursday! Happy weekend!
3: Bukas. Bukas pa. Okay, okay.
9: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng Bayan sa DZMM. Tandem ng Bayan sa DZMM.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga nag-abagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo.

0: O siya. Ready or not, here we come. Ay, nako bayang magiliw. Perlas ng silanganan.
1: Thursday na kasi.
0: Oo nga eh.
1: Kaya...
0: And it's September 24 mm-hmm. already. Mm-hmm. 266 day of the year. 99 na lang bago mag 2027. 92 days before shall we even mention it.
1: Yes. Kasi, it's my favorite time of the year still.
0: Yeah, diba?
1: Uh-huh.
0: At good, ano yun? Good tidings.
1: Mm-mm.
0: And cheers
1: Mm-mm.
0: to the coming holidays. Oo. Meron tayong holidays, di ba, paparating?
1: Oo, yun sa November.
0: Apo.
1: Medyo long weekend dahil sa ASEAN.
0: Ayan.
1: Hosting tayo doon. Pero sila lang yun.
0: Hindi, di ba ano yun, Metro Manila?
1: Oh, sila pa rin yun. So, tayo mga, alam mo, tama tawag sa atin, first responders.
0: tayo yung ano,
1: frontline workers.
0: Frontline.
1: Oo.
0: Di ba? Ngayon naman, ang nangyayari, merong red carpet
1: mm-hmm.
0: para kay paring Xi Jinping
1: mm-hmm.
0: sa New York
1: mm-hmm.
0: dahil meron silang summit ni Donald Trump.
1: Mm-hmm.
0: Oo, talagang grabe. Daming Chinese ha, nag-aabang mm-hmm. doon sa New York. So, ano ang pwedeng mangyari doon? Well, unang-una, ang gusto nilang mangyari, huwag nang magkaaway-away yung dalawang higanting bansa.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lamang sa mga kailangang materyales para sa AI.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Mga chip ng computer.
0: Correct. Diba? Oo.
1: Kailangan.
0: So, ayan. So, syempre, in the meantime, yung South Korea at Japan, bulong ng bulong din naman kay Trump na, huwag mong kakalimutan. Pare, Repa Pips, medyo binubuli kami nito
1: Dapat ba tayo makibulong din? Kasi tayo talagang kita natin ang ginagawa.
0: Maganda sana makausap natin si, ano, no? Si Ambassador Babe Romualdez.
1: Uh-huh.
0: Kasi baka naman on the sideline,
1: mm-hmm.
0: magkabulungan sila mm-hmm. ni Trump. Ano nga? Mm-hmm. Wala pa kayo naman yung West Philippine Sea. Grabe naman kayo.
1: Ang dami pa namang naka-ano dito, partner, no? Pag inisip mo, so many things are hinged on the relationship ng US-China, US-Philippines, mm-hmm. China-Philippines, no? Lalo na ngayon na pinapa-back out pa ni Trump yung mga member ng ICC states,
0: mm-hmm.
1: di ba? Na mag-i-boycott nyo na yan. Umalis na tayo dyan. Meron tayong mga kaso na ikinakaharap laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Aha.
1: Di ba? So,
0: syempre, may mga nagdadasal.
1: Yun nga.
0: Ayun.
1: Kaya nga, di ba? Ay, back out daw. Di na matutuloy yung kaso. Ganun ba yun? Kawawa din naman ang pamilya. Ang dami mga, ano, napaka-delicate ng politika.
0: Correct.
1: Ano?
0: Oo. Kaya panayang post ni Harry
1: Oo.
0: Sino si Harry?
1: Uwi ka na. Dami mo ko daw. Wala ka naman dito. Makapagsalita ka. Kala mo, may gusto ka talagang paglaban sa bansa.
0: So, in the meantime, kahapon po, na hindi natin inabutan yung butohan, ano, Rika? O naabutan mo ba?
1: Inabutan ko pa rin dahil nakatutok tayo, partner.
0: So, kaya nakapag-prepare kayo ni Tony.
1: Yes.
0: Oo, dun sa tahan na.
1: Yes.
0: O hindi tahan na.
1: Yes.
0: Yan, oo. Dahil umiiyak. The crying lady.
1: The second crying lady.
0: Oo, sabi ng mga walang magawa na sa social media.
1: Mm-hmm.
0: At least may luha.
1: Kaya nga. Yung prime water, wala. May tumutulo ang luha. Yung prime water, walang tumutulong tubig.
0: Huwag ganun. Di ba nabenta na nila yon?
1: Ay, sa kanila. Pero kahit nabenta naman nila yon, partner, meron pa rin silang pananagutan doon sa servisyo no sila may hawak pa rin, di ba?
0: Pero ang tanong, bakit ka nga ba umiiyak? Nasaktan ka ba dahil naparinggan ang mga kasama mo na ngayon napipiit dahil sa mga seryosong kasong isinampa laban sa kanila? Nagpupuyos ba ang iyong damdamin dahil hindi ka naman nila hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili dahil wala naman sila doon?
1: Tama, o dahil din?
0: Oo. Tapos, yung tumutulo ang iyong luha dahil wala naman sila para magkaroon din sila ng manifestation. Tanong. Ilang beses ka bang tumayo?
1: Minsan na nga lang, iiyak ka pa.
0: Oo, para ipagtanggol ang mga hanggang ngayon ay lubog sa baha.
1: Tama.
0: Oo.
1: Tama.
0: Tapos ang tanong pa, ilang beses ka bang tumindig para ang mga kabataan na hindi makapasok sa eskwela dahil hikaho sa buhay ang mga magulang? Ilang beses ka bang tumangis para sa mga bata na pinaslang?
1: Nagsalita dun sa mga mabibigat na mga issue ng bayan, di ba?
0: Mga kabataan na sumisigaw pa ng wag po, may exam pa ako bukas. Tumayo ka ba? O nagsalita? And some people will say, how dare you break your usual silence because you felt your colleagues are being insulted and prejudged.
1: Tama.
0: Sino ba talaga ang inyong pinagsisilbihan? Ang mamamayang Pilipino, mga kapartido, o mga negosyo?
1: Yan.
0: Mamili ka.
1: Yan.
0: Tahan na.
1: Ganda.
0: Tama na.
1: Pwede kasi mga ka-Rio Almario dun, ha? Halatang magkaibigan kayo ni Rio Almario, partner.
0: Yan po yung narinig ko sa kapitbahay namin.
1: Pero may punto ka talaga doon, partner. Kasi actually, nung nagsalita nga si Senator Camille, no, alam naman natin na may pinagagalingan siya. Pero nung nagsalita kasi siya, nung nagsalita siya about that, nalihis yung usapan eh. Ang pinag-uusapan lang natin eh, yung voting threshold. Nagbigay ng argumento ang prosecution, ang defense. Nagsisimula na rin ng mga usapan ng mga senator judges. Tapos biglang na ganun. So parang ayun nga, napunta tuloy dun sa mga wala nga doon sa Senado, na we have to rightfully talk about them din dahil we're doing something, a job they're supposed to be doing, at wala sila. Para nga panindigan yung trabaho nila, di ba? Hindi ito sa pagsisingle out ng kung sino man yung mga may kaso o yung nagtatago, kundi sino ba yung nakapagsisilbi sa mga obligasyon nila. Yun lang naman yung tanong kahapon, di ba?
0: And one final thought on the matter. And you always keep saying na being the youngest member of the Senate, why?
1: Yeah.
0: Di ba dapat karga mo?
1: Tama.
0: Buhat mo ang mga hinaing, ang mga aspirasyon ng mga kabataan?
1: Oo.
0: Tanong, what have you done? Ano na ang mga nagawa? Baka meron eh. Hindi nga lang namin alam eh. So anong ngayon ang dapat na ipagmalaki mo in terms of your being a senator? Hindi pambabash po ito, ha. There are questions that need to be asked, and we are asking the questions.
1: Ayan. Tsaka ano naman yan, partner eh. Hindi naman sa age yan. Kasi kung neophyte senator lang din naman ang pag-uusapan, neophyte senator lang din naman si Senator Raffy Tulfo, di ba? First time lang din naman yung makatungtong ng Senado. Pero you see him very vocal on a lot of things. Ang stance niya, sinasabi niya talaga kung ano yung mga gusto niyang paninindigan, yung mga ganyan. So doon talaga natin tinitignan yung kung paano ang ginagawang pagsisilbi ng mga ano natin, mga inihalal na opisyal, lalo na ngayon at impeachment. We're talking about accountability, di ba? Seeking accountability.
0: Is your heart, and it's not only concern sa Camila, no, is your heart in the right place? Siguro yun ang ultimo na tanong.
1: Ako din ba yung Robin, ikaw ba yan, Senator? Tatanungin mo rin ba ako? Ikaw ba'y nanunumpa sa konstitusyon? Di ba tinanong niya kasi si Attorney Chell, si Kong Chell, at saka si Attorney Poa ng mga ganyan. Di ba? Do you uphold the Constitution? Di ba may mga ganong tanong siya? Akala ko tuloy, I do.
0: Okay lang, pero alam mo, kung minsan, ang tingin ko nga, she identify themselves already with those na nandoon na nakapiit ngayon at may mga hinaharap na serious na kaso, precisely because sabi nga ni Robin Hood Padilla hindi ko alam kung huling araw ko na to, baka mawala na rin ako dito, 'di ba? Pero still the point is, ano ba pinag-uusapan natin dito sa impeachment trial na ito? Where are you? Is it about your affiliation? Is it about why are you there to begin with? Sulit ba yung mga milyon-milyon na hindi lang yung kanilang kinikita, yung kanilang budget as a senator? o let's even say, as a congressman, sulit ba? Mm-hmm. Yung mga nagbabayad ng buwis ninyo, hindi lang yung mga nasa mayayaman at middle class, pati yung mga nasa ilalim, mm-hmm. no? Yung mga bumibili, may tax yun eh. Mm-hmm. Oo, maraming dapat bayaran mm-hmm. na taxes. And those taxes are actually what's funding your office.
1: Tama. Kami po nagpapasahod sa inyo, sirs.
0: Oo. Ganyan. At dyan po, nagwawakas.
1: Medyo maraming laman ng ating puso ngayon.
0: Oo. Pag ganito, malapang sweldo eh.
1: malapit na, partner.
0: Headlines na dapat niyong malaman dahil ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi lamang magiging malaking bagay sa pag-ugit ng ating buhay, kundi pati na ang ating kabuhayan. Ito na, klase sa Far Eastern University sa Maynila, sinuspindi dahil sa bomb threat. Naku po, sunod-sunod na ito. Mm-hmm. 15 anyos na estudyante nagbanta naman sa paaralan sa General Santos City.
1: Recruiter na estudyanteng namaril sa paaralan sa South Cotabato, tinutugis na. Dark web na naglalaman ng mararahas na content, iniimbestigahan din.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela Casado na sa susunod na linggo.
1: Bilang ng boto para makonvict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte, inamyendahan. Kampo ng Vice Presidente planong dumulog sa Korte Suprema.
0: Kakulangan ng dokumento sa mahigit 167 million pesos na pondong ginastos sa relief operations ng OOVP. Office of the Vice President, sinita ng Commission on Audit.
1: Ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sinasabing hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice.
0: Sa labas ng bansa, mga opisyal ng Amerika at Iran, natuloy ang pag-uusap sa United Nations General Headquarters sa New York.
1: At sa showbiz. Get ready Cebu! Dahil kayo na po ang next stop ng Get Out na concert ng Sex Bomb Girls. Sa social media, inanunsyo ng leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan ang upcoming concert nila sa December 11 sa isang mall sa Cebu. Bago yan, pupunta ulit sa Amerika ang grupo para mag-perform. Bit-bit ang kanilang newly released

0: Bawat buhay mahalaga. Mamaya pag-uusapan natin yung nangyari sa Sarado kahapon, ano, kasi may yung mga headlines yung nagsabing ibinaba ang threshold. Actually, hindi po. Yung basihan kung ano ang denominator. Yun po ang pwedeng magbago.
1: Two-thirds pa rin po yung threshold. Ang ibinaba yung denominator.
0: Correct.
1: Na sinasabi.
0: Ang magiging, ang pwedeng maging resulta nun ay bababa ang numero na pwedeng mag-convict.
1: Oo.
0: In the same token, pag bumaba yun, bababa din yung numero na pwedeng mag-acquit.
1: Yun nga. So, double-edged sword ito.
0: Yes.
1: Hindi ito a win for any side.
0: Yes. So ganun nga po. Pero mayroon tayong mga naglalagab live na Radyo Patrol Reports. Ito na, mula sa Malacañang, dumistansya po ang Malacañang sa maling anunsyo ng DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay ng asylum request ni Harry Roque. Hala, anaritang-blitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang by the Pasig River, atid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, ikwento mo!
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Ipauubay na ng Malacañang kay DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpapaliwanag. Matapos amining nagkamali siya sa pag-aanunsyo na ibinasura na ang hiling na asylum ng puganting si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Europa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas mabuting si Remulla na ang sumagot at magpaliwanag sa kanyang pag-aanunsyo, lalo't inamin naman niya na nagkaroon siya ng sariling konklusyon base lamang sa mga nalaman niyang impormasyon kaugnay ng asylum request. Inamin naman din anya ni Remulla na hanggang sa ngayon ay wala pa siyang konkretong ebidensya kung ano ang nangyari o estado ng nasabing petisyon para sa asylum. Hindi naman direktang sinagot ni Castro ang tanong kung kinausap ba ng Malacañang ang kalihim, lalo't aktibo ang Presidential Communications Office o PCO sa kampanya kontra sa fake news. Ayon kay Castro, kung inamin naman ang opisyal na siya ay nagkamali at walang intensyon na ilihis ang kaisipan ng mga kababayan, ay maaari talagang ma-call out o masita ang pahayag ni Remulla. Gayunpaman, kailangan pa niyang tingnan at aralin kung sinadya ba o may malisosong intensyon ng kalihim sa pag-aanunsyong nabasura na ang asylum request ni Roque kahit hindi pa naman pala. Samantala, mananatili sa Malacañang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang aktividad ngayong Huwebes ng umaga. Kabilang ang presentasyon ng credentials ng mga bagong ambassador designate ng Netherlands at Swiss Confederation sa Pilipinas at courtesy call sa mga Filipino analog astronaut. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, hindi pa ba pinapatawag o pinabibisita si John Vic Remulla sa palasyo?
2: Wala pa tayong naitang anino ni Secretary Remulla sa Malacañang itong mga nakalipas na araw at wala pa rin namang impormasyon kung sa ba ipinatawag ng Pangulo kaugnay noong kanyang announcement nga na nabasura na yung asylum request ni Attorney Roque.
0: So, walang forthcoming subpina.
1: Subpina. Bakit kasi ang hilig magpresko?
0: Yan. Medyo masyadong hot eh. In the meantime, ano ba ang schedule ng Pangulo ngayon? Kung meron man, para na tayong na-prosecution.
2: Ngayong araw sa Malacañang lang mamamalagi ang presidente dahil may mga nakalinga activities para sa kanya. Partikular yung presentation ng credentials ng mga bagong ambassador designate sa Pilipinas ng Netherlands at Swiss Confederation at isang courtesy call ngayong umaga rin sa Filipino analog astronauts. Ngayong umaga rin yan.
0: Mm-hmm. Last na lang for me. Wala bang komunikasyon ng Malacañang ukol sa ano ang pwede mangyari sa sidelines ng summit ni na President Donald Trump at Xi Jinping sa Amerika na nangyayari as we speak?
2: Sa ngayon, wala pa naman, Peter, pero kung babalikan natin ang record ng Malacañang tuwing natatanong natin sa mga usapin o nangyayari sa ibang bansa, most of the time kasi pinauubay nila sa DSA bilang ang DSA ang talagang nagsasalita kaugnay ng mga foreign policies ng administrasyon. Pero sa particular na pag-uusap ngayon, posibleng pag-uusap ni na President Trump at President Xi Jinping, hinga natin ang reaksyon dyan ng Malacañang.
0: Tsaka bulong mo na rin. Ano na ba yung excise tax status sa ano, gasolina tsaka diesel? Kasi I am sad to

0: share with you na umangat na naman, tumaas
1: na
0: naman.
1: Ayan na naman, nga wag naman ganyan.
0: Oh, so kahapon po ay 98 na lang eh. 98.55 ang Brent crude per barrel eh. Eh ngayong umaga po eh nasa 102 dollars and 27 cents. So delikado na naman yung sana ibababa ngayong Tuesday. Eh mukhang kailangan na talagang magdesisyon ng Malacañang. At saka ano yung komite, Christian, na dapat laging nag-aaral kung ano ang gagawin dahil sa pagtaas.
1: Dep-dev.
0: Oo, hindi.
1: Ah, hindi. Ah, ano? Oh.
2: Yung uplift.
1: Yun. Oo.
2: Yes. Oo. Actually, nung nakaraan, nagkaroon ng meeting ang Economy and Development Council. Ibang komite naman ito na binubuo ng mga economic managers pati ng ilang mga ahensya. Pero kasi sa meeting na yon ay hindi raw napag-usapan yung hiling na magkaroon ulit ng adjustment sa excise tax. Pero sa development na ito, inaabangan natin sa palasyo kung meron bang pagbabago, especially na sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng petrolyo at meron ding panawagan yung mga transport groups na taasan sana yung fuel discount sa kanila sa mga nagpapakarga sa mga gasolinahan.
0: Ayun.
1: Eh, di ba 20 pesos na ngayon yung fuel discount? Tataasan pa nila lalo?
0: Ay, okay lang yun para sa ating mga PUJs and PUVs. Diba? Pero
1: how long?
0: Paano naman nga yung iba talaga na wala na, hindi na makagamit ng mga kotse nila. Okay, anyway, maraming salamat Christiana, and siguro finally baka lang sakali ano ha, i-suggest mo na rin na baka hindi magandang uplift.
1: Hindi na tayo na-uplift.
0: hindi na nakaka-uplift yan.
2: Parang ironic pa.
0: Oo. Salamat, Christian Yusor is live!
1: Susunod, hindi humuhupang baha idinadaing ng mga residente sa Barangay Buli, Muntinlupa City. Ang detalye hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
3: Riga at Peter, mataas ang sikat ng araw sa bahagi ng Barangay Buli, Muntinlupa City ngayong umaga. Pero ang ilang mga bahay sa tabi ng ilog, binabaha pa rin. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa komunidad, kitang nilulumot na ang baha at pinamamahay ng mga insekto, lalo ang mga lamok. Ayon sa mga residente, tumaas ang tubig sa lugar noong bumusang ulan nitong umpisa ng Setyembre na sinabayan pa ng high tide. Ikinababahala ng ating mga nakapanayamang posibleng mga sakit na dala ng baha, pero sinabing sanay na rin sila sa ganitong sitwasyon.
4: So, pinadalhin na kami ng tulay na ganyan, galing sa engineering. Di ko alam sir kung anong solusyon nila niyan kasi wala naman kaming choice dahil galing yan sa ano eh, pag high tide talaga ganyan yan. Pero ano, last year ganyan din yan sir.
5: Ganyang bagyo, talagang nagkakaroon ng tubig yan. Pero yung sa anak kong bahay, talagang palaging yung tubig kasi mababa. Sa loob ng bahay, nakagaling na tuyo. Naman yung sanay na ako sa tingin.
3: Yan ang tinig ng Gloria at Lorna, mga residente sa lugar. Peter at Rica, yung katabing ilog ng komunidad na ating pinuntahan sa Barangay Buli ay puno rin ng basura. Sa post naman sa social media, sinabi ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon na naglagay ng LGU ng pansamantalang mga tulay sa lugar. Umuusad na rin na niya yung drainage master plan para masolusyonan ang pagbaha rito, pero wala pang naibabahaging timeline sa pagkakumpleto ng proyekto. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check, Rica!
1: 9:25 in the morning.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Okay, pag-usapan natin yung mga nawawalang sabungero. Ano? Ang latest po ay nawawala pa rin sila.
1: Oo, nawawala pa rin sila. Tapos ayaw na makipag-usap ng ibang pamilya, partner, na ibang
0: kumplainan. Ayaw na makipag-ugnayan eh. Siyempre, andali namang husgahan yan kung ikaw eh, ano, no, armchair analyst. Oo, eh, ka nga. Pero huwag nang manggaling sa atin. Mula po sa Department of Justice, kami po ay natutuwa na makapiling ngayong umaga si Yusek Raul Vasquez. Yusek, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan.
8: Magandang umaga, Peter. Magandang umaga, Rica. At magandang umaga sa iyong tagapakinig at mga tagapanood.
1: Good morning, Yusek. Happy weekend po.
0: Opo, and
8: happy weekend. Malapit na.
1: Wala.
0: Mukhang sa DOJ yata, laging ano eh, hilaw ang weekend eh. Oh. Sa dami ng mga...
1: daming ginagawang trabaho
0: eh. Oo, daming inaatupag eh. Oo, eh. Tapos eh, hanggang ngayon, hindi pa rin ano po, nare-resolve itong kaso ng mga missing sa Bungeros. Ano po? Pero when you say... hindi na nakikipag-ugnayan ang mga kaanak maliban sa isa na natitira sa DOJ nitong mga missing sa Bungeros. Ano po ang ibig sabihin nito? I mean, matagal na, hindi na po bagong balita ito. Ano po? What is the real status? Nagkalagayan na ba? Nagkakatakutan ba? Ano po ba?
8: Hindi natin alam kung ano yung rason, ano? Kung mahirap pag-speculate dyan, Peter. But the truth of the matter is, tuloy-tuloy yung kaso. Yung tatlong kaso na nasa Quezon City ngayon, nasa trial stage na yan. Nagpipresenta na ng ebidensya ang ating mga prosecutors. At yung mga pamilya naman na tinatawag na private complainant, yan talaga ay hindi kailangan yung kanilang pulong absolutely. Kasi ang krimen na naisampa sa kanila, kidnapping at saka kidnapping with illegal detention, yan ay tinatawag na public crimes. Those are crimes against the state. And therefore, they could be prosecuted even in the absence of the private complainant.
0: Ito po yung tinatawag ba na People of the Philippines versus, ganun ba yun?
8: Krimen, lahat ng criminal information people yan. Kaya nga lang, may tinatawag tayong mga private offenses. Rape, ganyan, or yung mga... ibang krimen na ang apektado lang ay yung tao ay yan ay kailangan ng partisipasyon ng private complainant para may pagpatuloy ang pag-usig sa kanila.
1: Mm-hmm. Pag sinabi po ba na hindi na sila nakikipag-usap, Yusek, no? Sabi nyo naman po may iba na pwede pa rin mag-continue yung ibang issue, kailangan ng kanilang participation. Yun lang po ba yung parang paano po yun? Madadrop na po ba yan? Hindi na po ituloy ang kaso?
8: Hindi. Tuloy na tuloy yan, Rica.
1: Mm-hmm.
8: Lahat kasi na ebidensya ay confident ang ating prosecution na kompleto ng ebidensya. Ang mawawala lamang ay yung tinatawag na civil claims, yung damages nila.
1: Mm-hmm.
8: Kung hindi sila mag-participate sa pag-usig niyan, hindi malalaman kung ano ba yung naging damages nila dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang ang mawawala diyan.
1: Mm-hmm.
8: But yung criminal prosecution would definitely continue kasi tuloy-tuloy yung kaso sa Quezon City, dati-dati kasi sa San Pablo, and sa Laguna yan, and then yung isa sa Lipa.
1: Mm-hmm.
8: Ito ay tumuloy-tuloy yung kaso, nalipat yan, at nung nalipat yung kaso sa Quezon City, ay tuloy na tuloy na yung pag-usig sa kanila.
1: Oh, wala akong sinabi ang mga pamilya, Yusek, kasi di ba po, may mga allegation dati na yung ibang pamilya ay kinakausap para bayaran na lang at hindi na lang ituloy yung kaso. Wala pong umamin ang kahit ano or nagsabi ng dahilan bakit sila hindi na makikipag-usap sa DOJ.
8: Well, siguro pwede nating idugtong yan doon sa kaso ng obstruction of justice na final ni ng isang pamilya laban sa legal team nung ni Mr. Atong Ang, ano, pending pa yan ng preliminary investigation sa DOJ ngayon. So yung aspetong yon ay inaaral pa base sa ebidensya kung meron bang obstruction of justice laban sa mga abogado na sinasabi nila ay gumawa ng paraan para hindi na tumuloy yung mga pamilyang yan. Pero yan ay isang ongoing investigation ng preliminary investigation.
0: So that's another case altogether. Ano, you said, Raul, yeah. Yung tinatawag na obstruction of justice.
8: Correct.
0: Dahil po sa kaso na mukhang they're attempting to bribe or...
8: di umano.
0: Di umano. yung mga... Well, in this particular case po, please enlighten us. yung mga nawawalang sabungero, while hindi pa rin po na-establish na meron ng remains na napatunayan na sa kanila.
8: Yes, that is the biggest challenge. Kaya nga yung kaso lang dyan ay kidnapping at saka kidnapping with illegal detention. Hindi pa kasi kumpleto yung ebidensya para magsampa ng murder. Although ongoing pa yan, live case yan. Tuloy-tuloy pa din ang pag-imbestiga ng ating law enforcement agencies para malaman natin ang buong katotohanan sa bagay na ito.
0: Opo. Sa dinami-dami ng nawawala, sabi nga nila, no? And this is not a reflection siguro of the DOJ, but more of the PNP and other agencies ng gobyerno na naghahanap sa mga nawawalang sabungero. Ilang taon na po ito, wala pa rin ni isa na nakikita o natitrace man lang yung kung ano man yung remains na pwede pang matrace.
8: Iyan ang napakalaking question kasi ang sabi nga nila, 'di ba, may nagsasabi yung primary witness natin, sinabi ay tinapon daw sa Laguna, Dubai, but ang tuloy-tuloy ang pagkuha nila, pagkahabol, paghanap ng ating law enforcement agencies, may mga nakitang mga remains, but it's the biggest challenge actually yan sa ating case build up, Peter and Rica, ano, kasi mahirap madaling magsampa ng murder ganyan ayon sa mga salita lamang, pero ang problema mo diyan ay yung pag-usig at paglabas ng ebidensya na aabutin na pwede mong ma-overcome yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt sa criminal cases.
0: In other words, parang ano, medyo hindi masyadong inin yung magiging kaso dahil hindi po pwede, hindi pa pinag-uusapan yung pagpatay. Hindi po ba?
8: Yes, tama yan.
0: Medyo malagi.
8: Medyo, kanyan, that's the biggest challenge yan. Although, maraming mga spekulasyon, pag-iisip, teorya na talagang namatay na nga yung mga nawawalang sabungero. But, yung speculation and proof, yun ang malaking there's a big gap, may malaking butas sa bagay na yan, at hindi naman namin pwedeng isampa yung isang kaso na hilaw dahil nga sa pamamaraan natin ngayon na sa regulasyon natin na kailangan may case build up, may ebidensya, at kailangan dito pa lang sa preliminary investigation naabot na natin yung tinatawag nating prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
1: Yusek, nasaan na po ba tayo doon sa investigasyon natin sa remains na na-recover nga po? Dahil ilang libong mga ano din po yun, ano, nakuha ng mga divers natin. Kakayanan po ba natin na mag-DNA evidence, ay ano tawag doon? DNA testing?
8: DNA,
1: opo, yung DNA testing,
8: correct,
1: natin. Hindi pa po ito mabilisan ang proseso?
8: Hindi sa pagiging mabilisan yan, Rica. Ang kailangan natin ay masiguro na yung remains talaga ay yung mga remains ng mga nawawalang sabungero. Marami silang nakitang mga remains. At hindi tumitigil. Yan lang ang masasabi natin dyan. Hindi tumitigil ang ating pamahalaan, lalo na yung mga law enforcement agencies, in fairness to them, no? Hindi naman natin binibitawan yung bagay na yan. At yun ay isang napakalaking challenge sa atin. Ang importante kasi dyan ay hindi mo bibitawan yung isang investigasyon. At tuloy-tuloy lang ang laban, kumbaga.
1: Opo. Pinapadala pa po ba natin yung mga remains na nakuha sa ibang bansa? O may kakayanan na po ba tayo sa DNA?
8: Meron naman tayong kakayanan. Yung FBI at saka yung PNP meron. But kung kinakailangan, pwede tayo magpatulong sa ating mga karating bansa, no? Na may mas taas na antas ng siyentipikong pag-aaral tungkol sa mga bagay na yan.
0: Okay. Yusek Raul, we've had some we've had some victories and wins when you talk about justice and battling crime, pero ang medyo malalaking butas sa ating timba wala nga si Atong Ang. Hindi nga makita kung nasaan. Wala din si Bato, wala din si Saldico. si Harry Roque nandun lang pero hindi pa rin mahuli. Parang masyadong maraming dangling participants.
1: Lumulus at sabutas, ganyan.
8: Yes, totoo yan. But talagang hindi naman natutulog ang ating mga law enforcement agencies. But, you know, that is one of the challenges ng ating justice system at saka law enforcement system natin. Siguro yung sabihin ko na lang siguro yung professionalism at saka degree ng sophistication ng ating law enforcement at saka yung rule of law ay hindi pa siya hinog na hinog kumbaga.
0: Pero
8: papunta na tayo doon and we should not lose hope. Yun lang siguro ang pakiusap namin sa DOJ kasi kami naman tuloy-tuloy ang ating pagpasok at tuloy-tuloy ang ating pagkampan sa ating mga tungkulin para mapagtibay natin ang rule of law at ang administration of justice. Ang kaso nga lang, tama yan, na yan ay isang butas na malaki na aminin natin na yung mga tinatawag nating malalaking nagtatago sa batas. Yung mga offenders na hindi mahuli-huli pagkatagal-tagal na nandyan pa din sila sa kwan, but at least maliit yung mundo sooner or later makahabol din natin yung mga yan. Yun lang siguro ang masasabi tungkol sa bagay na yan.
0: Opo. And we understand that and we appreciate that. Ano po? Yun lang sana. Alam naman na natin yung yung pattern di ba? Na pag alam na ng mga tao na oops, delikado na to. Baka labasan na ng warrant of arrest. Alam naman na natin na lalabas na
1: lilipad, alis, ganyan.
0: Magmula sa panahong pa po ni Alice Go yan.
1: Ganun pa rin.
8: May limitations kasi yung batas natin pati yung pag-issue mo nga lang ng court department order. Yeah. Korte lamang ang pwedeng mag-file niyan. Kami dito sa DOJ, yung ILBO lamang, immigration lookout bulletin lamang kami, which is to monitor kung ano yung movement ng mga tao. So, ang ating konstitusyon kasi, kung masabi ko lamang dito, at saka Peter, malaki ang pag-protection nila sa mga
0: Hala.
1: Nawala. Si Yusek. Okay. Para malaman natin ang proteksyon sa mga nasasakdal.
0: Dati sila atong ang lang inawawala.
1: Ang dami na nila.
0: Pati si Yusek.
1: Ayan, Yusek. Opo, na medyo nawala ka lang po kayo. Kanina.
0: Yusek. Oh, go ahead, please.
8: Nandito na. Kasi malapit na ako sa Senado. Di ba sinabi ko? Hearing kami.
1: Ayan.
8: So, yun. Merong kasing matating challenge.
0: Aha. Pati telco, malaking challenge.
1: Malaki din. Okay.
0: Di balit, at least nakausap natin ng matagal si Yusek Raul Vasquez. Maraming salamat, Yusek Vasquez.
1: Thank you, Yusek.
0: Sorry po, medyo napuputol-putol talaga yung ating komunikasyon. Pero we thank you very much and we'll have another time to talk about this again. Baka meron ng mga substantial developments. Thank you, sir.
1: Ingat, Yusek. Salamat po.
8: Thank you very much, Peter. And thank you very much,
0: alright, Yusek Raul Vasquez ng DOJ. Time check in Manila,
1: 9:40.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Balita ang sigurado. Kumpirmado. Balita Patan. Basta AM DZMM.
7: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Minuto-minutong nakatutok. Sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
9: kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
14: DZMM!
13: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
15: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit, magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Estrella, una sa balita, una sa public service.
13: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Basta AM, DZMM.
13: Ibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan.

0: 9:43 in the morning. Huwag kayong masyado magsasawa sa amin ni Rica dahil kami po eh hanggang alas 11 ngayon eh.
1: Hanggang mamaya tayo magkasama. Oo,
0: kahit na walang impeachment trial ngayon dahil nag-vacation po si ano eh.
1: Oo, nag-birthday muna.
0: Oo, si Danny Buenafe. Oo, dahil alam nyo na, tuwing birthday niya, kailangan lumipad siya.
1: Tama.
0: Oo, very good. Buti ka pa, ang dami mong pera. Pag-usapan nga natin yung ating ekonomiya, ano ha? Dahil ang piso ay sumasadsad, tapos nabanggit ko nga sa inyo na biglang tumaas na naman ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ano po? So, ano ang magiging epekto sa kabuhayan nating mga Pilipino? Makakausap po natin ng isang kilala at ginagalang na ekonomista. Siya po ay Associate Professor ng University of the Philippines School of Economics or UPSE, si Dr. John Carlo Punungbayan. Prof. John, kumusta po kayo? Si Peter Atrica dito sa DZMM. Good morning, sir.
2: Good morning, Sir Peter and Rica.
1: Hi,
2: thank
1: Prof.
2: you for
1: JC.
2: Having me.
1: Good morning.
0: Okay, thank you, sir. Let's start with yung pong mukhang hindi na maawat na pagbaba ng balor ng piso. Ano po? Among the Asian economies, mukhang battered talaga itong ating currency na Philippine peso as against yung iba. What is causing this to begin with? Bakit po ba matindi ang pagbaba ng value ng ating piso laban sa mighty US dollar?
2: So, Sir Peter, ang isang malaking halaga or isang malaking factor dito ay yung kumpiyansa ng mga investors. Kasi bagamat yung Amerika, syempre, sangkot siya dito sa US-Iran war at ang daming uncertainties, global uncertainties na ang may pasimuno ay Amerika, ay oddly enough, yung mga investors ay may kumpiyansa dun sa ekonomiya ng Amerika. Kaya nagtataka din yung mga ekonomista sa Amerika bakit hindi naman lugmok yung ekonomiya nila. And part of the reason is that meron silang pambawi. At yun yung artificial intelligence. Ang daming mga investments sa Amerika on artificial intelligence. Pinaprop up nun yung stock market nila and yung economy nila. And ito yung nagbibigay kumpiyansa despite the global uncertainty. So, ibig sabihin nun, Sir Peter, yung mga investors, they flock to the US. Especially ngayon na tumataas yung interest rate. So, kung meron kang investment, mas malaki ang balik nun kung sa US ka mag-i-invest. Ang ibig sabihin sa atin, sa Pilipinas, ay malaking demand for dollars at dahil doon tumataas yung halaga nun kumpara sa piso. And therefore, humihina yung piso natin.
0: At there's more pain, sabi nila, na paparating for the Philippine peso and the Philippine economy dahil ang Fed po or Federal Reserve ay nagtaas ng kanilang interest rate ng quarter of a point. Oo, so sabi nila, dahil ginawa na yon, lalakas lalo ang dolyar and conversely, hihina lalo ang piso. Tama po ba yun?
2: Tama yun, Sir Peter. So asahan natin na patuloy lang yung paghina ng piso dahil yung Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi kasi parte ng mandato nila yung pag-control sa halaga ng piso. Dati pinag-eksperimentuhan na natin yan throughout much of the 20th century pero hindi siya sustainable at ngayon meron tayong tinatawag na flexible exchange rate regime. Ibig sabihin supply and demand ang nagde-determine ng palitan ng piso sa dolyar at bagamat yung BSP ay meron silang kakayahan na impluwensyahan ito in very short periods ay kapag halimbawa pinako natin sa 60 pesos per US dollar, ibig sabihin nun yung Bangko Sentral kailangan niyang gumastos ng bilyong-bilyong dolyar para lang gawin yun. Pero hindi yun sustainable dahil ayaw din naman natin na maubos yung supply natin ng dolyar dito sa Pilipinas. So sinabi na rin ito ni Bangko Sentral Governor Eli Remolona na to a certain extent ay pwede lang nilang suportahan yung piso pero hindi pang matagalan.
1: Sabi po ng ano natin ngayon, ng gobyerno natin, mabagal ang economic growth natin, parang post-pandemic low ang meron tayo ngayon kahit na wala naman tayong pandemic, kahit na tinatry naman natin lahat na subukan pa rin na gawing robust ang ekonomiya natin, but we are still low pagdating nga po dito. Ano po yung nakikita ninyong dahilan? Bakit ganito pa rin kahit na ang dami ng sinusubukang steps ng pamahalaan?
2: Well, Rica, yung isang malaking dahilan kung bakit ang bagal ng ekonomiya natin ay yung public construction projects na talagang nag-dry up or natigil yung maraming mga proyekto in the wake of the flood control scandal. Mm-hmm. Kasi yung gobyerno mismo, yung DBM halimbawa, since last year ay hindi sila nagpapa-approve or nag-a-approve ng mga disbursements masyado. Kasi nga, nakatutok yung bayan dito sa mga anomalyang mga proyekto at lahat tayo nakatutok sa issue ng corruption. So, naging mas maingat sila. Pero ang ibig sabihin nun ay marami mga nakatenggang mga proyekto, marami mga bagong proyekto ang hindi masimulan at yun yung gusto nilang bawiin ngayong 2026 at hanggang next year 2027. Kaya yung flood control halimbawa na napansin natin sa budget, proposed budget for next year, ay binalik nila, tinaas ulit nila to more than 100 billion pesos at marami pa mga proyektong gustong gawin. So yun yung hinahabol po ng Marcos administration.
1: Para maintindihan lang din namin ng konti, Prof. JC, no? Sa spending lang ba, sa government spending lang ba tayo nagkakaroon ng, well, hindi naman lang, no? Pero malaking problema lang ba yung government spending dahil natigil nga infrastruktura, kumunti din yung mga nagkakaroon ng trabaho?
2: Yes, isang bahagi yun ng explanation, pero yung isa pang malaking bahagi nun, Rica, ay yung pagbagal din ng pagkonsumo ng mga ordinaryong Pilipino. At ito ay dahil pa rin doon sa inflation, mataas na inflation na nararanasan natin. Ibig sabihin, kapag masyadong bumubulusok pataas yung presyo ng mga bilihin, hindi tayo nagiging mas magastos kumpara dati. Hindi tayo magpupunta sa mall masyado, hindi tayo masyadong nagtatravel, kumakain sa labas, etc. At ito ay kabilang kasi sa GDP. So kapag natigil yung ganong paggastos dahil nga nagtitipid tayo or hindi nakakahabol ang ating income sa pagtaas ng mga presyo, ay nagre-reflect ito dun sa mabagal na paglago ng GDP natin. So yung dalawang bagay na yun, yung pag-dry up ng public construction at yung pagbagal ng private consumption dahil sa inflation.
3: Let's talk about that. Prof, ano, kasi yung iba natutuwa na mataas ang palitan ng piso sa dolyar, lalo na yung mga OFW remittances, di po ba? Ang gusto ko pong maunawaan, ano ang net effect kung mas maraming piso ang naipapalit ng ating mga kababayang OFW dahil kumikita sila in dollars, di po ba? Paano ang epekto naman sa presyo ng mga produkto at neto-neto, sabi nga nila, naging advantage ba sa kanila ang mataas na dolyar laban sa piso or nababawi din o nauubos yung kanilang ganansya dahil ang taas naman ng mga groceries and other items dito sa Pilipinas?
2: Magandang punto yun, Sir Peter, kasi nga hindi naman pare-pareho ang mga pamilyang Pilipino. Halimbawa, hindi naman lahat ay nakakatanggap ng dollar remittances at hindi naman lahat merong miyembro ng pamilya na dollars ang kinikita. Halimbawa, kung virtual assistant ka, ikaw ay nasa IT, BPM, hindi naman lahat ng pamilya may ganun. So, may advantage, tama ka, may advantage kapag mahina yung piso, mas malaking palit ng dolyar, pero binabawi naman yun dahil yung cost ng mga produkto dito sa atin, kung malaki yung parte nun na imported, ay nagiging mas mahal din. Kaya, in other words, parang ini-import natin yung inflation habang humihina yung piso kasi sa paggawa ng mga produkto at serbisyo dito sa Pilipinas, marami mga imported na mga intermediate goods or in other words, yung mga component, halimbawa, ay yung mga parte na importante. So, binabawi niya. So, sa ibang pamilya, kung hindi naman sila magastos sa mga or hindi sila mahilig sa imported goods masyado and then kumikita sila ng dollars, then siguro nagbe-benefit sila neto-neto. Pero kung para sa masa, halimbawa na karamihan wala namang dollar income or dollar remittances, tapos nakikita nila nagsisitaasan ang mga presyo, then yun ay neto-neto ulit ay mas nakakasama para sa kanila. So in other words, may mga segment ng ekonomiya natin na nagbe-benefit, pero I would say siguro mas malaking bahagi ang hindi nagbe-benefit.
3: Ayun. Okay, let's talk about yung national debt natin as of July 2026. Aba, all-time high ito, 19.39 trillion ang ating pambansang utang. Ang tanong po dito, siyempre, dahil nagde-deteriorate yung value ng peso, mas malaki ang ating pangangailangan para magbayad dahil dollar-denominated yung ating mga foreign debts, di po ba? So, edi lalong lalaki ang gastusin ng gobyerno ng Pilipinas.
2: Mm-mm. So, ilang mga punto, Sir Peter. So, unang-una ay hindi naman masamang umutang. So, halimbawa sa ating ekonomiya na marami talaga tayong ginagastos, yung gobyerno marami mga proyekto, ay hindi nakagulat-gulat na umuutang tayo dahil kulang talaga yung savings dito sa ating bansa. So, in other words, kailangan natin talagang kumiram from other countries. And another thing, yung utang po kasi natin ngayon ay 70% ay domestic. Yung hindi tulad ng martial law kung saan na karamihan ay external or panlabas na utang. Uh-huh. Ngayon na sa bandang 30% na lang yun. So, kapag humihina yung piso, 30% or mahigi or more or less ang naapektuhan, hindi na yung majority ng mga utang natin. And then at the same time, hindi masamang umutang, ang importante, saan mag ginagastos yung inuutang natin? Kung mapupunta siya doon sa mga railway system, pagpapababa sa traffic, sa pagpapalago ng mga industriya, then okay lang. Pero kung napupunta sa mga ghost project, halimbawa, yeah. Or mga hindi naman nagagastos ng ayos sa korupsyon, nagpapayaman lang yung maraming politiko, edi inuutang natin, in other words, yung kinukurakot nila. At yung inuutang natin, tayo pa rin ang magbabayad. So, double whammy yun sa masang Pilipino.
3: Mismo!
1: Kung titignan naman natin yung, kasi ilang, since umupo ang Marcos administration, palagi niya sinasabi na we're gonna make the Philippines the business hub ng Southeast Asia. Diba? At ang dami niyang nililigawan noon, pero hindi nag-translate. Parang nakita lang natin ay mga promises of ganitong amount pupunta dito, pero hindi talaga siya nag-translate into a solid plan na natuloy into a business. Malaking bahagi din ba talaga ang investor interest sa ekonomiya ng isang bansa?
2: Oh yes, Rica, kasi gusto natin yung mga Pilipino, ang kanilang mga trabaho ay mataas ang sweldo at yung invest foreign direct investment sana isang pamamaraan para lumikha ng mga ganitong mga matataas na sweldo ng mga trabaho. Pero bagamat marami mga investment pledges ang sinasabi ng Malacanang, halimbawa tuwing may biyahe si Pangulong Marcos, mm-hmm. pag tingnan mo yung datos ng foreign direct investments, actually bumababa mm-hmm. yung foreign direct investments. Kasi mm-hmm. kung ako yung investor ngayon, ba't ako maglalagay sa Pilipinas kung saan mataas ang presyo ng kuryente, yeah. Hindi konektado yung mga isla, ang taas ng transportation cost, tapos ang dami yung mga sandamukal na permit, ang kailangan ko i-secure mm-hmm. bago ako makapag-negosyo, edi sa Vietnam na lang ako. Mm-hmm. And in fact, yung Vietnam yung lumalabas ngayon na darling of Asia or yung star ng Asia, Southeast Asia ngayon. Mm-hmm. In fact, naungusan na nila tayo. Yung average na Vietnamese ngayon, mas maunlad na, mas mayaman na compared sa average na Filipino. Mm-hmm. Sabay tayong naging upper middle income country ngayong 2026, kung nakita nyo sa balita. Pero sila, mas impressive yung kanilang talon at mm-hmm. naungusan na nila tayo.
1: Mm-hmm. Eh, bilang ekonomista na tinitignan talaga yung galaw ng bansa, ang isa sa mga pinupush nila ngayon ay yung Pax Silica. Nakikita niyo po ba na ito ay makakatulong in economic wise, investor wise, trabaho wise sa mga Pilipino?
2: Well, tulad ng anong klaseng programa or polisiya, Rica, ay merong pros and cons. Ano? So yung pros, kasi gusto naman talaga natin na umunlad yung industriya dito sa Pilipinas. At ang pinapangako ng Pax Silica ay parang end-to-end mula sa pag-extract ng mga minerals, gagawa ng mga semiconductors, and then yun yung mga i-export natin. And then baka may mga AI data centers din daw. So inevitably, lilikha ito ng mga trabaho, pero unang-una, anong quality ng mga trabaho na ito? Ito ba ay magbubunso ng mga tinatawag na technology transfers? Ibig sabihin, matututo ba tayo ng mga bagong teknolohiya na maari nating gamitin kahit na wala na itong mga investments later on? At pinaka-importante, ano yung cost din? Halimbawa, kung karamihan pala dito ay AI data centers, ay makain ito dun sa kuryente, dun sa tubig. Eh ngayon pa nga lang, diba, hindi na secure yung kuryente at tubig natin. What more kung aagaw pa itong mga AI data centers? So ngayon, mahirap pang magsabi ng specific effects kasi nasa stages pa lang siya ng negotiation at wala pa talagang concrete, pero ito yung mga dapat nating bantayan.
3: Okay, balikan ko lang yung ating national debt, Prof. Ano? Kasi sa 19.39 trillion pesos, ang ating debt to GDP ay 65 to 66% already.
1: Mm-hmm.
3: Ideally, dapat sabi nila, although 60, it's diba? Case-to-case basis, eh? 60% oh. lang. So we've breached that particular threshold already. What can you say about that? Should we just go, you know, just a little above 60, or are we still okay at 65-66%?
2: Mr. Peter, sinabi ng Malacanang dati na nung tumataas na yung debt to GDP ratio tulad nung binanggit mo, sabi nila imbis na 60%, ang normal na daw ngayon ay 70. So, ganun kasi sa Pilipinas. Pag hindi mo nami-meet yung target mo, i-adjust mo yung target mo.
3: Yeah. Moving the goalpost.
1: Itaas exactly, para di halata. Ganun.
2: Exactly. Ganyan. Maraming ganyang instances.
3: Pero to be fair, singit ko lang, Prof. at saka Rica, no? To be fair, aba, eh, bakit ang Singapore? More than 100% yung kanilang ano, di ba? Debt to GDP ratio dahil kaya nila.
2: Yes, at babalik tayo doon sa punto ko kanina na hindi naman talaga masamang umutang kahit na 80%, 90% tulad nung binanggit mo Singapore, 100% or more or less. Pero sa Singapore kasi may mga proyekto, nakikita mo na may pinupuntahan yes. itong mga inuutang. Sa atin, literal na ghost. Pumunta ka doon sa site, doon sa location, wala kang makikita.
1: Yeah.
2: So, yun yung problema. So, it's not just the level of the debt per se. Although, of course, medyo alarming na nga siya dahil ang target ng Marcos administration ngayon, dapat daw pababa na. Dapat nasa less than 60% na by 2028. Pero ibig sa pababa ay tumataas siya, number one. And then number two, yun nga, yung spending. Hindi tayo masinop or in fact, di ba sa unprogrammed funds, sa budget natin, hindi napupunta doon sa mga railway projects, yung subway, nakatenga, yung marami mga tren, nakatenga. Imbis na matapos agad, ito sana yung pinupunta pondohan ng mga utang sana natin, pero hindi yun nangyari.
3: Tama. One last thought on the matter, Prof. Ano, are you, if you were to be asked, natutuwa ba kayo doon sa quote, whole of government response dito po sa economic issues na dinadaras natin, the peso dollar, the national debt, the prices of groceries and prime commodities, and so many more?
2: Hindi masyado, Sir Peter. I think they could be doing a lot more. And I think kasi nasa vision din kasi yan ng Pangulo eh. So, kailangan meron siyang good grasp of the economic issues at more than that, yung strategy at yung vision para sa ating bansa. Pero kung ang inuuna ay yung mga patronage politics, yung budget na hindi responsive sa pangangailangan natin, doon pa lang kita mo ning reflect yung nagre-reflect na yun doon sa priorities ng gobyerno na hindi masyadong maganda. So kaya yung leadership talagang napaka-importante, yung visionary leadership is very crucial, and of course yung coordination between the different agencies. Kung watak-watak sila in silos yung mga different economic agencies, yung DepDev, DOF, DDM, kaya sa ibang bansa minimerge yan sa isang ahensya. Kasi hindi pwede kang magplano pero wala kang control sa implementation or sa budget. So kailangan sana mas coordinated din yung action ng mga economic agencies natin.
3: Yan. Yan, dyan tayo mag-e-end kasi ang ganda na nung analysis ni Professor. And kung ano pa ba ang sabihin natin after that, superfluous na yan. Mm-hmm. Thank you so much, Dr. John Carlo Punong Bayan, sir.
1: Prof. JC, salamat. Good morning.
2: Maraming salamat po.
3: Ayan. Ganda. Ganda ng mga sinabi niya. Tama. In other words, the right hand does not know what the left hand is doing.
1: Masakit. Imbis na nakagiya tayo ng sabay-sabay, no? Iisang direksyon.
3: Oras! Alas 10 y 1. Susunod na...
1: Kabayan with Peter and Rica. Abang ka lang.
4: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan! Balitapatan sa DZN!

0: oras ng nagmamadaling umaga, 10:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Magandang umaga, bayan!
1: Alright! Lagi sinasabi ni Sir Dion. Alright!
0: Alright!
1: Kami pa rin!
0: Maganda po ang sikat ang araw!
1: Yes! Totoo yan!
0: Sabi ni Danny.
1: Oh, diba? Kasi, syempre, dumadating siya dito, ano na, umagang-umaga na talaga.
0: Oh.
1: Diba? Yung mataas na.
0: Oo, sikat ang araw. Pag tumataas ang presyo ng gasolina, hindi niya pinag-uusapan.
1: Oh, di niya niniisip yan.
0: Hindi siya apektado.
1: Electric affair.
0: Ito muna ang ating mga dapat na ibulgar na mga

0: Iniyak ng Malacañang na nakahanda na ang Philippine National Police sa seguridad ng 49th ASEAN. Opo, ASEAN, hindi ASEAN. Kulit ha? ASEAN Summit at Related Summit sa Nobyembre. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa pagbabantay sa mga head of state or heads of state, delegado at publiko. Kaugnay nito, idedeklarang, makinig na mabuti, special non-working day sa Metro Manila ang Nobyembre 16 hanggang 18 para mabawasan ang trapiko at maisagawa ang mga security measure para sa summit. Nanawagan din ang Malacañang na panatilihing mapayapa ang anumang pagkilos o demonstrasyon habang idinaraos ang international event.
1: Tugol ng pokasyon ha. PUP budget sa 2027 kinukwestiyon dahil sa mababang pondo para sa bawat estudyante. Kinikwestiyon nga po sa Kamara ang panukalang pondo para sa Polytechnic University of the Philippines o PUP sa 2027. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, nasa 3.6 billion pesos lamang ang panukalang budget para sa halos 100,000 estudyante ng PUP. Katumbas ito ng tinatayang 36,000 pisong pondo bawat estudyante na anila ay mas mababa ng 40% sa national average. Sinabi naman ang budget sponsor ng mga state university and college na gumagawa na ng paraan ng CHED para mapunan ang kakulangan at mapalaki pa ang pondong ilalaan sa PUP.
0: Usapang prutas naman tayo, durian! Bango! At mangosteen ng Pilipinas i-export na sa Canada! By the way, si Mark Carney ah, si Mark Carney ng Canada, standing ovation
1: sa
0: EU.
1: Oh, dahil?
0: Nag-speech siya dun eh. Oh. Dahil binubuli-buli siya ni Trump, lumapit sa EU. Oh. Sila na ngayon yung BFF.
1: Oh,
0: ano na nga yung sinabi ko?
1: Yung susunod na balita, yung durian.
0: magpapadala na ang Pilipinas ng durian at mangosteen sa Canada bilang bahagi ng pagpapalawak ng export market ng mga produktong agrikultural ng bansa. Nasa 300 kilo ng durian at 120 kilo ng mangosteen ang unang shipment na ipinadala sa Vancouver, Canada. Susundan ito ng panibagong shipment ng 300 kilong durian at 200 kilong mangosteen patungong Toronto. Ayon sa Department of Agriculture, layo nitong magbukas ng karagdagang merkado para sa mga lokal na produkto at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Nauna nang nakapagpadala ng fresh durian ang Pilipinas sa France.
1: France! Hindi po ka talaga ito sa France. Mga pasaherong magtataas ng paa sa upuan at magdudumi sa bus ng Singapore, may multa na.
0: Hello?
1: Sa labas po ng bansa, naghigpit na ang Singapore sa mga pasahero ng bus. May katapat ng multa na hanggang 5,000 Singapore dollars ang sino mang mahuhuling magtataas ng paa sa upuan sa bus. May malakas na audio, kumakain at umiinom sa bus at dinudumihan mismo yung kanilang mga sasakyan. Ayon sa Land Transportation Authority, para na rin ito sa kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero. Katulad din ito sa pagbabawal na ipinatutupad sa mga tren o mass rapid transit sa Singapore. Ang mga ticket inspector at bus interchange staff ang opisyal na sisita at mag-i-issue ng paglabag sa mga pasahero.
0: Ayan, nakantina naman yung pet peeve ko. Nasa bus kayo, air-conditioned ang bus, di ba? Makikinig kayo, manunood kayo ng YouTube at Facebook. Lahat nakakarinig ng pinapanood ninyo. Meron namang mura lang na earphone.
1: Tama, magbigay ka ng earphones. Dahil hindi sila lahat may earphones, partner.
0: At kung makipag-usap ka, para kang nasa sala lang ninyo.
1: Tama, ang lakas. Diba, naririnig mo?
0: Sus, Mario, Josef. Ano na nga pag nag-usapan
1: na? Mga matanda talaga pag nagre-reklamo.
0: Alas 10:09 ang ating oras. Standby Zeus Legaspi, standby Robert Mano, standby Christian Yosores. Magtiyaga ng Radyo Patrol. siyam na tama ng bala nakita ng mga investigador sa SUV ng biktima ng pananambang sa Makati City. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
2: Peter at Rika, nandito na nga sa Makati Central Police Station. Ito nga SUV na pinaulan na ng bala sa bahagi ng Gene Roses Avenue, dyan niya sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, baga alas 7 ng umaga kanina. May siyam na tama na bala itong kaliwang pintuan ng SUV, tinamaan din maging yung bintana nitong SUV na ito, habang yung dalawa ay tumagos sa kanang bahagi naman ng sasakyan. Ayon kay Kagawa Dennis Pansipani ng Barangay Pio del Pilar, babaeng security manager ng isang condominium sa Makati ang biktima ng pamamaril. Dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo niya yung nakitang nagpaulan ng bala sa SUV. Nagtamo na sugat sa dalawang hita ang babaeng driver na ginagamot na sa Makati Medical Center. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Makati PNP sa insidente. Pero ayon naman sa Southern Police District, nagkasana nga ng Dragnet Operation ang pulisya para matuntun ang suspects sa pamamaril.
0: Zeus, at least Peter, kung may initial report na, may dahilan na ba kung bakit tinambangan at pinagbabaril?
2: Mm-hmm. Yan yung inaalam ngayon na Peter at Arika, no? Yung motibo nung sinasabing dalawang suspect na sakay ng motorsiklo na nagpaulan ng bala dito sa isang puting SUV dyan niya sa Barangay Pio del Pilar, Makati City. Yan yung inaalam pa, no? Yung motibo nung pamamaril. Pero ang sinasabi ng nakausap nating kagawad nitong barangay na nakasasakop dun sa pinangyari na insidente ay posibleng may kinalaman doon sa trabaho ng biktima bilang security manager ng isang condominium unit or isang condominium building itong insidente na kanyang kinasangkutan.
0: Sorry, yung driver ba ng SUV, lalaki o babae?
2: Babae, Peter. Ito ay 35 years old, batay dun sa nakuha nating ulat. 35 years old na residente siya ng Taguig, pero ang kanyang trabaho ayon dun sa kagawad na ating nakapanim kanina ay isang security manager ng condominium dito sa Makati.
0: Okay, very good. Extra please, Zeus. Thank you.
2: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
1: Eto partner, hinihintay ng lahat to eh. Excise tax at VAT sa lahat ng produktong petrolyo hiniling natanggalin sa Senado. Pero nagsalita sila, masakit daw kasi pag tinanggal yung sa gasolina. Kaya ito?
0: Lagi namang ganun.
1: Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Robert Mano mula sa Senado. Robert!
3: Rica at Peter, nanawagan si Senator Bam Aquino kay Pangulo Marcos Jr. na tanggalin na ang excise tax at VAT sa lahat ng produktong petrolyo. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hiniling ito ng senador matapos sabihin ng Department of Finance na kaya hindi isinama sa itinanggal na excise tax sa diesel at gasolina ay dahil puro mayayaman lang ang makikinabang. Pero giit dito ni Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at hindi lang mga mayayaman ang makikinabang sakaling alisin ng tuluyan ng excise tax at VAT. Tinukoy ng senador na kabilang sa mga apektado ng pagtaas ng petrolyo ay ang mga transport sector, delivery riders, mga magsasaka at mangingisda at bagyong mga small producers at mga entrepreneurs, mga mahihirap at kahit ang mga nasa middle class.
4: Nung nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
3: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert,
3: Peter.
0: Gusto ko lang malaman kung yung mangyayari sa, meron bang hearing, impeachment trial sa Monday?
3: Ay, meron, meron.
0: At anong inaasahan nating mangyayari doon?
3: Sa Monday, Peter, magkakaroon na ng cross-examination doon sa witness ng ipiresentan ng prosecution, yung taga-Phil Jebs, kung matatandaan natin. So, doon palang mangyayari yung cross-examination at pagkatapos ng cross-examination, posible magkaroon ng redirect at recross at pagkatapos ay interjection na ng mga senator judges at pagkatapos doon, kung wala ng tanong, ay papayagan na makaalis ang witness at ang muling sasalang ay ang mayor naman ng Davao City ayun. Si Mayor Sebastian Baste Duterte, Peter.
0: So yung pagsalang ni Mayor Baste, malamang Tuesday na ba yun?
3: Ang nakikita ay kung hindi hapon ng Lunes, before the break ng Monday ay masasalang na siya.
0: Okay, last na lang. Sorry, Marika.
1: Okay,
0: ano ang mood ngayon na pagkatapos nung matinding botohan kahapon? Ano ang mood sa Senado?
3: Ngayon, ongoing na back to normal sila dahil ito naman ngayon ay nasa budget deliberation nila. Ang nakasala ngayon, itong budget ng Department of Justice kung saan si Senator Kiko Pangilinan yung nangunguna. Although ay kung kahapon doon sa botohan, Peter, ay hindi na lumahok ano yung mga bahagi, yung mga senators na bahagi ng minority, binanggit naman na nila, may confirmation sila na doon lang naman sila hindi dadalo. Pero pagbalik ng impeachment trial on Monday, ay magpa-participate pa rin sila, hindi lang nila dinaluhan na yung mismong botohan doon sa paglilinaw nila sa magiging threshold sa impeachment trial. Pero sa ngayon, back to normal sila matapos yung mainitang mga discussion, may mga napaluha. Mm-hmm. Pero beyond that, magpa-participate naman daw yung minority on Monday pagbalik.
1: Mm-hmm. Ako, dalawang mabilis na tanong, pero hindi ako luluha, Sir Robert. No? Sa Monday, expected na ba na magpapakita si Mayor Baste?
3: Oo. Noong last week, mismong mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms ang lumipad papuntang Davao para i-serve sa tanggapan ng mayor yung subpoena mula sa impeachment court. At kapag na-serve yung subpoena, ina-expect yan na tatalima dapat kung sino man, not just the mayor ng Davao, kung sino man yung nahaina ng subpoena at testificandum kung kailangang humarap sa impeachment court. Ngayon,

0: ni Governor Dakila Cua matapos bisitahin ang kanyang burol sa Heritage Memorial Park kagabi. Ayon kay Pangulong Marcos, bitbit niya ang sa pagbisita sa lamay ang dasal at maikiramay ng buong ehekutibo at ng kanyang gabinete. Inilarawan ng Pangulo si Cua bilang isang colleague o kasamahan sa public service na may mahalaga at maaasahang trabaho at mabuting kaibigan. Nagpaabot ang taus-pusong paikiramay ang Pangulo sa asawa, magulang at mga anak ni Cua. Ayon kay Pangulong Marcos, inilaan ni Governor Dax ang 25 taon ng kanyang buhay para sa public service na nag-iwan ng pinakamahalagang yaman sa kanyang lalawigan sa Quirino, ang mga komunidad na kanyang natulungan at kapagaan ng buhay. Magsilbihan ang inspirasyon ang iniwang legacy ni Cua para may pagpatuloy ang kalidad na serbisyo publiko para sa mga kababayan. Bukod sa pagiging gobernador, nagsilbi rin kongresista ng Quirino si Cua at presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines o ang ULAP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
2: May nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Alas 10:18 ang ating oras. Ito po ang
1: Kabayan with Pita and Rica.
0: By the way, ito naman ay ugong-ugong lang. Ayoko maging Karen.
1: Sinong Karen? Yung Karen na yan.
0: Kasi maraming nakakamiss kay Canoli, di ba?
1: Dahil kala mo yung Karen.
0: dahil malapit ng All Souls Day.
1: Correct.
0: Diba?
1: Siyempre yung MGB din na abangan lahat.
0: Todo sa Santos. Namimiss ko na rin mag-voice ng kababalagan.
1: Yun. Ay, parang walang effect yun. Ganun talaga yun.
0: Ganun talaga.
1: Galing mo dun.
0: Baka bumalik para at least for kababalagan.
1: Oh. Ready na yung
0: wish
1: practice.
0: Wish lang namin. Para nagpa-practice ako .
1: Karakit ka.
0: Anoli. Kumusta ka na?
1: Palakas po. Opo.
0: Opo, okay. Marami. Masyadong maraming programa dito na kailangan ka.
1: Kasi, namimiss ka kami, na namin.
0: Kami ang nabababad . Thank you. Okay, pag-usapan natin bilang parang post-mortem sa nangyari kahapon sa Senado. I think medyo game changer yung nangyari kahit na meron pang pasubali si Presiding Officer Chis Escudero na hindi namin binabago ito upang gayahin o sundin muli sa mga susunod pang mga impeachment trial. Very introspective yung ginawa niya na yun. Pero kausapin po natin ang ating pinagpipitagan ng professional lecturer ng College, National College of Public Administration and Governance ng UP or University of the Philippines, Diliman, UP NCPAG, si Attorney Severo Madrona Jr. Attorney Sab, good morning po. Si Peter Atrina.
2: Good morning.
0: Opo. Thank you and welcome.
2: Okay. Good morning, Peter and Rica. Maraming salamat po sa panayam po na ito.
1: Our pleasure, attorney. Salam po.
0: It's good to see you, sir. Let's talk about yung kahapon, medyo consequential, sabi nga nila. Hindi inaasahan yung mga pangyayari ka. Maraming masyadong nangyari, pero let's talk about yung pinakabuod ng pangyayari na nabago ang pwedeng maging denominator o yung basihan, numero ng basihan ng 2/3. What did you think of that? And are you satisfied with what happened?
2: Well, again, it follows naman nung nagsalita yung mga pinatawag nilang amicus curiae, yung mga friends of the court, nagsalita yung ating mga retirado, mga chief justice, at sinabi naman nila yung kanilang mga position. At I think ito yung nagawa nung kahapon na nagkaroon ng butuhan na yung Senado, kung tusundin ba nila yon, yung suhisyon ni Chief Justice Davide, Chief Justice Banganiban, na magkaroon actually nung Chief Justice Puno, at yung boto ang 2/3 vote ay hindi nakadepende lamang dun sa all members, kundi i-qualify dapat yung all members mismo ay depende dun sa kung qualified ba yung all members na yon. So I think I'm satisfied na nangyari ito at nagkaroon actually ng pananaw ng mismong Senado kung paano nila gagawin ito. And I believe to follow with the former three chief justices actually na talagang may power naman ang Senado to determine kung paano ang mangyaring butuhan.

0: nila for the totals, no?
1: Pero what can you say about those senator judges who actually boycotted the vote?
0: Well, right naman nila yon. Wala naman silang freedom actually to not to accept the voting process and so ever. But again, as all senator, every senator naman, they have their own right to say na hindi ko gusto yan, hindi ko gusto yan. But again, it's part of the democratic process. Mm-hmm. At part ito ng power ng Senado bilang impeachment court.
2: Mm-hmm. Prof, meron po akong hindi masyadong maunawaan, and if you can, please explain it to me. Ano po. So, ang sinasabi nila is pag dumating yung araw ng botohan at nagkataon nandun na yung mga nawawala ngayon, the following si Loren, si Marcoleta, si Jingboy, si Bato. Nagkataon na nandun on the day ng botohan, makakaboto po sila, tama?
0: Ayun yung medyo hindi malinaw, kasi ang sinabi kasi nila is we should have heard and tried. Mm-hmm. So yung word na heard and tried, so possibly, present ka nung proceedings na hinihear yung ebidensya at yung supposedly sa voting process din. Mm-hmm. So medyo, kung suriin mo ng talagang, dapat hindi. Kasi wala naman sila nung nagkaroon ng presentasyon ng mga ebidensya. Mm-hmm. Kasi ang assuming natin, paano ka maging isang hukom kung hindi mo naman nakita kung paano pinresenta yung mga dokumento, yung ebidensya during the proceeding itself. Mm-hmm. Yeah. So yun medyo vague yun, kasi hindi clear, kasi parang kung hindi ka nandun nung time na pinapresent yun, how can you be an impartial judge sa time na magbubutuhan na dapat? Oh. But in any case, again, that is something na kailangan malinawan kung talaga bang present ka during the proceedings or present ka lang during the voting. Kasi ang sinasabi naman nila, voting lang naman ang pinag-uusapan dapat dito.
2: Nag-press con si Erwin Tulfo kahapon pagkatapos.
1: Nilinaw niya yun
2: Ayun na nga, paulit-ulit yung, baka naman talagang medyo hindi masyadong maunawaan ng lahat, ano ha? Pero ang sinasabi ni Erwin Tulfo, paulit-ulit, hindi. Sabi niya, pag nagkataong nakawala sila o pinayagan sila ng Sandigan Bayan o bumalik lahat on the day of the voting, pabubotohin sila. Their part, they will, it will now be back to
1: but
2: 24.
1: They have to take their oath first, yung hindi, mga tatlong wala.
2: Hindi. Ang sinasabi niya na dahil paulit-ulit yung mga tanong ng mga press and broadcast people, paano yun? Hindi naman nila na pakinggan, hindi nila na tanong, hindi nila nakita yung body language ng mga witnesses. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon with Prof. Ano. Is that what you also think na ibig sabihin sa paliwanag ni Presiding Officer Chief Escudero, Prof?
0: Yun yung pagkakaintindi ko rin, kasi ang issue nga ng due process dito na dapat ang hukom na gagawad ng desisyon ay kasama siya or nandun siya noong presentasyon ng mga ebidensya, at pagkatapos noon ay siya magbibigay ng kanyang hatol base doon sa mga dokumentong hawak niya. So, o yung nakita niya at napag-aralan niya. So, ang tanong ko lang kasi dito, paano napag-aralan ito naman hindi naman lumalo doon sa mga proceedings mismo kung saan pinasinta ang mga dokumento. So, I think this is again somewhat vague doon sa nangyaring bituan kahapon.
1: But of the four na hindi po nakakadalo ngayon, si Senator Loren naman took oath, participated kahit pa paano, di ba? Tapos umalis lang siya, so mga ilang session na rin yung wala siya dito sa impeachment. And isa pa dun sa argument ni Justice Ascuna, if I'm not mistaken, is sinabi niya na katulad sa ibang mga kaso na ipapasa sa ibang hurado yung paghawak ng kaso, binibigay sa kanila lahat ng transcript, lahat ng mga dokumentong hawak para mapag-aralan nila what happened from the beginning. Di ba ito yung sinasabi, kaya di kaya dito magfo-fall yung explanation ni Senator Erwin na pag nga bumalik, makakaboto pa rin yung iba?
0: Well, that would be that's a very technical argument na basta present ka, pwede na. Mm-hmm. Pero kung suriin nga natin ito, parang it would be parang anathema siya doon sa concept ng due process. Mm-hmm. Na dapat nga ang hukom, kasi ito kasi each vote counts. So isang vote na sila doon, magka-count po talaga siya. So parang pag sinabi mo kasi na hindi ka naman, wala kang hindi mo na nakadalo doon sa proceedings, paano mo nakita yung actuations? Although, tama naman yung sinabi na may transcript naman siya, yung mga dokumento naman siya, pero this is an impeachment process. So, we did ito. Iba ito sa regular na procedure o regular na mga kaso, halimbawa, na dinidinig sa mga hukuman, na pwede namang mag-rely sa records lang actually yung mga hukum. Pag nagpapalit naman ang hukum talaga, that's normal. Pero ito kasi impeachment process. So, itong political process. So parang yun yung nakikita ng taong bahay kasi na paano ka nagkaroon ng desisyon mo na hindi ka naman nakita, hindi ka man na nagtanong, wala ka man lang participasyon doon sa naging proceedings, that how did you arrive on that decision? So nakaroon po ng mga pagdududa doon sa naging decision mo kasi wala ka nung actual na pinasenta yung mga ebidensya.
1: All right, let's go to what's happening na doon sa impeachment, attorney, no? Si next Monday, si Mayor Baste ay inaasahan na haharap as a hostile witness para bigyan paglilinaw nga yung kanyang sinabi na wala siyang alam na may kaugnayan ng GenCorp dun sa kanyang kapatid na incidentally ay sinulat sa SALN na siya yung GenCorp ay isa sa mga assets niya, pero wala dun sa GIS ang pangalan ng Vice Presidente. Tingin niyo po ba magiging mabigat ang maibibigay na testimonya ni Mayor Baste?
0: Actually, nakikita ko yung testimonya kasi ni Mayor Baste, sabi niya wala daw siyang alam. Ang mas gusto kong malaman kasi kung nagtanong ba siya dun sa Bids and Awards Committee, ano ba mga dokumento ang sinumiti ng GenCorp, kasi requirement kasi sa RA 12009, yung Beneficial Ownership Declaration Form, dineclare ba na sino bang, wala ka dun sa GIS, wala ka dun sa corporate records, pero kasi yung Beneficial Ownership. So, para kasing lumalabas dun sa SALN ni Vice President Sara, diniklara niya kasi yun. So, parang isinaamin niya, may beneficial ownership siya over that GenCorp. So, ito yung gusto kong makita sa, marinig sa testimonya ni Mayor Baste, kung nagtanong na ano bang dokumento ang sinumiti ng GenCorp. Nakalagay ba sa beneficial ownership ang pangalan ni Vice President Sara? Paano ito sinuri ng Bids and Awards Committee? May alam ba ang Bids and Awards Committee na may kaugnayan ito kay VP Sara? At meron ba ang impluensya? Tumawag ba ang tanggapan ng VP Sara o sino bang kinatawan ni VP Sara tungkol doon sa habang sinasagawa yung bidding doon sa proyektong yun? So I think yun yung dapat malinawan ni Mayor Baste. Hindi lang sapat na hindi niya alam. Dapat masabi niya na nagkaroon ng due diligence yung Bids and Awards Committee na makita talaga na may kaugnayan ba o wala si Vice President Sara doon sa GenCorp.
2: On the attendance or non-attendance of Mayor Baste, Prof. Seven, no? Pwede bang sabihin ni Baste Duterte na ayoko mag-witness dyan?
1: Decline
2: yan,
1: no?
2: Ang respondent, kapatid ko, diba? Kahit na sabihin pa na, no, you're a hostile witness, pwede ba siyang mag-beg off dyan, Prof?
0: Depende kasi yan sa procedure ng impeachment court. Again, he's being invited kasi as a resource person, ang lumalabas kasi dito na may mga projects na or mga kontratang pinirmahan ang lungsod ng Davao sa GenCorp na lumalabas na pag-aari ng kanyang kapatid na Vice Presidente. So parang ang pandito is kailangan patunayan na above the board yung ginawang bidding process ng City of Davao. At mapatunayan din yan na walang kinalaman dito si Vice Presidente. So I think both ways yan eh. He can prove na walang koneksyon talaga si Vice President Sara doon sa negosyo. At pangalawa, mapatunayan niya na ang Davao City ay sumunod sa batas sa procurement process.
2: Mukhang we can expect some fireworks pag dumating siya, no? Oo. Meron ka pa, Rika?
1: Ako, okay na ako kasi abangan din talaga natin yung mga mangyayari pa sa Monday. Attorney, maraming salamat sa panahon and parang first time natin nakasama si attorney sa programa, no? We hope
0: maraming
1: we
0: salamat
1: talk
0: po.
1: To you again soon po.
2: I definitely
0: will. Thank you.
2: We will have a part 2, attorney. Thank you so much, attorney.
0: Thank you po. Thank you. Thank you, Peter and Rika. Salamat po. Thank
2: have
0: you.
2: Have a good day, sir. Attorney Severo Madrona Jr., PhD professional lecturer, sorry, professorial lecturer, National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, NCPAG. Eto na. Wala akong mapindot. Yun, sa wakas, nakita rin. Ang oras,
1: 10:32.
2: Hatid sa inyo ni Eddie at Patty. Babalik po kami in just a short while.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZ. CMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay.
8: Liver Aid Pro.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
10: Mocha Frapp 4.
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot sa saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Tan-tan-tan-tan-tan. Favorite ko na
3: ang oras.
2: 10:35.
0: Basta AM, DZMM.
2: Ayun na nga po, kanina po ay may nako... sino po yung nakausap natin kanina sa Sabongero?
3: DOJ.
2: No? Si Yusek. Nakausap ng... Yusek Raul, nakausap natin sa DOJ. Ngayon naman, isang convener naman ng Justice for Missing Sabongeros Network ang ating kakausapin para po ipagpatuloy itong mga nalalaman natin at mga diskusyon nga po tungkol sa ilang pamilya na hindi na nga po nakikipag-ugnayan sa DOJ. Kasama po natin si Sir Bong Lazaro, ang convener ng Justice for Missing Sabongeros Network. Sir Bong, magandang umaga po. Si Peter at Rica po ito para sa Kabayan.
4: Hello, good morning po, Ma'am Rica, Sir Peter.
3: Hi, Sir Bong. So, by any Hello chance, napakinggan po ba ninyo yung aming panayam kanina sa ating DOJ Undersecretary?
4: Ay, naku, hindi po. Sorry po.
3: Okay. Okay lang po. Kasi ang pinag-usapan po namin yung estado or status nitong mga nawawalang sabongero. Ano po? At saka yung kaso at ano na ang mga na-file na at umuusad na ba o hindi. Pag-usapan po natin yung issue ng pag-usig sa missing paghanap ng sa missing sabongeros, at dahil nga po wala pang kahit na anong labi na natagpuan at na-identify na talagang parte ng mga missing sabongeros, ano po sa inyong palagay ngayon, umuusad ba ng tama at tama ba yung mga kasong i-file ng gobyerno, ng DOJ in particular, relative dito sa hindi pa makakitang mga sabongero po?
4: Well, umaasa po kami na tama yung gagawin ng pamahalaan tungkol dito sa isyong ito. No? Ever since naman, challenge talaga, alam namin challenge yung paghahanap do sa mga labi ng mga nawawalang mga sabongero. Actually, pinaubaya naman ng network at ng mga pamilya do sa pamahalaan yung proseso ng paghahanap ng ebidensya. Dahil wala namang kakayahan yung mga kamag-anakan, no, maski yung network na mag-present ng additional evidence.
3: Mm-hmm.
4: Lalo na particularly hindi naman makita pa si Mr. Atong Ang.
3: Opo.
4: Patuloy lang kami umaasa na etong pamahala natin gagawin yung tama.
3: Uh-oh. No?
4: Yun po yung isang hamon, dahil limitado yung kakayahan namin kahit yung mga kamag-anakan, limitado yung kakayahan na magpatuloy dito sa labang ito. Kaya hanggang panawagan kami at pagbibigay ng moral support sa mga gusto pang lumaban magpatuloy.
3: Hmm. Pero ang malaking question po dito ngayon, kung tama po ang mga ulat, isang pamilya na lang po nung nawawalang sabongero ang nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Ano po ang nangyari dun sa iba?
4: Ever since din po, sinasabi naman natin na hamon talaga sa network at hamon din po sa kamag-anakan na magpatuloy sa kasong ito, dahil hindi naman po mayayaman yung pamilyang nawala ng kamag-anakan, no? Karamihan po sa kanila isang kahig, isang tuka din. Kaya nakalulungkot man, gusto man, gustuin man ng mga kamag-anak, ng mga kapamilya na magpatuloy at pumarap sa korte.
3: Aha.
4: Mabigat tong laban na ito, at alam namin magtatagal dahil nga hindi naman karaniwang tao yung kalaban, yung mga sangkot dito.
2: Sir Bong, so ibig sabihin po, simula nagsimula itong investigasyon ng DOJ, walang tulong o kokonti lamang ang tulong, legal na tulong specifically na natatanggap ng mga pamilya ng mga sabongero natin?
4: Well, yung sa bahagi po ng DOJ, alam ko ginawa naman nila yung magagawa nila, dahil eto nga pong kaso ang estado na ang nagsampa, hindi na po yung mga kapamilya. So yung mga kapamilya po, hiningan lang ng mga statements patungkol sa pagkawala ng kanilang mga kamag-anakan. Ang problema po, for example, itong ilan sa mga kapamilya ng mga biktima, binaha. Patuloy na binabaha.
2: Mm-hmm.
4: Ano po, paano po sila itinos?
2: Mm-hmm.
4: So, hindi po holistic yung approach doon sa pagtulong sa mga kapamilya mm-hmm. ng mga biktima.
2: Mm-hmm.
4: Sinabi na po namin din yan nung nakaraan pa na hindi lamang po assistance, legal assistance yung kailangan nitong mga families.
2: Mm-hmm.
4: Kailangan po nila ng kabuhayan dahil mm-hmm. yung mga nawala sa kanila primarily are breadwinners of their families.
3: Ah.
4: So
3: wala talagang
4: ano? Po namin yan, no? Mm-hmm. Sinubukan po namin gawa ng paraan. Actually, tumatanggi dahil nga po itong mga kamag-anakan niya ay mabahira ng issue ng pera, yung kanilang tanawagan. Ayaw po nila mag-fundraising. Ayaw po nilang tumanggap ng tulong financial mula doon sa network.
2: Mm-hmm.
4: No, kung hanggat maaari po yung ang naitutulong namin doon sa kampanya, doon sa mobilization po,
2: mm-hmm.
4: kung kinakailangan humarap sa korte, ganyan po yung initial po namin ginawa at pagpapaingay doon sa panawagan nila. Pero yung fundraising, financial assistance, tinatanggihan po nitong mga families na ito.
3: Ah, okay. Pero pwede rin po pang sabihin na walang tinanggap ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ni Singkong Duling mula naman sa kampo ni Atong Ang.
4: I cannot categorically answer that, sir, kasi again, simula pa nung una, hindi lamang naman dapat 103 yung nawawalang yung mga biktimang inilista, no? Mas marami po doon sa 100 yung alam namin at may mga umatras na po dahil
3: ayun.
4: hindi ko din po masasabi kung galing kila sa kampo nila Atong Ang yung deal na sinasabi ng iba namin nakausap.
2: Mm-hmm.
3: Opo.
4: Pero alam ko po na may mga umatras dahil nga po nakatanggap.
3: Ah, okay. Mm-hmm. Bueno, talagang masalimuot itong ano na to, pero ang kalunos-lunos eh hanggang ngayon wala pa ring makita doon sa 103 ano. We'll end it there for the meantime. Ano po, maraming salamat, Sir Bong, at naway makuha pa rin ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero yung tama pong hustisya.
4: Opo, sana po hindi makalimutan ng bayan tong kasong ito.
3: Opo.
4: Kahit na marami tayong kinakaharap na crisis.
3: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po, Sir Bong.
4: Salamat din po. Salamat. Magandang umaga po sa lahat.
3: Magandang umaga po si Ginoong Bong Lazaro, ang convener ng Justice for Missing Sabungeros Network. Ang ating mga Radyo Patrol nakapila na para sa mga naglalagab live na report. Comelec, may paalala sa mga maghahain ng COC or Certificate of Candidacy sa Lunes. Balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, report please. Go ahead.
5: Magandang umaga, Peter Trica. Nagpaalala nga ang Commission on Elections sa mga kakandidato sa barangay at sa gabinan ng kabataan elections 2026 na gamitin at isumite ang opisyal at pinagdang COC form para sa posisyong kanilang tatakbuhan. Maaaring i-download ang form sa website ng Comelec o kunin mismo sa Office of the Election Officer. Batay sa nilatag na requirements sa Comelec, 3 kopya ng kompletong COC ang kailangang isumite na malinaw ang pagkakasulat at notarized. Kailangang kalakip din ang birth certificate mula sa PSA o yung Philippine Statistics Authority o Local Civil Registry. Passport size photo nakuha sa loob ng nakalipas na 6 na buwan at 30 pesos na documentary stamp tax o electronic DST. Pinanalahanan din ng mga kandidato na kumpletuhin ang lahat ng items sa harap at likod ng COC. Kung hindi naaangkop ang sang-item, ilagay lamang ang NA o yung not applicable. Dapat ikumpleto ang lahat ng kinakailangang dokumento at isang posisyon lamang ang maaaring takbuhan ng bawat kandidato. Mula nung sinabi ng Comelec na tuloy at magsisimula sa Lunes, September 28 at tatagal hanggang October 5, 2026 ang paghahain ng COC hanggat walang batas na mapapaliban sa halalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMS.
3: Steve Raz reporting live. Thank you, Steve.
2: Lokal na pamahalaan ng Quezon City, may paalala tungkol sa mga nangongolekta ng basura. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
6: Rika, here nagbabala. Bigay na paalala ang...
3: Nico, medyo putol-putol, Nico.
2: Kemba to the right.
3: Okay, change venue.
2: Oo. Punta ka Taguig. Andayo.
3: Okay, try again, please.
6: Ito ang linya na ito.
2: Ayan, ayan.
6: Yes, ito na nga. Ano.
3: Ganda ng modulation.
6: Yes, Rica at Peter nagbabala at nagbigay ng paalala ang Quezon City Local Government Unit laban yan sa pagbabayad ng mga individual na nangongolekta ng basura sa lungsod. Ipinagbabawal kasi ang paghingi ng anumang halaga sa publiko ng mga palero o nangongolekta ng basura ng mga tauhan ng Department of Sanitation and Cleanup Works o sino mang nagpapanggap na konektado sa opisina. Kasabay ito ng patuloy at regular na...
3: Alert.
2: Na ano?
6: Para mapanatiling...
2: Regular na ano yon, Nico?
6: Rica at Peter.
2: Oo, patuloy at regular na ano yon? Naputol ka ulit.
6: Yes, Rica at Peter, kasabay ito ng patuloy at regular na waste collection ng departamento sa iba't ibang bahagi ng lungsod para mapanatiling malinis at maayos at hintayin muna ang pagdating ng puting truck bago ilabas ang mga basura para maiwasan rin ang pagkalat at pagbabara sa mga kanal at estero o creek. Yan ang balitang kumpirmad.
2: Napuputo lang linya ni Nico Bagsik. Sige, maraming salamat, Nico.
3: Thank you, Nico. Talaga naman pagmamalasing kayo.
2: Oo nga.
3: Thank you, Nico Bagsik. Okay, dalawang sundalo po, naku po, patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Spot Report Padiernos. Go ahead, Marlene.
7: Peter at Rica, patay ang dalawang sundalo matapos pagbabarilin ng isang riding in tandem sa kahabaan ng Davao Cotabato National Highway sa barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Miyerkules ng gabi. Pawang may mga ranggong private first class at miyembro ng Bravo Company 7th Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army ang mga biktima. Batay sa inisyon na ulat ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, dagong alas 6:10 ng gabi, nang magdaang crash ang dalawang sundalo sa isang itim na motorsiklo nang umunoy tambangan at sundan ng riding in tandem. Tatlong basyo ng bala ang narecover sa mga otoridad o ng mga otoridad sa crime scene. Isinugod naman sa pagumutan ng dalawang sundalo pero kapwa rin idinaglarang dead on arrival. Patuloy ang investigation at intelligence gathering ng pulisya ukol dito upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng dalawang sospek habang inaalam na rin ang motibo sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Ito po ang Kabayan
2: with PM and RL. Gusto ko may ganun din tayo.
3: Ay, ganun.
2: Dari ba na pera? Diba? Kasi may ganun siya. Peter Moose niya, Rica Lazo po inyong kasama ngayon sa Kabayan.
3: Yes, hanggang alas 11 po tayo. Mm-hmm. At natutuwa kami na at least walang impeachment trial ngayon.
2: Oh, at babawiin eh.
3: Ha?
2: Babawiin dahil magsisimula na tayo partner ng whole day.
3: Kailan?
2: Pagpasok ng October, mag-whole day na ang impeachment trial.
3: Ayan.
2: O kasi mamadaliin na nila yan.
3: Eh pero kasi yung pinirmahan ko, limited engagement only.
2: Ay, may oras.
3: hanggang 12 noon lang.
2: Artista lang!
3: bueno, para po dun sa mga naghahanap ng bagong balita.
2: Mm.
3: Aba, eh, merong...
2: may ticket pa sa concert ni Bruno Mars?
3: Hindi. Dumating na po si President Xi Jinping. Mm-hmm. Opo. Kasama ang kanyang First Lady.
2: Mm-hmm.
3: Opo. At talagang grabe ang red carpet roll out ng ni Donald Trump.
2: Parang Great Wall ba kahaba?
3: Oo, talagang ngayon lang ulit na bisita si Xi Jinping sa sa Amerika eh.
2: Yung
3: huling nandun siya, si Barack Obama pa yung yung presidente.
2: Saka di ba may marang girian sila palagi sa tech nga?
3: Ayun nga, dahil nga sa AI. At speaking of AI, meron pong magiging napakalaking convention ng mga AI producers, manufacturers, itong mga tech firms na ito, no? Dahil marami nang nagsasound ng alarm na pwede na nga mag-take over at a certain point, hindi na natin tools ang AI.
2: Ako, Isaac Asimov tayo nito, iRobot.
3: Ayan, yung mga ganun. So, hindi na po ito yung mga kathang-isip lamang na pwede na maging napakatalino na ng AI. And one day, sasabihin nung head AI na, I think we should take over the world.
2: Kaya kailangan talagang pag-aralan yan.
3: Huwag munang AI. Pag-usapan muna natin ang paghahanda po. Dahil yung bagyo sa labas ng par.
2: Mas lumakas daw yan eh.
3: Aba? Oo. Tapos, meron pa silang royal title.
2: Oo. Oh.
3: Queenie.
2: Bas?
3: Oo. Ang spokesperson. Spokesperson ng Office of Civil Defense, OCD, si Director Vicente Gregorio Tomas. Director, good morning po, si Peter Atrica.
8: Yes, sir, Peter and Ma'am Rica. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Good morning po. Salamat po.
3: Oo, salamat po. It's good to see you, sir. Itong si Queenie po ba right now, ano po ang status nito? And are we expecting na magkakaroon ng epekto ito sa ilang bahagi ng ating bansa, Director?
8: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ang Office of Civil Defense ay nagsagawa po ng pre-disaster risk assessment nitong September 23 upang maagang matukoy po, sir. At ma'am, ang mga posibleng epekto po ng bagyo at mga kinakailangan pong paghahanda at aksyon ng mga concerned agencies po natin, lalo na po sa local government units po natin po, sir and ma'am. And of course po, ito po ay ang aming pong pagmomonitor ay kasama po natin ang PAGASA. At yung pong pinakahuling report po nila, inaasahan ko na papasok po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression, ito pong 24 September. At maaari ring lumakas po ito, sir, no?
3: Opo.
8: Once na pumasok po siya sa PAR.
3: Okay. Eh, ngayon yun, September 24.
2: Kailan po ba talaga papasok?
3: Anong oras po ba ina-expect?
2: Parang Friday.
3: Director?
2: Ayan. Parang ang nabalitaan ko sa PAGASA partner, Friday. Opa. Friday morning maaring pumasok ito sa PAR. Di po ba,
3: so
2: Director? Opo.
3: Rec D?
8: Po na i-monitor po natin.
3: Opo, opo.
8: And yung pag-a-advise po sa ating po mga kababayan po, sir, ma'am.
3: Okay. Mm-hmm. So, yung pong nakabiti naming tanong kanina is ngayong araw na ito po inaasahan na papasok sa PAR. Tama po ba?
8: Opo. As of the 11 a.m. report, September 24 po, maaaring pumasok po sa Philippine Area of Responsibility po ito pong bagyo po.
3: Mm-hmm. Okay. Right now, ang taglay na hangin po, ang lakas ng hangin ay mga 65 kilometro kada ora, ano po, or 65 kilometers per hour, pagbugsong 80 kilometers per hour. Inaasahan po ba, Director, na masigit pang lalakas ito?
8: Well, Composer, ma'am, we are praying na wag na sana pong lumakas, but yung pong movement, yung paglakas nyo pa po ng bagyo ay talaga pong minomonitor pa rin po ng PAGASA at OCD. And yung rainfall po, no, yung medyo malakas na rainfall ay magsisimula po ng 26, yun po ang at yung epekto na ibibigay ng habagat po sa 26 September naman po, mararamdaman po natin yon.
3: Ano pong mga possible areas po ang maapektuhan itong hangin at pag-ulan ni Queenie?
8: Sir, come again po. Medyo,
3: ano po yung mga probinsya na pwedeng maapektuhan ng malakas na hangin at pag-ulan na dulot ni Bagyong Queenie po?
8: Yes, sir. Bali po, when you talk of the provinces po, ang latest information po na na-monitor po natin, ito po ay mararamdaman po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte po, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po.
9: At dito naman po sa Metro Manila, occasional po rain showers and thunderstorms din po ang mararamdaman, Sir Rico and Ma'am Rica.
2: Okay. Peter po and Rica po. Pero Director, kung kunyari po, pag nagsimula na po ang pag-ulan, alam naman po natin na habagat pa lang, tumitindi na agad ang pagbaha. May dinagdag po ba tayo sa preparasyon ng OCD at ng iba pang ahensya ng gobyerno? Opo.
9: Yes po, ma'am. Sir, patuloy po ang ating monitoring sa galaw po ng at forecast na binibigay ng science-based agencies. At lalo na po sa mga posibleng mga lugar na nabanggit po natin na mararanasan po itong extreme thunderstorms or rain showers po. So patuloy ang aming pakikipag-ugnayan po sa PAGASA at sa mga local DRRMOs po upang matiyak at mabigyan po ng maagap na impormasyon.
3: Okay.
9: Babayan, sir and ma'am.
3: Okay, Director, isisingit ko na rin po ito dahil ito ay, sabi nyo nga kanina, extreme. Ito ay, this also poses an extreme concern, ano? Ito pong record-breaking, inaasahang record-breaking na El Nino. Posible na po sa papasok na buwan ng Oktubre, ano po ang mga paghahanda ng OCD ukol dito?
2: Sir?
9: Hello, sir. Hello.
2: Ayan, opo. Pasensya na po.
3: Opo, narinig niyo po ba yung aming tanong? Opo.
9: Medyo mahina lang po yung signal. Sige po.
3: Opo. So, ano po ang paghahanda ng OCD dito po sa inaasahang epekto ng Super El Nino na pwedeng magsimula ngayong Oktubre?
2: Napuputol yung linya natin kay Director Tomas, no? Pero partner, nag-check ako ng PAGASA ngayon lang, no? Kasi medyo nalito tayong tatlo. 2 hours ago pa to, as of 7 a.m., ay pumasok na sa PAR. Itong ang LP, itong bagyo na ito, tinawag na ngang Queenie. So, magkakaroon na po tayo ng Cyclone Bulletin. Magsisimula ngayong 11 a.m. Kaya abangan po natin yan dahil ang unang Cyclone Bulletin ng PAGASA lalabas po ng ilang mga minuto na lang.
3: Ayan. Ah, bakit? Anong oras?
2: 11 a.m. ang start dahil pumasok na kaninang 7 a.m.
3: Ah, okay.
2: Pumasok ang bagyong Queenie sa PAR.
3: Ayan. Kailangan pong bantayan po ninyo dito sa DCMM, ano po, para usually naman kapag sinabing 11, hindi naman lumalabas ng 11 yan, eh, no? Just a few minutes after 11.
2: Yes.
3: So nandito na po si Director Erlitz, si Dr. Vic. Dr. Vic, nandiyan na kayo?
10: Yes sir. Okay. Pasensya po, medyo nawawala po yung signal.
2: Okay lang po, okay, salamat
3: lang
2: din po.
3: Okay lang po, sanay po kami dyan sa mga telco natin. yung pong paghahanda natin, Director, for the Super El Nino, this coming October ang reportedly ang start. Ano po ang mga preparations natin?
10: Thank you po, sir. Sir Rico, Ma'am Rica. Bali po yung isa po sa paghahanda na ginagawa po ng Office of Civil Defense, yung pakikipag-ugnayan po natin sa mga science-based agencies and yung pong koordinasyon sa local government units po para maibahagi po yung mga tamang advisories at maiwasan po natin yung pagtanggap ng fake news dahil medyo dumadami po yan, sir, ma'am.
3: Director, ang dami ng mga probinsya na tagtuyot na at hindi pa nga nagsisimula talaga yung the brunt ng Super El Nino. May problema na po ngayon. Ano po ang role o bahagi ng OCD para matulungan itong ilang mga lalawigan na ito?
10: Thank you, sir. Bali po yung continuous coordination po natin with the other agencies of government like Department of Agriculture, ang Department of Social Welfare and Development, and yung iba pa pong ahensya na part po ng National Disaster Risk Reduction Management Council. So, yun po, nagkukuha na po sila, nagbibigay na po ng maagap na tulong, lalo na po sa ating pong mga naapektuhan ng mga farmers po, mga fisher folk, at iba po pong mga kababayan natin na nararanasan po itong epekto ng extreme El Nino po, sir and ma'am.
3: Okay, meron ba tayong bagong teknolohiya na pwedeng maging game changer dito po sa pag-responde natin sa Super El Nino, Director?
10: Well, sir, gaya po ng DOST, meron po sila yung Hazard Hunter po. Ito po ay isang app na pwede nyong i-download na magbibigay po sa inyo ng impormasyon kung ang lugar nyo po ba ay prone to floods, prone to the effects of the other weather anomalies po na nararamdaman po natin sa Pilipinas po, sir, ma'am.
2: Mm-hmm. Ah, parang yung Project NOAA po dati ng UP, yan, ano, sir? O, ito pa rin po ba yun? Nag-iba lang ng pangalan?
10: Opo. Dagdag po yun doon po sa mga gaya po ng existing monitoring systems like what you mentioned,
2: mm-hmm,
10: yung pong Project NOAA at iba po pong mga available technologies, mm-hmm, na ginagamit din po ng Pilipinas po.
2: Opo. Okay. Sige po. So mag-iingat po tayo ngayon dahil pumasok na ang bagyong Queenie sa bansa. Maraming salamat sa preparasyon ng OCD at sa inyo pong pagsama sa programa namin, Director. Ingat po.
3: Thank you, Director, for all the info.
10: Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ingat po ang lahat and God bless.
3: Mabuhay po ang OCD po. Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng OCD or Office of Civil Defense. At mula po kay Rica.
2: At kay Rico.
3: Rico. Tatlo pala tayo dito.
2: Kami po ay magpapaalam na dahil alas 11 na. Maraming salamat. Magbabalik po kami bukas. Ito po ang Kabayan. Ano naman susunod? Magseserbisyo with Nina Corpus and Mix Bustos susunod.
3: Ayan. Nina and Mix Show susunod.
2: Nina and Ninyo. Ingat po.
3: Bukas po ulit, ha? Bye. Okay, thank you and good night.

0: kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBB Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:01 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: FCC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Binibigyan pa rin nila ang Discord ng panibagong dalawang linggong palugit para magkaroon ng headquarters sa bansa. Pero habang hindi pa nga ito ay nagagawa, ay iiral yung ban. Posible daw itong ma-extend kapag hindi pa rin nakapagtayo ang kumpanya sa loob ng 15 araw. Kung makakomply na ang Discord, tatanggalin naman ang ban sa application at makakatuloy sila ng kanilang operasyon. Isa nga rin sa binigyan ng palugit ngayong linggo ay ang online community app na Reddit, pero pinagbigyan sila sa iling na extension matapos makipagpulong sa CICC. Hindi naman sumang-ayon ang grupong Scamwatch Pilipinas sa naging desisyon ng CICC na iban itong Discord. Sa isang payag nga, sinabi ng grupo na dating dapat daw targetin na ang ahensya ang mga kriminal at harmful content na nilalaman ng mismong application. Posible daw kasing maapektuhan ang mga legitimate users ng Discord na ginagamit ito para sa kanilang trabaho. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda. Oras po ngayong umaga, 11:23 a.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon.
12: Ang oras natin, 11:27 ng umaga.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.

0: used, results may vary.
1: Ako din! Lab namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos. SRP lang!
2: Papa!
0: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fun Solid Kaban
9: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
11: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
12: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Time check po 11:50 AM. Binabati lang po natin sila Mark Mostoles. Hello and good morning sa inyong opisina. Hello Mark. At syempre sa aking may bahay, Mishi Bustos. CJ Dizon, good morning din sa iyo. At ngayon naman po, no, mga kapamilya at mga kaserbisyo, pag-uusapan naman po natin ngayon ang online safety, parental concerns, and balancing children teen protection with access to digital content. Napapanahon nga po, no? Ito pong development sa Discord. Kasi nga, di ba yung Discord, yan po yung audio app. Actually, matagal na yung app na yan. Yan yung audio app na actually, originally, kung hindi ako nagkakamali, ginagamit lang siya for mga podcasting, sa mga, ano lang, harmless naman. Pero ngayon, nag-evolve na nga siya at naging, sinasabi na naging culprit nga daw po siya para dito sa, ano, sa mga, dahil nga po sa mga malalagim na mga shootings sa mga nagaganap po sa eskwelahan. Well, amongst other things, no, dahil lang ngayon nga po, pag-uusapan nga po natin yung topic na yan. Makasama po natin ngayon via Zoom ang representative po ng Child Rights Network. Hello and good morning sa iyo, Miss Angelica Reyes. Good morning, Miss Angelica. Migs Bustos po sa DZMM.
13: Good morning po.
12: Yes, Ma'am Angelica. So, pakikwento naman po, ano po ang Child Rights Network at ano po ang mission ng inyong organization?
13: Thank you po, Sir Migs, ano, for this opportunity. Ang Child Rights Network po, o CRN, ito po ang largest alliance of child rights organizations sa bansa natin dito sa Pilipinas na nag-advocate for child rights sa legislation. Binubuo po kami ng iba't ibang mga ahensya, no, mula sa gobyerno. Nandiyan ang Council for the Welfare of Children, Commission on Human Rights, maging mga non-government organizations po katulad ng UNICEF, Save the Children Philippines, Child Fund, Plan International, at kung saan po ako.
12: Babalikan po natin.
13: At napakarami pa pong iba pang mga child rights organizations at iba't iba pa pong mga child rights organizations and agencies, ano, dito sa ating bansa.
12: Opo. So Miss Angelica, no, kasi yun nga na-mention ko kanina, very alarming. Actually, that's an understatement. Is na penetrate na nga po ang Pilipinas, di ba? When it comes to shootings and violence in schools. Not just violence, pero meron po mga deaths, di ba? And ang malaking bagay nga po dito na pinupunto is yung influence po ng online, di ba? Not, I mean, online games, online apps na maaaring nakakapag-influence yung mga ano, yung mga predator. Course, diba, sa mga bata. So ngayon, pag sinabing protection muna, no, paano po ba siya nagsisimula sa magulang, especially pag protektahan natin ang ating mga anak?
13: Mahirap po kasi na babalikan ko po kaunti ano yung nabanggit niyo po ano na nalilink ano yung digital platforms doon sa mga nagaganap na violence kasalukuyan ano. Mahirap kasi na mag-identify lang ng isang factor ano dito sa mga naging pangyayari na ito, nakakalungkot man at buong bansa tayo nagdadalamhati ano hinggil dito. Ngunit mahirap po na basta lang natin i-attribute ito sa isang factor, even ng mga eksperto, ano, even yung Psychology Association of the Philippines ay nagpahayag na hindi maaaring i-attribute lamang sa isang factor ang mga ganitong pangyayari. Pero doon po sa malinaw na merong link ng mga violence grooming ano mula doon sa mga perpetrator ano ng mga nag-groom ano, doon sa mga bata at mga kabataan para gumawa ng mga ganitong mga karimari-maring na mga bagay. Ano, talagang ang panawagan po ng Child Rights Network ay panabutin yung mga groomers. Ano, at sila yung tugisin dapat ng gobyerno para mahinto na po yung kanilang paglaganap dito sa mga online platforms. Sa usapin po ng protection, mahalaga po na habang pinoprotektahan natin ano yung mga bata kasi ang ano talaga eh no, lalo na dito sa ganitong backdrop o ganitong konteksto na may mga nagaganap ng mga violence grooming, kaya very understandable talaga na sa mga bata. Pero we're here po at the Child Rights Network na nagpapaalala ano sa ating gobyerno na protection doesn't mean exclusion. Ano, so hindi po ibig sabihin na mapoprotektahan natin ng mas maayos yung mga bata kung marami naman sa kanilang mga karapatan ay mababiolate natin. At kung ang mindset natin ay imbes na kumbaga gawing mas ligtas ang online world o gawing mas ligtas yung internet, ay tanggalin na lang sila. Tanggalin na lamang sila doon. Ano? So medyo mahirap po at yes, hindi po kami pabor sa ganoong klase ng framing ng online safety and protection.
12: Miss Angelica, so ngayon... Miss Angelica, apo. Pasensya na, sorry to cut you, Miss Angelica. So ngayon po, no, so we have 3 minutes remaining. Miss Angelica, it's a two-way street, di ba? Kasi hindi mo pwedeng bawalan lang ang isang bata nang hindi na naiintindihan. So paano po ito magkakaroon ng harmonious relationship? Pinoprotektahan natin ang ating anak, pero at the same time, naiintindihan din niya the bigger picture.
13: Napakahalaga po na ang mga magulang natin ay active doon sa digital life ng kanilang mga anak o ng mga bata. Ano. Kailangan po natin tanggapin na ang generation ng mga kabataan ngayon ay digital natives na. Ibig sabihin, the digital world is naturally part of their world. And for us to be able to protect them and guide them, kailangan equipped din po tayo. Dapat tayo mismo mga adults, digitally literate tayo. Yung guidance po and supervision, ano, lalo na dun sa mga younger children, kung ano yung ginagawa nila online, anong content ang nakikita nila, ano yung pakikipag-usap naman sa mga teenagers, sa mga bata na nasa edad na na meron ng mas malaking capacity for participation and responsible decision making. Ano yung pakikipag-usap ko sa mga bata, kung ano yung mga na-encounter nila online, at hindi automatic na punishment o restriction yung dapat na natatanggap nila, kung hindi dapat open o malinaw yung channel kung saan sila pwedeng lumapit kapag kailangan nila ng tulong. Okay. At syempre po, ang pinaka-importante sa amin bukod doon sa involvement ng mga trusted adults, ng parents, ng teachers, at ng iba pang mga adults na nakapaligid sa mga bata. Talagang paulit-ulit po namin sinasabi. Kung magkakaroon man tayo ng batas hinggil sa proteksyon po ng mga bata online, ito po ay batas na nagpapataas sa accountability at responsibility ng platforms na gawing safe itong online spaces para sa mga bata, at hindi po yung policy na kumbaga parang exclusionary, fundamentally exclusionary kasi yung banning na tono ngayon nung batas. Mas maganda po hindi simplistic yung solution sa isang napaka-complex na problema, at in the long run ay mas magbe-benefit din po ang ating mga bata at mga kabataan.
2: Opo.
13: Kung yung batas na para sa kanilang safety ay ang nilalaman nito.
2: Opo.
13: Ay yung tutulong sa kanila.
2: Opo.
13: Na mag-navigate online hanggang sa kanilang pagtanda.
2: Opo.
13: At hindi yung basta na lamang silang paaalisin ngayon po
12: so, Miss Angelica,
13: social media.
12: Miss Angelica, so ngayon po kumbaga when it comes to the support, yung mga programs po ng Child Rights Network. So, paano po ngayon masusuportahan ng ating mga kababayan ang inyong organization, at sa mga paanong paraan po ito, yung inyong po mga programa para po makatulong sa ating mga kabataan?
13: Sir Migs, sa mga deliberations po kasi sa Congress, isa sa mga problema talaga dito sa sinusulong na batas ay wala pa naman po talaga kasing mga pag-aaral hinggil sa impact ng social media sa mga bata na Philippine context, at even yung mga nag-pioneer nitong social media regulation halimbawa sa Australia, nakita nila na maraming mga hindi naging epekto, naging magandang epekto, katulad na lamang ng maraming mga bata ang lumipat mula sa social media, lumipat sa mga less regulated, more dangerous spaces. At ito yung mga ayaw nating maulit sa Pilipinas. Kaya po, sa Child Rights Network, ang ginawa namin, unang-una, nung nagkaroon ng mga ganitong panukala, we conducted a series of consultations. Tinanong namin ang mga bata mismo, ano ba yung kanilang mga karanasan online? Ano yung mga challenges nila? At kung pabor ba sila dito sa mga nilalaman ng mga batas na ito. At napakaganda po nung naging resulta ng mga talakayan kasama yung mga bata. Malinaw po na sinasabi ng mga bata na alam nila na merong mga risks. Alam nila na may mga harm online, pero ang gusto nila ay protection na hindi sila tinatanggal. Marami silang magandang recommendation, katulad na lamang ng sana.
12: Opo. Miss Angelica.
13: So para sa Child Rights Network po siguro, ang bottom line po talaga namin ay siguro ang panawagan namin ay pakinggan natin yung
12: Opo.
13: Sinasabi ng mga bata.
12: Opo. Isa mabilis lang po, Miss Angelica. Paano po masusuportan ng mga kababayan po natin ng Child Rights Network? How can they get in touch?
13: Yes. We have our social media pages po, CRN Philippines, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Dito po namin ina-amplify yung voices of children dito sa usapin ng child online safety at iba't iba pang child rights sa legislation. So ang motto po ng CRN ay children at the heart of the law. So sana po pakinggan natin ang mga bata, yung sa ating mga legislators, sa ating mga government stakeholders, sa mga magulang. Pwede nyo pong puntahan ang mga platforms ng CRN. Pwede po kayong mag-reach out kung may mga tanong kayo. Pwede po kami maging bridge mismo para makapagkaroon ng mga dialogues between the children and our stakeholders po.
12: Alright, so maraming salamat po mula po sa Child Rights Network, Miss Angelica Reyes. Ma'am, maraming po salamat. Stay safe and God bless. Thank you po.
13: Thank you po, Sir Mix.
12: Alright. Susunod po, headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
6: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. See you guys tomorrow, Friday, Biyernes, ano? Bye!
12: Bye po!

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: We are praying na wag na sana pong lumakas. Yung medyo malakas na rainfall ay magsisimula po ng 26. Patuloy po ang ating monitoring.
2: Bagyong Queenie nakapasok na sa par. Nagbabadyang lumakas pa.
0: Dalawang nag-aabang ng masasakyang jeep sa Caloocan. Pinagbabaril, patay.
2: Condo security manager sa Makati inambush ng riding in tandem. Ambush sa Maguindanao del Norte, dalawang sundalo, patay.
0: Mga negosyante, tiniyak na tuloy na ang aumento sa sahod sa Metro Manila umpisa sa Sabado.
2: Nationwide school emergency alert system, inaaral kung uubrang ipatupad laban sa sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan.
0: At Taylor Swift naglabas ng mga bagong kanta.
2: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
2: Sa detalye ng mga headline ngayon.
3: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang tropical storm sa silangan ng bansa bilang Bagyong Queenie. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 1,310 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Inaasahang hindi magla-landfall o magpapalakas ng habagat ang bagyo pero magpapaulan ang trough o buntot nito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Sa forecast track, posibleng lumakas pa ang bagyo sa typhoon category sa Linggo bago lumabas ng PAR sa Martes. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mainit at maalinsangan ang panahon pero posible ang pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms.
0: Naghahanda na ang Office of Civil Defense para sa posibleng epekto ng Bagyong Queenie. Sinabi sa DZMM ni OCD Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas na nagpe-pre-disaster risk assessment na ang ahensya para matukoy ang posibleng epekto at kailangang paghahanda sa pinsala ng bagyo. Sa initial na taya, posibleng maramdaman ang epekto ng Bagyong Queenie sa Biliran, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Sur, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Dito sa Metro Manila, posible naman ang paminsan-minsang ulan dulot ng bagyo.
1: We are praying na wag na sana pong lumakas. Yung medyo malakas na rainfall ay magsisimula po ng 26. Patuloy po ang ating monitoring, lalo na po sa mga posibleng mga lugar na mararanasan po itong extreme thunderstorms or rain showers.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture na handa sila laban sa Super El Nino. Balita mula sa DA at ini Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
4: Jeff at Rica, handa ang Department of Agriculture sa magiging matinding epekto ng Super El Nino na tinatayang magsisimula ng ngayong buwan, batayan sa PAGASA. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, naglaan sila ng 10 billion pesos na pondo sa Presidential Assistance Fund para sa 2027 budget at karagdagang 5 billion pesos naman sa solar power irrigation. Magiging location-based din aniya ang pagtugon ng kagawaran dahil hindi naman magkakatulad ang magiging epekto ng El Nino sa buong bansa. Nakatakdang i-maximize ang mga lugar kung saan may mga dam na sa kabutihang palad ay mayroong magandang pagkukunan ng tubig matapos makarecover noong nakaraang buwan dahil sa pag-ulan. Maglalaan naman ng alternatibong pangkabuhayan o livelihood ang DA sa mga lugar na wala o mahihirapang pagkuna ng tubig para magkaroon pa rin ng kita ang mga maapektuhang magsasaka. Umaasa naman ang DA na mas magiging mababa ang halaga ng pinsala dito sa Super El Nino kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa kahandaan ng kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Sa iba pang balita, pinawi ng ilang business group ang pangambang maudlot na naman ang aumento sa sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon, may kasunduan na ang mga negosyante kaugnay sa Wage Order 28 o 60 pesos na dagdag sahod na epektibo simula sa Sabado. Kaya tsak-anyang walang nanghaharang dito. Pero aminado si Barcelon na may mga maliliit na negosyong hindi kakayaning sumunod sa dagdag sahod. Umaasa naman si Barcelon na makabawi ang mga negosyo ngayong burr months na humina ang kita dahil na rin sa epekto ng oil price hike at pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar.
3: Maraming mga additional costs hindi pa pinapas sa consumer. Tinitiis nila na hindi tumaas ang presyo. Sana man itong mga bare month na may konting ayuda na abot ng pera sa mga taong bayan, that might help, no? So that is the only parang hope that we're looking for. Otherwise, medyo talaga malungkot.
2: Mas maraming pamilyang Pilipino ang dehado dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Sinabi sa DZMM na ekonomistang si Dr. John Carlo Punong Bayan na may ilang pamilyang naikinabang sa mataas na halaga ng dolyar. Pero mas marami ang pamilyang apektado dahil hindi lahat ay mayroong dollar remittance. Apektado rin ang lahat ng Pilipino dahil tumataas ang presyo ng mga raw material na ilang produkto, lalo kung inaangkat ito sa ibang bansa. Kanina nagbukas ang piso sa 62 pesos and 7 centavos.
5: May mga segment ng ekonomiya natin na nagbe-benefit, pero I would say siguro mas malaking bahagi ang hindi nagbe-benefit. In other words, parang ini-import natin yung inflation habang humihina yung piso kasi sa paggawa ng mga produkto at serbisyo dito sa Pilipinas, marami mga imported na mga intermediate goods or...
0: Dismayado ang grupo ng mga consumer sa nila'y kawalan ng maayos na solusyon ng pamahalaan para maibsa ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Suki Network spokesperson Amihan Mabalay, nahirap ng pagkasyahin ng mga consumer ang taas ng buwis at gastos sa pamumuhay sa mababang sahod. Git ni Mabalay, hindi nakatutulong ang pagsuspende sa excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene, kaya posible pa rin maulit ang taas presyo sa pagkain.
6: Napakahirap mag-adjust, lalo na yun nga kung ang nangyayari mataas ang cost of living, low income, tapos mataas rin ang tax, tapos sa bare minimum demand, parang bariya-bariya pa. Ito na naman kipag-usap na naman tayo sa gobyerno, nagde-demand na naman tayo, so parang hindi pa rin in place yung mga structural solutions.
2: Hawak na ni Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyong suspendihin muli ang excise tax sa kerosene at LPG. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
7: Jeff, ayon sa Malacañang, ipaubay na nila kay Pangulong Marcos Jr. ang pagdedesisyon kung aaprubahan ang panibagong rekomendasyon na suspendihin ang pagpapatupad ng excise tax o dagdag na buwis sa mga produktong kerosene at LPG. Magugulitang sinuspende ni Pangulong Marcos noong Abril ang excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan sa kasagsagan ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng gyera sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hahayaan na nila ang Pangulo na magdesisyon at i-anunsyo sa publiko ang kanyang hatol kaugnay ng panibagong suspensyon sa excise tax sa mga naturang produkto. Tiniyak ni Castro na magiging mabilisan ang gagawing pagpapasa ng Pangulo matapos makarating sa kanyang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pumanggit naman muna ang Malacañang na magbigay ng pahayag sa detalye o nilalaman ng naisumiting rekomendasyon sa Pangulo. Pero batay-anya sa mga ilang ulat na lumabas ay targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidiya at iba pang assistance para sa mga vulnerable sector tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agriculture sector ang naging rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Sa iba pang balita, dalawa ang patay matapos pagbabarilin sa Quirino Highway, Barangay 181, Caloocan City. Nag-aabang ng masasakyang jeep ang 41-anyos na babae at 15-anyos na binatilyo ng lapitan at barilin ng sospek. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen.
2: Sugatan ang babae matapos pagbabarilin ng minamanehong SUV sa Makati City kaninang umaga. Sinisilip na ang mga CCTV footage para matuntun ang mga suspek. Balita mula sa Makati City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
7: Yes, kita sa CCTV na binuntutan ng riding in tandem ang puting kotse ng babaeng biktima mula Don Bosco Corner Espasyon Street. Saka nito pinagbabarila sa sakyana. Nahagip din sa CCTV ang pagtakas ng riding in tandem. Ayon kay kagawa Dennis Pansipane, nakitang lumabas patungong Osmeña Highway ang mga suspek sakay ng motorsiklo. Nagsasagawa ng CCTV backtracking at forward tracking ang pulisya nang abutan ng radio patrol sa barangay hall. Maayos naman anya ang kondisyon sa ospital ng babaeng biktima na nagtamo ng sugat sa hita dahil sa pamamaril. Napag-alamang manager ng isang kondominium sa Makati City ang biktima at patay sa police report. Posibleng may kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaril.
8: Pasalamat na lang po at ang tama ng babae, puro hita lang po. Wala naman po sa katawan at sa ulo, wala naman.
9: Conscious.
8: From northbound Chinoroses po, kung kumaliwa po siya ng Hapier Street po, nandiyan kaliwa po ng Santander po.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Isa pa pong insidente ng pananambang patay ang dalawang sundalo matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa inisyal na ulat, magkaangkas sa motorsiklo ang dalawang sundalo nang biglang tambangan at sundan ng riding in tandem sa kahabaan ng Davao-Cotabato National Highway. Tatlong basyo ng bala ang narecover sa crime scene.
2: Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng riding in tandem sa negosyante sa Matis City. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
10: Nakuhanan sa video ang biglang paglapit ng dalawang suspect lula ng kanilang motorsiklo sa biktimang nakatayo sa labas ng kanyang motorshop. Bumaba ang angkas at biglang hinablot ang suot na kwintas ng biktima na tinatayang nagkakahalaga umano ng 300,000 pesos. Nanutok pa ng baril ang dalawang sakay para hindi na makapalagpa ang biktima. Sa pag-eskapo ng riding in tandem, hinagisan pa ng upuan ng misis ang mga suspect. Ayon sa Makati City Police, may impormasyon na sila sa pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect at patuloy ang kanilang hot pursuit operation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Balik normal na ang klase at trabaho sa Manila campus ng Far Eastern University matapos ang bomb threat. Nagnegatibo ang universidad sa anumang banta matapos mag-inspeksyon ang pulisya sa lugar. Sinabi ni Manila Police District spokesperson Major Philip Ines na nakatanggap ang eskwelahan ng mensahe mula sa anonymous account na may nakatanim umanong bomba sa paaralan. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe.
11: Sinasabi doon yung

0: Kiko Pangilinan sa posibilidad na organisado ang sunod-sunod na pamaril sa mga paaralan. Sa budget deliberation sa Senado, sinabi ni Pangilinan na unusual ang mga ganitong eksena sa mga paaralan, kaya tinanong niya ang NBI kung posible na may isang organisadong grupo ang nasa likod nito para ipakita na mahina ang pamahalaan at layong takuti ng publiko. Mas manalaan niya kung mga foreigner ang nasa likod nito. Sabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, may basehan ang punto ng senador at sa kasalukuyan ay sinusuri at iniimbisigan nilang maigi ang bawat kaso. Nalilimitahan lang anya sila dahil sa issue ng budget, particular sa confidential funds na kanilang ginagamit sa pag-iimbestiga.
1: Di pangkaraniwan yung tatlong beses yung mass shooting na never nangyayari noon. Which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
2: Halo-halo na po to. Meron talagang NBA group, meron naman po mga lurkers na tinatawag na kinokopya lang ito. Meron as simple as yung estudyante, hindi nakagawa ng homework, magsasabi na may shooting na. So those are the things that we want to monitor as a team.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng Nationwide School Emergency Alert System. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
4: Ito pinag-aaralan ng Philippine National Police ngayon ng isyente ng karasa na pag-atake sa mga paaralan. Itong paggamit ng technology-driven platform yung pagbibigyan sa mga security concerns sa mga eskwela sa buong bansa. Ayon sa 23rd General Assembly, Malensya Natatis Jr., dahil nyo itong mas mabigis na matukoy at marespondihan ang mga security threat sa mga paaralan kung di lang po papalakas ang koordinasyon ng polisya, mga paaralan o mga pang mga lugar sa tourism. Amoy ka sa Build Partnership Early Detection Street Alert Tactical Response School Alert ng PNP, pagkabala naman sa Police Regional Office 4A. Sa ilalim ng pilot implementation ng Calabar Zone, at sa 165 ng mga eskwelahan ang nakatak ng gumamit ng application bilang bahagi ng organisadong alert at response mechanism. Samantala, makita sa ugnayan din ang PNP Department of Information and Communication Technology para naman sa kaupulang development at pag-sustain na naturang platform sa oras na maipatupad na ito nationwide. Yan ang balita kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
6: Naghahanda ang House Prosecution Team sa pag-examine kay Davao City Mayor Sebastian Duterte sa inaasahang pagharap nito sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na aminado ang prosekusyong mahihirapan silang makakuha ng impormasyon sa alkalde na inaasahang tutukuyin ang koneksyon sa GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng kanyang kapatid.
7: Gusto namin na on record and officially mentioned din yun yung mga statements na yun dun sa Senate as an impeachment court para madugtong natin yung kwento no from the corporation na na-declare ni Vice President sa Salenya to the transactions na na-confirm din ng PhilJEPS representative tsaka to the LGU headed by the Mayor Baste Duterte. Yun.
6: Iginit naman sa DZMM ni Attorney Severo Madrona Jr., professional lecturer ng UP Dilima National College of Public Administration and Governance, na kailangang patunayan ng alkalde na walang kinalaman ng kanyang kapatid sa GenCorp, lalo't luwabas na may mga pinirmahang kontrata ang Davao City LGU sa kumpanya.
8: Hindi lang sapat na hindi niya alam. Dapat masabi niya na nagkaroon ng due diligence yung Bids and Awards Committee na makita talaga na may kaugnayan ba o wala si Vice President Sara doon sa GenCorp. Kailangan patunayan na above the board yung ginawang bidding process ng City of Davao.
6: At susunod, DILG Secretary John Vic Remulla posibleng sitahin ng palasyo sa maling anunsyo sa asylum ni dating Duterte spokesperson Harry Roque.
3: At DOJ itiniyak na umuusad ang kaso ng missing Sabongeros kahit sinasabing umatras na ang ilang kaanak ng mga

0: Biktima, tutok lang dito sa Headline Ngayon!
1: Headline Ngayon! Basta AM DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline Ngayon! Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
0: Oras natin 12:26, kapamilya sa mga gustong magpa-check up. Good news dahil aabot sa 13 pangunahing laboratory test at health screening ang maaaring mapakinabangan ng libre sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program. Kabilang dito ang complete blood count o CBC, blood sugar, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, ECG at pap smear, depende sa edad, kondisyon at pangangailangan ng pasyente. Para makapag-avail, kailangang magpatingin muna sa isang Yakap accredited clinic at kumuha ng laboratory request mula sa doktor.
11: Posibleng sitahin si Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay ng maling anunsyo sa asylum request ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na posibleng ma-call out ang kalihim pero kailangan pang suriin kung ang pahayag ay ginawa in bad faith o intentional o isa lang talagang pagkakamali. Hindi naman direktang sinagot ni Castro kung kinausap na ng palasyo ang kalihim, lalo't aktibo ang Presidential Communications Office sa kampanya kontra sa fake news. Una nang inamin ng kalihim na mali ang kanyang inanunsyong nabasura ang asylum request ni Roque.
0: Tiniyak ng Department of Justice na tuloy ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero kahit hindi na nakikipag-ugnayan ang karamihan sa kaanak ng mga biktima. Sinabi sa DZMM ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, dinidinig na sa Quezon City Regional Trial Court ang tatlong kasong kidnapping, kidnapping with homicide at serious illegal detention laban sa itinuturong utak sa krimen na si Charlie Atong Ang at iba pang akusado. hindi naman aniya kailangan ng tulong o pakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga biktimang tinatawag na private complainant dahil public crime o crime against the state ang mga kasong isinampa.
12: Hindi natin alam kung ano yung rason. Mahirap mag-speculate dyan. But the truth of the matter is, tuloy-tuloy yung kaso. Nasa trial stage na yan. Ang krimen na naisampa sa kanila, yan ay tinatawag na public crime. And therefore, they could be prosecuted even in the absence of the private complainant.
0: Umaasa pa rin ang Department of Justice na maaresto at maiharap sa korte si Atong Ang na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabungero. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
13: Rika, patuloy na nakipag-ugnayan ang Department of Justice sa mga law enforcement agency kaugnay ng kinaroroon ng nagsanteng si Atong Ang na itinuturong utak sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Patulion, umaasang prosecution na maaresto pa rin si Ang habang hinihintay ang resulta ng operasyon ng PNP at ibang law enforcement agencies para matuntun ang kanyang kinaroroonan. Inaalam din sa ngayon ng DOJ kung may mga bagong development sa posibleng pag-aresto kay Ang. Naniniwala si Patulion na maiharap pa rin sa hustisya ang usado, lalo tumusad na mga kasong sinampa laban sa kanya sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay naman ang alegasyon ng pagkakaroon ng areglo sa pagitan ng pamilya ng mga biktima at ilang akusado, sabi ni Patulion, posibleng maglabas ang korte ng hatol sa criminal liability ng mga akusado habang hiwalay na usapin naman o wala na ang civil aspect o danyos sa pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Steve Raz. Patay sa pamamaril ang barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental. Balita mula sa Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie.
14: Jeff, sa investigasyon, nagmamaneho ang kapitan ng barangay Kansumandig ng kanyang motorsiklo at pauwi mula sa barangay Pakuan. Pagkarating sa sityo Mabilog, nakarinig umano ng ilang putok ng baril ang mga kalapit na residente. Makalipas ang ilang sandali, natagpo ang nakahandusay ang biktima sa tabi ng daan habang nakatakas ang suspect. Ikinesa na ang hot pursuit operation at binubuo na ang special task force para matunton ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
11: Maraming salamat, Annie Perez. Arestado ang 26 anyos na pulis matapos magpaputok ng baril sa kasagsagan ng away nila ng ama sa bayan ng Victoria. Balita mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
15: Ayon sa Police Regional Office 3, nakatalaga ang patrolman sa Angeles City Police Station at nakainom umano nang makipagtalo sa kanyang ama kaugnay ng alitan sa lupang pag-aari ng kanilang pamilya. Sa kasagsagan ng pagtatalo, inilabas umano ng pulis ang kanyang PNP-issued service firearm at nagpaputok ng isang bala sa ere. Sa pagresponde ng pulisya, naaresto ang pulis at nakumpiska ang kanyang armas habang narecover sa lugar ang basyo ng bala. Inihahanda na ng pulisya ang ballistic examination, paraffin testing at mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
11: Maraming salamat, Cesar Galassi.
16: Showbuzz ngayon!
17: Showbuzz ngayon!
0: Back to back to back ang sorpresa ni American pop superstar Taylor Swift. Kahapon lang nang i-anunsyo niya ang upcoming single na Patient Zero, gayon din ang limited edition CDs ng kanta. Pero wait, there's more! Dahil maglalabas din siya ng bagong album na The Life of a Showgirl, The Encore, na may apat na bagong kanta. Expanded edition ang album ng kanyang blockbuster album na The Life of a Showgirl. Available na for pre-order ang kanta at ang album.
11: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na ang pagpapatuloy ng Kandila episode ng MMK.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KVP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: May nakita po kami babae, oh. Nakagulo ng putik sa loob ng bahay niya.
5: Asawa ko yan!
6: Saan?
5: Ha? Asawa ko yan!
4: Asawa niyo pa ito, tatang!
5: Oo! Asawa ko yan! Asawa ko yan! Laura! Laura! Asawa ko!
7: Tatang, teka ho! Huwag niyo kong yakapin ang mangay ng asawa niyo.
5: Pabayaan niyo ako! Asawa ko siya! Laura, matawarin mo ako! Wala ako para iligtas ko. Patawarin mo ako, Laura. Hanggang wakas. Hanggang wakas pinakita mo kung gano'n mo ako kamahal. Laura! Asawa ko!
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
9: Nalaman natin na napaiyak pa si Griselda nang makita ang parke na noon ay paborito nilang pasyalan ni Amado. Sa kanyang isip, ay nagbalik ang huling pagkikita nila ng dating kasintahan. At iyon ang nagpaiyak sa kanya. Samantala, naging ideal naman ang pagsasama ni na Amado at Laura at masuyo sa isa't isang mag-asawa hanggang sa kanilang pagtanda. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa kasaysayang ating pinamagatang Kandila. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sumapit ang araw na iyon. September 26 ng taong kasalukuyan. Ang petsyang iyon ay tatatak sa isipan ng maraming taga-Maynila. Isang petsa kung saan ay mabubuksan at magsisimula ang drama sa buhay ng marami. Isang malawakang pagbaha ang nakatakda pa lang maganda.

0: Tatatawag lang ho eh. Okay lang ho ba?
1: Ah, sige. Okay lang. Malakas kasi ang ulan eh. Baka na-traffic si doktor.
0: Ganun na nga ho eh.
1: Hindi bale. Wala naman akong lakad ngayon eh. Dito lang ako. Eh, oo nga pala. Habang hinihintay ko si doktor eh, babasahin ko itong sulat na binigay sa akin ni Laura. Ay! Ang asawa ko talaga, oh, masyado sentimental. May pasulat-sulat pa. Pink pain stationery. Oh. Dear Amado.
2: Jack, masasabihin mo na naman. Ang corny-corny ko. Kasi may love letter na naman ako sa'yo. Pero ganun siguro talaga pag sobrang nagmamahal ang isang babae. Nagiging corny. Naging napakabuti mong asawa, Amado. At labis-labis ko yung ipinagpapasalamat sa Diyos. Kung muling mauulit ang buhay, ikaw pa rin ang lalaking pipiliin kong pakasalan. Kahit alam kong hindi ko nasunog puso mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako nagdaramdam kahit alam kong ang kalbigan ko pa rin ang nasa sentro ng iyong puso. Pero alam kong minahal mo rin ako. Hindi nga lamang siguro kasi laki ng pagmamahal mo sa iyong unang pag-ibig. Magkaganon man ay wala akong pagsisisi. Naging maligaya ako sa piling mo. Kung sakaling ako'y mawawala, sa kung anumang kadahilanan, nakangiti na akong haharap sa Diyos sapagkat sa lumay nakasama ko na ang pinakadakilang lalaking tangi kong minamahal. Meron lang akong isang hihilingin sa Diyos na sana ako ang una niyang kunin dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ako lamang.
1: Laura. Bakit naman nagsulat ng ganito ang asawa ko? Bigla akong kinabahan na. Uwi muna ako. Saka na nga lang ako magpapatingin sa doktor.

0: Bakit ganito? Halos wala na akong makita ng lugar na walang baha. Diyos ko, mababa pa naman sa lugar namin. Kung may baha sa lugar na ito, tiyak, lubog na yung subdivision namin. Nasawa ko si Laura.
1: Naku! Tayo na, no? Hindi na rin tayo! Kalsada!
0: Abang! Abang! Mawalang galang na, ha? Eh, sa parteng Marikina raw ba, bumabaha rin, ha?
1: Malaki na, no? Naku, dun sa mga sandigis, malapit sa Marikina. Lubog na!
0: Diyos ko! Iligtas niyo po ang asawa ko!
2: Tayo! Atay na!
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
1: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
2: Pag-aanin at pasayahin ang
3: buhay at kalusugan.
2: Kasama si Kuya R at Marshy Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Charo, nakapanghihilakbot ang naganap ng araw na iyon. Akala ko'y katapusan ko na rin. Salamat at naging maagap ang desisyon ng pinsan kong si Nanding. Agad niya kaming pinalikas at pinapunta sa simbahan. Hindi iyon inabot ng baha dahil medyo mataas ang lugar.
8: Griselda, wala man lang tayong naisalba sa mga kasangkapan natin. Pati mga damit natin, halubog lahat.
9: Huwag mo nang panghinayangan ang mga kasangkapan natin. Ang mahalaga, buhay tayo.
10: Sa buong buhay ko, ngayon lang nangyari ganito kalaking pagbaha. Mahigit 50 taon akong naninirahan sa bahay to, pero ngayon lang nangyari ito.
9: Kami rin nga ho, tatay. Likas ho kaming taga rito sa bayang ito. Bumabaha nga pero mababaw lamang. Hindi tulad ng ganito.
10: Hindi kaya ganti na rin ito ng kalikasan sa pagiging abusado ng tao.
9: Aba, pwede rin hong paalala ng Diyos sa tao para makaalalang tumawag sa Diyos.
10: Aba, aking parating nagsisimba, Ineng.
9: Eh, yung hong ibang tao. Sa dami ho nating magkakasama sa simbahang ito ngayon. Baka ho ang iba dyan ay ngayon lang uli nakapunta rito sa paghahanap ng masisilungan.
10: May katuwirang kaineng. Sa panahon ng kalamidad, ang tahanan ng Diyos ang pinakaligtas na kanlungan.
9: Tama ho kayo.
10: Eh, siguro nga. Eh, ito'y isang mahinang tapik sa atin ng Diyos para maalala natin siya.

0: Eto pa! May nakita kami ng babae, oh. Natabunan ng putik siya ng babae niya.
1: Asawa ko yan!
2: Saan?
1: Ha? Asawa ko yan!
3: Asawa niyo ba ito, tatang?
1: Oo! Asawa ko yan! Asawa ko yan! Laura! Laura! Asawa ko!
2: Teka ho!
1: Teka
2: lang
1: ho,
2: tatang!
1: Huwag niyo yakapin ang bangkay
2: ng asawa
1: yun! Pabayaan niyo ko! Asawa ko siya! Laura, patawarin mo ako! Wala akong para iligtas ko! Patawarin mo ako! Laura! Hanggang wakas, pinakita mo kung gano'n mo ko kamahal. Laura, asawa ko!
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: MMK sa DZMM.

Charo, nakuna ng isang news team ang aktong pag-retrieve sa bangkay ni Laura. Naantig ang buong bansa nang ipalabas iyon sa panggabing balita. At isa ako sa mga nakapanood noon. Isa ako sa maraming pinaiyak ng malungkot na kwento ni na Amado at ng matalikong kaibigan.

0: Kaya pala binigyan mo pa ako ng sulat ng umagang iyon na alis ako sa bahay natin. Yun pala eh. Yun na magiging huli natin pagkita. Parang may premonition ka sa mangyayari.
1: Meron lang akong isang hihilingin sa Diyos. Na sana'y ako ang una niyang kunin. Dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Amado.
0: Natupad ang wish mo, Laura. Una kang kinuha sa akin. Griselda.
2: My condolences.
0: Paano mo nalaman na nangyari?
2: Mahigit isang buwan na ako dito sa Pilipinas. At gaya nyo, lumubog din ang bahay namin. Napanood ko sa telebisyon ang malungkot na nangyari sa kaibigan ko.
0: Napakaputi niyang asawa. Parang naging guilty ako dahil wala ako sa bahay nang biglang bumaha. Hindi ko siya nailigtas.
2: Ang mga anak ninyo?
0: Pareho nang may asawa. Kanina narito lang sila eh. Magpapahinga lang daw sila sandali at babalik din agad. Napakasakit na mga nangyaring ito sa amin.
2: Magdasal ka lang, Amado. Sa pamamagitan ng dasal, mauunawaan mo kung bakit kailangan mangyari ang ganitong kasakit na trahedya.

0: Mula nang mailibing si Laura, araw-araw ka na lamang napabalik-balik dito sa Memorial Park, Amado.
1: Pakiramdam ko kasi, Ate Belen, parang ang laki-laki ng pagkukulang ko sa asawa ko. Parang gusto kong punuan ang mga pagkukulang kong iyon.
0: Hindi ka nagkulang sa kanya, Amado. Nakita ko naman eh. Naging mabuting asawa ka kay Laura. Naging mabuti ka. Ah, teka lang pala, Amado. Kaninang umaga ba eh, pumunta ka na rin dito?
1: Hindi, Ate. Ngayong hapon lang ako pumunta rito. Bakit?
0: Kanina'y kasama ako ng dalawang anak mo na nagdala ng bulaklak sa puntod ng mami nila. At pagdating namin dito, may dalawang kandilang nakatirik dyan. May sindi na.
2: Huh? Ako nagtirik ng mga kandilang yan.
1: Griselda.
2: Pasensya ka na. Hindi ako nakarating noong araw ng libing ni Laura. Na-confine kasi ako sa ospital.
1: Ospital? Bakit? Na paano ka?
2: Nagkaroon ako ng leptospirosis. Muntik na rin akong mamatay. Kaya nung makalabas ako ng ospital, sabi ko sa pamangkin ko, samahan niya ako rito at magtitirik ako ng kadila para sa kaibigan ko.
1: Salamat.
0: Pero, teka. Noong makakwentuhan kita nung nakaburol pa si Laura, di ba't nasabi mong balo ka na rin, hindi ba? Opa, hindi kaya magkaroon ng part 2 ang kasaysayan ninyong dalawa, ha?
2: Masyado pang sariwa ang sugat na iniwan ang trahedyang yon, Belen. Hindi pa siguro napapanahon para pag-usapan ang ganyan.
1: Tama si Griselda, Ate. Kung magkakaroon man ng karugtongang kasaysayan namin, siguro hindi pa ngayon. Kailangan munang gumaling ang sugat na naiwan ng nagdaan na kalamidad.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
3: Sa mga lumalaban ng batas.
5: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 5713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nabili na dosi.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Charo, kami ni Amado ay parehong may edad na. Lagpas na sa edad na kailangang magmadali. Sa ngayon, makukontento na lang muna kami sa pagiging magkaibigan. Hahayaan na lang muna namin na kapalaran ang gumawa ng paraan. Kung dapat pa nga bang magkaroon ng karugtong ang aming kahapon o hindi na. Masayang malungkot ang nangyari sa aming kasaysayan. Malungkot dahil hindi kami nagkatuluyan. Pero sa isang banda, ay masaya rin. Dahil pareho kaming nagkaroon ng kaparehang mahal na mahal kami. Hanggang dito na lamang, Charo. Maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking kasaysayan. Gumagalang, Griselda. Para na rin isang trahedya, ang unang pagkakalayo ni na Griselda at Amado. Isang bagyo yun na hindi na kayang lampasan ng kanilang pag-ibig. Ngunit pinagtagpo rin sila ng isa pang trahedya. Ang malawakang pagbahang iyon ang naging daan upang muling mag-cruise ang kanilang landas. At sino ang makapagsasabi? Baka nga sa muli nilang pagtatagpo ay maangkin na nila ang noon ay naudlot na ligaya. Yan po ang kabuuan ng kasaysayang padala ni Criselda na ating pinamagatang Kandila dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
8: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto matapos ang 11:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, ligtas ang 40 Pilipinong marino na sakay na isang cargo ship na nakabangga ng Chinese fishing vessel sa Singapore Strait. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang iniulat na nasugatan o nasaktan sa mga Pinoy na sakay ng Panama flag bulk carrier na First Margot. Nangyari ang insidente noong 17 ng Setyembre at nakunan pa ng video ang mga sandali pagkatapos ng banggaan. Tukoy na ng DMW ang lahat ng Pilipinong tripulante at kinakalap na ang karagdagang impormasyon mula sa kanilang manning agency. Iniimbestigahan na rin ang mga otoridad sa Singapore ang sanhi ng insidente. Samantala, halos 19 milyong pisong halaga ng kush na kumpiska sa 3 pasaherong Pinoy sa NAIA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
4: Jay, arestado ang 3 inbound passengers ng mga Pilipino matapos makumpiskahan ng tinatayang 18.679 million pesos na halaga ng hinihinalang high-grade marijuana hush sa NAIA International Airport o NAIA Terminal 3. Ayon sa Bureau of Customs, dumating sa bansang 3 pasahero mula Bangkok, Thailand ngayong araw. Naunang lumitaw ng mga pagkain ang laman ng kanilang mga bagahe pero nang isailalim sa physical examination, natuklas ang naglalaman ng mga ito ng hinihinalang high-grade marijuana na may timbang ng mahigit 19,000 na gramo. Ipapatuloy ang pag-usuri at verifikasyon ng mga otoridad bago ilabas ang ibang detalye kaugnay ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz! At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Balita Ngayon Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Isang napakagandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
1: Magandang hapon po mga kapamilya. Happy Thursday everyone. Partner, grabe.
0: Welcome back sa atin.
1: Oo, oo nga pala.
0: Pero nakita rin naman nila tayo, pa-kaunti-kaunti.
1: Oo, hindi, wala tayong dalawa kahapon partner.
0: Oo nga.
1: Welcome back talaga sa ating dalawa ngayon partner. Nagpapasalamat po kami sa, sino ba umupo sa ating kahapon dito? Sa kasamaan po namin.
0: Oo, yes.
1: Nabisi lang po kami ni partner, but we are back and we are at your disposal mga kapamilya. Kung may mga katanungan po kayo at mga nais po idulog dito sa amin sa Hello Attorney, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. But syempre, hello po muna sa lahat ng mga kapamilya po nating nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Partner, ito na nga 92 days na lang.
0: Oh, wow.
1: Pasko na sa Pilipinas.
0: Grabe.
1: Napakabilis po ng panahon partner.
0: So, nandito na yung kalahati ng Pasko, nasa inyong red.
1: Wala po. Oo nga, green na green ka today partner. Oh, pero 92 days na lang partner, mm-hmm. Di ba? Magpapalit na naman din tayo ng taon.
0: Grabe.
1: Kumusta po
0: naging 2026? By next week partner, October na.
1: Oo. And speaking of mga pagpapalit partner, mukhang may palitan din po nangyari sa Senado kahapon. Yung mga
0: palitan ng desisyon.
1: Mga palitan mga desisyon. At syempre yan pong tatalakayin natin maya-maya. But partner, sino pa ba? Saan pa ba tayo napapanood ngayon?
0: Napapanood din tayo, napapakinggan ng sabayan sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon. Sa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro Mega Manila. At syempre, tumingin na talaga ako sa ating live stream ngayon. Ang dami po agad nagpaparamdam. Hello po sa inyong lahat. Mga kasamaan po natin dyan sa YouTube. Kung kayo po may mga katanungan po, pwede nyo po yan ipadala sa aming po mga hotlines. Partner,
0: 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller dito po sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:06 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson!
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo!
2: Hello Attorney!
1: Ayun nga po, ating pong hapyawan na kanina ang ating pong magiging topic. Ito nga po yung kalalabas lang po na panibagong desisyon ng Senado hinggil nga po dito sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ngayon partner, I think nagbotohan sila kahapon,
0: mm-hmm.
1: And the majority voted na pairalin pa rin po nilang 2/3 ng mga senators, mm-hmm. Pero meron silang
0: mag-iiba yung denominator.
1: Mm-mm.
0: Kasi dati
1: 24 senators.
0: Oo, at mm-hmm. least yung unang ruling ng presiding officer nilinaw niya. At kung di ako nagkakamali sa unang araw
1: mm-hmm.
0: ng pagdinig, sinabi na niya ito yung ruling ng presiding officer.
1: 2/3 is 16 votes
0: based on the total number of members ng Senado na ayon sa konstitusyon
1: mm-hmm.
0: ay 24.
1: Mm-hmm.
0: Yun, kahapon, mm-hmm. upon motion or upon appeal by Senator Tulfo, yan ay muling pinag-usapan. At kaya nga nagkaroon ng, kumbaga, humingi ng tulong sa Friends of the Court,
1: ang
0: Amici Curie, na gabayan sila paano ba ito i-interpret itong 2/3 of all the members of the Senate. At kahapon nga nagkaroon ng oral arguments, maikli lang yung presentation ng prosecution at mm-hmm. ng defense, at pagkatapos nun
1: yun,
0: nagtalakayan mm-hmm. at nagbotohan.
1: Oo, so well, we don't really know kung ano pa talaga ang 2/3 niyan kasi
0: correct.
1: Meron pa tayo isang senador na nasa labas ng
0: correct.
1: Bansa eh.
0: Mm-hmm.
1: If babalik, magbabago ang voting threshold ng
0: correct.
1: 2/3. Wala tayong specific pang equivalent number sa 2/3 as
0: yes,
1: of now.
0: Sa ngayon. Kasi nga, hindi pa natin alam yung denominator. Kumbaga, marami tayong assumptions, marami mm-hmm. tayong kumbaga, hypothetical,
1: partner.
0: Correct.
1: Lulutang na naman yung nagtatago dyan somewhere sa Mindanao.
0: Tago na lang natin sa pangalang
1: Bato de la Rosa. Mm-hmm. Baka bigla dumating, what's gonna happen? Mm-hmm. Diba? So, abangan po natin yan ang mangyayari. Pero at least kahit papano, medyo malinaw na po anong mga, anong, example ito. Kasi yan ang tanong natin lahat eh. 16 votes, ang dami pong naaresto, ang daming nawawala. Mm-hmm. So, anong mangyayari? At least ngayon may sagot na sa ilan sa mga tanong natin.
0: Correct.
1: Batay dito sa naging botohan ng Senado kahapon. But of course, hindi lang kasi yun ang mga pinagbobotohan ng ating pong mga senators. At para po magbigay ng karagdagang kaalaman para po sa ating lahat, yun po yung topic natin for today. So to answer this, partner, kailan ba talaga, bukod dito sa impeachment trial, of course, kailan ba talaga nagkakaroon ng two-thirds vote itong mga Senate? Ano mga usually dinidecide?
0: At partner, bahagi din ito nung presentation ng defense. Sinasabi nila, kung babaguhin natin, kumbaga ito yung kanilang argumento para hindi baguhin yung 16, yung two-thirds vote, votes based on the 24 members of the Senate. Sabi nila, ibig sabihin ba nito, kapag pwede natin itong galawin, pababain, based doon sa may coercive power or kumbaga yung present and participating in the impeachment proceeding, pwede na rin ba natin galawin yung ibang mga bahagi ng 1987 Constitution kung saan binabanggit yung two-thirds vote of the Senate. At inan lang dito, partner, yung halimbawa, yung suspension or expulsion ng member of the Senate. Tandaan natin.
1: Okay.
0: Diba, pinag-usapan na natin yan dito sa Hello Attorney. Hindi pwedeng, kumbaga, kapag ang isang senador, and this is applicable to the House of Representatives also, member of Congress, both House of Senate, House of Representatives, kapag sila ay tumutupad sa kanilang tungkulin, speech yan, privilege speech, sa debates, sa mga congressional hearings,
1: yes,
0: kahit anong sabihin nila doon, meron silang parliamentary immunity.
1: Ibig sabihin,
0: hindi sila pwede kasuhan kasi yan ay, kumbaga, ini-encourage sila na malaya at walang takot, walang hadlang sa kanilang pagpapahayag. Pero bukod doon, halimbawa, yung meron din silang immunity from arrest doon sa mga kaso below 6 years. Pero hindi ibig sabihin nun na immune sila sa inherent na kapangyarihan ng bawat kapulungan na disiplinahin sila. Ibig sabihin, by a vote of two-thirds, of course, dapat meron din itong substantial. Hindi naman ito ayaw lang ng two-thirds sa kanya, tanggal na siya. Dapat po merong batayan din.
1: Okay.
0: At karaniwan, ito ay hinihear muna sa committee bago magbobotohan sa plenaryo. Karaniwan, ito yung either tinatawag natin na ethics committee at parehong houses. Meron yan. Based doon sa botohan doon, majority lang ng committee, i-re-recommenda sa plenaryo. At doon, pwede nang pagbotohan. At doon, kailangan two-thirds vote para ikaw ay masuspend. Ibig sabihin, maximum yan, nakalagay din sa Constitution, 60 days, or ma-expel. Partner, mabigat yung expulsion. Tanggal ka sa pagiging senador. Tanggal ka sa pagiging member of the House of Representatives.
1: Does that disqualify you to run for the next
0: election? Oo, kasi expulsion, doon lang kasi tandaan natin.
1: Sa existing
0: term
1: mo.
0: Oo, okay. Diba? Kung House of Representatives, 3 years, pwede pa siyang tumakbo doon sa next round.
1: Okay.
0: Sa Senado after expiration, di natin alam kung kailan ba siya matatanggal within the 6-year term niya.
1: Okay.
0: At syempre, meron ding inherent limitation doon, 2 consecutive 6-year term for the senators. Pero bukod doon, isa pang kailangan ng two-thirds vote, yung tinatawag nating concurrence sa mga treaty.
1: Okay.
0: Doon sa mga tratado.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, partner, normally, under our constitution, ang presidente ang tinatawag na chief architect ng foreign policy.
1: Yes.
0: So, malaya siyang kumbaga makipagkaibigan or makipag-away or depende sa relasyon natin. Pero halimbawa, tayo ay papasok sa isang kasunduan, treaty. So, pwedeng multilateral, pwedeng bilateral, country to, dalawang countries lang, pwedeng tripartite, tatlo. So, yan, yung mga treaties ay kailangan. Kumbaga, ito na yung checks and balance provision ng konstitusyon. Pwedeng makipag-negosasyon, pwedeng lumagda ang presidente sa mga international treaties subject to the concurrence of two-thirds vote of the members of the Senate. So,
1: okay.
0: Two-thirds vote. Bakit? Parang may, pero bago natin pag-usapan bakit ang dami, bakit super majority or two-thirds majority.
1: Oo.
0: Kumbaga, merong pahiwatig na mas mahirap itong kunin kesa sa simple majority na 50% plus 1. Pero
1: plus one,
0: idagdag
1: tama,
0: ko lang dito, halimbawa, yung pagtawag ng constitutional convention. Yan, kailangan mo rin ng two-thirds vote ng both houses. Yung constitutional
1: both
0: convention.
1: Both houses?
0: Oo, kasi
1: anong
0: sinasabi dito, partner.
1: Two-thirds from the House and then two-thirds
0: members of Congress. Oo, two-thirds ng
1: sa Senate.
0: Sa Senado.
1: Hindi
0: bakit?
1: Hindi sama-sama tas two-thirds.
0: Oo, kasi
1: okay,
0: partner, dito sa constitutional convention, para din itong batas. Kasi pag sinabi natin constitutional convention, kumbaga magpapatawag ng election for the
1: changes,
0: kumbaga,
1: sa ano.
0: Oo, yung members of the Constitutional Convention, hindi para maging mambabatas,
1: oo,
0: kung hindi ang tanging kumbaga ang tanging duty or responsibility nila tungkulin ay magpanukala ng mga amyenda sa
1: Constitution. Kasi the highest laws ng ating
0: oo, meron pang isang mode, Constituent Assembly, pero hindi naman yun two-thirds. Pero may isa pa, partner, na nakita tayo sa
1: na
0: Constitution na kailangan ng two-thirds, partner. Meron dito sa provision doon sa Executive Department na kung saan meron palang provision na kapag yung presidente ay nag-transmit sa Speaker of the House or Senate President na I am unable to discharge or perform the powers and duties
1: okay
0: of the presidency, pwedeng mag-assume si Vice President. Pero minsan, partner,
1: saan papasok yung two-thirds dun?
0: Ito, kumbaga, meron kasi, partner, yung halimbawa, pwede rin kasi yun na majority of the members of the cabinet. So wala na pinag-usapan na senador or ng mga kongresista. Sinasabi nila, sa aming assessment, sa batay siguro sa kanyang ano ba, cabinet meeting or other meeting, sa tingin namin, hindi na kaya ng presidente na pangasiwaan ng buong gobyerno. Or ang sabi kasi na ano, discharge the powers and duties of his office. Doon, pag majority, partner, ng members of the cabinet, isasubmit yan sa
1: both houses.
0: Both houses.
1: Okay.
0: Pero kasi siyempre, yung presidente, papayag ba siya na eh ako lang nag-appoint sa inyo? So, ibig sabihin,
1: oo,
0: kung
1: tama
0: siya, mag-transmit siya within 5 days. And hindi, kaya ko pa.
1: Oo,
0: so, ibig sabihin, nagkakaroon ng issue. Hindi sila nag-agree.
1: Doon boboto.
0: Congress will now decide.
1: Yes. Ang galing.
0: Both houses, ha?
1: Oo.
0: House of Representatives and House of Senate, parang sila yung arbiter, parang sila yung huwes.
1: Ang galing.
0: Di-decision na nila by two-thirds. Again, mahirap na naman.
1: Oo,
0: kasi napaka, ano yan, ha? Kumbaga, pag sinabi nilang hindi kaya na ng presidente dahil may sakit siya, may Alzheimer's or kung anumang physical or mental condition, ibig sabihin, natitrigger yung succession. The vice president takes over by
1: yes
0: order of succession.
1: Oo,
0: kasi siya yung one heartbeat away from
1: oo
0: the office of the president. So doon, parang, para hindi kumbaga dependent on one single branch of government ang desisyon ng succession, merong checks again ang Congress na hindi kayo nag-agree, majority of the cabinet at yung presidente mismo hindi kayo nag-agree, Congress,
1: papasok na
0: Senate and the House of Representatives by two-thirds vote can decide. Meron ba siyang kakayahan o talagang wala nang kakayahan?
1: Okay, gets ko na bakit mahalaga mga alyansa-alyansa nila dito.
0: Yes,
1: partido,
0: partner.
1: No? Kasi kailangan kalat yung mga kagrupo mo sa iba't ibang ano. Sorry, tinitin ako para mag-isip to mga ganitong klase ng tao. But we all know that's not gonna happen.
0: Yes, pero
1: walang
0: partner,
1: pangulo na magsasabi, hindi ko na kaya, pagod na me.
0: Para sa kagaya mo na hindi pa pinapanganak noong nilikha itong 1987 Constitution.
1: Pa, wala pa ako ng partner.
0: 5 years bago ka pa ipanganak.
1: Yes.
0: Kasi tandaan natin, kahit naman ngayon sa mga debate dyan sa Senado, laging nababanggit. Or even from the amicus, sinasabi nila, itong constitution natin ay bunga, direktang, kumbaga, tugon doon sa panahon ng diktadura.
1: Yes, tama.
0: Na sinasabi, kasi nung panahon, partner, na yun, nung

0: of the people to be informed sa health status ng ating pinakamataas. Okay. At kagaya nga nun, kung kahit na wala siyang sakit sa katawan, pero halimbawa, hindi niya na kaya. Ito, makikita natin halimbawa sa US.
1: Si Biden diba? Ba yan? Si
0: oo,
1: Joe Biden?
0: Diba? So halimbawa, doon, nakita natin, or even kay Donald Trump, diba? Yung kanyang mga desisyon ay outrageous to say the least. Unreasonable.
1: It is.
0: Or, diba? Hindi mo alam saan hinuhugot yung kanyang mga sinasabi. Mm-hmm. Pero kagaya nun, kung yung kanyang cabinet na siya mismo ang pumili, presumably based on trust and confidence, ang magsasabi, at ginagamit natin ito, hindi natin alam yung eksaktong nasa US Constitution. Pero kung yan ay nangyari dito sa Pilipinas, di ba yung parang, ano ka ba? Bakit ka nakipaggera? Buong mundo apektado ng pagtaas.
1: Tama.
0: Diba? Mukhang hindi ka na fit or wala ka na sa tamang pag-iisip. At nakumbinsi yung majority of the cabinet, pwede silang mag-transmit. Susulat lang sila.
1: Oo.
0: At yun nga, natitrigger itong kumbaga checks and balance mechanism na kailangan bumoto ang both houses of Congress, voting separately, 2/3. Meron ba ang kakayahan o wala na talagang kakayahan?
1: Nako, kaya po mahalaga talaga sino inuupo natin sa mga posisyon na to, mga kapamilya. Nakikita niyo po yan, lalo na po kung example ng senador mo ay hindi naman talaga in the service of the Filipino. Yan part in the service of kung sino man po ang political ally
0: hindi
1: nila.
0: Ito,
1: patay tayo
0: hindi
1: yan.
0: Ito limited sa mga senador.
1: Oo.
0: Lahat. Yung ating iboboto sa barangay, iboboto sa syudad, sa probinsya, sa konseho, tandaan
1: dapat
0: po natin.
1: Dapat pinag-iisipan natin.
0: Yes,
1: grabe ang kapangyarihan nila.
0: Pati party list, partner.
1: Oo, grabe ang binigay na kapangyarihan sa kanila ng 1987 Constitution.
0: At yung sa kapangyarihan yun, meron ding, kumbaga, pang-balanse. At lahat ng ito, na pag-usapan din sa debate dyan sa Senado, di ba, meron pang isang tahimik lang na branch of government. Pero kung either hindi kayo magkasundo o kaya nilampasan ninyo yung limitasyon na itinatakda sa konstitusyon, nandyan po ang judiciary, ang ating lower courts hanggang sa Supreme Court na taga-balanse. Ano ba? Di ba ngayon, pinag-usapan, kampo ng depensa, posible nilang iakyat itong latest ruling or at least doon sa voting threshold ng Senado para magkaroon ng, kumbaga, tatanungin, Supreme Court, ano ba ang tamang interpretasyon nitong 2/3 vote of all the members of the Senate.
1: Pero dito kasi papasok yung isa pang tanong natin dyan. Akala ko po ba Senado ang magde-decide dito?
0: Correct.
1: Anong, bakit makikialam si Korte Suprema dito?
0: Yes. So, parang, ang sinasabi, kahit nung ating mga amicus curiae, sinasabi nila, ang tanging limitasyon niya, kasi merong kang, tandaan natin ha, ang kapangyarihan ng Senado, sole authority to hear, litisin, and decide, magbaba ng desisyon, whether for acquittal or for conviction. Pero, so ibig sabihin, even itong initial interpretation ng 2/3 vote, nasa kapangyarihan nila. Pero, ang bantay sa konstitusyon, ang provision, checks and balance, kung yung exercise of that initial discretion ay may grabing pag aabuso, grave abuse of discretion, amounting to lack, parang nawalan ka na ng karapatan, nawalan ka na ng jurisdiction, or nilampasan mo, labis-labis, excess. So yan, pwede nang manghimasok ang Korte Suprema. At yan ang magiging principal allegation. Grave abuse of discretion to amounting to lack or excess of jurisdiction.
1: One last question bago po tayo mag-commercial break. 2 minutes po pa, partner. But pwede rin po bang palitan ulit ang desisyon na yan? Kapag may nag-file ng motion, tapos sabihin na, baguhin natin, hindi ko gusto itong naging desisyon. Can we vote on it again?
0: Actually, yun ang sinasabi ng mga amicus or ilan sa mga amicus curiae. Kasi kung tutuusin mo, hindi pa ngayon ang botohan. So, ibig sabihin,
1: pwede pa magbago
0: hanggang
1: to?
0: Hanggang sa day before ng botohan, pwede. Pero syempre, hindi na dapat siguro gawin yun dahil kumbaga, last hour. Pero kung tutuusin mo, bago i-cast yung votes for acquittal,
1: pwedeng may
0: theoretically, pwede pa. At yun ang, kumbaga, yung galing na yan sa mga ating dati mga punong mahistrado ng Korte Suprema at Associate Justice ng Korte Suprema.

0: Oo. Pati yung two-thirds sa pagpalit ng kung sinong uupong Senate President.
1: Ah, hindi. Yun, iba yun. Oo, okay. Iba yun, partner. Mm-hmm. Yun nga yung, kumbaga, yan yung sinasabi. Kasi kung tutuusin, yung sinasite ng dalawang kampo, prosecution and defense, mm-hmm. although yung isa sinasabi niya applicable, yung Avellino case. Yung isa, hindi applicable. Oo.
0: Kasi iba pa prosecution yun.
1: Narinig ko kay Kong Chel, sabi niya, hindi applicable, hindi siya, kumbaga, hindi siya doctrinal, pero in effect, sinasabi niya, persuasive, parang may analogically, pwede mong i-apply yung konsepto, yung reason behind the ruling or the decision of the Supreme Court in Avellino. Yun yung, pero conceded din nila na kasi ngayon, ay, kumbaga, ang issue talaga doon sa Korte Suprema, mayroon bang majority to elect the Senate President then.
0: Thank you for answering that, partner. Kasi naglalaro yun sa akin kanina. So, iba rin pala ang ruling doon.
1: Okay.
0: At least alam lang po natin ngayon yung
1: kasi
0: mga...
1: Kasi kung meron nangyaring ganito at na-desisyon na ng Korte Suprema, hindi tayo ngayon nagtatalo, hindi tayo ngayon nagpapadebate. Kumbaga, talagang novel issue ito. Mm-mm. At ngayon lang din nangyari na maraming mga miyembro ng Senado mm-hmm. ang may hinaharap na kaso, may nagtatago, may nagpapagamot.
0: Actually, guys, ano nangyayari? Ito yung first time na napaka unstable ng situation dito sa Senado na ang dami nawawala, biglang may darating, tapos ingulo-gulo ng desisyon nila.
1: Pero to their credit, partner, tuloy-tuloy ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin.
0: Yeah,
1: so wala namang siyempre mayroong mga demonstrasyon. Yan naman ay allowed ng ating konstitusyon. Pero kumbaga, nakikita ngayon kasi open nga yung proceedings, so wala silang tinatago. Wala pa ako narinig ng executive session.
0: Focus
1: sila, 'di ba? Pero yun, kumbaga yan ang nagbibigay ng tiwala sa tao na okay, alam natin ang nangyayari kahit minsan nakakatulog na tayo sa haba, 'di ba? Pero pwede mong balikan nga eh. Kino-cover ng mga media, pwede mong panoorin sa gabi kagaya natin
0: i-stream
1: dalawa.
0: Stream mo lang, rewind mo, 'di ba? Team rewind, team replay mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan dito, actually nakikita ko na ilan sa mga messages na ating po mga kasamahan dito sa YouTube. But of course, if meron po kayong mga nais pa idulog na mga katanungan, bukas pong aming hotline para po sa inyo, 0919-278-3000. Mga kapamilya, bibigyan po muna kami sa ilang mga paalala. So, huwag kayong VVT-ong babalik ang hello.
1: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Tula.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap naman po tayo ng ilang mahalagang reports. Pangulong Marcos Jr. pinulong ang mga opisyal ng BARMM kasunod ng matagumpay na parliamentary elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang. Hatid sa atin yan ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kasunod ng matagumpay na pagdaos ng kauna-unang parliamentary election sa rehiyon. Bumisita sa Malacanang sina BARM Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Makakuha kasama ang ilang opisyal ng BARM government kung saan tinalakay ang mga plano at direksyon ng mga bagong halal na opisyal ng BARM. Kabilang na ang patuloy na pagpapatupad ng mga development programs at paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan ng BARM. Pinag-usapan din sa pulong ang pagpapatuloy ng mga hakbang tungo sa peace process para mapanatili ang kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Umabot sa 85% ang voter turnout o bilang ng mga residente at potanteng lumahok sa BARM elections na itinuturing na makasaysayan para sa kabuuan ng rehiyon. Hudyat umano ito ng pagkumpleto sa political track ng Bangsamoro peace process at transition ng rehiyon patungo sa isang ganap na elected parliamentary government. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
5: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, online groomer nahuli ng NDI sa Cebu. Oh, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
6: Nahuli kahapon ng NDI ang isang individual na konektado sa Paramaril sa loob ng isang paaralan sa South Cotabato. Naaresto rin kahapon ang isang hinihinalang groomer sa Cebu. In-report ito ni NDI Director Attorney Melvin Matibag sa gitna ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Justice at attached agencies kung saan kasama ang NBI. Sinabi ni Matibag na pinoproseso na ang dalawang nahuli sa tulong ng National Prosecution Service ng DOJ at maaaring mula rito may 10 maililigtas. Ibinahagi ang impormasyon sa gitna ng paghiling ng NBI ng dagdag na confidential fund para mapalakas ang kanilang kakayanan na labanan ng cybercrimes. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: Huwag nang magatumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ang dami na nila, partner, dito sa ating YouTube Live.
5: Ayan po. May katanong nga si Louie Basco. Mukhang hindi po siya masyado nakinig nung pumunta po ang mga Amici Curay sa ating pong Senado nito mga nakarang araw. But of course, just to reiterate for our kapamilyas as well, yung 2/3 of vote po ba ay nakadepende doon sa number of present na mga senators at hindi kasama yung mga absent at nakadetain, partner?
3: Okay.
5: Explain it again.
3: Okay, yung Kasi pag sinabi nating absent, hindi naman lagi silang 100% yung kanilang attendance.
5: Yes.
3: Pero
5: mm-hmm.
3: ang tinutukoy nila kahapon, specific dun sa mga, halimbawa yung mga nakasuhan ngayon at nakadetain. Sino-sino ba yan, partner?
5: Si Rodante Marcoleta,
3: Senator
5: Jinggoy
3: Estrada.
5: Oo,
3: sino pa?
5: Nagtatago.
3: O, si Senator Bato, hindi natin talaga alam kung nasan siya.
5: Mm-mm.
3: At yun, wala naman siyang pending case sa Pilipinas, hindi mm-hmm. naman siya na-aresto, pero meron siyang pending case sa International Criminal Court
5: yes.
3: na mukhang yun ang kanyang
5: dahilan.
3: Oo, pero
5: and then we have another one that's on
3: Senator
5: medical
3: Senator Loren ay nagpapagamot sa ibang bansa.
5: Yes.
3: So yun yung mga hindi talaga yung nag-absent dahil halimbawa nagkasakit because dire-diretso yung trabaho nila sa impeachment. Iba po yung basta absent lang. Pero ang pinag-uusapan nila kahapon,
5: mm-mm.
3: yung mga merong legal impediment, may mga physical na limitation. Halimbawa, yung mga, kasi based dun sa kaso ng Avelino,
5: oo.
3: Yung isa nasa ospital, isa nasa ibang bansa.
5: Mm-mm.
3: So, sa argumento rin, kung napakinggan ninyo kahapon, binabanggit din yung pinag-usapan din. Halimbawa, dahil nga, kagaya nun, yung mga voluntaryong hindi umaattend for one reason or another, medical reason,
5: mm-mm.
3: merong takot, etc. Kumbaga, hindi na ba sila qualified to vote? Dahil yung sinasabi, nakalagay daw sa ating konstitusyon, nakalagay naman talaga, the Senate has the sole authority to hear, to try, and decide. Ibig sabihin, trial.
5: Mm.
3: Pag sinabing trial, parang huwes, yun nga, maraming usapan. Kapareho ba tayo ng regional trial court? Kasi doon, nagre-receive ng evidence, nakikita yung mukha ng testigo. Mukhang kapanipaniwala ba? Mukhang nagsisinungaling ba yan? Mukha ba siyang takot na takot? Meron bang, kumbaga, yung demeanor, yung kanyang evasive ba siya? Paiwas yung kanyang sagot? O, di ba, yung parang niloloko ba tayo nito sa kanyang mga sagot? O, mukhang straightforward yung mga sagot niya? Or even, straightforward yung sagot niya, pero pagdating sa cross-examination, ayan na, nagkakabali-baligtad, kinukontradict yung sarili. O kaya, pag sa cross-examination, kinonfront ng dokumento, iba yung nasa dokumento, mm-hmm. iba yung kanyang sinasabi. Yung mga ganong insidente o pangyayari sa korte ay ma-appreciate lang kung nakita mismo. Pero ang counter-argument doon, partner, in the age of
5: digital and internet,
3: correct.
5: And technology,
3: at, kumbaga, available lahat.
5: Okay.
3: Online, may mga networks na buong-buo, walang ini-edit. At meron sila, lahat naman ng proceedings dyan, including mm-hmm. impeachment proceedings,
5: yes.
3: nasa journal, partner, word for word, transcript mm-hmm. ng kanilang mga proceedings. So, pwedeng, kung parang, ano ba, nag-aaral sa eskwelahan, hindi ka naka-attend ng klase, pero merong notes. Diba? Pwede mong basahin, pwede mong aralin in your own time.
5: I think, ang dating is, para example, may thesis defense.
3: Yan,
5: tapos,
3: partner.
5: Itong senator, gusto niyang i-grade yung thesis defense ng isang estudyante, pero wala siya doon.
3: Oo.
5: Papadala lang ang libro, pero siya magde-decide kung pasado ang thesis o hindi pasado
3: ang
5: thesis.
3: Pero kung gusto niya talagang bigyan ng marka, whether pasado or bagsak yan.
5: He has to be there.
3: Oo, pero pwede sabihin, halimbawa, pwede natin i-record in full. So, pwede mong, kumbaga, di ba? Pero kagaya nun, ano yung nawawala sa kanila? Yung pagkakataong magtanong.
5: Mm-mm.
3: Na
5: oh,
3: hindi,
5: yes. Oh, oh.
3: Na magagawa lang kung ikaw ay present
5: doon.
3: And
5: tama.
3: Participating.
5: Yes, oo. Oh,
3: diba?
5: Oh. So, yun yung mga naging sagot, paliwanag
3: oo,
5: sa
3: magkabilang panig na kung tutusin mo, may
5: punto both.
3: May punto naman
5: both,
3: talaga.
5: Eh. Oo. At saka, I think the isa sa mga major concern nila dito is dahil bababa itong voting threshold na ito, magagamit ba ito as precedent for the future impeachment trials?
3: Definitely. Oo.
5: Diba?
3: Kasi
5: then,
3: kung ano yung inalaw ngayon at kung sakasakali.
5: Magagamit na.
3: Oo. Mm-hmm. Halimbawa, pinagtibay ng Korte Suprema, di dagdag pa yon na legal authority. O kaya,
5: tama.
3: Hindi kumbaga na-strike down as unconstitutional or grave abuse of discretion, sasabihin ng Korte Suprema, meron ka na ngayong gabay, di ba? Hindi mm-hmm. lang doon sa kumbaga preliminary interpretation ng Senado, pero papagtibayin na or papawalang bisa na ng Korte Suprema.
5: Pero at the end of the day, 16 man po yan, 13 man po yan, 14 man po yan, ilang pang boto yan, ang pakiusap natin sa ating mga senators right now is you vote batay po sa mga ebidensya. Please, mm-hmm. doon tayo magbabatay. Mm-hmm. Hindi po sa kahit ano pa pong personal agenda.
3: Mm-hmm.
5: Yun po dapat kung ano mang naibigay na ebidensya, kung meron po ba silang na-discredit ang depensa mm-hmm. na ebidensya, o malakas po ba ebidensya ng prosecution, o mas malakas ang naging explanation ng defense dito, dapat yun lang po ang batayan na magiging boto ng ating mga senator. At sana may pagkakataon, hindi nila kailangan i-explain eh, no? Walang ganun sa konstitusyon natin. Example, I will vote for the impeachment, or I will vote against the impeachment of the Vice President. Hindi sila required to explain their vote.
3: Oo, pero kung gusto nilang ipaliwanag, at nakita na natin ito mm-hmm. sa mga previous impeachment, pwede, partner.
5: Pero binibigyan optional din siya eh.
3: Yes, partner.
5: Technically, kung example, nakita mo na ang boto niya ay yes, ang boto niya ay no, you can't compel the senator to explain. The public cannot compel.
3: Correct.
5: It's up to them kung trip nila.
3: Correct.
5: Tama, partner.
3: Or ay, even, partner, yung kagaya ng nakita natin kahapon, merong anim na took no part. Hindi sila bumoto ng yes,
5: oh, yes, tama.
3: Or no. Parang,
5: can you do that?
3: Abstention. Pwede. Oo.
5: Sa impeachment?
3: Oo, partner.
5: Yeah, but, syempre,
3: pero tandaan natin, yung threshold mm-hmm. ay hindi nagbabago. Pero,
5: two-thirds
3: pa rin, pero yung ngayon, ang sinasabi ng ating Senado, as of today po yan, hindi strict na 16. Dahil hindi pagbabatayan ang 24.
5: Mm-hmm.
3: Pagbabatayan, ilan yung either within the coercive power of the Senate or walang legal liability, walang, kumbaga, hadlang na sila ay makapunta ron, makaparticipate, makinig, makaboto.
5: Yun. Partner, meron po tayong katanong po ngayon dito. Tatawid lang tayo sa ibang mga issue po, no? Good morning po, attorney. Legal po ba na ipagbawal ng presidente ng homeowner ang pagpark sa kalsada sa kadahilan ng hindi kami kasama sa asosasyon nila? Sila lang may karapatan na magpark sa kalsada na pinagawa ng gobyerno.
3: Okay.
5: Ano ba naman to?
3: Una-una, kagaya din po sa Senado at ng executive, ang presidente po, ang pwede niya lang gawin ay ipatupad yung mga alituntunin na ina-adopt either ng kanilang board of directors or ng kanilang general assembly.
5: Okay.
3: So, ibig sabihin yung presidente, executive officer po yan. So, ibig sabihin hindi siya pwede yung ako na, of course, karaniwan sa mga homeowners, yung mga nanalo,
5: mm-mm.
3: usually magkaka siyempre, magkakapit-bahay.
5: Kumbaga,
3: isang partido. Meron din mga partido dyan, partner.
5: Mm-hmm.
3: So, normally, kung ano yung gusto mong gawin, ipapasan nyo lang by resolution. Pero dapat may resolution. At dito, hindi ko maintindihan, bakit hindi kayo kasama sa asosasyon?
5: Gets ko pa sana kung ang question niya is,
3: hindi ako nagbabayad ng ano?
5: Hindi, kung ang question niya is, bawal ba talaga magpark sa kalsada? Pero ang problema kasi, selective siya. Pag membro ka ng asosasyon, pwede ka magpark sa kalsada. Pag hindi ka membro, hindi ka pwede magpark.
3: Pero kasi, ang pagiging membro, batay kung ikaw ay homeowner o hindi. So, ibig sabihin, kung ikaw ay tagalabas, baka pwedeng ipagbawal ka.
5: Ano kasi, ibig sabihin na hindi sila kasama sa asosasyon nila? Can you do that?
3: Eh kasi pag sinabing...
5: Ay baka hindi po exclusive subdivision. Kulang po ang ating mga kamilya.
3: Si Unknown, tawag ka Unknown.
5: Unknown, Beckenman. Mm-hmm. Kaya mo tumawag sa aming programa. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Ulitin ko po, 0919-278-3000. So, tawag po kayo, please, para
3: okay. Pero ito, si ang maganda. Sabi niya, kalsada na pinagawa ng gobyerno. So, again, question mark. Yan ba ay nasa loob ng inyong subdivision? Kasi pwedeng gawin yan ng gobyerno kung na-turn over na sa gobyerno, mm-hmm. sa lokal na pamahalaan. Pero dito kasi, partner, kung yan ay pinagawa ng gobyerno dahil yan ay highway, definitely
5: kung major
3: hindi,
5: roads yan.
3: Kahit yung homeowner association, hindi, wala silang karapatan na magpa-park dyan. Kasi nga, obstruction yan ng highway,
5: mm-mm.
3: city road, barangay road, bawal mm-mm. po yan. So, kulang po
5: tawag
3: yung information,
5: po
3: tawag po tayo.
5: Oo. Mm-hmm. Pero,
3: or text sa 0919-278-3000.
5: Or, huwag na lang kayo pumarada sa kalsada. Baka pwede naman, kasi talaga naman, delikado rin naman po ang mga sasakyan po nila. Ito na lang, i-check ako sa inyo to, kasi partner, ako po ay tumatakbo araw-araw.
3: Alam ko, tumatakbo sa homeowners association.
5: I love to run, partner, okay, away from my responsibilities in life. Hindi, joke lang. Ito ha, true story, kahapon to nangyari. Nabagsakan ng malaking sanga yung sasakyan sa tabi ko.
3: Grabe.
5: Oo, sa kalsada.
3: Umuulan ba kahapon?
5: Hindi ko alam anong nangyari, pero nabagsakan siya. So, kumbaga parang... public parking yun eh. Public parking pa po.
3: Open
5: parking, tama partner. So, yun ang tanong natin dyan. Kung sa open area ka, sa kalsada ka pumaparada, nilalagay mo rin sa alangali mga sasakyan mo. Correct. Mga sasakyan ninyo. So, kung kakayanin, huwag na lang din talaga tayo doon pumarada. May sarili po tayong garahe. Doon mo na lang talaga siya i-ano. Kasi delikado din talaga, partner.
3: Tama.
5: May mga ganyang nangyayari. Nababagsak ka na po.
3: Hindi lang yun, partner. Bare months na. Tatawagan natin si MMDA, mm-hmm, di ba? Yung
5: Christmas
3: clearing
5: rush
3: ng mga mabuhay lanes, yan ba ay, di ba?
5: Bawal doon pumarada mabuhay lanes, bawal dyan.
3: Tignan nyo kung ito ay nadeklara na mabuhay lane. Kasi nga, ang layunin yan,
5: as alternate routes.
3: Bawasan yung traffic doon sa mga main thoroughfares.
5: Yes, yeah, so bawal po yan, automatic po itutuo kayo dyan.
3: Oo, ingat po.
5: Kung kaya na wag po sa kalsada, gawan po natin ang paraan po iyan natin. Para po sa protection na inyo ring mga sasakyan. Ano? Pero ngayon mga kapamilya, parang bibigidaan muna tayo sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Basahin po natin maya-maya ilan pa po sa inyo mga mensahe dito po sa ating live stream. So wag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
3: Attorney.
7: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang liwanag sa
12: liloob. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
15: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
17: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
18: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
19: Pag-aanin at pasayahin ang
20: buhay.
9: at kalusugan.
19: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Ring, ring, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away!
21: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Partner, ang dami na nila dito. Nagsasagutan na sila. Nais lang natin batiin, pinababati si happy birthday kay Miss Nenette Kirihara.
5: Ay! At saka si Show Matthew.
3: Yes.
5: Nanonood sila lagi sa atin. Uy, happy, happy birthday po sa inyo. God bless
3: at
5: you.
3: Nais ko rin batiin ang aking napaka-gwapong kaibigan.
5: Oo.
3: Emmanuel Velasco, happy birthday ngayon din araw na ito.
5: Siya Julie!
22: Happy birthday!
5: Sorry guys. Si Julie BRB sabi niya, parang nakita po kita attorney sa noong Sunday sa pila sa parking ticket sa isang mall.
3: Itago na lang natin Sunday? Sa SM Marikina.
5: Oh, nag-mall ka
3: ako po yun.
5: Ayun. Dapat lumapit ka na para sa libreng paing legal. Medyo lang. Tapos bigla, pag lumapit kayo, magpanotaryo lang. Madakwiret. Kaya attorney Noel. Sana all may oras mag-mall. Masama pa rin ang loob ko. Wala tayong buhay lately, partner. Ito nga, may message si Joya De Asis. Nag-hello-hello po sa atin ngayon.
3: Nandiyan din si Rayota Takashi Kabalan.
5: Si Cebu Rockhead. Ay, yes. Nandito na.
3: Sean Busano, nandiyan na rin.
5: Sean Busano, ramdam na ramdam kita kasi times 1,000 na yung message mo. Parang awa nyo na, bawasan natin.
3: Estrella Garcia, hello-hello. Siyempre si Louis Basco, watching po habang nagre-relax daw sa Valenzuela City.
5: Oo, si Ronald Kaya, ay nandito na rin. Hello po sa inyo.
3: Tita Maria, sorry. Go ahead.
5: Go ahead, partner.
3: Patong-patong. Sino? Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, nandiyan na rin.
5: Si It's Me Wilotsky, ang ganda po pala ng teleradio plug ninyo for the show.
3: Nga.
5: Ay, maraming salamat po sa mga kasama namin sa teleradio.
3: Si Sarah C. from Los Angeles, California, hello din po sa inyo. Si Rayota Takashi, pati si Alvin El Chico at Katrina Domingo ay binati niya.
5: Ayun, partner, sorry po. Meron po tayong live caller ngayon. Before po namin ipapasok si Sir Earl, sir, 9 minutes na lang po meron tayo sa ating pong programa. If kaya lang po nating
3: ma-limit lang atin?
5: Sa... Ay, oo nga,
3: sir
5: could
3: Earl?
5: Be, could be.
23: Good afternoon. Good afternoon.
5: Hi, sir, magandang hapon
3: po, sir. Good afternoon po. Kayo po ba ito ng text? Ito yung katanungan.
23: Inquire lang ako.
3: Okay.
23: Kasi may mga situation na member siya ng association, OWA, Homeowner Association.
3: Okay.
23: Pero ilang taon nang hindi nagbabayad ng association dues.
3: Okay.
23: Walang legal accountability.
5: Ano sa pong ibig sabihin?
3: Opo, sa iba po kasi pag sinabi natin hindi miyembro o sa doon sa miyembro na hindi in good standing. Ibig sabihin kagaya noon, kung ang definition sa inyong constitution and bylaws para ka maging member ng member in good standing, kailangan up to date ka sa iyong dues. Pero kung nakinig po kayo, nakapanood kayo nung aming episode na kung saan pinag-uusapan natin yung isang kasong nakarating sa Korte Suprema, yun po 6 o 5 taong hindi nakabayad ng union ng HOA association dues. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, ayon sa batas, yung Magna Carta of Homeowners and Homeowners Association, ang pwedeng ipataw na parusa ay yung pag-withhold o pag-limit doon sa kanyang access sa services.
5: Amenities.
3: Oo, pero hindi doon sa mga common areas including yung mga kalsada. So, yun po ang malinaw. Sir Earl?
23: Yeah, matagal na kasi. There are several members na for some reason, they don't pay for yung association dues, pero makikita mo bumibili ng sasakyan, nagpapa-renovate ng bahay.
3: Mm-hmm.
23: O member sila, nasa loob sila ng village or subdivision.
5: Okay.
23: So this is just a deprivation of service lang pala. Like yung pagkuha ng basura siguro.
3: Yes, partner.
23: Pero it could be a president attorney eh. Mm-hmm. President or president to some owners also. Pwede palang hindi magbayad eh.
5: We do understand you, sir. But I think, tama po bang question nyo kung meron po ba sa batas na would compel them to pay?
23: Yeah, okay. Wala eh. Sa tingin ko eh.
3: Hindi po. Wala doon sa, wala po doon sa Magna Carta. Pero tandaan po natin, kapag meron kayong, kasi kung tutuusin, nagbibigay pa rin kayo ng serbisyo. Halimbawa, yung gwardya, hindi naman yan pipiliin yung mga bahay. Ginagwardyahan yung grounds ng Homeowners Association. So kung tutuusin, yung hindi nila pagbabayad, yan po ay utang. So kung tutuusin, ang Homeowners Association bilang separate legal entity can pass a resolution authorizing certain officers na mag-file ng collection of sum of money sa, kung hindi lalampas ng 1 million, pwede kayong mag-small claims court, Sir Earl. So hindi ibig sabihin na wala na kayong legal na remedyo, hindi lamang doon sa pagpapataw ng parusa, paglimit sa mga serbisyo, meron po kayong pwedeng gawin. At dapat lahat, dahil kayo ay korporasyon, kayo ay incorporated po ba yung HOA ninyo?
23: Yes.
3: Opo. So dapat, bago kayo mag-file ng kaso sa korte, kasi yung HOA ang pinagkakautangan nito mga delinquent na mga homeowners, yung HOA, through the resolution authorizing its officer, yun ang pwedeng mag-file ng collection sa korte. Sir,
23: board, yung HOA Board of Directors siguro.
3: Or kahit sino pong ano, kahit sinong i-authorize, basta may resolution. Kumbaga yung kayang i-represent, pwedeng yung presidente, pwedeng any one of the board, pwedeng halimbawa yung treasurer, kasi siya yung nakakaalam ng kung magkano yung kulang nilang ibinabayad. So, kahit sino po, wala namang nakaspecify sa batas.
23: Alright.
5: Okay po, sir.
23: Thank you, Attorney Liza. Thank you.
5: Maraming salamat din po sa inyo, sir. Tawag po ulit, sir. Ingat po kayo.
3: At alam mo, problema talaga itong yung usapin na pinagbigay alam sa atin ni Sir Earl. Talagang ang daming nagkukonsulta sa akin tungkol dyan.
5: Na hindi nagbabayad ng association dues.
3: At parang ang, yun nga eh, parang pakiramdam nila walang...
5: Pero kawawa kasi yung mga nagbabayad.
3: Correct. Mm-hmm.
5: Kawawa yung sumusunod sa batas at sa kanila pong regulations, house rules. Tapos yung merong mga ayaw lang magbayad. And
3: yes, makikita,
5: diba? Nakakakuha pa rin ng
3: servisyo.
5: Ano kayo, mga kuto? Parasite yun, partner. You just get something.
3: Freeloaders, tama.
5: Wala kang binibigay eh. Let's not be parasites, partner. Mm-hmm. Especially, tas sinabi nga ni Sir Earl, di ba, nakakabili ng sasakyan?
3: Mm-hmm.
5: Naman, di ba?
3: Pala, binigyan natin si Sir Earl ng ano, panahon ng manawagan.
5: Oo. Ako naman nanawagan. Guys, susundin po natin ang mga, ano, susundin po natin ang batas. If you kasi, need to pay, you pay.
3: Oo. Mm-hmm. Pinag-usapan natin, fairness, pinag-usapan natin,
5: dapat
3: di ba?
5: Dapat tayo ng patas, partner.
3: Katarungan.
5: Yes, oo. And for us to achieve that, kailangan nagtutulungan tayo lahat. So dapat, if lahat tayo sumusunod sa batas, di ba? Mas maayos po ang magiging sistema natin sa buong bansa. If lahat tayo ay susunod sa kung ano man po ang mga tinakda ng konstitusyon, ating mong batas, homeowners man yan, o sa iba pang mga bagay. Mm-hmm. Kasi it usually starts, partner, sa mga maliliit na bagay.
3: Yan. At tandaan natin,
5: ha, sila?
3: Kapitbahay natin ito. So, ibig sabihin, ano yung, nakikita kayo.
5: Oo.
3: Naglalakad kayo
5: dyan. Tapos, ano, hindi kayo nagbabayad? Kebs lang sa inyo yun? Mm-hmm. Kapal naman ng, gano'ng kakapal, partner? Ganito ba kakapal, partner? Ano ba? Unless meron kayong explanation. Pero kung matagal ka nang hindi nagbabayad, anong reason? Tapos hindi ka naman nag-abroad, nandun ka lang sa bahay. What's the reason for that? Diba?
3: So, actually, may tanong sa atin nung isang araw, partner. Sabi niya, nakabili siya ng lupa. Nire-require siya na magbayad. Tama po. Kasi yung lupa po ninyo, kahit wala pa kayong bahay, hindi po ibig sabihin na hindi na kayo homeowner.
5: Mm-mm.
3: Dahil yung binili niyo pong lupa, yan ang, kumbaga, eligible na po kayong maging homeowner at may responsibilidad na rin po kayong magbayad ng association.
5: Saka nasa papel naman yun before you purchase any property. May mga nakasulat doon na responsibilities po ninyo. So, ang hirap, no?
3: Hirap.
5: Kaya kayod-kayod talaga tayo. Marami talagang gastusin sa Pilipinas, mga kapamilya. But anyway, partner, 2 minutes po. Happy birthday lang po tayo. Happy birthday to Andy Tugay.
3: Aba.
5: Pagbati po yan mula po sa kanya napakagandang asawa si Michelle Gonzaga Tugay. Happy birthday! Wala kayong pipindutin ngayon for that. 3, 2, 1. Happy birthday!
3: Magandang hapon daw mula kay Sean Rafael Lisa Jenny Bosano. Galing kay Mr. Sean.
5: Uy, hello po sa inyo lahat, guys.
3: Sino Sarah C. from Los Angeles, California. Partner, nandiyan na rin.
5: Si Miguel Matthews, nandito na rin. Si
3: Ronnie Raptor, nandiyan na rin.
5: J.R. Pagobo. Liza Boboto Kitas, President ng Homeowners. Hindi, wag. Masungit ako.
3: Akatolos, yung tanong mo, sagutin natin bukas. Wala na tayong oras.
5: But
3: sabi niya kasi, ang attorney, ground for disbarment ba when a lawyer and a public official that publicly said he does not trust the courts? Pag-usapan po natin yan.
5: Ooh, okay, ipark natin yung discussion na yun, partner.
3: Ato, Marisa Rulian, may ano daw, any update po on barangay election? Wala pa pong pirma ang enrolled bill.
5: Sabi niyo, wala pa sa opisina ni BBM last time, sabi niya.
3: Pero ang alam natin, napirmahan na ng both Speaker and the Senate President.
5: So, isa na lang.
3: Yung enrolled bill, si Presidente na lang. Or even, after 30 days, ay magla-lapse into law, pero parang 30 days, lampas na ba yung election nun?
5: Yun lang, abangan po natin yan. Si Joya, sabi niya, shoutout naman po sa mga Discord friends namin na hindi maka-access ng Discord dahil na-ban po itong ngayon. Ayun po, gagamitin ko na rin pagkakataon po ito. There's a reason for that and I've interviewed CICC regarding that for the documentary that will be airing in the coming days.
3: Ayun, abangan na tayo.
5: Panoorin nyo na lang po iyon, mga kapamilya. Wala pa kaming date. So, in the coming days, ganun! But yes. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga kapamilya po namin tumutok sa aming pong Webes na huntahan dito po sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
3: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Ilaw Attorney, sagot ka ng batas.
5: Susunod! Doc Dennis Ngo at
3: Tita Winnie Cordero
5: sa DZMM
3: Action Ngayon!
1: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras. Alas 2:00.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang mga balita. Mas madali nang matutunton ng Bureau of Internal Revenue or BIR kung nasaan at ano na ang status sa mga dokumentong ipinoproseso sa ahensya. Sinimula ng BIR ang pilot testing ng document tracking and management system na magtatala kung saang tanggapan naroroon ang isang dokumento at kung sino ang huling humawak nito. Bibigyan rin ng sariling control number ang bawat dokumento para mas madaling masubaybayan habang inililipat sa iba't ibang opisina. Ayon sa BIR, mapapabilis nito ang pagproseso, mababawasan ang pagkawala o pagkaantala ng mga dokumento at mapapabuti ang serbisyo sa mga taxpayer. Samantala, sa isa pang balita, First Lady Liza Marcos at First Lady Melania Trump nagpulong sa sidelines ng UN General Assembly sa Amerika. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, hatid sa atin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
4: Nagkasama sa isang pulong sa Amerika sina First Lady Liza Araneta Marcos at US First Lady Melania Trump at iba pang unang ginang ng ibang estado sa idinaos na lansyo ng Fostering the Future Together Initiative sa sidelines ng United Nations General Assembly. Naging sentro ng talakayan ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga nakaambang panganib online. Sa isang post, binanggit ni First Lady Liza Marcos ang mga kabataang Pilipino na nagiging biktima ng tinawag niyang creepy website. Nakasama ni Marcos sa luncheon ang mga unang ginang at kinatawan mula sa United Kingdom, South Korea, Poland, Ukraine, Turkey, United Arab Emirates, Panama at Canada. Inilatag ni First Lady Trump ang mga nakatakdang event ng inisyatibo, kabilang ang ASEAN Conference na pangungunahan mismo ni Marcos. Ang Fostering the Future Together Initiative ay isang pandaigdigang koalisyon na inilunsad ni First Lady Trump na laing palakasin at paunlarin ang mga kabataan sa pamamagitan ng educational technology, artificial intelligence, digital literacy at online safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, humakot ng parangal ang ilang kapamilya personalities at programa sa US TV Plus Awards 2026. Itinanghal bilang Media Excellence Awardee ang TV Patrol para sa responsible news reporting, habang ginawara naman si Coco Martin ng Special Citation for Excellence in Media and Television Storytelling. Pinarangalan din sina Judy Ann Santos para sa Judy Ann's Kitchen, Luis Manzano bilang game show host, at si Bianca Gonzalez para sa Psychological Awareness and Advocacy. Nagwagi rin ang Pinoy Big Brother bilang Media Excellence Awardee para naman sa game show at reality program.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero, at ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang

0: It's Thursday! Ako, binibilang ko ang mga araw, Dok. September 24, parang ilang kembot na lang, matatapos na pala ang Setyembre.
1: Pa fourth quarter na tayo.
0: Kaya nga, kabilis. Kaya nga, eto, oh, parang na 92 days to go. Pasko na, that's barely 3 months.
1: Yes.
0: Diba?
1: Tama. Parang, one quarter.
0: Ang bilis. Ang bilis ng panahon. Pero syempre, tayo tuloy-tuloy po dito sa ating programa dahil handa po kaming tumugon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng sa Teleradyo, Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po, syempre, ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Sa mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: 7 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon, umpisahan po natin ang ating update. Ha? Alam nyo po yung ating DZMM Aksyon Ngayon team ay napunta sa Kalumpit, Bulacan.
1: Mm-hmm.
0: At naghatid po tayo ng tawag dito ng mga ayuda, mga tulong sa mga naapektuhan ng baha, patuloy na naaapektuhan ng baha.
1: Tama.
0: Dok, dahil
1: as in diretso.
0: That's right. Dahil hanggang ngayon, nasa 50 pamilya at kabuuang 150 individual, 150 people, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang kasalukuyang nanunuluyan sa Barangay San Miguel Multipurpose Hall.
1: Nagdala po ang DZMM Action Ngayon team ng hot meals na handog ng McKinney Foods Corporation na mahagi rin ng 5 kilong bigas at inuming tubig mula sa ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya.
0: Ay, thank you po sa inyong lahat. Ibinahagi naman po ni Nanay Estrelita Simbalay ang kanilang karanasan matapos nga pong manuluyan sa evacuation center sa loob ng 1 buwan. 1 buwan, biruin mo yun, Dok.
1: Hindi pa yan tapos, Tita Winnie, ko alamin diba? Mo kung hanggang kailan sila doon.
0: Ayon po sa kanya, malaking sakripisyo ang dinaranas nila dahil sa patuloy na pagbaha sa kanilang lugar.
2: Halos po 1 buwan kami rito sa evacuation. Talaga pong sakripisyong malaki. Eh, wala pong choice tayo kung hindi ganun talaga. Iwanan ng bahay. Ganun. Nagpapasalamat po kami sa McKinney Food Corporation sa bigay po nyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa ABS-CBN Foundation, sa DACMM, Teleradyo, sa bigay po na tulong sa amin. Malaking bagay po ito.
1: Ayon naman kay Kapitan Arthur Binuya, Barangay Captain ng Barangay San Miguel, posibleng umabot hanggang Pasko ang pananatili nila sa evacuation center ng mga residenteng apektado ng baha sa kanilang barangay.
3: Hindi ko po alam kung hanggang kailan sila mananatili rito. Baka po mag-Christmas party na po tayo rito. Halos magdadalawang buwan na po ang bahan na to. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito matatapos. Labis po akong nagpapasalamat sa DZMM, ABS-CBN Foundation, sa Gift Kapamilya, sa binigay niyo po tulong sa aking mga kabarangay.
1: Yan, ito winning 1 buwan. Sabi mo, sabi naman ni Barangay Captain, dyan sila magki-Christmas party.
0: Sa isang banda, masaya kasi marami sila.
1: Hmm.
0: Diba? But anyway, I think i-project natin, Dok. Kasi
1: Yes. Lately,
0: wala Sunday, in-approach ako ni Mayor Charo. Naalala mo si Mayor Charo ng Hagonoy, Bulacan.
1: Tama.
0: Diba lumapit din sila sa atin
1: nung
0: kasagsagan ng Habagat.
1: Tama.
0: Pagkatapos kasi, yung mga nakabalandrang mga steel something doon sa kanilang parang waterway.
1: Tama. Oh.
0: Ay pinapanawagan niya na
1: matanggal.
0: Matanggal. Eh nagsabi sa akin na napuntahan na nga daw sila ni Secretary Vince Hison.
1: Finally.
0: 'Di ba? Pero ang request ko sana sa ating team, especially kay Paul Bea, na makapag-update tayo sa kabuuan ng Bulacan.
4: Yes.
0: 'Di ba? Diba? Mula kasi sa
1: DSW. Wala nang ulan, may araw na.
0: Dalawang
1: linggong dire-diretso na maaraw tayo, pero may baha pa rin.
0: Oo, so that's there's Kalumpit, andyan ang Hagonoy, andyan ang Malolos, may mga parts pa rin.
1: Tama.
0: Na bigyan din naman natin ng liwanag.
1: Bakit?
0: Kung hindi, kung kailan ba talaga?
1: Oo, madadrain out.
0: Ang tubig, di ba?
1: Kasi kung ang next problem mo noon, baha, leptospirosis.
0: That's right.
1: Ngayon, tubig na nakatenga, dengue.
0: Dengue, totoo yan. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan dito? Gusto lang naman natin malaman.
1: Update lang. Diba? Siyempre, bilang residente, gusto mo ko rin malaman bakit? Ano nangyayari? Dahil hindi ako makakabalik sa bahay ko eh.
0: Right, right. So, ma'am, ipaproject po namin yun, ano? Pagka nasa ere na huulit tayo, pagka walang hearing, makakaasa kayo ng update para sa mga kapamilya natin dyan sa Bulacan. O, siya. At siyempre pa po, naalala nyo ba yung inilapit sa atin na pagsusunog ng tanso sa May Tulyahan Ugong Bridge? Boundary po ito ng Caloocan at Valenzuela. Nilapit po natin ito sa Northern Police District noong September 9, 2026. At ang pangako po nila ay magpapatrol doon sa area. Pero ayon po sa residente doon, di naman ito nangyari.
1: Para po ilapit ang reklamong ito, nasa linya po natin si Police Major Valmark Funelas at kausapin natin kung ano pwedeng gawin dito.
0: Hello, Major?
5: Yes, Tito Winnie, magandang hapon po. Police Major Valmark Funelas po.
1: Yes,
0: Major, kasama ko rin si Doc Dennis ha. Nasa DZMM Action kayo. Action ngayon kayong programa.
1: Good afternoon.
0: So, Major Funelas.
5: Good afternoon po, Doc.
0: Opo, ano nangyari? Bakit parang wala daw nagpapatrolyo, walang nagbabantay? Hindi lang naman siguro yung pagsusunog ng tanso, ang ating problema dyan sa area na yan, di ba?
5: Opo, Tita Winnie, opo. Nagpapatrol naman po yung mga pulis natin doon. Actually po, naglagay po ako ng outpost na medyo, hindi naman po ano, pero medyo malapit lang din po doon sa area natin sa barangay 161, ano po. Kung ano na lang po, just in case po na may magsunog lang po ulit, at kasi usually po, meron po akong siyam na barangay dito sa nasasakupan ko, usually po hindi ko po mabantayan 24 hours yung boundary po natin ng Tulyahan Bridge.
0: Saan po banda yung sinasabi niyong outpost? Major?
5: Sa barangay 160 po.
1: Saan yan? Sa may ibabaw ng tulay? Sa banda sa ilalim ng tulay?
5: Mga 500 meters po sa tulay po.
0: Hindi, malayo nga.
1: Caloocan side,
5: medyo malayo
1: sir.
5: Po po.
1: Caloocan
5: po po.
1: Caloocan po.
0: Bukod dun sa outpost na yon, Major, na nag-iikot ba? Nagpapatrolya po ba? Kasi parang sa bago po naming video na nakuha mula sa mga residente doon, patuloy po ang pagsusunog ng tanso.
5: Opo, nag-iikot naman po. Ano po, siguro lang po, hinihintay lang pong makalis ang pulis bago po magsunog. Kaya ang hiling ko po sana sa mga residente, mabigay po namin yung number namin. Tawag lang po sila sa 911 at para po mabilis ang action po namin. Ano po, para kahit nasa saan po kami, pag na-receive po namin ang complaint nila, mapupuntahan po namin agad.
0: Kasi nung nakausap namin nung una namin pinanawagan ito, no? Nung
1: September 9 yata.
0: September 9, Major. Nakausap namin si Lieutenant Rachel Raimundo. At opo, ang request ko po personal, ano? Syempre idadamay ko na rin po yung partner kong si Doc Dennis.
1: Mm-hmm.
0: Na sana po bukod sa pagpapatrolya, meron talagang magbabantay para masiguro na hindi ho patuloy ang mga krimen na nagaganap. Kasi sabi nga po ni Lieutenant Rachel, saan ang galing ang mga kabling itong sinusunog?
1: Hindi naman siya yung tipong... sabi natin.
0: Nakalawit lang dyan.
1: Oo, na-acquired legally.
0: Oo, so posible po ba na mabantayan talaga 24 hours ang lugar na ito? Kasi ito yung sunugan nila eh.
5: Opo, Tita Winnie, gusto ko po mang lagyan niya ng 24 hours na pulis. Ano po? Wala po kasi tayong available na location ng paglalagyan natin ng outpost dyan sa Tulyahan Bridge.
0: Hindi naman kailangan ng outpost, Major, eh. Tao, pulis ang kailangan para lamang makita ng mga nagsusunog na yan na meron talagang nagbabantay. Pwede po ba yun?
5: Kung 24 hours po natin lalagyan po ng pulis yan, kailangan po natin ng outpost. Kasi doon po sila talaga tatambay. Kung mobile po kasi, mobile po natin, yan na din po yung ginagamit natin sa pag-responde sa mga mingi nating kababayan ng tulong. At aalis at aalis po talaga yan. Pero pagka nagkaroon po tayo ng outpost dyan, malalagyan po natin 24 hours. Kaya lang nga po, yun nga po yung medyo may problema kami dahil wala pong available na
0: lugar
5: o location. Opo, opo.
1: Okay. Ano kaya, Police Major, lagyan natin ng isang marka. Bawal magsunog dito ng basura
5: o ganyan.
1: Tapos meron tayong logo or parang seal ng
0: police
1: station nyo. Caloocan City Police Station. Yung seal nyo.
5: Apo, mag-coordinate na lang po ako sa barangay para usually po kasi sa mga road sign po kasi sa mga ganyan, yung barangay po naglalagay ng mga ganyan na tarpaulin. Pero makikipag-coordinate po ako para kami pong dalawa or yung logo namin at logo ng barangay ilagay po namin doon.
0: So, Major,
5: maglalagay po tayo ng na bawal magsunog ng ng kahit ano po doon.
1: Kumusta naman ang kung pwede ko lang meron ba tayong mga crime incident sa area na 'yon?
0: Bukod diyan.
5: Wala po eh, wala pong crime incident lang po. Yun lang po yung report lang nga po na nagsusunog po ng mga kable. Pero yung maliban po ron, wala na po tayong reported na crimen po.
0: Yes. So Major, mula nung nanawagan kami sa inyo nung September 9, hindi pa kayo nakakapag-coordinate sa barangay para sa para ma-solve ang nangyayari.

0: Maski nawalan tayong sabi natin police visibility, meron man tayong warning, notice na aware po ang station.
1: So anong oras
2: po? Opo.
1: Major, anong schedule ng pag-iikot?
2: Sa umaga po, saka sa gabi meron po. Tumatambay lang po sila diyan ng mga 30 minutes tapos iikot na po kasi nga po Itawini kasi medyo malaki rin po kasi yung area natin eh.
1: Ah.
2: At hindi ko naman po sinasangkala na kami, medyo kulang ako sa kapulisan. Pero hindi po kasi excuse yun para hindi ko pumabantayan yan. Pinaprioritize ko lang po talaga yung may mga insidente po tayo na medyo malalaking insidente. Pero yun po kasi sa lugar na yun, eh, yun lang po talaga yung problema natin. Pero anyway, ako po yan, tututukan ko po yan.
0: Tito. Mga locals ba yan sila, sir? Mga locals
2: ba? Actually po, nung na-check po namin, yung unang report po sa amin, na-check po namin sa CCTV,
0: uh-huh.
2: Is hindi po taga amin, taga Karatig, ano po namin, Karatig bayan. Ano po?
1: Kasi dayo.
2: Boundaryhan po kasi yun eh.
0: Tama.
2: Ngayon, nung tinanong ko po sa mga barangay, kung kilala po nila yung mga bata, ay yun nga po at sabi po nila taga ibang bayan po natin, na nasa boundaryhan po natin.
1: Bali, Caloocan o Valenzuela? Kasi boundary... Sa
2: Valenzuela po, opo.
1: Ah, okay. Major, ano, para maggabayan din kayo sa pag-iikot, mga bandang katanghalian po ang pagdayo nila at pagsunog nila ng mga kable. Baka i-timing, pwede nyong ma-timing ang inyong pagronda sa ganyang
2: sige
1: oras.
2: Sige po, Tita Winnie.
1: No? So, mga katanghalian po, sir. Ha?
0: May daylight pa.
2: Opo. Tapos paglagay po namin ng tarpaulin doon sa area ng Karatula, ilalagay na rin po namin yung number po namin para matawagan po kami at makarespondi po agad kami kung
1: okay.
2: Sige. Gagawin po ulit nila.
1: Sige sir, maraming salamat. Update na lang po ulit kami. Thank you.
0: Thank you very much, sir.
2: Maraming salamat po daw po.
0: Yes. And
1: thank you. Yan po ang commander ng Substation 6 Caloocan City Police Station, si Police Major Valmark Funelas. Okay, at sa ilang sandali lamang po tayo magbubukas na ng ating klinika sa East Trenta. And today...
0: Gallstones.
1: Bato sa apdo.
0: Bato sa apdo.
1: Yun. Para saan ang apdo at bakit nagkakabato? Malaman po natin maya-maya. Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa bato sa apdo o gallstones. Mag-text na po kayo sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po tayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
1: Tayo po magbabalik sa ilang sandali lamang. Oras po
0: ang oras, alas 2:23.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: May tutugon. May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga asukasukan.

0: ang ating tatalakayin,
1: pag-aanin at pasayahin ang
2: buhay at kalusugan
1: kasama si Kuya R at Mamshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Uy, protect! Uy!

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Bigyan po muna natin ang mga balita. Halos 100% accuracy rate na itala sa random manual audit ng BARMM or BARM elections. Wow! Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Radyo Patrol, Steve Raz.
3: Dito, Winnie, umabot sa 99.99% ang overall accuracy rate na naitala sa random manual audit o RMA para sa BARM parliamentary elections batayan sa pagsusuri sa 21 sample clustered precincts. Batay sa resulta ng audit na inihanda ng PSA na ibinahagi ni COMELEC Chairman George Elvin Garcia, nagtukma ng buo ang Automated Election System o AES at RMA sa bilang ng boto para sa Regional Parliament Political Party at Member of Parliament Settler Committees na kapwa nakapagtala ng 100% accuracy rate. Isang boto lamang ang diferensya sa 7,592 na boto na inatala ng AES para sa District Representative sa Bangsamoro Parliament kumpara sa 7,591 na boto sa RMA. Nanawagan si Garcia na dapat bigyan ng mas malaking halaga ang RMA sa mga susunod na halalan na gagamit ng automated election system. Anya, hindi dapat tingnan ang RMA bilang isang technical usapin dahil simple lamang ang layunin nito. Ang tiyakin kung tama at tunay ang resulta na ipinadala mula sa bawat presinto kumpara sa actual na manual counting ng mga balota. Maralanda umabot sa 84.34% ang voter turnout sa countdown na ang BARM parliamentary elections na ayon sa COMELEC ay kabilang sa pinakamataas na turnout na naitala sa katayasayan ng halalan. Ayon kay Garcia, patunay ito na nais gamitin ng mga Bangsamoro ang kanilang karapatang bumoto at magkaroon ng boses sa pagpili ng mga namumuno sa rehiyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Steve Raz!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
4: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
5: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Bato sa apdo o gallstones. Gall for gallbladder. Tapos stones de bato.
5: Yes. Ganito yan. Bakit natin pinili itong topic? Dahil itong tatlong sekretarya ko sa yung sekretary namin sa ospital.
2: Okay.
5: Sagat Andres Bonifacio Medical Center. Si Janet, si Girly, at si Tameng. Kasi silang
2: Janet! Hi, Tameng. Girly! Hi, Tameng! Special mention for you today.
5: Kasi sila po ay nag-accumulate ng statistics kasi ginagawa namin ng studies.
2: Okay.
5: Ang daming may
2: studies
5: girls
2: on?
5: Statistics. Sino ang number of incidence of cholelithiasis?
2: Ano yun?
5: Gallstones.
2: Ah, yun ba yun?
5: Yun.
2: Doon sa Gat Andres.
5: Yes. Kayo yung tatlong supergirls namin, siyang tag... Doc, ito. Ito yung cholestat natin.
2: Madami?
5: Yes. Yes.
2: Huh?
5: Okay.
2: Ano? Wait lang. Nag-group nyo ba yan?
5: Yes. So, at sumusunod yan by statistics at sa pag-aaral. Nasusunod ang edad.
2: Edad.
5: 40.
2: 40? Okay. Matanda na.
5: Medyo.
2: Okay.
5: Middle-aged.
2: Oo.
5: Maraming kababaihan.
2: Sa babae?
5: Yes.
2: 40, babae, ano pa?
5: Matataba.
2: Anong kinalaman ng patatabad sa girls?
5: Kasi doon ang component ng bato.
2: Okay, wait lang. Your statistics and tawag dito, subject analysis.
5: Yes.
2: 40 years old above or
5: yes.
2: may ano
5: hindi.
2: Ba?
5: Hindi, pwede mas bata pa ha. Dahil sa libro, ang sabi, FFF. Fat, female, 40.
2: May ganon. Mamaya masasabihin ni Doc, ano bang kinalaman ng 40, female, and fat doon sa pagkaroon ng gallstones? Ha, mamaya yan. Wait a minute, kapeng mainit.
1: DZMM, Radyo Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
2: Kumuha muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Yes, Robert, ano yan?
6: Tito Winnie, nasa palasyo na ng Malacanang ang panukalang batas para sa 5-year fixed term para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Katatapos lamang ng ambush interview kay Senate President Win Gatchalian kung saan kinumpirma niya na naipadala na nila kahapon ang kopya ng bill o ang enrolled bill ng panukalang batas na ito. At base anya sa pakikipag-usap sa palasyo ay walang ibibito ang Pangulo kaya't naniniwala siya na lalagdaan ng Pangulo ang panukalang batas na magtatakda nga ng 5 taong termino sa barangay at SK elections at kaakibat niyan ay ang suspension naman o ang hindi pagkakaroon ng eleksyon ngayong Nobyembre. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash! Flash! Report!
2: Salamat sa iyo, Robert Mano. Tabayanan po ang detalye ng ulat na yan maya-maya lamang. Samantala, balikan nga po natin ang ating klinika sa East 30. Gallstones. So, 40, female and fat.
7: Fat!
2: Ano-anong kaugnayan nito sa gallstones?
7: And direkto? Fertile.
2: Ano, apat na F pala. Uh-huh. And fertile. Pag sabing fertile...
7: Hormones.
2: Okay.
7: Diba? Hormonal level. Okay. Bakit ang mga matataba? Dahil ito na nga, isa sa mga component ng bato sa abdo ay kolesterol.
2: Okay.
7: And makikita po natin, ang mga kababaihan, medyo sabihin natin, mas mabilis mag-gain ng fats.
2: Okay?
7: Dahil hormonal.
2: Okay.
7: Diba? Napapansin naman natin, ano? Minsan, nagpa-fluctuate ang weight and fat deposition.
2: Pero merong mga matataba na hindi naman mahilig kumain ng makolesterol. It's just because of their biological makeup mataba siya.
7: Tama.
2: So ano yun? Faktora rin ba yun?
7: Faktora pa rin. Nasa lahi pa rin nila. Lalo na kung meron kang family history of gallstones sa pamilya.
2: Okay.
7: Pwede.
2: Bakit 40?
7: Eh well, dito po ay hindi naman sabihin natin dahil sa edad nagkakaroon ka. By studies, lumalabas na ang dami sa edad na yan. Kaya ginamit,
2: bakit kaya?
7: Ginamit sa libro FFF. Lahat.
2: Bakit female? Yung hormones?
7: Hindi naman sa female lang.
2: Okay.
7: Pero
2: karamihan.
7: Mas comparatively ba? Mas, kumbaga ang ratio, mas mataas sa kababaihan.
2: Nga?
7: Wala. Yun lang nakita nilang, yun ang nakita nilang data. Yes.
2: Talaga. Yes. Although,
7: dahil hindi ito yung kagaya ng ibang karamdaman na sex-linked. Diba?
2: Okay.
7: May sex link na babae ang nagdadala ng sakit, pero lalaki ang nagmamanifest.
2: Although, qualifier, karamihan po mga babae.
7: Yes, karamihan.
2: Pero nagkakagalsong sila mga lalaki.
7: Yes, marami rin.
2: With those parameters also?
7: Yes, oo.
2: Fat, hormones.
7: Opo. Pero hindi lahat sa kanila. Sabihin natin, 40. Lately, sa clinic, dumadami ang findings namin or incidence ng gallstones.
2: Sa anong edad?
7: Kabataan.
2: Bata?
7: Yes.
2: When you say bata?
7: Ay, teenager? May mga late 20s to 30s.
2: Okay.
7: Nakikita namin.
2: Mga yaps.
7: Dahil karamihan ay nagre-reklamo, dahil ang primerong sintomas ay pananakit.
2: Nang?
7: Dito sa abdomen. Pwedeng sa gitna, mistulang sikmura, minsan naman dito sa right side.
2: Dito?
7: Sa ilalim ng tadyang natin sa kanan, sa ribs. No? At pag sabihin natin nag-trigger, ay umaabot po ang pananakit sa likod natin, sa gitna ng dalawang balikat, in between.
2: Sa likod,
7: yes.
2: Sa taas?
7: Yes, dahil yun ang nerve root niya. Parang ipupungit niya sa pinaka-origin ng gallbladder.
2: Talaga ba?
7: Yes.
2: Akala ko sasabihin mo sa may bandang likod na ganito.
7: Hindi.
2: Dito pala sa may balikat?
7: Oo. Kumbaga sabihin natin sa mga kababae, ang females, yung mga hook ng brassiere nyo, that area, mid-scapula.
2: Ah, ito. Dito.
7: Yes. Dito. Likod, no? Yun. Dahil ang origin ng gallbladder during embryogenesis, during birth ba? Nasa likod siya. So, yan ang pinaka-ugat niya.
2: Okay.
7: Kaya minsan, ito yung tinatawag natin referred pain. Kaya ito yung tinatawag natin.
2: Explain what is referred pain.
7: Referred pain. Ibig sabihin, itong sakit ay hindi doon nanggagaling. Galing sa abdo, pero doon po nagpapakita o nagmamanifest ng pananakit.
2: Pananakit. Kasi nandun yung nerve niya.
7: Yes, nandun ang pinaka-original na lugar niya at nerve root niya.
2: Ano ba yung bato-bato na yan?
7: Ay, marami yan. Pwede yan sabihin natin pigment stones.
2: Okay.
7: Ano ang pigment stones? Galing sa dugo. Dahil ang dugo natin ay may pigment.
2: Okay.
7: Diba?
2: May ba ba't ba't nag-i-stay siya sa gallbladder?
7: Dahil nga nag-imbalance.
2: Ah.
7: Ang dugo natin ay may lifespan of 120 days.
2: Mm-mm.
7: Kaya may heme component, may globin component, di ba? May
2: hemoglobin.
7: So, i-breakdown mo, so naging heme and globin. Dapat nalulusaw, dapat na i-out.
2: Okay.
7: Pero minsan, nagkakaroon ng pag-precipitate. Parang pagluluto mo na kulang sa tubig, natutuyo, namumuo. Ganon ang nangyayari.
2: Lumalapot nga
7: yes.
2: muna, tapos natutuyo.
7: Lapot. Nakakarinig ka ng putik sa loob ng abdo. Parang bile sludge.
2: Yun na yun?
7: Papunta na nun.
2: Pagka tumagal, naninigas na
7: pwedeng
2: siya.
7: Pwedeng mamuo.
2: Nagiging bato.
7: Yes. Kaya, I'm sure, Tita Winnie, meron ka mga kaibigan, mga kamag-anak na meron bato sa abdo at hindi pare-pareho ang laki.
2: Oo, nga sa kwento ko sa iyo, yung kapatid ko, di ba? Merong ganito ka, may malaking malaki,
7: may
2: maliit na maliit.
7: Parang perdigones yung iba, parang buto ng papaya.
2: At iba-iba ang kulay.
7: Iba-iba. Bakit iba-ibang kulay? Dahil nga may pigment stones.
2: Okay.
7: Merong cholesterol stones.
2: Ah, madali na.
7: Mistulang
2: bakit
7: sabo.
2: Bakit nagkaroon ng cholesterol ang gallbladder?
7: Eh, bakit?
2: Eh, di ba?
7: Hindi ba?
2: Siya ang, yung nag-create ng bile para sa ano?
7: Yes. Ang bile ay
2: liver.
7: Galing saan? Liver. Nasa mga lagusan or ducts.
2: Oo.
7: Sila ay pumapasok sa abdo.
2: Para?
7: Hindi abdo ang gumagawa ng bile.
2: Okay.
7: Siya po ay nagko-concentrate.
2: Ng
7: bile.
2: Okay.
7: Kaya isang
2: galing
7: patak.
2: Galing sa liver,
7: yes.
2: Pupunta ang bile sa gallstone para...
7: Gallbladder.
2: Ay, gallbladder para...
7: I-concentrate. Pigain siya. Alisin yung tubig. Alisin yung iba para maging pure bile lang. Ang bile ay sa loob ng abdo ay ikinukumpara ko sa dishwashing liquid.
2: Tagalinis.
7: Isang patak. Maraming sebo natatanggal.
2: Wow.
7: Yun lang nga.
2: Kung marami ng sebo.
7: Di, dahil ang trabaho ng bile, normal na bile na walang bato, no? Ay siya'y parang pang-absorb, pang-breakdown ng fat.
2: Correct.
7: Okay?
2: But, as I was saying, at a certain extent only.
7: Dahil diba? Minsan, binigyan mo naman ng overload ng cholesterol.
2: Correct, yun nga.
7: Paano kayo ibabalanse? May bile, tatlo yan eh. Triangulo. Tubig, water, bile acid, cholesterol. So, dapat patas yung tatlong yan.
2: Balanse.
7: Oo, yung tripartite ba?
2: Oo.
7: Yung trilogy.
2: Parang ano, nagpasok ka ng hugasin sa dishwasher.
7: Yun. Ano nangyari? Na sobra ang cholesterol.
2: Sobrang dumi.
7: Sobrang marami.
2: Oo.
7: So, nagbuo siya. Hindi siya balance. Hindi siya na-counteract ng bile acid. Hindi niya na-counteract ng water. Hindi ba yung tatlo nga? Parang triangulo. Kaya nga, isa sa mga payo natin, Tita Winnie, kung kayo ay nagwe-weight loss or weight reduction,
2: okay.
7: Huwag biglaan. Meron tayong tinatawag na physiologic weight loss.
2: Ay naku, uso-uso ngayon, Dok, yung mga nag-i-injection at ipinagmamalaki pa sa social media na ang laki ng kanilang na weight loss,
7: yes.
2: Diba?
7: Sa totoo lang, magaganda mga gamot na ito, GLP-1 in general, yung kanilang generic. Pero sabihin natin, sana guided ng mga doktor.
2: Naku, mayroon na nga nabibili sa internet.
7: Totoo ba? Tama ba? Malinis ba?
2: Eh, umepekto eh.
7: Yes.
2: Ay,
7: hindi
2: teka, sandali.
7: Umepekto, okay
2: sandali.
7: Na.
2: Sandali. Meron ka sinabi. Malinis ba?
7: Tama.
2: Anong ibig mo sabihin sa malinis ba?
7: Dahil ito ay ginagawa ng mga pharmaceutical company na in a sterile setting.
2: Okay.
7: Kaya nga may mga tatak ang gamot dahil nandyan yung kalidad na ating hinahabol.
2: Okay.
7: At hindi pwede yung parang nasa lutuan lang at ilalagay sa isang bayal.
2: Of course. I understand.
7: Yes.
2: Para kasing ina-insinuate mo na
7: meron na-discover na.
2: Meron?
7: Meron na-discover
2: na. Fake?
7: Yes.
2: Oh, wow.
7: Fake. Or sabihin natin home concoction. Or sabihin natin bumili ng tunay na malalaki.
2: Okay.
7: Tapos nilagay, kung mga tingi, ah, Tita Winnie, get sa mana. Tingi. Dahil dapat gumastos ka nito eh, 20.
2: Yes.
7: 20 mil ba?
2: Oo.
7: Pero ang 15. Kayang... Oh, 15. Depende sa dose, sa miligram ba?
2: Yeah. Depende okay? sa brand.
7: Brand din, no? So, ang kaya mo lang ay isa.
2: O nga.
7: Eh, titingi kita. Ilipat ko dito.
2: Huh? Tawag mo, danger doon?
7: Danger? Sa totoo lang, wala. Pero may mga komplikasyon. Kaya... Pag sinabi mong danger, ibig sabihin, hindi mo ipinasuri sarili mo.
2: Okay.
7: Marami akong itetest pa bago kita bigyan yan.
2: Okay.
7: Kailangan mo ba talaga?
2: Uh-oh.
7: Matas bang asukal mo?
2: Oo.
7: Timbang lang ba ang habol natin dito?
2: Oo.
7: Yung usapang fatty liver, minsan binibigay din namin. Pero, dapat nakatimpla sa timbang mo, sa kalagayan mo, sa edad mo, sa ibang medical conditions mo.
2: And ito bang mga gamot na ito can cause gallstones?
7: Hindi.
2: Mm.
7: Hindi naman sila magko-cause ng gallstones pero rapid weight loss. But, if na-monitor ka, mako-control natin ng pag-develop. Kuha nyo?
2: Okay.
7: Kahit iba, nakakarinig ka na ng 10 pounds weight loss in 2 weeks, hindi lang kakain, eh, hindi physiologic yan. Ang normal weight loss, ang acceptable ay 0.5 to 1 pound a week.
2: Wait lang, Doc. Ano ang relasyon ng weight loss sa gallstones?
7: Dahil ito, pag nag-weight loss ka, ano ang binirake down mo? Oils, fats mo.
2: Okay.
7: Diba? Therefore, may meltdown ka ng mga fat deposits mo.
2: Okay.
7: Which includes other lipids and cholesterol is one of them.
2: Right.
7: Therefore, if you drop so much ba,
2: okay.
7: Magpre-precipitate, mamumuupo siya.
2: Ah.
7: Dahil hindi niya hinahabol, hindi nakakahabol, yung dalawa.
2: Hindi.
7: Si water, si bile acid.
2: Di pa nare-replenish, may cholesterol na
7: yun
2: agad.
7: Yun nga, kumbaga, binigyan mo ng adaming delivery.
2: Okay.
7: Dapat timpla to eh. Timplahan ng tatlo eh. Balance eh.
2: That's why, kahit payat, nagkakaroon ng gallstones.
7: Yes. Yun. Pero, kung titingnan natin ang mga taong risk factor magkakaroon ng gallstones, pinanggit ko lang yung frequency.
2: Correct.
7: Depende sa ayon sa pag-aaral, yung fat female 40, hindi
2: yes,
7: ba?
2: Yes.
7: Pero yung mga taong sabihin natin, mahilig sa matataba, mantikaing pagkain, sinabi
2: okay.
7: mo yun, di ba?
2: Uh-huh.
7: Or sudden weight loss, yun ang pinapaulit-ulit kong ina-emphasize ngayon.
2: Uh-huh.
7: No? Or sabihin natin, obesity talaga. Talagang nakadeposito, marami po kayong taba sa katawan.
2: Wow.
7: Prone na prone ka.
2: Uh-huh.
7: At syempre, yung level ng ating cholesterol. Dahil sabihin mo, payat, bakit nagkaroon? Dahil ang payat, pwede rin mataas ang cholesterol. Kaya yun, biglang nag-precipitate, nag-drop. Uminom ng gamot, ibang paraan. Biglang nagpawas.
2: Wow.
7: Okay?
2: Parang yung sinabi natin kahapon sa fatty liver. Ay, kahapon ba yun? Or the other day. Sa fatty liver. Payat, pero may fatty liver kasi wala rin naman siyang maayos ang pagkain niya, plus wala rin naman siyang activity.
7: Kasi sedentary ay prone din to develop gallstones.
2: Okay.
7: Kaya minanggit natin ng...
2: Ano treatment yan, Doc?
7: Okay. Ganito yan. Ito ay bato sa loob ng apdo. Siyempre, pwedeng magkiskisan, pwedeng mabaga si apdo.
2: Okay.
7: Ito yung tinatawag na chole. Chole is bile in the gallbladder. Lith is stone. Lith.
2: Chole.
7: No? Iasis is condition. Kaya ang buong medical term niya is chole lithiasis. Gallbladder stones.
2: Okay.
7: Now, sinabi natin pwedeng magkiskis ang bato sa bato sa apdo. Kaya mamamaga, masusugatan
2: po. May friction.
7: May kaskas, may kalmot.
2: Kasi Doc, kahit may namumuong bato na sa apto, patuloy pa rin ang trabaho niya.
7: Oh yes, walang problema sa trabaho.
2: Kaya may kiskisan.
7: May kiskisan dahil magkocontract eh. Parang maglilibor si gallbladder, hindi ba? Para pigain, maglabas ng bile, hindi ba? Ang problema, pagpiga niya, may hadlang. May mga...
2: Hindi agad-agad.
7: Eh, syempre, may mga bato. Pwede ka ba mag-total contraction? Kung baga, pagtibok niya, pagpiga niya. Therefore, mamamaga. Dito pumapasok usapang impeksyon at pamamaga. Cholecystitis.
2: Naman.
7: Oo.
2: Eh, Dok, okay. Gano katagal bago magreklamo si gallbladder na it's time, look at me.
7: Okay.
2: I have stones. Kasi I guess, yung sa kapatid ko, isang gara po na ganito kalaki, na ang dami na. So I guess, medyo matagal-tagal na ito.
7: Well, pwede tayong forever na walang maramdaman.
2: Talaga ba?
7: Maski na marami.
2: Oh.
7: Huwag lang mag-infeksyon, huwag lang magbara or obstruction.
2: May talaga?
7: Yes.
2: Ah, okay.
7: Yes.
2: Kasi, could this stones melt also?
7: No.
2: No more?
7: Pero kung cholesterol stones, pure cholesterol stones, may gamot tayo na pwedeng ibigay para mag-melt.
2: Ah.
7: Okay? Pag pure.
2: Eh, si ano?
7: Kung mixed naman.
2: Si blood?
7: Hindi. Kasi mas patigas siya. Siya yung tipong parang pwede mong, parang sigay ng sungka. Pwede may click-click-click sa bote.
2: Ah, talaga
7: may
2: ba?
7: Sound.
2: Wow.
7: That hard.
2: Ano nga ulit tawag sa kanya?
7: Pigment stone.
2: Ay, naku, babalikan natin. Ay, may mga katanungan na tayo, Doc. Babalikan natin sila. Magko-commercial lang tayo. Yung una natin, naku, number one ta questioners is si Tita Nona Damian.
7: Yes.
2: Sandali lamang po, babalik po tayo. Wait lang.
1: Ngayon, mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.

0: mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon, nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Latag ng seguridad para sa ASEAN Summit, hinigpitan ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ni Radyo Patrol Marlene Padernos.
10: Doktrinang inatasan ni PNP Chief Police General Jose Merencio Nantatos Jr. ang National Capital Region Police Office at upang confirmed unit na pagtingin ng security planning at contingency preparation sa mga venue ng summit, hotel, paliparan at sa mga pangunahing transport hub. Makikita ng paghahanda ng pulisya para sa paglalatag ng seguridad sa 49th na ASEAN Summit na i-host ng Pilipinas sa November 16 hanggang November 18. Kaugnay nito ay magdaragdag din ang PNP ng foot at mobile patrol, gayon din ang kahandaan ng mga quick reaction team sa mga strategic location. Inatasan din ang mga police unit na paigtingin ang cyber monitoring laban sa misinformation, disinformation at iba pang posibleng online threats na maaaring makaapekto sa ASEAN Summit. Ayon kinartates, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga concerned government agencies, LGU at security partners para matiyak naman ang kaligtasan ng mga delegado, bisita at maging ng publiko. Una, nagkinalanan ng Malacanang ang posibilidad ng mga kilos protesta kasabay ng summit, kabilang ang mga grupo tumututol sa Pax Silica Initiative at na pinangungunahan naman ng Estados Unidos. Gitinartates, ang naturang security deployment ay pag-iingat lamang at hindi ito dapat ikabahala ng publiko. Samantalang sitwasyon naman sa panahon na bahagya na nakakaranas ngayon ng malakas na pag-ulan dito sa bahagya ng Quezon City at bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng trapiko dito naman sa bahagi ng EDSA, Cubao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padernos, DZMM.
9: Maraming salamat, Marlene Padernos.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Action ngayon!
11: Okay, tayo po yung nagbabalik at ang pinag-uusapan po natin sa ating klinika sa East 30 ay gallstones. Mm. At meron tayong pamantayang FFFF or triple F, 40 female, fat and fertile.
12: Yes.
11: Ito'y ang generalized survey lamang.
12: Yes, at nangyayari sa studies lang. Right. Nakikita natin.
11: Pero doesn't mean na ang lalaki...
12: Hindi siya exclusive sa female. Ha? Okay.
11: So may question tayo. Si Tita Nona Damian, 1990, okay, na-opera ako sa isang ospital sa Santa Mesa, inalis ang bato sa abdo ko. Mm-hmm. Paminsan-minsan, sobrang kati yung tahi ng operasyon ng bato sa abdo ko. At kapag taglamig, merong konting kirot.
12: So walang relasyon sa Apdo ito, ano?
11: Siguro naman natanggal na Tita Nona.
12: Wala naman relasyon. Okay, okay, okay. Pero ang comment ni Tita Nona Damian ay naririnig ko sa mga taong operada. Sa tahi nila, may nararamdaman sila pag nagbabagong panahon. Lamig, init, and everything. May kaunting kate, pero walang kinalaman sa tinanggal na organ. Yeah. Ano ang paliwanag? Hindi ko tama sagot. Wala akong makitang sagot dyan. Dahil pero, mismo nanay ko noon, yan ang reklamo sa akin.
11: Pero Doc, after a while naman, nawawala. Kasi pero, ako operada rin ako.
12: Pero Tita Winnie, 1990 pa daw si Tita Nona Damian, 36 years.
11: Ano? Baka 30 masyado ka naging sensitive, Tita Nona.
12: Oo, yan. Oo.
11: Si Louie Basco, happy Thursday po, Pogi Doc Dennis. Wow. Uy, maganda din daw.
12: Yay.
11: Thank you, Louie. May pagkakaiba po ba sa pagkaroon ng gallstone sa mga babae at lalaki? Ang nagkakaroon po ba sa mga may fatty liver?
12: Okay, hiwalay po ang problema or ang kondisyon. Ang gallstones po, walang pagkakaiba sa lalaki at sa babae. At fatty liver po ay walang kinalaman din sa gallstones. But, kung meron kang obesity, sedentary ka, ay pwede kang mag-fatty liver talaga.
11: At gallstone?
12: Pwedeng nagkaroon din. Hindi naman lahat ng fatty liver ay may gallstone. Hindi lahat ng gallstones
11: may fatty,
12: may fatty liver.
11: Okay. Si Almira ng QC, may nagsabi sa akin na apple juice at olive oil lang daw para matunaw ang bato.
12: Oo. Nasubukan mo na ba? Kasi ang pasyente ko, sinubukan, 3 taon, awan ng Diyos, nandiyan pa rin ang bato.
11: Bakit kaya apple
12: Wala.
11: Juice?
12: Wala. Dahil
11: olive oil pa.
12: Yes. Subukan nyo, maski nawala po kayong gallstone, subukan nyo po yun, no? Makikita nyo parang sa dumi nyo po, parang may lumalabas na sago-sago-like component. Dahil parang reaction ito.
11: Okay.
12: Okay? Pero hindi po siya gallstones.
11: Totally. Hindi siya gallstones.
12: Hindi siya gallstones. Dahil ganito, ang isa sa major komplikasyon ng gallstone ay, Tita Winnie, magbara sa lagusan, sa daanan ng bile.
11: No, ay, ng bile.
12: Sa bile. Okay. Kaya hindi mailabas, para na-plug mo.
11: Oo. Kaya siya mamamaga.
12: Mamamaga dahil pipilitin niyang
11: i-push.
12: I-ere. Eh pag hindi niya mai-push, backflow si bile.
11: Ay papunta, babalik sa
12: pinanggalingan,
11: sa liver.
12: Siyempre, lalabas sa balat.
11: Kaya doon, siya maninilaw.
12: Doon ang jaundice. At syempre, dapat aktibo na lumalabas ang bile.
11: Hindi
12: pwede siya stagnant. Kasi pwede siya, sa bang opening ng bile duct?
11: Saan?
12: Intestine. So may bacteria, may flora.
11: Paano lumalabas yung bile?
12: Meron tayong tinatawag na opening, ampulla of water.
11: Tapos, ano yung pinupoops? Pwede
12: Hindi. Kasi dadaan yan sa opening, sa small intestine.
11: Oh, okay.
12: Yung isang parte, yung duodenum, second portion. Eh dito, di ba, ina-absorb mga pagkain natin. Yung kinakain tayo, may mantika, may taba, and everything. Dito na papasok para ma-absorb natin yung taba, yung nutrition ng fats and oils bilang energy. Siyempre, imimix natin si bile para masaponify, para ma-breakdown ang fats, para ma-take in ang cells, live fat cells, into the small intestine.
11: Part pala rin yan ng nutrition.
12: Yes.
11: Okay.
12: Yes. Kaya pag wala kang bile, ang poops mo, very oily.
11: Okay, si Danny naman daluyong kapag natanggal, natanggal ang gallbladder, bawal na ba akong kumain na matataba habang buhay? You can survive without a gallbladder.
12: Dahil ang gallbladder ay siyang taga-concentrate lamang. Ikaw ay may bile pa rin.
11: So, saan ba pupunta yung bile?
12: Diretso na. Pagkailangan.
11: Sa
12: wala ka lang
11: intestine?
12: Soup. Yes. Then, same exit, Tita Winnie. Wala ka lang taga-concentrate. Now, habang buhay ba, bawal ka kumain ng matataba at mantika? Ay, hindi ho. Pwede pa rin. Siyempre, ang unang ilang buwan na pagka-opera mo ay mag-a-adapt ang katawan dahil wala kang reservoir, wala kang gallbladder.
11: Parang hindi mapapa-easy ang work ni small intestine.
12: Pero later on, masasanay. At back to normal, back to regular programming ang digestion.
11: Pero siguro kung wala ka ng gallbladder, careful ka na sa pagkain mo.
12: Tama lang. Everything in moderation, Tita
11: Winnie.
12: Yes.
11: Good word again, balance.
12: Yes.
11: Sa Facebook at TikTok si Doc.
12: Gamitin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payo medikal o anumang makabuluhang huntahan ng usapan tungkol sa kalusugan.
11: And it's Thursday, meron pa tayo bukas. Magbabalik ni Doc Dennis bukas, ha? Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
9: Ako po ang inyong kapamilya Doc Dennis.
11: Narito na si Chang Ami Perez with Chang Ami Perez Castillo, sorry, para sa kanyang programang
9: Ako to, si Chang Ami.
11: Bye-bye!
0: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.

0: ang DZMM kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 2:58.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Nalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! DZMM, Balita Ngayon!

0: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Suspendido ang dalawang immigration officers sa kanilang pwesto matapos umano magkasagutan at magkasabunutan sa harap mismo ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Sa paunang imbestigasyon, nagsimula sa usapin tungkol sa personal na problema ang pagtatalo bago na uwi sa Sigawan, Sampalan at Sabunutan. Ipinasecure na ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines ang CCTV footage ng insidente para sa imbestigasyon. Inirekomenda na rin ni Ines ang pagkansela sa airport access pass ng dalawang immigration officer. Inaabangan pa ang opisyal na pahayag ng Bureau of Immigration kaugnay ng insidente. Samantala, Bureau of Immigration hinarang naman ang isang lalaking Romanian na may criminal conviction sa kanilang bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Hinarang ng Bureau of Immigration ang 46 anyos na Romanian na si alias Razvan. Pagdating nito sa NAIA Terminal 3, ayon sa immigration, may intelligence information na miyembro umano siya ng isang Romanian criminal group na sangkot sa trafficking ng mga babae patungong Scotland. Na-convict at nasentensyahan umano si Razvan dahil sa prostitusyon. Na-detect ng immigration ang kanyang travel information bago ang pagdating nito sa Maynila at agad itong pinagbigay alam sa anti-terrorist group. Pagdating sa NAIA, inirefer siya sa APG at inirekomenda na i-exclude o hindi papasukin sa bansa at ibalik patungong Romania. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Samantala, abiso po sa mga motorista at sa ating mga commuters na kararanas ngayon ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. At abangan mamaya sa headline sa hapon, ilang business group pinawi ang pangambang muling maudlot ang aumento sa sahod sa Metro Manila. PNP pinag-aaralan ang pagpapatupad ng Nationwide School Emergency Alert System at ilang celebrities game na nakisali sa pwede nang mangarap trend. At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon. Ngayon.
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon!
6: Good afternoon!

0: pamilya, mga keserbisyo. Tayo po'y araw na ng Thursday. Aba, ilang kembot na lang pala. At tayo magpapaalam na sa buwan ng aking birthday month, ang September. So pagka ganito daw pa lang pa, towards the end of September ay ang zodiac sign nyo na ay, tama ba, Libra? Oo nga. Naku, 92 days na lamang po before Christmas. Hello, hello sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Welcome po sa programang Ako To, si Chang Ami. Tayo po'y magsasama-sama na naman sa loob ng isang oras, sabay-sabay na matututo at makakarinig ng mga kwentong pwedeng magsilbing inspirasyon sa ating pong lahat. Dito po sa ating segment na Kwento Mo Kay Chang. Dahil interesting po yung ating episode natin ngayon, ha? Lalo na sa mga nakikinig na mga boomers at saka mga ano yan, Jello, zodiac sign Libra pag September. Oo, ano ba nasabi ko, Leo? Virgo pagka yung first week of September. Pagpatapos na, Libra. September 23 ng 2 p.m. Gusto mo ba? To October, natawa si Jello. October 22 ng 4 p.m. Yan ang mga pinanganak ng ganyang oras, Libra daw kayo. Pero interesting ang ating kwentuhan ngayong hapon dahil mapapakinggan po natin ang kwento ng mag-partner na pagkatapos ng ilang dekada sa kanilang pagtatrabaho bilang seafarer ay dumating na yung panahon na pinili nilang mag-early retirement. Marami sa atin pong nakikinig na mga Gen X, mga boomers, ay magkakaroon kayo ng idea kung paano ang naging kanilang journey pagkatapos mag-retiro. Ano nga ba ang buhay kapag wala ka ng regular na trabaho at sweldo? Paano nila binago ang kanilang buhay pagkatapos mag-retire? At paano nila napatunayang ang retirement ay hindi katapusan, kundi bagong simula? Ay, gusto ko yan. Kaya kayo, mga kapamilya, ano ba ang gusto mong gawin kapag ka ikaw ay nag-retire na? Mag-early retirement ka ba? At maging mas relax sa buhay o magpapatuloy pa rin kayong magtrabaho o kaya naman ay magne-negosyo para may extra income? Ayan ang tanong natin sa ating mga listeners at viewers natin, lalo na yung mga nasa online, ang team online, dyan po sa YouTube at ganun din sa Facebook. Kayo, anong gagawin ninyo pagka kayo ay magre-retiro na? So ipadala po ninyo sa amin, pwede rin sa text or sa Viber sa 0919278-3000. Ipadala nyo lang po dyan ang inyong sagot at babasahin natin maya-maya. At bukas naman para sa ating Chang Ami Presents, eto po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako To, si Chang Ami.
2: Pasensya na, ma. Wala pa kasi talagang sahod eh. Alam mo rin naman, ma. Marami rin akong binabayaran sa ngayon.
3: Ay, naku, Sus Mariosep, anak. Ang sabihin mo, marami ka lang kasing mga abubot na binabayaran dyan. Hindi ka gumaya sa kanila, Chichi at Alex, na ang gaganda ng mga trabaho. Ayun, magdadalawang taon lang, marami nang naipundar.
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami presents. Bukas, sundan ang kwento ng mag-ina na may pangarap na hindi nasungkit at sinubukang kalimutan ito at magpatuloy sa buhay. Pero ang hindi nila alam ay ang pangarap na pilit nilang iniwan sa nakaraan ay nagbibigay na pala ng lamat sa kanilang relasyon. Sundan ang kanilang kwento bukas sa ating pong Chang Ami Presents. At yan din po ay mapapakinggan ninyo sa Spotify at ganun din po dito sa YouTube dahil meron po tayong mga mga past episodes na pwede po ninyong balik-balikan. naku, meron po tayong naku, binomonitor na bagyo. Ito po yung si Bagyong Queenie. Eh, ngayon nga po, sa mga oras na ito, as we speak, dito po sa Quezon City, napakalakas ng ulan, may thunderstorm. Napakalakas din ng kulog at kidlat, ano. Mag-ingat po kayo, lalo na yung mga pauwi po sa kanilang mga trabaho, yung mga nasa sasakyan, yung pong ating mga team radyo sa sasakyan, team radyo sa bahay. Eh, kung wala ho kayong gagawin dyan, alam ho kayo muna sa bahay, ha? At yung mga pauwi po, ingat-ingat sa pagmamaneho. At yun namang ating team online ay nariyan na rin. Binabati natin ng good afternoon si Jajang Myung, 30. Ang sabi niya, mga Aminatics community, hello sa inyo dyan. Mainit na Thursday, Chang, pero may kulog-kulog naman. Oo nga eh, hindi mo na rin malaman. Ang weather natin parang bipolar na rin, ano, Mami Tess Villamin, 8143. Hello kay Miguel Andre Mira. Malapit ng aking birthday sa Sabado po, September 26. Oy, advance happy birthday. Watching from Claver, Surigao del Norte. We love you and God bless you po. Always present din, Chang Ami. Nako, thank you din. Hello din sa Ryota, Takeshi, Kabalan, O'Hara family. Thank you sa pagtutok nyo, mga taga Malabon City. Si Donald Figueroa Bagawisa. Si Maple Ngani. Sabi niya, ang mga Amiholics Global. O, may ganun, ha? Si Roberto Clemente ay present na rin. Nariyan na sa ating team online. DZMM Teleradio version 2.0. Maulang hapon, Chang Ami at ka-DZMM. Work is life pa rin po, Chang, kahit retired na. Hehehe, sabi ni Louie Basco. O, mamaya po yan, ha? Sa ating pong kwentuhan, ay may mga bisita po tayong makakausap. Maririnig natin ang kanilang retirement journey, na mahalaga po yung magsilbing inspirasyon sa mga nakikinig sa atin ngayon, na malay nyo, nagpaplano na kayo na mag-retire din. Ano ba ang pwedeng gawin? Hindi ba, Julius Bangalando? Maulan daw ngayon dyan sa Camarin, North Caloocan. Magandang afternoon din, Maria Dulce Orate, 31. Malakas na po kulig. Kulog. Oo, dito sa amin sa Paranaque. Ang naisulat niya, kulig. Kulog pala. O, mag-ingat po, ha? Donald Figueroa Bagawisa. Chang Natix Universe naman. Grabe talaga, patalbugang kayo,
4: this
0: ha? Chloe X Mario. Hindi talaga magpapatalo. Sabi naman ni Jajang Myung, Aminatix Worldwide. O, talaga ba? Ay, nako. Si Marvin Riabad, Team Radyo Chang, maulan sa Marikina. O, nasa Marikina ka, wala sa Caloocan, ha? Ingat-ingat, Marvin Riabad. Si Ronald Kayan, nakatutok sa gilid ng dagat sa Saudi Arabia. Naku, sa lahat po ng mga kapamilya natin all over the world, nakatutok sa The Filipino Channel, ganun din sa Team Online. Maraming maraming salamat. We appreciate you. O sige po, mamaya po yung ibang mga pa-shouted out, dahil medyo may mga reports po muna tayong bibigyang daan sa ating pong Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukalang amyendahan ang batas kontra sa pang-espiya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
5: Siyang Ami, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang amyendahan ang anti-espionage law para palakasin ang proteksyon sa bansa laban sa paniniktik at iba pang banta sa seguridad. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa nakikita ng Pangulo ang bersyon ng panukala, pero hindi niya ito hahadlangan kung makabubuti para sa bansa. Hindi niya nais ng Pangulo na may mga Pilipinong magtaksil sa sariling bayan, lalo na kung may mga banta sa seguridad ng bansa. Nauna nang maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 9642 o New Espionage Act, na layong palitan ang 1941 na bersyon ng batas at tugunan ang mga bagong banta gaya ng cyber espionage, pagkuha ng classified information at paniniktik ng mga dayuhan. Samantala, sinabi ni Castro na posibleng tutulan ito ng ilang grupo dahil sa usapin ng karapatan at kalayaan. Pero maaari naman anyang ihayag ng mga tutol ang kanilang mga suwestyon habang pinagdedebatihan ang nasabing panukala. Samantala, Chang Ami, sa lagay ng panahon ngayong hapon dito sa lungsod ng Maynila, nakararanas ngayon ng malakas na buhos sa pag-ulan dito sa paligid ng Malacañang Complex. Kaya payo para sa mga kapamilya natin ay magdala ng payong o kapote kung lalabas ngayong hapon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan ang detalye ng mga balitang yan mamaya po sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Good afternoon sa ating mga kapamilya na nariyan naman sa Batangas City, si Daniel Bustamante 123, Mami Ligaya, Ching Tan, magandang hapon po sa inyo. Ganun din kay Josh Kyle Edip Official, si Jajang Myong naman, Aminatics Alliance. Aba talaga ha, may bardagulan nangyayari dito sa mga team online. Patalbugan sila ng mga ano. Nakakatuwa naman. Salamat sa inyo. Tita Cory Alejandro 1539, Happy Thursday, Chang Ami, and God bless kayo din po. At advance happy birthday naman sa asawa ni Maria Dulce Orate bukas. Sabi ni Nona Damian, ang kuya ko nag-retire sa government at the age of 65. Pero kung pwede pa daw magpatuloy, gusto niyang tuloy lang dahil kaya pa niya daw mag-work. Hindi kasi sanay si kuya nang walang gawa. Meron siya now sari-sari store. O ganyan, kayo po, anong kwentong retirement ninyo? Ibahagi po ninyo sa amin yan. Pwede sa team online, sa ating chat box, or pwede rin po sa ating pong Viber number 0919278300. At babasahin po natin yan maya-maya. Si Team Valesa, gandang umaga mula sa inyong silent listener dito sa Bahrain. Greetings from sa Valesa at Tiope at Aninaw family. Christian Gatmonton, Tita Lina ho, magandang hapon din sa inyo dyan. At yon, binabati nila ng advance happy birthday ang asawa ni Ateng Dulce. Okay, tayo po'y magbe-break lamang. At sa ating pagbabalik ay makakausap po natin ang ating mga retiradong kapamilya. O malaman natin ang kanilang journey sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM!
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong

0: And we are back dito po sa Ako To, si Chang Ami. Ako, excited ako dito sa ating magiging kwentuhan ngayong hapon dahil usapang retirement, hindi ba? Marami sa atin ang nagtatanong, after ilang years ng pagtatrabaho ko, ano ba yung mga dapat kong gawin, dapat kong paghandaan? Ngayon pong hapon, meron po tayong dalawang mga kausap. Sila po yung mag-asawa, kung hindi ako nagkakamali. 30 years na silang magkasama at dati po silang seafarers at ngayon nga po ay retired na sila. So makakasama po natin ngayon si Ma'am Roda Garcia at Aurelio Quirona. Subukan po natin kung nariyan na sila sa ating Zoom. Check natin kung na okay na ang ating signal. Dahil I'm sure marami po sa ating mga kapamilya na nakikinig ngayon at nanonood, nandoon na sa parang age na yan yung pagre-retiro. So paano nga ba natin siya paghahandaan? Paano natin siya, kumbaga, haharapin? Kasi meron din yung pagtanggap emotionally, di ba? At yung preparation para dyan. At nakikita ko yung ilan sa mga comments nyo dito sa online at binasa ko na nga yung isa kanina. Meron akong nakita pang isa Hinahanap ko ngayon. Nung sinabi ni Nona Damian, ay nabasa ko na yata yun. Pero meron pang isa. Nasaan na? Nawala. O mamaya babalikan natin. So, nasa Zoom na ba? Okay na ba? Nariyan na ba sila? Oy, nakahabol si Vanessa Torres. Magandang hapon. Si Maria Rosel Pagalana ng Paete Carving Capital of the Philippines. At yes, malakas po ang ulan ngayon, kaya ingat-ingat. So inaayos pa ho natin ang signal natin. Pero para bigyan ko kayo ng konting background, pareho pong dating seafarers at nagtatrabaho sa Carnival Cruise Line, sa housekeeping department ang magpartner na ito na si Roda at si Aurelio, at sila'y nagsimula bilang stateroom stewardess at hanggang sa na-promote po, na ma-promote si Roda bilang housekeeping manager at sa edad po na 50 or 50 ay una na sana nilang nag-retire, pero bumalik pa rin sa trabaho nung nag-51 dahil sa isang malaking job offer. Talaga naman, kung may job offer, why not, hindi ba? At kung kaya pa. Pero matapos daw po ang 5 buwan ay nagkasakit ang father ni Roda, kaya nagdesisyon na silang tuluyang mag-resign para maalagaan ang kanilang ang kanyang magulang. At nung 2022 ay sad to say pumanaw po ang father ni Miss Roda, at mula noon ay nagsimula daw pong bumuo ng mas tahimik na buhay kasama ang pamilya. So kung okay na ang ating signal, sino ba ang may problema? Sila ba? Okay na yung Zoom? Ayan, tingnan natin kung nariyan na po si Roda Garcia at si Aurelio Quirona. Magandang hapon po. Welcome sa Ako To, si Chang Ami. Nasa Zoom na ba? Ayan na. Baka may problema lang sa audio. Alam mo, maganda dun sa naging interview natin sa kanila before the program, nakausap ng ating research team. Gusto ko yung sinabi nila na retired from work but not from life. O, diba? Kahit daw tumigil sila sa pagiging seafarers nila, patuloy pa rin daw silang naghahanap ng pagkakakitaan. Totoo naman yan. Kasi kailangan natin yung, kumbaga, tinatawag na passive income. Ako lagi ko yan, kung napapansin din nyo, pinag-uusapan din natin yan paminsan-minsan dito po sa programa, yung kahalagahan ng paghahanda po natin sa ating pagtanda. Diba? Physically, emotionally, pati mental, spiritually, lahat yan kasama. Diba? So, kailangan buong package yon. So, makakasama rin po natin si Prof. Yeng Gatchalian maya-maya, ang Chief Psychologist naman ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Yes. Nanadaanan namin nung kami nagpunta nung weekend sa Las Piñas. Nasa linya ng telepono natin si Prof. Yeng. Sige, kakausapin ko muna si Prof. Yeng. Hi, Prof. Yeng. Magandang hapon. Welcome back.
1: Magandang hapon sa amin. Magandang hapon din sa mga nakikinig. Ako, napadaan ka pala sa ospital.
0: Yes, napadaan kami dahil yung aking kapatid ay taga dyan sa Las Piñas. So, pag dinadalaw namin siya kahit every other weekend, at nag-birthday siya nung weekend. Kaya, ayan, happy birthday sa aking sister na si Angela. So, Prof, eto po ang tanong. Ano ba?

0: common emotional or mental health challenges na nararanasan ng isang tao pagkatapos niyang kumbaga tumigil sa trabaho?
1: Oo, usually nagkakaroon sila ng pakiramdam nila parang nawawala yung identity nila.
0: Oh,
1: at saka
0: okay.
1: Yung self-efficacy na pinatawan. Kumbaga parang kaya pa ba akong gawin? Parang ganun. Kasi pakiramdam nila hindi na sila productive. So isa to sa mga pwedeng nararamdaman ng ilan sa mga nagre-retire. They also grieve. Yung may mga proseso sila na parang kasi nawala yung structure, feeling nila yung routine na iba na, iba na yung kasama nila. Kasi kakaroon ng high level of stress. Ganun. Yeah.
0: Isa sa mga major concern ay yung tinatawag na routine na sinasabi nga nila. So paano yon? Lalo na kung kunwari, let's say ako, sanay ako na ang routine ko ay ganito. Ang tatay ko, actually nakita ko yan nung nag-retire siya, nahirapan siyang magkaroon ng adjustment doon sa nakasanayan niyang routine kasi doon sa trabaho niya, panggabi siya or tapos minsan pang umaga siya. So talagang yung oras na siya ay nagtatrabaho, napakahaba kumpara mo doon sa oras na siya ay natutulog. Paano yun? Paano mo haharapin yung pagbabago sa routine?
1: Oo, ang hirap nun. Kasi siguro para mas maintindihan natin, yung utak kasi natin siya. Umaasa tayo sa structure. Kaya nga diba may pinatawag na resilient habit.
0: Mm-mm.
1: Gagawa ka ng habit para yung utak mo, madali siya makagalaw o makapag-support sa iyo ng mga chemicals. Ngayon kapag nagbago yung habit mo, katulad nung nagigising ka na umaga, may routine ka sa trabaho, ang nangyayari, parang may matinding transition issue. Nawawala yung rhythm of purpose na tinatawag na ito. Kaya kailangan palitan yung no, kailangan palitan yung bagong stress.
0: Maganda po yung sinabi nyo na rhythm of purpose. Kasi minsan, yun ang nawawala eh. Pagka sinabi mong magre-retire na ako, feeling mo, ay tapos na, graduate na ako, wala na akong purpose. Parang ganon, hindi ba, Prof? So dapat, meron pa rin yung rhythm of purpose na yun.
1: Yes, dapat meron pa rin. Kasi, diba yung trabaho, parang dyan ang gagaling yung ego identity mo eh.
0: Okay.
1: Parang eto ako, diba? Parang doon pa nakakabit. Yun, pag nawala yun, feeling mo, wala kayong sense of purpose.
0: Yeah.
1: So, yung pakiramdam mo, yung tinatawag sa psychology ng existential vacuum.
0: Ano po yun? Pakiulit, Prof. Yen?
1: Or existential vacuum.
0: Parang, okay. So, na-discuss na natin yan before. Oh, vacuum.
1: Yes,
0: yeah. Yeah.
1: Para bang nawalain ka yung halaga ng buhay mo. Pag
0: ganun. Yeah. So, babalikan po natin si Prof. Yeng Gatchalian sa linya ng telepono. We'll put you on hold, Prof. Yeng, at makakasama naman natin via Zoom. Eto na. Okay na ang signal. Nako, yung pagkulog talaga at kidlat, delikado eh, no? Si Ma'am Roda Garcia at si Sir Aurelio Quirona. Hello po, magandang hapon.
2: Hello, Chanami. Magandang hapon po.
0: Ay, naku, finally natuloy din at nakita din po namin kayo. Eh, marami pong interesado dito sa kwento po ninyo, Ma'am Roda and Sir Aurelio.
2: Wow,
0: yes,
2: po.
0: Gusto nilang, of course, gusto nilang makakuha ng inspirasyon mula po sa inyo dahil nga po napaka, minsan ito yung pinaka-stage na, mahirap tanggapin eh. So ano po yung pinakamalaking, sa tingin nyo, naging emotional adjustment po ninyo nung biglang nagbago yung daily routine at yung lifestyle po ninyo nung kayo ay nag-retire?
2: Siguro yung malaki din yung na-miss namin dalawa sa trabaho namin kasi can you imagine like 20 plus years kami sa barko.
0: Yeah.
2: And then, syempre, to be honest, yung kinikita namin nung nag-retire kami, wala na yon, syempre, di ba?
0: Opo.
2: So, yun ang mga parang naging emotional kami na kakayanin ba natin dalawa.
0: So, may yung, fear. May fear po.
2: Meron pa rin. Meron pa rin kaming fear kasi syempre. Pero ang nangyari nga sa amin kasi ngayon is almost 10 years na kami na-retired.
0: Yes, opo.
2: Nag-retired kami ng 51 years old.
0: Ang bata pa po ninyo. Oo, nung nag-retire kayo.
2: Kasi my father is sick and then dalawa sila. May edad na wala, bilang panganay. Ako talaga yung
0: eldest, opo.
2: Oo. So, marami din kaming mga pinagdaanan na siyempre yung pag-iisipin mo talaga. Pero ang nangyari kasi sa amin, siyang ami is naging more on positive ano kami eh.
0: Maganda yung naging mindset po ninyo.
2: Yes, yun ang naging mindset
0: very important
2: namin dalawa.
0: Yun.
2: Na, meron nga kaming kasabihan dalawa na retired from work but not from life.
0: Yes, I know. Binanggit ko nga po yun kanina at talagang red ball pen ang ginamit ko doon. Kasi nga gusto kong maalala din yan na retired from work, not from life. Ito kasi ngayon, yes. Na-witness ko yan sa tatay ko dahil ang tatay ko po ay napakasipag. Sobrang sipag. Parang kayo din po siguro yan na talagang may nakasanayan na routine, di ba? May kasabihan.
2: May nakasanayan.
0: Oo, may kasabihan po at may naririnig ako dati na sinasabi na, "Ko, pag nag-retire ka, ma-enjoy mo lang yung first 3 months. Kasi matutulog ka, kung kulang ka sa tulog, matutulog ka. Kung wala kang time sa pamilya, magkakaroon ka ng time sa anak mo or sa mga apo mo, yung mga ganyan. Kumbaga, medyo magkakaroon kayo ng mas maraming bonding moments. Pero after 3 months daw, totoo ba? 3 months ba? O baka 1 year yung iba? I don't know. Mamimiss mo yung feeling na meron kang regular na trabaho o yung nakasanayang routine. Paano po yung naging adjustment ninyo doon?
2: Kasi nung nag-retire kami talaga, before kami nag-decide na umuwi na for good, nagpunta muna kami ng US. Nagpakasyon kami doon ng 5 months. Kumbaga, nag-land base kami kasi puro nga dagat ang nakikita namin.
0: Totoo, nagsawa na kayo doon.
2: Oo, nagpunta naman kami sa land base. And then doon namin na-realize sa dalawa na, oh my God, let's go home na. Parang gano'n, hanggang sa umuwi na nga kami, totoo yun, months. Maybe for us, it's like almost a year din kami na talagang in-enjoy namin dalawa ang pamilya, yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kasi nga, lumaki, ang anak namin is like 3 years old ang boso nang nagbarko kami. Nagtumigil kami, graduate na siya ng college.
0: Oh, imagine, ganun katapal.
2: So, after that, naisip namin na, siyempre, okay na yung ano namin, yung routine namin na weekly pumupunta kami. Kami na yung pumupunta dito sa Manila kasi nga, nagtatrabaho sila. So, sabi ko, kailangan namin meron kaming hinahanap ng katawan namin dalawa yung, kasi nga, housekeeping kami sa barko, so talagang more on physical ang trabaho namin. So, yun na, nung pag-good na kami sa Laguna, nakita ko yung bahay na pinag-aaring, doon ako lumaki, na ang dami na talagang ano. So doon, nagsimula yung Casa Priscilla. Talagang puro DIY kami.
0: Kasi
2: ano
0: dahil,
2: natin, mahal?
0: Yun nga ang pinagkasunduan. Kumbaga, yun ang pinaka-ano ninyo eh. Pinaka-routine po ninyo, yung pag-aalaga ng mga gamit sa bahay, di ba? Paglilinis. Kay Sir Aurelio, nung nahanap nyo na po yung inyong purpose, hindi po ba kayo parang nahirapan na mag-adjust?
3: Totoo lang po talaga. Mahirap kasi mahirap makasari sa pera talaga eh. Alam mo yan, puro pag abroad ka, ayaw mong bilhin lahat. Kaya lang nagsimula kami, face the reality, so kailangan ihanda ang sarili mo. Kailangan higpit ka na sinturon unti-unti.
0: Nagtipid ng konti.
3: Yung patience mo rin dahil siyempre
0: walang pumapasok na pera.
2: Wala.
3: Alam na tao, may maraming pera to, galing sa abroad. So, siyempre, nag-iisip kami ng aming future.
0: Totoo din po.
3: So, medyo may limitation na. So, tumumuha kita unti-unti yung pagbabago. Yung pakikita mo sa'yo na ikay nandito na sa bahay ng Pilipinas. So, nagbabago din yung mga isang taong palingin sa'yo. At ikaw, siyempre, ihanda mo na yung sarili mo na kailangan. Paghanda mo yung sarili mo. Isisigil mo yung future mo, especially financially. Pero emotionally, talagang ihahanda mo rin. Kasi iba talaga. Malaking pagbabago pag wala ka ng pera.
0: Totoo yan. Pati yung pagtingin ng tao. Totoo din yung nabanggit ninyo, Sir Aurelio. Nag-iiba. Totoo yun.
2: Pero naman siyang Ami, sa totoo lang, nung naranasan namin yung ganyan, natanggap na namin unti-unti na, iba na yung lifestyle natin. Yeah. Wala ng dollar.
0: May changes ng lifestyle.
2: Yes, pero doon namin natutunan na, oh my God, mabubuhay pala tayo ng kailangan lang natin ng pang-grocery. Kailangan lang natin ng pambayad natin sa mga bills like kuryente, internet, and then wala naman namin kaming kailangan, dalawa talaga eh. Mm-hmm. Materialistic, wala na talaga.
0: Kumbaga,
2: nabili na namin yung doon. So ngayon, nag-focus kami sa bahay namin na parang gusto ko yung talagang maging comfortable kami at safety kami dalawa hanggang sa yung aking parents, yung aking mother.
0: Mm-hmm.
2: Doon kami naging focus na hindi ko naman pala kailangan ng malaking pera na gumastos. Kasi nga more on DIY kami dalawa eh.
0: Yeah. Pero nung kayo po ay nagtatrabaho pa, syempre, ano tayo eh, overthinker tayo minsan, talagang iisipin mo yung futuristic, di po ba?
2: No.
0: Wala po ba kayong kumbaga ay naging investment na parang inisip ninyo, pwede itong maging passive income, di ba? Parang ganun, na pag tayo tumanda na, meron kunyaring paupahan, para kahit paano eh, may pangbili ng gamot. Ay, pinapakita po namin ang picture ng mga bahay po ninyo, ang ganda po ah.
2: Hello, meron naman po siyang investment.
0: Opo.
2: Oo. Nagpundar ako nung magka-college na yung mga anak namin ng condo unit diyan sa Malate.
0: Mm.
2: So noong sila ay naka-graduate na, isa-isa na, pinarentahan namin. So yun naging parang nalaking tulong din sa aming dalawa.
0: Mm-mm.
2: Yun yung rent noon, yun ang malaking tulong sa amin. Pero after almost ilang years din yun namin pinarentahan ng mag-for good na kami sa siniluan. Yun ang binenta namin. So, yun ang naging parang puhunan namin dalawa. Na, na hanggang ngayon, it's almost how many years na namin nabenta yun. Pero, kumbaga, nadun pa rin. Wala naman kasi kami pension siyang amin.
0: Yes,
2: Wala. Talagang, ang nangyari lang, meron pa rin kami, kumbaga, naipong kaunti dahil nga doon sa aming investment na condo. And then, kumbaga, nag-ano din kami. Meron kami ngayon affiliate na kahit pa paano malaking tulong sa
0: amin. Yung mga e-commerce platforms, yung mga online shopping.
2: Nagkaroon na ako ng kasi nga yung nung
0: during pandemic?
2: After pandemic kasi, 2021, nagsimula na kami na mag-DIY. So, pinupost ko sa personal account ko.
0: Opo.
2: Sabi ng mga anak ko, ma, don't post it in your, magawa ka lang ng page, hindi naman lahat ng friends mo ma-appreciate ang pinaggagawa nyo.
0: Ang cute naman.
2: So, ngayon, sabi ko, paano page? Sabi niya, gagawa kita ng page. So, anong gusto mong pangalan? So, yun nga, iligay namin ka sa Priscilla kasi my grandmother owned that house. Siya talaga nagpagawa
0: siya po si Priscilla. Opo.
2: Yes, ako ay first year high school nang ginawa yung bahay na yon.
0: Tapos inayos po ninyo.
2: Nung nawala kami ng 25 years, syempre nagka-edad ng parents ko. Hindi na din nila napapagawa, hindi na din nila na-maintain. Kaya nung umuwi ako, na-shock ako. Kasi sabi ko, ba't ganito na ang bahay? Parang, parang haunted house na.
0: Napabayaan.
2: Oo, napabayaan na.
0: Mm-hmm.
2: So, yun nga, hanggang sa sabi nga nung anak ko na pangalawa, ma, malay mo, marami na mag-follow sa'yo. Tapos, pag naka 1,000 followers ka, pwede ka mag-apply ng affiliate.
0: Pwede.
2: Sabi ko, ay, ganun ba? So, after 1 year, nagulat na lang ako, may 1,200 na tayong followers. So, ay, mag-apply kaya ako. So, yun nga.
0: Dumiskarte si Ma'am Roda. At ang ganda ng naging resulta. Ma'am Roda. Opo, sige, go ahead po.
2: Hindi ako makapaniwala na nag-start ako sa zero. At in zero followers kami ngayon, 69,000 na followers na kami sa Facebook.
0: Wow, congratulations!
2: Sa Facebook, then sa...
3: Nagbunga din.
2: Nagbunga. TikTok is like 30,000 na sa TikTok.
0: Pero paano po ninyo napapapayag si Sir Aurelio na makasama sa mga videos?
2: Ay, nako. Yeah,
0: minsan ang... Ang lalaki ganyan, kasama ba ako dyan? Ano na naman ang gagawin?
2: Ang ganyan talaga siyang magtanong. Yan
0: diba?
2: Po talaga nung una. Pag nagbibideo ko, tumatalikod sa ayos.
0: Ganyan talaga. Pero hanggang sa napipilitan na lang, umingiti-ngiti na lang sa gilid, ano?
2: Yun. Tapos yung una, sabi ko, sabi niya, okay, video mo. Pero una, pakita yung mukha ko. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, di, puro likod, puro, ganyan. Hanggang sa, nitong late in, dumami na yung followers namin. Sabi ko, Noel, tulungan mo na ako. I-video mo ako dito. Hindi ko na din yung mga,
0: siya na ang cameraman.
2: Hindi naman ako pa rin kasi meron kaming, kaya lang, ngayon pinapakita niya na yung mukha niya. Sabi ko nga, umisi ka, parang gano'n.
0: Sumusunod, masunurin si Sir Aurelio.
2: Kasi sabi ko,
4: mahal, tanggapin mo na. Ito na
0: yung
4: bread and butter natin.
0: Totoo din. Yeah. Naku, napaka-inspiring po ng kwento ninyo. Kasama rin natin sa linya ng telepono ngayon ang ating chief psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center, si Prof. Yeng. Prof. Yeng, narinig po ninyo yung kwento ni Ma'am Roda at ni Sir Aurelio. Napaka-inspiring. Hindi ba? Kasi ang una talagang reaction mo pag ikaw ay magre-retire, malulungkot ka. Diba? Medyo may, yun nga, yung naramdaman nila, merong naging fear. Diba? Tapos medyo naging masaya dahil nakapagbakasyon. And then, back to facing reality. Diba? Normal lang ba, Prof. Yeng, yung naramdaman nila na parang nakaramdam syempre ng fear, loneliness, tapos boredom, tapos merong feeling of emptiness kahit na syempre sila mismo ang nagpumili noon na mag-retire at an early age. Prof. Yeng?
1: Oo, normal na normal yun siya. Kumbaga kasi, kahit sabihin mo, desisyon ko to. Pero yung iba kasi yung desisyon, sa nangyayari na. Kumbaga kahit sabihin mong tama yung desisyon mo, pero masakit sa emotion mo kasi kailangan mong mag-adapt sa bagong chapter ng buhay. At sa nagsang, habang nagsasalita sila, na nanonood ako nun sa yung page nila, Casa Priscila.
0: Oh.
1: Ang ganda ng bakay niyo.
0: Iba? O kita mo, Ma'am Roda. Pinuri ni Prof. Yeng, apakaganda daw ng bahay. Kayo po ba ang nag-interior niyan, Ma'am Roda? Kayo po nag-interior, Ma'am Roda?
4: Oo, ako po.
0: Oh, kita mo.
1: Magiging follower niyo ako.
0: At yun ang
4: dahil.
0: Oo, magiging follower niyo rin ako. Magiging follower niyo rin ako, Ma'am Roda. Hahanapin ko yan sa Facebook, tama? Oh, para sabihin niyo sa anak niyo na finalaw ako ni Chang Ami. Yes. Pero ito nga yung sasabihin ko, ang ganda kasi nagsisilbi po kayong inspirasyon sa napakarami nating mga kababayan na hindi nila alam. O ito yung dalawa dito, si Mayora Sheila at saka yung aming executive producer at si Ateng Aimee. Eh talagang excited na makita po, Ma'am Roda, itong naging journey ninyo dahil nga meron talagang mahirap yung acceptance sa una, Prof. Yeng, talaga.
1: Oo. Totoo, alam mo, Chan, mahirap talaga yung transition. Nakita kasi natin sa kanila, na-redefine nila yung salitang productivity. Kung dati, achievement, yung mga nakukuha nila sa trabaho, ang ginawa nila ngayon, yung tinatawag niya enrichment. Nagkaroon sila ng mga bago na kaalaman, katulad niya, nag-ayos ng bahay.
0: Yes!
1: Diba? Binago nila yung itsura ng bahay nila. Enrichment ang tawag doon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya achievement. So parang nagkaroon yung itsura ng sense of purpose.
0: Yes. And ako, parang feeling ko, ito yung talagang totoong kahulugan ng sinasabing healing the inner child. Kasi feeling ko, ito yung mga bagay na hindi nagawa ni Ma'am Roda noon or ni Sir Aurelio, even yung talent ni Ma'am Roda na mag-interior, diba, ang sarap nung pakiramdam na binalikan mo yun, diba, Ma'am Roda, at na-achieve mo siya.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Ma'am Roda? Oo. Diba, nung mga bata tayo, meron tayong mga pangarap na hindi natuloy o hindi natupad.
4: Oo, totoo yun.
0: Yeah.
4: Sang Ami.
0: Oo.
4: Kasi maaga kaming umano sa buhay. 18 years old and then 19 mother na ako. So parang ang focus ko lagi is yung sa anak ko, kung paano ko yung mabubuhay. Pero talagang meron ako, ewan ko, maliit pa ako, mahilig nga ako mag-ayos kahit sa maliit ko na kwarto, mahilig ako na talaga mag-ayos.
0: Yeah.
4: And then napunta ako ng housekeeping department sa hotel and then sa barko. So more talaga na doon ako sa housekeeping, oo.
0: Mm-hmm. Parang for a time, for a time na set aside yun di ba? Hindi mo siya naging priority, di ba? Parang for the longest time, ang inuna mo ay yung pagiging asawa, pagiging nanay, kung ano yung para sa kanila. So parang sinasabi din ito, kadugtong din niya ng menopause at andropause Hindi siya ending. Ganon din ang retirement, hindi siya ending. It's a new chapter altogether. Yes, di ba po, Prof. Yeng, na magandang pinaghahandaan din natin talaga. At pinag-uusapan ng mag-asawa. Tama po, Prof. Yeng?
1: Correct. Ang maganda kasi sa kanilang dalawa, meron silang social support. Silang dalawa mismo, support sa isa't isa. Kaya kung parang nagkaroon na ng yung routine nyo, hindi naging mahirap. Diba? Katulad ng sinasabi ni Mang Roda kanina, si Sir Lau, dati ayaw humarap sa video.
0: Oh, eh, ngayon nakita kasama na.
1: Nag-drive si Sir, diba?
0: Oo.
1: Sabi niya, video.
4: Sabi niya, willing siyang gumawa, pero ayaw nga niya magpakita. Pero I'm very blessed po talaga,
0: oh,
4: you know, sa aking partner, na talagang, wala ho akong kahit anong, minsan nga pa nagsusukat na ako sa gabi, nasabihin niya, oh my God, ano na naman kaya naiisip niya.
0: Meron na kayong, meron ng hawak ng panukat, ha? Sabi niya, ang aayusin nito sa bahay?
4: Ano naman kaya nasa isip nito? Sabi niya, hindi na naubos daw yung aking
0: ideas.
4: Pero wala ka maririnig sa kanya na against siya. Basta nagtatawa na lang siya.
0: Very supportive.
4: Oo, nagtatawa lang siya. Sabi niya, oh my God, meron na naman bago itong nasa isip.
5: Ito naman yung vlogger.
4: Ito naman yung vlogger.
0: Siya na ang naging vlogger talaga, no? Ako, nakakatuwa naman at very inspiring ang kwento ni Ma'am Roda at ni Sir Aurelio. Babalikan po namin kayo. Ganon din si Prof. Yeng. At tayo po'y tatanggap po muna ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. At meron pa po tayong mga commercial. So, babalikan po natin sila. Oras natin. 3:46 na po ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
7: Basta AM-MM!
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
7: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan!
7: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Kwento mo kay Chang.
0: Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami. Sabi ni Mami Tess Villamy, nakaka-happy, nakaka-good vibes at nakaka-inspire naman silang mag-asawa. Diba? Totoo. Diba marami tayong natututunan mula sa kanila? Sabi naman ni Mirna Tambis, good afternoon Chang, nag-retire ako at 51 and claim ng lump sum retirement pero naubos lang ang pera. Then yung bahay ko sa Cebu, binenta ko kasi umuwi sa probinsya to take care of my sick mother. Naku, napakahirap naman ng kanyang naging sitwasyon. Balikan po natin si Ma'am Roda and Sir Aurelio. Nasa linya ng telepono. Ayan, Ma'am Roda. Doon po, ito kagaya nung nangyari kay Mirna na naubos daw ang sale sa bahay ko for the expenses at home and for my mother who died 2020. I'm so worried now kasi 74 years old na walang pera at hindi maka-work at ang daming sakit. Ang hirap po. Ayan. Ay, okay, sige. Babalikan natin. Mukhang iba yung nasa linya. Sige, babalikan po natin. May pag-uulat po muna pala tayo. Dating sundalo at tatlong iba pa na suspect naman sa serye ng panloloob sa mga convenience store sa Calabarzon. Arestado naman po sa Quezon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene? Marlene? Marlene? Marlene? Nandiyan na ba si Marlene? Yes, go Marlene. Marlene, go ahead. Nawala sa linya ng telepono si Marlene. Paano ba yan? O sige, subukan natin. Nandyan na ba siya sa linya? O wala. Sige, babalikan po natin maya-maya si Marlene Padiernos.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
17: Kwento mo kay Chang Abby.
0: Kami po'y nagbabalik sa ako to, si Chang Ami. Sabi naman ni Sir Manny Conanan, noon gastos dito, gastos doon. Ngayong retired, binabudget na namin yung mga bibilhin. Totoo, yan ang pinakamahirap sa lahat eh. Yung accepting the reality na yung kaya mong bilhin noon ay medyo magkakaroon ng adjustment. Sabi nga ni Ma'am Roda kanina, di ba? Nag-adjust sila, sinabi rin yun ni Sir Aurelio. Sige, balikan natin sila sa linya ng telepono. Sir Aurelio, ayan.
18: Hello. Kayo.
0: Ayan, si Ma'am Roda. Dito po sa nangyari sa ating kapamilya na si Mirna, so talagang naubos, ang hirap ngayon sa edad niya na makahanap ng paraan ano, para magkaroon ng kahit papaano ay income. Sa nangyari po sa inyo, Ma'am Roda, na-discover ninyo na sa pamamagitan ng internet, sa online, pwede pang magkatrabaho at pwede pang kumita. Tama po?
18: Yes, tama po.
0: Paano po ninyo na-discover yung ganong opportunity?
18: Noong nga sinabi ng anak ko na pag naka 1,000 followers ako, pwede na akong magpunta ng Shopee at very thankful lang ako kasi nga bilang ex-manager sa barko. So marunong pa rin ako ng computer, may konti pa rin ako. So, hinanap ko talaga siya. Tapos sabi ko sa mga anak ko, uy, na-accept na ako. Ganon.
0: Yeah. So, may dagdag knowledge, kumbaga. So, inaral ako, po ninyo.
18: Ako na yun nag-search ng mga dapat pala, mahumuhunan ka muna sa amin na
0: yes.
18: Bibili ka ng item, tapos gagawin mo siya ng content. Ganon pala yun. So, noong may mga nakikita ko, may mga bumibili, may so nagkakaroon ako ng komisyon.
0: Mm-hmm.
18: And then talagang ang ginawa ko is araw-araw talaga, walang absence. For four years, wala talaga akong sabihin mo na isang araw wala akong post. No,
0: Every day. So, na-discover po ninyo yung isang paraan na yon na pwede ninyong pagkakitaan. At at mahalaga po yun, Prof. Yeng Gatchalian. Kasi marami po sa atin ang kagaya noon sa kaso na yon ni Marlene na naapektuhan siya financially. Nahirapan siya dun sa transition or yung pag-retire niya. Financially, hindi prepared. Gano'n po kahalaga na dapat talaga po ito'y pinaghahandaan, Prof. Yeng?
19: Ang mahalagang mahalaga yun kasi una-una yung transition of self. Kapag halimbawa nangyari na yung magbabagong ito sa buhay mo, hindi ka handa sa isip at saka sa dibdib mo, kumbaga, hindi ka nun. No? Nagkakaroon tayo, ang tendency, nagkakaroon ng tao ng
1: tinatawag na fixed mindset. Para bang, eto na lang ako. Wala na mangyayari. Ay, hindi ko naman alam yan eh.
0: Tapos nawawala kung, na ng confidence sa sarili na, hindi, ito na lang ako eh. Ito na lang ang kaya ko hanggang dito na lang. So, eh, paano po bubuksan yun? Paano bubuksan yung pag-iisip na yun na magkaroon ng panibagong idea na pwedeng i-rediscover ni, lalo na nung kapamilya natin na nag-message?
1: So, ang kailangan si yan yung tinatawag na growth mindset. From fixed growth. Kasi kapag growth mindset, saan ako nanghihirapan? Ano ba yung mga pwede kong gawin? Kung ganun sa sentak mo ng isip natin, ay gagawa mismo yung brain mo, tutulungan ka niya na mag-ipit, magbibigay siya sa'yo ng mga chemical, para ganahan ka. Tapos, ikaw na mismo yung hahanap ng paraan. Halimbawa, sinabi mo, hindi na ako marunong mag-computer eh. Pag ganun ka,
0: ang pinangungunahan ng ganun, oo. Parang tinatrash talk mo yung sarili mo.
1: Correct. Pero pag sinabi mo, aalamin ko to. Katulad ng ginawa ni Mam Roda, di ba?
0: Hanapin mo yung hobby mo.
1: Oo, maliit na kaalaman sa computer, pero di namin siya yung maliit na yun. So, growth mindset ang tawag doon.
0: Growth mindset.
1: Kapahalaga nun siya. Kasi, pag tayo, nakakapit lang tayo sa kung ano lang yung alam natin ngayon. Yeah. Yung hope mo, yung pag-asa at ang motivation, bumabang.
0: Totoo. Alam mo ako, naalala ko nga, nung bata ako, di ba, lagi akong na-expose sa mama ko na nagluluto, ang dami niyang ginagawa, alam niya mag-baking, alam niya mag-cooking. So ako talaga iniisip ko, pag ako nag-retire, magtatayo ako ng karinderya. At itutuloy ko yung pagluluto, di ba? Isa yun sa mga options na naiisip ko na ngayon, di ba? So sana si Ma'am Mirna, magkaroon din siya ng opportunity na, kasi sabi niya, 74 years old na siya, walang pera, hindi maka-work, ang daming sakit, siguro magsisimula po yun dun sa inyong magiging mindset. Kailangan po ninyong palakasin ang inyong katawan, ang inyong pag-iisip, at sabihin ninyo sa isip po ninyo na may paraan pa at may pag-asa pa. Kasi pag yun ang nawala, parang wala ka ng drive eh. Di ba, Ma'am Roda?
18: Yes, tama po. Kasi sabi ko nga, noong una sa aking partner na nag-iisip din kami kasi nga hindi naman laging nakaka-commission ako.
0: Totoo po.
18: Sa
0: naging trabaho po ninyo.
18: Pero ang ginawa ko kasi, kung laging iisipin ko pa agad yung negative na hindi naman ako sikita, ganun. So hindi pala yun talaga. Talagang nasa mindset ng tao yun na magpo-focus ka talaga at gagawin mo ang lahat. Kasi nga meron akong kasabihan talaga siyang ami eh. Nothing is impossible because the word itself said, I'm possible.
0: Ay, gusto ko yan. I'm possible. Ang dami maganda. Pag nag-absent po ako dito, Ma'am Roda, pwede po kayong pumalit sa akin. Meron na po kayong bagong trabaho. Gusto niyo po bang subukan? Napakahusay ni Ma'am Roda. Ang daming mga kapamilya natin, ang daming nanonood ngayon sa online na nakikinig at nai-inspire po sa kwento ninyo. Dahil tayo po ay may ilang minuto na lang. Siguro bilang pagtatapos, bukod po dun sa sinabi ninyo na nothing is impossible, may mensahe pa ho ba kayo sa ating mga kapamilyang mga boomers at mga Gen X?
18: Kasi ito din ang aking inaalalahanin sa aming mga anak na yun ang talagang tinuturo ko sa kanila. Yun ang legacy ko na anak, lagi yung tatandaan, nothing is impossible because the word itself said I'm possible. So, pag talagang gusto mo, ganun din naman eh, pag umibig ka, pag gusto mo, wala namang pipigil sa'yo eh.
0: Totoo
18: so,
0: din.
18: I-apply mo din yun sa ibang bagay, hindi sa pag-ibig lang, hindi sa pagmamahal lang.
0: Tama.
18: Kasi pag kapahal mo isang tao, di ba, hindi ka mapipigilan eh, nagagawa mo ng paraan, gawin mo din yun, anak, sa inyong, sa everyday life.
0: Yes.
18: Ganun ang sabi ko. Kasi nga, kaming dalawa, siyang ami, bukod din sa ginagawa namin, kami din ang nagsumitingin sa aking mother, 83 years old.
0: Oo.
18: Oh, malakas naman siya, pero kahit na gano'n, laging inaano namin, it's more on positive talaga eh.
0: Yung pagsimula pa lang ng maganda ang mindset, it will go a long
18: talaga.
0: Way.
18: Oh, kasi pag inuna mo lagi yung bawa, iniisip ka, tapos sabi mo, tapos bilang, huwag na lang kasi baka, yung baka, yun ang ganyan ko eh.
0: Dapat tanggalin yung baka. Tanggalin yan. Oo, naku, sabi po ni Vanessa, napakaganda ng wisdom po ninyo. Maraming salamat, Ma'am Roda, Sir Aurelio, sa pagbahagi po ng inyong kwento, sa inspirasyon. Sana po'y dalawang oras ang aking programa. Kaya lang isang oras po. Please invite them na i-follow po kayo sa inyo pong FB page. Go ahead, ma'am.
4: salamat po and marami din pong salamat sa AMI sa pag-invite sa amin.
3: Salamat po sa pagkakataon.
0: Thank you din po. Casa Priscilla, yun po ang hahanapin. Tama po sa Facebook.
4: At tama po, Casa Priscilla.
0: Maraming maraming salamat. God bless you both. At maraming salamat din kay Prof. Yeng Gatchalian, ating Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Prof, salamat sa uulitin.
19: Tawag na ninyo ang beat.
0: Thank you. Ay, naku, ang bilis ng oras, pero ang dami nating natutunan. Ang dami nating nakuhang idea, sabi ni Ma'am Eva De Dios. Malapit na rin akong mag-retire, sabi niya, for good. O, di ba? Nagkaroon tayo ng idea. Kaya please let us know kung ano pa ang mga topics na gusto ninyong pagkwentuhan natin dito sa Ako To, si Chang Ami. Just message us sa 0919-278-3000. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye! See you tomorrow. God bless you. Ingat! Yeah.

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa

0: Pipoyaron na Webes, 24 ng buwan na Setyembre taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Individual na iniugnay sa pamamaril sa eskwelahan sa South Cotabato at inihinala online groomer mula sa Cebu, arestado ng NBI. Bagyong Queenie na nakapasok na sa bansa, posibleng lumakas sa typhoon category. Ilang lugar sa Metro Manila nakararanas ng malakas na ulan dahil sa localized thunderstorm. ₱60 na aumento sa sahod sa Metro Manila simula sa Sabado, wala nang haharang ayon sa grupo ng mga negosyante. Panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre at itaas sa 5 taon ang termino ng mga opisyal nito, nasa Malacanang na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. At ilang celebrity sumabak na rin sa pwede ng mangarap trend. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pinawi ng ilang business group ang pangamba na muling maudlot ang aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon na may kasunduan na ang mga negosyante kaugnay sa Wage Order 28 o yung ₱60 na dagdag sahod, epektibo simula sa Sabado. Kaya tiyakan niya na wala nang haharang dito. Sa kabila nito, aminado si Barcelon na may mga maliliit na negosyong hindi kakayaning sumunod sa aumento. Umaasa naman ang grupo na makababawi ngayong bare months sa mga negosyo na humina ang kita dahil sa epekto ng mga oil price hike at pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar.
1: Maraming mga additional costs hindi pa pinapas sa consumer. Tinitiis nila na hindi tumaas ng presyo. Sana man itong mga bare month na may konting ayuda na abot ng pera sa mga taong bayan, that might help, no? So that is the only parang hope that we're looking for. Otherwise, medyo talaga malungkot.
0: Dismayado ang grupo ng mga consumer sa anilay kawalan ng maayos na solusyon ng gobyerno para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Suki Network spokesperson Amihan Mabalay na hirap ng pagkasyahin ng mga consumer ang taas ng buwis at gasto sa pamumuhay sa mababang sahod. Dagdag ni Mabalay, hindi nakatutulong ang pagsuspindi ng excise tax sa LPG at kerosene, kaya posible pa rin maulit ang taas presyo sa pagkain. Hawak na ni Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon na suspindihin muli ang excise tax sa kerosene at LPG. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, hahayaan na nila ang Pangulo na magdesisyon at i-anunsyo sa publiko ang kanyang desisyon kaugnay ng panibagong suspension sa excise tax sa mga naturang produkto. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya ng Pangulo. Magugunitang sinuspindi ni Pangulong Marcos Jr. noong Abril ang excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan sa kasagsagan ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng gera sa Middle East. Sa iba pa nating balita, nahuli na ng National Bureau of Investigation ang individual na sinasabing may kaugnayan sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato at isa pang hinihinalang online groomer sa Cebu. Sa pagharap sa budget hearing sa Senado, hindi idinetalye ni NBI Director Melvin Matibag ang pagkakahuli sa dalawa, pero sinabing nakikipag-ugnayan na sila sa mga eskwelahan at sinisikap na masagip ang ilang apektadong individual. Tinatayaan niyang nasa 10 individual, kabilang sa naturang grupo, ang kanilang nirescue sa mga susunod na araw. Nangako na ang NBI na tututukan ang investigasyon, pero sinabing makatutulong sa ahensya ang karagdagang budget para sa monitoring sa online threats. Umihirit ang NBI ng 1 bilyong pisong confidential funds na sabi ni Matibag ay makatutulong para sa mga gamit para masugpo ang krimen, particular ang cybercrime. Inalis na Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang ipinataw na ban sa online platform na Discord. Balita mo na sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yet Tony paliwanag ni CIT sa Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, hindi na kailangan ng pagpapatuloy ng ban dahil nakahanda na makipagtulungan ng Discord sa pagpapatupad ng online child safety measures. Kabilang aniya sa mga napagkasunduan ng mas mabilis na proseso at pag-review at pag-takedown ng kahinahinalang mga online content, pagkatalaga ng mga point person para sa 24/7 government coordination at posibleng pagtatatag ng local satellite office o pagtatalaga ng kinatawan ng Discord sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ni Yusek Paraiso na patuloy nilang babantayan ang pagpapatupad ng mga commitment ng platform at hindi magpapakampante. Iginitin ng opisyal na layunin ng hakbang na maprotektahan ng mga kabataan laban sa online exploitation, grooming at iba pang banta sa kanilang kaligtasan, lalo na ang impluwensya ng nihilistic violent extremism. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng Nationwide School Emergency Alert System. Kasunod ng ilang insidente ng karahasan sa ilang paaralan, sinabi ni PNP Chief General Jose Malencio Artadas Jr. na layon itong mabilis na respondihan ang mga security threat sa mga paaralan at mapalakas ang koordinasyon ng pulisya, mga paaralan at iba pa mga local stakeholders. Hango ito sa Build Partnership, Early Detection, Swift Alert, Tactical Response o Best School Alert and Rapid Response System na binuo ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Kanina, nagbalik normal na ang klase at trabaho sa Manila campus ng Far Eastern University matapos makatanggap ng bomb threat. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Inez na nakatatanggap ang eskwelahan ng mensahe mula sa anonymous account na may nakatanim umanong bomba sa paaralan.
3: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo na tinawag na Queenie. Huli itong namataan sa layong 1,310 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 75 kph at may pagbugsong umaabot ng 90 kph. Sa taya na pag-asa, hindi naman magla-landfall o magpapalakas ng habagat ang bagyo, pero magpapaulan ang trough o yung buntot nito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Posible ring lumakas pa ang bagyo sa typhoon category sa Linggo bago lumabas ng bar sa Martes. Samantala, nakararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila bunsod ng localized thunderstorms dahil dito nakapagtala ng gutter deep na baha sa ilang bahagi ng Quezon City. Partikular sa EDSA Main Avenue Northbound, EDSA Kamyas Service Road Northbound, gayon din sa EDSA Avenue Corner, EDSA Westbound. Sa mandaluyong halos abot tuhod na baha ang naitala sa Bonnie Avenue Corner F, Ortigas Street. Naghahanda na ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ni Bagyong Queenie. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni OCD spokesperson Vicente Gregorio Tomas na nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment para matukoy ang posibleng epekto at kailangan paghahanda sa bagyo. Sa inisyal na taya, posibleng maramdaman ang epekto ni Queenie sa Biliran, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Sur, Bicol at malalabing bahagi ng Eastern Visayas. Sa Metro Manila, posibleng naman ang paminsan-minsang ulan dulot ng bagyo.
4: We are praying na wag na sana pong lumakas. Yung medyo malakas na rainfall ay magsisimula po ng 26. Patuloy po ang ating monitoring, lalo na po sa mga posibleng mga lugar na mararanasan po itong extreme thunderstorms or rain showers.
0: Tiniyak ng Department of Agriculture na handa ito para sa Super El Nino. Ayon kay Assistant Agriculture Secretary Arnel de Mesa, naglaan sila ng 10 bilyong pisong pondo sa Presidential Assistance Fund sa 2027 budget at karagdagang 5 bilyong piso para sa solar power irrigation. Magiging location-based din anya ang pagtugon ng kagawaran dahil hindi naman magkakatulad ang magiging epekto ng El Nino sa buong bansa. Nakatakdang i-maximize sa mga lugar kung saan may mga dam na pagkukunan ng tubig matapos makarecover noong nakaraang buwan dahil sa mga pag-ulan. Maglalaan naman ang alternatibong pangkabuhayan ang Agriculture Department sa mga lugar na wala o mahihirap ang pagkunan ng tubig para sa maapektuhang magsasaka. Umaasa naman ng Agriculture Department na mas magiging mababa ang halaga ng pinsala ng Super El Nino kumpara sa mga nakaraang taon. Umabot na sa halos 50 ang namatay sa Maynila dahil sa leptospirosis. Balita hatin ni Radyo Patrol, Steve!
2: Tony, sa kabuuang 1,500 na kaso ng leptospirosis na talas mula Enero, pumalo na sa 48 ang namatay sa Maynila dahil sa sakit. Sa datos ng Manila Health Department, nakapagtala ng 12 bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw. Iginit ng Department of Health of DOH na maaaring makamatay ang leptospirosis kung hindi agad maagapan. Ayon naman sa DOH, kung lumusong sa mga may sugat man o wala, pinapayuhan agad na magpukonsulta sa pinakamalapit ng health facility o clinic para malaman kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Mahigpit ding pinagbabawal ang pag-inom ng doxycycline ang mga buntis, breastfeeding women at mga batang edad 8 to 12. Samantala, umabot na sa mga 3,000. Ang naitala ngayong taon kung saan 11 ang namatay. Wala namang naitala ng namatay dahil sa influenza-like illness, pero halos 2,000 na ang kaso ng naitala ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, iginiit ng liderato ng Senado na hindi nangangahulugan ang boto ng impeachment court kahapon sa voting threshold ay ang magiging hatol rin sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
5: Tony, nilinaw ni Senate President Sherwin Gasalian na nananatili pa rin ang 2/3 vote na constitutional requirement ng voting threshold. Ang nangyari ay ang batuan kahapon sa impeachment court ay para linawin kung sino ang pasok sa bibilangin na boto kung sakaling may ilang senator judges ang hindi makalahok sa iba't ibang kadahilanan. Giit pa ni Gasalian, hindi ito pagdetermina sa magiging resulta ng trial at parehong apektado dito ang boboto para sa conviction o acquittal ni VP Duterte. Hindi rin anya nangangahulugang sumasapi na sa mayorya si Senator Mark Villar kasunod ng kanyang pagboto kahapon.
6: Ibig sabihin na yung boto kahapon, yun na rin ang magiging boto sa conviction. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit.
5: Kapihan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Naniniwala naman ang isang eksperto na walang binago sa saligang batas ang Senate Impeachment Court sa kabila ng desisyon na baguhin ang voting threshold sa conviction ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Law Professor at Litigation Lawyer Howard Calleja na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court na ikasa ang pagdinig at sakop ng karapatan nitong i-interpret o bigyang kahulugan at magpatupad ng sariling rules na makatutulong para sa patas na pagdinig. Muling ikinatwiran ni Attorney Calleja na walang nakasaad na 16 sa konstitusyon bilang fixed number sa voting threshold, sa halip 2/3 ang hinihinging boto para sa conviction ng impeachable official.
7: The rules is the same. It's still 2/3 of the membership of the Senate. Wala namang 16, walang 24, walang nagbago kasi wala naman rule ang impeachment court before this. Ngayon naglatag sila ng kataka-taka ang mangyayari kung pati naman yung nagtatago sa bato at yung nakakulong na may legal impediment, ibibilangin natin.
0: Naghahanda ang prosecution panel sa pagbusisi kay Davao City Mayor Baste Duterte na inaasahang sasalang na testigo sa impeachment trial ang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte sa susunod na linggo. Sa panayam sa DZMM, aminado si House Prosecutor Jonathan Keith Flores na mahihirapan ng prosekusyon na makakuha ng impormasyon mula sa alkalde na inaasahang tutukuyin ang koneksyon sa GenCore Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng kanyang kapatid.
8: So namin na on record and officially mentioned din yun yung mga statements na yun dun sa Senate as an impeachment court para madugtong natin yung kwento from the corporation na na-declare ni Vice President sasalian niya to the transactions na na-confirm din ng PhilJEPS representative.
0: Sinabi naman ni UP National College of Public Administration and Governance Professorial Lecturer Attorney Severo Madrona Jr. na kailangan patunayan ni Mayor Duterte na walang kinalaman ang kanyang kapatid sa GenCor, lalo't lumabas na may mga pinirmahang kontrata ang Davao City LGU sa naturang kumpanya.
9: Hindi lang sapat na hindi niya alam. Dapat masabi niya na nagkaroon ng due diligence yung Bids and Awards Committee na makita talaga na may kaugnayan ba o wala si Vice President Sara doon sa GenCor.
0: Sa iba pa nating balita, inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga tripulanteng Pinoy sakay ng bulk carrier na bumangga sa barkong pangisda ng China sa Singapore Strait. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac na dadaan muna sa medical protocols ang mga tripulante at inaasahang sasagutin ng manning agency at may-ari ng barko ang gasto sa kanilang repatriation. Inauna ng iniulat ng DMW na walang Pilipinong nasaktan sa insidente at tiniyak din ng medical at financial assistance para sa mga tripulante. Katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Nagkikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Embahada ng Singapore at mga Singaporean authorities habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. At susunod, babaeng manager ng isang condominium sa Makati tinambangan ng riding in tandem. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
3: Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban na.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: basta AM-MM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Tony Velasquez. Headline sa hapon. Traffic Report.
1: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Yes, Tony, sa mga kapamilya po nating babagtas dito sa kahabaan ng Ross Boulevard, asahan po ang maluwag at mabilis na usad ng trapiko. Mabilis rin na usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Paddy Burgos Avenue ang asahan, pero may kaunting pagbabagal lang po pagliko sa bahagi ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. Fast-moving rin ang mga sasakyan sa bahagi ng Espanya Boulevard hanggang sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nasa Malacanang na ang panukalang batas na ipalawigin pa sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa Ambush interview, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na naipadala na kahapon sa Malacanang ang kopya ng enrolled bill. Base sa kanyang pakikipag-usap sa palasyo, wala umanong ibibito si Pangulong Marcos Jr. kaya naniniwala ang liderato ng Senado na lalagdaan ng Pangulo ang panukala. Bahagi rin ng panukalan ay pagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Nobyembre. Binati ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nanalong opisyal ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Bumisita sa Malacanang si BARMM Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Makakua kasama ang ilang opisyal ng Bangsamoro kung saan tinalakay ang mga plano at direksyon ng mga bagong halal na opisyal. Tinalakay sa pulong ang pagpapatupad ng development programs, paghahatid ng mga pangunahing serbisyo, gayon din ang pagpapatuloy ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, 99.9% ang overall accuracy rate na naitala sa random manual audit para sa Bangsamoro parliamentary elections. Suportado ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagan ng pribadong sektor na pansamantalang suspindihin ang pagpapataas ng value ng real properties para hindi na madagdagan pa ang pasanin ng mga property owner. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
2: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, tinutugunan na ng Department of Finance ang issue matapos talakayin sa pulong ng Pangulo at Private Sector Advisory Council. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglago ng real estate sector. Ayon kay UC Castro, gusto ng mga pribadong kumpanya na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property para hindi na madagdagan ng gastos na mga may-ari ng kanilang ari-arian. Ilino naman ang Malacanang na kumikilos ng Finance Department para ipatupad ang naturang hakbang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. 2 ang patay, kabilang ang isang minor de edad matapos pagbabirilin sa Quirino Highway sa Barangay 181, Caloocan. Nag-aabang ng masasakyang jeep ang 41 anyos na babae at 15 anyos na binatilyo nang lapitan at barilin ng suspect. Nabatid na residente ng lugar ang babae habang inaalam pa kung taga saan ang minor de edad na biktima. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at ugnayan sa isa't isa ng mga biktima. Sa Makati City, sugatan ng isang babae matapos tambangan kaninang umaga. Sa kuha ng CCTV, binuntutan ng riding in tandem ang puting SUV ng babaeng biktima mula Don Bosco Corner Estacion Street hanggang sa pagbabarilin sa Chino Rosas Avenue. Napag-alamang manager ng isang condominium ang biktima na may binanggit na umanong isang person of interest na isinailalim sa verifikasyon. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho ang insidente. At kaugnay niyan, sinasabing may banta umano sa buhay ang babaeng tinambangan sa Makati City. Balita mula sa Kamkrame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?

0: nagpapatuloy isang sagang forward at backtracking ng Philippine National Police kaugnay sa insidente ng pananambang sa isang nonak isang riding in tandem sa isang babae sa Makati City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, sig-apat na tama ng bala sa magkabilang binti ang tinamo ng biktima na kasalukuyan ng stable ang kondisyon at napapagaling sa ospital. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya kabilang na ang mga report na mayroon umalong natatanggap na banta sa buhay ang biktima bago pa man mangyari ang krimen.
1: Now, we have received some reports na mayroon pong nagtitreten sa kanya. So ito po ang pinapanood natin. This could be personal, sa personal life niya or connected sa work.
0: Samantala, nabutid naman na nakasuot ng ride-hailing uniform ang isa sa mga suspek kaya kasalukoy na rin nakakapaugnay ng PNP sa mga ride-hailing company ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiniyak ng Department of Justice na tuloy ang kaso kaugnay ng mga nawawalang sabongero kahit hindi na nakikipag-ugnayan ang karamihan sa mga kaanak ng mga biktima. Sinabi sa DZMM ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na hindi kailangan ng tulong o ugnayan sa pamilya ng mga biktimang tinatawag na private complainant dahil public crime o crime against the state ang mga isinampang kaso laban sa itinuturong utak na si Charlie Atungang at iba pa, kabilang ang kidnapping, kidnapping with homicide at serious illegal detention. Kaugnay naman ang alegasyong areglo sa pagitan ng pamilya ng mga biktima at ilang akusado, sinabi ni Prosecutor General Richard Padulion na posibleng maglabas ang korte ng hatol sa criminal liability ng mga akusado habang hiwalay na usapin ang danyo sa pamilya. Patuloy anya ang ugnay ng DOJ sa mga law enforcement agency kaugnay ng kinaroroonan ni Atungang. Arestado sa entrapment operation ang massage therapist na inireklamo ng pangingigil ng kanyang kliyente. Kwento ng biktima, regular umano siyang nagpapamasahe sa suspect na naging kanyang kaibigan hanggang naging karelasyon. Sinasabing tinutulungan din ng biktima ang masahista dahil single mother ito. Hanggang sa nag-imbita umano ang suspect ng isang minor na edad na babaeng kasamahan para sa staycation. Dito na nakatanggap ng text ang biktima na mula umano sa minor na edad na nagbantang isusumbong sa asawa ng biktima ang relasyon nila ng suspect kung hindi magbibigay ng pera. Dahil sa takot, umabot sa mahigit 100,000 piso ang naibigay ng suspect pero nadiskubring ang karelasyong masahista pala ang nang ba-blackmail sa kanya. Sa sports, pasok na sa final round ang Philippine squad sa mixed 4x400 meters relay sa athletics sa Asian Games. Nagtapos sa 4th place sa Heat 1 sina Naomi Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Borado at Victoria Bosong sa bilis na 3 minutes at 19.68 seconds na bumasag sa Philippine record noong 2023 na 3 minutes at 22.53 seconds. Sa swimming, bigong lumangoy ng medalya si Olympian Kayla Sanchez na nagtapos sa 4th place sa Women's 50-meter Freestyle Finals. Sa Artistic Gymnastics, nagpapatuloy ang final round ng Men's Floor Exercise kung saan kalahok ang magkapatid na 2-time Olympic gold medalist na Carlos at Eldrew Yulo. Mga kapamilya, ilang celebrities ang sumali sa pwede ng mangarap trend. Una dyan ang Beanie, kung saan kinanta ni Beanie Maloy ang viral song habang backup dancer niya si na Beanie Aya at Beanie Sheena. Hindi naman nagpatalo ang mag-amang Jong Hilario at Baby Serena na with matching terno attire pa habang sinasayawan ang kanta. May entry din dyan sina Vice Ganda, Ogie Alcacid, gayon din ang P-pop group na BGYO. Hango ang trend sa kantang Pwede ng Mangarap ni 2014 The Voice Kids champ Laika Gairanod. Kumusta ang isang proud hubby sa hamon na edi ipa-billboard mo dahil ang kanyang misis na isang scholar ng bayan magtatapos ng kolehiyo with flying colors. Sa Facebook post, ibinida ni Jose Louis ang ipina-billboard na graduation picture na kanyang misis na si MJ na magtatapos bilang President Lister. Sa comment section, bumuhos ang pagbati at napa-sana all ang ilang netizens. Pero kapamilya, inamin ng uploader na AI-generated lang ang larawan para ipakita kung gaano siya ka-proud sa tagumpay ng kanyang asawa. Umaasa siyang soon ay maa-afford na niya ang totoong billboard para ipagmalaki si Mrs. At yan ang headline sa hapon na papanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estranta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Uy. Uy.
2: Ano meron?
3: Ay, isang kembot na lang. Biyernes na. Plus, yung mga sumasweldo ng 10 at 25. Tayo yun. Ay, sweldo na rin bukas. Good afternoon, mga ka-ATM. Kayo ba yun? Kasi simot na daw yung ano, yung pera sa wallet.
2: Huwag sabihin nila, kayo wala kayong inisip kundi mag-weekend tsaka sweldo.
3: Naman! Eh, kayo ba? Eh, dapat naman. Nagtatrabaho tayo, di ba? Kesa dun sa wala.
2: Kesa wala.
3: Nagkakano lang. Nagkakamkam. Yan. Huwag niyong umpisahan.
2: Meron bang wala?
3: Gumiget lock na nga pera, pero wala.
2: Ay, tsaka yung hindi pumapasok nga pala.
3: Sumusweldo lang ano. Meron ba gano? May gano.
2: Yung tumakbo nga yun sa hagdanan. Tapos, wala.
3: Tapos, nung tumakbo, Anong nangyari?
2: O, di yan. Kaya ngayon, di nila alam kung paano buboto.
3: Nagpagulo sa buhay.
2: Diba?
3: Oo, nang marami.
2: Imaginin mo kung walang nawawalang mga senador, no? Hindi sila nag-google ng dalawang araw sa impeachment trial para pag-usapan yung kung ano ba talagang ibig sabihin ng two-thirds vote.
3: Ayan. Diba? Ngayon ay may kalinawan na.
2: Nag-decide na sila.
3: For this impeachment trial... Ay, 'di ba? Nagkasundo na rin. Sa
2: parang
3: wakas.
2: Sabi ng Senado,
3: pero,
2: ayaw nyo.
3: Eh may mga nag-walk out
2: So, eh kaya nga
3: hindi pagkakasunduan ba 'yun?
2: Eh pero 'yun nga, kung ayaw nyo, wag nyo. 'Yun yung statement ng Senado.
3: Bala kayo dyan.
2: Bala
3: kayo sabi
2: dyan.
3: Na ba nung ano? Bala kayo dyan.
2: Diba?
3: Ayan.
2: Wala kayo dyan. Pero, naku ha, pero ng taong bayan yung ginagastos nyo dyan ha. Mais kayo. Sino ba yung pamalo ko?
3: Anong bang klaseng pamalo yan? Yan
2: ano
3: talk
2: yan?
3: O yung salamok?
2: Pamalo
3: basta ako
2: yan,
3: napalo na ako nung salamok.
2: Tapos nga gano'n, gano'n ba yun?
3: Oo, ginawa ako lamok ng mama ko.
2: Nagsumbong sa ere.
3: Oo, di ba? Kasi nasa ano yun nasa dining table lagi yung pamalo ng lamok. Ng ano pala, nung langaw.
2: Langaw.
3: Eh, lamok pang lamok na rin yun, di ba?
2: Tsaka gano'n yun, di ba? Tapos maraming kulay
3: yun. Hindi,
2: minsan
3: naman, square din lang naman.
2: Yun yung mga ano, sinauna.
3: Eh, pag sumagot-sagot ka, tapos hawak niya yung ano, pamalo ng langaw. Langaw ka din.
2: That was sumasagot ka.
3: Sumasagot ka, pabalang-balang ka.
2: Di sana sinabi lang, pinangatawanan.
3: Correct. Tapos gawa ganun ka pa. Nilalo akong hinampas.
2: Siguro lalo kang hinampas mo.
3: Oo, mabali-bali yun sa akin.
2: Yan. Bawal na yan ngayon.
3: Nagahabulan kami.
2: Oo, bawal na yan ngayon.
3: Dati kasi old school pa. Diba? Sa school nga, pinapadapa sa munggo.
2: Pinapaluhod sa munggo.
3: Dapatuloy. Iba pala yun.
2: Grabe na yun.
3: Iba pala yun.
2: Malaki-laki ng kasalanan ginawa mo.
3: Correct. Tsaka,
2: at saka hindi yun munggong luto na.
3: Di ba? Tapos dati yung ilalapag niyo yung mga kamay. Kasi may ruler si teacher. Diba? Hampas yun pag di nagawa assignment. Yung mga ganun. Tapos yung ano, face the wall. Yun ang pinaka-ano na parusa. Parang... ano lang yon? Etos-etos lang yon kasi naman mahirap yon. Pahiya ka lang sa klase, di ba? Na face down. Ayun.
2: Eh bakit nga yung noon ganun? Yung mga senador ngayon okay lang
3: face
2: na.
3: Face the wall din.
2: Oo nga.
3: Iba, ay, pamalo mo ha.
2: Yung iba atakbo pa.
3: Atakot. Atakot, atakbo, adapa.
2: Atago. Ngayon, atago.
3: Parang ano, conquered ba yan?
2: Oo. And parang then, ganun nga yun
3: I left.
2: Hindi yan nakwento kasi ng lola ko sa akin.
3: So yun nga. Oo. Atakbo.
2: Diba?
3: Adapa.
2: Ngayon, atago.
3: Atago.
2: Atakas.
3: Ewan ko sa inyo.
2: Atul, yung isang sirada. Atulong. Oh, kayo talaga.
3: Tapos, abroad.
2: Iba, iba naman yun.
3: Ay, iba ba yun?
2: Iba yun. Iba yun. Yung asakit.
3: Siya yun. Ha? Ay, ito pala. Yung,
2: asakit. Siya yun. Siya yun.
3: Ay, ito pala. Yung,
2: asakit. Siya yun. Ganyan. Siya yun. A medical leave.
3: extend. extend.
2: Oh, kayo talaga, kaya nahihirapan yung impeachment court.
3: Siya yun na, nakaturo ako ha. Siya yun. Ayan.
2: Kaya nahihirapan yung impeachment court. Pero yun mo, ilang, nung humarap yung Amici Curie, nung nag-decision sila.
3: Kinailangan pang kumonsulta.
2: Diba? Inistorbo nyo na yung mga retired na CJ, dating
3: natutulog
2: CJ.
3: Natutulog eh. May siesta nga sila dapat eh. Tapos, hindi nyo pinatulog ng hapon.
2: Oo, hindi nyo pinatulog ng hapon. Mm-mm. Ang haba tuloy ng speech. Ngayon kayo inantok, no?
3: Oo. Yung aiyak.
2: Ay, iba yun.
3: Ano?
2: Kasi ano yun eh, as scared na
3: bahala
2: yun.
3: Bahala ka. Bahala ka dyan. Siya yun na.
2: Scared na siya. Diba? Kaya yung isa.
3: Aluha.
2: Oo, aluha. Yung isa.
3: Ah.
2: Iba aboto.
3: Affirm. Affirm.
2: Ay, nako.
3: Ay, ang dami niyong ano? Hanash?
2: Dami niyong drama-rama sa hapon, no?
3: Oh. So, ito na ba yung exciting part?
2: Parang anong exciting naman dito sa nangyayari.
3: Oo. Na-bore.
2: Boring nga eh, di ba?
3: Oo.
2: Ay, naku. Ewan ko ba sa inyo kung ano-ano kasing mga trip niyo sa buhay.
3: Kaya pala, wala pa yung ano natin. Saka matatagal.
2: Ikaw ay Rels, ikaw ay atawag na.
3: Oo. Abilisan ninyo. Oh. Eh, baka magbabay-bay na kami. Bye na ba? Oo, 5:30 na.
2: Biruin mo eh. And kung ano-anong, alam ko na gawin mo.
3: Ano?
2: Iyak ka na rin.
3: Iyak. Aluha.
2: Aluha ka na rin.
3: Ahagulgul.
2: Oo, di ba? Mm-hmm. Iyak ka na rin.
3: Oo.
2: Tapos sin...
3: Agos.
2: Ako yung atakas. Kasi marami din ako umuwi.
3: Oh, diba? May narinig ako, parang tubig daw. Mas malakas yun kesa doon sa tubig.
2: Sabi nga doon, buti nga daw doon, may tubig. Pero doon sa gumpanya ng tubig, wala.
3: Sa gripo, wala.
2: Ay, alam nyo na kung ba't kayo walang tubig, diba? Nandun.
3: Ay, grabe kayo.
2: Nakita ko rin yun. Grabe yung mga ano, no, netizens.
3: Ang harsh.
2: Oo. Grabe netizens talaga ngayon, no? Ang harsh.
3: Oo. Oo. Pag nakuyog ka talaga naman.
2: Kaya wag kang ano-ano diyan.
3: Oo. Hahara-hara diyan. Oo.
2: Ay ang daming ano, ang dami nga kasing naglabasan kahapon.
3: Ano sabi ni Rel? Kung gusto niyo mag-gap kayo ha. Parang ano pa siya no, bala kayo.
2: Oo, 'di ba?
3: So kami na mag-decision.
2: Parang pagod na pagod na. Sige nga, ano, magbabalik na po muna. Magbabalik po muna ang 80. Ay, teka lang, ito muna. Ano oras, partner?
3: Ang oras, 4:42 makalipas ang 4:00 ng hapon.
2: Magbabalik po ang ATM.
3: Oh, talaga?
2: Oo. Oo naman. Maaga pa. Hindi pa tayo pwede magbabay.
3: Oo. Oh, sige.
2: Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! May nagbago, may arte, may budget, akala niyo.

0: too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
2: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
3: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
2: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: DTM. Anong take mo sa DZMM?
6: Ay, nagbabalik po ang ATM.
7: Anong take mo?
6: Eh, unahin na natin dahil nga medyo na-windang na si Rels. Unahin na natin yung ibang nakalinya sa ating mga interview ngayong hapon. Eh, kamustahin po natin yung pag-usad ng kaso laban kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Makakausap po natin ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Ade.
8: Good afternoon, sir.
9: Magandang good afternoon, Zandro and Mahan. As usual, magandang hapon po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
8: Mm-hmm. Sir, anong latest?
6: Mm-hmm. Kamusta na po?
8: So, pre-marking, no? Mm-hmm. Ng mga ebidensya.
9: Eh, hanggang sa kasalukuyan po, ay hindi pa po natatapos, no? In fact, hindi pa rin tapos ng prosecution. Kasi, siyempre, mauuna sila.
8: Mm-hmm.
9: And then, saka yung defense magmamark. So, sa defense, hindi pa kami nakakapagsimula. Kasi mm-hmm. hindi pa nga po tapos prosecution.
8: Mm-hmm.
9: Kahit na ilang araw na po yung proceedings po on pre-trial.
8: Oo. Sa pre-marking ba, sir, ano po yung mga lumabas sa pagkakaalam nyo lang? Kung may mga dokumento ba, bank records, o yung mga listahan ng mga testigo, nalaman nyo na rin?
9: May mga sinabi na po sila, no? Pero kasi yan ay ilalagay po kasi nila yan sa tinatawag nating pre-trial brief, ano?
8: Mm-hmm.
9: Hinihingi ng korte from the prosecution. So hanggang ngayon hindi pa namin na nakukuha itong sinasabing pre-trial brief. Pero siyempre hindi naman ganun kadetalyado yung pwede kong sabihin sa inyo.
8: Mm-hmm.
9: Pero meron silang tinatawag na dokumento na hindi naman na isali doon sa tinatawag nating preliminary investigation noong nasa ombudsman pa lang ang level ng investigation po, no? Kasi siyempre as usual ang ating pong balian sa lahat naman ng preliminary investigation ay doon pa lang sa level ng prosecution ay inilalatag na itong mga dokumento, no? Para magkaroon din naman ng pagkakataon ang mga respondent o yung mga hinabla na tumugon o sumagot doon sa mga sinasabi nilang ebidensya. No? Pero as of this time, parang may...
8: Mm-mm. Yung sinasabi ng ombudsman na 28 daw na testigo nila, eh kapalit nga ng yung mga umatras na, eh narinig nyo rin po ba yun sa pre-marking? O yung mga affidavit at least nila?
9: Yan po ang hindi pa natin nakikita, no? Kasi nga hindi pa sila tapos. So far, ang mga sinasabi pa lang mga dokumento, no? Eh, hindi rin natin makakonfirm until nga finally matapos nila yung kanilang presentation at may summarize, no, sa tinatawag na pre-trial brief. Kasi siyempre, ito ay guide din para sa korte dahil kung marami nga yung mga mamarkahang dokumento, ay kailangan ang mga huwes or ating mga justice ay properly guided din po, no, para hindi malito.
8: Mm-hmm.
9: Sa pag-decide ng, for example, kung mag-file tayo finally ng tinatawag nating petition for bail, no, para hindi magkarituhan, kailangan din ng korte po iyan. So hanggang ngayon po, medyo nakabitin pa tayo dyan.
8: Mm-hmm.
9: Dapat kasi kanina tapos na ay hindi pa po natatapos. So ang pangamba natin baka bukas, dahil finally dapat bukas ito na yung parang papaluan na yun ng korte, natapos na yung pre-trial. May agam-agam tayo na hindi pa ito matatapos bukas, no? Unless, of course, magkaroon tayo ng kompletong listahan mula sa prosecution po.
8: Eh, kailan nyo balak pong ihilingin yung bail po?
9: Well, actually, we've been ready for quite some time. Matagal na po tayong handa. Ang problema kasi po, hindi po rin natin ma-finalize iyon hanggat hindi nga po natin nakikita, no, kung ano ang inilalatag nitong prosecution. Kasi, siyempre, hindi rin tayo makapag-finalize ng ating motion until makita natin yung kompletong ebidensya po. At pwede natin sabihin sa korte na so far, sa mga pinakita ng prosecution ay hindi po sapat for conviction, no? At hindi malakas ang kaso for the prosecution. Kasi yun po ang aritong-tunin natin sa mga kaso tulad ng plunder na pinakay ng napakabigat na penalty. Kailangan ipakita po nga ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya. So hindi po namin ma-assess totally, no, until we see everything that they have, no, on the table.
8: Eh yun nga, non-bailable, sir, yung plunder na kinakaharap ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ano yung pinakamalakas din yung argumento para katigan po yung hiling ng bail?
9: Eh yun po, matagal na po nating sinasabi, maintain na wala pong connection, no, sa sinasabi nilang paglilikom ng salapi ni Congressman or former Congressman Saldico at kay Congressman Martin Romualdez, no, kasi lahat po ito ay nakasalalay po nga sa kwento nitong mga tinatawag nilang cargadores or yung mga dating sundalo po na nanilbihan bilang mga security aides ni Congressman Saldico, no? Kasi nga, nagsimula ito nung sinasabi ni Orly Gutesa noon na siya daw po ay nagdala ng limpak-limpak na salapi sa mga tahanan ng iba't ibang politiko, kasama na po si Congressman Romualdez, no? Pero ito na nga po ay okay naman at pinasinimalingan nga po ni Saldico, ni Orly Gutesa, by claiming na siya po yung hinahanap nilang quote-unquote missing link, no? Dito nga po sa mga transaction na ito. At ngayon ay hindi na siya ang missing link. Kaya talaga nung wala ng link. Opo.
8: Yung pagpapaliwanag, sir, para hindi siya masuspend, no? Nais sumitin nyo na rin po ba ito? Ano po yung nais sumitin nyo na rin po ba ito?
9: Ating argumento dyan, siyempre, nakasalalay din po sa ebidensya. Ang ating argumento dyan, siyempre, nakasalalay din po sa ebidensya, no? Of course, may dahil nga po, ang Sandigan Bayan, once a case for plunder or violation of the Anti-Graft Act, ay pending po sa kanila at nagkaroon na nga po ng finding ng probable cause at na-issuean na po ng warrant of arrest nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan, ang kaso ay almost automatic po, no? Parang ika nga, pikit mata, pwede nang, hindi na kasi ito nakasalalay sa ebidensya, no? Ito ay nakasalalay na lang sa validity ng information ng criminal charge, no? So the fact na nag-issue na siya ng warrant of arrest, parang the usual thing is for the Sandigan Bayan to issue nga the preventive suspension order for mga 90 days, no? So, yun po ay patuloy natin inuusisa at hindi pa tayo nakapagsabit kasi wala pa naman, hindi pa naman tayo paso sa deadline po.
8: Bukas sinasabi na kumbaga ay hindi, kasi sa video conference dadalo si dating House Speaker po sa ano pong mangyayari tomorrow.
9: Opo, hiniling po natin ng formally yan through a formal motion po for videocon kasi ito naman ay pre-trial at nasa jurisdiction naman ng court papayagan. Ito hindi. At sabi natin ay nananatiling syempre mas ligtas ang kalagayang physical ni Congressman Romualdez kung siya ay hindi itatransport, no? From the infirmary of Payatas detention facility to the San Miguel Bayan kasi mga kalahating oras din po yan. Eh, no? So, ang yan ang hiling natin at umaasa tayong ito ay pagbibigyan para makadalo naman si Congressman Romualdez sa pre-trial online po bukas.
8: Yun ba yung ano, waiver of appearance, sir?
9: Yung waiver of appearance, normally binibigay din po yan ng mga akusado in the course of trial na po. No? So, halimbawa, itong petition bill ay pakinggan na, pwede na po mag-waive ng appearance naman ang mga akusado. Kahit sino po yan, no? Yan naman po ay karapatan nilang hindi dumalo. For as long as they are within the jurisdiction of the court, wala naman pong problema po yan. No?
10: Attorney Adair, kamusta po yung access ng mga doktor ni dating speaker sa kanya? Kasi I believe dahil nga medyo restricted yung paglilipat sa kanya, paano po yung mga kailangan niyang gamot, yung mga kailangan niyang mga atensyong medikal?
9: Opo, mayroong pong resident doctor po dyan sa Payatas, no? Meaning in-house po iyan ng BJMP po, sila po at ang mga nurses dyan, ang sabi naman, ang pangako naman, ang commitment naman po ng BJMP warden, Quezon City Jail warden, ay lahat po yan na 24 hours round the clock, ang mga nurses po ay nandiyan dyan para asikasuhin at bantayan at manmanan ang kalusugan, not only of Congressman Romualdez, but the other you know, detention prisoners noong may karoon po, na nagkakaroon po ng health problems at nakadetail dyan, no, sa infirmary. No?
10: Mm-hmm.
9: So, hindi naman po yan restricted. Siyempre, because hindi naman to, ika nga, ito yung sa mundo. Siyempre, because hindi naman to, ika nga, ito ay sa mundo na ng medisina, hindi na po mundo ng batas ito. Ito po ay, siyempre, papayagan naman yan, no? Just in case may emergency. Parang BJMP infirmary po kay Congressman Romualdez.
10: So, ibig sabihin po, if in case na, syempre may itong mga doktor, itong mga, ano, may specialization to eh. Kung sakasakaling kailanganin yung talagang specialistang titingin kaya dating speaker, eh, maipaparating naman po dyan sa infirmary.
9: Opa, wala naman pong restriction, no? With respect to that. So, for that, we are thankful, no? Syempre, more than the legal issues, mas immediate po at urgent pagka-medical po ang attention.

0: Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Eh, grabe nun, no? Yung report ni Marlene. Parang...
3: Dati nakapag-cover ako, partner. Sa ano naman, pero matagal na to ha, as in, dekada. hindi kasi mamaya sabihin, recent lang. Super tagal na nito. Sa isang lungsod dito sa Metro Manila, grupo din ang target ay mga restaurant. Kasi sa lungsod na yan before, siguro ganun din sa ibang ano, sa ibang city. Hindi, parang hindi lahat uso nun yung may security guard. Diba?
2: Sinamantala nila.
3: Yung mga maliliit na restaurant, ganyan. Eh, dun sa lungsod na yun, ang sabi nila, eh, marami rin kasing mayayaman. Na kapag kumakain, eh, syempre, may mga, alam yung mga mamahaling relo, bag.
2: Hindi nyo alam ano yung replica yun.
3: Eh, dun din yun. Yun, diba? So yun, nangyari din yung mga ganyan. Serye din yun. Kasi, sino naman may akala na restaurant? Lolo, 'di ba? O hold upin mo. Eh, hindi nga ang target, hindi yung restaurant, yung kumakain
2: sa at yung mga gamit nila.
3: At yung mga gamit nila. Kaya simula noon, ipinag-ano yan eh, nung time na yon, eh talagang merong ordinance. Na kailangan meron kayong gwardiya sa inyong mga establishmento. Dati kasi hindi ganun.
2: Eh, dapat nga rin naman nga kasi talaga meron, ano? Kasi nga naman, kung hindi, kung wala, eh, nako.
3: Uy, mananawagan lang ako, partner.
2: Sige, sino bang gusto mo ipanawagan dyan?
3: Hindi, napapanay lang kasi.
2: Ano yan?
3: Sa aming lugar. Ayoko munang sabihin kung saan ako nakatira.
2: Huwag mo sabihin.
3: Eh, yung tapat lang ng bahay na. Hindi noon kasi kami gated subdivision. Yung tapat ng bahay namin, nilooban.
2: Naku po.
3: Okay. Tapos, sabi ng mama ko, limang bahay daw mula sa amin, sumunod na bahay mula sa amin, nilooban din.
2: Nako po.
3: Na ano niya yon? Kasi yung una, kapitbahay namin, tapat ng bahay. So, nakapagkwento. Okay. Tapos, ito naman, napansin niya, parang may police mobile na pumara, tumigil doon sa bahay na yon, yung pangalawang insidente. Eh, yun na nga, kasi nga nilooban sila.
2: Oo.
3: O, di ba? Parang, hello?
2: Anong mga nanakaw?
3: Sa street pa lang namin yun. Eh ako kasi parang nakapag-cover na rin ako nung Gapos Gang eh. Yung tipong inaabangan minsan, yung paglabas mo ng gate mo.
2: Yung ano pa, yung dentist tirador.
3: Hindi, yun pa, at least, kasi serye din yun. Pero nakakatakot kasi, yung pumapasok sa bahay, diba, yung igagapos kayo, tsaka kayo lilimasin yung mga gamit.
2: At ang tanong pa dyan, partner.
3: Eh gusto ko nga makipag-usap sa ano, sa Quezon City Police District.
2: Ang tanong pa dyan, partner, isa lang ba yung gumawa nito?
3: Yun nga, eh, parang ang lapit lang, kasi sa bahay mo eh, diba?
2: At kung isa lang, aba, anong ginagawa ng mga pulis?
3: Oo, anyari.
2: Pangalawa, kung marami yan, mas lalong nakakatakot.
3: Tapos, kagabi diba? Pa, bago ako pumasok dun sa street namin, may establishment kang madadaanan sa main road. Nakita namin, parang nakipagbuno yung gwardiya.
2: Hala,
3: sa isang lalaki. Tapos, edi...
2: Baka naman nakipag-break, hindi naman.
3: Hindi nga, akala nga namin, parang mag-shota na nag-aaway Siko, ano yun? Gwardiya yun eh. Tapos sabi ko sa kasama ko, balikan natin, baka nasaktan siya. Kasi diba ang tendency mo, wag na, diba? Tendency mo, wag na ako, ganyan. Pero kasi nakita namin na nakatakbo yung talagang pambuno niya. Ngayon, ikot ka. Ikutan natin, baka kasi malay mo, sinaksak si kuya. So, madilim kasi sa part na yon. So, binalikan namin, ikot kami. Tapos nakita namin, kuy, wala na yung nangyari. Tapos, hintay namin, saan na kaya si kuya? Gwardiya siya dun sa establishment na yon.
2: Convenience store ba yan?
3: Hindi parang isa siyang building na may mga sarado ng establishments. Kasi ano na yun eh, alas 12 na yun eh. So, nakikita ko yung si kuya pag dumadaan ako na parang siya yung bantay. Tapos sabi niya, hindi, ano, kasi hinahawakan ko yung parang magnanakaw daw.
2: Oo.
3: Dun sa isang binabantayan niyang parang bodega naman. Oo. Dun sabi ko, ah, okay, bolt daw yung ano. Hindi ko na alam kung ano yun. Tapos sabi niya, eh, kung sa kayo, ano nangyari? Hinawakan ko siya. Eh, sabi ko, gusto kong ireklamo sa polis.
2: Oo, bitbitin na, dalhin na sa polis. Oo.
3: Eh, yung kasama raw niya, tulog. Pero hindi naman gwardiya yun. Parang ano rin lang.
2: Katiwala lang din.
3: Katiwala lang. Pero, pumiglas, o nga nakita namin tumakbo. Tapos yung mga ganun. Oo. Kaya lang, anong gagawin ko? Hawak ko siya. Sinong tatawag ng polis?
2: Kaya nga.
3: Eh, sumigaw man daw siya, wala namang polis.
2: Nako.
3: So parang ang katabi lang yun. Oo. Yun yung sinasay ko sa yung may nagpambuno na magnanakaw ka hagabi. Tapos meron naman doon sa kapitbahay namin. Diba?
2: Kaya
3: parang nakatakot dahil ang lapit sa bahay mo. Ano gagawin ko?
2: Ay, nako.
3: Diba? So, ngayon, diba, parang lingon-lingon ka tuloy.
2: Oo, at kailangan ingat-ingat tayo.
3: Oo, Quezon City Police District, tawag na eh. Pwede, sinong pwede ko pong makausap sa inyo? Parondahan naman, paikutan naman ang aming kalsada. Anyayari.
2: Hindi ba dapat?
3: At hindi kami yung parang, ano, ha, yung mataong lugar. Diba? Yung maraming mga tahimik ang kalsada na yun.
2: Ayun yung mas lalong nakakatakot.
3: Eh, yun eh, nga. Oo. So, hi, Quezon City Police District. Hello.
2: Ay, sana po paikutan na yung lugar
3: hello.
2: Na yan.
3: Hello.
2: Ay, nako. Ito, kausapin na natin yung susunod nating makakapanayam ngayong hapon. Siya po ay isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Eh, paghimayin pa natin ano, yung naging pagpapasya kahapon ng Senate Impeachment Court. Ito'y hindi naman binabaan yung voting threshold. 2/3 pa rin. Pero ang kanilang binigyang diin lang, nilinaw nila kung ano yung bubuo doon sa 2/3 vote of all members. Makakausap po natin sa kabilang linya si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa.
3: Good afternoon, sir.
4: Good afternoon, Maan. Nang hapon po sa ating mga kababayan.
2: Mm-hmm. Eh, unahin po namin siguro yung tanong doon sa ano pong take nyo doon sa finally itong Senate Impeachment Court ay nagdesisyon na po.
3: Nagkasundo
2: ano? Nagkasundo at napagbotohan na po kung ano po yung ibig sabihin ng 2/3 vote of all members.
4: Mabuti naman na nagdesisyon na at nagkasundo na ang mga senador tungkol sa ibig sabihin at paano maipapatupad yung constitutional provision pagdating sa impeachment, 2/3 vote of all the members of the Senate ang kinakailangan para ma-convict ang sinumang nasasaktan.
3: Mm-hmm.
4: So, at ito naman ay nakita natin, pinagdebatehan ng mga magkabilang panig, nakinig ang mga senador, hindi lamang yon. Nakinig din sila sa mga dalubhasa, mga dating Chief Justices of the Supreme Court at dating Justice ng Supreme Court at dalawa pa sa mga ito ay naging member din ng Constitutional Commission. At malinaw naman na tatlo din sa apat ang tingin nila ang makatarungan, katotohanan at mas conforme sa Constitution, sa letter and intent of the Constitution, 2/3 vote nandun pa rin. Eksakto yan. Pero yung all the members of the Senate, ibig sabihin, all the members of the Senate sitting as an impeachment court.
3: Mm-hmm.
4: So, fair ho naman yun, yun ang makatarungan kapagkat wala naman tayong alam na hukom na yung hindi nag-participate, yung wala doon, wala sa botohan, wala sa deliberasyon, wala sa pagbinig ng kaso, eh biglang makakaboto pa rin at ibibilang pa rin ang kanilang boto. So, basic fairness lang ho naman. Ang issue na ito hindi naman bago. It's just a legal issue or interpretation. At malinaw din sa Constitution, pagdating sa impeachment, ang sole judge, Senado, hindi Supreme Court ng Republika ng Pilipinas. At malinaw din na Constitution that the Senate has the sole prerogative to issue its rules of procedure. Yung ginawa ko nila ay pagpapaliwanag o pagwawasto dun ko sa rules of procedure, which includes ilan ba ang makakaboto. Malinaw ko naman yung basihan nila, dumaan sa maayos na proseso. So, maganda na natundukan at mag-proceed na forthwith dun sa pagpipresenta ng ebidensya ng magkabilang panig.
2: At yung inilabas din na matrix para tong ano eh tarifa eh no, nakalagay yung menu o yung computation
3: ah yung ano ni fair matrix kapag ano dalawang kilometro
2: ganyan naglabas kasi si presiding officer Chief Escudero ng computation diba ano yung 2/3 kapag 24 hanggang yung 8 hanggang 4 pa nga ito eh, di ba? Pag yun na lang yung natira ng bilang. Pero, Attorney Cayosa, hindi po kaya ito'y nagbukas lang para may dumulog na sa Korte Suprema at tanungin at posibleng para klaruhin din sa Korte Suprema kung tama yung ginawa ng Senate Impeachment Court o ito ay paraan para rin na hindi na makialam ang Korte Suprema.
3: Actually, kahapon ang defense sinabi Attorney Cayosa na pinag-aaralan nga nila yung pagdulog nga sa SC nitong nangyari.
4: Tama ho naman at accurate naman yung term, pinag-aaralan nila. Sapagkat wala ako namang magkapagbabawal kahit kanino ba na tumakbo sa mga hukuman. Kasi they exist. Kaya lang, the fact na pwede kang tumakbo sa Supreme Court, hindi naman ibig sabihin na pakikinggan at kakagatin ka. Kakagatin yung iyong petition. Kasi ho, ilinaw natin, sa ating disenyo ng Constitution, pagdating sa impeachment, yan binigay sa sovereign will of the Filipino people kasi matatas na opisyal ito eh. So ang mga magsasakdal at mga hukom dyan, mga representatives ng sovereign Filipino people. So yan, elected natin at elected senators natin. They are our representatives. At kung sila nang gagago, nang wawalan hiya o hindi natin gusto yung ginagawa nila, sa susunod na election, pwede natin sila panagutin. So, may accountability sila sa atin madali. So, ngayon, naubaya yan kasi nga, napakahalagang usapin sila yon. At linagay ng sole judge, wala nang iba kundi sila. So, yung Supreme Court, sila ba pwede makialam sa impeachment? Ang sagot ho dyan, hindi. Dahil Supreme Court sila sa ibang bagay, pero pagdating sa impeachment, tinanggal ho yan sa Supreme Court at binagay sa elected representatives natin. Pangalawa, hindi naman tama na yung mga justices ng Supreme Court na maari din ma-impeach, impeachable officials mga yan sila ngayon na makikialam at mag-set kung ano yung alituntunin ng impeachment court. Nakakita ka na ba ng partido na pwedeng masakdal siya ang gagawa ng rules dun sa korteng nasasakdal siya? Hindi, di ba? Ang fair yun. That's the reason why tinanggal yan sa Supreme Court at binigay sa ating elected representative so that hindi sila maging bias in favor of. Kasi yung senator congressman, hindi yan na i-impeach eh. Na-elect lang yan. So yun ho. So sana ho naman, kahit karapatan ng pag-aralan ni Atty. Powat ng Depensa at kung sino mang mga senador na hindi sang-ayon din sa desisyon ng maliwanag na majority, kung tatakbuman sila sa Supreme Court, sana ko yung Supreme Court, huwag na naman makialam dito. Kasi nga, kung maalala natin yung a year ago, nung nakialam sila at pinaginto nila yung impeachment process doon, halos lahat ho ng nakakaalam ng batas, inuligsa ang Supreme Court. At tingin ng marami, mali yung ginawa ng Supreme Court, mali-mali pa yung datihan, di ba? At yung media, sinangkot nila, ginamit nilang rason, hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na walang proseso sa House of Representatives. Lahat po, sinabi nila, halos lahat, that was a due judicial overreach. So, wala sa lugar na pakikialam ng Supreme Court. So we hope na napakita ho Supreme Court yan eh. Ngayon, dito na naman, kung dadagin sa kanila, sana po naman they exercise judicial restraint and defer to the decision of the mga senador kasi malinaw ko naman na pagdating sa impeachment ang solians ang mga senador. Hindi appealable sa Supreme Court ang decision ng Senado, it is only when there is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, walang kabase-basehan, pangwawalang kialang, wala sa katotohanan, wala sa batas, yung desisyon ng mga senador. Mm-hmm. Ipaliwanag ko naman na merong basehan. Pagkakaiba lang ng opinion, yung nakakarami, yun ang desisyon na, yung mga

0: case, sapagkat ang disenyo ng Constitution, pagdating ng impeachment, dapat madalian yan. Whether it's the Vice President o sino man, dapat simplihan lang, dalian lang.
1: Alright. Sige po. Marami pong salamat, Attorney Cayosa.
0: Maraming thank salamat. You, sir. Magandang hapon po sa lahat.
1: Ayan, marami na naman tayong natutunan mula kay Attorney Cayosa. Yun nga kasi nga, ang para makiilam ang Korte Suprema ay kailangang patunayan kung sino man yung dudulog doon na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Senate Impeachment Court.
2: Oh, ito. Teka lang, bago tayo magtapos, Ate Ea Hufana ng Tanza, Cavite. Hi, hello. Nona Damian. Oh, si Tita Nona. Good afternoon daw.
1: At congratulations daw to the new registered psychometricians rank 9, Yasi Perez, Lian Remedios, Madi Icalina at Corinthian Buban.
2: At happy birthday kay Arian Rica Fort.
1: Ay, teka lang, may babatiin din ako kasi kanina may kasama ako. Ito sila Gina Tanasio, si Gerald Rubio, si Michael Ragudo at si Carlo Tuazon. E naghahanda na sila para sa alumni homecoming ng batch nila sa Claret, batch 2001.
2: Claret ka din eh, no?
1: Hindi ko sasabihin o aaminin, nakabatch ko sila.
2: Sige, ano na lang namin, research na lang namin.
1: Search na lang. Susunod na po sa Issue Spotted, kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. Paano partner?
2: Tomorrow! Bye!
1: Ay, akala ko happy weekend na.
2: Pwede?
1: Hindi pa. Meron pa pong Friday. Bye!
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Ami Presents.
5: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
4: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
5: Hindi mo sinabi. Pero ayun yung pinaramdam mo, ma.
4: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
3: Abangan sa Private Confessions.
6: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naiintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
3: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Magandang hapon! Ang oras natin, 5:32.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
3: Bawal ang ghosting.
2: Lahat. Kabanding. Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Yung ganong music, maririnig mo lang yun kung pag may score ka na sa video game, di ba? Pero sa video game,
1: hindi ka iba,
0: na, pag, pag natamaan mo yung high score, ano ba mga
1: iba,
0: music iba. Na?
1: Depende rin sa laruin partner
0: depende
1: eh.
0: Sa game.
1: Oo, walang...
0: Hindi ko na maalala eh. Tagal na ako hindi nag-games, partner. Mm-hmm. Ikaw, alam ko, araw-araw, you have some time for games, tapos may kaaway ka sa games. Na hindi tuloy alam ng mga katabi mo kung sila ba ang kaaway mo o yung kaaway mo sa game.
1: Hindi ako nagpag-usap sa mga katabi ko.
0: Tina-trash talk mo yung mga nasa game. Naririnig ko si partner, ano sinasabi niya? I'm gonna get your M-O-F-ing
1: sabi,
0: ass.
1: Sabi ko nga eh, mama ko, gumagano'n nga lang eh, mama! Away mo ko.
0: Kapag ba nag-chat-chat kayo sa mga games partner, dumadaan pa ba sa ibang app yun?
1: Paande. Usually, may mga online games na na talagang naka-embed na yan. But, but sa mga malakihang, kunyari may war, yan. Bilang, ano ko eh. Kunyari war? May mga guild wars, ganyan.
0: Okay. Bilang what? Ako?
1: Oo. Ikaw bahala ko ano gusto maging.
0: I have nothing to contribute to your game.
1: Pero bahala kong kaya gaming world. Yun. Depende sa iyong position. Basta kung kunyari may wars, na it would require a lot of people talking at the same time, coordinating.
0: Dadaan sa ibang app yan.
1: Dadaan kami sa ibang app.
0: Yun ba yung Discord?
1: Yes. We use primarily Discord.
0: So my partner is not a groomer.
1: I'm not a groomer. I'm a Discord user.
0: Pero user siya ng Discord. So ano ba experience mo with Discord, partner?
1: Matagal na namin ginagamit ng Discord for conversation, for communication apps talaga yan, partner. Actually, hindi na naman ang mga
0: bata yan. Even outside games?
1: Even outside games. Companies even use Discord kasi nga bago pa nagkaroon ng Zoom at
0: Vibers,
1: at Google
0: Messengers.
1: Teams na nagbabayad ka, Discord already uses that
0: paid
1: kind
0: though?
1: Of hindi pa nga ito paid. It's not even paid.
0: So
1: that's why nandiyan ang mga tao before.
0: To get to Discord, you have to be
1: to download the app, you have to have the app, tapos magkakaroon kayo ng mga
0: so app-based siya, hindi siya web-based.
1: Meron din siyang web-based.
0: Okay.
1: So pareho yan.
0: Okay. So you register an account?
1: Yes, register an account. Tapos para rin yung mga chat rooms. Gagawa rin kayo ng chat rooms and then doon kayo mag-uusap.
0: Sino gagawa nun?
1: Pwede namang isang main ang gagawa niyan.
0: Hindi ikaw. You cannot open
1: your own chat group. I can make a chat group.
0: So, pero
1: everybody
0: chat
1: can
0: group
1: make
0: na
1: a chat group.
0: Issue spotted, you know?
1: Yes.
0: In Discord.
1: Yes.
0: Pero we don't have to talk about games.
1: Yes. Wala siyang limit. Ay, wala siyang any, tawag doon.
0: Topics,
1: walang restrictions. Wala, walang restrictions. Basta pwede ka gumawa doon, tapos pwede na kayo mag-usap-usap doon, ganyan.
0: Tapos, how do you invite people to the chat group?
1: Well, the same way you would invite people on Facebook Messenger groups. Ganun lang din.
0: So, haanapin mo kung sino na yung mga naka-register na users.
1: Or ibibigay mo yung room number or yung room name.
0: Room number?
1: Yeah, kasi may mga ganun yan eh.
0: Okay.
1: So, bibigay mo yan and then digpapasok sila, tapos usap na kayo doon.
0: So,
1: kaya kanina...
0: We are getting a crash course on the Discord.
1: Yes. Kaya kanina, partner, nung naban ang Discord, maraming nagalit.
0: Naban, tapos biglang na-lift ulit.
1: Eh, ililift na daw na. Oo, ililift na daw kasi nag-comply na raw sila.
0: So, hindi sila tumalima kaagad sa 24-hour deadline kahapon, kaya na-ban. Nagbigay ng 24-hour deadline ng DICT?
1: I haven't checked ngayon kung na-up na ulit. Pero
0: so, you have it in your
1: morning,
0: phone?
1: On my iPad.
0: Ah, kasi mas gusto ni partner mag-gaming sa iPad.
1: Doon din kami.
0: Kasi hindi nyo po, kumbaga eh, kung hindi nyo po batid, hindi yun lang po si Kabalen Zosi Mugasmin ang merong 55-inch touchscreen. Si partner din, may gano'n.
1: Malit lang akin.
0: Tamalit lang.
1: 55-inch.
0: Ano lang yun sa kanya, 14 ba?
1: Ano lang, 32-inch.
0: Malaki pa rin.
1: Baby lang.
0: Grabe. Pag hindi ka nangalay nun.
1: So, may tube pa nga sa likod dun eh.
0: Kaya no?
1: May tube pa. Pag binubuksan ko, dunggo, ganun din.
0: Eh, tube pa. So, ang Discord partner has its safe uses naman. Kumbaga.
1: Yes.
0: Because you can use it for ordinary messaging.
1: Partner.
0: So, bakit siya napag-initan?
1: Maybe. I'm only guessing kasi it's mainly a communications app.
0: Sino ba nakakasalamuha mo siya sa Discord kasi na yan?
1: Kasi
0: may mga shadowy characters ba dyan? Mga tao?
1: Kasi puro friends. Yung mga games talaga ang nilalaro ko dito. I haven't met mga
0: experience.
1: Ganyan.
0: Wala ka pa na experience
1: wala pa.
0: May nagre-reach out to you with some suspicious
1: naman.
0: Sound. Anong sound nila? Sus. With some sus messages.
1: Wala pa naman. I don't know. Pero kasi nga dahil communication app siya, partner, baka binan ng DICT because of possible grooming issues.
0: Ngayon, ang tanong mga kapamilya, kayo pa ba ay familiar doon sa term na grooming, no?
1: Oo.
0: So, hindi po ito yung katulad namin ni partner Rican na
1: kaayos,
0: na banded yung buhok, may bangs,
1: may
0: bagong makeup, ganun. Hindi po ganun grooming. Ito medyo meron sinister connotation po ang grooming when it comes to online platforms. Mm-hmm. Dahil yung grooming, parang nangyayari, merong isang maitim ang balak na ang ginagawa niya ay kinakaibigan niya. Mm-hmm. No? Yung mga tao online, kahit hindi naman siya kilala kung anong background niya, at parang ginagawa niya, hinihimok niya, inuudyok niya na gumawa ng masasamang gawain.
1: Oo.
0: No? So, grooming for malevolent purposes.
1: Oo.
0: Diba?
1: Dito nga lumabas sa mga bata muna, partner, bilang mga bata yung madali talaga.
0: Madaling manipulate.
1: Manipulate, diba? Pinapadaan muna on games, pinapadaan yun sa mga tasks. Para
0: tasks,
1: may kapalit kang trophies.
0: Okay.
1: Or
0: parang Big Brother pala ito, may tasks.
1: May mga tasks.
0: Tapos
1: sila
0: may kapalit na
1: either a trophy or a reward.
0: But this is a virtual trophy. Hindi ito totoong physical trophy.
1: Depende din ata yung party. Yeah, virtual trophy yan on
0: ito
1: the games.
0: Ito si Jello, nag-groom na ba ito?
1: Oo, mukhang. Parang
0: mukha,
1: siya yung type.
0: Kasi naka-jacket siya, naka-groom.
1: Umalma siya, hindi daw.
0: Umalma kagad. Jello has left the room.
1: Non-groomable Jello.
0: Jello has literally left the room. The chat room.
1: Hindi daw.
0: So, wala ka pa naman nakakasalamuha na gano'n. Bahil hindi ikaw ang target ng
1: or
0: mga
1: baka, oo, hindi na ako bata. Or baka.
0: Aray ka.
1: Hindi ako masyadong nag-jo-join kasi sa kung saan-saan partner.
0: So, ang mangyayari kasi, mga bata are easily lured into these chat groups sa Discord dahil wala namang parental controls.
1: Oh, kasi
0: hindi na check yung age. Walang age verification. Meron ba?
1: Tinanong ka ba? Sa Discord, parang hindi. Parang meron the basic. Are you 18 and above? Ganun lang.
0: Laging ganun, are you 18 and above?
1: Oo, pero
0: pwede mo naman sagutin ng yes, wala ka naman kinakailangan ibigay na proof, di ba?
1: Nandiyan ba ng birthday? Hindi ko na maalala, tagal na ng Discord.
0: You have to input your birthday.
1: But because nga wala naman siya.
0: You can actually put a fake birthday.
1: Yeah, or put a fake name.
0: Yeah.
1: Kasi hindi naman hinihinga no ng, you know, like
0: walang
1: no,
0: ID,
1: may ID
0: or
1: wala.
0: Whatever.
1: It's just username, email, and your birthday.
0: So anyway, ligtas ang Discord at hindi po sila tuluyang na-ban dahil pansamantalang na-ban. Parang ganito yan eh. Noong una, na-ban ang Discord. Pero matapos ang usapan, ay hindi na tuloy yung ban. Pero noong una,
1: na-ban muna.
0: Na-ban muna sila.
1: Tapos nawala yung ban.
0: Pagkatapos tuluyan ay nawala na yung ban. Easy.
1: Makakamay yung isang alas.
0: Easy ah. So, ganun ang po nangyari. Itong Discord na to medyo controversial dahil nagagamit nga daw po ng mga masasamang loob sa internet para po makahimok ng mga, siguro yung mga bata pa, no? Na gumawa ng masasamang aktibidad. Katulad nga niya na bapa na pagbibintangan yung mga school shooting, iniuugnay sa mga messages sa Discord sa mga bata, no? Pero dahil po ang sinabi ng DICT, itong ano, Reddit at saka Discord, ay dapat magkaroon ng physical office ba dito sa loob ng Pilipinas, eh mukhang tumalima naman sila at hindi na tulad sila na ban. No? Ngayon ang tanong, ang physical office ba ay isang mabisang safeguard para rin hindi magkaroon ng mga ganong klaseng grooming sa mga kabataan dito sa Pilipinas? Mamaya, sino ba kausapin natin?
1: Si Yusek Aboy Paraiso, if I'm not mistaken, ang ating mga kausap about this.
0: Alright, so bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam today, natanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating radyo patrolalalala! DPWH Davao Regional Director humarap sa NBI matapos ipasupina. Naritong balita kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Ayun o, sabi ni Bert, ay, kaka-discord mo. Babaan kayo. I-disconnect kaya kita. That's not a discord. It's a disconnect.
1: Disconnect. Disconnect.
0: So, where is Bert Dizon? Na? Mga Mission Control, where is the Bert Dizon?
1: We lost the line of Bert.
0: Shall we lower the reporting threshold because the Bert Dizon is not attending? Ayon, binago lang pala ang linya ng telepono. Sige, tawagin po natin muli si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony Rica, humarap sa National Bureau of Investigation si DPWH Davao Regional Director Engineer Juby Gordon. Ito'y matapos siyang ipasabila ng MBI kaugnay ng imbestigasyon sa mga na-red flag na proyekto ng DPWH sa rehiyon. Daladala ni Gordon ang 10 malalaking storage box laman ng mga dokumento na naunang ipinasabina ng NBI na may kaugnayan sa 51 flood control project sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, laman ng mga storage box ang iba't ibang mga dokumento na mga proyekto sa Davao, kabilang ang flood control medication at iba pang ginagawang proyekto. Iisa-isahin aniya at pag-aaralan ang mga dokumento na ipinasabina para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa mga proyekto. Tiniyak naman ni Matibag na hindi magdadalawang isip ang NBI na ipatawag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte kung may makita ang kawanihan na mga ebidensya.
3: Hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niya pumunta ng USA para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya. 51 projects yung tinignan, yung 51 na yun, kaya natin sinagpina, there is suspicion na mayroong problema rito. Kagaya na nga nung specific na may isang proyekto na iisa yung coordinates niya, pero 5 beses itong pinuntuhan.
2: Samantala, nakikipag-ugnay na umano ang NBI sa Commission on Audit para ipasabdina mga dokumento upang malaman ng tunay na halaga na nakuha ang proyekto ng isang kontraktor sa Davao na naunang naulat ay umabot lamang ng 1.9 billion pesos pero 7 billion pesos umano ito mula 2018 hanggang 2024. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZFM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZFM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Teka, balikan nga natin na mabilis yung iniulat ni Radyo Patrol Bert Dizon. So itong si DPWH Region 11 Director Juby Gordon at iba pang mga empleyado ng kanilang ahensya ang humarap sa NBI partner, no? Dahil sila ay kinakailangang tanungin ng NBI patungkol daw sa mga flood control projects sa Davao. Mismo sa distrito pa, no? Tama ba? Ni Congressman Pulong Duterte.
1: Mm-hmm. Tapos, sabi nga, 47 nung una,
0: yeah,
1: inangat na sa 51 yung iniimbestigahan mm-hmm. mga projects doon.
0: Ngayon, kasama nung pagharap nitong mga opisyal ng DPWH Region 11, yung pagsumitin nila ng mga dokumento, na kumasya daw sa
1: 10 kahon, ang dami.
0: Hindi daw 10 kahon lang eh. Ang tawag daw eh, may mega box. Oh. May ganun. Ano ba ang mega box, partner?
1: Yun ba yung may clasp na? Na
0: oh, yung parang ganun plastic? Kalalaking plastic na bin. Mega box man tawag doon. So, kumasya sa 10 mega box ang mga isinumiting dokumento. Aba, talaga lang ah. So, medyo lumalalim na ang investigasyon ng NBI dun sa mga umano'y, tama ba masasabing pinaghihinala ang irregular na mga flood control projects sa Davao?
1: Ngayon,
0: ako nakita ko na yung litrato ng mega box partner.
1: Mega box nga.
0: Oo nga, parang baul eh. Medyo malalaki. Oh. Malalaki to.
1: Oh.
0: Parang alam mo yung mga cooler na lalagayan ng soft drinks. Ganun kalalaki.
1: Mm.
0: Yun. So, medyo may galaw na naman ha, yung investigation ni NBI sa Davao. Sabihin na naman ng mga...
1: Sinisingle out na naman sa tinatarget na naman ba? Ganyan.
0: Nilo-low blow na naman sila. Sabi nga nung isang senadora.
1: May tissue. Ay, wala tayong tissue dito.
0: The clerk of court will please pass the tissue to the clerk of court.
1: Wala tayong tissue. Baka
0: maiyak tayo. Jello, the emission control, can you give this to the anchor?
1: Hindi. Nag-joke lang ako.
0: Oh, I thought you were really needing the tissue.
1: No. I was only joking na baka never mapansin mind, sila and then kailangan nila ng tissue.
0: For real. Baka dahil pag natinig mo yung story sa Discord, baka maiyak ka nga tuloy.
1: Yun
0: Discord is going to bring you to tears. So, Discord is actually a bad name.
1: Oh.
0: Di ba, when sew, you say, because when you sew the sword,
1: sew, ano eh,
0: ang mangyayari nun,
1: gulo, diba?
0: Yes, oh, oh. Pinagkakawatak-watak mo.
1: Oo. Oh,
0: oh. Yung mga tao na na pinag-aaway-aaway mo sila to sew the sword. So that's kind of negative. Yung connotation ng pangalan ng app pa lang mismo, Discord. Why choose that?
1: Actually, naisip yun.
0: Dahil kailangan ba sa Discord? Dahil kayo ay nag-aaway-aaway sa games? Ganun ba?
1: I don't know. Or like, probably, it's also a form of communication na wala na kayong mga phones na cord connected.
0: Ah!
1: Probably that.
0: Then it should be uncord.
1: No cord.
0: Not Discord.
1: I don't know. I'm just assuming. I'm not as good.
0: Actually, tanungin nga natin mamaya si Yusik Aboy.
1: Oo.
0: Parang ano ang... Why would the name an app after a negative word? A Discord. Anyway, ang sabi po...
1: Not emission control.
0: More tissue for you, partner, because they really expect you na maluha ka sa skirt. The emission control specialist, Yuki, says we have to do a commercial.
1: Uh-huh.
0: Oras po natin.
1: 5:49.
4: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Na-addict ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, itakits mga kasambuhay. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Oh!
0: 5:52 na po ng paggabing Webes, mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok pa rin po sa Issues Spotted wherever you may be. Sa loob ng inyong kotse car, sa loob ng inyong bahay, sa loob ng inyong gaming room.
1: Iyabang natin, naririnig na tayo sa Istrenta ngayon.
0: Yes, at tayo po ay live na live dito po sa Radyo Patron sa Istrenta at syempre po sa DZMM Teleradio. O ngayon, ready na ba ang ating magiging guest? Alright, so titingnan natin kung siya po ba ay, anong tawag dito?
1: Ano, happy na ulit?
0: Hindi na apektado ng Discord. Nasa linya na po na ating telepono ang Executive Director ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yusik Aboy, magandang gabi, Tony and Rica.
7: Magandang gabi, Tony at Krigan. Maraming salamat ulit sa pag-ibita sa akin sa inyong programa.
1: Our pleasure, Yusek. Salamat po.
0: Nagulantang ba yung mga Discord? Kaya biglang,
1: sumunod bigla?
0: Sumunod sa inyong ultimatum?
7: Ako naman, yun naman talaga ang goal natin. Yung platform accountability na hindi ho sila sumusunod sa atin, eh, mapipilitan tayo na since kumikita kayo dito, since you're doing business here and you don't want that from accountability, might as well exclude you from our Philippine internet space until you comply. Uh-huh. And hindi yun natin na parang may mga maapektuhan. Pero sabi ko nga, Tony, Rica, no? Mas madali kung kausapin yung mga naapektuhan na wala na ng trabaho, naapektuhan yung preference nila o convenience nila, rather than to talk to a parent na wala ng anak. Yun, hindi ko na may babalik yun.
0: Sige. Mabilis na background lang, Yusek Aboy, para din na batid na ating mga tagapanood, tagapakinig. Bakit na bakit napuntirya itong Discord at saka Reddit?
7: So, based on our investigation, and this is kasama yung mga screenshot at saka yung mga conversation ng mga those involved in NBE, na mga groomers, mga predators, at saka lalo na yung mga involved sa mga yung mga recent school shootings, nakita natin that these two platforms were hosting communities and chatter about NBEs and these particular types of groups. No? So, based on that, humingi tayo ng mga information sa kanila. But again, medyo matagal at saka hindi tayo pinapansin. So, di ba, parang we had to put our foot down when it comes to, you know, pagdating sa accountability ng platform at saka pag-respond nila sa atin when it comes to this very, very serious matter.
0: Okay. So, nakitaan nyo po ng indikasyon na itong Reddit at yung Discord, dahil sila po ay parang mga forum at mga chat group, no? Na dito po pumapasok yung mga, anong NVE ba? Nihilistic
7: violent extremist behavior.
0: Nihilistic and violent extremist groups, no? Na sila yung naghahanap ng
1: marerecruit,
0: mamanipula para gumawa ng masasamang aktibidad katulad nga ng school shooting.
7: Yep. But we have to underscore, no? Ang recruitment at saka ang recruitment yan nangyayari sa ibang platforms, pero their platforms are being used. Yung talagang indoctrination na, yun, ito na yung pag-brainwash sa mga kapatahan. Kasi tina-transfer sila from, say, yung mga platforms like gaming platforms, social media platforms, dito na binadala para, kasi ito, they can discuss everything openly because of yung ano nila, yung safety feature nila, yung encrypted feature nila.
1: Mm-hmm. Pero Yusek, nothing against Discord or Reddit, pero bakit sila lang po yung na-single out? Ang dami nating mga chat platforms, platforms, bakit specifically Discord and Reddit?
7: That's a very good question and a very valid question, Rica, no? Nauna lang sila. Huwag mag-alala yung ibang platform. Madadat na na rin natin.
0: Huwag mag-alala. Dapat mag-alala sila.
7: Huwag sila mag-alala. Darating mo tayo sa kanila. But again, based on prioritization and the need, kasi nga, these are actual facts that we have screenshots of conversations wherein they were read it and the Discord were used by these groups. So talagang inuna natin sila. But again, based on everything that's going on with both Houses of Congress, we're expecting that all platforms should now comply with the requirements of a Philippine presence and yung accountability ng platform.
0: So nauna lang tong Reddit at saka Discord.
1: Kasi may ebidensya.
0: Ang physical office po ba, Yusek Aboy, anong tawag dito? Babantayan din ng CICC, yung mismong physical office?
7: So, hindi naman talaga siya kailangan eh. Ang wording ho ng batas na ina-expect natin is Philippine presence. For purposes of jurisdiction, you can either set up an office here or mag-designate ka ng country representative for purposes of jurisdiction.
0: Okay. So, it doesn't have to be a physical address, a physical facility, pero may kinatawan na maaaring siya ang sumagot sa mga tanong nyo.
7: Tama po. Tsaka pag sa-serve namin ng subpoena, sa-serve namin ng warrant, mga ganun.
0: Siya pala ang tampulan ng sisi.
1: Alay.
0: Parang ang kinakailangan po ba kapag kinatawan siya, representative siya ng Reddit at Discord, kailangan Pinoy or pwedeng foreigner po?
7: Well, it's up to the platforms, ano? But we prefer di sana Filipino. Para again, for purposes of acquiring jurisdiction over them for a lot of purposes. Diba? Parang, again, with the end goal of platform accountability. And
0: so, sino po, Yusek, if not a physical office, sino ang magiging physical representative ng Reddit at Discord sa Pilipinas?
7: So, So if I follow yung mga model sa ibang bansa, no, at saka yung mga ginagawa ng ibang mga platform sa ibang bansa, they hire a law office which they empower.
0: So it's a legal, so it's a legal representative.
7: Legal representative. Tama po siya.
0: Okay.
1: Hindi naman ito need USEC na meron din silang knowledge.
0: Technical know-how.
7: It would be ideal sana. Ideal. Pero kasi, again, for purposes of jurisdiction lang talaga yung inahabol natin when it comes to Philippine presence. You know, we understand that yung intricacies ng technology, yung the platform, then the best answer, kung sino talaga yung nangangalaga ng platform, then it may not be a Filipino or it may not be from here in the Philippines. So, mas gusto natin, when it comes to technology, nag-uusap talaga kung sino yung nangangalaga, sino yung susupervise yung mismong system.
1: Yeah, opo. Ngayon na nag-comply na sila, no, na magkakaroon sila ng physical officer representation, ano yung mga uunahing imbestigahan dun sa Discord at Reddit?
7: So, nakapagsubmit na ho tayo ng request natin, both for takedowns and information about yung mga credentials ng mga certain users ng mga platforms po. So, it's based really on the investigation of the ICC and our law enforcement agency para mapabilis, mapasilitate yung mabilis na again, pagkilala kung sino yung mga threat actors na yan at saka pag-takedown ng mga, to be fair, hindi lang naglalabag sa batas natin but they're also community standards. Baka hindi lang nila nakikita.
1: We have the capacity naman, USEC Aboy, na mag-track down kung sino itong specific individuals na to online.
7: Yes, both on the surface level but more importantly, pag nagsasabit sa atin yung mga informants natin, yung mga conversations nila when it comes to yung mga encrypted messages, encrypted forms na yan. So yun yung mas importante sa aming lambrita.
0: USEC, alam ko ibang ahensya po ang parang nangunguna, no, dun sa pag-iimbestiga dun sa school shooting sa Banga, sa South Cotabato. Pero inihayag ng NBI na meron na daw silang natukoy at meron na ata silang na-apprehend mismo, no, na suspected online groomer daw sa Cebu kaugnay ng school shooting sa Banga. May matadagdag ba kayong detalye doon, USEC?
7: Tama po, no? It's because ito yung hirap, Tony, tsaka Rika, no? Because this involves also, the groomer also is a child in conflict with the law, minor din po. So, very limited ang pwede natin sabihin because of the juvenile justice law, saka yung child abuse law po natin, ano? But we can confirm that this was born out of investigation at saka yung mga leads na nakuha rin natin. At nagpapasalamat tayo sa mga nag-come forward na nagbigay ng mga screenshots at nagtutukoy sa atin sa mga individual na to.
0: So yung nagulat kami pareho ni partner Rika USEC na yung mismong groomer ba or suspected groomer na dinakip sa Cebu ay minor na edad din?
7: Yes, and this is a common thing that's happening, ano, sir. May binabantayan pa kami tatlo ngayon dito sa Bandan Luzon na ganun din ang mga groomers na underage din. When I say underage, below 18.
1: Hindi marok ng isip ko na paano kayang gawin ng mga minors yung mga mag-isip ng ganun.
0: Yeah.
1: How were they trained? Where did they get the idea na ganun ang kanilang mga gagawin? Were they groomed by someone else as well?
0: Trained tapos, to be a groomer?
1: Oo, tapos pinapasa na nila yan, ginagawa na lang nila. Copycat ba ito?
7: No, actually, that's a great question and that statement alone is very revealing, Norita, na tama ka, yung mga bata na ito, nagiging groomers dahil trinayin sila. And most of these, the heads or the members of these NBEs are coming from abroad. These are foreigners na talagang sumatarget sa ating mga kabataan. And since, halimbawa, they infiltrate a particular region or particular segment of our society, sila, parang train the trainers na yan eh. Groomers, train groomers.
0: Parang ano ha, groomer academy, USEC?
7: Exactly.
0: My golly.
7: It's a hard pill to swallow, Sir Tony, no? Pero talagang yun ang nangyayari sa ating society ngayon. I just like to point out pang Pilipino, diba? Hindi natin ito na-experience natin. But these are the influences because of the openness of the internet. Eh. So,
0: yeah,
7: it only emphasizes yung kailangan natin pantayin talaga yung anak natin. Because, diba, siya sabi natin, sinatarget sila to be NBE actors. Pero, nakikita natin pati pag-groom pinapasok na tinuturo na sa ating mga kabataan.
0: So syempre you're trying to implement controls, no, katulad niyan, you want a physical office or physical representation ng mga ganitong mga forums or chat groups na maaring magagamit ng groomers, no. But apart from that, may nakikita ho ba kayo, USEC, na pangangailangan na talagang stricter laws or even restrictions sa paggamit ng mga minor de edad sa ganitong uri ng mga online platforms?
7: Definitely, no. I think it should that we cannot solely point out to one particular factor, no. Pero I think we should identify the real problems. Dapat yung mga batas na gagawin natin should address those problems. For example, yung gun safety laws natin, yung medyo maluwag na internet laws natin, and then yung parenting. I don't know if how to and I don't envy the legislators now. Pero yung how to frame up yung parenting laws natin na parang there should be an equally
0: parental controls.
7: Equal obligation sa mga parents when it comes to children para talagang obligado silang bantayan at hindi optional lang na bantayan yung mga anak natin.
0: Ayun na.
1: Ang broad nitong issue na to, no, dami nating kailangan.
0: So the victims, the kids, di ba, the underage kids plus the parents, guardians. The guardians, meron din silang para nagutan.
1: Oo.
0: Sige, so USEC, apart from Reddit and Discord, sabi mo sila lang yung nauna.
1: Meron pa ba
0: kayong specific na
1: kasi kanina USEC pinag-uusapan na namin. Ako pag walang Discord sana tayo mag-uusap, GCash.
7: Trika, I wanna go back to that statement, Trika, no? Pero ang malamang na siguro marami kayong options na pwede pang puntahan, eh, di ba? You have your Viber, you have everything else, you have your
0: WhatsApp,
7: you have your So there's a lot of other platforms we can use, eh, no? So, but again, siguro we have to bump them, hindi tayo magsisingle out ng particular platform, but by category, kailangan yung mga messaging platforms, gaming platforms, social media platforms. Yan, dapat pantayan lahat dyan, eh. And there should be, again, platform accountability.
1: Mm-hmm.
7: We should be able to extract that from them. Again, okay. Ulitin ko. Nandito sila sa Pilipinas, sa Tony Mamrica. Kumikita sila sa atin.
1: Uh-huh.
7: Wala silang ibinabalik in the form of child pay.
1: Sorry partner, kasi di ko alam kung dapat ko ba ito isumbong kay USEC dahil maapektuhan kaming mga Discord users, eh. Pero nakita ko kanina USEC nakagawa ng way yung mga tao, eh, para magamit pa rin yung Discord. Nagpalit lang ng DNS and then they were able to still use it.
0: Talaga lang.
7: So ang approach naman namin sa mga karika na there are when it comes to sophisticated users, there's always a way na to work around. But again, we're solving one problem at a time. After that, after yung platform accountability or after, gawin natin sa mga platform yan na hindi magko-comply, we would then solve the problem of the technical problem and maybe the legislative problem of the workarounds, whether it's changing DNS, whether it's the use of VPN. So there are solutions to that. There are layered approach tayo, solving one problem.
0: Layered approach. All right. Sige. Yusek Aboy, maraming salamat at marami po kaming natutunan ngayon sa isyong ito. At sana nga po't mabigyan pa ng linaw kahit po sa Kongreso kung kinakailangan pa nga ba ng prangkisa. Itong mga online platforms, di ba?
1: Yeah.
0: Sige, next time.
7: Ako naman, sure. Tony Mamrica, sabi naman, we would always bow down to the wisdom of Congress. Patupad tayo, kaya tayo nasa executive.
0: Don't bow down, USEC. You don't have to bow down to them. USEC, salamat.
7: Thank you, USEC.
1: Ingat po.
0: Si CICC Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso. Sa oras po natin na 6:07.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Issue spotted sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent! Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fun, solid kaband!
13: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Ami Presents.
14: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
15: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha?
1: Kahit noon!
14: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
13: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Naglilingon sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted! Issue spotted!
4: Kaya may ganong tunog, partner. Dahil lang sabi na may show control, ringing lang daw ang telepono ni...
5: Akala ko may bisikleta ang dadaan.
4: Actually, meron nga. Tapos yung pagdaan ng bisikleta, ano ba sinisigaw normally?
5: Ano, binatog?
4: Binatog. Oh, masarap yun.
5: Diba? Kaya puto. Ay, sa amin, oh, yung puto namin may...
4: Ensimada.
5: Ensimada?
4: Hindi, sa ensimada.
5: Nilala ko?
4: Dati, oh, yes, yung panahon ko, partner, nung bata ako, tuwing umaga at saka hapon, may dadaan na nakabisikleta, tapos dun sa likod ng bisikleta niya, may dalawang nakasabit na metal na drum. Yung parang sa taho.
5: Oo.
4: Pero ito, ang laman nito, iba-ibang klaseng ensimada, partner.
5: Ah, para mainit pa rin.
4: Yes, so kaya pag narinig mo yun, yeah. Hindi ko kaya, Mar. Medyo may pagka earth, wind, and fire na falseto. Ito, ganun ang tunog nung torotot na, eh, torotot? Oo. Busina ng
5: puto. Puto
4: ensimada.
5: Puto kuchinta. Ganun kaya
4: pag narinig
5: pala.
4: Mo yan, pag narinig ko yan, biglang ito na yun. Pababa ako ng driveway, oh. May dala-dala na ako.
5: Magkano nun?
4: Ang, yung ensimada ng bilog, alam mo yung parang yung buhok ni, ano, ni Princess Leia sa Star Wars. Parang dalawang ensimada yun.
5: Bun? Oo.
4: Alam mo, 10 senti mo lang yun.
5: Wow!
4: 10 centavos for an ensimada.
5: Wow, yun 10 cents.
4: Kaya kung kunwari, may 50 centavos ka, di may 5 ensimada ka
5: kagad. Kaya tiba-tiba ka na pala nun.
4: Pag piso ka, di buong pamilya mo na yung kakain ng ensimada. Ngayon, ano mabibili ng piso mo?
5: Kaya nga.
4: Kahit isa sigurong pirasong, anong tawag dito?
5: Di na kahit
4: yung hopya. Hindi ka na makakabili nun.
5: Pero mahal ng hopya, 5 piso na yung hopya.
4: Exactly. So, I mean, sabihin nun, those days, food was cheap. Mm-mm. In a sense, no? Dahil senti mo lang ang binabayad. Pero ganun talaga, di ba? With what's happening, wala ka na nga nakikita naglalako ng ensimada ngayon eh. Hindi katulad dati, madami mga yung mga ganyang mga food vendors, naka-bike lang. Dati nga gusto ko pa yung kililing ng ice cream eh. Ngayon wala na rin ganun.
5: Oh, meron pa rin pero konti na lang, tapos may ano, shrinkflation na yung ice buko, isang piraso na lang yung buko.
4: May dumadaan pa sa inyong ganun?
5: Oo.
4: Sa amin wala
5: na. Ice buko. May munggo pa sa dulo.
4: Pero ito yung parang ice drop. Oo, hindi ito yung ice cream drop. Na sinasalok. Hindi. Diba?
5: Marami pang ganun, yung mga sorbetes.
4: Meron pa ba?
5: Yung sorbetes, masarap ang, sumarap naman ang quality nun ngayon.
4: Because?
5: Dati kasi yung sorbetes, parang pare-pareho lang na malamig na, matamis na tubig. Ngayon, partner, malasa na ang sorbetes.
4: May flavor
5: ngayon
4: na talaga yung, kunwari, yes, keso, magga, ube, mga ganun.
5: Tapos lalagyan mo sa tinapay, okay, pag mainit na araw.
4: Aba, palaman sa tinapay. Diba? Palama sa tinapay, ice cream. Ano? Grabe.
5: Oo, sarap.
4: So, ano na mangyayari?
5: Magkikwentuhan pa tayo. Kasi hinihintay pa natin ating si Attorney Melvin Matibag.
4: Ganito.
6: Oh. Paging Attorney Melvin Matibag. Paging Attorney Melvin Matibag, you're wanted here in Issues Spotted. Please report to...
4: Tapos ganito dapat pronunciation na.
6: Customer service.
5: Customer service.
6: Customer service.
5: Parang mas bagay ka maging Mr. President.
4: Ano, meron pa isa pa.
6: Bagger one, please support. Bagger one, counter three, please.
5: Ang naalala ko dyan
6: bagger
5: yung...
6: Bagger one.
5: PDD1, size 7 gamusa brown.
6: PDD1.
5: Tapos
6: size
5: may malalaglag na sapatos sa
6: kisame.
5: Mula sa langit.
4: O, yung hulog galing doon sa buta sa
5: kisame. Dati, efficient dun eh.
4: Ngayon, alam mo, partner, ito yung mga pinag-uusapan natin. Kaya, we're going retro. We're nostalgic about the good old days.
5: Yes.
4: Unti-unting nawala lahat yun. And yet, during those days, simpleng-simple lang ang buhay, di ba? Wala tayong concerns about groomers. Yung groomer nga, na-concern lang natin, pupunta tayo ng parlor, parlor pa tawag nun, magpapaayos tayo, barbero, di ba? Grooming. Itong grooming online, partner, has taken on a very sinister and negative connotation.
5: Nagulat talaga ako doon sa sinabi ni Yusek Aboy, partner, na minor. Hmm. Yung ano, inisip ko, ano ba ginagawa natin?
4: They were trained by other people to become groomers. Hmm. So meron na silang bagong career pa. Kumikita ba yung groomer?
5: I have no idea.
4: Because if you're a groomer, what is it? What's
5: Pero,
4: in it for
5: yeah,
4: you?
5: What's in it for you?
4: Is it just the psychological kumbaga satisfaction na merong kang na-impluensyang tao to do something bad or illegal?
5: You know, what I'm also thinking about that yeah. is kasi 'di ba pag minor gusto nating i-rehabilitate pa rin 'yan. Paano mo tatanggalin ang deep-seated negative thinking and turn it into 'di ba i-positive mo ulit? Yeah, yeah. Ang hirap noon. It will take hindi nga lang ata years yan eh. Minsan lifetime na 'yung ganyan.
4: And ang tanong actually sa akin man partner no. How does a somebody who intends to train a groomer parang identify kung ano yung vulnerabilities ng bata na nakikita niya na ito kaya kong manipulahin ito i-twist ko ang pag-iisip nito para gumawa siya ng karumal-dumal di ba at gawin niyang buhay niya ay ganun ang kanyang influence on others kuminsan na naiisip ko din partner kung walang likas na ganong traits yung bata, walang mahihita yung groomer. Ang nangyayari doon, parang nandun na eh. It's innate. Nakalubog. Lumilitaw lang. So that is something to me that's bothersome and disturbing. Dahil parang nangyayari, hindi mo naman in-implant yung idea pero nandoon na siya you just allowed it to come out medyo yun ang nakakatakot sa akin
5: and how do they diba? Pick those kids up from the others
4: yes no? At bakit sila ganun kadaling mamanipula is it because of their home environment or is it because yung mga peers nila yung markadar nila ay ganun sila mag-isip at saan nila napupulot yung mga idea din yun for them to be more vulnerable to grooming kasi ako partner. Kung kunwari ako nung kabataan ko at lapitan ako ng mga tao sa kausap ko at sabihin, alam mo, masarap pumatay, ganun, bumarel, ganyan-ganyan. Sabihin ko, ano ka? Gago ka ba? Meron ng immediate impression ko, di ba? Mali yun ah. Di ba? Eh bakit ka to? Itong mga bata ngayon, pag sinabing ano mo, magandang challenge sa'yo yung bumaril ka ng mga kapwa mukha klase. Siyempre sabihin dapat ng bata, hindi, mali yun. Bakit yung iba, iniisip nila, oh nga, no, exciting yun. Bakit ganun ang reaction din nila na nakukuha sila, nahuhulog ang loob nila?
5: Did, well, there's something that went wrong.
4: Somewhere along
5: why.
4: The way.
5: Yeah, somewhere along the way, why it became normalized.
4: Yung wiring nung pag-iisip nila, naging iba eh. Diba? And is it because of the violence that they see in...
5: Probably that.
4: Entertainment media? Mm-mm. I'm sorry ah, because sometimes, akala mo yung mga action films, patayan, barilan, parang na-normalize lang sa kanila na okay lang bumaril at pumatay. Kasi ginawa naman ng bide. Or sinabi kasi ng isang leader, pumatay kayo, okay lang yon dahil pinapalakpakan pa nga siya. Naalala mo, not so long ago. Sinasabi ng leader mismo na pumatay kayo,
5: ako bahala
4: sa iyo. At pinalakpakan, so iisip niya, oh tama pala yun, ano? Dapat pala ganun ang gawin natin. So I don't know if these are the kind of factors na pumapasok doon sa paghubog ng pag-iisip ng bata, kaya siya nagiging vulnerable to groomers. Di ba? Tayo, I don't know, ha? Nung pinalaki tayo, we were taught, of course, the values na you shouldn't harm other people, you should not cause harm to other people, you should not inflict harm on other people. Kaya pag sinabihan ka na, alam mo, exciting na bumaril ka ng tao, sabihin mo, ano ka? Di ba? Isumbong kita. Di ba? Dapat yun ang una reaction mo, isumbong kita.
5: Kasi
4: ito hindi.
5: Implanted ang mga ideas eh. Di ba parang sinasabi nila noon, kids only see other kids.
4: Monkey
5: diba?
4: See, monkey do? Sorry.
5: Not just that. Parang kids only see other kids. They don't see skin color, they don't see yung races mo or gender. Yung
4: wala pang biases.
5: Ano, walang bias, di ba? Somebody taught that to them. So, siguro, hindi lang din taught. Kasi nga, ngayon, sa dami ng mga information na nakukuha nila everywhere, nagkakaroon sila ng mga idea. And how easy it is, partner. Eto kasi, pag naglaro ang bata, gusto mong tumahimik, anong gagawin ng magulang?
4: Bibigay sa iyo.
5: Diba? Bibigay ang YouTube.
4: Para ma-distract ka na lang at ito na lang ang pag-aabalahan mo.
5: Oo, ganun na yung mga ginagawa natin ngayon. So, in a way, we also have to really be, hindi, in a way, we really have to be responsible yeah. para dun sa mga anak natin.
4: Sabi kasi, nga na yun sa Cabri, di ba?
5: Oo, kasi ito yung mahirap eh. Kahit sabihin natin na kahit anong gawin ng gobyerno natin na pag-limit o pag-regulate ng mga bagay-bagay, kung tayo rin mismo, hindi natin nakikita what's going on inside our homes. Hindi natin, we're gonna be caught off guard. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, dapat mapagkatiwalaan ka ng anak mo. No, yung makakausap ka niya, alam niya pwede kanyang lapitan pag may problema siya.
4: Partner, so sa parenting. Alam mo, man, parang mukhang magi-give up na ang mission control dahil nakakailang minuto na tayo nagsasalita dito para lang magbigay ng panahon na matawagan si Attorney Melvin Matibag ng NBI. Mukha kahit si Yuki naningkit na yung mata, oh. Hindi na nga hindi na niya maidilat yung mata niya. Ah, hindi, normal pala yun. Doon pala yung pinanganak ko talaga. Singkit pala talaga siya. hindi na ata talaga nila makontak. No? So, pagpapasabukas na lang ba natin? Or baka ipagbabalitapatan na lang natin, partner? Feeling ko sa balitapatan, makukuha nyo to si Director Matibag. Dahil pag narinig niya na si Peter Musing ito matawag, syempre, magkukumahog yun na sumunod.
5: Hindi, ako talaga yun. Pag nalaman nila ako ito.
4: It's the rika that causes fear. The shivers of fear down their spine.
5: I am the one who knocks.
4: Yes. Babatiin ka ba muna?
5: Sige.
4: Bago tayo magpatuloy. Bakit?
5: Ako babatiin ko si
4: Sino?
5: Sir, si Kuya, si Doc. Kuya Doc, Herb Carpio, birthday niya ngayon. Siya
4: Herb
5: yung
4: Carpio.
5: Ano ba siya? Director
4: siya
5: ba
4: doctor
5: siya?
4: Ng?
5: Director siya ng World Vision Philippines. National Director siya ng World Vision Philippines. Okay. Pero kasi sobrang
4: hindi po ito gawaan ng salamin na. At World Vision is the charitable institution.
5: Yes,
4: diba? That takes care of mga kids. Underprivileged kids. Sila po yung network na humahanap po ng magtutulong no? Sa underprivileged kids.
5: Mm-mm. Ginagawa ko yun dati nung bata, ay nung medyo bata-bata ako. May mga options kasi, even before I met pa yung si Kuya Herb, na ngayon lang naman talaga siya naging part of World Vision. Nung first time ko nagtrabaho, partner, nag-try ako maganyan, yung mga magbibigay ka a portion of your salary to help kids study. Tapos alam mo, ang ganda kasi magpapadala sila sa'yo ng Christmas greetings, Christmas cards. Ninang, ito ang grade ko. Ninang, thank you, ganyan. It's very touching that you're helping people study, di ba? Ganyan. So, kung may
4: totoo
5: mga extra
4: naman
5: kayo, gawin niyo po yan.
4: Totoo naman. Anyway, so si Kuyang Joey Papa, dahil lang sabi niya,

0: Okay, ha? Babalikan natin yung isyong iyon at sigurado at hindi naman po matatapos itong problema kaagad ng pagbaha. Except for kung pumasok na yung Super El Nino at naging tagtuyot naman. Dahil sabi, tatamaan daw tayo ng Super El Nino from October until ano nga ba? January ata.
1: Oh, pero di ba sabi rin nila yung effect nga ng ano, yung effect din yan, papalakasin niya lalo yung mga papasok na mga bagyo.
0: Yeah, this is counterintuitive, pero kahit na uminit pa ang panahon, mas lalakas daw ang bagyo.
1: Oh.
0: Anyway, so partner, at dahil 6:22 na, at kita nyo naman ang aking bees ay para makapagbenta ng encyclopedia.
1: Mag-magic
0: and
1: na.
0: And vacuum cleaner. At tayo po ay kinakailangan na magbagong anyo at lumipat po sa kabilang studio. So si partner Rica po, mga kapamilya, ang may iwan po muna sa timon at siya po muna ang magpapatuloy at magsasara na ating programa today. Oras po natin, 6:23.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Abangan sa Private Confessions.
5: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
4: Private Confessions. Private Confessions.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
1: Nananahimik ako dito tapos magpaparinig si Mr. Wright ng kanyang mga sinasabi kanina na mahal ka pero hindi ka kayang piliin. Bakit ganon? Wag naman ganon. Dito na lang tayo dahil ikaw po ang aking pipiliin hanggang matapos ang programa natin. Dahil ilang minuto na lamang ay tapos na ang issue spotted. O mala eskyerda na po ang aking partner na si Sir Tony. O tama na ha, ala eskyerda pala yon. Tinama ang ating Espanyol para hindi tayo mapuna. Because alam nyo naman ako, mahina ako sa ganyan. Hindi nga ako makapagbilang ng Tagalog na matagal, di ba? Nang straight. Pero marami po tayong mapag-uusapan bukas pa. Sayang at hindi natin nakausap si Attorney Melvin Matibag dahil malaking istorya nga po ito dapat nating pag-uusapan ngayon kasi nga po involved dito si maaaring ma-involve dito no si Davao First District Congressman Paolo Duterte dahil nakitaan nga po na isang construction firm ng close family friend nila ay may nakuhang mga projects mula sa kanilang gobyerno. Marami-rami po ito, malaki-laki ang nakuhang budget pero questionable daw po ang nangyari dito. Iniimbestigahan from 47, biglang naging 51 na. Pero di natin alam if this is all from Genesis 88 Construction. So yan po ang dapat natin pag-uusapan kanina. Unfortunately, hindi po natin nakausap si Attorney Melvin Matibag. So,

0: ipapabukas na lang po siguro natin yan. At ipagpapabukas na lang po natin ulit ang ating daldalan. Sana nakapasok na kayo sa Discord para matuloy na inyong mga war ngayon kung maglalaro kayo ng mga kaibigan ninyo. At ako po ay magbabalik tomorrow. Tapos na po ang issue spotted. Susunod po, TV Patrol. God bless. Ingat!
1: Issue spotted sa DZMM. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Mabutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang patay, dalawa sugatan sa nabuwal na puno sa Near Road, Quezon City. Massage therapist arestado sa pagingikil binantang isusumbong sa misis gamit ang malalaswang video. TNDS driver inireklamo matapos mules tiyahin umano ang pasahero. Truck na wala ng control sa Ozamiz, motor, poste at kubo inararo, isa patay. Kapatid ni Kim Chu na si Lakam naghain ng not guilty plea sa kasong qualified death matapos magbiyansa. Mahigit 80,000 pisong peking sako ng bigas na samsam sa bodega sa Bulacan, Chinese do umano'y may-ari at isa pa, timbog na mga otoridad. Carlos Yulo, kampyon! Kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, nasungkit sa floor exercise.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga nabagsakan ng puno sa kasagsagan ng ulan ngayong hapon. Isang kumpirmadong patay habang dalawang sugatan matapos mabagsakan ng sinilungan nilang puno sa EDSA corner niya road sa Quezon City. Live mula roon nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, anyari?
2: Alvin, kanina alas 3 nga ng hapon, para naman visualize sa mga kapamilya natin, no? Kanina alas 3 ng hapon, may malaking puno pa po ng palente dito sa aking likuran, dito sa may bahagi ng Gilea Road. Malakas ang ulan noon, malakas ang hangin, at may makikita kayo dito, no? Meron pa tayong bakas ng tindahan na nasa tabi ng puno kanina. Ngayon, dahil malakas ang buhos ng ulan, may limang lalaki at isang babae ang sumilong puno dito sa malaking puno ng palente kanina. Sinundan na ng sunod-sunod na kulog at kidlat itong sitwasyon dito sa Gilea Road kanina, at makalipas lamang ilang minuto ay nabuwal at bumagsak na yung puno. At nakausap nga natin yung may-ari ng tindahan ng kainan dito kanina na si Lourdes, at sinabi nga niya doon niya nakita ng masipu niya na nadaganan ang isang babae at dalawang lalaki dito sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay nakausap din natin yung isa sa mga survivor na kaligtas na si Mark Anthony Baltart. Ayon sa kanya, papunta sana siya sa may PSA, Philippine Statistics Authority. Malapit lang kasi yan dito sa area para kumuha ng kanyang senomar nang sumilong siya dito sa puno, at doon nga nabuwal at nadaganan siya at nasugatan.
3: Hindi na ako makinga eh. Kaya katapusan ko na, so umiyak po ako. Sabi ko na, ako lakas. Hanggang sa, tadaluman ako dahil napakalaking puno nun eh. Binilad kong bakadis. Takbo ako dun sa mga station doon. Sabi ko, tulungan na yung mga nabitima. Nabitima doon. So tinulungan nila, napakalakas pa rin ang ulan. So ang dami nila doon, inaangat-angat nila yung anon. Yung mga puno, napakabigat, ang dami nila. Tapos, wala akong magawa, sakit ng pakiramdam ko.
4: Bigla pong kumidlat, sabay po yung hangin. Yun na po yung biglang bumagsak po yung puno. Tapos tumakbo po yung tao, pagano'n po sila. Nataranta po kasi sila eh. Alakala po nila hindi maabot. Kaya pagano'n po ang kwan. Yung nang mabagsak na po, sumilip ako, nakita ko yung babae na naipit.
2: Agad ay sagawa ng police o rescue operation ang pulisyado kalapamalaan para matanggal ang isang babae at isang lalaki na nabagsakan ng puno, at madala sila agad sa ospital. Pero nasawi ang babaeng biktima na napag-alamang taga North Caloocan.
5: Tumawag na rin po tayo, nakipagtulungan na rin po tayo sa Barangay 180 at saka sa City Hall po ng Caloocan para po maipabatid po sa mga kamag-anak po na na-disgrasya. Makapagbigay tayo ng konting tulong para sa mga nasugat at natektuhan, lalo na doon sa babae na hindi naman natin nagustuhan na siya ay madaganan po.
2: Alvin, sa ngayon 6:27 PM ay katatapos lang ng clearing operations ng QCDRMO at maging po ang DPWH Second District Engineering Office, kasi ito yung opisina nila, no, ay tumulong na rin po dito sa clearing operations sa lugar. Makikita na rin, madagdag ko na, Alvin, pati yung pader dito sa may area ng opisina ng DPWH ay nadamay dito sa nangyaring incident. Isa kayo, may nakikita na tayo dito na dumarating pa rin ng mga payloader trucks para po tanggalin itong mga puno na ito para hindi na sila nakabalang dito sa kalsada. Pero magandang balita po, at least kahit pa paano, kakabukas lang actually na bahagi ito ng Gilea Road. So sa lahat po ng mga motorista ay maaari na po ulit daanan itong Gilea Road papunta po dito sa EDSA. Dahil sa ngayon po ay binigyan na ng go signal ng mga otoridad makadaan dito ang ating mga kapamilya. Alvin.
1: Maraming salamat, Liza Aquino. Arestado ang isang massage therapist matapos kikilan at takutin ang kanyang kliyente na isusumbong sa asawa dahil umano sa malalaswang gawain. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Miss, NPI kami. Agad na inaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang massage therapist matapos tanggapin ng 150,000 piso sa isinagawa entrapment operation sa Batasan, Quezon City. Nag-ugat ang operasyon na humingi ng tulong sa NBI ang isang lalaking kliyente nito. Nagpakilalang menor de edad ang suspect na nanakot sa kanya na isusumbong sa kanyang misis ang malalaswang gawain nito. 30,000 piso ang unang hiningi ng suspect.
7: Una parang 30,000, sumunod 30 ulit, ng 40, hanggang sa naku 100, so sabi niya titigil na siya. So nung humihingi ulit siya ng 100, sabi ko parang hindi na yata titigil. May mga video daw siya na ano sa amin, na wala naman akong matandaan na may video talaga.
6: Tinakot pa siya na ilalabas pa nito ang kanilang palitan ng mensahe sa social media.
7: Ang kausap ko, ang kaibigan ko talaga, yung isang babae. So, nung isang labas namin, nagsama siya ng minor. Na hindi ko alam na minor nga yun. Tapos, pagkatapos nga nun, nag-message sa akin yung allegedly na minor. Tapos, yun nga, yun yung nag-aano sa akin.
6: Nagtaka ang biktima kung bakit ang masahista ang palaging kumukuha ng pera. At nang maaresto sa entrapment operation, nakumpirma na ang masahista pala ang nasa likod ng pananakot. Nakita sa mga nakumpiskang gadget ng suspect ang umanay peking account na ginagamit ito sa pangingikil.
8: Tumalabas na talagang modus operandi lang ito ng masahista. Only for him to discover later on when the complaint was filed and an investigation was conducted by the NBI, na ito palang masahistang ito ang gumawa ng lahat ng kwento para lamang makahingi ng pera dito sa ating victim.
6: Humingi naman ng tawad ng suspect sa biktima maging sa asawa nito. Sinampahan ng suspect ng robbery extortion na may kaugnayan sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Nagsampa ng reklamong paglabag sa bawal bastos law ang isang babae laban sa rider ng isang ride-hailing app na umano'y nagmolestya sa kanya noong September 13. Sa video na kuha mismo ng biktima habang nakasakay sa motorsiklo, tila kinakapkap ng kamay ng TNVS rider ang masaselang bahagi ng katawan ng babae habang nasa biyahe. Dinig din sa video na nagmamakaawa ang babaeng itigil ng rider ang ginagawa. Pagkababa ng biktima sa drop-off point sa Cubao, Quezon City, kinumpronta na ng babae ang rider. Kinabukasan naman, nagpadala na siya ng reklamo sa TNVS operator ng rider ng Joyride Philippines. Nagpadala ito ng email sa kanya at humingi ng paumanhin. Hindi anila katanggap-tanggap ang inaasal ng rider at hindi nila ito kukonsintihin. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Joyride Philippines na sinuspindi na nito ang rider at iniimbestigahan ang insidente. Banned na rin sa Joyride platform ang kanyang account. Ipinablotter din ng biktima ang insidente sa kamuning pulis. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO para sa rider at sa kanyang operator. Naglabas din ng SCO ang LTFRB sa TNVS operator. Pansamantalang nakalaya si Lakam Chu, ang kapatid ng kapamilya actress na si Kim Chu, matapos makapagpiyansa para sa kanyang kasong qualified theft. Matatandaang kinasuhan ni Kim ang kapatid dahil sa pagdispalko umano ng milyong-milyong piso mula sa kanilang negosyo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
9: Personal na dumalo si actress host Kim Chu sa pagbasa ng sakdal sa kanyang kapatid na si Lakam Bining o Lakam sa Quezon City Hall of Justice Huwebes ng hapon, kaugnay sa isinampang kasong qualified theft ng kapamilya actress laban sa kanyang ate. Kasama ni Kim sa korte ang kanyang abogado habang dumalo naman si Lakam sa pamamagitan ng video conferencing.
10: Our client was entered a plea of not guilty to the charges of qualified theft via video conferencing. From Camp Caringal where she is being held now.
9: Sa pahayag ng kanyang abogado, desidido anyang aktres na makamit ang hustisya at pinapaubayan na lang ng kanilang kampo sa legal na proseso ang susunod na mga hakbang. Nakapagpiyansa naman na sila Camp sa pamamagitan ng surety bond. 5.6 million pesos ang kabuang halaga ng piyansang inilagak ng kanyang kampo sa korte. Kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology na pansamantalang nakalaya si Lacam mula sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Caringal bandang alas 5:30 ng hapon.
10: Our client is holding up quite well considering the circumstances.
9: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft si Lacam dahil sa umano'y pagdispalko niya ng perang aabot sa higit 44 na milyong piso mula sa kumpanya nila ni Kim. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
6: Samantala, naglabas na rin ang pahayag si Kim Chu at ayon sa aktres, sobra siyang nasasaktan sa mga pangyayari. Naiintindihan din niya kung may maiba-ibang reaksyon sa kanyang desisyon. Ayaw muna niyang idetalye ang kaso dahil gumugulong na ang legal na proseso, pero iginiit niyang hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa mga sakripisyo at pangarap na ibinuhos niya para mayroon siyang magagamit sa hinaharap sakaling umalis na sa showbiz. Nais lamang niyang panagutin ang nagkamali. Isa ang nasawi habang apat ang sugatan matapos mawalan ng kontrol ang isang 10-wheeler truck at bumulusok sa Junction Road traffic light sa Barangay Bacolod, Osami City nitong Miyerkules ng gabi. Batay sa investigasyon, tinangka ng driver na kumanan pababa sa Karangan Diversion Road pero lumampas ito sa kabilang lane dahil sa mabilis na takbo. Unang nabangga ng truck ang isang motorsiklong sakay ang isang mag-asawa bago dumire diretso sa metal post at tumama sa isang kubo na may mga nakaupong residente. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen habang isinugod naman sa CDRRMO ambulance ang apat pang biktima kabilang ang isang batang babae. Nasa kustudiya na ng Osami City Police Station ang driver ng truck habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
11: Higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas ang nadiskubring ginagawa at ibinebenta sa isang warehouse sa Bocaue, Bulacan. Arestado ang dalawang individual kabilang ang isang Chinese na may-ari umano ng paggawaan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
12: Bulto-bultong sako ng bigas ang tumambad sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na salakayin ng isang bodega sa Bocaue, Bulacan.
13: Kasali ito, ma'am? Ah, hindi.
14: Hindi natin nakasamin, pero sa amin ito.
13: Ito?
12: Kasama nila makinatawa ng isang manufacturing corporation na nagre-reklamo dahil sa umano'y illegal na paggamit ng kanilang trademark.
15: Ito actually is yung sacks lang. Kinopya po nila. So ultimately, wala namang bibili ng sack lang, di ba, na consumer. So ang iniisip po natin dito of course is they will fill it up with rice.
16: Meron po kami sa search warrant. Utos po ni Judge, kumpiskahin yung mga...
12: Nasabat ang higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iniimbestigahan na ng pulisya kung saan nila ibinabagsak ang mga sako na posible anilang gamitin sa panluloko ng mga mamimili.
15: Most probably, ibinibenta to dun sa mga repacker na siguro yung rice mo will just cost 1,000. Pwede nilang ibenta ng 1,800 or ano na dahil dun sa packaging. They are not sure about the quality of the rice na nilalagay po nila. So it could pose a danger sa health po ng public.
12: Arestado sa operasyon ng Chinese na sinasabing operator ng warehouse at isa niyang empleyado. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: May namumurong rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Bagamat wala pa rin katiyakan kung tuluyan ng titigil ang giyera sa pagitan ng US at Iran sa gitnang silangan. Pero ang dapat paghandaan ng mga consumer ay ang napipintong pagtaas ng presyo ng LPG sa susunod na linggo.
17: Malaking tulong ang lutoang ito sa karinderya ni Joy. Nakatipid siya dahil ang gamit ay used oil o gamit na mantika, kaya imbis na dalawang tangke ng LPG kada araw ang konsumo, isa na lang dahil dito na isinasalang ang mga lagaing ulam tulad ng karne.
18: Pag tumaas yung bilihin na pagkain, ganun din po yung gas. So, naisip naming alternative yan na kahit papano, hindi rin maapektuhan yung presyo ng mga ulam namin.
17: Kung nagtitipid si Joy, dumidiskarte rin ang ilang consumer gaya ni Cha na bumibili na lang ng lutong ulam.
19: Mahal lang LPG, tapos di naman din tumataas yung sahod mo.
17: Nasa lagpas 1,000 hanggang lagpas 1,500 pesos ang bentahan ng LPG sa ngayon, pero kahit bumababa ang presyo ng krudo sa world market, malaki pa rin ang magiging price increase sa Oktubre ayon sa kumpanyang Regasco.
20: Ang forecast namin, it's still 10 pesos to 15 pesos ngayon. Yun ang nakikita namin.
17: Hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos para muling masuspindi ang excise tax sa LPG. Pero kahit bumaba pa na mahigit 3 piso kada kilo, ang presyo nito tataas pa rin ang overall price pagdating ng Oktubre dahil sa mataas na contract price at shipping cost ng produkto. Paliwanag ni T, kung hindi kasi sila papatol sa mataas na presyo sa world market, papakyawin ng China at India ang supply ng LPG at baka magkaubusan naman sa Pilipinas.
20: Pagka nagbigay sila ng directive na gawing staggered ito, susunod kami. Ang importante lang, huwag lang kaming outright na malugi doon sa aming importation dahil nagpaalam naman muna kami bago namin binili yon.
17: Samantala, nabawasan ng konti pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, 1.80 na sa gasolina at mahigit 6 pesos sa kerosene sa ikatlong araw ng trading sa world market.
21: Malamang pa rin po naman na rollback, no? Although ang aasahan po natin is talagang mababawasan po yung sa current natin na forecast, po pwede po talagang bumaba pa po lalo yan. Although hindi po nangangahulugan na po pwedeng totally ma-wipe out po yung rollback.
17: Samantala, red alert ulit sa Visayas grid ngayong araw mula 4 PM hanggang alas 9 ng gabi dahil mahigit 30 planta na naman ang palyado. Kaya mga negosyante, umaapila ng karagdagang investment na magtatayo ng planta sa malalaking isla sa Kabisayaan.
22: What businessmen want is stable, affordable power, right? 24/7. We'd like to have more generation capacity within the different regions, but at the same time, we need to have the transmission grid develop to be able to accept all that power coming in.
17: May gagawin ding power summit sa Cebu sa Oktubre para pag-usapan ang gagawing aksyon para maayos na ang problema sa Visayas grid. Pero ang grupong Power for People Coalition, tinira na ang administrasyon sa serya ng red at yellow alert sa Visayas at nanawagan ng pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Nauna nang nangako ang DOE na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas noong September 21, pero nitong Martes, nagsimula na naman ang mga red alert na nauuwi sa brownout sa maraming lugar sa Kabisayaan.
11: Dumidiskarte na ang mga mamimili dahil sa pagmahal na mga bilihin gaya ng ilang gulay na dumodoble na ang presyo. Ilang hakbang naman ang pinaghahandaan ng Department of Agriculture para tugunan ito, kabilang ang panibagong serye ng fuel subsidy bilang tulong sa mga magsasaka at maging isda. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
9: Tipid-tipid din sa Ricados pag may time. Yan ang diskarte ngayon ni Ella tuwing namamalengke dahil mahal pa rin ang gulay at iba pang bilihin.
23: Hindi na kumpleto yung ingredients, mga ganun. Siningang siguro, ano na lang, kangkong or... Siyempre, di ba may kangkong, may okra, may sitaw. So kangkong na lang. Dati siguro 1 kilo, ngayon medyo 3/4 or half na lang. Yan talaga ang buhay. Kailangan mong magtiis.
9: Sa pamilihang ito sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng mga gulay, lalo yung mga galing Baguio. Ang isang kilo ng labanos na dati ay nasa 120 pesos lang, umaabot na ng hanggang 280 pesos. Ang repolyo na umaabot lang dati ng 150 pesos kada kilo, nasa 250 pesos na. Ang sayote, higit doble na rin ang itinaas. Pati presyo ng ampalaya, dumoble na rin. Ang lettuce na umaabot ng 400 pesos per kilo, nasa 650 pesos na. At ang siling haba na nasa 140 pesos kada kilo, 200 piso na ngayon. May paliwanag dito ang mga maninindi.
24: Yung pagbaha, tapos yung gasolina, paano kami kikita kung hindi kami magpapatong?
25: Konti lang ang dumadating halos. Kaya tumataas din yung presyo, baka mataas na rin yung logistics.
9: Kaya naman ngayon, pinag-aaralan na ng pamahalaan na ibalik ang libreng toll para sa mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaprubahan na rin ng Budget Department ang request ng Department of Agriculture sa Uplift Committee na karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda, pati pang abono at cash assistance.
0: Yung fuel, pwede mo lang siyang gamitin sa pambili ng fuel. Yung PAFF, cash siya na marireceive nila. So they can use it for other inputs.
9: Sabi ng Federation of Free Farmers, kailangan agaran na ang pamamahagi nito, lalo't malapit na ang anihan.
2: Yung una kasi nirelease nila earlier this year, mga 40,000 farmers lang ang nakinabang sa fuel subsidy. We'll need to use machines for the harvesting. And then after that, pagtaniman na, kailangan nila ng fuel for land preparation and for irrigation pump.
9: Duda naman ang grupo kung talagang handa na ang DA sa paparating na Super El Nino. Pero tiniyak ng kagawaran na natuto na ito sa mga nakaraang El Nino at tukoy na nila ang mga lugar na lubhang maapektuhan nito at ang mga mangangailangan ng livelihood assistance. Itutodo naman ng DA ang suporta sa produksyon ng mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino at may akses sa malalaking dam. Magpapatuloy din ang pag-aangkat ng bigas ng pamahalaan.
0: Dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng pagsirit ng presyo ng bigas next year.
2: So yes, we have to anticipate yung effects ng El Nino. But when farmers are harvesting, you don't need a lot of imports, no? You need it after the farmers harvest.
9: Pwede rin naman umanong magbago ang polisiya ng DA, depende sa sitwasyon. Ayon sa ahensya, nasa 700,000 metric tons ng palay ang inaasahang mapipinsala dahil sa Super El Nino. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Gretch, kailan sasabak si Alex Ayala sa Singapore Open?
6: Alvin, ngayong gabi ang unang sabak ni Alex Ayala sa 2026 Singapore Tennis Open. Pero bago ito, siksik ang araw ni Alex nitong Miyerkules mula sa meet and greet event hanggang sa kanyang practice. Mula Singapore, nagpapatrol Dayan Castillejo.
3: Ng meet and greet kasama ang Pinoy fans sa Singapore, nag-lock in agad si Alex Ayala sa practice court. Kasama ni Ayala sa court si Coach Sandro Viene ng Rafa Nadal Academy at kapalo niya ang isang hitting partner mula Romania. Kita ang intensity at lakas niya sa bawat palo. Malalakas na baseline shots ang ipinamalas ni Ayala na number 3 seed sa tournament bilang world number 18. 30 minutes nag-ensayo si Ayala sa court number 1, kaya tuwang-tuwa ang mga Pinoy na makita siya in action sa court. Ayon kay Coach Sandro, bagay ang kondisyon ng center court sa laro ng Pinay.
4: This was the Alex game. Is good for these surfaces, for these conditions. So we didn't change anything. So keep playing how she was playing, but indoor court.
5: Hitting the ball on looping shots with a wall.
3: Pinaghandaan nila ng husto ang kalaban ngayong gabi na si Tatiana Prozorova na 180 sa mundo.
4: So I think there is no easy match. Mm-hmm. I think Prozorova doesn't have the pressure.
5: That's right.
4: She came back yesterday in first round.
5: Yeah.
4: And was not easy.
5: She was second down 4-2.
4: And I remember because we have been in tournaments with her. Mm-hmm. And I have to say that also in every time in the Asian swing she plays good tennis. So yeah. It's the second match for her. For Alex is the first one.
5: After a long time, about maybe 18 days.
4: Yeah, Alex, maybe 2 weeks. So it's a tough match.
3: Proud si Coach Sandro sa mga tagumpay ni Ayala sa US swing. Lalo na ang laro niya laban kay Iva Jovic kung saan ipinakita ni Ayala ang kanyang pambihirang power sa tatlong set.
4: Insane. Right? I was watching at home and it was amazing. Very good level of from two very good players.
7: Yeah.
4: Young players that they want everything. So I think was for the spectator was
7: fantastic.
4: Was fantastic. Yeah. They wanted to hit harder than the opponent all the time. Yeah, it was
3: ayon kay Sandro, ang buong Rafa Nadal Academy ay masaya sa mga resulta ni Alex.
8: Kasama rin ni Ayala si Coach Sandro sa Asian Games sa susunod na linggo. Pero ayon nga sa Team Ayala, dito muna sila nakafocus sa Singapore Open, isa-isang laban. Ngayong gabi, kalaban nila si Tatiana Prozorova sa Round of 16. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, babae tinampangan ng riding in tandem sa Makati City. Pamilya ng babaeng pinatay at isinalid sa refrigerator, mag-aalok ng pabuya para mahuli ang suspect. At dalawang korektado mano sa banga, school shooting at online grooming sa Cebu, arestado ng NBI. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabaong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
2: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
3: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
2: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
8: Private Confessions. Private Confessions.
10: Basta AMDZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
12: Ka! Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa galing.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Basta AM, DZMM!
17: Sugatan ang isang babae matapos tambakan ng riding in tandem sa Makati City. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Southern Police District para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
18: Tadtad ng mga tama ng bala ang pinto ng driver's side ng puting SUV na ito. May isa ring balang tumama sa salamin. Ang dalawa sa mga bala, tumagos sa passenger side ng sasakyan. Target ng pananambang ang babaeng driver na nakaligtas bagamat may tama ng bala sa binti at hita. Sa imbestigasyon, mag-isang binabaybay ng biktima ang bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, umaga nitong Huwebes, nang sundan at tambangan ng riding in tandem.
19: Ayon sa mga nakakita sa insidente, bago marating nung biktima yung stoplight, ay tinapatan siya nung riding in tandem at doon na siya tinambangan. At matapos nga siyang paputukan nung mga suspect, ay nagawa pa niyang makapagbaniobra at naipasok niya yung kanyang sasakyan dito sa tapat nitong business establishment na ito. At dito banda rito, dito niya naiparada yung kanyang sasakyan at dito na rin siya nakahingi ng tulong sa mga tao dito sa lugar.
18: Bakas pa ang mga dugo ng biktima sa lugar.
20: Walong tama eh. So, there is intent talaga. Pero yun nga, we do not know kung ininerbius din yung gumawa.
18: Patuloy ang backtracking at investigasyon ng pulisya. Habang tinutukoy ang posibleng motibo sa insidente, napag-alaman na operations manager sa isang kondominium ang biktima.
21: Isa sa nakikita namin, Angel, yung sa trabaho ng ating victim. So, nag-check kami kung possible nagkaroon siya ng complaint with itong mga residente doon.
18: Nakauniforme umano ng motorcycle ride hailing app ang isa sa mga suspect. Kaya't nakikipag-ugnayan na ang Makati PNP sa kumpanya nito. Nananawagan naman ang pulisya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanila para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Mag-aalok ng pabuya ang pamilya ng babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa Rodriguez Rizal. Ito'y para mapabilis ang pagtugis sa lalaking huling nakasama ng biktima na itinuturing ng suspect ng mga pulis. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Sa mga puting bulaklak at sa masasayang larawan sa Burol sa Paranaque City, inaalala ng pamilya ang makulay na buhay ng 30 taong gulang na si Janine Gregorio. Si Gregorio ang babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa pinaglipatang apartment sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal noong September 16.
22: Wala namang kaming nakikitang na hubsob sa kanyang kakaiba.
23: Okay naman yung pakikitungo ng lalaki.
3: Hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Janine na ang lalaking madalas nitong kasama ang itinuturing suspect sa pagpatay. Nawalaan niya ang malaking pera at alahas ng anak na mangyari ang krimen. Kaya naniniwala siyang pagnanakaw ang motibo nito.
22: San ka man, hindi habang buhay makakapagpago ka sa batas. Tandaan mo yan. Napakabait yung anak ko. Ba't mo nagawa yon? Sana kinuha mo na lang lahat ng alahas niya at saka pera niya. Huwag mo na lang sanang pinatay ng ganong kalunos-lunos. Karumal-dumal po ang ginawa ng tao na yan sa anak ko.
3: Hiwala ang pamilya Gregorio sa ginagawa ng pulisya pero mag-aalok sila ng pabuya para mapabilis ang pagtugis sa suspect.
22: Gusto namin yung agarang hustisya po at nagbibigay po kami ng malaking pabuya po at sino man ang makapagtuturo po kung saan kinaroroonan itong taong to.
3: Ililibing na ang biktima ngayong Biyernes habang nanawagan ng pulisya sa sino mang may impormasyon tungkol sa krimen na ipagbigay alam ito sa kanila. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
24: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakaaresto sa isang individual na may kaugnayan sa malagim na school shooting sa Banga, South Cotabato. Inihayag ito ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Budget Hearing para sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang nahuling individual habang patuloy pang inaalam ang eksaktong partisipasyon niya. Sinabi rin ng NBI na isang suspect na sangkot sa online grooming ang kanilang nahuli sa Cebu. Sinusuri pa umano ng mga otoridad kung may direktang ugnayan ang operasyon sa Cebu sa pamamaril sa South Cotabato. Samantala, pinag-aaralan naman ng Philippine National Police na ipatupad ang emergency alert system sa buong bansa na layong mas mapabilis ang pag-uulat at pagtugon sa mga banta sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., unang binuo ang Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response o BEST ng Police Regional Office Calabar Zone. Kasalukuyang itong umiiral sa mahigit 100 paaralan sa naturang rehiyon bilang bahagi ng paunang pagpapatupad nito. Ang hakbang ay tugon umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga mag-aaral matapos ang mga nagdaang insidente at banta sa seguridad sa mga campus. Naghahanap po ba kayo ng mapapasyalan kasama ang inyong mga fur babies? Bisitahin ang Pet Expo na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center sa Pasay City. Ang proyektong ito ay naglalayong tumulong sa ABS-CBN Foundation. Mula sa iba't ibang breed ng aso hanggang sa mga exotic na hayop, pati na rin mga pet food and accessories. Lahat yan ay matatagpuan sa World Pet Expo na official nang nagbukas sa World Trade Center, Pasay City. Dagsa agad ang mga pet owners sa unang araw pa lamang ng expo.
1: Like us humans, they need a social life din. So very healthy din for them that they get to meet friends.
2: Iba yung happiness na dinadala talaga ng mga pets natin eh. Iba yung love na binibigay talaga. Sobrang fulfilling.
24: Layo ng expo na paunla rin ang pet care industry.
4: Pets are no longer just pets. They are really part of the family. The main goal of World Pet Expo is to really strengthen the pet community. At the same time, create a future for this pet industry.
24: Highlight din ng event ang turnover ng donasyon ng World Back Services International sa ABS-CBN Foundation na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagbibigay tulong sa mga Pilipino.
5: Super, super grateful kasi over the last 28 years, di sila talagang kumakalat. Thank you so much, Jill, JR, Mrs. Ang. Thank you so much for honoring your commitment to the foundation through decades.
24: Sa mga pet owner na gustong bumisita, bukas ang expo hanggang September 27.
6: Nasungkit na ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa 2026 Asian Games. Tagumpay ang Golden Boy at Double Olympic Gold Medalist si Carlos Yulo sa finals ng floor exercise ng Artistic Gymnastics ngayong hapon. Dinaig niya ang pito pang kalahok kabilang ang nakababata niyang kapatid na si Eldrew, pati ang mga gymnast mula Kazakhstan at Japan na nanalo ng silver at bronze. Pero hindi pa tapos ang laban ng magkapatid na Yulo dahil sasabak pa sila sa finals ng vault, parallel bars at horizontal bar bukas. Abangan po ang buong ulat ni Paige Xavier mamaya live mula sa Nagoya, Japan.
17: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 11 barko ng ilang bansa sa ASEAN at ibang bahagi ng mundo sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. At publiko, binalaan laban sa matinding epekto ng Super El Nino sa seguridad sa pagkain, tubig at kalusugan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
30: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
31: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
25: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: TV Patrol sa DZMM.
10: Labing isang barko mula sa 8 bansa sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea para sa ASEAN Defense Ministers Meeting plus Maritime Security Exercise. Namataan ang isang barkong pandigma ng China malapit sa lugar ng pagsasanay at inimbitahan pang sumali sa formation. Nagpapatrol, Bianca Dava.
12: Sa nakalipas na 2 araw, 11 barko mula sa 8 bansa ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. Kasama rito ang BRP Jose Rizal Frigate at BRP Tarlac Landing Dock ng Pilipinas at mga barko at air assets ng Amerika, Australia, Japan, New Zealand, India, Singapore at Brunei Darussalam. Bahagi ang joint sale ng Seaface ng ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus, Experts Working Group on Maritime Security, Joint Cooperative Activity. Kabilang sa mga pagsasanay sa Seaface Activity ay ang Division Tactics o ang pagsasagawa ng iba-ibang formation ng mga kalahok na barko. Sa partikular na pagsasanay na ito, ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas ang nagsisilbing leadership. Ilan sa mga isinagawang formation ng mga barko ang column formation o paglayag ng 2 hilera at ang ADMM Plus o Alpha formation. Isinasagawa ang iba-ibang formation ng mga barko sa dagat para mas maayos ang komunikasyon at koordinasyon at mas mabisang maipatupad ang anumang naval mission mula sa combat, humanitarian assistance at iba pa. Pero papalapit pa lamang ang mga barko sa exercise box, namataan ang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa layong 10 nautical miles. Nasa 45 nautical miles mula sa Bajo de Masaloc o Scarborough Shoal ang exercise box. Tinawagan ng Philippine Navy sa radyo ang Chinese warship at niyaya ang barko ng China na sumali sa formation bilang miyembro ng ADMM+.
13: I think this is not more of a challenge but rather asking them to continue participating in our exercise because we know from the start that they are part of the ASEAN and the plus countries for this particular ADMM.
12: Ayon kay Navy Captain Miljan Peña Florida, commander ng Combined Task Force ng ADMM Plus, bahagi ng standard operating procedures ng Philippine Navy ang pag-radio challenge sa mga dayuhang barkong nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
13: But since this is an exercise, what we wanted is for this country or warship to be out of the exercise box. So our objective is to guide them outside of the exercise box.
12: Hindi sumagot ang PLA Navy sa radio challenge, pero wala namang aberya sa pagsasanay sa laot. Bukod sa diversion tactics, ipinalipad din ang AW-159 helicopter ng Philippine Navy para sa photo exercise. Malaki ang papel nito sa kasunod na medical evacuation drills. Mula sa barko ng Japan Maritime Self-Defense Force, dinala ng multipurpose naval chopper ang kunwari sugatang tropa sa BRPO sa Rizal para gamutin. Nagsagawa rin ng replenishment at sea drills ang BRPO sa Rizal at warship ng New Zealand sa paglilipat ng supplies habang naglalayag. Ang BRP Tarlac naman nagsagawa ng cross-deck landing drills na layong tulungan ang kunwari napadpad na oil tanker. Para kay Peña Florida, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay para maihanda ang mga sundalo at kagamitan sa anumang posibleng sitwasyon sa laot.
13: In the armed forces, Navy in particular, it is the training that prepares our equipment and our personnel. And the exercise is part of the training. The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
12: Sa kabuuan, itinuturing ng ADMM Plus na tagumpay ang misyon ng joint activities ng mga kalahok na bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
0: Mas matinding init ang inaasahan sa huling bahagi ng taon dahil sa paglakas ng umiiral na El Niño. Kaya nagbabala ang mga eksperto sa posibleng epekto ng tinaguriang Super El Niño sa supply ng tubig, pagkain at maging sa kalusugan. Nagpapatrol Rafael Borsano.
1: Simula sa susunod na buwan, unti-unti nang mababawasan ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pagsapit ng Nobyembre, ganito na ang itsura ng rainfall forecast. Ang matingkad na pula sa Luzon ay nangangahulugang napakababa na ng inaasahang ulan dito. Mas mababa pa sa 40% ng karaniwang buhos. At pagsapit ng Disyembre, mangyayari naman ito sa Visayas at Mindanao. Sa huling bahagi kasi ng taon, inaasahang magiging very strong ang umiiral na El Niño o ang pag-init ng Dagat Pasipiko. Sa Pilipinas, ang karaniwang epekto ng El Niño ay mas mainit na temperatura, mas kaunting pag-ulan at kakulangan ng tubig. Hindi na bago ang very strong El Niño. Naranasan na ito sa Pilipinas noong 1982, 1997 at 2015. Pero ayon sa PAGASA, kakaiba ang El Niño ngayong taon. Kaya tinawag pa nga ng iba na Super El Niño.
3: Although strong to very strong sila, ito yung talaga very strong na unprecedented yung warming niya. Sabi nga po natin, tinat, lagnat, trangkaso, kumbulsyon. Yung naranasan ng init ng temperatura natin is kumbulsyon.
14: This El Niño, coupled with temperatures that were already record-breaking, is what makes this one unique.
1: Kung pagbabasehan ang forecast ng PAGASA, pinakamalala ang epekto ng El Niño pagdating sa kakulangan ng ulan sa buwan ng Pebrero at Marso dahil halos buong bansa na ang napakababa ang rainfall forecast. Dahil apektado ng El Niño ang iba't ibang sektor, tinawag ito ng World Health Organization na higit pa sa isang climate phenomenon. Isa rin itong banta sa kalusugan ng publiko.
15: Heat exposure directly impacts the functioning of the human body and can also contribute to death and severe illness by exacerbating cardiovascular, respiratory, renal, metabolic, and mental health conditions.
1: Simula Oktubre, ilang lugar na sa bansa ang makararanas ng dry conditions o dalawang magkasunod na buwang mas bababa sa normal ang pagbuhos ng ulan. At habang papasok ang 2027, mas dadami pa ang mga makararanas ng dry spell at drought, mga sitwasyong inilalagay ang maraming bagay sa alanganin, kabilang na ang supply ng pagkain, tubig at kalaunan, pati kalusugan. Rafael Borsano, ABS-CBN News.
16: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Queenie?
18: Alvin, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility nitong Webes ng umaga ang Tropical Storm Sorige na binigyan ng local name na Queenie, ang unang bagyo sa ating bansa ngayong Setyembre at 17 na po ngayong taon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay higit 1,200 km silangan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na 75 km per hour at may pagbugso hanggang 90 km per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo po sa lupa ang bagyo at wala itong direktang epekto sa ating panahon, bagamat yung kanyang buntot o trough nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao, habang yung mga pag-ulan naman sa may Visayas at Luzon kasama na yung Metro Manila ngayong hapon at gabi dulot ng thunderstorms. Mananatili pong malayo sa kalupaan, walang paglandfall ang bagyong Queenie habang nasa loob ng PAR. Lalakas pa ito at aabot sa typhoon category habang papaliko sa may silangan ng Taiwan sa weekend at saka ito pipihit pahilagang silangan at pwede makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, September 28. Sabi rin ng PAGASA, wala pong inaasahang habagat enhancement o pagkapalakas ng habagat dahil sa bagyong Queenie, pero posible po na may mahinang habagat na iihip sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao pagsapit ng weekend. Magbabago pa ang forecast kaya manatiling nakaantabay sa updates sa bagyong Queenie. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 25, Biyernes sa Luzon, maaraw po sa malaking bahagi sa umaga, pero pagsapit ng tanghali may kaunting ulan na sa may bahagi ng Calabarzon at Mindoro. Meron na rin mga pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hilagang bahagi ng Luzon, lalo po sa may Cordillera at sa may Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. At sa gabi naman, dito naman sa Central Luzon, aasahan ang maulang panahon. Sa Palawan ay may mga pag-ulan na rin mula umaga, pero mas malalakas po ang mga ulan sa halos buong probinsya pagsapit ng hapon, bagamat mawawala iyan pagsapit ng gabi. Sa may Visayas, meron na rin mga pag-ulan sa umaga at mas malalakas pa po yung mga paulang ito pagsapit ng hapon, lalo na dito sa may bahagi ng Panay. At bago lumubog yung araw ay meron ding malalakas na mga pag-ulan dito sa Negros Island region. At sa gabi, aasahan pa yung mga pag-ulan sa may Samar provinces at maging sa may Southern Leyte. Dako naman tayo sa Mindanao, kung saan sa umaga ay medyo maulan sa may Central Mindanao at sa may

0: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Makinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel Band. Una sa balita, una sa public service.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
2: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
1: Private Confessions. Private Confessions. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan.

0: Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
2: Ayun naman talaga yung... Pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
3: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
2: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
0: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Basta AM, DZMM!
5: Tiniyak ng leader ng Senado na hindi patikim o masusukat ang huling hatol kay Vice President Sara Duterte sa naging botohan sa Senado nitong Miyerkules kaugnay ng voting threshold. Nagpapatrol, RG Cruz!
6: Hindi siguradong boboto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng 13 senador na bumoto nitong Miyerkules para baguhin ang voting threshold sa paghatol sa Vice Presidente. Ito ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian.
7: No, malayo, malayo. Because pagdating sa verdict, it's about the evidence, it's about the testimonies, it's about how the prosecution and defense will present their cases. Tandaan natin may defense pa. Medyo manaw pa ito, mayroong ilan steps pa para umabot tayo sa botohan.
6: Para kay Gatchalian, simple lang ang pahiwatig na naging botohan. Lahat ng present sa araw ng paghuhukom, makakaboto. Kahit pa ang matagal nang hindi makita si Senador Bato de la Rosa.
7: Pwede siyang bumoto. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. There'll be a possibility na binasa nila yung transcript, nanood sila ng YouTube, napanood nila yung trial itself.
6: Inilakip sa records ng impeachment court ang mga paliwanag ng ilang senador sa kanilang pagboto na baguhin ang voting threshold. Giit ni Gatchalian, pati ni ng Senador Joel Villanueva at Risa Ontiveros, mahalagang lumahok sa mismong paglilitis ang isang senador na huhusga sa impeachment para maging patas ang kanyang pasya na siyang inaasahan sa kanya ng taong bayan. Sabi pa ni Senador Vicente Soro III, dapat gamitin ang sentido komon sa pag-unawa sa sariling batas. At hindi pwedeng masyadong stricto ang interpretasyon nito. Ayon pa kay Senador Rafi Tulfo, hindi pwedeng teknikalidad lang ang basihan ng huling hatol sa impeachment trial. Buwelta ng kampo ng bise, malinaw sa saligang batas na ibabatay ang hatol sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi yung mga present lang sa pagdinig. Para naman kay Villanueva, hindi naman dehado ang depensa dahil mababawasan din ang bilang na kailangan para ma-acquit ang bise. Ito rin ang pananaw ng tagapagsalita ng korte.
8: When the final vote will be counted, that's when they will be able to determine who among them will be excluded from the baseline. There was no change in the 2/3 threshold.
6: Pero tingin ng tagapagsalita ng bise, binabaluktutan niya ng mga senador ang batas dahil hindi umano nila kayang talunin ng bise sa patas na laban. Mga puntong kinontra ng ilan.
9: Sa aking opinion, talagang base yan sa kung sino talaga yung may coercive power ang Senado, kung sino talaga yung nandyan. Kasi nga, how can you have a fair trial if bibilangin mo hindi naman kasama o hindi naman nag-participate?
10: We maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course, it is for the Supreme Court to say that.
6: Ayon pa sa prosecution, hindi sila matitinag kung ang depensa o mga taga-minorya ng Senado ay dudulog sa Korte Suprema. Samantala, ayaw naman ang bigyan pa ng ibang kahulugan ni Gatchalian at Tuistro ang pagboto ng Senador Mark Villar para baguhin ang threshold kahit nasa Senate minority siya. RG Cruz, EBS-CBN News.
11: Pansamantalang na-ban sa Pilipinas ang communication app na Discord matapos hindi makasunod sa 24-hour deadline na ipinataw ng pamahalaan kaugnay sa ilang requirements para paigtingin ang online child safety. Pero inalis din agad ang ban ngayong araw matapos makipag-usap at mangako ang online platform na makikipagtulungan at tutugon sa mga patakaran ng pamahalaan. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
12: Nagulat ang magbabarkadang ito nang hindi na nila magamit ang communication app na Discord ngayong Webes ng umaga. Dito nila nakakausap ang mga kaibigang nasa abroad at mga kasama sa gaming community.
13: Maapektuhan po yung community ng gaming kasi mostly po kasi yung mga announcements ng gaming doon po sa Discord ina-announce.
14: Maayos po kasi yung call nila. Sa mga laro lang po namin, mahirapan po kami malaman yung mga updates sa laro.
12: Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sumulat sila sa National Telecommunications Commission para i-ban ang platform bandang alas 5 Miyerkules ng hapon dahil hindi ito makasunod sa deadline ng CICC na magtayo ng opisina sa Pilipinas o magtalaga ng kinatawan sa bansa. Isang Discord sa iniimbestigahan ng mga otoridad dahil ginagamit umano ang platform ng extremist groups na nananamantala sa mga kabataang Pinoy. Inulan naman ng batikos ang aksyon ng pamahalaan sa social media.
15: I think it is very unnecessary to like ban the whole platform kasi nga we have freelancers, we have content creators, we have streamers, virtual assistants working on Discord. So it's very unnecessary and very hurtful for those who are making a living using Discord.
12: Dagdag ni Kahayon, apektado rin ang pansamantalang ban ng mga kliyente nila abroad nang maputol ang kanilang komunikasyon sa Pinoy freelancers. Sa paglilino ng CICC nitong Miyerkules, nakipag-ugnayan ng Discord sa ahensya at nagpahayag na handa silang makipagtulungan kaugnay sa mga ilalatag na teen safety measures online. Pero hindi pa pinalawig ng CICC ang deadline hanggat hindi pa nakatutugon ang naturang app sa requirement. Nanindigan ang gobyerno sa poder nito na makapaglatag ng mga panuntunan sa online world na layong protektahan ng mga gumagamit na iba-ibang social media platforms, lalo na ang mga bata. Una nang nangako ang isa pang online platform na Reddit na magtatalaga ng kinatawan sa bansa. Sinabi rin itong tatalima ito sa mga patakaran para masigurong ligtas sa mga gumagamit ng kanilang serbisyo, lalo na ang mga bata. Ngayong Webes, kinumpirma ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nakipagpulong na rin sa kanila ang Discord at naglatag na ng mga gagawing aksyon base sa hiling ng mga otoridad sa Pilipinas.
16: Ito po ay matapos ang isang successful negotiations namin sa kanila, kani-kanina lang.
17: Kagaya ho ng Reddit, nangako ang Discord na bibigyan din nila tayo ng green lane kagaya ng pagmamonitor at pagre-recognize mga threat actor sa kanilang platform. Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Sa mga platforms na to, wala na hong makakapagtago na nananamantala at nananakit sa ating mga kabataan.
12: Naibalik na ang serbisyo ng Discord sa bansa ngayong araw. Suportado naman na isang tech advocacy group ang mga desisyon ng pamahalaan at humingi ng pangunawa sa mga kapwa online user.
18: Kailangan din po nating maintindihan na habang tayo po bilang mga end users ay vulnerable din po sa mga kung ano-anong mga online threats, eh kailangan din pong gawin ng ating gobyerno yung kanilang mandato. No? So mahirap po na nagdedemand ho tayo na gawin ho nilang mas ligtas ang ating online space habang kapag kami ginagawa naman po yung gobyerno, eh nagagalit po tayo.
12: Ayon sa CICC, mas madaling maremedyohan ng mga netizen na maapektuhan ng ban o restriction sa digital platforms kaysa malagay sa alanganin ng mga kabataan dahil sa mga mapansamantala at mapang-abuso online. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
19: Isinusulong ngayon ng pamahalaan ang inovasyon sa teknolohiya para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Binigyan rin nila ng parangal ang ilang innovators sa Presidential Philippine Innovation Awards. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
20: Ginawa ni Patrick ang Marisa turbine na ito para mabigyan ng kuryente ang malalayong komunidad sa pamamagitan ng agos ng ilog. Nais niyang lumawak pa ang paggamit ng murang renewable energy sa bansa.
21: Pwede mong gamitin yung river flow nila to generate their own electricity using the Marisa turbine. So unti-unti gusto nating bawasan yung reliance nila sa diesel generators.
20: Ipinangalan niya ang kanyang proyekto sa taong pinakamahalaga sa kanya.
21: It is named after my late mom. Yung pinakaunang version po na abutan ni mama, pero nung last version po namin, hindi na po nakakita ni mama.
20: Isa ang Marisa turbine sa nanalo sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards. Layo ng awards na bigyan ng oportunidad ang mga imbensyon, mga bagong paraan at prosesong makatutulong sa mga Pilipino. May apat na iba pang nanalo gaya ng bagong biodiesel reactor, Philippine Native Chicken Innovation, gasification process para sa basura o waste disposal at isang prototype ventilator para sa mga adult patients na umaasa sa mechanical ventilation. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang inobasyon at teknolohiya sa pag-unlad ng ekonomiya.
22: Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embody the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. We recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness.
23: Recognize outstanding innovations and to celebrate a distinctly Filipino strength, our ability to turn challenges into solutions that improve lives.
20: Tatanggap ng tig 3.5 million pesos na cash at suporta ang limang awardees para patuloy na mapaganda pa ang kanilang imbensyon. Nais ng pamahalaang mahikayat ang mga Pinoy na makahanap ng mga solusyon sa ilang problema ng bansa sa pamamagitan ng pananaliksik at siyensya. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Susunod! Dilangga Pamilya Stars at Palabas, humakot ng parangal sa US TV Plus Awards. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
24: Ang oras, alas 7.42 ng gabi.
25: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: DZMM,
1: Numero 1 sa aksyon. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
2: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
1: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
1: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
1: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Amy Presents.
8: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
7: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
8: Hindi mo sinabi. Pero ayun yung pinaramdam mo, ma.
7: Mapapakinggan ang Chang Amy Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Amy.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Isang lalaki ang sinagip ng mga otoridad mula sa loob ng Imbornal sa barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa taga-barangay, na-trap doon ang lalaki matapos tumalon umano sa San Juan River dahil sa selos. Nagpapatrol Liza Aquino.
1: Gamit ang mga bareta, tulong-tulong ang mga taga-barangay at tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para iangat ang takip ng Imbornal na ito sa barangay Tatalon sa Quezon City, Huwebes ng umaga. Ito'y matapos silang makita na may isang lalaki na natrap sa loob ng Imbornal. Ayon sa barangay chairman, hindi nila residente ang nasabing lalaki at binisita lang ang dating babaeng kasintahan na nakatira doon. Selos umano ang dahilan bakit tumalon ang lalaki sa ilog matapos makitang may bago na siyang nobyo.
2: Obsessed siya dun sa ano, sa babae talaga eh. Although yung babae, pinakita nga sa amin yung mga conversation nila. So, nung hindi na sila nagkasundo at yun, natapos na yung kanilang celebration, eh, yung lalaki ata, naisipan na tumalon dyan sa San Juan River. So, siguro, dahil umuulan at tumaas yung tubig, natrap na siya dito sa may kaliraya. Nakahawak na lang siya doon sa mga bakal para hindi magtuloy-tuloy yung agos sa kanya.
3: Naka-receive ng information ng search and rescue team namin na yung individual nga nahulog na siya sa drainage, na-trap na siya sa drainage, tapos he was successfully extricated. Tapos, nag-sign siya ng waiver na okay naman siya, kaya hindi na siya dinala sa hospital.
1: Ligtas naman ang lalaki habang nagkain ng report sa Barangay Violence Against Women and Children Center ang kanyang ex. Napagalaman kasing ilang buwan na niyang hinaharas umano ang babae.
4: Sabi ko, o ngayon, hindi ako papayag na hindi mo siya ibablater or irereklamo sa Bausi, which is dito sa barangay. Sabi ko kasi, para sa protection mo din yan. Kung nagawa niya ngayon yan, magagawa niya pa yan sa mga susunod. So kung meron ka ng ganyan, pag alam niya na nireklamo ka na, manginginig na sa yung gambalain ka dyan.
1: Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng ABS-CBN News ang babae habang umuwi na umano sa Barangay Batasan ang lalaki. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Sugatan ng isang lalaking sinaksak ng dating nakaalitan sa Barangay BL Crame sa Quezon City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon po sa Cubao Police Station 7, naglalako ng pinya ang biktimang vendor nang makasagutan ng suspect sa bahagi ng EDSA malapit sa North Road. Sa gitna ng sagutan, bumunot ng patalim ang suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima bago mabilis na tumakas. Isinugod sa ospital ang biktima, nakitang nakabaon pa sa kanyang tiyan ang kutsilyo. Tinutugis na ng pulisya ang suspect na posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide.
6: Uy, may ginto na tayo. Muling pinatunayan ni Golden Boy Carlos Yulo ang kanyang pambihirang galing sa buong mundo matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Live mula sa Aichi, Nagoya, Japan, Nagpapatrol, Paige Javier. Paige, anong event ang napanalunan ni Caloy?
7: Alvin, nasungkit nga ni Carlos Yulo ang ating double Olympic gold medalist ang ginto sa men's floor exercise. Yan nga yung parehong event kung saan dati na siyang nanalo ng gold medal sa Olympics at World Championship.
8: Sa unang pagkakataon sa 20th Asian Games, itinaas ang bandila ng Pilipinas at ipinatugtog ang lupang hinirang. Yan ay matapos masungkit ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang ginto ng Pilipinas sa Continental Meet. Sa unang pass pa lang, solid ang naging landing ni Yulo at nagtuloy ito hanggang sa dulo ng kanyang routine. Emotional si Yulo dahil nakabawi siya sa kanyang performance.
9: Medyo ano nga po, Olympic ano po eh, yung feeling eh. Kasi nung 2018, sumali po ako sa Jakarta and medyo messed up po talaga yung competition na yun eh.
8: Makasaysayan ang panalo ni Carlos dahil ito ang unang ginto sa 2026 ASIAD at ang unang medalya ng Pilipinas sa ASIAD Gymnastics. Kompleto na rin ang collection ni Carlos ng mga medalya dahil Asian Games na lang ang kanyang hinihintay.
9: masasabi kong hindi siya madali talaga. Pagka panalo ko po, kasama ko po dito yung mga taong nagdadasal sa akin, mga sumusuporta at sa mga Pilipino na nakakadanas po ng hirap right now. Para sa inyo po itong lahat. Grateful po na
8: Hindi na napigilan ang girlfriend niyang si Chloe San Jose at kanyang team na ipagdiriwang ang kanyang panalo.
10: Thank you, Lord. It was God. And God has done a lot of miracles for us for the past many, many years.
8: Kumpiyansa naman si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na tuloy-tuloy ang pasok ng medalya pagkatapos ng panalo ni Carlos.
11: Ito na, na-break na yung ice. May nagsasabi, one down, seven to go. Wow, parang mahirap yun, pero kaya pa rin.
8: Tiwala naman si Carlos na makakabawi ang kanyang kapatid na si Eldrew na nagtapos na 7th sa score na 12.233 points.
7: Alvin, hindi pa nga tapos yung laban ni Carlos, no? Kasi bukas, lalaban pa siya sa vault. Yun din ang event na nanalo ng gold dati, pati na rin ang parallel bars. At makakasama pa rin niya ang kanyang kapatid na si Eldrew na sasabak naman sa horizontal bar finals. At andyan din ang kanilang teammate, si SEA Games gold medalist Miguel De Sana, na lalaban din sa vault. So, Alvin, posibleng meron pa tayo nga medals na aabangan bukas dito mula sa gymnastics. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, mula sa Nagoya, Japan. Alvin?
6: Paige, ano yung reward na naghihintay kay Kaloy? Kasi nakakuha siya ng gold. Anong pangakong reward sa kanya?
7: Alvin, na alinsunod nga sa batas, no? Meron ng incentive na pinangako para sa mga atletang nanalo ng gold. At sinabi nga rin ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na kung malagpasan nga yung target na more than 4 gold noong 2022 Asian Games, ay dadagdagan pa nila yon. Kaya Alvin, ako madami ang pera at incentive at kung ano-ano pang naghihintay na reward para kay Kaloy at sa mga susunod nating gold medalist dito sa Asian Games. Alvin?
6: Paige, ano yung mga event na mukhang malaki ang tsansa na makakakuha din tayo ng ginto in the next days?
7: Alvin, syempre, lumalaban nga sa ngayon, no, si Pinay Tennis Ace Alex Iyala. So, lalaban siya sa Women's Singles Tennis Event. So, yun ang isa sa tinitingnan nating gold, possible gold medal. Nandito rin in the coming days, si Olympic pole vaulter EJ Obiena. Siya ang reigning Asian Games pole vault champion. So, syempre, isa rin yan si EJ sa mga inaabangan. Pati na rin ang ating mga jiu-jitsu athletes. So, lalaban dyan si world champion Annie Ramirez, isa din siyang reigning gold medalist na nalo sa noong 2022 Asian Games. Andyan din si four-time world champion ng jiu-jitsu na si Kim Custodio. Ang 3x3 basketball teams din natin, Alvin, na maganda yung pinapakita. Pasok na sila sa semifinals, parehong men's at women's. So, naku Alvin, ang dami talagang posibleng pagkuhanan ng gold. At ika nga nung sinabi ni POC President Abraham Tolentino, meron ding mga surprises. So, meron baka hindi nabanggit ngayon at baka sila pa yung makaginto sa mga susunod na araw. So, abangan natin at suportahan natin ang mga atletang Pinoy na lumalaban dito sa Asian Games. Alvin?
6: Sana nga, Paige, good luck sa lahat ng ating mga atleta. Maraming salamat, Paige Javier.
5: Buwagi ang ilang kapamilya stars at palabas sa US TV Plus Awards 2026. Kabilang dito si Coco Martin na pinarangalan dahil sa kanyang natatanging galing sa storytelling sa TV at pelikula. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: TV Patrol!
13: Kinilala ang ABS-CBN flagship newscast na TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026. Ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano ang tumanggap ng Media Excellence Award in Responsible News Reporting.
12: Maraming salamat sa iyong tiwala from the whole team of ABS-CBN News and Current Affairs. We are humbled and we are so grateful at asahan niyo pong ipagpapatuloy pa natin ang laban natin. Kapit lang!
13: Media Excellence Award in Comedy naman ang tinanggap ni Eugene Domingo. Media Excellence Award in Entertainment Game Show Host para kay Luis Manzano. At Game Show o Reality Program naman para sa Pinoy Big Brother. Napa-throwback naman si Bianca Gonzalez sa kanyang unang USTV Award 2 dekada na ang nakakaraan, nang tanggapin niya ang Media Influencer Award in Psychological Awareness and Advocacy. Media Excellence Award in Entertainment for Movie ang iginawad kay Cathy Garcia Sampana. At Media Excellence Award in Cultural Heritage ang iginawad sa Judy Ann's Kitchen, ang YouTube show ni Jedi.
14: Malaking bagay to Mars kasi first to na Judy Ann's Kitchen.
2: I was about to ask.
14: First to na Judy Ann's Kitchen. For so many years, I never thought na. But I do appreciate all the viewers and subscribers.
13: At bago matapos ang gabi, personal na tinanggap ni primetime Bida King Coco Martin ang Special Citation for Excellence in Media and Television Storytelling para sa tagumpay ng kanyang mga primetime action drama series mula sa FPJ's Ang Probinsyano, FPJ's Batang Quiapo hanggang ngayong Sigabo.
15: Napakalaking karangalan ito para sa akin dahil talagang pinaghihirapan talaga namin yung paggawa ng kwento, pagbuo ng show. Ang dami-dami nagtutulong-tulong talaga para makalikha tayo ng isang makabuluhang programa sa ABS-CBN.
13: Samantala, iniimbitahan ni Coco ang lahat na tumutok sa Sigabo dahil Kilig Overload ang mapapanood sa mas umuusbong na romance ng kanilang karakter ni Julia Montes.
15: Kami ni Jules, sobra kaming kinikilig. Minsan nga, natatawa kami, parang feeling na namin hindi na kami umaarte.
13: Mapapanood ang Sigabo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol sa All TV2, A to Z, TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel at I Want. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Hoy, maraming salamat po sa University of Santo Tomas para sa parangal na iginawad sa TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026.
16: Thank you.
6: Na tinanggap ni Ate Bea. Yan, yan, yan.
17: Pakita niyo.
16: Thank you so much.
17: Ilaw ba yan?
6: Akala ko gemstone.
17: Di ba umiilaw? Parang yung siya na yan, siya Superman.
6: Krypton na.
16: Pero yung kulay o ABS.
17: Kulay na ABS.
6: Thank you.
16: Nakataon lang. Thank you masamang uste.
6: Salamat. Kaya pala wala kakapulo. Okay.
16: Thank you, Denise.
6: Anong sabi mo sa speech mo dun sa mga estudyante?
16: Nandito pa tayo. Thank you, Lord. Diba? Thriving. Salamat po sa inyo, no? Salamat sa tuwala.
6: Ang namili niyan mga estudyante?
16: Oh, dami. Ilang libong,
17: ano ba yun?
16: Estudyante.
17: Botohan ba yun?
16: Oo. Kaya, napakalaki.
6: Thank you. Congratulations sa lahat na bumubuo po ng TV Patrol. Di lang tayo. Maraming tao sa likod natin.
17: Saka, congratulations din kay Caloy Yulo, ha? Because kauna-unahang ginto niya as an Asian athlete.
6: At kauna-unahang ginto natin.
17: For the games, so itong 20th games.
6: So may bronze na tayo, pero wala pa tayong gold.
17: So yung at least may ginto si Caloy, pero yung ginto ng ibang hinahabol pa nasa Digan Bayan, hanapin natin.
6: Pangalanan mo kasi, kaninong ginto ito?
17: That can be stricken off the record. At yan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Cross Court. Ako po si Tony Velasquez.
16: 92 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Tinanong ko lang kung sino, ang bilis yung mag-extro. Ha? Napapanood po ang TV Patrol. Ano ba pa mga paborito ninyong palabas sa I1? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. SPOT Report.
0: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
2: SPOT Report! SPOT Report!
0: SPOT Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: Bawat kaso po aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, lahat po ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang
1: SPOT Report.
2: SPOT Report. Jeff Caparaz, Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Mga kaservisyo at kapamilya, ha, ngayon po ay araw ng Thursday, September 24, 2026 at 92 days na lamang ho bago ang araw ng Pasko. Abay, dito po sa SPOT Report, kayo po inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pwede pa kayo makibahagi sa aming talakayan sa aming Viber line at 0919-273-3000, 0919-273-3000, at pwede kayo mag-comment, mag-reply dyan sa aming live stream
1: pwede?
0: Partner. Pwede yung partner. Napakarami ito mga kabisyo, alas 8 dyan partner na inyong mga kaklase ngayong gabi. Samantala, abay ko muna tayo ha. Pasadahan natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: SPOT Report.
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, nasa Malacañang na ang panukalang batas na itaas sa 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan official. Sa ambush interview, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na naipadala na kahapon sa palasyo ang kopya ng enrolled bill. Batay sa kanyang pakikipag-usap sa palasyo, wala umunong ibe-veto si Pangulong Marcos Jr. kaya naniniwala ang liderato ng Senadong lalagdaan ng Pangulo ang panukala. Bahagi rin ang panukala na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Nobyembre.
1: Sa ibang balita, naghahanda ang prosecution panel sa pagbusisi kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na inaasahang sasalang na testigo sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZMM, aminado si House Prosecutor Jonathan Keith Flores na mahihirapan ang prosecution makakuha ng impormasyon sa alkalde na inaasahang tutukuyin ang koneksyon sa GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kanyang kapatid. Sinabi naman ni UP Diliman National College of Public Administration and Governance Professorial Lecturer Attorney Severo Madrona Jr. na kailangang patunayan ng alkalde na walang kinalaman ng kanyang kapatid sa GenCorp, lalo't lumabas na may mga pinirmahang kontrata ang Davao City LGU sa kumpanya.
0: Samantala, Samantala, pasintabi po mga kasabis at kapamilya, dalawa ho ang patay kabilang isang menor de edad matapos pagbabaralin sa Carino Highway sa barangay 181 Caloocan City. Nag-aabang ng masasakyan ng jeep ang 41-anis na babae at 15-anis na binitilyo nang lapitan at baralin ng suspect. Nabatid na residente ng lugar ang babae habang inaalam pa kung taga saan ang menor de edad na biktima. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at kaugnayan ng dalawang biktima sa isa't isa.
1: Sa Makati City, sugatan ng isang babae matapos tambangan kaninang umaga. Sa kuha sa CCTV, binunutan ng riding in tandem ang puting SUV ng babaeng biktima mula Don Bosco Corner Estacion Street hanggang sa pagbabarilin sa Chino Roses Avenue. Napagalamang manager ng isang condominium sa Makati City ang biktima na may binanggit na umanong isang person of interest na isa sa ilalim na sa beripikasyon. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho ang insidente.
0: Ay, partner, kaugnayan yan, ha, sinabi ng PNP na batid dun sa kanilang initial investigation. Eh, meron na palang kinakaharap na mga, o natatanggap na mga death threat itong biktima. Sa mga inaalam natin o inaalam ng mga otoridad ngayon, ano yung pinakamotibo kung ito nga ay may kaugnayan sa trabaho o sa kanyang personal partner? Samantala, tutulong naman ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa rehabilitasyon at pagkapaunlad ng Rojas City Airport sa Capiz. Personal na nagsagawa ng on-site inspection si TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa nasabing paliparan. Ayon kay Lapid, may nakalaang 61.2 million pesos ang TIEZA para naman sa pagkapabuti ng terminal building at mga paligid dito na inaasahang magisimula sa susunod na buwan. Bahagi ito ng ilipad program ng TIEZA na nakatuon sa pagkapaunlad ng 10 domestic airports sa Pilipinas.
1: Umabot na po sa 6,234 na aplikasyon ang naihain sa Bureau of Internal Revenue sa ilalim ng one-time abatement program for micro-taxpayers sa unang dalawang buwan ng implementasyon. Batay sa datos, hanggang Setyembre 18, 5,000 aplikasyon na ang inaaprubahan na sumasaklaw sa mahigit 84.5 million na tax liabilities at penalties. Umabot naman sa 24.8 million ang kabuang nakolektang abatement fees at hinihikayat ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga kwalipikadong micro-taxpayer na samantalahin ang programa bago ito matapos sa Disyembre 31 ngayong taon.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Hatid na ating mga Radyo Patrol. Unang-una sa listahan, ang petisyon ho kontra sa bagong impeachment voting threshold. Inihain na ng Supreme Court. Abay, narito ho ang balitang kumpirmar siguro.
3: Sorry, 1988.
4: Mga Spanish.
3: Sorry. 1898.
4: Yeah, oh. Mga panahon nila Jose Rizal nga.
3: Medyo Spanish ganun. Kasi appoint great-great-great grandfather ko before eh.
4: How does it feel to come from such a clan?
3: Well, growing up, parang hindi mo naman naiisip masyado yun. Pero nung pumasok na ako sa realms ng politika, ganun na ba yun? So parang we're more famous because of the sa tagal sa politika. So
4: did you feel burdened or privileged?
3: Hindi naman. Siguro kahit pa
5: magitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative, hindi umano maaaring baguhin o i-overhaul ng Senado bilang legislative body o impeachment court ang konstitusyon sa pamamagitan lamang ng kanilang ruling. Hiniling ni Rodriguez sa ST na kahit na lang null and...
3: Noong taon ako na sa Coca-Cola.
4: Before tinawag ka ng public service?
3: Yes, bago ako nagbarangay. Nag-start ako sa barangay.
4: Barangay captain?
3: Kagawad.
4: Kagawad? From the... like ako. Barangay kagawad.
3: Galing ako sa baba.
4: Ngayon?
3: Sinubuhan ko lahat ng branches.
4: Okay. So, inakyat mo, kagawad to kapitan.
3: And then, nagawad, nag-OIC ako na kapitan, konsihan,
4: counselor,
3: board member.
4: Oh, wow.
3: As ngayon, sa present position.
4: Ang galing. So, you will be very knowledgeable and experienced sa lahat ng dynamics, no? Pero, before we go to serious politics, no? Ang La Union is very famous for surfing. And yeah, it's known to be the surfing capital. I think, advocacy mo yon. Yeah. Pero ang tanong ko kung, surfing capital ang La Union, pero hindi ka daw marunong mag-surfing.
3: Hindi. Growing up kasi basketball talaga yung sport ko. Mm-hmm. Then nag-shift ng konti sa track throwing nung college. Pero
4: sporty ka pa, sporty
3: pa. A few pounds ago. Pero okay naman, at least tinutulungan pa rin natin yung mga locals.
4: Pero hindi ka napasok sa surfing kahit na taga doon ka na.
3: Hindi talaga eh. Oo.
4: Mahirap.
3: Swimming lang.
4: Swimming?
3: Swimming lang. Oh. Ah, okay. Doon lang sa tabi-tabi lang. Gedli-gedli.
4: Okay, pero ang La Union din is also a party place ngayon. Puntahan ng mga medyo mahilig uminom. Yes. Sumikat ang La Union. Para sa aming mga taga Metro Manila, no? Sumikat doon sa movie na I'm Drunk, I Love You.
3: Mga naging adventure zone siya actually. Party, adventure zone. So, malaking bagay naman kasi yung tourism index namin medyo po halos pumalo ng 2 billion yung the past few years. So malaking bagay sa local economy, lalong-lalo na after the pandemic.
4: Okay. So booming ang economy in terms of tourism ngayon doon.
3: Actually the entire district is nagbo-boom kasi kakatayo lang ng mga big companies doon, yung mga malls.
4: Mm.
3: May paparating pa na malalaking grocery na So,
4: wow.
3: Big help din yung yung pagbukas ng mga bypass roads saka yung T-Plex extension na gagawin.
4: Mabilis na lang ang
3: Oo, saka ang daming chain ng hotel saka mga kainan, lahat. Medyo nagbo-boom yung district ngayon.
4: Parang 3 to 4 hours na lang ang road trip doon.
3: Yes, so.
4: Pwedeng balikan. I've only been to La Union once. So kung dadalhin mo ako kung doon or someone na hindi masyado maalam sa La Union, kasi I've only been to the beach itself, no? And yung mga specific establishments na sikat, no? Like Flotsam. Pero kung dadalhin mo ang isang talagang gustong makilala ang La Union, saan mo ako dadalhin? Ano pang ibang pwedeng
3: puntahan? Ako, siguro may personal bias ako kasi nung bata ako, madalas kami dun. Siguro dadalhin kita sa sa isa. Pwede bang pangalanan?
4: Ikaw?
3: Yung Sunset Bay na restaurant and hotel.
4: Okay. Bakit?
3: Kasi sobrang sarap nung nila dun eh. So, masarap yung food, tapos pagbaba mo, white sand na.
4: Wow.
3: Tapos famous siya for snorkeling.
4: Is it cheap? Is it accessible? Is it affordable?
3: Maganda ang presyo. Maganda ang presyo. Pati yung food nila talagang big serving, masarap.
4: Anong unique na food sa La Union? Like, yung local name din? Local dish?
3: Well, dinakdakan.
4: Okay.
3: Dinakdakan. Siyempre, yung mga Ilocano dishes, longganisa, pinapaitan.
4: Sanay ka sa mapait?
3: Medyo sanay. Kasi pag doon ka lumaki, wala kang pinipili. Pero ang gustong-gusto ko sa amin, yung mga gulay, yung mga sinabawan na gulay, dineng-deng, ganun.
4: But you know how to cook?
3: Okay lang. Hindi masyado, pero magaling yung asawa ko magluto eh. Kaya solved na ako dun.
4: So what is La Union doing well as a deputy speaker? Siyempre sa buong Pilipinas, hindi ganun kaganda ang tourism numbers in general, no? Compared sa ating mga neighbors, compared sa mga nakaraan nating tourism numbers. So what can other regions copy from the good practices of La Union?
3: Well hindi, masasabi natin natural yung boom ng tourism, no? Pero may intervention din kasi yung local government, yung provincial government.
4: Like what?
3: Nag-hold ng mga festivals, nag-hold ng mga events. To the point na halos every year na nag-grow na siya on its own, talagang natural. Kasi nga rich siya mga surfing spots, rich siya mga adventure spots.
4: May mga destinations talaga.
3: Yung mga beaches. Oh, actually hindi lang 'yun eh, parang bata pa kami nandoon na yung mga spots na 'yun eh, pero hindi pa siya ganun ka
4: sikat noon.
3: Sikat dati, pero
4: but I'm sure infrastructure helps.
3: Yeah, business friendly
4: policies.
3: Yeah, yung help. Roads business friendly kasi when my father was mayor, yung advocacy niya sa business friendly na rota niya, kung may negosyo ka at nag-uumpisa ka, pwede ka nang mag-operate habang pre-process mo pa yung mga different mong permits para may oras ka para bumawi.
4: Anti-red tape and business friendly.
3: Yeah, medyo ganun yung rota dati.
4: Speedy processing. Pero matanong ko kung sabi mo nga mayor yung tatay mo. Yeah. Ngayon ba sa La Union, you're an incumbent congressman. Sino pang ibang pamilyang Ortega ang nakaupo? I think may NYC din na Ortega eh.
3: Yeah, appointed yung he's my cousin actually. Pero right now ang elected is anim.
4: Anim.
3: Oh.
4: Okay, medyo
3: we had a high of 18.
4: Wow. Yung
3: grade school ako.
4: Okay. Kasi sina Speaker Boje D, 20 plus eh.
3: Yeah.
4: Diba? They're really thick, no? But the reason why I ask is, kudos to the House to begin with, no?
3: Yeah.
4: Nagpasa ang House ng Anti-Political Dynasty Bill. Kaso nakapending pa din sa Senado. What do you think about the bill that the House passed? I'm sure you would defend it, but yeah. Ang sabi ng Supreme Court, may recent Supreme Court decision, I think sinasabi na dapat fourth degree of consanguinity ang bawal, pero sa bill nyo po sa House, second degree lang.
3: Well, parang dating nung galing sa Supreme Court, parang watered down. So, I mean, sabi ko nga yung pinasa na yon, no, to quote Majority Leader Sandro Marcos, parang realistic siya na makakakuha ng votes to pass the anti-dynasty bill. Pero ako nung during committee level, ang in-argue ko talaga, bakit hindi natin tignan sa skill, sa galing parang civil service na at least X number of years ka na nagsaserve sa work mo o sa government, at least may master's ka or college graduate.
4: Actually.
3: So parang to up the, para tumaas yung level of qualification, parang civil service.
4: Hindi ka pwedeng tumakbo kagad sa mataas na position.
3: Yes, oh, kailangan may qualifications ka talaga.
4: Parang ikaw, inakyat mo. Talagang
3: medyo oh, talagang
4: gain experience first.
3: Yeah, but when I entered politics kasi I made it a point na nag-aral talaga rin ako kahit paano nag-invest ako sa education para hindi lang may syempre yung institutional knowledge, kumbaga pinanganak ka na nakikihalubilo ka na eh, nakikita mo na yung lobat labas ng politika, pero syempre kailangan may formal schooling ka rin about it. Yung teorya niya.
4: So are you saying parang si ombudsman ang barangay daw dapat may civil service eligibility? Are you saying sa in general gusto mo na dapat may education requirements or CSE?
3: Actually nag-motion ako dyan eh nung hearings na sabi ko dapat siguro halimbawa tatakbo ka ng national position, senador, vice president, presidente, dapat at least may master's degree ka.
4: Kasi yung mga ibang bureaucrats na appointed lang or contractual, meron required eh.
3: Kasi para sa akin, hindi rin naman maganda dating mo na baka parang mas magaling pa yung mga staff mo. So, iba rin yung may lamang ka pa rin, may edge ka.
4: Kasi tama.
3: Kailangan may ipagyabang ka rin eh.
4: Kadalasan yun, kadalasan. Oh. Lalo na sa Senado. Ako lang yun kung awa, hindi ka. Lalo na sa Senado.
3: Ay, ganun ba?
4: But speaking of the Senate, no, they are the ones now passing the Anti-Political Dynasty Bill, counterpart nila. And most likely, baka stricter version sila kasi nga may Supreme Court decision na. So ang question ko sa iyo, Kong, as a Deputy Speaker, babalik yan sa House in the sense na magkaka-bicam and to ratify the bicam report. Mm. So would the House ratify a stricter version of the Anti-Political Dynasty Bill if ever?
3: Well sa huling well I mean nag-uusap naman kami about it. Kami ni Lazia, siyang chairman diyan, di ba?
4: Electoral reforms.
3: Yeah, oh. Pero ako naman sabi ko nga pag yung body ang nag-decide then kailangan naming gawin eh.
4: Si Kong Zia ba ang representative sa BICAM?
3: If ever. I would think so na siya ang uupo diyan. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko ring
4: sumali.
3: Oh, kasi I'm sure very healthy naman yung debate niyan kasi looking at the landscape of the Senate, medyo mas direct hit sila kumpara sa mga iba kasi may mga magkakapatid sa Senado eh. So actually ang ganda ng debate sa committee level.
4: Sa House.
3: Sa House. Natutuwa ako sa debates na you would think na mas close-minded sila kasi 80% ng House of Representatives eh
4: dynasty
3: nasa ano political family, pero marami ring tinatanggap nila pero naghihintay din sila ng rason o justification na ano bang diferensya ng nagtatrabaho sa gobyerno at pamilya ng mga doktor, pamilya ng mga abogado. Yun the usual na pinag-uusapan sa ganyan. Pero ako talaga, yung thinking ko, i-up talaga yung game ng qualifications.
4: Tama.
3: Mas naglilin talaga ako dun.
4: But I'm curious, no, na-mention nyo nga 80% come from political families, no? So how is it that the House, especially the of Speaker Boje D, no, is from a very thick political dynasty, bakit nag pwedeng open ang house in terms of handicapping in a sense, no, against yan sa self-interest nyo.
3: Yeah.
4: You're handicapping your own political family by passing an anti-political dynasty bill. It's a mandate of the Constitution, yes, but I wanna know, bakit naging open yung politics sa house?
3: Well, I feel that it's also a changing of the times. So, nag-iiba na rin. Kung makikita mo yung resulta ng mga nakarang election, syempre, ibang NCR, ibang ang Greater Manila Area na results. Pero when you go to the provinces, iba rin.
4: Yes.
3: Oh, saka sa probinsya, kahit part ka ng political family, when hindi ka bumababa, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, hindi ka mananalo.
4: Okay.
3: Iba pa rin yung kombinasyon talaga.
4: Ng trabaho, ng
3: trabaho, sipag.
4: Competence. And empathy.
3: I think that's the ultimate formula for staying for the longevity or the, di ba, resilience.
4: No? Longevity, speaking from a political clan na 125 years na in public service. Pero mag-short break muna tayo sa mga serious questions. Babalik tayo sa mga hard-hitting questions na yan mamaya. Dito muna tayo sa ating segment na mabilisang just yes or just no. But you are not limited to a yes or no. Kung gusto niyo naman mag-explain, hindi naman to parang impeachment, no? You can
3: yes explain. Yes or no questions.
4: Yes, pag sang-ayon,

0: event na nakita kayo ni Vice President Sara Duterte? Kaya nyo po bang makipagkamay at beso-beso sa pangalawang pangulo?
1: Well, nakita na kami before sa ano, sa ang huling nakita kami sa quad.
0: Quad ko.
1: Sa blue. Well, nag-ano pa rin ako. Good morning, ma'am.
0: Okay. And what Pati did lang. She what did she ano, give back in return?
1: Ganyan lang.
0: Tumingin lang.
1: No, okay. Pansin.
0: At least ikaw bumati ka kung...
1: Oo naman.
0: Naniniwala ka ba na may nagawang impeachable offense si VP Sara? Walang subjudice sa'yo kung ha?
1: Yes.
0: May flood control project ba sa La Union na hindi natapos, ghost, or problemado?
1: No.
0: Handa na ba ang pamilyang Ortega na maglingkod hanggang sa gusto ng mga residente ng La Union?
1: Yes.
0: Okay, yun lang po. Napakadali ng ating, hindi ko masyado kayo pahihirapan. Salamat sa pagsagot sa aming mga paunang tanong, La Union Congressman at Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega. Pero may part 2 pa po tayo mamaya. Pero steady lang muna kayo kasi babalikan po natin yung kanina nating mga pinapahula. Meron na po tayong unang clue sa ating Just Who, Hula Who. Ito pong si Extra Epal ay mahilig sa mga mahirap na mahanap at kuhanin na mga bato. Okay? Rare. Rare na mga bato. Hindi yung isang bato, ha? Rare na bato. Ayaw na ayaw ni Extra Epal kay Red Ranger at sa tatay ni Red Ranger. Kaya naman kapag nakikita niyang kaalyado ka ni Red Ranger, ay babanatan ka niya. Ang problema, bulag at pipi si Extra Epal sa mga kalokohan naman ni Rude Danger, RD, na mas malala pa sa tatay ni Red Ranger. Wala kang maririnig mula sa kanya tungkol sa mga pinapatay ni Rude Danger at sa mga kalokohan ng kanyang anak na babae, yung anak na babae ni Rude Danger. Dahil ba closet DDS si Extra Epal? Sino siya? Hulaan nyo na po at mag-message sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Just Who? Hula-hula na! Magbabalik pa po ang Jesus.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters.
1: At Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala

0: too. Kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
2: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
3: Tayo nagpapauto.
2: Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
3: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
2: Available din ng live sa YouTube at Facebook.

0: nakatutok pa rin kayo sa Just Asking. Live po tayong napapanood sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31, at sa YouTube channel. Pati na rin po sa DZMM, Radyo Patrol, sa East Trenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Kasama pa din po natin, of course, Deputy Speaker Paolo Ortega. Sir, kilala mo ba kung sino yung mga pinapahulaan ko kanina?
1: Parang.
0: Lahat ng personalities,
1: ha? Malapit na, malapit na.
0: Red Ranger, Pink Oo. Ranger, Rude, Danger, sundalong tropa, Oo. Mayor ng Kalokohan.
1: May mga Tweety Bird na bumubulong sa akin. Kala mo, ikaw lang. Ha?
0: Benta, benta. Pero huwag mo sabihin yung hula mo, ha?
1: Oo.
0: Okay, nandito na tayo sa round 2 kong. Balikan natin kung ang budget hearings ngayon sa Kongreso. Of course, that's actually the number one priority of both chambers of Congress, no? Una, kine-question ni Congressman Egay Irise ang local government support fund. Being from the local government yourself, and I think it's one of the more successful projects or programs of the administration so far, tinaasan yata yung pondo ng LGSF. So bakit kine-question ni Congressman Egay ito, and why is LGSF a good thing to fund for Congress?
1: Well, mag-ano ako nun re-relievo ako na magpe-preside nung when he was asking. Pero parang equitable shares ang tinatanong niya. Doon umiikot yung line of questioning niya. Naintindihan ko naman yun. Pero alam mo kasi pag local government ka, gusto mo may share ka, may chunk ka talaga sa LGSF eh. Parang nung yung nakita ko yung doon sa Naga, pabiro pa nga ako sa interview ko na kami kasi wala pa kaming coliseum din sa La Union eh. Meron kami mga small na venues pero wala pa kami yung bigger na coliseum. So, naiintindihan ko in a way yung punto niya. Pero, again, transparent naman yung pondo eh. Pwede nilang tignan kung saan nanggaling yung LGSF. Saka yung rason behind it, meron namang may menu naman yan. Saka may parameters ka na susundin eh. Para makavail eh.
0: Actually, yun nga narinig ko kay Congresswoman Mika Swansing, no? Yeah. Tsaka dun sa isang congressman na nag-defend. Pero why does Congressman Irise insist na parang discretionary or pork barrel ang local government support fund? Sabi niyo may menu or may criteria. Bakit siya sabi niya wala? So what's the truth?
1: Well, siguro may baka meron din siyang gusto for his district. Yun lang ang nakikita ko na rason. Baka meron siyang meron siyang pet project na gusto rin niya na makakuha ng LGSF. Pero yun nga lang, dadaan po ito sa mga executives natin. Pero ako, yun lang naman ang nakikita ko without putting any malice dun sa mga statements niya. Parang kinukumpara niya kasi yung mga different LGUs. Pero alam naman natin na walang one-shot deal sa kahit anong LGU. Magkakaiba yung pangangailangan ng mga yan.
0: Correct.
1: May highly urbanized ka, meron ka maliliit na munisipyo. So, again, ang LGSF meron naman pong checklist, kumbaga. Mm-hmm. So, hindi ko naman masasabing pasyortehan. Pero when you meet the requirements, then maswerte ka pag ano. Maswerte kasi hindi naman po lahat mabibigyan ng pare-parehang project.
0: Well, tama naman. Maganda namang advocacy yung equitable funding, no? Pero kaya nga meron na ding national tax allocation in a sense. Although, ang sabi naman din ni Congressman Irise, parang napupolitika daw ang LGSF. Maliban dun sa Coliseum sa Naga, meron siyang issue about yung mga bigas na duplicate daw yung function or redundant. Bakit hindi sa ibang agencies na lang nilagak yung pondo? Bakit pa nagkaroon ng separate LGSF. So what can you say about itong redundancy or duplication?
1: Well, depende naman talaga yan sa pangangailangan eh. He can always argue na may ano duplication, he can always argue na may kinakampihan o pinapanigan. But again, pag legal naman saka nami-meet mo yung requirements, ako I don't see anything wrong with
0: it. Basta naka-line item.
1: Oo.
0: Kasi the Office of the Vice President, na-mention na din noon na parang may redundancy or duplication din in terms of the function. Mm. Like yung mga libreng sakay.
1: Yeah. And yung mga assistants nila, burial assistants, may ganun din sila. So parang nauulit. Pero usually, ngayon, I mean, ever since yan, pag sa gobyerno, nakahingi ka na kunwari sa isang provincial capital, hindi ka na pwedeng humingi sa isang local official or district representative kasi naka-reflect na sa records yun eh. So, makakahingi ka na naman after a certain number of months. So
0: there's nothing wrong with duplication.
1: May sistema naman eh. May meron namang siguro may bahid na rin ng politika kung bakit ganun napupunta yan, pero hindi mo maiwasan yan nasa political...
0: In heaven, ang politika sa Congress.
1: Normal na normal, lalo sa Pilipinas.
0: But going back to your district, Kong, so ikaw, kunwari, may wish list ka, meron kang... dalawang question ko, by the way. Una, wala pa bang natatanggap na LGSF support ang La Union, lalo ng district mo? And second, kung meron man, ano pa ang wish list mo na makuha from the LGSF?
1: Meron kami, actually, kami yung isa sa mga pinakauna...
0: Nababaan.
1: If not kami yung nauna last early this year, na kakuha kami ng mga vehicles for the barangay saka LGUs.
0: So, ayun.
1: Malaking tulong yun, lalo po yung mga upland barangays namin kasi hindi po yung basta-basta mabababang klase ng kotse saka vehicles to, mga 4x4.
0: Quality.
1: Oo, yung quality talaga. So malaking tulong.
0: Ang bigos ano eh, yung terrain ng Union, kailangan.
1: We're in between the ano eh, mountains and
0: 4x4.
1: The sea. Yeah. So malaking bagay. Maswerte kami nagkaroon, pero may mga set pa rin ng infrastructure projects, mga buildings na gusto ko sanang mabigyan ng pansin or makahingi ng pondo.
0: Na pwedeng maponduan sa 2027,
1: yes.
0: LGSF. So sa 2026 LGSF, naambun na kayo.
1: Naambun na kami ng konti sa mga vehicles. So.
0: Okay. Punta naman natin kung yung isa ding mainit na issue na si Congressman Toby Tsangko, parang tinatanong niya, bakit hindi daw nadideliberate yung sariling budget ng House, which to be fair to him, ang sinasabi niya, transparency and accountability, hinihingi natin sa iba, kailangan hingin din natin sa sarili natin. So, may problema po ba sa budget mismo ng House of Representatives?
1: Well, he raised the same point kanina, actually, bago ako nagpunta dito sa show mo. I guess nung after niya na-raise yun, may commitment ng House, may commitment naman ng Committee on Appropriations sa kanong Secretariat to give him yung mga documents na hinihingi niya.
0: Medyo, na hindi daw binibigay sa kanya.
1: Yes, na one year na daw or something. Parang medyo nagkainitan lang siguro ng konti dahil I'm sure he's very passionate on what he's driving at or kung anong punto niya. Pero may commitment ng House, so we can talk, hindi naman siya issue directly sa hit ng budget. Sabi nga niya, transparency and accountability ang habol niya. Then, if that's what he wants, then the House will comply, the House will give him the copies that he will need for that.
0: Binubusisi daw niya kasi na parang ano, mataas ang budget na naka-allocate sa House, pero mababa daw ang utilization. Tapos parang yung mga budget sa mga items like paper, etc., ang laki daw. So, may problema ba doon? Underutilized bang budget?
1: Well, the way I see it, pag talagang ako ito personal take ko lang naman to pag talagang mababa yung burn rate mo or yung utilization rate mo, medyo dapat hindi ka humingi ng malaking dagdag. Although kung makikita mo naman, syempre mag future proofing ka, hihingi ka ng projections mo o baka kailangan mo kasi itong ganitong kalaking amount or mas maliit na amount dahil syempre titignan mo yung mga presyo ng mga susunod na taon, yung paggamit mo. So ako kasi usually sa probinsya nun kasi nag-handle ako ng Committee on Appropriations Pag medyo underutilized talaga, I make it a point na kung hindi man nila madedefend ang maigi yan, pareha yung budget o bababaan ko talaga yung pagbigay sa kanila ng pondo. Kasi hindi mo nagamit na maigi. Sayang naman yung pondo. Di ba? Dapat so, yan, inuubos.
0: Tama, absorptive capacity. Yeah. So it's a normal budget issue. Pero parang ang dating sa mga interviews ni Congressman Toby Tsangko, parang he's making mountains out of molehill. Parang simpleng issue lang pala. Pero parang ang laking issue na ang dating sa akin, he's implying na may corruption.
1: Well, sabi ko nga, baka yun ang advocacy niya. Yun ang tinutumbok niya. Sabi ko, hindi natin bibigyan ng mali siya yun. Total documents ang hinihingi niya, then the House will provide.
0: Balikan po natin yung anti-political dynasty bill, no? Sabi ni, may ilang congressman yata, if not the COMELEC chair, si George Garcia, who said na kapag fourth degree of consanguinity po ang ilalagay sa batas, hindi siya parang logistically feasible or it will be a nightmare to implement. What's your take on that?
1: Oh, parang wala na talagang halos na ano, paano mo pipiliin kung sino yung uupo?
0: Paano nga?
1: Paano?
0: Eh, but if you're required to pass a bill kasi sabi yun ni Supreme nga. Court, paano nyo i-operationalize?
1: Oo, yun lang isang malaking question mark. Sinong pipiliin mo sa lima? Sinong pipiliin mo sa sampo? What makes them better than the other? So, parang medyo tumatama ng konti sa demokrasya eh. Kasi karapatan mo rin naman kung gusto mong magsilbi sa katumak mo. So
0: ano, tiebreaker? Kasi alam ko sa local government code, kapag tie ang boto sa kapitan, kunwari tie ang boto.
1: Toss coin. Hindi naman pwedeng pompyang kung marami kayo, di ba? So,
0: or may seniority rule.
1: Oo. Oh.
0: Kung mas nauna ka nang nakaupo, mas matanda ka.
1: Yan, parang equity of the
0: give way to ano.
1: Oo, oh, pero... Kung babalik yan sa, I mean, kung hindi pumasa o magka-problema sa bycam, kasi babalik yan eh. Babalik yan, kailangan mong i-refile o kailangan mong mag-amend. Eh, dadami ulit yung mga tanong tungkol dyan, lalo dun sa degree. Oh, di ba?
0: Oh, pero let's say, hindi maging fourth degree ang ipasa ng bycam. Ang Senado, magpasa, bycam, binaba, third degree, second degree, tapos pirmahan ni Presidente. Hindi kaya makikwestiyon ulit sa Supreme Court yung batas kasi sasabihin, ay, dapat fourth degree. Are you concerned? Is Congress concerned about that?
1: Well, parang kang may tinutow na medyo manipis yung linya na tinutow mo eh. Kasi yung gumagawa talaga ng batas, yung Kongreso eh. Tapos hindi naman pwede lahat ng batas. 'Di ba? Na without prejudice naman sa ating Supreme Court. Naiintindihan ko naman kung saan sila nanggagaling, pero 'yun yung pinagbotohan ng mga representante, ang nire-represent nila yung constituency nila eh.
0: The wisdom of Congress.
1: Yes.
0: Basta may mapasang anti-political dynasty, complied na si Constitution.
1: I would like to think na gano'n naman kasi like kami sa side namin sa House, naipasa namin eh. For over, ilang, 36 years? 30 plus years na, ano, ngayon,
0: first time.
1: Ngayon lang nagawa. So, it's actually quite an achievement, but it's the most realistic bill that we can come up with. So,
0: and do you think yung realism na yan comes from the fact na may mga iba, no, not everyone, believes na may mga concept na good dynasty and bad dynasty? Meaning,
2: makakakuha po ba ng justice kaming na... missing sa Bongero. So sana hindi magalit yung taong bayan doon sa mga kasamahan namin, ano? Kaya lang wala eh. Talagang kulang talaga sa ano, sa financial help sila eh.
3: Oo. Pero ma'am, kung wala pang update pa tungkol po dun sa DNA matching po, sa cross matching, how about sa mismong kaso? May mga balita na ho ba kayo? Nasaan na tayo?
2: Hindi ako masyadong nasa presentation of evidence sa sa Santa Cruz Laguna, but I'm not so familiar with umaattend ako dati kasama ko pa nga yung mga kasamahan ko etong huli dahil syempre I'm out, so etong huli ay pupunta yata sila sa lugar kung saan nangyari, so yun ang magiging latest dito. At malalaman natin kung tama ang sinasabi nila nung ating witnesses, which I think para sa amin eh talaga namang nagbusbuhay din to. Ano naman ang mapapala nila kung magwi-witness sila, 'di ba? So sa pag-uusap namin ay talagang gusto rin nila maisiwalat yung katotohanan.
3: Alright, bilang panghuli ma'am, baka may mensahe, paalala, or panawagan po kayo para po doon sa inyong mga kasamahan pa. Nasa inyo po pagkakataon, ma'am Chalasco?
2: Nananawagan ako, number one, kay Mr. Atong, ang sumuko na siya, di ba? Kung talaga nire-respeto niya batas, siya ay sumuko na. Kung hindi siya guilty, di ba? It's a sign of guilt eh, yung pagtatagbo na yan. Pangalawa, sa mga kasamahan ko, kung nandiyan na kayo sa kabilang side, malungkot man, dahil dati tayo magkakampi, nandiyan kayo na. Hindi ko alam kung pumunta kayo dyan para kumampi o talagang pumunta lang para sa pera. Whatever reasons are, sana mapagdasal nyo na lang yung family nyo at yung pamilya Lasco na makakuha pa rin ng justice. Kung magkita-kita tayo, hi, hello, parang walang nangyari kahit nung unang masama ang loob. Baka ka-move on din lahat eh. Yun ang katotohanan nun. But kung nakatulong yung pera nung ating kalaban sa inyo, then so be it, di ba? Sino ba naman ako para pigilan sila sa magiging desisyon nila? Kasi buhay ng family nila yan eh. As of kami, pamilya namin, ang desisyon namin, to get justice. Sana sa government din, keep track of this case also, and then malaman, maimbestigahan itong si Attorney Caroline Cruz, ano, itong kasama ni Atong, ito yung naglalakad dito eh, para maareglo to. Bagamat magaling, very successful yung kanalang nagawa, pero yan ang nakikipag-communicate malamang kay Mr. Atong. So, sana ano, mabigyan ng solusyon yung ganyang problema na kung bakit nawala yung mga complainant, maimbestigahan. Patawag man lang to. Ba't wala yung mga complainant.
3: So,
2: anyways, maraming salamat po. Kami binibigyan nyo pa ng oras para malaman yung side namin. At salamat po rin sa dasal, sa amin. Sana maging maayos itong kaso na to.
3: Okay.
2: Mr. Atong, kumabas na kayo. Hindi kayo guilty.
3: Opo. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Chalas. Contact po kami ay kaisa po ninyo sa panalangin ma-resolve itong kasong ito sa mga nawawala sa Bungero. Thank you so much, Ma'am. Ingat po kayo palagi.
2: Maraming salamat po sa inyo.
4: DDZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ayan, partner ha. So, obvious na obvious naman sa mga naging pahayag ni Ma'am Cha, partner, na hindi at walang susuko sa kanilang pamilya.
5: Pero doon sa mga nakinig sa mga pahayag ho ni Ma'am Cha, read between the lines.
3: Yan.
5: Alam nyo na ho. Ano? Hindi na kailangan susugan pa.
3: Correct. 8:45, magkabalik po ang spot report. Magkalipos ilang mga paalala.
4: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report!
3: Nagbabalik po ang Spot Battle Report. Sa oras po na 8:47. Ako pala po sa Radyo Patrol, Marlene Padiernoor.
5: Jeff, kapalas po mga kapamilya, kaserbisyo.
3: Sa oras po natin, makakausap po natin si Police Brigadier General Dominic Bakay, ang Acting Regional Director po ng Police Regional 4A. Patungkol po ito doon sa kanilang pilot implementation partner na itong BEST na response sa system dyan sa Calabarzon. Ito ay
5: patungkol ni Chief, gustong
3: i-implementa sa buong Pilipinas. Ano ba itong BEST partner?
5: BEST?
3: BEST.
5: Ginawa mong BST eh.
3: BEST.
5: BEST parang banda yan.
3: Ah, okay. Police Brigadier General Dominic Bakay, sir, ano ho ba itong BEST response program po ninyo?
11: Magandang gabi, Idol Rafi, no? At saka kasamahang Marlene, no? At saka tagapaginig ng BVMM, no? Radio Patrol, no? Magandang gabi po.
5: Jen, Jeff po ito. Jen, ha? Si Jeff to.
3: Si Jeff at si Marlene po.
11: Si Jeff at si Jen. Okay. Good evening.
3: Magandang gabi, sir. Sir, pinag-uusapan kasi namin dito kanina pa yung BEST response system po dyan sa Calabarzon na kayo raw ang nag-pilot implement. Ito, sir? Para saan ito?
11: Alam niyo po, ma'am Jen, no? Ito ay isang free naman po ito, no? Application po ito. Apps po ito. At ito ay nilaunch natin kanina region-wide. BEST meaning kailangan ang kapulisan gagawa ng we need to have build partnership, no? Early detection, yung S natin na swift alert at saka yung T natin ay tactical response. Ito ay naaayon na, no? Sa kautosan ng ating CPMP. At saka, siyempre, doon sa focus agenda niya at saka sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, ito ay kinonceptualize ng PRO Calabarzon. Dahil dito sa mga pangyayari sa mga schools, no, sa mga insidente sa school, ito ay, ang konsepto nito, meron itong early detection. Hindi lang kung kailan may mangyaring insidente. So, meron tayo mga parameters, mga indicators. So, ito ay iswipe mo lang sa Android phone. So, lahat po ng mga principal ng schools, security ng schools, lalagyan po natin ng apps na ginagamit natin. So, yun yung konsepto ng BEST, no? Para sa mabilis na pag-responde ng mga polis pagka mayroong mga pangyayari sa mga eskwelahan natin.
5: Sino ba yan na partner ng technology talaga, no?
3: Kailangan talagang mag-adjust din, partner, mag-adapt eh. Pero sir, ang makaka-access nito, sir, school authorities lang, walang estudyante?
11: Ano po, yung unang-una po, at least a minimum ng tatlo bawat eskwelahan po ang meron nito na pwede naming installan ng app. Siguro yung principal, yung kung merong focal person, at saka yung head ng security ng school. So, yun ang minimum na tatlong priority natin na installan ng free na application.
5: So, paano ito, Jen? Kapag tinap itong application na to, may specific team lang ho kayo nare-responde?
11: Lahat ng patrollers natin. Lahat ng patrollers natin na, di ba, meron tayong tinatawag na sectoring bawat
5: pinakamalapit,
11: municipal police ganun. Station. Yung pinakamalapit doon sa eskwelahan. In fact, na-i-plot na natin, na-i-map out na natin lahat ng eskwelahan mapapublic man o privado na eskwelahan sa buong region. Na-map out na natin, na-i-plot na natin.
5: Yun. So yung pinakamalapit, sila ma-alert. Parang yung sa NDRRMC ba yan, General, ano?
11: Yes. Similarly, ganun yung konsepto niya.
5: Technology.
11: At saka kung... ito ay internet-based. Pero kung walang data or walang internet yung school o yung area, ay may SMS naman ito. So, two-pronged approach siya, dalawa siya.
5: Mare-receive agad nung pinakamalapit responder.
11: Na patroller.
5: Na patroller. So, ibig sabihin, Jen, kung halimbawa talagang nakaramdam yung principal o yung kung sino man doon sa tatlo, pwede hong kaagad-agad may re-responde. At the same time, partner, parang hindi naman masyadong, kumbaga, hassle din doon sa ating mga polis. Kasi yung pinakamalapit lang naman ang pupunta. Kumbaga, on the way. Hindi mo nasasadyain.
3: Pero sir, paano ang 911? Sir, baka ma-overstep po na itong application natin.
11: Hindi naman po, hindi naman po siya mag-overlap sa 911, Unified 911.
3: Mm-hmm.
11: Yung Unified 911, pwede nang itawag sa Unified 911. Babagsak din naman po sa atin hanggang sa patroler natin yung tawag sa Unified 911.
5: Kasi sa Unified Partner eh, dadaan pa sa mga TOC, di ba, Jen? Do, mabilis din naman, pero ito mas mabilis din itong BEST. Mm-hmm. Kasi nga yung mas malapit partner ang kumbaga ititap eh.
3: Totoo.
5: Kumbaga matatap sila nung signal, hindi ba, Jen? Parang ganun no?
11: Opo, opo. Ganun po yung konsepto nito. At ito ay namumonitor natin sa aming regional command center.
5: Yun.
11: So, para naman pong overlapping ito.
3: Mm-hmm.
11: At ang makaka-receive lang din, halimbawa, sa bayan ng o sa city ng Calamba, ang makaka-receive lang din ay yung mga patrollers ng Calamba. Kaya walang overlapping ito.
3: Yun nga pa. Naman yung prankster, sir. Baka maging...
5: Ay, wala. Parte kasi key principal ibibigay eh.
3: Ay, ano?
5: Ina-principal.
11: Wala identified po natin. Identified po natin yung may hawak nung yung lalagyan po natin ng app.
5: Yung may responsibilidad nun, partner, tukoy na agad eh. Hindi niya pwedeng gamitin sa kalokohan. Principal, tsaka mga school officials.
11: Tama po yun.
5: Oo. Eh, dyan.
11: Tama po yun, Jeff.
5: Partner, pardon me ha. Ibang topic lang, General. Kayo pala may na-aresto na, ano ba ito, hot pursuit mula 13, papunta ng Quezon. Paano nangyari dito? Suspect ho itong mga to sa robbery ng isang
11: convenience.
5: Oo, ano ito?
11: Yung grupo na yan, apat po sila, may isang personnel o dating tauhan ng ng Philippine Army.
5: Nag-awol daw.
11: Ang rango niya ay corporal. Sila yung gumawa ng robbery hold up sa Dali store no sa 13 Martires kahapon sa Cavite. At mukhang nagsasaya sila dahil nag-check-in sila sa resort hotel sa Tatanawan, Quezon. So nagiinuman sila.
5: Yun.
11: At napansin sila ng mga residente doon. At the same time, nag-conduct po tayo ng region-wide dragnet na operation.
5: Yari.
11: So na-flash alarm yung gamit-gamit nila na Nissan Terra na SUV. So nakita rin yun. Kaya confirm at sinilip ng ating mga operatiba kaya ayun dakong mga around mga 4 a.m. kaninang madaling araw nakuha sila no. Oo, may long firearm pa na na-recover ang operatiba natin sa kanila. Tatlong short firearm at meron silang mga grenade
5: launcher. Magkano ho ang na-recover, General? Tsaka yung SUV ho ba na verify nyo na ito ho ba'y kanila o carnap din?
11: Tama po yun, yung nakuhanan doon sa Dali store, yun din yung gamit-gamit nila nandun nakaparada doon sa resort hotel na tinuluyan nila na pinag-check-inan nila no.
5: Oo.
11: Tangay-tangay pa nila no, dala-dala nila yung lagayan yung sa kahera, yung nang Dali store, may mga lamang coins. Kasama ring na-recover yun.
3: Ginawang wallet pa
5: lang. Walang patawad ito
3: mga. Ginawang wallet ang kahade ano, 'di ba?
5: Sir, sa profiling niyo itong nag-awol na kanyo na dating miyembro ho ng Philippine Army, daw sinabi ng Philippine Army partner na awol ito.
3: Awol na,
5: eh kano gaano ho katagal niya itong ginagawa? Bay bukang ito na ho ang ginawang pangkabuhayan nito ah.
11: Oo nga, tama po yan ano, dahil alam naman po natin bare month na ngayon na approaching tayo sa Pasko.
5: Ayan so
11: itong mga grupo na to syempre nangangailangan ng pera. At meron din silang according sa research namin, meron din silang robbery case sa Infanta, Quezon. Niransak nila, pinasok nila yung barracks ng mga Chinese na laborers no na gumagawa doon sa Kaliwa Dam sa Infanta,
5: Quezon. Itong mga ito.
3: Wala nang pinatawan.
5: Sir, buti tinapos nyo na, General, ang maliligayang araw pala ng mga ito. Tapos
3: pero may iba pa mga hinahabol, sir? May mga kagrupo ba sila na posibleng kasamahan din nila sa ganitong krimen?
11: Yan po, siyempre, kasamang Jeff, no, saka Jen, medyo i-withheld po muna natin yan dahil, again, meron din tayong continuing pa rin yung operation natin tungkol sa grupo na ito, no? Opo.
3: Ayun. So, ibig sabihin, patuloy para investigasyon partner. Pero for sure, walang palalapos ito sa Brigadier General
5: Baka. Jen, congratulations po ha doon sa BEST. Sana huwi mapakinabangan na ho ng buong region.
11: Opo.
5: Talagang best practice. Tapos congrats na rin ho sa pagkaka-aresto at pagkapuksa ho nitong grupo na ito, robbery group na ito. Maraming salamat, Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director ng Kalabasan. Thank you, sir.
11: Good evening.
5: Thank you po. CMM, numero uno sa action. Sa pangalawang pangalan. pangalan mo ba yun?
3: 57. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
5: May second name ka ba?
3: Ayan.
5: Baka may second name ka, hindi namin alam ha. Marlene Jen.
3: Noong una naman, eh, tama naman. Naging Marlene naman una.
5: Maraming kausap
3: tama
5: kasi.
3: Tama ka na, Idol Rock. 57. Uy!
5: Oh.
3: Partner na sa atin si na Donald Figueroa Bagisa.
5: Andan na lang partner si
3: Ricky
5: na,
3: Richard. Oo naman. Malaka naman ang aking puso para magpatawad ng kapo. At okay. Sino ba naman ako partner?
5: Pero congrats kay General
3: of
5: Bakay.
3: Of course, napakagandang idea partner ng mga ganyan. At the same time partner, siguradong sana ito na yung maging susi para hindi na maulit-ulit partner.
5: Saka partner, ano mo, lahat ng mga innovations, lahat ng mga suggestions, wini-welcome natin lahat yan ngayon partner. Walang wala tayong tatablahin kumbaga kasi iisa ang goal niyan eh.
3: Yeah.
5: Na hindi na maulit tong mga alam mo na ayoko nang banggitin partner.
3: Diba?
5: Na hindi na maulit yung alam niyo na. Eh correct. Kaya ho lahat ho ng mga idea, lahat ho ng mga suggestions.
3: Mm-hmm.
5: Open ho tayo diyan partner kasi
3: totoo yan.
5: Kailangan natin ngayon mismo kailangan nating mag kumbaga magkaisa diyan.
3: At saka diba? Kagaya ng partner na palagi natin nasasabi, palagi rin sinasabi ng mga otoridad, whole of the nation approach to partner. Lahat na, holistic na, lahat na pag ito hindi pa talaga natin pigilan na natin natigil. Hindi ko na lang din alam. 8:58! Mayroon pa tayo 2 minutes partner para bumata sa ating mga kabisual as 8.
5: Ito-lito ka na rin.
3: Na,
5: no?
3: Si Brian Untalan watching sa ating partner. Si VG, si Beth Kamaing, si Madam Tina Verinia, si Daniel Bustamante, si Louis Basco nandiyan na rin.
5: Mm-hmm.
3: Out of course, andito na rin partner sa ating live stream,
5: okay.
3: Si JJ Vinyarra.
5: Aking nanay partner, San Francisco, California, nanonood siya. Straight from Sanfo. Madaling araw ngayon doon. Aking nanay, Eleanor Poblete Rizul. I miss you. I love you.
3: Good morning po. 8:59, nagkalipas na naman isang oras at talakayin dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
5: Jeff Caparas po, mga kapamilya, kaserbisyo.
3: Sa Spot Report, una ang...
5: Kaligtasan mo!
3: Susunod na programang alam na disk kasama sa napapaawal pas. Oh, sorry. At saka si Mama Jai Ho.
5: Ayun na. Ingat kayo kapamilya sa mga kayo naroon. See you tomorrow.
12: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:01.
1: Sa mundo ng showbiz na lang.

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na!

0: alam na this!
1: Ito na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz, walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Sa kala po ng aking partner na ngayon po ay nasa awards night. Kasalukuyan mang nasa awards night ang aking papa-awal pass, pero susubukan niya pong humabo. At for sure, I bring home the bacon with sandwich. Hindi, sorry, may sandwich na guto. Pero syempre, andito na po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa show business. Ako po, si Jai Ho! Habang wala pa po ang partner ko, na sigurado ako kung siya man po ay nagmamaneho na partner, walang pagmamadali ha. I-relax mo ang iyong bagang. Ang iyong bagang talaga. Mali! I-relax mo ang iyong sarili dahil I'm sure, ikaw ay makakarating din naman dito sa studio at makakaabot ka para sa ating programa. Pero eto na muna lahat tayo, mga kapamilya, mga kaservisyo, sabay-sabay sumigaw. Alam ko na, alam nyo na, alam na din!
0: Alam na this sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
2: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
2: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Mga kapamilya at mga kaservisyo, sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz. Unahin na natin agad-agad ilang kapamilya program umani ng nominasyon at pagkilala. Detalye, tutuka!
0: Alam na this!
1: At Sex Bomb Girls, balik Amerika para sa mga concert at ilang local stop ng grupo inanunso.
0: Alam na this!
1: Joshua Garcia at Julia Barreto ibinahagi ang sikreto sa chemistry ng kanilang on and off screen tambala.
0: Alam na this!
1: Heart Evangelista at John Prats may pa-teaser sa kanilang comeback project.
0: Alam na this!
1: Simula na po nating haguran ang mga showbiz balita sa oras na 9:05. Ito na nga, mga kapamilya! Pasok ang I Want original series na Love at First Spike sa listahan ng mga nominado sa 2026 International Emmy Awards. Sa announcement ng prestigyosong parangal na pabilang sa Kids Live Action category ang serye na pinagbibidahan ni Emilio Daez sa Sean Tristan at Rain Parani. Makakatapat nila sa parangal ang tatlo pang mga palabas.
0: Alam na this!
1: Wow na wow talaga! Of course, diba? Ano pang sasabihin natin? Ipinapahatid po agad-agad ni DJ Jai Ho at ni Papa Owl Paz at ng programang Alam na this ng DZMM ang aming pag-congratulate syempre sa director. Diba, naging bisita natin ang Love at First Bike na cast dito mismo live na live sa programa kasama ang kanilang director na si Direk Ivan Payawal. Oy, Direk Ivan, balik kayo dito at pag-usapan natin ang inyong nararamdaman ngayon nga na kayo ay isa sa mga nominado dyan sa Oscar. Ay, sa Emmys, di ba? Pasabog. Oscars, mali! Sa Emmys, ayan. Oo, grabe. Oy, syempre, batiin ko na agad-agad si Aviona Star kasama ang kanyang tatay dyan sa Ilocos Sur. Kararating lang nila kasama ang kanyang buong pamilya. Nanunood sila via YouTube channel. Maraming salamat, Aviona. A.K.A. Adan Aperio Holland. May sinabi yung tunay na pa. Diba totoo? Hindi, mas matutuwa ang papa niya kapag ka-Adan ang tawag kesa yung Aviona, ganyan. Sa tatay po ni Adana Periahola, nawa ikaw po ay gumaling, magpalakas ka ng bonggang-bongga at makalabas ka na sana sa ospital. Ayon! Also, yung classmate ko, nakakatuwa, kanina ba nag-antay ako before na mag-live, nag-chat siya. Actually, 2015 pa lang. Actually, hindi lang siya basta classmate. Isa siya sa mga closest friends ko talaga since grade 6 ako. Grade 6 at saka high school. Sa St. Francis of Assisi College System, Bayanan, Bacoor, Cavite. Ayan, sa mga taga Cavite, hello sa inyo. Hashtag Etivac represents. Ayan, o eh, diba? Sabi niya dito, o, oh, diba? Ayan. O, oh, sinan niya na nakatutok sila sa atin. O, oh, diba? Ayan, nag-send sila. Hello kay Diana Lebria. Magandang evening. Kasama daw ang kanyang nakshi na si Eliza at si Albert na kanyang asawa ngayon. O, yan, taray. Sabi niya sa akin, alam mo, naiiya ako. Ang galing mo na talaga. Push mo pa. Bakla, baka maging meme vice ka na. O, salamat. Salamat. Tapos kanina yung message niya sa akin. Ang tagal niya akong ano, hindi inad. Kasi nga, ewan, baka nahiya siya. Sabi niya, yung tunay kong pangalan, sabi niya, Lord Jire. O, taray, diba? Congratulations, girl. Dati pangarap mo lang maging artista. Ngayon, achieve na achieve mo na talaga siya. I'm so happy for you. Who says? Nahiya nga ako na i-add ka kasi baka nakalimutan mo na ako. Stay humble and take care always. Ang reply ko sa kanya, bakla ka ng taon. O, manood at makinig ka sa DZMM. Babatiin kita, ang anak mo at ang iyong asawa. Ganon! Sa lahat din ng mga nakatutok pala sa atin, ha? 92 days before Christmas na po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Naku, sa lahat ng mga nakikinig via our transistor radio sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band. Magandang evening din po. Ito na po ang susunod na balitang showbiz. Humakot naman ang parangalang ilang kapamilya personalities at programa sa USTV Awards 2026. Itinanghal bilang Media Excellence Awardee ang TV Patrol para sa responsable nitong pag-report. Habang ginawaran naman si Coco Martin ng Special Citation for Excellence in Media and Television Storytelling. Pinarangalan din sina Julian Santos para sa Julian's Kitchen. Luis Manzano bilang game show host. At Bianca Gonzalez para sa psychological awareness and advocacy. Nagwagi rin ang Pinoy Big Brother bilang Media Excellence Awardee para sa game show at reality program.
0: Alam na this!
1: Congratulations mga kapamilya. Nakita ko rin ha si Ate Uge. Si Eugene Domingo ay nanalo rin po ng award dyan sa USTV Awards. Congratulations po sa lahat ng mga pinarangalan. I-segue ko na kasi hindi ko ata napasalamatan dito. Opo, no. 'Di ba nung nag-guest sa atin ng Tanghalang Batingaw dahil nagse-celebrate sila ng 50th year yung kanilang anniversary. Yan po ang theater organization sa Lyceum of the Philippines University Manila. Opo, ayan. Tayo po ay nagulat at syempre natuwa dahil isa po tayo sa mga pinarangalan nila. Ayan. Ano bang tawag dun sa ano? Sa award na binigay. O, para sure ako. Yes. Ito. Ayan, kasama ko po si Jack Logan na in-award na naman din ng Tanghalang Batingaw Distinguished Award for Digital Creation Excellence. Samantalang, ito na, ang inyo pong lingkod ay pinarangalan naman ng Tanghalang Batingaw Distinguished Award for Media and Communication Excellence. Uy, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay po ng parangal at sa lahat po ng bumubuo ng Tanghalang Batingaw dyan sa Lyceum of the Philippines University. Oh, gabi-gabi silang ano, buti nga humabol talaga ako. As in talagang dumiretso ako pagkatapos ng ganap. Sumegway talaga ako para tanggapin yung award dyan sa LPU. At syempre, Papa Owl, partner, bilisan mo na para ma-share mo na kung ano ba yung mga balita dyan sa inatendan mong awards night. Susunod sa iba pa nating showbiz chika, respect and gratitude. Yan nga po ay ayon kina Julia Barreto at Joshua Garcia at ito daw ang sikreto sa kanilang on and off screen tambala. Para kay Joshua, mahalaga ding maunawaan at tanggapin kung nasang estado sila ng kani-kanilang buhay. Samantala, para naman kay Julia, nagpapasalamat siya sa mga napagsamahan nila ni Joshua mula noon magpahanggang sa ngayon. Higit pa sa pagiging screen partner, pareho din silang may malalim na passion sa kani-kanilang mga karera. Nagbabalik para sa pelikulang Always Yours, Never Mine sina Joshua at Julia sa ilalim ng direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana na ipapalabas sa mga sinehan simula September 30.
3: I love this!
1: Actually, kagabi, di ba, nung sunod-sunod yung mga kaganapan natin dahil nga talagang ang dami nating mga na-miss ata na hindi napadala para sa programang Alam na Dis. Isa rin sa mga kino-ordinate ko, ang Star Cinema, na sabi ko, naku, idaan nyo naman si Joshua at si Julia. For sure, matutuwa ang mga kapamilya kapag nakapag-promote sila sa Alam na Dis. Eto naman, susunod na balitang showbiz sa oras na 9:13. Get ready, Cebu! Dahil kayo nga po ang next stop ng Get Out concert ng Sex Bomb Girls. Sa social media, inanunsyo ng leader ng grupo na si Rochelle Pangilina ng upcoming concert nila sa December 11 sa isang mall sa Cebu. Bago nga iyan, papunta, actually nasa San Francisco na sila ngayon. Nakita ko yung mga posts ni Rochelle at ng iba pang mga Sex Bomb Girls. Sila po ay nasa Amerika kasama ang buong grupo ng SB Girls para mag-perform bit-bit ang kanilang newly released single na Mama Mama para sa kanilang mga naka-naka overseas.
3: Alam na this!
1: Congratulations from your sold out round 1, 2, 3, 4, 5, and 6 concert mula sa Araneta Coliseum magpahanggang sa Mall of Asia Arena at sa iba't ibang panig ng mundo like sa Australia, sa UAE, sa Abu Dhabi at balik US nga sila ngayon. Naku, abangan po sa December 11 ha. Meron silang pa-concert dyan sa Cebu. Naku, tingnan natin kung makakasama ang beshi ng bayan dyan. Let's see. Alam ko meron din sila sa Dubai. Inunahan sa announcement.
4: Mali!
1: Eto naman, kayo po ba mga kapamilya at mga kaserbisyo? Ay, kumasa na rin sa pwede ng mangara. Dahil eto po ang pinaka-trend ngayon sa social media. Sumali na nga po sa pwede ng mangarap trend ang ilang celebrities. Una na rin ang Bini kung saan kinanta ni Bini Maloy ang viral song. Habang back-up dancer niya sina Bini Aya at Bini Sheena. Hindi naman nagpatalo ang mag-amang sina Jong Hilario at Baby Serena na with matching terno attire habang sinasayawan or sinasayaw ang kanta. Samantala, may entry din po sina Vice Ganda o Ogie Alcacid, gayon din ang P-pop group na BGYO. At kanina lamang, kumasa na rin sa pwede ng mangara si Ma'am Charo Santos Conso. At ginamit pa nga ni Ma'am Charo yung pinaka-background talaga na may rainbow ng yung original, yung kay Laika Gairanod na pwede ng mangarap na trend. Ayan, diba? Nakikita po sa inyo mga screen, no? Mga kapamilya at mga kaservisyo sa mga nanunood sa atin. Hindi pa namin nagagawa ng papa-awel yan. Oo, subukan nga namin. Ang trend na ito po ay hango nga po sa kanta ni Laika Gairanod, ang ating 2014 The Voice Kid Champion.
3: I love this!
1: At siya po ay tinuturing na hashtag Bunot of the Month. Oo, si Laika Gairanod ang Bunot of the Month. Oo, natutuwa sa kanyang mga netizen na sa kanyang mga natural na mga eksena mula bata siya, yung mga reaction, yung mga sagutan sa mga past interviews niya na muling nagre-resurface sa social media world. Samantala, kung masaya po tayo sa mga kaganapan ni Laika Gairano, masaya naman ang mga batang 90s. Dahil may patikim ang dating on-cam partners and sweethearts na sina John Pratz at Heart Evangelista sa pagtatambalang bagong pelikula. Wow! Ayon nga po kay Pratty na siya rin ang magiging direktor ng pelikula, may mga eksena silang gagawin dito na hindi daw nila nagawa noon. Noong kanilang mga teenage days. Anya, pwedeng tawagin itong National Closure Day. Pero pwede rin may bagong simulang mangyari. Dagdag pa nga niya, malaking adjustment din na bumalik siya sa pag-arte, lalo't nag-focus na nga siya behind the camera. Pero malaking tulong niya ang workshop at ang genuine na connection nila ni Heart Evangelista para nga maitawid ang proyekto. Wala pang gaanong detalye tungkol sa kanilang reunion movie na nakatakdang ipalabas sa February
3: 2027. I love this!
1: Eh diba, pareha sila ng birthday ni Heart, February 14, Valentine's Day. So parang feeling ko perfect din na February 14 din ang maging showing nitong pelikulang muli nilang pagsasamahan. Diba? Magandang birthday gift para kay Pratty at kay Heart Evangelista. Sayang nga lang, di ba, nakwento namin sa inyo ni Papa Awel na invited kaming dalawa para dyan sa kaganapan. O pero kasi ang eksena, di ba? Eh, tayo po ay busy-busyhan, pasensya na po. Pero salamat sa ating Cornerstone family. Kagaya kanina, meron din tayong announcement ng mga bagong ganap ng ating ultimate heartthrob na si Papa Pipiolo Pascual. Bukas ibabalita natin yan. Hindi ko alam kung nakaabot ba or nakahabol ang Papa Awel. Ayan, aalamin natin. Pero syempre tomorrow ibabalita natin kung ano nga ba itong mga naging announcement kanina ni Mr. Piolo Pascual at ng kanyang Cornerstone family. Ayan, 9:19 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Eh, dire-diretso na po natin sa ating kumaring si Tay-Tay. Eto na ang ating showbiz. Ha, wala, hindi kinaya. Ang ating showbiz Hollywood. Back to back to back ang sorpresa ni American pop superstar Taylor Swift. Kahapon lang nang i-anunsyo niya ang upcoming single na Patient Zero, gayon din ang limited edition CDs ng kanta. But wait, there's more! Dahil maglalabas din siya ng bagong album na The Life of a Showgirl, The Encore, na may 4 na bagong kanta. Expanded edition ang album ng kanyang blockbuster album na The Life of a Showgirl at available para sa pre-order ang kanta, pati na rin ang album. Ang taray naman talaga niya ni Ate Tay-Tay. Ibang level ha, talagang laging may paandar, may pasabog. Halika na nga. Sabi nga namin ng Papa Awel, ano, let's go na mag-guess ka. Wow, kala mo talaga naiintindihan at nanunood. O, pero malay mo, di ba, baka makarating sa kanya, i-translate. O, i-translate. Taylor, we are inviting you to, we are inviting you to please come and join us here sa Alam Na Dis. In English, you know what? Hindi, mali. alam nyo na, gano'n, o, oh, Taylor. Nahirapan pa ako ni Taylor Swift. Sa iba pa nating overseas chika, aba naman, reunited po ang cast ng 2016 hit Korean drama na Love in the Moonlight. Ito po ay pinagbibidahan ni Park Bo-gum at Kim Yo-jung para sa kanilang 10th anniversary reunion special. Bukod kay Bo-gum at Yo-jung, kumpleto rin ang supporting cast gaya ni na Kwak Dong-yeon, Cha Soo-bin at Jin Young. Talaga namang trip down memory lane ang kanilang muling pagsasama-sama dahil sa social media post ni Bo-gum, ibinahagi nito ang larawan kung saan muli nilang isinuot ang hanbok na kasuotan nila sa telesere dahil hango sa 19th century Joseon Dynasty ang setting nito. Uy, sa mga fan ng K-drama, oo, diba? I'm sure talagang nung narinig at nalaman ang balitang yan, ngayon pa lang lahat sila ay nagsisigawan na at excited na para masaksihan itong special reunion ni na Park Bo-gum. 9:22 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, syempre, di ba? While still waiting or baka hindi na kaya ni Papa Al, hindi na siguro makakaabot. Feeling, hindi na talaga. Hindi na makakaabot. Pero bukas po, babalitaan tayo ni Papa Al Pass sa mga naging kaganapan, of course, sa kanilang awarding, di ba? Ay, mamaya, aabot, kaya. Ay, taray, abangan natin. Oo, pero syempre, mas maganda bukas, for sure, magchichikahan kami. Ay, pwede natin tawagan ng Papa Al. Diba? Oo, yan ha. Ay, nag-drive na siya. Tomorrow na lang talaga. Yes, bukas na lang talaga para live na nandito siya sa studio sa kung ano man yung mga naging kaganap. Nakita ko nga may photo sila ni Ani. Nakita ko may photo sila niya. Ah, darating daw! Naku, iba talaga ang dedication ng aking partner na yan. Mula sa ano, South yun, diba? Sa South yun. From South, going here sa Quezon City, ilalaban niya ng bonggam-bongga ni Papa A. Nakita ko parang may paraffle. Ano ba yung paraffle na iyon? Tatanungin ko nga dahil may post siya with pictures sila ni Ate Nicole Yala, my idol, pagdating sa larangan ng pagraradyo. Samantala, sa oras na 9:23, magpo-pause muna tayo for a commercial break dahil sa atin pong pagbabalik, makakasama natin ang singer

0: plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Sa mga lumalaban ng batas,
4: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
5: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
6: Attorney, mayroon akong nadili na dossier.
5: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Nose in sa pag-amoy ng chismis, DJ Jaiho sa Alam Na Dis! Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam Na Dis! Live!
9: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:26 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na grab sa showbiz. Ako po, si Jaiho. Sa ngalan po ng aking partner na si Papa Owl Paz, na on the way na po para tayo po ay bigyan ng magandang balita mula sa isang awards night. Oo, hahabol ang aking partner, ang ating ever-lovable Papa Owl pa sa programa. Pero ako na munang bahala sa inyong lahat, mga kapamilya at kaservisyo, dahil meron tayong special na bisita on a Thursday evening. Ayan, kasama po natin singer-songwriter. Actually, pangalan pa lang, singer na talaga eh, diba? Oo. Let's welcome Mariah Deborah. Hello! Yes, ayan, oo, nako. Bumati ka muna sa lahat ng mga nanonood at sa mga nakikinig.
10: Hello sa inyong lahat. Sa aking mga deboto, sa tiyong mga and hello din po sa lahat po ng nanonood tonight.
9: At nakikinig sa kanilang mga radyo, syempre, all over the world. And taray, no, deboto from the root word Deborah.
10: Yes.
9: Diba, bongga? Yes. Pero yung Mariah, syempre, I'm sure galing yan kay Mariah Carey, ganun. Doon ka ba pinangalan ng parents?
10: Opo. Partly, kasi yung mama ko po, like, idol na idol niya rin po si Mariah Carey nga.
9: Wow.
10: So, singer din po kasi yung mama and papa ko.
9: So, talaga? So, galing ka sa ano, sa pamilya ng mga awit.
10: Yes.
9: Ikaw yung maswerte na, kasi iba, di ba, kahit na singer yung nanay at tatay, hindi nakukuha nung nagiging anak.
10: Mm-hmm.
9: Pero at least yung sa'yo, maswerte ka. Ano yun, pagkapanganak sa'yo at nung nagkaisip ka, nagkaedad ka, nakitaan ka na kagad ng potential o dinaan ka rin na, ay hindi, dahil singer tayo pare na mag-asawa, kailangan mag-training na tong anak natin agad-agad.
10: Ano po, bale pagkapanganak po sa akin, gumagana
9: ay, may ganun na kaagad.
10: Joke lang po.
9: Hubipito na siya. Rinig na yung kanyang potential na may mga ganun.
10: Hindi, ano naman po, Normal po kasi sa bahay, sa household po namin na palaging may nagtutugtugan, ganyan. Kapag po may mga

0: family events. Mm-hmm. As in, tumutugtog po talaga yung family ko. So, parang feeling ko po, na-adapt din po namin yon. Parang culture po talaga namin ng pamilya namin na magkantahan.
1: Mm-hmm.
0: So, ayun. Tapos, yung mama ko rin po, parang sinasali niya din po kami sa mga singing contest din nung bata kami.
1: Uh-oh.
0: So, feeling ko, doon din po nahasa. And, gustong-gusto ko po talagang nag-video din ng mga song covers nung bata rin po ako. So,
2: talaga.
0: Ayun.
1: Kasi nga, ganun yung naging ani, ganun yung kinalakihan.
0: Yes.
1: So, parang hindi naging mahirap. Parang yun yung nakasanayan mo na, ay, normal na to sa amin. Mm-hmm. Kasi yun nangyari sa bahay,
0: yes,
1: sa mga kasama. Pero syempre, ang balita namin, 10 years old ka pa lang daw, or 10 years old ka, nung mismong in-expose ka talaga sa music.
0: Actually, mas bata pa po doon, pero 10 years old po ako nung nag-start po akong magsulat talaga ng sarili ko pong mga kanta.
1: Oh, super bagets noon. Paano yung mga sinusulat mo? Kasi diba parang at that time, parang hindi, yung inspiration mo hindi pa ganun kalalim, diba? O paano? Bakit mo nahiligan na sumulat na kagad ng kanta at the age of 10?
0: Idol ko po kasi talaga si Taylor Swift po. Since
1: na kung saan may pa-under kanina, no? Si Taylor Swift, may bago na naman siyang pasabog.
0: Yes,
1: yes, okay, go.
0: Pero ayun po, idol na idol ko po siya. And alam ko po na bukod po sa singer din siya, siya din yung nagsusulat ng mga sarili niyang kanta. And alam ko na rin po from a very young age na yun din po yung gusto kong gawin, kung ano po yung ginagawa niya.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga inspiration ko naman po, nung time na yun, like as in random lang po, nung elementary ako, kapag may crush ako, sinusulatan ko ng kanta. Kapag nag-away kami ng mga kaibigan ko, nagsusulat din ako ng kanta. As in parang, yun din po talaga yung naging comforting, pag-comfort ko po sa sarili ko, pag-cope ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Kapag may mga nangyayari sa bahay, nagsusulat din po ako ng kanta.
1: Kumbaga yung naging takbuhan mo talaga,
0: yes,
1: no?
0: Yung
1: pagsulat. Natatanda no pa, what was your first ever song na nasulat?
0: Funny story po yan. Kasi alam naman po natin na kapag ano, may laban po si ano, si Manny Pacquiao, di ba? Nag-gather po tayong mga pamilya,
1: yes,
0: sa sala. Ganyan.
1: Parang ano yan? Holiday ng mga,
0: yes,
1: Pilipino. Yes.
0: So, parang ito po yung earliest memory ko na may isang round na may kalaban siya, tapos natatalo na siya. Tapos parang doon sa TV, pinapakita po si Jinky Pacquiao, ganyan, na parang worried na worried siya. So, as an empath po, parang ala, ano kayong nararamdaman ng pamilya ni Manny Pacquiao, ng buong Pilipinas, ganyan-ganyan. So, ako naman po, parang sabi ko sa isip ko, wag kang patalo,

0: dyan ako.
1: Oh,
0: so yun, parang ganun lang po. As in, yun po yung earliest memory na naaalala ko. Na parang, oh my God, parang, I wrote that song.
1: Totoo. Oy, naku, sana kung nanonood man po sa office sa Senator Manny Pacquiao. Diba? Baka ipatawag ka ni Manny Pacquiao tapos kunin yung song na yan. Diba? Oo. Na-release mo yan?
0: Hindi po.
1: Hindi.
0: Ano lang po talaga?
1: Parang
0: from the book.
1: Parang part lang siya. Hindi siya whole song talaga.
0: Opo. Yun lang po talaga yung nasulat ko nung for that.
1: Dahil lang nakita mo yung reaction nila Jinky, Mami Junisha.
0: Yes.
1: Diba? Tsaka ng buong Pilipinas. Yes. Every time na nasusuntok si Manny Pacquiao. Yeah, o ganyan, oo. Pero syempre, isa ka rin dun sa mga artist na nagsimulang mag-release na talaga at maglabas ng sarili mong mga kanta na 2020 pandemic?
0: Yes po.
1: Totoo. Yeah. Why? Bakit ang daming mga sumikat at nakilala ng pandemic? Mm-hmm. Bakit?
0: Wala po kasi akong magawa nung pandemic.
1: Ako din eh.
0: Mali!
1: Hindi ka nagdalgona coffee.
0: Nag-ano naman po ako.
1: Ube pandesal.
0: Na-try ko din po yung
1: na-try
0: dalgona
1: mo lahat
0: coffee.
1: Yan, oh.
0: Yung TikTok, na-try
1: yes.
0: ko din po yan. Pero kasi nung pandemic po, dun po, ang dami ko po kasing talagang time noon. Tapos, naisip ko po na, di ba, pangarap ko nga po maging singer and songwriter,
1: yes.
0: Ganyan. Ang iniisip ko po, paano po ako makakapunta sa parang path na yon. And, kumbaga, hinihintay ko po kasi yung time na sana may makadiscover sa akin, sana may makatulong sa akin na nakakasulat ako ng kanta eh. Sana may makatulong sa akin na mag-produce ng kantang yun.
1: Yes.
0: So, dumating po ako sa point ng pandemic na syempre, depressing po kasi nasa loob lang ng bahay, ganyan. Wala akong masyado nakakausap. So, parang naisip ko po na okay, what if ako na lang yung aralin ko mag-produce ng kanta? Since kaya ko naman magsulat, aaralin ko na lang mag-produce ng kanta. Hindi na ako maghihintay ng ibang tao. Ako na lang gagawa ng paraan para ma-put out ko po yung music ko.
1: Di ba ang pinaka-basic, actually hindi naman basic, pero pinaka-first level, I remember, di ba, garage band yung
0: yes.
1: una mong gagamitin talaga. Tapos nagtuturo ako dati as professor sa LPU ng digital sound production.
0: Oh.
1: Parang garage band talaga yung pinaka-madaling accessible bago yung magbabayad ka na talaga ng mga
0: yes.
1: ibang mga pwede mong gamitin na apps, di ba yan? So yan, you tried garage band muna.
0: Yeah, dumaan po ako sa garage band. Tapos phone lang po talaga yung gamit
1: yes.
0: ko noon. So for Dangerous Dance, yung pinaka-first single po na na-release ko.
1: Oh.
0: And yung sumunod po doon na Warzone, like, sa garage band ko lang po yun ginawa. Like, sa phone lang po. iPhone 7 lang po yun. Tapos, doon ko po ginawa. Like, ang liit-liit po ng screen noon.
1: Correct. Kasi diba sa garage band, pwede ka mag-produce ng sound ng keyboard,
0: mm-mm.
1: ng guitar, at
0: yes.
1: kung ano-ano pa. And then,
0: ayun po, kapag po natapos ko nang i-produce sa GarageBand sa phone, ang ginagawa ko po nun, dililipat ko po sa laptop na. Doon po ako nagre-record na ng boses,
1: wow.
0: ng vocals. Hindi po siya hindi po iisa yung ginagamit ko lang na parang software.
1: Software, yes.
0: Parang sa vocals naman po, ang naalala ko pong ginamit ko nun is FL Studio.
1: Oh.
0: So, yun po. Naral-aral ko lang din po. Hindi nga din po ako sure kung tama po yung ginagawa ko. Basta okay siya sa pandinig ko. Tapos, ayun.
1: Eh, ganoon naman, di ba? Parang nagsisimula tayo sa isang bagay. Like, sabi mo nga, from scratch, ang alam mo lang talaga is yung songwriting.
0: Yes.
1: Pero yung pag-produce talaga, it's another thing, di ba?
0: Yeah.
1: Pero dahil nga, noong time na yon, hindi mo naman alam kung sino yung mga taong pwedeng lapitan,
0: mm-mm.
1: sino yung makakadiscover sa'yo talaga.
0: Yeah.
1: Ang bongga mo, kasi di ba, kung nung panahon na yun, merong nakadiscover or merong nag-help sa'yo to produce yung songs mo, hindi mo siya naging additional skills.
0: Yeah.
1: Hindi mo siya I'm sure ngayon magaling ka ng
0: parang hindi siya nag-improve, pero kasi
1: na-stuck na daw.
0: Na-stuck na rin po.
1: Pero, nakapag-miss ka na ng maraming, kasi 2023, meron ka ng 13 tracks na nilabas. Yun ba, ikaw pa rin lahat? O meron ng someone na nag-help sa'yo?
0: Yes po. May ni-release po akong debut album, I Wanna Eat Your Intestines, noong 2023.
1: Uh-huh.
0: 13 tracks po yung meron dun sa album na yun.
1: Wanna Eat Your Intestines?
0: Yes. Yung 12 tracks po doon, ako po yung nag-produce nun. Yung isa lang po na track 5, called Carousel. pinaproduce ko po yun sa friend ko po, kay Enzo Kaday. Shout out sa'yo, Enzo Kaday.
1: Shout out sa mga friends natin, yes. Nagiging kaagapay natin na abutin ang ating mga pangarap. Yes. Yeah, no?
0: Ayun po, tinulungan niyo po kasi alam ko po na yung sa yung expertise niya po pagdating sa music production is more on orchestra, yung madaming strings, yung very may piano, parang ganun. And yun po yung na-visualize ko for that certain track. So sabi ko, may demo naman na po akong ginawa. So sabi ko lang, ito lapatan yung demo, lapatan mo. And then, ayun, nag-collaboration lang din po kami kapag ano, may pinapa-add po ako sa kanya, ganyan. So yun po yung album po na yun, like isa po yun sa mga greatest and proudest works din po ako. Like masasabi ko po na gawa ko yan.
1: So yung album, ang title ng album mismo, I Want to Eat Your Intestines. Mm-hmm. Bakit ganyan, I Want to Eat Your Intestines? Ano yung kwento behind dun sa I Want to Eat Your Intestines? Kasi di ba parang kung ako isipin, isaw ba ito? Ganyan? Bakit ganon?
0: Actually, ano lang po siya. For me, nung ginawan ko po ng title yon, gusto ko lang pong i-capture yung feeling na sobrang grabe yung nararamdaman mo para sa taong to na gusto mo na lang siyang kainin. Kumbaga, same concept po nung pag-ibig ay kanibalismo, ng feeder karma.
1: Yes, yes.
0: Parang na-capture, mas na-capture po kasi nila yung parang essence nun eh. Parang same ano lang din po, parang same concept din sa I Wanna Eat Your Intestines.
1: Anong ginagawa mong ano, parang ano yung bagay na para sa'yo nakakadagdag para dun sa kung ano yung skills na meron ka? Diba kasi pag ganyan singer-songwriter ka, may mga inaatid ng camp na para mas na may mga ibang mga singer-songwriter din. Tapos parang workshop siya, ganyan. Yeah. Mga songwriting camp. Nag-attend ka na sa mga ganun? Or nag-join ka sa community?
0: Wala po.
1: Talaga?
0: Eh.
1: Wala? Bakit?
0: Wala lang. Hindi po ako nabibigyan ng opportunity.
1: Talaga ba? Oo. Pero I'm sure nakikita mo naman mga ganun, di ba?
0: Opo.
1: Oo, pero hindi ka parang into, try ko kaya yung ganyan. Wala ka pang ganun.
0: Parang talaga. Nakikita ko lang pong mga ganun kasi is more on sa ibang bansa. Like wala pa po nakitang
1: meron dito ganun sa atin.
0: Ah.
1: Oo. Like yung mga magagaling na mga singer-songwriter na gumagawa ng mga station ID ng ABS-CBN. Hmm. Yung mga nagsasubmit na mga kanta sa Star Music, sa iba't ibang mga record labels, ganyan. Madalas dun sila nagsasama-sama. Oo. Okay. Actually, I'm sure, baka kung ngayon man nanonood or nakikinig sina Jonathan Manalo at saka sina Kiko Salazar, sina Rock Santos, sina Rizzo Chabildin at ang iba pang mga mahusay nating music producer. Sila yung mga madalas na nagiging coaches dun and mentors, ganyan. Oo.
0: Sige po, baka po naman.
1: Mag-try ka naman. Oo, diba? Pero ikaw, willing ka din or open ka rin na bukod na ikaw yung kakanta, you can also write songs for ibang artist. Kasi maraming ganyan ngayon na singer, like si Trisha Denise, di ba? Yan, singer sila. Tapos dahil nga, actually, songwriter talaga. Tapos nung narinig yung mga demo nila ng company, ng record label, nilabas na rin sila sa mga artist. Yes, ganyan.
0: For me naman po, nasa stage po kasi ako ngayon na as in, binibuild ko din po yung career ko as a singer-songwriter. So, very sentimental pa po ako sa lahat po ng masusulat ko. Gusto ko po muna, ako po muna yung kakanta nun.
1: Kumbaga, baby mo yun eh.
0: Opo, kumbaga, magpapakilala po muna ako as a singer-songwriter. Siguro po, in the future, pwede ko na rin pong ilaan din sa iba yung mga nasa
1: very,
0: ko.
1: Ano talaga, Taylor Swift.
0: Yes.
1: And, ano, kung sa Pilipino naman, Yeng Constantino naman, di ba? Si Yengay, napaka, yes, idol niya rin si Taylor Swift. Kaya nga, di ba, yung ownership ng mga kanta niya, yung mga rights and everything,
0: yeah,
1: nasa kanya na talaga yan. Oo. So, sa local, sinong, ano mo, inspiration?
0: Pagdating po sa pagsusulat, si Miss Army po. Army po, sa Up Dharma Down po.
1: Talaga?
0: Yes. And si Miss Siddhartha.
1: Nag-guess ko na si Siddhartha.
0: Yes, I love yung songwriter po nila, ay songwriting po nilang dalawa ang nilulok up ko rin.
1: Tsaka maganda si Siddhartha. Nakachikahan ko siya ng bonggang-bongga, diba? In fairness naman. Pero syempre ganito, yung iba kasi, kagabi yung guest naming BNV2K na indie band, bago lang din sila, up and rising pa lang. Parang madalas daw kwento ng mga kaibigan kaya sa nakakasulat ng song, So, ikaw din ba, as a songwriter, ganyan, kwento ng buhay ng friend mo pag meron silang pinagdadaanan sa love, ganyan, tapos nasha-share sa'yo, nakakaisip ka ng pwedeng gawing kanta? Or lahat to parang based on your experiences, or minsan naglalaro lang talaga sa isip mo?
0: Parang, honestly, hindi ko pa po na-try na magsulat ng kanta based sa experience ng friends
1: ko. Ng ibang tao.
0: Pero, nakakasulat po ako ng kanta na parang gumagawa lang din po ako ng kwento. Alam niyo, pag ko parang nagsusulat ako ng kwento na hindi naman totoo, parang fictional. Parang
1: fictional na story or character sa kakabuo ka.
0: Yes, tapos as in, ang fun po nung process na, iba po kasi yung process na magsusulat ka ng fictional na kwento, pero iba din yung process kapag gagawin mo siyang kanta. So, ayun.
1: So, yung Hibang, ito yung kasama dun sa bago mong album or part siya ng 13 tracks?
0: Hindi po. Ano na siya? Single naman po siya.
1: Bago?
0: Yes.
1: Yung pinaka-latest?
0: Hindi po.
1: Ano?
0: Ang pinaka-latest na song ko po right now is Bahagya. Nirelease ko po siya nung June. And then, nung February po, nag-release din ako nung Naparabang. And then, yung Hibang po is last year ko pa po siya na-release po, 2025.
1: Pero malaki ang naging ano sa'yo ng Hibang, turning point of your career.
0: Yes.
1: Why?
0: Yun na po kasi yung ano, may nakaka-collab na rin po talaga akong like producer ko po talaga. Which is si Kuya Shad from Baguio. Hello Kuya Shad. Isa po siya sa mga nagbigay din talaga ng trust sa akin. Nakita niya po yung potential ko. So, hanggang ngayon, parang siya po yung kasama kong gumagawa po ng mga kanta. Ako po nagsusulat, siya naman po yung nagpre-produce.
1: Siya rin ba yung sa Cabo Joe?
0: Yes.
1: Yung sa Multo?
0: Yes po. Siya po yung nag-produce din ng ano.
1: In fairness, so parang unti-unti nandun ka na rin. Mm-hmm. Na kahit pa paano, di ba, parang na-ano mo na siya, napapasok mo na rin ang mundo ng mga awit.
0: Yes.
1: Ganyan. Paano ka nila discover? Paano mo sila na-meet?
0: Sa Baguio po kasi ako nag-college noon.
1: St. Louis?
0: UP Baguio po.
1: Ah.
0: Sa Baguio po ako nag-college.
1: Yan ang dalawang yan talaga pagka, no? Either Baguio, St. Louis or UP Baguio.
0: So, ayun po. Tapos si Kuya Shad po kasi, like, based din po siya sa Baguio. So, yung friend ko po, nag-intern po siya sa Cozy Cove. And then, pinag-connect niya po kaming dalawa. So, ayun. Doon po nabuo yung ano namin.
1: Ayan na, eto na yon, 'di ba? Parang slowly, 'di ba? Talagang pinapasok mo na ng bonggang-bongga ang mundo ng musika. Ayan. Mm-hmm. And gustong marinig ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyo ang konting sample ng Hibang, kasi syempre, 'di ba? Kung ito yung parang pinaka turning point of your career, dito minahal ka ng mga tagapakinig mo, ng mga listeners mo. At 'di ba, sabi natin kapag may isa silang nagustuhan sa kanta mo, yung mga listeners, magsusunod-sunod na 'yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pwede ba kaming makahingi ng sample, chorus lang ng Hibang? Kahit acapella.
0: Okay po. Pipiliing maniwala sa hindi totoo, para lang makasayo ko ang iyong anino. Ilaga makalaya sa delusyong ito, kung hindi ba ka ako'y maglaho. Habang buhay sabi mo ikaw at ako, pinanghahawakan ng lahat ng iyong pangako. Ilaga makalaya sa delusyong ito, kung hindi ba ka ako'y maglaho.
1: Wow! Diba? That was Hibang, of course, ng ating special guest tonight na si Mariah Deborah. Sa ating pagbabalik sa oras na 9:45 muna, mga kapamilya, bitinin muna natin ang Very Very Light. Ano pa ba yung mga dreams? Ano pa ba yung mga gustong marating at mga pangarap ang gawin ni Mariah sa kanyang singing career? Lahat ng yan, ang kasagutan, marinig po natin at malalaman natin sa pagbabalik ng Alam Ko Na, Alam Nyo Na,
0: Alam Na Din!
2: Nakakagigil,
3: nakakagigil,
2: nakakagigil,
0: nakakagigil,
2: di makapagpigil, gil. Alam na dis.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Artrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
9: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
10: Abangan sa Private Confessions.
11: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naiintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
10: Private Confessions. Private Confessions.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Alam na this sa DZMM! Nose in sa pag-amoy ng chismis. DJ Jaiho sa Alam na this.
1: ng oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanda yung nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho. At syempre, ito nakasama natin, kanina po dito sa programa, si Mariah Deveran, taring ng pangalan, pang singer talaga, yes. At nabitin tayo sa ating question na kung siya ba ang tatanungin, sino ang mga gusto pa niya makakollaborate or makasama sa kanyang music career. Ito po, kasama pa rin natin, Mariah, hello!
12: Hello po!
1: Yes, ayan, di ba kanina nag-cliffhanger question tayo, sabi ko, ano ba yung mga gagawin mo sa iyong career? May mga dream ka-collab ka ba? Kung meron man, sino sila?
12: Gusto ko pong maka-dream collab din po talaga si Miss Army nga po. Like, wala, sobrang idol ko
1: baga
12: po
1: kasi check
12: talaga
1: sa bucket list yun.
12: Opo, no? Pag nagawa ko na po yun, parang sasabi ko na I made it.
1: Correct. Eto na yun.
12: Opo.
1: Diba? May bas-bas na dun sa idol. Oo.
12: Ayun po. Siya po talaga yung naiisip on the top of my head.
1: Natutuwa kasi diba ang dami nyo ngayon na mga young artist na ang gagaling ng sumulat, diba?
12: Opo.
1: Tapos parang kung dati kailangan mainstream ka bago ka talaga mabigyan ng break, pero ngayon hindi eh.
12: Mm-hmm.
1: Hindi basta mainstream, basta continue lang creating songs or producing songs, releasing mm-hmm. songs, diba? Pag maganda talaga kahit na indie siya.
12: And marketing po talaga.
1: Actually, yun ang isa sa pinaka-importante to market your yung sarili mo tsaka yung mga kanta mo rin talaga. Tsaka yung ano, makatisod ka na isa lang na gumamit sa TikTok.
12: Yeah.
1: Diba? Tapos mag-trending. May ganun ka ng song na natisod na parang, ay, ginamit yung kanta ko, nag-trending, nag-viral.
12: That would be ano po, na parabang. Yun po yung as in nag-charts po din talaga this week. And nag-start po talaga as in everyday ko po, hindi naman po everyday, pero mas almost everyday ko po siyang pinopromote po sa TikTok and nahanap po siya ng mga AU writers, yung mga ano po, nag-write po ng sa TikTok, ginagamit po nila yon sa mga fan edits po nila, and then nagkaroon din po ng trend mga 2 weeks ago, and yun din po yung ginamit na sound. So thankful po ko sa mga palagi pong nagte-TikTok, and yun po yung ginagamit na sound nila, kasi as in nag-boom po talaga yung na para bang.
1: Tsaka di ba ano siya, expression ngayon.
12: Yes.
1: Na para kunyari, may sinasabi na, na para bang hindi niya kaya.
12: Yes.
1: Diba, yung mga ganun, mm-hmm. So, is that the inspiration?
12: As in, ano po eh, naging strategic din po ako doon. Sa,
1: dahil madalas siyang ginagamit.
12: Yes,
1: na,
12: alam ko po, parang habang uso po talaga yung nakasagsagan ng expression na para bang ganun, naisip ko po na parang magandang gawan ng kanta to. And habang nasulat ko po yung na para bang, meron po akong like experience nga po na feeling ko madami din po sa mga tao yung nakaka-relate po sila sa experience na yun, which is yung pag mafo-fall ka po sa friend mo, ganyan. So, sa tingin ko po, nag-hit din talaga siya sa mga tao kasi first, na para bang it's a universal expression sa ating mga Pilipino. Second, universal experience. Madami din pong makaka-relate sa experience.
1: May mga ano, magkakaibigang nagkain laban.
12: Yes.
1: Ganyan.
12: And then, the third one is maganda po yung production talaga ng kanta.
1: Okay.
12: So, feeling ko po yung combo po na yun, yun po yung dahilan kung bakit din siya nag-trend din ngayon.
1: Na para bang excited na po ang mga kapamilya at ang mga kaservisyo natin na marinig ang awiting ito, na aawitin ng live na live, of course, ng ating espesyal na bisitang si Mariah Deborah. If you're ready, and 3, 2, 1, ito po ang Na Para Bang.

Kung pwede lang namang maibalik sa dating ang lahat, pero hindi. Yung walang ilangan, pwede kang batukan. Na para bang kaibigan, bakang awala namang mali. Kung mag-iba man ang aking tingin, nagpapakiramdam.

0: yun ang naman po siya.
1: Sinasabayan ng aming mga DJM and babies. Talaga naman.
2: Ang cute.
1: Ang galing. Yung sinasabi ko yung mga ngayon, yung mga kagaya ninyo na mga mahuhusay na mga musikero, mga musiko, abot na abot ang ating mga Gen Z's. Mm-hmm. Ah, ba? Gen Z's yung mga abot ng mga kanta nyo talaga. Mm-hmm. Yes, oo. Anong feeling na kunyari katulad niyan, hindi ko alam kung napansin mo, habang kinakanta mo, sinasabayan nila, minamouth nila yung ano, yung lyrics mo. Mm-hmm.
0: Super fulfilling po siya. Kasi parang, bata, parang, dami ko, palagi ko na siyang sinasabi kanina, pero bata pa lang po. Like, na-imagine ko na po na mangyayari po talaga yan in the near future.
1: Na kinakanta ng mga tao opo, yung kanta mo. No?
0: Parang super dream talaga siya. So, it's nice na I'm living my dream right now.
1: Ganun. Nakakakilig yun.
0: Kaya nga po eh.
1: Diba? Anong masasabi mo na ano, syempre, I'm sure kung dati, ikaw yung nandun sa era ng nangangarap ka pa lang, pero nakikita mo na mangyayari ang lahat ng ito.
0: Mm-mm.
1: I'm sure may mga bata ngayon na nakikinig sa atin or nanonood sa atin na kagaya mo rin before.
0: Yeah.
1: Na parang minsan napanghihinaan sila na, wala, kaya sa'yo, di ba? Wala naman akong kilala, wala namang tutulong sa akin, so ako na lang. Anong gusto mong advice or sabihin sa kanila?
0: Ang masasabi ko sa mga batang katulad ko dati, sobrang cliche, pero don't give up on your dreams kung hindi siya nangyayari ngayon. Kapag maririnig ka, feeling ko maririnig kasi talaga ng universe kapag alam niyang gusto mo talaga yung isang bagay at nag-work hard ka towards that dream palagi. Gagawa ng gagawa yung universe ng way para ma-achieve yun sa'yo. Kasi hindi mo ma-feel yung desire na yun kung hindi yun posibleng mangyari eh.
1: Mm-hmm.
0: And, you know, habang ano, just work hard on the skills.
1: Baga, huwag titigil, huwag susuko agad-agad. Yes.
0: Yun lang naman po. As in, working hard and dreaming really pays off.
1: Dream big.
0: Yeah.
1: Yes. May ano sila, may request sila sa'yo. Sabi niya, Mama Joy, 9:56, bago mo lang mag-alas 6, baka marinig natin ang live din ng Bahagya.
0: Oh, okay. Sure.
1: Once again, mga kapamilya, ito po si Mariah Davera.

0: Cynthia.
1: Hey, maraming maraming maraming salamat.
0: Thank you rin
1: po. Alam mo, nakakatuwa. This week lang natin nakasama si Angela Ken, no? Tama ba? Or last week? Last week? Last week, oo. Nakasama si Angela Ken last week na may concert. Ayan. Nasa New Frontier Theater. Ayan. Ikaw din, sana dumating yung time na pagbalik mo dito, eh, pinopromote mo na ang iyong first major solo concert. Yes. Ganyan. Na, may ganun ba na... May mga nag-slide ba sa DM mo na tara, collab tayo bukod kay Shad? Meron pa bang iba na mga kaidara mo rin? Like sila-sila, di ba? Sina Angela, sila Maki. Yeah.
0: Meron naman na po. Pero hindi ko muna siya i-disclose. Baka kasi ma-jinx.
1: Oh my God! Pero big din siya. Big din siya now. See, di ba? Dreams really do come true. Di ba?
0: Yes po.
1: Nako, Mariah, invite mo ang mga nakikinig at nanonood sa atin na puntahan, pakinggan, stream nila yung mga songs mo.
0: So, hello guys, this is Mariah Debora. Please stream my songs, lalong-lalo na yung Naparabang and Bahagya. And kung free kayo sa Tuesday, nasa Araneta Coliseum po kami ng banda ko. Mag-wish bus po kami doon.
1: Ay, bongga, diba? Tari-tari naman talaga. Pero eto na, syempre, speaking of pa-concert ha, kailan yan? Sa Sabado din po, opo, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang concert ni ano, ni Crystal Mejes. Ayan, o i-promote ko na rin kasi syempre nakasama natin si Crystal Mejes dito sa ating programa. Ayan, nakasama natin si Crystal Mejes para sa kanyang Becoming Concert sa New Frontier Theater din po yan. Ito po ay A Night of Music, Night of Inspiration, and A Night with Purpose. Advocacy Concert sa September 26, 2026 at the New Frontier Theater as She Brings of si Crystal Mejes po. Together music, meaningful stories, and shared passion for creating positive change. Ayan. Yung mga wala pang tickets, pwede po kayo mag-avail ng tickets, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ako, malapit na daw ang Papa Owl Pass. Meron pa ba tayong gap? Oo, wala na tayong gap. Pero syempre, ayan. Oo, habang iniintay po natin si Papa Owl, sakto nga, 9:59 na po. Ayan. Gusto ko lang ding batiin, syempre, si Miss Dia. Miss Dia Hilario, maraming maraming salamat for inviting me, of course, para sa Becoming Concert. Ayan, hahabol ako dahil may ganap lang ng mas maaga sa Sabado. Right after ng ganap ko, didiretso na ako sa New Frontier Theater. Ayan. Social media accounts, nabanggit mo na ba ang iyong mga sock meds?
0: Sa Facebook po, my name is Mariah Debora. Sa TikTok, at Mariah Debora. Sa Instagram, at Mariah Debora. Sa YouTube, at Mariah Debora din po.
1: Tara, nagko-cover-cover songs ka rin?
0: Yes, dati po.
1: Dati? Ngayon, yes. Mga mas more and original?
0: Yes po.
1: Totoo. Hindi ka ever sumali sa mga reality singing competition?
0: Hindi po.
1: Bakit?
0: Nahihiya po ako dati.
1: Talaga?
0: Opo. Tapos parang pag mga reality singing competitions kasi more on birit ang ano, parang natatakot po akong matalo doon kasi hindi naman po ako magaling bumirit.
1: Pero aminin mo, di ba, nung sumikat ng bongga si Moira,
0: yes,
1: parang brinate niya talaga na hindi,
0: yeah,
1: dapat lagi sigawan, birit-biritan, ganyan. Pwede tayo mag-express ng music through yung kalmado lang, yung ganyan, di ba?
0: Yes po.
1: Meron pa, di ba, bukod kay Moira, sino ba yung mga ano, very kalma lang din yung boses. Sandali. Si Casey!
0: Yes,
1: diba, si Casey. Yes. Si Yang naman din, ganun din talaga. Yung hindi yung nakasanay na parang ala Morissette, ala Jonah, ganyan. So, ito yung ano, era ng ano, may variety of ano talaga, iba't ibang genre and tunog ng music, di ba? So, congratulations.
0: Thank you.
1: Sa Spotify, ang hahanapin lang natin ay Mariah Debora, di ba?
0: Yes,
1: bonggang-bongga. At stream natin ang Naparabang. Yes, oo. Pag gusto nyo mag-emote, ganyan. Kung feeling nyo relate much kayo sa chika na may pagkakagusto na kayo o nagkakagusto na kayo sa friend ninyo, ganyan. Ito ang perfect song para sa inyo.
0: Yes.
1: May music video na to?
0: Wala pa po. Hopefully soon.
1: May record label na nag-handle ng mga songs mo or lahat sa'yo?
0: Independent pa po.
1: Independent. Ngayon. Pero may mga nag-top na sa'yo.
0: Yes po.
1: Meron din. Pero ano yun, bakit hindi ka pa nakakapag-decide or mas gusto mo talagang ikaw lang talaga?
0: Both po. Parang hindi pa ako nakakapag-decide. And at the same time, parang nahahanap ko na rin po kasi for now yung footing ko as an independent artist.
1: Yes! Oo. Oy, maraming salamat.
0: Thank you
1: po. Mariah Deborah. And thank you so much.
0: Thank you.
1: Nako, eto na humamol ang ating ever lovable. Hey, Papa Awel!
2: Hello mga kapamilya! Mama Jaiho, congratulations po sa DZMM sa pagtanggap po ng ating Most Valuable Influence Media Awards po mula po sa ating business partner. Nakasunado na. Talagang tumakbo po talaga ako para makaagot po dito.
1: Mag-water ka.
2: On official mission, salamat sa sales team ng DZMM.
1: Uh-oh.
2: At iba pa po natin mga kapamilya sa ABS-CBN na binigyan din po ng karangal. Gaya po ng iba't ibang programa, kasama na rin po siyempre ang TV Patrol, ang Integrated News and Current Affairs po ng Kapamilya Network at syempre ng DZMM.
1: Yeah.
2: Maraming salamat po. Maraming mga media networks din ang na-awardan pero maswerte na ang programa po sa DZMM ay napili po na yan. Sana magkasama po tayo sa maraming program.
1: Anong program? Papaawes?
2: Buong DZMM.
1: Buong, ay, wow, congratulations!
2: Congratulations po sa atin at maraming pong salamat.
1: Isa bang tanong, naka-attend ka ba kay Piolo?
2: Hindi kasi ito, yung award ng inuna, syempre, Papa P, daan ko na lang po dito.
1: Sorry, Papa P, walang akadin mula sa amin ni Papa Awel. Pero Papa Awel, thank you so much. Alam kong nakikinig ka habang ikaw ay nagmamaneho, ganyan. Talaga pong inilaban ng ating Papa Awel na makaabot dahil mas masarap pong ibalita ang tagumpay na ito right after mismo ng awarding.
2: Correct.
1: Nakakatuwa, nakita ko kayo ni Ate Nicole. Ikwento mo bukas ha. Ano ba itong pa-raffle? May raffle ba doon?
2: Di ba, ano lang, mga katuwaan namin ng iba pang mga media influencers na naandoon.
1: Yes.
2: Mga partners.
1: Sir Joel Cruz.
2: Yes.
1: Hello po. Napakabait po ni Sir Joel Cruz mula noon hanggang ngayon talaga. And of course, thank you po sa paggawad ng
2: Most Influential Media Awards, ganyan. At sana nga po makasama pa natin sila sa iba pa mga programa natin.
1: Yes.
2: At mga projects ng DZMM. Abangan po, di ba? Sales team, sales department natin.
1: Yes.
2: Thank you very much. God bless.
1: Let me shine nandun.
2: Yes.
1: Okay, congratulations. Nako, ayan. 10:04, mga kapamilya at mga kaservisyo. Diyan na po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
2: Kamiyango pong ultimate source ninyo pagdating sa mga balita sa mundo ng showbiz. Ako pong ever lovable Papa Awel pa.
1: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Sabayan niyo po kami kasama ang ating very very talented na special na bisita ngayong gabi on a Thursday evening, Mariah Deborah. Ito po ang alam ko na.
2: Alam niyo na.
0: Alam na din.
1: Yeah.

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6 na minuto makalipas ng alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula sa unang puppy love hanggang sa isang relasyong halos mauwi sa kasal. Sunod-sunod ang matututunan ni Tobias na hindi sapat ang pagmamahal para manatili ang dalawang tao sa isa't isa. Habang papalapit ang araw ng kasal nila ni Maris, mas lalong magiging mabigat ang mga problemang matagal nilang pilit inaayos. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Tobias na pinamagatang Kahihiyanang Kapalit ng Aking Pagmamahal.
1: Private Confessions.
2: May mga taong bata pa lang, malinaw na kung ano ang gusto nila sa buhay. Ako, simple lang. Gusto kong magkaroon ng pamilyang masaya. Gusto kong umuwi sa bahay na may taong naghihintay sa akin. At gusto kong maramdaman ng taong mahal ko na mahal ko siya. Siguro dahil ganun ang klase ng tao na makikita sa sarili ko. Kapag may gusto ko, sinasabi ko. Kapag may mahalaga sa akin, ipinapakita ko. Kapag may problema, gusto kong pinag-uusapan. Hindi ako yung taong marunong magtago ng nararamdaman. At bata pa lang ako, naranasan ko ng umibig. Elementary pa ako noon nang maging malapit ako kay Camille. Hindi naman seryoso ang relasyon ng dalawang bata. Pero sa murang edad ko, totoong-totoo ang naramdaman ko. Sabay kaming umuwi, magkatabi sa recess, minsan sinusulatan niya ako ng maliit na note. Isang araw may inilabas siyang maliit na heart-shaped na kwintas. Itatago ko na lang sana to eh, sabi niya habang inaabot sa akin. Pero ngayon gusto ko nang ibigay sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Para saan to? Para maalala mo ko. Napangiti ako. Bakit? Aalis ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi. Hindi naman. Isinuot ko ang kwintas. Simple lang yun, maliit, hindi mamahalin. Pero dahil galing sa kanya, inalagaan ko. Akala ko noon ganun lang kadali ang magmahal. Na kapag mahal mo, mahal ka rin. Kapag may pangako, tutupa rin. At dahil bata pa, nauwi lang din sa wala. Pero pagdating ng high school, iba pa lang realidad, no? Doon ko nakilala si Rhea. Siya ang naging una kong seryosong girlfriend. Hindi na laro ng dalawang bata ang relasyon namin. May tampuhan, may selos, may away. Pero sa unang pagkakataon naisip kong baka siya na talaga. Pinakilala ko siya sa pamilya ko. Pinupuntahan ko siya kapag meron siyang problema. Madalas nga, inuuna ko pa siya. At kahit bata pa kami, seryoso ako sa kanya. Hanggang sa nalaman kong may iba pa pala siyang kausap. Noong una ayoko maniwala eh. Pero nung makita ko mismo ang mga message, wala na akong magawa. Bakit? Yun lang ang tanong ko sa kanya. Umiyak siya. Humingi ng sorry. Sabi niya, nalito lang siya. Pero kahit anong paliwanag niya, pareho pa rin yung ending. Niloko niya ako. At doon ko unang natutunan na pwedeng mahal mo ang isang tao at sabay mo rin matutunang hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan. At masakit yun, ha? Pero hindi ko hinayaang maging dahilan para isara ang puso ko. Pumasok ako sa college na may isang paniniwala. Hindi lahat ng tao pare-pareho. At tama naman ako. Dahil doon ko nakilala si Maris. Walang espesyal sa pagkakakilala namin. Hindi kami biglang nagkagusto sa isa't isa. Nagsimula lang kami sa simpleng pagkakaibigan. Magkaibigan sa klase, magkausap sa projects, magkakwentuhan pagkatapos ng lecture. Hanggang sa isang araw, napansin kong hinahanap-hanap ko na siya. Kapag wala siya, tahimik ang araw ko. Kapag may problema siya, gusto kong malaman. At kapag masaya siya, parang nadadala na rin ako. Isang gabi habang naglalakad kami palabas ng campus, bigla siya nagtanong, "Tobias, bakit parang lagi kang nandyan?" "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. "Kapag may problema ako, nandyan ka. Kapag may kailangan ako, tinutulungan mo ko." Napangiti ako. "Bakit, Maris? Hindi ba pwede yun?" "Pwede naman," sagot niya. Tumahimik siya, sabay-sabing, "Tobias, baka kasi masanay ako eh." At doon nagsimula ang bagay na pareho naming hindi planado. Naging kami. At sa relasyon namin, mas naging malinaw sa akin kung ano talaga ang gusto ko sa isang partner. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan laging magkasundo. Ang mahalaga, pareho kayong marunong makipag-usap kapag may problema. Pagkatapos ng graduation, hindi kami agad nagpakasal. Pareho kami nagtrabaho, may mga pamilyang kailangan tulungan. May mga bills, may mga pangarap. Hindi kami maluho. Nag-ipon kami ng paunti-unti. May sariling plano sa buhay. At nang sapat na ang naipon namin para magsama, nagpa siya kaming mag-live-in. Hindi yun dahil ayaw namin magpakasal, ha? Sa totoo lang, iyon ang goal namin. Gusto lang naming malaman kung kaya ba talaga namin magsama sa araw-araw sa iisang bubong. Noong una, masaya eh. Sabay magluto, sabay mamili, sabay manood sa gabi, sabay magplano ng future. Pero habang tumatagal, mas lumitaw ang mga pagkakaiba namin. Maliit na bagay pero nauuwi sa argumento. Sino ang maglilinis? Bakit late umuwi? Bakit hindi nag-message? Bakit hindi nakapagtabi ng pera? Minsan, simpleng pagkain lang ang dahilan. Nag-aaway. Minsan, dahil pagod kaming pareho. May mga gabing pareho kaming tahimik. May mga umagang hindi nag-uusap. Pero ako, palagi kong iniisip na normal lang yun. Lahat ng relasyon may pagsubok. Kaya ako ang laging unang lumalapit. Ako ang unang nagsasorry kahit minsan hindi ko alam kung kasalanan ko ba talaga. Ako ang gumagawa ng paraan para bumalik kami sa dati. Lagi ko sinasabi, "Mag-usap tayo. Pag-usapan natin. Ayoko matulog tayong galit." At kadalasan, naayos naman. Pero may mga bagay na kahit paulit-ulit mong ayusin, pwedeng may parte pa rin unti-unting napapagod. Hindi ko agad napansin yun kay Maris. Dahil mas nakikita ko ang gusto kong mangyari kesa sa mga senyales na hindi siya pareho ng pananaw sa akin. Nang dumating ang panahon na napagdesisyonan naming magpakasal, halos makalimutan ko ang lahat ng away namin. Excited ako eh. May venue na, may damit, may listahan ng mga bisita, may schedule. At higit sa lahat, may plano na kami pagkatapos ng kasal. Gusto namin magsimula ng maayos. Gusto namin makita ang isa't isa sa tabi ng bawat isa. Gusto kong tawagin siyang asawa ko. Kaya nung araw ng kasal namin, pagising ko, ang una kong naramdaman, siyempre masaya. Parang lahat ng pinagdaanan namin may patutunguhan na. Suot ko ang damit na napili namin ilang linggo bago ang kasal. Habang naghahanda ako, napatingin ako sa lumang kahon kung saan ko itinago ang heart-shaped na quintas na ibinigay sa akin ni Camille noong bata pa ako. Hindi ko naman ginagamit yun, pero dahil espesyal sa akin yung araw na yun, binuksan ko yung kahon. Hinawakan ko yung kwintas, napangiti ako. Ang dami ko palang pinagdaanan para makarating sa araw na yon. Isang batang nagmahal, isang teenager na niloko, at isang lalaking naniwalang natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya habang buhay. Inisip ko yun habang papunta na sana ako sa simbahan, hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Si Maris. Pagkakita ko palang sa pangalan niya, parang may kakaiba ng pakiramdam. Sinagot ko, "Hello?" Tahimik siya. "Maris?" Huminga siya ng malalim. "Tobias?" "Maris, nasan ka? Paalis na ako." Mas matagal ang katahimikan niya. "Tobias, hindi ako pupunta." Napakunot ang noo ko. "Anong sabi mo?" "Hindi na matutuloy ang kasal." Parang biglang nawala ang ingay sa paligid ko. "Teka, anong ibig mo sabihin?" Naiiyak siya sa kabilang linya.
3: Tobias, I'm sorry.
2: "Pero Maris, bakit?"
3: Kasi na-realize ko na hindi tayo magiging masaya eh."
2: Hindi ako agad nakasagot.
3: "Maris naman. Maris, maayos naman tayo, di ba?"
2: "Hindi, Tobias eh.
3: Hindi na."
2: At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may isang bagay akong hindi kayang ayusin kahit anong gawin ko. Dahil kahit anong sabihin ko, kahit anong pangako, kahit ilang beses kong sabihin na kaya pa namin, ayaw na niya. At habang hawak ko ang cellphone ko, sa araw na dapat ay isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kung hindi pala kami para sa isa't isa, bakit umabot kami hanggang doon?
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Private Confessions.

Hindi ko alam kung ilang minuto ko nakatayo pagkatapos sabihin ni Maris na hindi na matutuloy ang kasal. Parang biglang nawalan ng saysay ang lahat. Nandoon ang mga damit, nandoon yung mga tao naghihintay, nandoon ang venue, pero wala ang pinaka-importanting tao, wala si Maris. Ilang minuto matapos ang tawag niya, tumawag ulit ako. Maris, Maris, kahit magkita tayo, Maris, pag-usapan natin. Tobias, nakapag-desisyon na ako eh. Pero teka lang naman, baka pwede pa nating ayusin. Tobias, hindi na talaga. Pero bakit ngayon? Bakit sa araw mismo ng kasal? Tahimik muna bago siya sumagot. Kasi ngayon ko lang naintindihan na mas masakit kung itutuloy ko pa kahit hindi na ako sigurado. Napaupo ako. Pero Maris, Maris, mahal kita eh. Umiyak siya sa kabilang linya. Ako rin naman, mahal kita, pero hindi sapat yung pagmamahal na yun, Tobias. Iyon ang pinakamasakit na narinig ko. Hindi sapat ang pagmamahal. Ilang araw pagkatapos noon, kailangan kong harapin ang lahat. Mga kaibigan, pamilya, mga gamit para sa kasal, mga tanong na wala akong maayos na sagot. May nagsabing baka bumalik pa siya. May nagsabing bigyan ko lang daw ng oras. Pero habang lumilipas sa mga araw, wala siyang sinabing gusto niyang bumalik. Minsan nag-uusap kami para sa mga gamit at ibang bagay na kailangang ayusin. Isang araw nakita kami para kunin niya ang ilan sa mga gamit niya. Habang nagliligpit siya, tahimik lang kami. Tapos bigla siyang nagsalita, sabi niya, "Salamat ha." "Para saan?" tanong ko. "Sa lahat." Napangiti ako ng pilit. Hindi ko alam kung salamat man dapat mong sabihin sa akin, sabi ko. "Bakit?" tanong niya. "Dahil ang dami kong bagay na hindi nagawa ng tama." Umiling siya. "Hindi mo kailangang akuin lahat." Masakit pa rin.

niya. May wedding invitation na nakikita ko sa tindahan at bigla kong naaalala ang araw ng kasal. Minsan, binuksan ko lumang kahon na mga gamit ko. Nandun pa rin ang heart-shaped na kwintas na ibinigay sa akin Camille. Hinawakan ko yun. At bigla ko naalala ang tatlong yugto ng buhay ko. Si Camille, ang unang batang nagparamdam sa akin kung gaano kasarap ang simpleng pagmamahal. Si Rhea, ang unang nagturo sa akin kung gaano kasakit ang lokohin ng taong pinagkakatiwalaan mo. At si Maris, ang babaeng minahal ko ng buong buo, pero hindi ko nakasama sa altar. Tatlong babae, tatlong magkakaibang klase ng sakit. At sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko kung malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin. At may mga pagkakataong hindi naman masama ang dalawang tao. Hindi lang talaga sila nagtutugma. Matagal kong inisip na kapag ipinakita ko ng ipinakita ang pagmamahal ko, mananatili ang isang tao. Akala ko kapag ibinigay ko ang oras ko, effort ko at lahat ng kaya kong ibigay, magiging sapat yun para piliin din ako. Pero hindi pala ganun yung pagmamahal, no? Hindi obligasyon ng isang tao na mahalin ka sa paraang gusto mong mahalin kanya. Hindi rin ibig sabihin na kapag ibinigay mo ang lahat, kailangan ka rin niyang piliin hanggang dulo. Minsan, pareho kayong sincere pero magkaiba na ang gusto niyo sa buhay. Minsan, mahal niyo ang isa't isa pero hindi na sapat ang pagmamahal para ayusin ang mga bagay na paulit-ulit nang nasisira. At kapag dumating ang araw na kailangan mo mamili sa pagitan ng paghawak at pagbitaw, matututunan mo minsan ang pagbitaw ang mas mahirap pero mas tamang gawin. Simula noon, hindi ko na hinabol si Maris. Hindi dahil nawala agad ang pagmamahal ko, kundi dahil natutunan kong respetuhin ang desisyon niya. Nabalitaan kong maayos naman ang buhay niya. At kahit may kirot pa rin, masaya ako para sa kanya. May mga taong nagtatanong kung hindi ba ako nanghihinayang sa mga paghihirap namin. Oo naman, nanghihinayang ako. Pero hindi na ako galit. Dahil may magagandang bagay din ako natutunan sa mga taong dumaan sa buhay ko. Kay Camille, natutunan kong maging masaya sa simpleng bagay. Kay Rhea, natutunan kong huwag mawala ang tiwala sa sarili dahil lang niloko ka ng ibang tao. At kay Maris, natutunan kong hindi lahat ng love story kailangan mauwi sa kasal para maging mahalaga. Hindi ako agad naging handang magmahal muli. Kapag may lumalapit sa akin, napaisip ako, paano kung mauwi rin to sa sakit? Kaya pinili ko munang maging mag-isa. Hindi dahil ayoko na magmahal, ha? Kundi dahil kailangan ko munang matutunang maging okay kahit walang partner. Unti-unti naging komportable ako sa sarili kong buhay. Kapag weekend, kasama ko ang pamilya ko. Minsan kumakain ako mag-isa, minsan tahimik lang sa bahay. At dumating ang panahon na hindi ko na tinitingnan ang pagiging single bilang isang kabiguan. Hindi pala kailangan may kasama ka para masabing kumpleto ka. At siguro, balang araw, maaari pa rin ako magmahal. Pero sa pagkakataong yun, hindi dahil natatakot ako mag-isa. Magmamahal ako dahil gusto kong makasama ang isang tao. Hindi dahil kailangan ko siya para maging buo, ha? Hindi ko alam kung kailan yun mangyayari sa totoo lang. Wala na akong minamadali ngayon, eh. Dahil para sa akin, sapat nang alam kong okay talaga ako. Hindi natuloy ang kasal. Hindi naging forever ang relasyong akala ko ay magiging habang buhay. Pero hindi ibig sabihin na nasayang ang lahat. Kasi sa bawat taong minahal ko, may bahagi ng sarili ko na mas nakilala ko. At sa lahat ng sakit, may isang bagay akong natutunan. Hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa happily ever after. Dahil minsan, ang taong akala mong kukumpleto sa buhay mo, siya rin yung magtuturo sa'yo kung paano maging buo ng mag-isa.

0: siguro bago ako muling magmahal ng iba. Kailangan ko munang matutunang huwag nang mawala ang sarili ko ng dahil sa pagmamahal.
1: Private Confessions. Private Confessions.

0: ko ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: gabi mga kapamilya at ka-serbisyo. Kumusta? Kumusta? Ngayon po ay September 24, 2026. Isa na namang weekend warmer. Thursday evening, syempre, di ba? Tawag po natin dyan ay weekend warmer because we are warming up to the weekend, which is kicking off tomorrow. Hello, hello! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Webes ng gabi. Kasi napakaganda ng ating topic ano, at ang ating diskusyon for tonight's episode of Love Connect. Ang ating question of the night, paano mo hinaharap ang temptation? Oh, 'di ba? Sino hindi nakaka-relate diyan? Abay, lahat ng nakaka-relate, taas ang kamay. In any relationship, talaga namang merong mga temptation, 'di ba? May mga tukso. Kailangan layuan mo ako. Pero minsan talagang kusang lumalapit eh. Feeling ko yung mga kalalakihan dyan na kapamilya natin natatamaan na. Question of the night pa lang. Sa ating paksa ngayong gabi, how do you deal with temptation in a long-term relationship? Lalo na kapag may ibang taong umaali-aligi at nagbibigay ng atensyon. Ayan na. Hala, magkwentuhan tayo ha. Pwede kayong magpadala ng inyong mensahe, yung mga kasagutan, yung points of view ninyo. We would love to hear from you. Ang aming DZMM text line, wide open po para sa inyo. 0919-278-3000. Ayan, diba? Nakikita nyo sa screen. At kung mas type naman ninyo ang hello, hello, landline. Unang-una ay malamang Gen X kayo tulad ko. O di kaya boomer, diba? O ayan, kung type nyo hotline, 8924-4101, tatlo pong locals yan, 5671-5672-5673. Once again, ang katanungan natin ngayong gabi, paano mo hinaharap ang mga temptations in a relationship? Sa ating paksa, how to deal with temptation. Paano ba natin i-handle yung mga tukso sa relasyon, ha? Dahil hindi po nawawala yan, especially pag may ibang taong nagbibigay na ng atensyon. Alam niyo po mga kapamilya, ay nako, dati medyo hindi mo to inaalala masyado, di ba? Kasi wala pang social media. In the advent of social media, aba yung temptation mas lumawak. Kasi mas marami ng temptation ngayon, ano? Online. Sa long-term relationships, pero normal lang naman yung minsan nakakaramdam ka ng kilig. Uy, kinikilig ka, di ba? Medyo yung crush mo, binigyan ka ng attention. Dahil kapag ka nawala na po tayo ng crush, nawawala na po tayo ng pulso. Eto ha, let me make it clear, natural lang po ang ma-attract sa ibang tao kahit na nasa long-term relationship na kayo. Aba the day you start getting attracted to people is the day you lose a pulse. Kasi tao lang, di ba? So, meron talagang mga attraction. Ang tanong kung bibigyan yon ng atensyon. That's where you draw the line. Maaring sa trabaho, sa circle of friends, at ito na nga yung sinabi natin kanina, di ba? Sa social media. Nako, sa social media ngayon, di ba? Meron ngang term you slide into the DMs of someone. Di ba? Yung dumudulas ka sa DM ng isang tao at naghe-hello-hello ka. Nako, kaserbisyo, kung alam niyo lang kung ilan na yung narinig ko na nagkatuluyan dahil meron pong nag-slide sa DM nung isa. Dami ko nang narinig na ganyan. Pati yung mga ano, 'di ba? Yung mga influencers. Marami na akong ano, siguro may mga higit kumulang mga 8 to 10 ganoon. 8 hanggang 10 na content creators, no, na sinusundan ko sa social media, na alam kong nagkatuluyan sila dahil yung isa sa kanila eh medyo nag-DM doon nagsimula. So, talagang yung tukso eh lumalawak na in this day and age. Paano natin ito haharapin nang hindi nasisira ang mga relasyon natin? Ito ang tanong na madalas nating iniiwasan pero napakahalagang pag-usapan. Communication talaga, 'di ba, is key to learning. And the more we learn, the more we know, the more we know, the more our love can grow. Kaya ayan, sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba natin maiiwasan ang mga temptation at paano mapapanatiling matibay ang relasyon kahit may mga distractions, 'di ba, sa paligid natin. Eh natural lang 'yan, distraction. Natural lang 'yan na tayo ay maging attracted. Pero yung to act on it, ay lagot na tayo diyan. 'Di ba? Pinag-usapan natin kagabi, 'di ba? Love is a choice. It is not a feeling. Yung mga tinuro sa atin ng rom-coms, pampasira talaga yan eh, nung lumalaki tayo. Tapos, di ba, puro rom-com ang pinapanood natin. Ako! Ang cute, pero nakakasira ng, ano, ng perception ng tunay na pag-ibig at pagmamahal. Hindi po ito pakiramdam lamang. Ito po ay choice na ginagawa natin araw-araw. Kahit na may temptation na, no? We don't give in to our emotions and our feelings. Medyo, ang alam ko eh, talagang we have to make that choice to stick it out with the one we love every single day. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, dito lamang sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach and love guru, si Coach V Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Pansamantalang humahalili at makakasama nyo hanggang hating gabi. Payong beshi po at praktikal na tips ang aking ibibigay sa inyo base sa aking personal na karanasan at base na rin, no, sa aking degree sa kolehiyo on psychology, behavioral science. At kung kayo man po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, good evening, how are you doing? Baka naman kayo ay nanonood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Ayan o, ang aking heart para sa inyo. Maraming salamat ha, sa pagsubaybay. Oh, tara, samahan niyo ako hanggang hating gabi at magkwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema ba kayo sa pag-ibig? Ala, sino aawayin natin? Sige, sino ang nanakit sa puso mo? Sabihin nyo lang sa akin kay Ate Monica. O baka naman gusto nyo lang magkwento ng masayang araw ninyo, ama, pwedeng-pwede rin yan, ano? Or, kung meron kayong kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi, aba, we can learn from you. Yan po ang magic ng Love Connect. Tayo po ay natututo, no, with one another. Sa mga experiences natin, kasi iba-iba yung ating mga napagdaanan sa buhay. Paano mo hinaharap o paano mo hinarap ang temptation? Kung past tense na, no, na na-tempt ka nung dati, in the past. Kwentuhan tayo, 0919-278-3000 o di kaya naman sa aming hotline, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Lagi kong sinasabi dito sa Love Connect, no load, aba, no problem. We got you, honey. Ay, kapamilya kayo eh, kaservisyo kayo eh. Mag-text lang po kayo ng maikli na no load, call me. Ay, tatawagan na po kayo ng aming ano, ng aming staff dito, no? Yung aming mga masisipag na Gen Zers. ba? Si Tin, si Pao, si PJ, tatawagan po kayo. Ayan. At huwag niyo pong kakaligtaan, syempre, dahil ano, dahil meron din tayong musika dito sa Love Connect. Aba eh, naghanda kami ng napakagandang playlist para sa inyo. Diba, Webes na eh, weekend warmer. Kailangan medyo malapit na, isang ano na lang, isang talo na lang eh, weekend na. Diba? Kaya tayo po ay weekend mode na sa akin ating tugtugan. Napakaganda to help you relax and unwind after a long and hectic day, no? Minsan po yung buhay eh talagang medyo mabigat, di ba po? Oo, kung hindi man iniintindi yung political climate ng ating bansa o ng mundo, ay bay, nag-aalala tayo sa AI na meron ng mga report eh, na nagiging totoo na yung mga pelikula noon, yung parang Terminator that it is taking over the world. Nakaka-stress, di ba po? Medyo na ano yan eh, na... if I'm not mistaken, parang na-discuss yan eh sa Chang'ami. Yung AI and the stress that it gives, the stress that it brings. Ay, kundi naman yan eh, syempre yung stress ng bills, yung stress ng pagpapaaral ng bata, yung stress ng... ano yung stress ng paghanda ng ano ng pagkain para sa pamilya sa buong linggo, dapat kailangan gabi-gabi, you know, it is affordable pero nutritious pa rin yung pagkain ng mga bata, di ba? Ang dami po nating iniintindi, kaya kailangan at the end of the day nandito po kami sa Love Connect to help you unwind and de-stress. Diba? 13 minuto bago po ang alas 11 ng gabi, magpapatugtog na po tayo ng una nating dalawang kanta dito sa Love Connect. Pero samantala, magbibigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Lalaki arestado sa by-bust operation sa Muntinlupa City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
2: Magandang gabi, DJ Monica. Hindi na nakapalag ang 43 anyos na lalaki matapos arestuhin sa by-bust operation sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Nasamsam sa suspect na kinilala sa alias na Raf ang 75 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Nakuha rin ang by-bust money, digital weighing scale, cellphone na pinaniniwala ang ginagamit sa operasyon. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Rowan Cueto. BZMM!
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Labing dalawang minuto bago po ang alas 11 sa Love Connect. Kung kaka-tune inyo lang, hello, hello, magandang gabi. Maraming salamat ha, you are not yet late. Dahil nagsisimula pa lamang po tayo sa ating katanungan ngayong gabi, paano mo hinaharap ang mga temptation sa relationship? O di kaya naman kung na-tempt na dati, nagkaroon na ng ano, ng ganyang challenge ano, sa relationship mo, eh abay, kwentuhan mo kami. Sa ating paksa, how to deal with temptations in a relationship, lalong-lalo na kapag merong tukso na nandyan, umaali-alige, di ba? Paano na yan? 0919-278-3000, aba mag-text-text lang po, pangalan, lokasyon. Pagkatapos, kung gusto nyo po magkipagkwentuhan sa akin on the air, abay, cool na cool yan. Let's go, tayo ay mag-connect dito lamang sa Love Connect. Alam niyo po, eto ha, why do people fall for temptation kahit na nasa relationship, lalo na kung long term na? Eba, yan ang million peso question natin ngayong gabi sa Love Connect. At dahil po no one is perfect, ano, and we are all imperfect beings, eh lahat tayo medyo guilty dito. Kakulangan ng bagong excitement o novelty. That is one of the reasons why people fall for temptation despite having a stable relationship naman. Minsan kasi, di ba, lagi natin napapag-usapan eh, kapag medyo matagal na yung relasyon, parang nagiging ano na ito, di ba? Yung parang, alam mo na, yung old shoe o yung paborito nating pantulog na medyo butas-butas na, di ba? We talked about that in the past episodes of Love Connect. So medyo kapag ka masyado nang komportable, minsan nawawala yung passion, yung spark, yung fire, nawawala yung excitement, yung novelty. Abay, pagkatapos, biglang merong magbibigay ng atensyon, may magpupuri sa'yo bigla. Nagtitrigger ito sa utak mo ng reward system, di ba? Nagre-release ng feel-good hormones, yan po mga serotonin, yung endorphin, kaya tawag nila yung mga ano eh, endorphin rush, yan. Diba? Nagtitrigger yan sa utak natin. Parang nare-reward ka kasi biglang may pupuri sa'yo, nagbibigay ng atensyon. Kahit sa social media man o in real life, diba? Isa yan sa mga rason kung bakit minsan eh, nahuhulog tayo sa tukso. Again, eh tao lang eh, diba? So, paano mo hinaharap yung mga tuksong yan? O paano mo hinarap kung medyo napagdaanan mo na? Hala, pag-uusapan natin yan, ba? Diba? Ngayong gabi sa Love Connect, looking forward to hearing from you, mga kapamilya at kaserbisyo. 9 minutes bago po ang alas 11 ng gabi. Once again, 0919-278-3000, Viber Line po, wide open just for you. As we put on Sergio Mendez, What Do We Mean to Each Other, Honey? Dito lamang, DZ.

0: Love Connect sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
8: Hello, hello, good evening. Welcome back po sa Love Connect. 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Kumusta na ang ating midnight snack? Nako, ang saya, di ba? Sinong mahilig mag-midnight snack dyan? Sige, magsabi lang ng ako. Kausapin niyo yung mga radyo niyo o kaya yung mga TV niyo. Parang ako lang. Talagang ano ako eh, mahilig ako sa snacking. Medyo mula nung pagkabata ko eh, kasama ang papa ko eh, mahilig na ako mag-midnight snack. Na-program ako na ganun. Kahit wala na siya ngayon ako, ganun pa rin. At kami po ang inyong kasama, no? Sa inyong pagme-midnight snack. At habang kayo ay kumakain ng chips o kaya ng tinapay at ng sardinas o kahit yung ano, pandekoko, abay, sagutin nyo itong katanungan namin. Paano mo hinaharap ang temptation sa isang relasyon? Dahil lahat po tayo eh, natutukso kahit papano. At normal lang po yun. Hindi po ibig sabihin na masama tayong tao. It's very normal. Ang hindi normal, yung we are acting on the temptation. Kaya yan ang ating pag-uusapan, no? How to deal with temptations, especially pag merong ibang nagbibigay ng atensyon. 0919-278-3000 o di kaya naman ang ating hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Diba kanina sinimula natin pag-usapan na bakit ba nangyayari ito? Yung nagfo-fall tayo sa temptation, eh hello, meron naman tayong supposedly, diba, stable yung relationship dapat. Eh bakit kung stable ang relationship, eh bakit pa tayo natetempt? Diba? Kasi po, mga kapamilya at kaserbisyo, no? Aside from yung kakulangan ng bagong excitement o novelty, lalo na kung medyo may katagalan na yung ating relationship, aba eh, hindi minsan natutugunan yung emotional na pangangailangan natin. minsan pakiramdam ng tao na hindi siya sapat o, you know, parang hindi enough yung pagpapahalaga sa kanya. Sa relasyon, kaya hinahanap niya to outside of the relationship. Kaya nga, di ba, importanteng-importante na pinapakita natin, na pinapahalagahan natin yung ating partner. Di ba, yung love languages na napapag-usapan natin dito sa Love Connect. Siguraduhin nating i-meet yung love language ng isa't isa. Importanteng-importante po yan. Sabi naman ni Peachy ng North Caloocan, ay DJ Monica, nangyari na yan. Aba eh, kasi normal lang naman ano, na pag may physical na attraction, eh napansin mo na medyo pogi o kaakit-akit yung katangian ng iba eh, kahit committed ka eh, may pagkakataong maakit ka sa physical na ganda o ng charm ng ibang tao. Tama nga naman yan. Gaya ng sinabi ko kanina eh, kapag hindi ka na na-attract eh, diba? The day you stop getting attracted to other people is the day you lose a pulse. Medyo morbid, pero totoo po. Kasi talagang we are programmed talaga as human beings to be attracted to other people, lalo na po yung mga kalalakihan natin dyan. Kasi yung mga kalalakihan, psychologically po, no, very visual po sila. That is one of the qualities of men. Tayo kasi mga babae, medyo we think with our hearts, no, most of the time. So kailangan may connection emotional, may connection mentally, yung ganon. Pero mga lalaki, usually physical attraction, chemical reaction. Ika nga ni Madonna, di ba? Oo, kaya natural po yan, yung physical na attraction. Meron tayong callers, Evangeline. Sandali, Evangeline. Babasahin muna natin itong si Ed ng Kalumpit, Bulacan. Sabi ni Ed, DJ Monica, nangyayari na po yan kasi aaminin ko po medyo mababa ang aking impulse control. Aba eh, you get extra points for honesty kahit baksa ka sa impulse control mo, Ed. Diba? Medyo mababa ang kanyang impulse control kasi may mga tao naman na impulsive talaga at gusto agad ay, eto na. Pag impulsive ang tao, kapamilya, ano yung gusto nilang nakukuha nila parate? Ayan, here's a clue. Medyo walang pasensya. So, pag walang pasensya, what is the one thing you want right away? Right here, right now. Instant gratification. Ayan naman, kapag walang impulse control. Kaya nga, di ba, yung internet eh, talagang naging boom talaga, boom na boom talaga yan. Kasi dati, kunyari, kapag kailangan natin ng direksyon eh, maglalabas tayo ng mapa, di ba? Alam ng mga Gen X, tsaka ng mga boomers yan. Eh ngayon, may ways na, di ba? Instant gratification. Kung dati, you know, kailangan eh, talagang kailangan bago tayo magkaroon ng affirmation, eh, magkoconnect tayo sa mga tao in person. Ngayon, mag-post ka lang sa social media, instant like na, di ba? Instant gratification. Ayan, kaya tama yung sinabi ni Ed, mababa ang kanyang impulse control. Aba Ed, gawan mo ng paraan yan, pero again, you get a 10 for honesty. Kahit baksak sa impulse control. Eto na si Evangeline ng Antipolo. Hello, Vanji! Evangeline, nandyan ka ba? Kausapin natin siya at alamin natin kung ano ang kanyang opinion sa ating question of the night. Hi, Evangeline!
9: Hello po!
8: Hi! Good evening, Evangeline! Kumusta ka ngayong Webes ng gabi?
9: Mahina
8: ba? Oo, pati ikaw medyo choppy ka, Evangeline. Oo. Oo, ayan. Kumusta? Naririnig mo
9: ba? Ito na.
8: Oh, ayan. Ito na. Okay ba? Hello.
9: Ito na.
8: Oo, ng Apo, 'di ba yung kantang 'yon? Kumusta?
9: Na-miss kita, DJ Monica.
8: Na-miss din kita. Kumusta ba diyan sa Antipolo?
9: Ito po, medyo mainit na naman. Ang antipolo, walang ulan eh.
10: Diba,
9: medyo mainit na yun tayo.
10: Hindi nga, kakasabi ko lang kanina na medyo ano, na medyo mainit ngayon. Promise, kakasabi ko lang.
9: Dito, opo, ganun din dito sa amin po. Ayun, maalinsangan.
10: Maalinsangan talaga. Oo, very humid ano. Tapos eh, dito sa studio, mainit na dahil meron kaming mga studio lights, diba? Pero talagang kahit sa labas eh, maalinsangan talaga. Tama ka dyan.
9: Opo.
10: Oo. Kumusta
9: na ngayon ang climate talaga, pabago-bago. Tapos yung init iba na. Din.
10: Correct.
9: Kahit lang sa kahit dito pa sa mataas na lugar, medyo ano eh nawawala na yung malamig na hangin.
10: Oo. Usually pa naman dyan sa Antipolo, ang saya-saya kapag nandyan kami noon eh. Kasi talagang ang ano.
9: Pag January, February po dito, parang centralized yung aircon eh.
10: Oo.
9: Kaya tayo pumunta.
10: Totoo.
9: Opo.
10: Ang saya kayo dyan.
9: Malamig sa labas, papasok ka sa ano, halimbawa, papasok ka ng isang kainan.
10: Oo.
9: Mga yatang malamig sa labas.
10: Mas malamig pa sa, parang Tagaytay lang eh, di ba? Mas malamig pa sa, ano,
9: opo,
10: sa alfresco eh, kesa sa loob eh. Oo. Ang saya kaya dyan.
9: Pero ngayon, mainit eh. Mainit talaga ngayon.
10: Oo, tek. Talagang ngayong araw. Niloloko tayo ng panahon eh. Talagang uulan, iinit.
9: Oo,
10: eh, hindi na natin alam eh. Talagang nakikibagay na lang tayo sa panahon, Evangeline.
9: Kaya namimiss ko yung lagi akong nalangin na kailan. Ano, nasa sabit na ako ng January at February.
10: Ah, okay. Gusto mo, yun talaga.
9: Talaga feel mo malamig.
10: Yun ang mga paborito mo talagang mga buwan, ano? Kasi napakalamig, di ba? Oo. Lalo na dyan sa Antipolo. Ang saya nga.
9: Tipid din po sa kuryente.
10: Correct. Yan ang pinakagusto ko sa Enero, Pebrero, ganyan. Talagang Disyembre, Enero, Pebrero. Tipid talaga sa kuryente. Aba, eh, yung Meralco, malungkot kapag ka ganun. Tayo masaya.
9: Opo. Ang taas ng ano, pag talagang ano, doble, triple pa eh.
10: Diba? Nakakaloka talaga ang gasto sa buhay. Kaya nandito kami para tayo ay ano, ganyan, yung tatawag kayo, tapos para makalimutan man lang natin yung ating problema for a while, di ba? Nagkikintuhan tayo. Yun.
9: Minsan naman, nalimutan din natin pag mayroon tayong kausap.
10: Nako, Evangeline, alam ko na kung bakit ka tumawag, kasi medyo may hugot ka dito dahil yung ex mo, naalala ko yung kwento mo noon. Na yung ex mo na band member, at sabi ko nga kapag ka membro ng banda eh talagang malapitin sa mga chicks.
9: Yeah.
10: Ayan naman. Nakaka-relate si Evangeline. O tara, kwentuhan mo kami. Paano mo hinarap yung mga temptation na talagang na-challenge ka dati dahil dito sa pasaway mong ex na member ng banda? Sige, kwentuhan mo kami.
9: Ay, Monica, naharap ko yun. Una-una, may takot ako sa Diyos, pananampalataya.
10: Okay.
9: Kasi minsan, ang tukso, dumadating yan sa mag-asawa. Halimbawa, yung isang partner nagluloko.
10: Okay.
9: Kasi nag-iisip din tayo na nagluloko nga siya. Di, magluloko din ako para patas, gano'n, di ba?
10: Okay,
9: ganun,
10: yes, yes. Parang gusto
9: ano
10: mong...
9: Parang
10: gusto mong gantihan minsan.
9: Oo, yun. Okay. Parang gusto mong gantihan.
10: Tao lang.
9: Pero kung... Ano, pero kung may takot ka sa Diyos at saka mataas ang respeto mo sa sarili mo at yung yun na lang ang mayroon ka, yung respeto sa sarili mo.
10: Mm-mm.
9: At ang alam mo na, nagkamali na nga yung asawa mo, bakit ako gagaya sa kanya.
10: Tama.
9: Minsan, aminado ako, tao lang ako. Minsan dumating din po sa akin yan na kapag ginaganyan na lang niya ako, hindi mo rin maiwasan hindi mo nito na may tukso din talaga eh. Kung ano, nandyan talaga eh. Even na mayroon nag-aalagit din, tapos alam na nga ganyan na niluloko ako ng asawa ko. Siyempre, sisingit yan.
10: Correct.
9: Singit.
10: Mm-mm.
9: Kasi, ay madali-dalhin. Ano yun to kasi, may tampo sa asawa or may galit. Pero, kung ako bago dumating yung mga bagay-bagay na yun, iniisip ko na minsan matuwa ka dahil parang pinupuri ka, may paghanga ka. Parang tama ka yung parang nakakaano ng puso or nag-iiba ang hormones natin, yung serotonin natin, may iba.
10: Oo, nakaka-
9: Pero,
10: yes.
9: pag-inisip mo rin, hanggang doon na lang ako, hanggang doon na lang, matuwa na lang ako, ha? May paghahangala, no? Pero alam ko, sinasubukan ako nito, sabi ko, akala nyo madaig nyo ako sa ganun tukso, lalo nga akong taas noo, na gaganon ninyo ako, susubukan siguro ninyo ako kasi ginaganyan ako ng asawa ko. Sa isip ko lang po yun, hindi ko sa kanila sinasabi. Eh, mas the more gusto ko sila, gusto ko silang humanga sa akin, na gusto kong makita sa kanila, mas mataas pa rin ang respeto ko sa sarili ko. Wala, busted lang sila lahat. Hanggang ngayon, busted sila lahat. Sabi niya, wala ka ng partner ngayon, wala ka ng ano ngayon. Dahil yung mga classmates, mga high school, mga gano'n, nanginito-lido pa rin pa.
10: Ay!
9: Pero,
10: okay. Pero kita mo,
9: tama na ako sa mga anak ko, papo ko.
10: Pero ang ibig lang sabihin, unang-una, Vanjie, napaka-strong mo ha, and I admire you so much. Talagang huwaran ka ng ating mga kapamilya at kaservisyo na kahit na talagang nandyan ang tukso at pwedeng-pwede ka sanang gumante, 'di ba? Sa ex mo na lapitin ng babae dahil nasa banda, abay talagang you stood your ground at sinabi mong hindi, malakas ang takot ko sa Diyos. At you know, talagang ano, talagang you stood by your vows. Ang galing-galing mo. Pero ngayon, aba, dahil ex na si Mister, when the right person comes along, maaari namang bigyan ng chance, 'di ba, Evangeline?
9: Kung minsan, dumadating din sa isip ko gano'n. Pero pag naalala ko yung mga apo ko at anak ko, parang nahiya po ako. Tapos parang komplikado kasi yung try ko minsan, nagka-boyfriend na yung kababata ko, kalugar din namin, mga dati din nang liligaw sa akin, no? Mga kabataan ko nung high school ako. Try ko, pero parang hindi ako masaya.
10: Hindi ka masaya.
9: Ano, mas mananaig sa akin yung aking tugo ko talaga. Mas sabi ko, mas kailangan ako ng mga anak ko at mga apo ko kasi parang kinokontrol ka ba? Parang hindi naman ako aasa. Kasi ang ibig ko sabihin, kaya ko naman buhayin sarili ko, kaya ko pakainin yung sarili ko. At ayaw ko yung kukontrolin ako dahil nasanay siguro ako dito na hindi na ano, na provided ako or breadwinner ako. Kaya siguro parang ayaw ko magpa-control na gano'n. Parang masama yung loob ko na kukontrolin ako na ba? Huwag gano'n sa mga anak, huwag gano'n sa mga apo. Ako naman, ang katuwiran ko, hindi ako hihingi sa'yo. Kaya nga ako naghahanap buhay, kaya nga ako nagpapagod. Para sa kanila, anihin ko naman yan, mamatay ako. Sasabihin sa akin, ang damot ko namang lula, ang damot ko namang ano. Iba kasi yung, iba yung ano namin, iba yung pananaw ko, iba yung sa kanya. Gusto niya yung prepare kami sa pagtanda para, ano, tama naman po yun, na magdira ako para sa akin, kasi
10: sa iyong mga pamilya.
9: Maganda daw ako.
10: Okay.
9: Ganon.
10: Naiintindihan naman kita. Naiintindihan naman kita. Alam nyo, there is no right or wrong way ano to be happy. Iba-iba po tayo. Yung iba gusto nila talaga na they will go back no sa isang relasyon. Yung iba mas gusto nila single. Medyo nakaka-relate tayo diyan, pati si Floor ng Tarlac, yung ating confidence queen, 'di ba? Mas gusto niya single for now kahit ang dami nang nililigaw.
9: Opo, tama siya. Diba? Ako sa kanya kasi alam mo, matuwa ka pag marami nangahangalan sa'yo, nabibilib ka rin, kahit ganito para ako, ano, ganyan-ganyan. Pero, thank you na lang, pero sabi ko,
10: okay na muna ako.
9: Ano na ako, masaya na ako sa buhay ko ngayon.
10: Yes.
9: Masaya na ako nga.
10: At masaya kami ano na masaya ka. Oo.
9: Opo. Tama. Kasi ayaw ko nang may kaaway. Ayaw, lalo pag yung lalaki, controlin ka.
10: Ay,
9: yung lahat babantayan. Kaya ako, Didi Monica, mula nung nahiwalay ako sa asawa ko, naging dala ako, sasama ako kahit sino mag-iaya sa akin. Pero basta kamag-anak ko, mga pamangkin ko, mga teenager yun. Didi, nasama ako. Ay, ipon, akita na yun ng ganito, bundok, ganito, ganyan. Ay, nasama rin ako kahit sumuhot pa kami kung saan-saan ko, iba.
10: Nako, pareho tayo. Pareho tayo, Evangeline. Ayoko yung kinokontrol ako. Nako, yung mga clingy, ayoko yan. Nako, promise. Ay, nako, salamat
9: siguro,
10: sa pag-share mo.
9: Babae ka na, nakadipindi ka lang sa laki, baka pwede kung may maasahan ka. aasa ka sa lalaki. Pero kung kaya lang naman natin yung sarili natin, yes. Ayaw kong may umaapi-api sa akin, ayaw kong ginaganyan ako.
10: Yan ang
9: pakain ng sarili ko.
10: Yan ang maganda sa ating mga yan ang maganda sa ating mga independent women, kumbaga. Sige. Maraming salamat, Angeline. Meron tayong isa pang caller, si Tammy ng Laguna. Diba? Pero, Vanji, maraming salamat sa pag-share mo. Tawag ka uli, ha?
9: Opo, thank you po.
10: Thank you. Na-miss kita, Evangeline. Take care. Sige. Talk to you again. Ayan naman po, no? Si Evangeline ng Antipolo. Nakakatuwa talaga pag nakakarinig ako ng mga kwento sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Pero ngayon ay magbigay daan po muna tayo once again sa pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Lalaki, kalaboso matapos maaktuhang nagnanakaw ng baterya sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
11: DJ Monica, arestado ang 24 anyos na lalaki matapos manuntangayin ang apat na maintenance free batteries mula sa compound ng isang water company sa Barangay Pansol, Quezon City. Ayon sa QCPD, nakita ng security guard ang suspect na kinukuha ang mga baterya bago ito tumakas. Agad humingi ng tulong ang gwardiya sa kapwa security personnel hanggang sa maabutan at maaresto ang suspect. Na-recover sa kanya ang apat na ninakaw na baterya na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 pesos. Sa verifikasyon ng pulisa, may dati na rin kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa drug law, robbery, illegal gambling at pagnanakaw ng electrical materials. Naharap ngayon ang suspect sa kasong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
10: Maraming salamat, Rowen Cueto.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: 21 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi ang ating katanungan ngayong Huwebes. Kapamilya, kaserbisyo, paano mo hinaharap ang temptation sa isang relasyon? Diba? How to deal with something that is normal in a relationship, yung tukso. Kausap natin kanina si Evangeline. Ito naman ngayon si Tammy ng Laguna. Hello, Tammy!
3: Hello, good evening, DJ Monica.
2: Good evening, Tammy. Kumusta ka naman?
3: And it's been a while po na nakatawag sa Love Connect or nakakalisin sa inyo sa Love Connect.
2: Oh, it's been a while. Oo nga. Parang, is it the first time that we've spoken o nag-usap na tayo dati?
3: Parang first time pa lang po.
2: First time
3: kasi
2: yata,
3: before,
2: no?
3: Kasi before si Coach B ako eh.
2: Oo, because I'm asking because I don't think I will ever forget this voice of yours. Ang ganda ng boses mo, ha? Kaya parang feeling ko ngayon lang kita nakausap kasi hindi ko maalala. Ang ganda ng boses ni Tammy, parang ano lang?
3: Parang DJ lang.
2: Oo. Ba't di ka nag-DJ, Tammy?
3: Actually, broadcasting student ako. Pangarap ko yan before. So, mascom pala. Mascom student.
2: Anyari? Hindi natuloy?
3: Hindi po. Kasi ako nag-pursue eh. Pero nandun pa rin naman yung willingness.
2: Oh, diba?
3: Marami pa naman pong mga pwedeng daanan.
2: So, pwede pa. It's never too late, diba? Oo. Ang ganda kaya ng boses mo. Talagang... Diba? Baba. Ang ganda. Buong-buo.
3: Ganyan. Kala ko nga ako yung magpa-patroller kanina.
2: Oo. Ikaw, pwede rin, diba? Tammy. Radio Patrol. Si Tammy ng Laguna. Oh, kumpirmado, sigurado. Ayan. Oh, Tammy.
3: Opo.
2: Narinig mo yung ating question of the night?
3: Yes po.
2: Oh, medyo may hugot ba, naranasan na o ganyan o meron payo ka kung paano ba haharapin ang temptations in a relationship?
3: Technically, DJ Monica, kasi I'm a part of the community. I'm gay po kasi. So,
2: okay.
3: Parang yung question is, yun lagi kasi yung tinatanong sa amin.
2: Mm-mm.
3: More on temptation. Kunwari, nasa isang relationship ako.
2: Yes.
3: Hindi ba daw matitempt kami na umanap ng iba? Ganyan.
2: Okay. Oo.
3: Pero para sa akin kasi, it's all about controlling.
2: Mm-hmm.
3: Tama si ate kanina, nasa sayo yung... Ikaw mismo yung magkocontrol sa sarili mo kung kailangan mo pong pumatol or kailangan mo talaga makasira ng isa pang relasyon or ikaw mismo, sisirain mo ba yung magandang pundasyon ng relasyon nyo dahil lang sa tempted ka.
2: Mm-hmm.
3: Kasi marami naman pong ways para mailabas yung temptation. Yun po.
2: Anong mga ways, if I may ask, what other ways can you give as an example para kunyari natetempt ka na, 'di ba? Na para yun ang outlet mo.
3: Siguro if ever nan ako halimbawa I'm into a relationship tapos may gusto akong guy.
2: Mm-mm.
3: Siguro ililihis ko yung mindset ko na
2: Mm-mm.
3: kukontrolin ko yung sarili ko na

0: temporaryan lang yun. Pero yung relasyon mo ngayon, yun yung forever or yun yung maglalasin para sa'yo.
1: Parang
0: so
1: you...
0: dapat...
1: Oh, go ahead.
0: Opo.
1: No, go ahead.
0: So
1: go
0: dapat
1: ahead.
0: I-secure mo yun. Nor hindi mo pwedeng sirain or nor pwedeng hindi mo siya pwedeng pang i-sacrifice na dahil tempted ka lang. Kasi for sure tempted ka lang kapag ginawa mo yun.
1: Mm-mm.
0: Kasi marami nga pong ways like you go out, mag-isip ka, hindi naman porket crush mo yung lalaki, yung nakabul-habulin mo siya. Although okay. napaglaanan ko yun na i-stalk ko talaga po siya kasi gusto ko siya eh. So it's a part of temptation din para
1: yes.
0: sa akin.
1: Lahat naman, like I said earlier, no, lahat naman tao lang eh. Medyo we fall for temptation once in a while. Pero ang ganda no, ng point of view mo at saka ni Evangeline kanina, na talagang you have to make a choice, no? And if you choose your relationship, kasi pagod na tayo sa mga one-night stand, pagod na tayo sa mga sobrang explosive na wala namang nangyayari, gusto natin katahimikan. Diba? Sa relationship. So, ang ganda nung inyong mga payo at yung mga opinion ninyo ni Evangelina. Talagang it is a conscious choice, no? In effort. Para, oo, para hindi mag-give in sa temptation. I-divert mo lang yung attention mo. Tama ka, lumabas ka, ganyan. O kaya,
0: focus sa work.
1: Focus sa work, oo, mag-divert lang. Ang ganda ng mga ano, ng mga, wala na ako maidadagdag pa, ang ganda na yung mga ano, mga payo sa ating mga kapamilya. Tammy! It's such an honor to talk to you, ha? Nakakatuwa.
0: Thank you, DJ Monica. First time.
1: First time. Don't forget to call back, ha? Ang ganda talaga ng boses niya, natutuwa ako.
0: Thank you po.
1: Pwede pa maging broadcaster.
0: Pwede pa. May chance pa.
1: Pwede pa. Oo. Sige, Tammy. Thank you so much. Take care and have a good evening, ha?
0: Yes po. Good evening po, DJ Monica. Thank you po sa Love Connect staff sa pag-accommodate. Thank you po.
1: Maraming salamat. Diba nakakatuwa si Tammy? Oo, ang ganda-ganda ng boses, pwede pa siya maging DJ. I am DJ Tammy of Laguna. Oh, diba? 3 minutes bago po ang 27 minuto pala bago ang 20 minuto. Ano ba sinasabi ko? 27 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Ayan na, natuliro na ako sa ganda ng boses ni Tammy. At maya-maya lamang po, alam niya na kung anong oras, di ba? Mamaya ay Love Confessions. Pero for now, medyo music break muna tayo. Eto na, Rachel Alejandro. Mag-o-original Filipino music tayo. One of our favorites, di ba? Kay Tagal sa DZMM. Huwag niyo pong kakaligtaan, paano mo hinaharap ang mga temptation sa buhay? Pwede pa magpadala ng kasagutan. Dito lamang as we connect on Love Connect.

0: DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: 34 minutes past 11 o'clock. Welcome, welcome. Final stretch na po ng Love Connect. 12 midnight po ay Remember Your Music, the return of the comeback ni Kuya Dan. Mamaya po yan, ano? Sa hating gabi. But for now, you know what time it is. Time for our Love Confessions.
9: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
10: Dear DJ Monica, ako po si Eman, 32 taong gulang na. 9 na ang nakalipas mula nang mangyari ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Ang pagpapanganak ng dating kasintahan ko sa anak naming babae. At nagpa siya siyang umalis at iwan kami. Biglaan po iyon. Walang gaanong paliwanag. Walang malinaw na dahilan. Basta na lamang siyang nawala at naiwan sa mga kamay ko ang isang sanggol na wala pang kamalay-malay sa mundo. Hindi naging madali ang mga unang taon, DJ Monica. Bigla akong naging tatay at nanay ng sabay. Doon sa punto ng buhay ko na marami po akong gustong patunayan o marating, ay kinailangan kong isantabi muna ang sarili ko para sa aking anak. Natuto akong magpuyat, magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin, at magsumikap sa trabaho para masigurong hindi siya makukulangan ng kahit ano. Ang anak ko ang naging buong mundo ko. Natuto akong magbigay ng sakripisyo para lamang sa kanya. Pero habang lumalaki siya, nagsimula na siyang magtanong. Dati, nairaraos ko ang mga simpleng mga ilag lamang. Pero kamakailan lang, naging mas madami na ang mga tanong niya kung nasaan ang mama niya at kung bakit ang mga kaklase niya ay may mama samantalang siya ay wala. Masakit po sa dibdib na marinig iyon mula sa sarili mong anak. Kahit ginagawa ko ang lahat para punan ang pagkukulang na wala siyang mama, ay nararamdaman kong may hinahanap pa rin siyang puwang na hindi ko kayang punan mag-isa. Dahil din dito ay nagkaroon ako ng pagnanais na buksan muli ang aking puso. Hindi lang para magkaroon ako ng katuwang sa buhay, kung hindi para na rin sana magkaroon ang anak ko ng totoong aruga ng isang ina. DJ Monica, ang problema po, tila napakalayo na ng mundo na narating ko sa kalagayan ko ngayon. Kagaya ng karaniwang lalaki, kapag nakakahanap ako ng konting libreng oras mula sa trabaho at pag-aalaga, sinusubukan kong makipagkilala at makipag-date kahit papano. Ang kaso, palagi na lang nauuwi sa wala. Sa umpisa, maayos lamang ang lahat. Masaya ang usapan. May palagayan ng loob at tila magkasundo kami sa maraming bagay sa buhay. Subalit, kapag dumarating sa punto na kailangan ng ipagtapat ang katotohanan na ako ay isang single father at may 9 na taong gulang anak na babae, aba, ay biglang nag-iiba ang ikot ng mundo. May ilang biglang lumalamig ang pakikitungo hanggang sa tuluyan ng hindi nagpaparamdam. May ilan naman na direksyahang sinasabi sa akin na hindi pa sila handa sa ganitong uri ng responsibilidad, o kaya naman ay ayaw nilang pumasok sa isang relasyon na may bit-bit na mabigat na nakaraan. Nauunawaan ko naman po sila, DJ. Hindi ko sila masisisi dahil may karapatan naman silang mamili ng buhay na gusto nila. Pero hindi ko rin maiwasang masaktan. Pakiramdam ko, bago pa naman nila ako tuluyang makilala bilang tao o bilang lalaki, nagkakaroon agad sila ng hatol dahil lamang sa pagiging single father ko. Dahil sa paulit-ulit na karanasang ito, ay nagsisimula na akong mag-alinlangan sa sarili ko. Na itatanong ko ba sa aking sarili kung mali ba na maghanap ako ng pag-ibig muli? O kung dapat ko bang sabihin agad sa unang pagkikita pa lamang na may anak ako sa halip na maghintay ng tamang panahon? Napag-iisipan ko na rin kung paano ko ba mababalanse ang pagiging responsable kong ama habang sinusubukan kong bumuo ng bagong relasyon nang hindi natatakot na ma-reject muli ng kahit sino paman. Gusto ko lang po sanang maghanap ng makakasama sa buhay na tanggap kung sino ako at yung anak ko ng buong-buo. Ayoko ring pumasok sa isang relasyon na magiging dahilan lang ng gulo at sama ng loob para sa bata. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo, DJ Monica. Ano po ba ang dapat kong gawin sa aking buhay pag-ibig ngayon? Paano ko ba ihahanda ang aking sarili para sa susunod na hakbang ng aking buhay? Maraming salamat po sa oras at sa pakikinig. Gumagalang, Eman.

naman. Maraming salamat ha sa liha mo dito sa Love Confessions. Alam mo, Eman, I feel for you so much. May mga single parents din akong kaibigan and sinasabi nga nila na it is not easy to get into a relationship again and to find love again. Kasi, syempre, prioridad nila yung kanilang anak. Pagkatapos, sa ibang mga tao who are not yet ready to get into that kind of a responsibility, eh, ang feeling nila parang ano, no? Added baggage. Yung magkaroon ng kasintahan na meron ng anak. Dahil, parang ang sabi nga nila eh, package deal na kaagad. Yung iba rin, syempre, gusto nila ay sarili nilang anak, sarili nilang dugo. Hindi yung parang may iaampo na agad sila, mag-boyfriend pa lang o mag-girlfriend pa lang eh, biglang meron na silang inaampon na anak ng iba. Tama ka naman, hindi naman natin sila mabiblame, ano? Kasi kanya-kanya naman tayo. Nang gusto at nang ayaw, kanya-kanya tayo ng mga hinahanap sa isang relasyon. Pero ito, payong beshi lang ha. You and your daughter. At dun po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig na mga single parents din, ano? Kayo po at yung inyong mga anak will always be enough to the right person. Hindi po kayo magiging too much or pabigat or package deal. As a matter of fact, yung negative connotation ng package deal ay magiging positive yan sa tamang tao. Pag nahanap niyo po yung the one. Do not lose hope, Eman. Kasi, although hanga ako sa'yo na priority mo, no, yung anak mo, may iba dyang mga single parent, hindi na importante sa kanila na maghanap pa ng iba. Dahil gusto nila, sila na lang. Yung sabi mo nga, di ba, your whole world became your child. And that is okay too. If you don't wanna find someone else. But ikaw, gusto mo pa rin na makahanap ng iba. So, I admire you that you know that you deserve that kind of a happiness in your life while still prioritizing your child. Kaya ito lang ang masasabi ko. Don't lose hope. Sige lang, makipag-date ka lang. At tama yung sinabi mo. Simula pa lang ng relationship, sabihin mo na ito. Kasi mahirap yung medyo yung ginawa mo nung una, although I can't blame you, no? Na medyo you got to know the person first, kaya okay pa kayo, tsaka ka medyo nagsabi. At inamin mo na single father ka. Pag ganun, may mga tao, feeling nila, eh parang medyo ano, no, hindi ka honest from the get-go, kumbaga. Kaya ang payo ko lang eh, sa simula pa lang, sabihin mo na agad. Kasi dyan mo malalaman if you or the other person are willing to take the time to get to know each other and it's going to be worth it. Or hindi ka na mag-waste ng oras mo at ng iyong atensyon at ng effort kung sa simula pa lang, eh alam na nila at hindi nila type to get into a relationship with a single parent, di ba? So, pareho kayo, you save time and effort and energy, kumbaga. But don't lose hope because once again, to the right person, we are always enough. And the right person is always out there. We just have to keep on hoping and looking. And we just have to keep on believing that we are going to find the person that is right for us. Kasi ako po, mga kapamilya at kaserbisyo, I firmly believe, ha, that what is meant for you will never pass you by. Kung hindi nagkatuluyan, ibig lang sabihin nun, it wasn't meant for you to begin with. Ayan naman po ang ating Love Confession ngayong Webes. Kung meron po kayong gustong ibigay sa amin na liham, 0919-278-3000 lamang po.
Huwag po ninyong kakaligtaan ha, pangalan, lokasyon, tapos yung inyong liham, ano? Kahit mahaba, huwag po kayong mag-aalala, aba, eksperto kaming mag-copy-paste. Madali lang po yan. At ipiprint namin para maibasa namin, no, on the air. Eto na, 10 minuto bago ang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. At we are wrapping things up sa ating paksa ngayong gabi. How to deal with temptations, especially kung merong nagbibigay ng atensyon at 'di ba na-establish na natin in this day and age. Ay nako, lalo na no with social media. Ay talagang masyadong maraming tukso. At sabi nga ni sino ba kumanta noon? Si Imelda Papin ba kumanta noon? Yung tukso? Oo, Imelda Papin, layuan mo ako. Diba? So, ito na. How do we deal with the temptation? Unang-una, kailangan eh, maintindihan natin. Let us understand kung bakit tayo natutukso. Minsan kasi yung attraction sa ibang tao, no? Hindi lang yan dahil sa physical chemistry. Maaaring dulot din yan ng kakulangan sa ating relasyon. Baka naman meron talagang, you know, kakulangan. There is something missing that we are longing for, that we are yearning for. So we need to understand why we are feeling tempted. And then, kailangan e mag-set tayo ng clear boundaries. Hindi yun ang ano, no? Dahilan kung bakit mawawalan na tayo ng boundaries. Gaya nga ng sabi ng ating mga callers kanina, di ba? Ang gaganda ng kanilang mga sinabi. Si Tammy, di ba? Pagkatapos si Evangeline, sabi nila, kailangan talaga eh. Meron talagang boundaries. We need to know what we have to do, what we should do, and what we should not do. At yung boundaries na yan, ay protection din natin yan. Hindi lamang protection ano, sa relasyon, kundi protection din natin yan sa sarili natin. So, kapag may boundaries at naiintindihan na natin kung bakit tayo may temptation, eh eto na ang importante. May self-reflection, may accountability. Nako, yan po accountability, eh napaka-importante po yan, parati po nating sinasabi. Kapag wala pong accountability in a relationship, ay wala pong mangyayari sa atin. Kaya kailangan eh maging honest sa sarili tungkol sa nararamdaman. Bakit ako natitempt? What is happening? Huwag nating takasan ang responsibilidad. Maari nating tanungin sa sarili natin, ba't ako na-attract ngayon? Ano kaya ang epekto kapag talagang nag-give in ako dito sa attraction na ito? Yan pong self-reflection, parati kong sinasabi doon sa isa kong kaibigan. Kung wala tayo niyan, eh hindi po natin malalagpasan yung mga challenges na ating pinagdadaanan sa buhay. And in order to be able to reflect properly, no, to have accountability and to be able to have self-reflection properly, eh we need to be honest to ourselves because we can only be as, kumbaga eh, as accountable if we are honest. Because kung wala pong honesty sa sarili natin, eh wala pong accountability. Kasi parati nating nabe-blame yung ibang tao, nabe-blame natin yung situation, ganon, eh walang mangyayari. Pagkatapos, eto na, napaka-importante, communication with your partner. Diba? We always advocate that dito sa Love Connect. Communication is the first step towards healing. We need to focus on communication because communication leads to commitment. At 'di ba yung commitment po yan? Nako, it is easy to fall in love, it is hard to stay in love. Akala ng iba, 'di ba? Nako, in love lang ako. Tapos forever na ito. Hindi po totoo 'yan. Forever is a choice. Love is a choice that we make every day. Kaya ito, in conclusion, ang temptation po ay hindi laging tanda na nasisira na ang relasyon. Kapag medyo natitempt kayo ngayon, eh, huwag niyong sasabihin na masama kayong tao, diba? Sabi ko na yan earlier, you are not a bad person. Being tempted is real. It happens.
Madalas, ito lamang ay signal na may emotional needs, boundaries o komunikasyon na kailangang ayusin sa inyong relasyon. At ang pagkilos sa tukso is always a choice. Sa pamamagitan ng self-awareness, honesty, and self-reflection, pwede nating maiwasan ito at mapanatili ang kasiyahan sa ating relationship. Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa episode na ito ng Love Connect. Nako, parati akong masaya kapag nandito ako, no? Kasi like I always say, no, we are all different people and different people can learn from each other. What a boring world this would be if we are all the same. Kaya maganda po yun na tayo ay natututo, no, sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Don't forget, Remember Your Music, RYM, no? Kasama The Return of the Comeback ni Kuya Dan. Susunod na po. 4 hours of great music and awesome conversation, 12 midnight all the way till 4 a.m. And hanggang sa susunod po, sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica Figueras. Thank you so much for taking the time to be with me dito lamang sa Love Connect. Keep it right here sa DZMM. Good morning.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong magandang nangyayari sa buhay mo ngayon?

Swabbing Umaga. September 25, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang na-miss ninyo. Nag-iisang Balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa... Ay, grabe na. Thank you, fans. Hey, dun mga nasa Gen Ad. Hello! Hi! Kumusta kayo dyan? Say hello! Parang may naghuhunga. Nagsisimula pala kung ano na ginagawa ninyo na naman, ha? Di ko na alam kung ano isusunod ko tuloy. Nalimutan ko na yung sinasabi ko tuloy. Atid sa inyo ang dugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa at syempre ang inyong mga song request. Woo! Sabi ni... Ako na po ang bahala dyan. Oo, yan o. Talaga may paputok pa. Happy New Year. May maaga pa naman sa Happy New Year. Masyado naman kayo dyan. So yun nga, no? Welcome po sa Remember Your Music. Happy New Year. Masyado naman kayo dyan. So yun nga, no? Welcome po sa Remember Your Music. Batiin natin lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo. Hello. At ganun din sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo via DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Kung nasan naman kayo sa inyong kabahayan, sa inyong mga opisina, o kaya naman eh kung kayo nagmamaneho sa kalsada sa mga sandaling ito. Happy listening at magandang umaga ng Biyernes. Biyernes din pala ako huli last time, man. 1 week pala, no? Kumusta naman kayo, ha? Kumusta naman ang mga laging gising sa mga sandaling ito? Oh yes, nagbabalik na po after... Ito naman mga to, masyado naman. Konti lang naman yun. Di naman matagal. Ilan lang yun? Sa linggo lang naman. Masyado naman kayo. Pero thank you. Sabi nga sa kanta ng Kamikasi, pag nawala doon lang mamimiss. I miss you all too, ha? So, pwede na ba ako magpaliwana? Kung basta wala si Kuya. Alam niyo naman, alam niyo kung kayo ay tagapakinig na ng Remember Your Music mula 2024. Alam niyo na pag nawawala si Kuya nang matagal, nang mga ganoon yung mga 1 week, alam niyo na kung saan na pupunta. Somewhere over the rainbow, nandun lang si Kuya. At syempre, ay alam niyo naman nag-birthday, o di ba binabati niyo pa nga ang aking tatay dito. Nag-birthday ang aking tatay ng kanyang 60th birthday, o ibig sabihin siya ay pasok na sa discount, senior na siya, noong September 21. 60th birthday, so belated happy birthday sa aking itay. Tapos, after noon, nag-birthday naman ang aking asawa, ang aking butihing may bahay. May bahay. Oo, ng kanyang 30th birthday. Ang galing kasi 60 tas 30, di ba? Parang kalhati-kalhati sila. The following day. So, nag-arrange kami ng kahit papano konting family trip. Family trip yun, marami kami. Oo, sa katunayan, 16 ho kami. Bumili nga ako nung parang sa mga travel and tours, yung hinihinahatak tapos magiging flag may. Bumili ako ng ganun tapos daladala ko kasi syempre

Pili namin, tapos family ng asawa ng kuya ko, no, ibig sabihin, ibang apelido na yon, tapos family ng asawa ni Missy, so full pack, oh, ika nga, talaga namang walang naiwan, oh, lahat kasama, at sabi ko nga, paminsan-minsan lang naman, di ba? Tapos eh, yung mga anak, syempre, kami ang mga naghati-hati sa expenses, marami namang mga anak-anak, so mga may trabaho na rin naman. So, all in all, ang masasabi ko ay isa siyang unforgettable experience. Kasi sanay kami mag-travel ni Mrs. Kami dalawa lang, di ba? Ano lang kami, backpacker lang kami. Kung saan kami dalhin ng tadhana, doon lang kami pupunta eh. Ganun lang kami mag-travel ni Mrs. eh. Yung pagka, halimbawa, naliligaw na kami, okay lang, ngayon man, punta na lang, okay na lang dyan. Ganun-ganun lang kami. So, this time, hindi namin pwedeng gamitin yung ganong style, di ba? Kasi, madami kaming kasama, especially, 6 na senior citizen yung kasama namin. So, hindi pa pwedeng mapapagod sila ng husto, di ba? So, minabuti ko na na nag-organize. Minabuti ko na nag-organize na kami ng, kumbaga yung tours, di ba? Yung sinusundo kami ng sasakyan. Kasi pagka konti lang kayo, tropa-tropa kayo, lahat kayo bata, okay lang yung lalarga kayo ng kahit saan kayo dalhin ng tadhana, di ba? Pero pagka ganyan, kailangan planado. At masasabi ko naman lahat nag-enjoy. Oo, parang kumbaga, karamihan nga din ay first time, mga may kasama kaming mga yung bunsong kapatid na misis ko, mga estudyante pa, yung isa naman fresh grad, so ano yun. At ang pinaka unforgettable ay yung experience ng mga magulang namin. So karamihan doon, pwera sa tatay ko, kasi yung tatay ko ay dating seaman, so meron na siyang experience, di ba? Nakakalipad-lipad na siya dati. Pero nanay ko, nanay ng asawa ko, nanay tatay, tapos nanay tatay ng asawa ni kuya, mga first time nila. So alam mo yun, alam yung feeling, parang if you had a chance, no, kapag magkaroon din kayo ng pagkakataon na ganyan, no, masasabi ko lang, kasi again, sanay nga kami na kami-kami lang. So pag kami mga ganyang pagkakataon sa buhay ninyo, ang masasabi ko lang ay grab the opportunity. Totoo yun, yung na kami-kami lang. So pag kami mga ganyang pagkakataon sa buhay ninyo, ang masasabi ko lang ay grab the opportunity. Totoo yun, yung pera ay ano yan, come and go, no? Bumabalik yan, basta tatrabahuhin mo ulit, babalik at babalik yan. Pero yung pagkakataon na makasama mo yung family mo sa isang ganyang trip, no? Hindi lagi nangyayari, pero pag nangyari, for sure ay unforgettable. Kaya, book mo na yan! Nang budol na naman si Kuya Dan. Yun lang. So, yun ang nangyari, no? Kaya nawala si Kuya Dan. At maraming salamat, syempre, kay Mr. Wright sa paghalili kay Kuya Dan habang siya ay wala dito sa Earth. Wala sa Earth. Saba kami, nagpatamba kami ng Mars, di ba? Maraming salamat, Mr. Wright. Pasensya ka na kung napuyat kita ng ilang gabi. Oo, ilang madaling araw din yun. Baka hinahigh blood ka. Umupo na nga. Dinali pa si Mr. Wright. Thank you, Mr. Wright. I love you so much. At syempre sa inyo, mga kapamilya, mga kaservisyo na nag-intay talaga naman. Talaga namang hinintay si Kuya Dan. Sabi ni Martina, oh, welcome back, Kuya Dan. Tama po yun. Gala din pag may time. Oh, may bas-bas na ako, ha? Pagka naman. Sabi ni Jasa, ano yun? Sana sinagad na ang leave hanggang weekend. Family trip sa mga kapamilya listeners ng RYM WEN. Unahan mo mag-ambag, Jas. Baka mag-book agad ako. Ilapag mo, Jas. Dali. Ilapag mo na yan at ako mag-book. Basta maglalapag ka dyan. Sabi ni Mark Arevalo, I miss you, Kuya Dan. Salamat, bumalik ka na. Para ba namang para ba kalahating taon na ako na wala sa Remember Your Music. Pero I appreciate, no, natutuwa. Marami ako ikakwento sa inyo ngayong umagang ito, kaya huwag kayong mag-alala. Tanungin nyo lang ako, kasi makakalimutin ako, di ba? Pagka minsan may mga ibang masaya ako dapat ikakwento, biglang pag nalimutan ko, wala na, hindi ko na nakwento. Basta marami ako ikakwento sa inyo, okay? Sabi, ibang klase ang kumusta dear specials ni Mr. Ed kahapon. Pwede na kayong tandem next time. Uy, wag mo nang bigyan ng idea. Baka mamaya, nandito na si Mr. Ed sa tabi ko. Ayaw mo na. Pero sinabi nga niya yan. Sabi niya, uy, oh, pwede na tayong magbatuhan. No?

0: Oh, di ba? Sige na nga, sige na nga. Marami kukwento pero hindi makukwento. Yun nga, i-remind nyo nga ako mamaya. Eh, sabihin niyo, Kuya Dan, anong mga ginawa mo? Ganon. Tanongin nyo kasi makakalimutin talaga ako. Pag hindi nyo ko tinanong, wala na. Magiging ano na lang yan. Hanggang dun lang sa intro yung nakwento ko sa inyo pag hindi nyo ako... magiging ano na lang yan. Hanggang dun lang sa intro yung nakwento ko sa inyo pag hindi nyo ako inusisa mamaya. Sige na, tanongin nyo. Napapindot ulit ako. Wala. Sabi ni Mark, oo nga po. Ano yun? Nagkukwento kaya hindi mo naalala. Siyempre, ganyan ka namin kamahal. Kaya na-miss ka namin. Kala ko nga, hindi ka na po babalik. Huy, wag naman! Paano tayo makakagala ulit niyan next time pag wala? Pag hindi nakabalik si Kuya Dan, no? Sabi, wag na magpatugtog kwento na yan. Sandali lang. May jet lag pa ako sa 2 hours na biyahe. Dadalawang oras yun. Dadalawang oras yung biyahe na jet lag si Kuya Dan. Bakit ba? Kanya-kanyang katawan. Eh, na-jet lag ako eh. Anong gagawin ko? Nag-adjust yung katawan ko ng 2 minutes. Ay, nako. Basta madami ako ikukwento. Itanong nyo mamaya. At saka may babatiin ako mamaya yung the best one in Taiwan na aming tour guide / driver. Basta the best yun. Mamaya i-video ko daw para daw mapanood niya. Hindi naman siya nagtatagalog. Taiwanese naman siya. Pero i-video ko daw para daw i-translate daw niya yung sasabihin ko. Siyempre, tinuruan ko siya ng magagandang words from the Philippines, di ba? Alam niyo na kung ano yung mga tinuro kong words sa kanya. Sabi niya, na para bang iba ang time zone? Ba't ba nakikialam ka, Jas? Na-jet lag nga ako ng 2 minutes nga eh. 2 minutes lang naman. Di mo ba ibibigay sa akin yun, yung jet lag ko na 2 minutes? Ibigay nyo na sa akin yun. Nagigalit. Ay, batiin ko pala nakikinig sa atin, no? Kahapon ko lang nalaman kasi sabi niya wala daw ako sa TV na nakikinig pala sa akin ng aking lolo from Kamsur. Ah, tama ba? Sa Kamsur nga ba yun? O, basta dyan sa may Bicol region, no? Ang aking lolo na si Lolo Onyor Kapusyon dyan sa Bicol. Magandang umaga, Lolo Onyor. Hindi niyo sinasabi na kayo nakikinig pala ng Remember Your Music? E di sana nababati ko kayo lagi dito tuwing umaga. Good morning ho sa inyo dyan. Kila Ate Suset. Hello, hello po sa inyo kay Kuya Junior. Yan, mga kamag-anak ko yan from Kamsur. Tama ba ako? Kamsur nga ba? E chat ng nanay ko yan sa akin pag mali ako mamaya. At dahil galing Taiwan si Kuya Dan, ang song request ay kahit anong OST ng Meteor Garden. Sandali lang, maya ka mag-song request. Hindi ko pa nga nasasabi ang ating pagkukwentuhan ngayong umaga. Mamaya, wala pa akong pipindutin. Papindot mo. Guys, papindot ako, guys. Kasi hindi ko pa nasasabi ang ating... Hindi na ako marino mag-intro. Sandali. Again. Erase. From the top. Simulan na natin ang ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayon September 25, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, sasagutin niyo lamang, anong magagandang nangyayari sa buhay mo ngayon? Meron din naman palang ganda buhay. Doon talaga galing yon. Wala na akong narinig kundi yan buong weekend na talaga. Kanta nila ay Kagayranod. Pero maganda rin naman. No? Sagutin ninyo, ano magandang nangyayari sa buhay nyo ngayon? Bilang tayo ay Thankful Friday ngayong umagang ito. Isipin nyo again ang ating mga blessings sa buhay. Siyempre meron at meron. No? Mayroong mga hindi magandang nangyayari, pero mas marami ang magandang nangyayari. Kaya pwede nyo ipadala yan sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, hanapin nyo lamang Dan Kapusyon. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Halina po kayo. Simulan na natin to. Sagot ko ng kwento na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Dito pa rin yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol

0: trend.
1: Remember your music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Oras natin, 12:48 ng umaga, napakinggan natin Amber Ray with the song I Have You or The Carpenters. Ganun din ang kanta ni Engelbert Humperdinck na Please Release Me and Delilah from Sir Tom Jones. Magandang umaga sa lahat na magising pa rin sa mga sandaling ito. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa ating programang Remember Your Music. At gaya ng sinabi ko, babatiin ko ang the best, no? The best na naging tour guide namin doon sa Taiwan, sa stay namin sa Taipei, no? Batiin natin si Aero, my man, the best one from Taiwan. Si Aero na napakalupit, no? Basta naging sobrang memorable ng aming stay dahil dito sa lalaking ito na napakahusay. Magaling mag-accommodate, magaling mag-suggest ng mga lugar na wala sa itinerary, siya lang yung naglagay. pero maganda yung suggestion niya, no? Kumbaga, na-enjoy namin kahit hindi yun yung napag-usapan. But you're the best, man. Sa sobrang galing niya, naiyak yung kapatid ko nung pauwi na kami. Kaya, for you, Aero, dinuro tuloy kita. Hindi, tinuturo ko lang ho siya. You are the best, man. Thank you so much. Okay? Honest natin, 10 minuto bago po mag-alauna ng umaga. Bago po tayo magpatuloy sa ating huntahan, kumuha muna tayo ng balita. Dalawang lalaki arestado sa pang-aagaw ng cellphone sa jeep sa Mandaluyong. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, arestado ang dalawang lalaki matapos mang pickpocket o magnakaw ng cellphone sa babaeng sakay ng jeep sa Maysido Circle Corner, San Francisco Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, sumakay ng jeep ang mga suspect at inagaw ang atensyon ng biktima habang kinukuha umano ng isa sa kanila ang cellphone mula sa bag nito. Agad humingi ng tulong ang biktima sa pulisya dahilan para ma-aresto ang dalawang suspect. Narecover sa isa sa kanila ang cellphone na nagkakalaga ng halos 90,000 pesos. Nakakulong na ang mga suspect na naharap sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Sabi ni Edna Sabado Mofac, welcome back, Kuya Dan. Masaya kami na bumalik ka na. Mas nasanay akong nakaupo ka dyan. Sabi niya, nasanay talaga, Kuya Dan. Maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you so much sa pag-iintay kay Kuya Dan. Oo, at tayo makakahuntahan na ulit. Thank you, thank you. O, ito muna. Magsumagot muna kayo sa ating katanungan ngayong umagang ito. Ano ba ang magandang nangyayari sa buhay niyo ngayon? Oo, huwag yung sabihin wala dahil sigurado ako meron yan. Sabi nga dun sa, ano ba yun, yung movie ni, ano, ni Vilma Santos tsaka ni Carlo Aquino. Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron! Sinampal siya. Ano ang magandang nangyayari sa inyong buhay? Sabi ni Laika Gairano, pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. O kaya naman sa ating Facebook page, pwedeng-pwede rin yan. Hanapin nyo lamang ang Kapusyon. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Bumalik na tayo at simulan na natin ang ating mga kahuntahan on the air. Our first caller from Quezon City, kausapin natin si Angelo. Angelo, magandang morning sa iyo.
4: Ni hao, Kuya Dan. Good morning.
0: Ni hao, xiexie. Angelo, xiexie.
4: Kamusta?
0: Thank you agad. Hindi pa nagsisimula. Okay naman. Oo, ako naman ay feeling ko kulang lang ako ng konting tulog pa, pero okay naman ako ngayon. Ikaw, kumusta naman? Sabi mo maraming ganap. Anong ganap?
4: Ano, puro ano kami, during September 21, nagkaroon kami ng
0: outbreak. Lumabas ka ulit. Oh.
4: And then, ayun, medyo napagod din kami dahil, syempre, nung last Wednesday yata, to, ano kami, training ng mga baguhan, mga ano,
0: freshmen.
4: Yes. Mm. Mga freshmen na gusto sumabak talaga. Nakakapagod din mag-cover.
0: Ilang araw lang yari 'yon?
4: Isang araw lang.
0: Pagod na pagod ka, 25 na ngayon, 21 nangyari yun.
4: Kasi mula sa campus, babalik sa Menjola, mula sa campus, tapos may nangyari, babalik ulit.
0: Apat na araw na nakalipas, hindi ka ba ba nakaka, ano na?
4: At saka marami charge. Kami din ginawa na parang, ano, tawag dito, more on photography, kaya hirap na hirap ako eh. Lalo na pumapasok kami sa passion photography ngayon.
0: Fashion photography. Oh, yes, di sakto. Ba't hindi na lang si Labby ang gawin mong model?
4: Hindi, meron daw kaming mga kakausapin ng mga model daw na,
0: Labby, hindi ka pasado.
4: Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa model na picture or ano. Basta may mga model daw na inasign yung prop namin para doon. Sino.
0: Bakit? Pero hindi pwedeng kayo-kayo muna kasi 'di ba bago ka. Syempre pagka kumuha ka ng model, syempre mag-expect 'yun na kahit papaano marunong na kayo. Paano kung nagsa-start pa nga lang?
4: Ayun nga eh, hindi ko alam sa instruction ng prof namin na 'to. Pero kung ano mangyari, ipapasa lang namin sa ano. Maipasa ko.
0: Hopefully, maipasa mo.
4: Yes, kasi si Labby lang naman ang magaling dito sa photography. At tapos, sa naman ang hirap na ako ang magaling sa Comlo.
0: Sa ethics, di ba? Yan yung sinasabi mo last time.
4: Parehas kami na may kahinaan at may kalakasan.
0: Alright, sige. Pero sa dami ng nangyayari sa iyo ngayon, edi parang medyo hindi pa maliwanag ang buhay. Pero ano ang magandang nangyari sa buhay mo ngayon, Angelo?
4: Maganda sa buhay ko. Hindi ko maisip ko yung magandang nangyari sa buhay ko. Siguro, maganda? Nag-iisip pa.
0: Hindi ko alam, buhay mo yan.
4: Kaya nga, siguro, yung pinakamaganda nangyari sa buhay ko, hindi recently, birthday ko lang, ha?
0: Okay.
4: Ayun, siguro yun na yung pinakamaganda na nangyari sa akin sa buhay ko nung 20th birthday ko. Or before pa man yung 20th ko. Kasi, siyempre, pumunta kami ng Cebu at marami kaming napasala ng mga naging childhood ko 10 years ago.
0: Yung sabi mo yung naalala mo nung kabataan mo, yung mga lugar. Okay.
4: And then, siyempre, nakasama ko rin si Labby nun. And naipasal ko siya sa mga places na pinuntan ko noong childhood disco.
0: Saan? Childhood? Akala ko disco? Sabi ko childhood?
4: Childhood na pinasalan namin. Like, ng tito ko, sa club. And then, syempre, sa mga bahay ng iba kong tito sa central side ng Cebu. Mm-hmm. Na ngayon lang sila nakakita na nakasama ako ng isang magandang dalaga.
0: Ano sabi nila?
4: Sabi nga, uy, paano kaya ito na
0: Nagduda. Nagduda ba sa'yo nung kaya ganun yung tanong? Bakit ganun yung tanong ng tito mo?
4: Kasi never pa ako
0: nakabili
4: ng kahit anong babae sa mga relatives namin sa Cebu.
0: Bakit kahit sinong babae? Parang pag
4: kahit sinong babae, dapat yung official talaga, yung minamahal ko na talaga.
0: Kaya nga, pero sabi mo, kahit anong babae yung dinala mo, dapat kahit sinong babae yung dinala mo doon para tao, di ba?
4: Hindi pwede kasi baka sabihan akong babaero or kung sino yung talagang minamahal ko at yung karapat dapat lang talaga, yung worth na tsaka hindi ko naman sasagutin ticket niya.
0: So sabi nila, mabait naman sila.
4: Mabait naman, tapos
0: may picture ba sila with Labby?
4: Meron naman, siyempre.
0: Kapag nakapag-selfie-selfie naman kayo doon.
4: Of course, tapos sabi niya, kailan ang kasal, imbitahan nyo kami kapag gano'n.
0: Sinabi nila yun? Kakadala mo lang?
4: Sabi ko, layo pa po, maganda nila po kayo sa announcement, pero pa-process pa ang aming ang relasyon namin. Pinapa-mature pa.
0: Pinapahinog pa yung relasyon.
4: Yes, pinapahinog pa. Kahit pa paano, nahihinog naman.
0: Ano na ba ngayon? Ano na bang status ng paghihinog ng relasyon ninyo?
4: Basta kami.
0: Nangasim. Nasa maasim ba? Ano ba?
4: Basta kasing tamis na ng mangga.
0: Kasing tamis na ng mangga? Eh di pabulok na yun pagka gano'n.
4: Hindi naman. Siguro yung parang in a positive way na parang namumunga siya at parang bumubulaklak.
0: Ano? Namumunga at namumulaklak pa lang? Parang pausbong pa lang? Gano'n.
4: Yes. Pa taas.
0: Sa taas, mula taas, pausbong, gano'n.
4: Yeah, gano'n.
0: Okay, sige. So, yun ang magandang nangyari sa buhay mo ngayon. Recently, wala kang maalala yung mga ngayon-ngayon lang nangyari?
4: Wala talaga. Maliban lang kung birthday ni Lavi. Ay, malapit na rin yan sa November.
0: O, so, hindi pa nangyayari yun. Sabi ko, sabi ko yung ngayon lang.
4: Yun lang, for now. Pero okay. Mas marami pa yan in the coming months, especially October, November. May naka-line up din kami yung bakasyon para dyan.
0: Alright, sige. Mag-video kayo at mag-picture ng marami para masaya.
4: Yes, okay. Ewan ko lang kung isi-share nila kasi siya ang magiging photographer for the vacation. Kasi
0: photographer lang siya? Hindi siya magpipicturean?
4: Magpipicturean siya. Siyempre, tinuturuan niya kung paano kumuha ng maganda na photo.
0: Kasi alam mo, ang mga babae, ayaw niya ng picture sila ng picture. Yeah, ang gusto nila, sila ang pinipicturean. Ngayon lang ako nakarinig ng babae, gustong siya ang nagpipicture.
4: Hindi, parang ano, yung ginagawa niya akong pogi, ganun. Ay, sana ako. Pero yung pogi niya yung ano ko, yung aking...
0: Kasi talaga ako wala pa akong ano, unless photographer talaga siya, like yun ang trabaho niya. Oo, pero pagka sa trip, gusto nila nagaganda-gandahan lang sila kasi gusto nila ano-ano sila, fresh and fresh lang sila ganun. Kasi pag sila pang pagbibit-bitin mo ng camera, nakakahagard yun.
4: Medyo ano pa kasi ako sa DSLR niya na medyo na ano pa ako. Nagda-training pa kung paano gumawa ng ano, magandang shot. Pero sabi ko sa kanya, kahit hindi ako maganda kumuha ng shot sa camera mo, sa mata ko pa lang, kuhang-kuha ko na yung ganda mo.
0: Sana makuha din kayo sa camera. Kuhang-kuha din namin, di ba?
4: Tama. Oh. Ewan ko kung ano, ginagawa niya kasi parang ginagawa niya 0.5 yung camera niya.
0: Oo. Parang, wala namang 0.5. Akala ko ba naka-DSLR siya? Ba't may 0.5 yung DSLR?
4: Hindi, parang ano, yung pose.
0: Alin?
4: Yung post niya ba, yung CSLP out, tapos nakaharap sa amin yung lens.
0: Okay.
4: Parang pinapoint pa niya. Pero yun nga, medyo mahirap nga kasi medyo...
0: Hindi pa, paano siya nagpo-point 5 sa DSLR?
4: Hindi nga, yung post nga ba, nagpo-point 5, pero yung, ano nga, yung zoom, hindi talaga 0.5.
0: Yung post?
4: Yes, yung post lang. Diba, kunwari, tayo, tayo, po-point 5, diba? Tama. 0.5 talaga sa phone, pero sa... camera niya, hindi. Parang naka-post lang. Para, kasi, ano eh, may times na nag-gumagala kami na hindi, wala kaming kasama na para mag-photo.
0: So, ibig sabihin, nagsiselfie kayo gamit ang DSLR.
4: Yes.
0: Yun ang ibig mo sabihin.
4: Yes.
0: Kasi tinatas. Pero kasi pag DSLR, tapos naka-kit lens ka o kaya 50mm, sagad yung mukha nyo doon.
4: Sorry na kung ano yung kaya, term namin kasi alam
0: unless naka-wide lens kayo doon para makita, para parang 0.5 yung post din. Pero pag hindi, ilong lang yung makikita sa'yo doon.
4: Ang problema kasi kung bakit ayaw namin magsama ng isa dahil nga nahihiya kami na maging third wheeler siya, potential na kung sino man yung mga saka.
0: Ba't di kayo magdala ng tripod para wala kayong third wheeler?
4: Ayun, pwede naman din pala yun. No?
0: Tama. Kasi, ano, ngayon lang ba na-invento yung tripod? Pwede yun. O, ayan, may suggestion na ako sa inyo para kita
4: yun. Lavi, pakitake note niya.
0: Take note, ha?
4: Huwag kahit na lang kumain dyan ng chicken. Tiran mo ako dyan.
0: Nandyan pala siya ngayon.
4: Dito.
0: Yuh, Lavi, tingin dito.
4: Wala.
0: Wala, ayaw. Sige.
4: Ay, wala ko sis niya.
0: Hindi, ayaw ko nung ikaw yung nagsasalita. Gusto ko siya yung nagsasalita.
4: Ay, hindi. Inuubos niya yung ano ko eh.
0: Wala, walang salita.
4: Wala, ayaw niya magsalita. Nguyaya.
0: Tahimik talaga siya, no? Si Labi ay tahimik lang.
4: Tahimik sa babae.
0: Sige, bumati ka na. Baka yung mga gusto kang batiin, gawa.
4: So, ayan, binabati ko lang yung ano, siyempre tumawag ako kahapon lang eh kay Mr. Wright. Butikan ko na siya tawagin Kuya Wright.
0: Pwede naman kahit Kuya Lep, pwede din. Kuya Lep, to the right.
4: So, ayun, nice to call with you nung kahapon, Mr. Wright. And, ano, marami din akong natutunan sa kanya kahit papaano. And then, siyempre, kay Aljo na, ayan, nag-antay ng tawagan mamaya. And, ayun, And then, syempre, sa mga kaibigan ko na rin, kaibigan na rin namin pala na sila Jessica, Christine, Angela, at si Danica na hindi alam kung ano bang gagawin niya doon sa isang red flag na pinupugaran siya. Ang suggestion ko lang sa'yo ay tiisin mo lang kasi hindi nasa sa'yo naman yung decision kung pagbibigyan mo ba siya o hindi. Yun lang sabi ko sa kanya.
0: Alright, ano ang song request mo?
4: So, song request ko lang ay... nawala tuloy. Ayun, I've been waiting for you. Meron ba?
0: Yun ba yung... I've been... Namiss ko kumanta. Waiting for you. Yun ba yun?
4: Yes.
0: All my life. Soundcheck. Sorry. Guys next door, okay?
4: Yeah.
0: Okay, sige. I-play natin mamaya, Angelo. Maraming salamat sa pagtawag. At good morning.
4: Siyempre, habol lang pala. Okay, sa mga kapamilya natin nagsasabi na, pag nawawala si... nawawala ka, Kuya Dan, sabihin lang natin na nagbabakasyon lang yung tao. Pagsigyan na lang natin, okay, kahit mawala siya sa ere, okay lang yun.
0: Nakatakot naman yung nawawala si Kuya.
4: Ako ay nagpatay nga at nakahiga, kahit pa paano nakakabakasyon din yung aking stiff schedule. Sabihin lang.
0: Okay, maraming salamat sa pagpapaalala.
4: Thank you, Kuya Dan.
0: Thank you.
4: Good morning.
0: Bye-bye. Ano gusto niyo sabi? Ano bang gustong ni na hindi dapat term nawawala, ganon? Parang nawala si Kuya. Ganon ba? O basta babalik ako, kahit anong mangyari, babalik ako. Ha? Kahit na hindi ako makatayo, babalik ako para sa inyo. Sabi, ito si Just, ang daming nalalaman eh. Sabi niya, ang pattern, pag matagal na wala, bakasyon. Sabi niya gano'n. Pag one day, baka nagpa-check up lang yan or may event. Ay, di ba, hindi magaling ka. Ang galing mo! Medyo tama. Pag medyo matagal, ibig sabihin...
2: Ang galing
0: yan.
2: Mo!
0: Thank you, Sir Peter. Good morning po sa inyo. Pag medyo matagal, ibig sabihin, nasa hayahay mode si Kuya Dan. Nagre-refresh lang para marami akong makwento sa inyo. Alam nyo, kaya ako umaalis para sa inyo ito. Para marami akong makwento, marami akong ma-share. Inspired akong magkwento, di ba? Tapos pag mga isa-isa lang na araw, ibig sabihin lang nun, baka may kailangan lang talaga ako asikasuhin. Tama si Jazz, baka nagpa-check up lang ako ng creatinine. mga ganun lang, no? Mga red blood cells, white blood cells. So, ganun lang yun, no? Pero kahit anong mangyari, sabi nga sa awitin, babalik ka rin. Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Magbabalik po. Remember your music.
5: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 107.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo. Sa Remember Your Music. Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan.
1: Ang ating song request mula kay Angelo, ang ating first caller, I've Been Waiting For You. Napahinga din natin ang Line to Heaven ng Inter Voice at You Needed Me ni Anne Murray. So oras po natin 19 minutes makalipas ang alauna ng umaga. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Lalaki sugatan matapos tumagilid ang minamanehong e-trike sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, dugo ang nakahandusay ang 56 anyos na lalaki matapos tumagilid ang sinasakyang e-trike sa kabahan ng Osmeña Highway, kanto ng Quino Avenue, barangay 800, Malate, Maynila. Pasado alas 12:30 ng gabi nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga nakakita, mabilis sumano ang takbo ng e-trike kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver dahilan para tumagilid. Nagtamo ng head injury ang lalaki na agad sinugod sa ospital. Ayon sa mga rescue team, posibleng nakainom ang driver dahil amoy alak mano ng lapitan ng mga responders. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZNN.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNN. Radyo Patrol sa Estreta.
0: Remember your music.
1: Ano ang magandang nangyari sa buhay mo ngayon? Yan ang ating katanungan para sa ating huntahan na pwedeng-pwede nyo sagutin. Ipadala nyo lamang sa ating Viber line sa 0919-278-3000 o kaya naman sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Miss Lily Santos, ang favorite time ko na makinig muna, ay hindi, sa ano pala siya, dun sa last week nagsagot na art card. Sige po, okay lang, babasahin ko din. Sabi niya, ang favorite time daw niya ay makinig muna ng headlines na balita sa radyo katulad ng DZMM. Kwento ni Kuya Dan, tawanan pampawala ng inip sa magdamag. Welcome back sa nag-iisang balba sa radyo. Tapos naman, gusto ko yung tumatak din sa inyo yung pangalan. Ano. Ay, ito. Sige, oh, magkukwento ako gaya ng promise ko sa inyo, sabi ko sa inyo. So, isa sa mga, sabi ko nga kanina, di ba, yung tour guide namin, nagdidesisyon siya ng sarili niya, no? Pero okay lang kasi yung pinagdadalhan niya sa amin ay yung mga lugar na hindi masyado matao, di ba? Kasi aminin ninyo, pagka sa mga, pag nasa ibang bansa ka at namamasyal kayo, the usual tourist spots, grabe talaga ang mga tao dyan na kasabayan mong pumunta, di ba? Tapos minsan sobrang kahaba ng pila, ganyan. So, itong si Aero, dinala kami sa isang farm. Oo, kung tawagin ay Scallion Farm. Ibig sabihin yung mga sibuyas, onion leeks, no? Yung mga, yung binibili sa ano, yung binibili sa palengke. Pero ito, kumbaga yung onion leeks nila dun sa farm nila na yun ay talagang ano, ang tawag dito, export quality, no? Sobrang ganda ng mga quality ng mga onion. At talagang mararamdaman mo yung difference. Kasi nakaubos ako ng isang mangkok na onion. Na scallions ang tawag sa kanila. Onion leeks, di ba? Pagka alam mo yung hindi na fresh, di ba? Medyo malambot-lambot na yung mga scallion na yan. So, alam mong fresh na fresh. Tapos, ang ginawa namin doon, pumunta kami sa farm, nagbota kami, pinost ko sa Facebook eh, nakabota kami, tapos nakasalukot kami, ganyan. Tapos kami mismo yung bumunot ng onion leeks doon sa pagkakatanim niya. Tapos, pagkabunot namin ng onion leeks, bumalik kami doon sa area nila at nag-session pa kami. Tinuruan kami kung paano gumawa ng scallion pancakes. Diba? So parang ano, kumbaga parang nag-short course kami doon. Which is, nung una, parang sabi ko, masarap ba itong ginagawa? Nagdududa ako doon sa ginagawa namin kasi literally yung mga onion leeks lang yung nakalagay doon sa loob ng ano, nung dough. May binigay silang dough tapos ilalagay mo doon sa loob ng dough yung mga onion leeks, yung scallions, tawag nila scallions. Tapos parang gagawin mo siyang parang donut, parang gano'n, nasa loob, nakapalaman yung mga onion leeks. Sabi ko, masarap kaya yun? Sabi ko, puro mga onion lang yun nandun sa loob ng dough. But wait, there's more. Pin rito, no? So naka-doon na siya ganyan, nagano nagmasa-masa pa kami doon ng tinoy. It was an experience, yun ang masasabi ko. Tapos pinrito, tapos meron silang sauce na nilalagay, garlic sauce din siya. Ay, apakasarap nung... Ang masasabi ko ay, ang sarap ng nagawa kong pancake. yun lang ang masasabi ko. Ang sarap ng nagawa kong scallion pancake. Kaya, kumbaga, talagang thankful kami dun sa kay Aero na aming naging tour guide. Kasi, dinalakan niya kami sa mga, alam mo yun, yung hindi usual na may experience ng mga turista. Kasi nga... Pagka ganyan, dadalhin ka lang sa mga ano eh. Dadalhin ka sa mga usual na puntahan. Tapos, ang mamahal ng bilihin. Tapos, di ba? Tapos, may iba naman lugar na medyo mura lang yung mga bilihin sana. Sabi niya, parang na-curious ako sa lasa ng pancake. Ay, nako, Jask, sinasabi ko sa'yo. Kahit ako nagdududa ako nung simula eh. Sabi ko, scallion? Puro mga sibuyas yung nasa loob ng pancake. But, ay, nako. Masarap. Pero ang talagang nagpasarap sa kanya ay yung dough niya at saka yung sauce. Oh, yung nilagay nilang sauce ay ang sarap talaga. Oo. Oh, yun ang part 1. Marami pa akong kwento. Kaso nauubusan ko ng airtime yung callers. Sabi niya, yun yung magandang klase ng pala decision. Correct. Ganong klase ng tour guide sa pala decision siya, no? So, okay, mamaya itutuloy, to be continued ang ating kwentuhan dahil kausapin na natin ang ating next caller from Bataan. Nasa linya natin si Nanay Nelly. Nanay Nelly, good morning.
4: Hello po, kumusta na po, Kuya Dan?
1: Ay, ito
4: hello,
1: na.
4: Hello.
1: Hello, Nanay Nelly.

0: Parang sa hindi maganda mo.
1: Alam ko muna yung nangyari sa atin noon.
0: Okay, okay.
1: Na sobrang hirap.
0: Mm-mm.
1: Dumaan kami sa hirap.
0: Mm-hmm.
1: Sa problema, pagsubo.
0: Mm-mm. Mm.
1: Noon, Kuya Dan.
0: Noon.
1: Maliliit pa yung ating mga anak.
0: Talagang...
1: hirap pa yung naranasan namin.
0: Oo, parang butas ng karayom.
1: Mm. Opo. Nagtatrabaho rin yung asawa ko noon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, siyempre, mag-aano ka na ng 15 days bago sumahod. Kaya pag sahod, wala na, ubos na, napunta na lahat sa utang.
0: Oo, pinambayad na agad sa
1: kaya,
0: mga inutang.
1: Kaya ginagawa ko, Kuya Dan.
0: Mm.
1: Naglalaba ako.
0: Okay, pandagdag.
1: Nag-ano ako ng mga paninda ko, mga gulay, isda, binibinta ko sa bahay-bahay para lang kami makaraos ng mga anak ko.
0: Okay.
1: Hanggang makatapos ng high school yung mga anak ko, lima sila, Kuya Dan eh.
0: Aba, madami ho, ano. Okay, so lahat yun, lahat po yun nakatapos?
1: Opo.
0: Wow.
1: Nakatapos po sa hirap.
0: Yun,
1: sa awa ng Panginoon.
0: Oo, amen. Oo.
1: Matapos sila.
0: Mm.
1: Tapos po, nung panganay ko po, nang tapos na po ng high school, nagpunta po rito sa Olunga po, naghanap. Gapre ang trabaho, nakatanggap naman po sa magandang, malaki at magandang kumpanya.
0: Wow, that's
1: tapos
0: nice.
1: Tapos po, kami ng asawa ko, ano, ganun pa rin yung trabaho namin. Pagka, pagka umuulan, nababasa po kami dahil maliit lang po yung bahay namin.
0: Mm, sa loob mismo tapos, ng bahay.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo. Nababasa kami. Ang lagay lang po namin ng damit. Ano, karton.
0: Nako, di basa din yung karton.
1: Oo. Lana.
0: Lana.
1: Tapos po, ano, ang higaan namin, papag.
0: Mm-mm.
1: Sa loob, yung limang anak ko, tapos kami ng asawa ko dun sa labas, meron pong maliit na ambi.
0: Mm-mm.
1: Yun po yung higaan namin, ginagawa namin kainan.
0: Mm.
1: Tapos po, nung ano na po, dumating yung malaking pagsubok ko, namatay po yung asawa ko.
0: Nako po, nasolo ka tuloy.
1: Sobrang hirap po yung naranasan ko. Kuminsan, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng kakainin namin. Araw-araw, nag-iisip ako kung saan ako pupunta.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, ano, napapasok na po yung anak ko ng trabaho.
0: Mm.
1: Na ano po, na...
0: Ano po ito, nakatapos?
1: Inaabrog po.
0: Nakatapos siya or ano? Nakapagtapos siya?
1: Nung nakapasok na po ng trabaho.
0: Ah, okay.
1: Inaabrog po siya ng kumpanyang tinasukan niya.
0: Ah, okay.
1: Panier po siya doon.
0: Okay.
1: Sa Japan.
0: Mm-mm. Sa Japan.
1: Tapos po, tumating naman po ng malaki naman pong pagsubok.
0: Mm.
1: Nawala po yung paningin ko, Kuya Dan.
0: Mm-mm. Okay po. Mm. So nag-adjust po ulit kayo.
1: Mm-mm. Hindi na rin po ako makakita, Kuya Dan.
0: Mm-mm. Sige, Nanay Nelly. Mm.
1: Kaya po yung ano, kami nisutulong po sa biyaya ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kumanda po yung buhay namin.
0: So doon ho nagsimula
1: nyo? Nagkaroon kami ng magandang bahay.
0: Naku, talaga nakakatuwa.
1: Yung dating cartoon, naging ano na po, Durabox na.
0: Wow.
1: Yung papag po, ano na po, na po.
0: Mm-mm.
1: Meron na po kaming malaking bahay ngayon.
0: Wow, naku.
1: May malaking terrace.
0: Naku, parang...
1: Meron na po kayo. May kwarto po, tatlo.
0: May kwarto po ba ako dyan? Ay, sorry. Natawa. Ay, kasi nga, eh, naiiyak na kayo, eh, binatawa mo muna. Akala ko, meron ako eh, saya, pupunta sana. Sabi nyo kasi malaking terrace, eh, gusto ko pa naman yung malalaking terrace. Oh. So, ano opo, na, tatlong may... kwarto, aba, malaki ho yung bahay, tatlong kwarto ha. Oh. Tapos?
1: Opo, oh. Meron po kaming, ano, meron na po kaming kusina, siya.
0: Wow.
1: May sana.
0: Oh, hindi na sa papag.
1: Kasi higaan na po namin, home na po. Meron pa kami, ano, yung upuan namin.
0: Ay,
1: kasi po, ano lang, kaya yung upuan namin.
0: Sa baba lang, oo, talagang.
1: Kaya, ayan po, nasa maganda na po ako.
0: Ay, nako, maganda ho. Nakakatuwa.
1: Oh. Hindi na pa ako nag-ano, hindi na pa ako, hindi ko na po iniisip kung saan ako kukuha ng iluluto ko. Saan ako kukuha ng pambaon ng mga anak ko.
0: Nako.
1: Hindi na po kasi, nandito na po lahat. Hindi ko na po hinahanap, Kuya Dan.
0: Ay, naku, nakakatawa.
1: Sumarating na po yung pagkain, yung ulan, yung merienda.
0: Ay, nakakatawa naman.
1: Yung bigat. Oo, Kuya Dan. Mm-hmm. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nalampasan namin yung mga simpagsubok na yun.

0: po yan dan.
1: Amen. Amen.
0: Kaya
1: amen.
0: Po yan dan, gusto kong ano, tumawag sa inyo kaya lang hindi ako marunong sa pag-sirin na ako ko.
1: Oo.
0: Kaya nagpabila ko ng bikipag. Yung araw po yung pinag-aralan ko yan ng panalang matawagan kita.
1: Ay, nako. Salamat po, nanay. Taray. Bumili pa kayo ng pang-dial, yung para madadial ninyo ang number.
0: Opo. Wow. Sa ulo ko lahat po yung number dyan. Ay, kaya lang yung inano ko yung 3,000 sa huli.
1: Oo, yung 3,000. Ay, nako. Salamat po.
0: Opo, yung pinatawag ko kanina.
1: Ayan, o. Hindi makakatawag na ho kayo.
0: Salamat ako sa Panginoon. Oo, po yan lang.
1: Talagang
0: kaya napakabuti ng Diyos, Kuya Dan.
1: Siyang tunay, Nanay Nelly, siyang tunay.
0: Opo, napakabuti niya. Tumaan lang kami sa hirap na yan. Nandito na po kami sa magandang buhay. Wow.
1: Thank you, Lord. Naku, nakakatuwa naman yun.
0: Opo, praise God. Hallelujah.
1: Pero nabanggit niyo ho, maraming pagkain kanina. May tira pa ho ba? Para maka...
0: Meron pa
1: ito. Ah, meron pa. Ayun, sarap. Adobo manok. Sarap, Nanay Nelly. Ay, pero nakakatuwa po ang kwento ninyo. Talagang patunay na pagka nagtiwala sa Diyos. At syempre, syempre may sipag yan, di ba, Nanay Nelly? Di man po pwedeng walang sipag. Talagang pinaghirapan niya ng mga anak niyo. Kaya talagang, at ikaw din, kaya nakarating kayo dyan. Kaya tiwala lang at saan ba pupunta at gagaginhawa din ng buhay. Ano, Nanay Nelly?
0: Kaya nga po.
1: Tama. Nako, salamat po. Salamat. Huwag na po kayong umiyak. Kaya ko po na umiiyak at parang napitpit ho kayo. Baga ganyan. Parang napalo.
0: Sabi po, alo. Mababa po kasi luha ko. Kaya
1: oo nga, kaya.
0: Kaya kami daw nagdadrama.
1: Yun, nadadrama din ho kayo. Oh, pakala ko nga ho. Akala ko kumustadir na tayo kanina, Nanay Nelly. Talagang ang ganda ng pag-iyak. Oo, pero salamat, Nanay Nelly.
0: Ako yung dad, siya nga pala, binabati ko yan. Po yung mga nag-birthday tugon ng ano, September.
1: Yan, sige po, batiin
0: niya. Binabati ko po lahat ng belated happy birthday sa aking mga anak. Nag-birthday rin po yung mga anak ko, dalawang anak ko, saka apat na ako, nag-birthday nga yung September.
1: Mm-hmm.
0: Binabati ko rin po si, ano, si papa niyo ng belated happy birthday.
1: Ay, salamat po. Oh, thank you, Nanay Nelly.
0: At saka si, ano po, si Ma'am Angelica ba? Si Ma'am Angelica.
1: Tama naman po. Hindi naman po kayo naliligaw. Tama naman.
0: At saka Angelica. Po si, ano, si Gian ng Ka-Interesal. Pinabati ko rin po ng related happy birthday.
1: Yun. Alright.
0: Kaya Dan, ang wish ko sa lahat ng mag-birthday, nag-birthday ng September.
1: Apo.
0: Ang wish ko, ano, God give you good health.
1: Yeah, good health.
0: More birthdays to come.
1: Yon,
0: more blessing.
1: Yon, amen. Ay, salamat daw po
0: sa
1: binabati
0: ko sa kanila.
1: Sige po, thank you Nanay Nelly. Yung mga babatiin nyo ng mga ano, wala na, okay na po kayo sa bato?
0: Ay, opo, meron pa akong
1: ayan,
0: babatiin.
1: Ayan, sabi ko na nga
0: ba. Mapagpalang umaga, sina Patites ng Pampanga, si Ate Flor ng Victoria Tarlac, na bigat kanya, Mading Flor.
1: Mm.
0: Kay nanay, inyang ng ano ng Rebel Siha.
1: Mhm.
0: Si Benjamin ng Tipolo.
1: Mhm.
0: Si Gito ng Laguna, si JR ng Kanterisa, si Nanay Linda ng Taguig, si Jennifer.
1: Grumaduate.
0: Dami po.
1: Ang dami.
0: At lahat ng mga tumatawag na kayo kinig sa inyo, Kuya Dan.
1: Maraming salamat sa mga nagsipagtapos, batiin si Nanay Nelly. Ayun. Nakagraduate. Alright, sige. Salamat, Nanay Nelly. Ano po ang awitin na gusto niyong mapakinggan?
0: Bago ko po mag-request ng kanta, yan yung muna ako, Kuya Dan, na batiin po kayo ng masagarat na pagpalang umaga.
1: Mm-hmm.
0: Ang nag-iisang idol ng RYN.
1: Aba.
0: Guwapo na, chubby pa.
1: Yeah. Ano? Ano yung isa? Guwapo na? Ano?
0: Guwapo na, chubby pa.
1: Sanggaling yung chubby, ha? Paano nyo nalaman? Kayo, ikaw, Nanay Nelly, okay na eh.
0: Ah, ano?
1: Ang cute-cute niya.
0: Sinabi mo kasi ng apo ko eh. Nakita niya yung Facebook ko eh.
1: Yung apo niyo talaga.
0: Matabaka.
1: Oo.
0: Matabaka. May bigote ka. May balbas ka.
1: Oo. Chubby pa.
0: Oh.
1: Talaga naman, talaga naman. Malalaman tuloy nung iba, Nanay Nelly, kayo talaga, talagang nabuking tuloy ako. sige, ano ang song request niya, Nanay Nelly? Cute-cute mo.
0: Yung she was smiling po na, ni Tom Jun.
1: Ano po yan? Sorry?
0: She was smiling.
1: Teka. Hayin natin yan. Tom Jones. Smiling? Sorry, last.
0: He was smiling. He was smiling to show the world. Ganon.
1: Oo, ring. He was my ring. Tama ba? Ring. Yes. Sing-sing. Teka. Yes. Ilagay mo sing-sing ring. Lagay mo ng ring yan. Wait lang po ah. At baka wala. Naku, parang wala ho kami ng ring. nawala yung...
0: At saka isa pa.
1: Sige, yung isa. Yung isa po na ni Nelly.
0: Yung alaala ng lumipas ni Eddie Peregrina.
1: Ayan, parang meron tayo dyan. Alaala ng lumipas. Eddie Peregrina. Uh-huh. Ayun, opo. Meron. Sige po, ilagay natin. Maraming...
0: Pinabati ko rin po yung mga isa po dyan. Si Carpao, saka si Tin pa.
1: Sino ba? Si Tin, tsaka si?
0: Ikaw pa, tsaka si Tin pa.
1: Wow, talaga na, may nickname pa kayo na parabang. Pau-pau, ha? Si Pau-pau.
0: Carlo, Paulo, Tin, at Patrick.
1: Talaga naman. Oo, kilalang kilala. Sige ha, maraming salamat, Nanay Nelly. Good morning po sa inyo.
0: Thank you.
1: Good morning. Bye-bye. Ang cute-cute din na Nanay Nelly. Chubby daw ako, ha? Totoo naman. Okay lang. Wala lang, hindi lang ako nakaporma. wala na. Alam na tuloy ng lahat yung mga nakikinig sa radyo. Sabi niya, ay, chubby pala si Kuya Dan. Sabi daw, si Pau Pau, si Tintin at si Pat Pat. Ang dami namang alam na itong mga to. Juliet? Meron na pala kayong mga nickname dyan, no? Si Pau-Pau. Pau-Pau! Si Tintin. Tintin! Ay, nako. 1:39 na. So, I think idiretso na natin to sa tugtugan. Okay ba sa inyo yun? Pau-Pau, Tintin, Pat-Pat? Gusto nyo na paulit-ulit? Car-Pau. Car-Pau! Ah, ito na. Sige, 1:39 naman na ang oras natin. E di, pakinggan na natin ang song request sa atin ni Nanay Nelly all the way from Bataan. Narito ang awitin ni Eddie Peregrina. Alaala ay ikaw. Kayo po'y nakatutok pa rin. So remember your music. Kasama pa rin si Kuya Dan.

0: Kabataan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin 11 minutes bago po sumapit ang alas 2 ng umaga. Napakinggan natin Matt Monro with the song You're Closer to Me. Alaalay ikaw ni Eddie Peregrina na request sa atin ni Nanay Nelly ng Bataan. And of course, after the lovin' Jack Jones, kayo po ay nakatutok pa rin kasama si Kuya Dan. At pwede kayo sumagot sa ating katanungan. Ano ang mga magagandang nangyayari sa buhay ninyo ngayon? Sabi nga ni Laika Gairano, pwede ng mga pwede nyo i-comment yan ha sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At mag-comment kayo. Sabi ni Lily Santos, masarap din ang hopya na merong onion leeks. At happy 60th birthday kay Ramon Rebilia and to Marilyn Patricio Espino. Ay, happy birthday. Oo, nagsisenior din pala sila. So, mabalik sa kwento, no? Happy-happy ang aking itay. Oo, talaga namang feeling ko talaga yung mga senior din yung mga nag-enjoy talaga dun sa trip, no? Lagi silang for the picture, talaga namang kada kaliwat-kanan for the picture. At okay lang yun, kasi ganun talaga, di ba? Pagka minsan ka lang bumibisita sa isang lugar, kailangan susulitin mo lahat ng mga picture, lahat ng angulo. Oo, kahit na, ano yan, kahit gutter yan, magpa-picture ka sa gutter. Di ba? Nakakatuwa pagka na-explore mo din yung ibang mundo, no? Bukod sa mundo na kinasanayan natin. Like tayo, di ba, dito sa Pilipinas. Kumbaga, sanay na tayo sa mga pasikot-sikot at sa araw-araw na nangyayari sa Pilipinas. Pero sabi nga kanina ni DJ Monica, no, nagkaroon kami ng mabilisang kwentuhan. Pagka minsan, no, pagka na-try mo nang lumabas, no, dito sa, kumbaga, comfort zone natin itong bansa natin, eh, di ba, sanay tayo dito. Pagka na-try mo nang lumabas, marirealize mo, andami pa pala nangyayari sa ibang panig ng mundo. No, iba pala yung mga culture nila, 'di ba? Katulad nung ang isa sa mga natutuhan ko sa kanila, hindi pala sila galit magsalita. Yung way nila ng pagsasalita, yung mga Taiwanese, parang pag pinakinggan mo, akala mo nagagalit sila. Kasi tono nila masungit, no? Parang may, sabi ko na lang, parang kasalanan ko, ba't kasalanan ko? Oh, nagtatanong lang ako ng tubig dun sa lobby ng hotel, parang nagagalit siya kaagad sa akin, parang ganoon. Pero dahil nga itong naging guide namin eh magaling at magaling mag-English, yung nakapagkwentuhan kami. Sabi niya actually yung tono ng pananalita ng mga sa Taiwan ay medyo mas tame pa, no? Sila pa daw yung pinaka soft spoken. Kahit napili ko, inaaway na nila ako. Sila pa daw yung pinaka soft spoken. So doon mo marirealize na iba-iba talaga. Sabi ko kasi sa kanya, pagka dito ka sa Pilipinas nagsalita ng dire-diretso, walang tigil at medyo mataas yung tono mo, ibig sabihin galit ka na, di ba? Diba? Ganun naman tayo eh. Pero pagka sa normal na pagsasalita, hindi naman tayo yung tipong mabilis magsalita tapos eh mataas yung tono. Pero sa kanila, normal lang daw yun, no? Parang wala lang, yun yung pang araw-araw nila, no? So, sa mga gustong mag-try at pagka minsan napadpad kayo dyan sa bansang Taiwan, yun na, wag kayo matatakot kaagad, no? Okay lang yun, hindi sila nagagalit. Normal nila yun. So, yun yung ilan sa mga bagay na, kumbaga, mamumula tayo kapag na-try nating mag-travel. Kasi pagka hindi mo pa natatry, parang sasabihin mo, hindi, okay lang ako. Dito lang ako. Ako, ang suggestion ko talaga, once in your life, itry ninyo, no? Hindi mo kailangan sa ibang bansa ka agad. Pwede naman dito lang din sa Pilipinas. Kahit naman dito sa Pilipinas, makakatagpo ka ng ibang gawi, di ba? Yung habawa dito sa Luzon, iba yung ginagawa dito sa Luzon, sa Visayas or sa Mindanao. So, ano lang, kumbaga, papalawakin natin ang ating daigdig para nakaka-experience tayo ng mga bagay na, may ganun pala sa kanila. Ano pa ba? Mamaya, mag-isip ako ng kwento ko. Ikakwento ko na lahat ngayon habang fresh pa sa utak ko, ha? Pero dahil 1:53 na ako, usapin na natin ang ating next caller from Cainta, Rizal. Nasa linya natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning!
2: Kuya Dan!
1: Ano?
2: Good morning.
1: Bakit parang galit ka? Oh. Pumarito ka, bibigyan kita ng mochi.
2: Matagal-tagal mo pa eh.
1: Matagal ba yun? Hindi naman masyado. Para naman kayong...
2: Dapat mga 10 buwan, kulang pa nga.
1: Huwag naman isang buwan, baka di nyo na ako kilala pagbalik ko noon. No? Baka mawalan ako ng trabaho. Okay na yun, pag ganun-ganun lang. At least eh, babalik din ka agad.
2: Joke lang.
1: Okay naman, kumusta naman kayo nung ano, mga nakaraang araw sa trabaho? Maulan daw dito nung ano, ha, nakaraan.
2: Dali kasi nalang katitigil lang.
1: Oo, pati kanina, parang lakas din ang ulan kanina paglabas ko ng bahay.
2: Katitigil lang nga dito kuya ng ulan. Katitigil lang dyan. Halauna yung media ba yun?
1: May tubig na naman o wala naman?
2: Tata naman. Ay hindi, meron dito tubig. Katulad ng isang taon, ganun din sa paligid ko, nagbabantay. Iyon ang aking gwardiya ngayon dito eh.
1: Oh, so tinitingnan niyo yung paligid kung ano, kung may...
2: Hindi, tatasun. Hindi ko tinitingnan, hindi ko makita.
1: Oh, sabi
2: ko...
1: Sabi mo kasi binabantayan mo. Dito nagamit ko to, tinitingnan. Mali. Pinapakiramdaman mo pala mali. Okay. Sorry, Aki. O siya, dahil diyan. Ayoko na nga magtanong. Mali 'yung natatanong ko eh. Oh. Ito na lang ang sagutin mo na lang. Ano ba ang magandang nangyayari sa buhay mo ngayon, kay JR? Parang marami naman na, oh, pero sagutin mo, go.
2: Bago ko sabihin na yung maganda, para di si Ate Mili kanina, marami rin akong hirap na dinaanan. Yan.
1: Build up muna. Okay, sige. Ano muna? Saan ako magsimula? Oh, go.
2: Ito na yung galip ako sa probinsya. Ang hirap kami doon.
1: Noong unang panahon.
2: Itong time na yung asawa ko nga dito, nagkaroon nga ng siyang karamdaman.
1: Mm-hmm.
2: Ang tagal din namin ina na yun. Tapos yun, nawala siya.
1: Binanoon niyo yun, ano?
2: Oo. First cancer ba?
1: Oo, tapos tuluyan siyang nawala. Oo.
2: Oo. Yun. Halos
1: paano ka... paano ka bumangon from that? Kasi syempre, pagka ganyan, maraming gastos yan sa ospital, kahit sa final days.
2: Naman, marami namang tumutulong, lalo ng mga customer ko.
1: Yan. So, nagmamasahe ka na din talaga?
2: Oo. Yun lang.
1: Ever since yun.
2: Noong
1: 2019 lang. Ah, okay, bago mag-pandemic. Okay. So, after nun, tumuloy-tuloy ka lang. Kumbaga, nagtrabaho ka lang na nagtrabaho. Ganun lang.
2: Oo. Nung nag-pandemya, nagkayo ko ng pindahan dito.
1: Oo, yun dyan sa may bahay.
2: Matalis ng bahay. Diba?
1: Paris Harris Store. Oh, okay.
2: Tapos nung matakapos na uli, yun, nagbalik ako doon sa aking pinapasukan doon sa Pasig.
1: So, mm-hmm.
2: Kaya yun, nakapundar tayo ng mga ano, ganito. Yun, no, agas na nagtuloy-tuloy nga itong pag...
1: Anong feeling mo...
2: Bahay.
1: Anong feeling mo malaking factor na nakaipon ka? Yung wala kang ibang pinagkakagustusan, ganun? Kasi syempre, di ba yung... Hindi lahat kasi kaya mag-ipon eh. Ano?
2: Wala man akong bisyo.
1: Wala kang bisyo. Ayun, oo, tama yun. Magandang point yun. Ano?
2: Wala ka narinig.
1: Para nang laki yung mata ko dun, ha? Okay. Ayusin yung mga joke ninyo, sinasabi ko sa inyo, ha? Nasa radyo tayo, ha? Sinasabi ko sa inyo. Kayong mga golden kayo, makukulit na kayo din talaga, eh. Okay. Tapos, di nakaipon ka. So, ano na yan? Nandun ka na sa medyo nakakaano ka na. Maangat-angat na.
2: Bahay lang ang sarili, nakawala na sa pag-uupa.
1: Okay. Pero, may ka-LDR naman, wala namang kasama. LDR naman kayo.
2: Walang problema yon.
1: Ang problema yon. As in? Paano yung bisyo mo, sabi mo?
2: Alam mo na yun.
1: Okay. So, ano talaga? Kumbaga eh, may kailangan kang i-sacrifice, di ba? Oo. Kumbaga kung gusto mo ng magandang buhay, meron kang mga kailangan i-sacrifice, may mga kailangan tiisin muna, di ba? Tama naman yun. Hindi naman pwedeng agad-agad eh, magaganda lahat.
2: Dapat nga nasa lupis ako ngayon, Kuya Dan.
1: Bakit?
2: Eh, yung pisang buko na matay eh.
1: Hindi ka nakauwi.
2: Hindi makauwi. May nangyari ito.
1: May ano? Yung gumagawa dyan sa may bahay ninyo. Kaya hindi ka
2: umalis.
1: Ano gumagawa?
2: Pisang buko dyan sa Laguna. Sa Laguna inabot.
1: Sa Laguna? Ba't sa Lopez ka pupunta?
2: Nandun eh. Taga Lopez yun eh. Pisang buko.
1: So inuwi sa Lopez?
2: Okay na, uwi sa loob.
1: Ayun. Dapat sinabayan mo nung pauwi na para ano.
2: Nauna pang sa akin. Mahirap sumaba yun. Ay, meron lalong mahirap sumunod doon.
1: Huwag ka susunod. Sabi ko sumabay ka lang, huwag ka susunod. Ikaw naman eh. Sabi mo sumunod eh. Wala man ako sinasabi sumunod. Sabi ko sumabay. Sabay.
2: Baka idugtong mo eh.
1: Hindi. Wala. Ikaw, kayo talaga kung ano-ano mga pinag-iisip ninyo.
2: Nasasabi ako lang yung umaga mo. Kaya lang eh. Kasi bagong dating kayo, baka di mo kumbigyan ng pasalubong.
1: Pumalito ka, bibigyan kita mochi para... Gusto yung pasalubong ha, mochi kaysa akin. Asya, ano?
2: Mochi ko umuti.
1: Yung parang ano, yung parang butchi. Alam mo yung butchi sa atin? Masarap yung butchi, di ba? Ganun ang... Yun nga, ganun nga yung sikat doon sa Taiwan. Puro mga ganun, puro ginagawa parang butchi din sa atin. Masarap. Sarap. At saka alam mo, ito, may kukwento ko din sa inyo. Alam mo, yung first day ko, doon pala sa mga convenience store doon sa Taiwan, ano, maraming tinitindang kamote. Yung kamote nila, nasa istante, as in katabi ng cashier. Tapos, sabi kasi nung kaibigan ko, masarap daw yung kamote. Di, unang araw pa lang, kumain ako ng dalawang malaking kamote, Kuya JR. Alam mo nangyari? Bloated ako hanggang pag-uwi. Hindi, walang lumalabas. Kasi nga, parang nabarahan ng kamote.
2: Pinipigit mo?
1: Oo, wala talaga kasi ang dami ko kinain kamote.
2: Kung may labas yun, consumption ng katabi mo.
1: Wala, nahirapan ako. As in, sobrang constipated yung ano ba, bloated yung chan ko na, ewan ko, hindi ko maintindihan.
2: Oo. Ipagpasalamat mo dito, babas. Kung lumabas yun, baka nabugbog ka ng katabi.
1: Ay, siyempre, hindi ko mailalabas kung saan. Siyempre, doon na sa hotel, ayaw nga eh. Kaya nga, naiinis ako eh. So, alam nyo na, lesson learned, pagka ganyan, wag nyo dadamihan ng kamote. Kaunti lang para hindi kayo mahirapan. Ang tamis kasi, sweet kamote kasi yung kanila, manamis-namis eh. Kaya sarap eh, tas malambot pa. Ay, nako. O siya, bumati ka na, Kuya JR. Go ahead.
2: Okay. Unang-unang binabati ko si Amy, mga Kuya Dan, ha? Tapos si Amy, Ninang Biner, tapos itong dalawa ko ritong, pining ni Bubi, si Kuya Jaime ni Ate Elby, si Ate Nelly, nagbati sa akin, si Ate Flor, si Tisang Pampanga, si Jovel, si Lito.
1: Sino pa?
2: Sino pa ba?
1: Hindi ko alam kung sino babatiin mo ba? Tinatanong mo dyan. Nalimutan mo na. Sino pa?
2: Si Jess.
1: Okay, Jess.
2: Ang Paranaque.
1: Okay. Alright.
2: Yun lang. Para hindi mo na tugtugan ng pang graduation.
1: Takot na maabutan ng graduation. So ang request mo, Kuya JR?
2: Sabi ko, pwede yung dalawa, ha?
1: Basta meron. Para alam ko naman na yung dalawa.
2: Pag-ibig ko ibang iba ni Cinderella.
1: PS, I love you at pag-ibig ko ibang iba ni Cinderella. Sige. Maraming salamat sa pagtawag at magandang umaga, Kuya JR.
2: Thank you. Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye. PS, I love you. At pag-ibig ko ibang iba. Hindi yan. Kay Sharon Cuneta yan. Sinabi mo si Tita Shawi. Magkahiwala yata, PS. Ilagyan mo ng space yan. Yan. Yun. Nakita ko na yan. At saka pag-ibig ko'y ibang-iba. Lagyan mo yung mga favorites yan para alam na... hindi ba nalalagyan ng favorites yung mga songs natin, mga laging nare-request sa atin dito? Pag-ibig ko'y... Ayan, Cinderella. Alright. Pwede pa rin po kayo magpadala ng kasagutan. Ano ba ang mga magagandang nangyayari sa inyong buhay sa ngayon? Kwentuhan lang naman ito. Baka iniisip ninyo, ayoko mag-share dyan. Baka sabihin naman ng mga nakikinig, ay yabang-yabang. Wala naman, di ba? Pagka sinabi mo magandang nangyayari sa buhay, hindi naman automatically niliyayabang mo, di ba? Actually, ina-appreciate mo yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo. So, hanapin nyo lamang Dan Capuchon sa Facebook at mag-comment, mag-DM kayo dyan. Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 204.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:23 ng umaga. Napakinggan natin ang mga song request mula kay Kuya JR ng Kainta. P.S. I Love You, Pag-ibig Ko'y Ibang-Iba ni Cinderella, at You've Lost That Loving Feeling, Can't Take My Eyes Off of You, and I Want to Give ni Perry Como. Tuloy-tuloy po tayo sa ating huntahan ngayong Friday morning. Sasagutin niyo lamang po ang katanungan ni Kuya Dan. Anong magandang nangyayari sa buhay mo ngayon? Anything, no? Maliit o malaki, basta maganda. Sa magandang pangyayari, pwede nating paghuntahan yan. Basa tayo ng mga comments at PM. Sabi ni Miss Fatty, ang magandang nangyayari sa buhay ko ay ang pagiging productive ko kahit 67 na ako. Carry ko pang mag-work at yun din ang thankful ako kay Lord na biyaya ng kalakasan at sharpness ng pag-iisip na makapag-isip ng tama at with. Kahit na may trials sa love life ko ay nakakapag-isip pa rin ako. Huwag maging patola sa mga hindi naman dapat pansinin at makakasira pa yun ang mood ko. Kaya ang secret, acceptance. Salamat kay Lord at narinig ka na naming muli. Paki-play ang Always. Maraming salamat, RYM family. Atlantic Star ba yon yung Always na ano na gusto niyo pong mapakinggan? Girl, you want me. Ba yon, tama di ba? Oh, on the Bon Jovi. Ah, tama yata, Atlantic Star nga yun. Ay, hindi pala Always title noon. Ano ba? Sige, kay Bon Jovi pala yata na Always. Mali pala. Ano ba title nun? All that a woman should be, and I dedicate myself to you all. Always din yun eh. A love like yours is great. Oh, yun nga. At i-search mo nga Atlantic Star, ano? Atin. Atlantic Star. Ayun, Always nga. O, tama nga ako, Always nga. Sige, yan ang inaano natin, ilalagay natin. Alright, kausapin na natin next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, magandang umaga sa iyo.
2: Balikbayan.
1: Grabe naman yung balikbayan eh. Isang linggo lang naman yung balik. Kakabalik lang sa bayan, tama naman. Good morning.
2: Balik bayan, oh, literal na balik bayan.
1: Bumalik sa bayan, correct. Very good. Oo. Kumusta Aljon?
2: Busy ang last few days.
1: Nang September? O nitong
2: linggo lang.
1: Itong linggong ito. Okay, anong mga pinag-aaral sa school?
2: School or anything.
1: Lahat.
2: Everywhere, lahat.
1: Lahat na ng pagkakabisihan.
2: Oo, kasi nung Monday is part ako ng organizing committee na to commemorate the anniversary of martial law.
1: Yung 21. So, para kasi Angelo, daming mga ganap nung 21.
2: ganap namin doon, candle lighting, tapos reading ng mga messages for the fallen people na sacrifice during those dark days.
1: All right. Very good. Very

0: Asa ka na ba, Kuya Dan?
1: Ay, di.
0: Fishing na yun. Mailap pa rin.
1: Sino talaga yung asa? Ako o ikaw?
0: Hindi na kumasa, Kuya Dan.
1: Ah, hindi ka na kumasa. Okay. So, status. Kumaga yung kalagayan mo ngayon ay okay naman.
0: So, may ano. Kasi ano, na fulfill ko naman yung mga inanais ko.
1: Mm-hmm.
0: Especially during the ano recent months.
1: Okay.
0: So, ano, example na lang, internship ko.
1: Mm-hmm.
0: Gabi, namimiss kong, ano, namimiss kong internship sa totoo lang.
1: Oh?
0: Na-enjoy ko siya.
1: Mag-intern ka ulit. Gusto, gusto mo umulit? Pwede naman. Oh, next year, next year na
0: ulit. Next year pa eh.
1: Kala ko, nakukulangan ka eh.
0: Ang regret ko lang dun eh, is 150 hours ako, tapos dun ako napunta.
1: Oo, ano. Mabilis.
0: Oras na, mabilis siya.
1: Tapos mabilis pang lilipas, di ba? So,
0: pero next year, pag-isipan ko kung saan company naman ako.
1: Ano ba yan? Next year TV, hindi, di ba? Yung multimedia
0: TV
1: na, di ba?
0: TV and radio na. TV and radio na siya.
1: Okay.
0: Strictly TV and radio na siya. Pero ako kasi, ano eh, advance ako eh.
1: Oo nga eh. Pero next year, ilang hours? 150
0: rin? 200 hours na oh. Kaya
1: dan. Mali, dapat dun mo nilagay.
0: Kaya nga eh.
1: Hindi na ba pwedeng umulit?
0: Hindi na daw pwede.
1: Ako?
0: Same company pero sa ibang department na.
1: Hindi, sa ibang company naman.
0: Sa ibang company pwede.
1: Ah, pwede
0: pero naman. Pero gusto ko dun sa company. Kaso lang bawal na sa department na pinasukan ko.
1: Oh, edi, dun ka na. Tinapon.
0: Kinagkaila.
1: Edi, dun ka. Dun ka tumawag. Nagalit eh.
0: Nagalit.
1: Sabi mo kasi ayoko na sa ibang naman. Company. Gusto ko doon sa company na doon ka na.
0: Eh, alam mo kaya dyan.
1: Easy.
0: Alam mo kung kaya dyan. If may opportunity dyan sa inyo, i-grab ko yan.
1: Ay, sa bagay. Wala rin naman ako maibigay. So, tama naman. Doon ka na. Babaguhin ko yung tono ko. Tama naman. Doon ka na. Yan. Dagan pala.
0: Alam mo ba yan? DZMM talaga ang pinaka-dream station ko.
1: Oo. Oh.
0: Mapasukan either internship or
1: literal.
0: Literal na trabaho na talaga.
1: Oo. Malay mo naman, hindi pa naman, wala pa naman tayo sa finish line.
0: Malay mo, sino makapagsasabi.
1: Tsaka malay mo, masabi mo, meron din naman palang ganda buhay.
0: Diba? Pwede na bang mangarap?
1: Yan, correct, tama. Pwede na bang mangarap eh. Why not, diba? So,
0: why not?
1: Tingin-tingin lang. Dire-diretso lang. Okay.
0: Kung saan ka, kung saan, saan dalhin ng paa mo, landas na
1: tatahakin
0: mo, why not,
1: diba? Kung sandalin ang paa mo, siguraduhin mo nakachinelas ka o kaya sapatos para
0: nakasapatos ka.
1: Hindi masakit.
0: O nakabota
1: diba?
0: Kapag ano ka sa
1: paa. Yan, tama. Depende sa kung ano kailangan sa pagdadalhan ng paa mo. Okay? Ibig sabihin, be equipped. Yan, diba? Naitawid ko pa, diba? Okay. Ano pa?
0: Yan lang yung
1: okay.
0: To right now eh.
1: Mm-mm.
0: Ano pa? Magandang
1: eh kung yun ang magandang nangyayari sa iyo, why not, 'di ba? Yun yung masayang nangyayari sa buhay.
0: Ano pa? Ayun, nakapagserve sa simbahan.
1: Correct. At
0: I'm thankful for that.
1: Oo, tsaka ano to, dire-diretso, 'di ba?
0: Oy, tsaka bihira lang din ng nabibigyan ng pagkakataon na makapag-lipod. Pero it's your will din naman. Pero ano lang din. Kapag tinatawag ka na lang sa taas.
1: Correct. At saka kung 'di ba, yung bukal naman sa puso mo ang pagtulong, nag-e-enjoy ka. So, wala namang walang hahanap sa diyan.
0: Yung paglilingkod mo is ano, wala kang nararamdamang pagod, kahit nakakapagod siya.
1: Mm-hmm. All right.
0: Yun yung masaya actually sa paglilingkod.
1: Tama. Ipagpatuloy, Aljon, ang magandang nasimulan.
0: Ipagpatuloy ko 'yan.
1: At ipagpatuloy mo ang pagbati sa mga taong gusto mong batiin. Go.
0: Ayan. Binabati kita, Kuya Dan. Happy balikbayan sa iyo.
1: Salamat sa mainit na pagtanggap. Parang ganon. Pero hindi man ako nag-work, so overseas lang.
0: Ano, vacation.
1: Overseas Filipino, hanggang doon lang. Walang W.
0: Overseas Filipino vacation.
1: Vacationer. Vacationista. Yeah. Okay.
0: OFD.
1: Yan. Okay.
0: And siyempre sa mga nagkikinig sa inyo sa DZMM Radio Patron sa Estranta at DZMM Sela Radio, si Angelo na nakikinig right now, gusto naman, sana all talaga may jowa eh, no? Joke lang.
1: Sana all course, naririnig yung jowa.
0: Hindi, like we said,

0: Sana not all.
1: Di tsaka sana all marinig natin ulit si Labi. Ikaw ba gusto mo ulit marinig si Labi o kaya makausap?
0: Ay, di ko pa naririnig, kuya. Dahil isang pa yan sa akin.
1: Exactly, exactly. So, marami pa siyang utang sa akin.
0: Di ko pa nakakalimutan ang press release nila.
1: Tama, tama. Abangan pa natin yan. Okay, sino pa?
0: Abangan. Ayun lang, kuya Dan. As of now.
1: Awitin na nais mong mapakinggan. Ano ba yan?
0: 90s tayo, kuya Dan. Maingay ba to? I want it that way.
1: 90s? Sige. I want it that way.
0: Tell me why.
1: Sagutan pala ito. Okay, o siya, sige, lagay natin Backstreet Boys. Okay, maraming salamat sa pagtawag, Aljo, at maganda
0: thank
1: umaga.
0: Thank you, Dan. Happy Friday sa iyo.
1: O siya, o siya.
0: Ingat.
1: Ingat din. Bye-bye. Ano ngayon lang nagsisingin sa akin na weekend na naman nga pala. Mapunta na naman tayo sa weekend, mga kaibigan. Ba? Ano naman yun, Tin? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Sabi ni si Angelo may sagot, sabi niya, petition for another voice reveal. Petition? Ikaw ang kwento ng kwento, dapat ikaw na nagpaparinig sa amin yan. Kailangan, ikaw bilang isang journalist, oh, ikaw na lang, hindi pa journalist pero soon gusto mo maging journalist. Unang-unang rule, dapat both sides ay meron. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagkukwento. Dapat si Labi, naririnig din namin ang mga kinikwento niya. Doon pa lang. Oo, para malaman natin kung patas talaga ang binabalita mo dito sa amin ng mga kwento. Diba? So, hindi kami magpe-petition. We demand. 2:34 ang oras natin. Pagpatuloy natin ang kwentuhan, huntahan, tugtugan, dito pa rin yan. So Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari.

0: Macho Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: tulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: 10 minutes bago po mag-alas stress ng umaga, sabi ni Jeffrey Gumapos. Naalala ko dati yung I Want It That Way na lip sync ng ABS-CBN News before. Puro mga alamat ang bahagi ng MV na yon. Sana i-recreate nyo sa DZMM. Idamay nyo si Sir Franco at si Mamara. Tignan yung dadamay mo pa. Ikaw magsabi. Pero na parang napanood ko yun. Oo, yung nililip sync nila yung kanta na ano. Dapat iba naman yung ililip sync namin, yung ano naman, yung chill lang. Halimbawa yung, at sayo, wala, wala, wala, wala, wala, wala. Yun na lang ililip sync namin. Para maiba naman. Oo. Dapat yun yung ililip sync namin sa, alam nyo pag ganun ano, yung parang excited kang gumawa ng mga video, ganyan, mag shoot, tapos pag nandun ka na, wala ka lang magawa. Oo. Siguro dahil wala, ini-enjoy ko na lang yung moment, parang ganun siguro yung nangyari. Mga magagandang nangyayari sa buhay nyo ngayon, yan ang ating huntahan. Sabi ni Noel Ambalida, magaligayang pagbabalik Kuya Dan. Bukod sa maayos na pakiramdam nitong mga huling araw, ang pagbabalik ng mga taong matagal-tagal ko nang hindi nakikita o nakakausap man lang ang magandang nangyayari sa buhay ko ngayon. Kuya Dan, naipon ng husto ang mga babatiin ko sa iba't ibang kadahilanan. Happy wedding anniversary sa mag-asawang CJ Andaluz at Riel Sucor Santos noong September 21st. At happy birthday greetings ngayong September 25 kina Christina Tavidad, Jerome Sebastian, Edward Monculo at Enrico Torres. Belated naman kina Ronald Rojas, Roberto Baya, Francisco Santos, Gilbert Lalis, Edward Hoffer. Napakadami talaga mga friends nito ni Sir Noel. At dahil may mga taong malapit sa iyo na nagdiwang din ng kanilang kaarawan nitong linggo, request ko ay ang birthday song ni Don McLean, Muli Maligayang Pagbabalik. Maraming salamat sa pagbabalik. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, welcome back. Ang magandang nangyari sa buhay ko ay ang makuha ang work ko ngayon. Sobrang enjoy po talaga at feeling fulfilled kapag na-adapt yung mga pets na ginagawan ko ng reels at posts. Ay talaga? So cute. At yun lang ang happy Friday. Hi daw po, sabi ni Greta, the polydactyl cat. Ano yung polydactyl? Mukhang palaging galit pero sobrang sweet. Oo nga. Uy, may ganyang pusa doon sa may labas ng bahay namin. Mukha siya laging galit. Para siya nakaganon lagi, oh. Para siya nakasimangot. Pero mukha, iwan ko, kawawa naman yung pusa na yung mukha nakasimangot. Pero mukha naman siyang malambi. Actually, halo ng galit at curious yung mukha ng pusa na yun. Papangalanan ko na nga yun. Lagi ko nakikita pag lumalabas ako. Maraming salamat, Vanya. 2:53 ang oras. Kausapin natin ang ating next caller from Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Swapping Friday morning, Kuya Dan, and welcome back.
1: Oo nga eh.
2: Amoy Taiwan.
1: Alam mo, iniisip ko, parang feeling ko Monday ko pala ngayon eh. Friday na nga pala.
2: Oo nga.
1: Mabaliktad yung pasok ko.
2: Start of the week, no? Tapos ano,
1: weekend na bukas.
2: Tapos weekend, ano, wala si Pops Eric na ikaw ang pauupoy.
1: Babawiin ko pala. Kukunin ko kaagad yung mga in-absent ko, di ba?
2: Hindi, ano, 9 days straight ka.
1: Oo. Sino po yung mga aalis dyan? Ha? Mapapinshit muna ako para mabawi natin yung ano.
2: Si brother Michael Angelo.
1: Oo, kahit si brother Michael Angelo. Sige lang. Hoy, nakapag-pinshit na ako sa sunny side up. Nabutan niya. At saka ano yun, dire-diretso yun mula sa ano, yung alas 4, di ba? Secret of Health hanggang sunny side up. Oh, kala nyo ha? Wala akong nga atrasan dyan. Ngayon nyo ibigay pag...
2: Talaga ba?
1: Kailangan ko yan. Ha? Yan tayo. O sige, kami ni Noel Alamar. Sige. Kaya ni Dennis Dato.
2: Pwede.
1: Magawa ko na yun.
2: Kaloo din yun, yung episode nila last Saturday. Kaloo din.
1: O, diba? Marami pa akong hindi na iikutan kasi nga tulog kasi ako ng weekend. Ng weekend eh. Wala, hindi ako mapakinabangan ng weekend minsan. Tulog na tulog ako eh. Kaya hindi ko tuloy natin bisita. Oh well. Anyway, ikaw, kumusta ka naman?
2: Ito, ano, medyo umaaraw-araw ng konti dito sa
1: umuulan.
2: Hindi masyado, ano lang, thunderstorms lang, mga ano, kulog-kulog lang, pero di naman tumutuloy na ulan.
1: Okay, that's good.
2: Medyo puyat na ako ng ilang araw kasi kakaisip ko ng ano, kasi may video presentation ako sa i-edit ko sa sa church namin. Hanggang ngayon hindi ko pa alam ko ano yung concept. Bukas na yun.
1: Talaga ba? Talaga ba? Wala pa concept ngayon. Anong,
2: wala pa.
1: Ilang minuter yan? Ilang minuter yung gagawin
2: mo? Isa lang.
1: Isang minuto.
2: Hindi. Ang binigyan ako ng 5 minutes. Pero baka 3 minutes ko lang na presentation.
1: Napakatagal
2: pero,
1: naman nun.
2: Hindi. Oo. So, kasi alam yun, na. Kasi yung venue namin, medyo maigpit sila when it comes to. Kasi hindi naman talaga function hall yun eh. Parang ano siya, isang malaki siyang karaoke room.
1: Ah, karaoke room.
2: Na nilagyan lang ng mga, nalalagyan lang namin ng buffet table kasi para sa mga ano namin.
1: So wala ka pang idea, bibigyan kita ng idea.
2: Meron na akong mga logos, mga assets, mga color palettes, ganyan. Wala pa akong ano.
1: Hindi mo kakailanganin yan dito sa idea ang ibabato ko sa'yo. Ang gagawin mo lang, pakakantahin mo sila ng I Want It That Way. Oh, di ba? 3 minutes kagad 'yon, tapos kagad 'yon. Oh, di ba? Sabi mo kanina eh, naalala mo yung lip sync nila eh. Di, 'yun ang gawin mo diyan sa ano, para tapos kagad, oh, di ba?
2: Well.
1: Pero okay, ano ba siya? Like presentation o compilation
2: video
1: lang?
2: AVP compilation din.
1: Oh, ng, photo video halo, ganun.
2: Photo video halo.
1: Ah, okay. Eh, mukhang like, parang slideshow naman. Mabilis-bilis naman.
2: Parang slideshow dating, pero may konting videos. Eh, itong tendency ko sa akin eh, ewan ko kung ako lang ba, kung kailan last minute na, doon na lumalabas yung mga creative juices ko.
1: Eh, paano nga lalabas? Wala ka pang ang susundan, hindi pa nga nasasabi sa'yo.
2: May tendency ko ngayon kung kailan last minute na, tsaka pa lumalabas yung mga idea. Ewan ko ba sa akin?
1: Ang hirap naman.
2: May mga ganun akong tendencies. Pero okay naman yung output. Okay naman yung mga naging output ko.
1: Mm-hmm.
2: Ito lang talaga, medyo challenging ako kasi wala talagang lumalabas na kahit anong idea sa akin eh.
1: Siguro, hindi, kasi siguro wala kang point of pwedeng pagsimulan. Kaya siguro, syempre, di ba, halimbawa, kunyari, pambata yung theme, di alam mo na kung anong mga elements na kailangan mong gamitin, di ba? So, ganun lang siguro yung hinihintay mo. Ano bang, ano nito? Ano bang direction itong video na to? Tapos, pag narinig mo yun, feeling ko, ura-urada, matatapos mo na agad yan. So, ibig sabihin, hindi ka tutulog, didire-diretsuhin mo, gano'n?
2: Hindi, baka. Kasi,
1: magdadahilan ka pa.
2: Parang alas sa bagay, pwede ko naman itulog ng ilang oras kasi ang call time naman namin is 4:30 kasi yung event ay mga alas 5 hanggang alas 8 sa dinner, appreciation dinner.
1: Okay,
2: para sa mga
1: naman.
2: Ano, para sa mga donors namin. Nga, very ano, malaking support nila sa church namin, and what way to thank them but to appreciate, to give them an appreciation dinner.
1: Ayun, parang feeling ko, nakikita ko na kung anong pupuntahan ng video na gagawin mo. So parang, collection ng mga photos and videos na nagpapakita ng pagiging thankful or mga pag-remind sa mga nangyari sa nakalipas na buwan or kung taon man yan, di ba? So, baka ganun.
2: Oo nga, doon na nga rin siya papunta. Tapos, yung letting them know, kung saan napupunta yung mga binibigay nila.
1: Yan.
2: Yung talaga may napupuntahan.
1: Tama. Nasa yun na ba yung material? Wala pa?
2: Nasa akin na. Wala lang talagang ano. Saka pwede, yung mga montage ng mga similar events na happened last year. Kasi every twice a year namin siyang ginagawa.
1: Ayun.
2: Twice a year. So, pwede kong ibalik yun.
1: Correct.
2: Just so happen na gagawan ko pa yun ng script kasi voice over yun eh.
1: Voice over
2: din nun.
1: Sige nga, sample nga, paano. So, marinig.
2: Huwag nga, walang lumalabas talaga.
1: Ang daya naman eh.
2: Medyo malata ko ngayon.
1: Sabihin mo na lang. Kunyari, voice over. Teka. Voice over. sa dami ng mga nangyari sa paglipas ng panahon.
2: Pwede ka ba ako tatahit?
1: Nais naming magpasalamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa aming organisasyon. Okay ba yun? Pwede ba? Parang ganun, di ba? Parang,
2: pwede. Pwede ko magkontratahin. Magkano ba rate?
1: Kung bukas na ipapasa yan, parang matutulog muna ako, Jeffrey. Yun muna ang gusto kong gawin. Ha? Gusto mo pa ako gising hanggang alas 5 din bukas? Hindi ko na kaya. Itutulog ko. Idadamay mo ako sa rush mo eh. Tutulog nga eh. Antok na nga eh. Jet lag nga sa 2 hours eh. Na 2 hours na biyahe na walang time zone, walang time difference, na jet lag ako.
2: 2 hours ba yung Taiwan?
1: Oo, malapit lang. Mas matagal ka pang matatraffic pero Makati to Cubao pagka dito ka sa Pilipinas.
2: Mas mahaba pa yung ano.
1: Pagka
2: mas mahaba pa yung biyahe ng ano, traffic sa Maynila kaysa biyahe probinsya from Cubao to Pangasinan.
1: Correct. Kaya mabilis lang siya. Ay, teka, hindi pa kita natatanong. Masyado tayo, madaming pinag... Tama ba? May natanong mo ba ako
2: sa'yo? Hindi pa.
1: Hmm. Saan ka? Anong pinagpapasalamat mo sa magandang buhay?
2: Pinagpapasalamat ko or nakalimutan ko na yung eksaktong tanong.
1: Ang eksaktong tanong ay, anong magandang nangyayari sa buhay mo ngayon? Saan din galing yung pinagpapasalamat? Isa din ako eh.
2: Sorry. Pangpuyat na nga ako.
1: Ako din sinabi. Hindi, ako yung nagsabi nung ipagpapasalamat. Mali na din ako. Sige.
2: Okay. Una, yung tawag na to, hindi na nga ako afraid na makakapasok pa ako sa ano eh. Makakapasok pa ako sa line eh. Pero, biglang tinawagan ako. Ako. Okay. Ay, wow. Nakapasok ako.
1: Okay.
2: So, ngayon. Ewan ko ba kayo sa linya, parang hindi lang ako to kasi tumatawag ako sa landline, parang walang pong mapasok.
1: Mm-hmm.
2: So, pero yun, nabigyan ako ng flat kasi nag-request ako sa Viber, pwede naman.
1: Yun.
2: Pangalawang pinagpapasalamat ko is, medyo bigyan ko lang ng konteksto. Kasi may nag-invite sa amin na mag-beta test ng isang Catholic dating app.
1: Catholic dating app?
2: Opo.
1: Ang galing noon.
2: Ang Catholic dating. Tapos, nung tinry ko, siyempre, gawa ng profile, ganyan. Tapos, scroll.
1: Mm-hmm.
2: Nung nag-like. Nung may isang profile ako nag-like, na nilike ko, parang hinart ko ganun. May notification na nabubas, nag-heart din siya.
1: Okay.
2: Oh my God.
1: So parang ano siya, hindi nalalayo yung... Na-curious ako, paano siya pumasok sa kategory ng Catholic dating app?
2: Parang naghahanap ng tao. Naghahanap ng tao na may something to do with dating.
1: Common interest parang ninyo ay ang
2: common
1: simbahan.
2: Common interest din, mga pagdarasal, pagsisimba, mga community, mag-rosaryo, ganyan.
1: Okay, galing nga.
2: Parang first lang siya sa Pilipinas. Kasi sa US, marami. Marami mga Catholic Christian dating apps din.
1: So, hindi pa ito nalalaunch? Beta pa nga?
2: Hindi pa na. Beta testing pala. Okay, pero, yun nga, may nakamatch na ako agad.
1: So, ibig sabihin, nagtetesting din siya. Kaya niya na, kaya ka may nakamatch. Okay.
2: Oo. Tuloy-tuloy yung messaging namin.
1: Parang meant to be. Ay, wag mo muna ikwento. Baka ma-jinx. Okay na ako doon.
2: Sabi nga sa akin, magdahan-dahan lang. And mag-establish muna ng friendship, ganyan. So, but looking forward, sana makita kami soon.
1: Paano yun? Like, parang, pwede ka pa ng 6 p.m. magsimba tayo, ganun. Parang gano'n kasi, di ba? Parang gano'n. Kasi, Catholic, di ba? So, gano'n.
2: Pwede naman gano'n. But, let's see kung anong payagan ni Lord na mangyari.
1: Tama.
2: We go with the
1: Na-curious ako doon. Ang galing. Si, yung kaibigan ko si Paula, nakikinig malamang na-curious din to sa mga sandaling ito. Sige. Ayos yan. Okay, sige.
2: Pero ilalunch din siya soon. Siguro next year.
1: So, yun ang magandang nangyayari sa iyo ngayon. Parang magandang nangyayari sa'yo.
2: May umuusbong na
1: sample. Hi. May umuusbong. Okay yan. Sige, pausbongin mo ng husto. Maraming salamat.
2: Dahan-dahan lang.
1: Pero pausbungin mo. Sige. Okay.
2: We'll get there.
1: Bumati ka na. Go ahead.
2: Kasama ko sa feast. See you tomorrow. At pagdasal niyo ako, sana matapos ko yung video. Wala pa talaga lumalabas. At ayawang mapagalit. Pero sana matapos po. And yeah, see you on Saturday. So magpapakapoke ako nun kasi mayayamanin kami mga donors, so dapat presentable kami. So
1: okay, all right.
2: So yun. For my request.
1: Your request.
2: Meron mang syempre.
1: Siyempre, I think meron tayo niyan. Ikaw na, okay. Kasi may mga Kuya Will tayo dito, ilagay mo ng I. Kung
2: kaya.
1: Wait a minute, kaping mainit at baka wala. wala ba tayong siyempre? Siyempre. Kay Kuya Will. Ibaba mo na konti yan. Wala. Ano ba yan?
2: Wala.
1: Sayang
2: naman. Okay, wala ang Kuya Will. Sige.
1: Maraming ibang Kuya kaya? Will, pero wala yung syempre.
2: Ano kaya?
1: Meron dito boom tarat-tarat. Ayaw mo? O kaya iyug-iyug mo. Yug-yug mo!
2: Sige.
1: Sayaw, darling!
2: Ilagyan lang natin sa yug-yugan type.
1: Sa yug-yugan? Teka nga, titingnan ko nga yung listahan na yug-yugan natin. Hindi pwede kasi English.
2: Yug-yug mo!
1: English yung... Sige nga mamaya, sige, ilagay natin. Dalawang novelty ni Kuya Will bago tayo mag-yug-yugan. Sige. Okay, sige.
2: Sige.
1: Naaliw ako dun ha. Sige, maraming salamat, Jeffrey. Good
2: maraming
1: morning.
2: Salamat. Alright, thank you. Back.
1: Salamat.
2: Good morning. Hope you enjoyed your Taiwan vacation.
1: Ayo naman, syempre. Thank you, Jeffrey. Sayaw, darling. Di ba ganun yun? May step pa si Kuya Will dun eh. And then, down, igigiling. Mamaya, patugtog natin yun. Iyug-yug mo tsaka sayaw, darling. Alas natin, 3:08 na po ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: ka na, lika na, kuntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Oras 3:23 ng umaga, sabi ni Rolando Doliete. Hi Dan, nice to see you back. I miss your voice. Maraming salamat po. Ngayon naman, basahin na natin ang inyong mga comments at inyong kasagutan sa ating katanungan para sa untahan natin ngayong umagang ito. Anong magagandang nangyari sa buhay mo ngayon? Sabi pala ni Paula na aking ka-opisina ay, ang magandang nangyari sa buhay niya ay mag-gym. Tama naman, kasi maganda sa ano yun eh. Hindi lang sa katawan, no? Hindi lang sa mga muscle, kundi pati sa utak, di ba? Basta kapag isip tayo ng diretso, kapag maganda ang daloy ng dugo sa ating mga utak. Tama naman, ba't ako natawa? Tama naman yun. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, welcome back, happy Friday, maraming magagandang nangyari sa buhay ko, nice. Tulad ng kakabalik ko lang sa isang productive training, kumikita yung Shomai. Wow, Graham Balls and Leche Plan business namin kahit konti-konti. Wow, masarap yung walang may sakit sa family and looking forward na agad sa birth month ko, which is next month. I believe every day may maganda namang nangyayari sa atin. Nasa POV at mindset lang talaga ng tao at kung paano niya ma-appreciate yung mga nangyayari sa buhay niya. Tumpak ganun. Request naman ng always something there to always something there to remind me. Sabi ni Marimi Canada Havines, Kuya Dan, kumusta? Okay naman po ako. Saan ka na naman naglayas? Diyan lang sa may pagkaliko mo doon, kanan ka ng konti, makikita mo na. Talagang maraming maganda sa mundo. Iniintay kong magbukas ang little store ko dito sa Vegan City. Magandang simula. Kuya Dan, please play Through the Years, sabi niya. Miss Dulce Fabri, welcome back, Kuya Dan. Lahat naman maganda. Ay, di maganda. Please play I Have You. Oy, na-play natin yan, Carpenters kanina. Maria Dulce Orate, na-miss ka namin, Kuya Dan. Mabigat po ang lahat sa amin lately dahil nasa morning pa kami. Magkaganon man, itatry ko pa rin manormalize ang buhay ko at ang family namin. Hope to get there with God's grace. Amen. Sabi ni Simon Wright, welcome back to RYM. Sabi niya, relax your mind. Ayun pala yung RYM, relax your mind. Pwede. Relax your mind with Kuya Dan. Okay, sige na lang. Some things that are happening to me, nandito pa rin ang aking ama at meron akong malakas na network ng mga kaibigan na patuloy na nakikipag-ugnayan sa akin. I am also focusing on doing more things and keeping myself so busy, kaya't labis akong napagod. Naging maayos naman ito for me. Pretty Lola, sweet lady, sabi niya, welcome back. Ang dami nag-welcome back. Thank you. Lahat po ng nangyayari sa buhay ko ay magaganda, lalo na po ang pagkatapos sa pag-aaral ng aking mga anak. Sa ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay at sa ngayon, tennis na lang ang aking pinagkakaabalahan at sa mga kapwa ko senior. Sana all, no? Yun na lang iniisip mo. Sino na naman kayang tatalunin ko ngayon sa tennis? Gusto ko din ng ganun. Presi B. Abapo, sabi niya, welcome back. Consihal Alex, nag-welcome back din. From Calawan, Laguna, sabi naman ni Dora Fiesa Santos, at last, you're back. Miss na miss niyo ako, ha? Thank you. Mark Arevalo, ang maganda nangyari sa buhay ko ay nakilala ko si Lord at nakilala ko po itong RYM. Less stress po kasi, ano? Pantanggal stress po kasi ito, stress reliever, itong program na ito. Maraming salamat po. Kahit magulo ang mundo, nagtitiwala pa rin ako kay Papa God na hindi niya pababayaan ang lahat ng malaki. Nagtitiwala na

0: Samahan kayo araw-araw except for Saturdays and Sundays. Kung kailangan niyo na kasama sa puyatan, tatabihan ko kayo. Pero via radio, no? Hindi pwedeng ako mismo, no? Maraming thank you. Oras natin 3:28. Ah, salamat sa mga nagpadala ng mensahe. Pero sa ngayon, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, basahin na natin ang mga headlines ngayong umaga ng September 25, 2026. Diyan lamang po kayo't magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kayo, DZMM!
4: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, September 25, 2026. Bagyong Queenie na panatili ang lakas. Panukalang pagpapaliba ng barangay at SK elections sa Nobyembre, pirma na lang ng Pangulo ang kulang. Bagong voting threshold sa impeachment trial ni Vivi Duterte, kunestyon sa Korte Suprema. Lalaking umano'y nagselo sa dating nobyo na trap sa drainage sa Quezon City. Banned sa American Tech Platform Discord, tinanggal na ng CICC. Kapatid ni kapamilya actress Kim Chiu na si Lacambini, pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Balita sa lalawigan, negosyanteng inakusahan drug pusher na tagpo ang patay sa Kalinga. Sa showbiz, American pop star Taylor Swift maglalabas ng bagong single. At sa sports, Russian tennis player tinalo si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Singapore Open. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.

0: music.
1: Parang mababa yung energy. Huwag na natin pababain to. Oh, dire-diretso na. Dire-diretso na tayo dito. Oras mo natin, 3:40 ng umaga. Oh, sa lahat ng mga napagiling na dyan, parang si Paolo dito, ginigiling na eh. Niyuyug-yug na, ginigiling mo. Good morning! Ay, nako. Sa bagay, Friday naman ah. So, medyo pwede na tayong pampagising talaga. Sabi ni Miss Patty, ayos ah, puro Kuya Will. Bigyan ng 5,000! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapamilya, kaserbisyo, na hindi lamang gumigiling, kundi talaga namang nagtatrabaho pa rin sa mga sandaling ito. Yan, pwedeng inaantok na kayo at medyo mahaba-haba pa ang shift eh. Sabayan ninyo itong mga tugtugan natin dito, okay? Patiin muna natin lahat ng ating mga kapamilya na nasa kalsada pa rin, bumabiyahe, nagtatrabaho at syempre pumapasada. Oo, ang ating mga kuya driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, mga TNBS driver at syempre mga moto taxi, mga nag-iantay ng kanilang mga pasahero kung saan-saan, medyo nagpapares-pares muna, nagkakape-kape sa kanto. Good morning po sa inyo. Oo, ganun din ang ating mga truck driver na malayo-layo ang biyahe sa mga sandaling ito. Baka inaantok na kayo. Hindi ko nabibitawan to. Oh, hanggang mamaya, dire-diretso na tayo. Ganito na tayo. Ipesin talaga dito kay Kuya Will. Nakaka-indak yung mga... Talagang mapapasayaw ka, darling. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot sa ating katanungan. Ano, at syempre sa lahat ng mga nag-welcome back kay Kuya Dan. Thank you. Bukas ulit meron pang Sabado edition. Huwag kayo mag-alala, di ko na kayo iiwan. Masyado naman kayo dyan. Tampo kayo eh. Isaya mo na yan, darling. Oy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today, September 25, 2026. Happy birthday. Walang ibang wish si Kuya Dan kundi maging masaya ka ngayong araw na ito. Dahil ang araw na ito ay araw mo. And of course, maraming blessing ang dumating sa iyo. Super dami yung talagang masasabi mong masaya ang buhay. Pag Friday ng ganito, 'di ba? Dapat last day of the working week kailangan ipagpag na natin yung mga hindi masyado kagandahang nangyari sa buong linggo. Kung meron man, no? Kung meron man mga bad vibes na dumikit, huwag na nating dalhin sa weekend para nagagalit si Kuya. Nagagalit si Kuya. Sabi niya, sayaw! Good morning po sa ating mga nanay, tatay na nagpe-prepare ng baon ng kanilang mga anak. Sabi niya, hindi ko na alam kung anong gagawin. Sasandok ba ako ng kanin o sasayaw, darling? Ayos lang yan para magising na kayo. Naaligaga tuloy yung nanay, hindi alam kung anong uunahin. Pero yung maganda yung gano'n, yung nagsisimula ang araw tapos ay marami kang energy, di ba? Baby. Oh, kagalit si Kuya Will. Oy, oras natin. 3:44 na. Tuloy-tuloy na natin. Yug-yug na. Naman tayo. Kay Bayani naman tayo. Oh, alam kong alam nyo to. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Oo, bumangon ka na. Oh, tapos itaas yung tuhod. Tapos doblehin yung 8, okay? Ising na bango na. Yug-yug na.

Rewind your memories on Remember Your Music. September 25, 2026. Araw po ng Biyernes. Nakaka-good vibes yung mga tugtugan, ano? The novelty hits of the early 2000 ang ating napapakinggan. Mula kay Quiz Vong. Oo, di ba? Nang Showtime, di ba? Ako, aminado ko. Ito, mga kinalakihan kong ano to eh. Mga kinalakihan kong movies ni Bong Navarro. Oo, yung romantic ko, di ba? So, yung, ano ba yung isa? Yung The Another's yan. Mga movies, sila ni Tony, di ba? Yung mga, actually, nakakatawa yung The Another's. Tsaka, ang ganda ng concept. Nakakamiss yung mga ganong movie, no? Yung hindi mo kailangan masyado mag-isip. Yung manonood ka lang para mag-enjoy, di ba? Ay, nako. Bukas naman ulit, dahil lang oras po natin. 4 na minuto na lamang, alas 4 na po ng umaga. Thank you sa lahat ng mga sumama. Wala na nga alis dahil susunod na Radyo Patulot Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. O eh, papano? Bukas na lang ulit tayo maghuntahan, okay? Until then, nakasama rin yung nag-iisang Balbas Radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday, everyone! Bye-bye!

0: Ito po ang D7 bahagi ng sisay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 4 na po, eksakto na madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: po e Biyernes, September 25, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Queenie na panatili ang lakas, bagyo. Lalakas hanggang maging typhoon bago lumabas ng PAR.
1: Posible big time oil price rollback sa susunod na linggo na bawasan. Fuel subsidy ipamamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda.
0: Bagong voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kinwestiyon sa Supreme Court. Desisyon ng mga senador, pinapawalang bisa.
1: Uno, nabawal sa kasagsagan ng ulan sa Quezon City, isa ang patay. Lalaking umano'y obses sa kanyang dating nobya na trap sa drainage.
0: Sa lalawigan, motorsiklo bumangga sa puno sa Antipolo City. Rider at angkas patay sa insidente.
1: At sa balitang sports, double Olympic gold medalist Carlos Yulo na panalunan ang unang gold medal ng Pilipinas sa 28th Asian Games.
0: Maganda umaga, kamamilya. Ngayon po ay Biyernes.
1: Yehey!
0: Finally, it's Friday.
2: Parang tagal ng week ngayon,
0: kaya,
2: partner.
0: Sobrang daming nangyari, ano? 91 days na po, Pasko na, ha? Happy weekend po sa inyong kamamilya. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: At ako naman po si Radyo Patrol Robert Bano.
0: 4:03 ng madaling araw.
3: Ula, panahon.
0: Update po muna tayo sa Bagyong Queenie na panatili nito ang kanyang lakas habang kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 1,105 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Walang direktang epekto sa bansa ang Bagyong Queenie pero nakakaapekto ang buntot nito sa Mindanao. Inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Samantala, patuloy na mararanasan ng mainit at maaraw na panahon sa Metro Manila pero may posibilidad pa rin ng pag-ulan sa gabi dahil sa thunderstorms.
3: Basta AM, DZMM! Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
1: Alerto, alerto mga kaserbisyo at mga kapamilya, para po sa mga naghahanap ng trabaho sa oras na 4:04, meron ba? Magkakaroon ng mega job fair ang Public Employment Service Office o PESO ng Manila LGU ngayon pong araw, Biyernes, September 25, mula mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po yan ng hapon. May mga alok na local job at overseas job opportunities ang lokal na pamahalaan para po sa mga Manilenyo. Inaanyayan ng lahat na interesado na magdala po ng resume para sa interview at asahan na magkakaroon din ng on-the-spot hiring. Mm-hmm. Para po sa pre-registration, iscan lang po yung QR code o buksan ang link na pinost ng Manila PESO sa kanila pong page. Para po sa karagdagang detalye at anunsyo, bisitahin ang Facebook page ng Manila PESO. P-E-S-O.
3: Basta AM, DZMM!
0: Kargador ng prutas na ilang araw na nawawala matapos anurin ng rumaragas ang tubig sa Quezon City. Natagpo ang patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol. Rowan Cueto, Rowan.
4: Patay na namatagpuan ng 41 anyos na kargador ng prutas na mahigit 3 araw nang nawawala matapos tangayin ng rumaragas ang tubig sa isang creek sa barangay Unang Sigaw, Quezon City. Natagpuan ng isang residente ang bangkay ng biktima sa San Francisco River sa barangay Damayan at agad itong ipinagbigay alam sa barangay na tumawag naman ng pulisya para makuha ang dabi. Ayon sa mga nakasaksi, iniligtas ng biktima ang isang ina at dalawa nitong anak na tinangay ng malakas na agos ng ilog. Nakaligtas ang mag-ina pero inanod ang tubig ang lalaki. Para sa ina na kanyang iniligtas, bayani ang lalaki dahil hindi ito nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili para mailigtas sila. Iuwi ang kanyang labi sa Nueva Ecija matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense para paghandaan ang posibleng epekto ng Bagyong Queenie. Sinabi ni OCD spokesperson Vicente Gregorio Tomas sa DZMM na base sa initial assessment, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo sa Biliran, Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Posibleng magdala ng paminsan-minsang pag-ulan ang Bagyong Queenie dito sa Metro Manila.
3: Basta AM DZMM.
0: Isa ang patay at dalawa ang sugatan matapos madaganan ng nabuwal na puno sa kanto ng EDSA at Nia Road sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Namatay habang ginagamot sa paggamutan ang babaeng biktima na taga Caloocan dahil sa mga pinsala at sugat na tinamo. Sumilong ang mga biktima sa puno sa kasagsagan ng malakas na ulan ang mabuwal ito at madaganan sila. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar para matanggal ang nabuwal na puno.
3: Basta AM DZMM.
1: Bahagyang bumaba ang posibleng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw na trading sa world market, bumaba sa 7.40 kada litro ang presyo ng diesel, 1.80 sa kerosene at halos 7 pesos sa kerosene. Dalawang araw pa ang natitira sa trading sa world market. Pero ang kumpanyang Jetty Petroleum naniniwala magkaka-rollback sa susunod na linggo matapos ang tatlong linggong puro big time oil price hike.
3: AM DZMM.
0: Inihahanda na ng Department of Agriculture panibagong fuel subsidies sa mga magsasaka at mangingisda dahil sa sunod-sunod na big time oil price hike. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang karagdagang 6.2 billion pesos na hiningi ng DA sa Uplift Committee para sa ibibigay na ayuda sa mga mangingisda at magsasaka. Bukod sa fuel subsidy, mamamahagi rin ng DA ng mga fertilizer at cash assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Para sa grupong Federation of Free Farmers, dapat bilisan ng DA ang pamamahagi ng ayuda lalo't nalalapit na ang anihan. Kailangan anila ng mga magsaka na gumamit ng mga makina para sa pag-ani. Samantala, tiniyak naman ng DA ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino na mararamdaman mula sa susunod na buwan at tatagal hanggang 2027.
3: Basta AM DZMM.
1: 409, inalis na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang ban sa American tech platform na Discord. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na hindi na kailangang ituloy ang ban dahil handa na makipagtulungan ang Discord sa pagpapatupad ng online child safety measures. Nagkasundo rin ang CICC at Discord sa mas mabilis na proseso at pagrepaso at pag-takedown ng mga kahinahinalang online content, pagtatalaga ng mga point person at posibleng pagtatayo ng satellite office dito po sa Pilipinas. Tiniyak naman ang CICC na babantayan pa rin ang mga ipinangako ng Discord. Bukod sa Discord, nauna ng inatasan ng US tech platform na Reddit na magtayo ng opisina at magtalaga ng resident agent dito sa Pilipinas. Pumayag na ang Reddit pero humingi ng palugit sa kautusan.
3: DZMM.
0: Naaresto ng National Bureau of Investigation ng NBI ang isang individual na umano'y may kaugnayan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Tatlo ang patay kabilang ang grade 9 student na suspect habang walo ang sugatan sa pamamaril sa naturang paaralan. Sa hearing sa Senado sa 2027 budget ng pamamaril o ng Department of Justice, hindi na muna pinangalanan ni NBI Director Melvin Matibag ang naaresto habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang naging partisipasyon sa insidente. Kinumpirma rin ni Matibag na isang umano'y sangkot sa online grooming ang natimbog ng ahensya sa Cebu. Sinusuri umano ng mga otoridad kung may direktang ugnay ng operasyon sa Cebu sa pamamaril sa Banga National High School. Samantala, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang paggamit ng Emergency Alert System sa buong bansa. Layo nito na mas mapabilis ang pag-uulat at pag-responde sa mga seguridad sa loob ng mga paaralan. Sabi ni PNP Chief General Jose Melancio Ratates Jr. na unang binuo ang Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response o BEST ng Police Regional Office Calabarzon. Ginagamit ito sa mahigit isang daang paaralan sa Region 4A. Tugon po ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mas palakasin ang seguridad at proteksyon sa mga mag-aaral kasunod ng insidente ng pamamaril at pagbabanta sa seguridad ng mga paaralan.
3: Basta AM DZMM!
1: petisyon kontra sa bagong impeachment voting threshold inihain sa Supreme Court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at hindi Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Sa petisyon na inihain ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court, kwestiyon niya ang naging ruling ng Senate Impeachment Court noong September 23 na nagbago sa dating 16-vote threshold conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiniling ni Rodriguez ang petisyon for certiorari and prohibition, pagalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Iginit din sa petisyon na 300 lamang ang itinakda sa Article 17 para amyendahan o baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Hindi umano maaaring baguhin o i-overhaul ng Senado bilang legislative body man o impeachment court ang saligang batas sa pamamagitan lamang ng kanilang ruling. Hiling ni Rodriguez sa SC na ideklarang null and void ang ginawa ng Senado at ideklarang labag ito sa saligang batas. Kasunod ito ng 13-1 na boto ng Senate Impeachment Court na nag sa fixed na 16-vote requirement at nagtakda na ang all members of the Senate ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na maaring lumahok sa mga proceedings sa oras ng botohan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Hindi umano sumasalamin ang resulta ng botohan sa voting threshold sa magiging boto ng mga senator judge na magiging hatol ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na magbabase sa mga testimonya at ebidensya na inilatag ang magiging boto ng mga senator judge noong Miyerkules, 13 senador kabilang ang taga-Minoriana si Senator Mark Villar sa mga bumoto na pabor sa apila ni Senator Erwin Tulfo na baguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Hindi lumahok sa botohan ang 6 na senador ng Minorya. Isinama pa sa records ng impeachment trial ang mga paliwanag na mga senator judge sa kanilang pagboto na baguhin ang voting threshold.
3: Basta AM, DZMM.
1: Sa Makati City, sugatan ang isang babae matapos tambangan ng riding in tandem sa Barangay Pio del Pilar. Ayon sa pulisya, sakay ng SUV ang biktima habang binabaybay ang Chino Roses Avenue ng pagbabarilin ng mga sospek. May kaugnayan sa trabaho ang tinitingnang motibo sa insidente. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa pamamaril.
3: Basta AM, DZMM.
0: Patay ang isang babae at binatilyo matapos pagbabarilin sa Barangay 181 Caloocan City. Sinasabi naghihintay ng jeep ang dalawa ng lapitan at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Nakahandusay mga biktima sa Quirino Highway ng datna ng mga otoridad. Ayon po sa barangay, residente sa lugar ang babae habang hindi nila kilala ang minor de edad na lalaki. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo at pagkakakilala ng salarin.
1: Sa Antipolo City, patay ang 24-anyos na rider at babaeng angkas nito matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang motorsiklo. Ayon sa Calabarzon Police, nag-overshoot sa pakurbang bahagi ng kalsada ang motorsiklo na wala ng kontrol sa manibela ang driver at sumalpok sa puno. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang dalawa dahil sa mga sugat na tinamo.
3: Basta AM, DZMM.
0: Sinampaan ang batong-patong na reklamo sa Antipolo City Prosecutor's Office ang rider at ang kastito na ng bato sa nakalitang mag-ina. Ayon sa Antipolo City Police, nakilala na ang mga suspect na naharap sa mga reklamong physical abuse, child abuse at paglabag sa Motorcycle Helmet Act na birepika ng PNP sa Land Transportation Office o LTO na walang lisensyang rider. Nasinampan din ng reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Nasugatan sa ulo ang 8 taong gulang na batang babae matapos sabulin at batuhin ng mga sospek nang magkasagutan ng mga ito at ina ng biktima. Nagpahiwatig na umanong susuko ang mga ito pero hindi pa rin lumulutang sa presinto. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO at pinapadalo ang rider sa hearing sa susunod na linggo.
3: Basta AM, MM.

0: sa Benguet, van nahulog sa bangin, isa patay, tatlo sugatan. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Benguet. Atid ni April Rafales, April.
1: Nasawi ang isang 62-anyos na driver habang sugatan ang tatlo niyang pasahero matapos mahulog sa bangin ang kanilang van sa kilometer 38 Barangay Abiyang, Atok, Benguet, bandang alas 11 ng umaga nitong Miyerkules. Base sa imbestigasyon ng Atok Municipal Police Station, patungo sana sa La Trinidad, Benguet ang mga biktima nang umaring magkamali ng tansya ang driver sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Bumangga ang van sa steel barrier sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa bangin na may tinatayang 10 metro ang lalim. Nagtamo ng minor injuries ang tatlong pasahero, kabilang ang isang menor de edad. Agad silang isinugod sa Atok District Hospital para sa karampatang lunas. Gayunman, idinaklarang patay ng doktor ang driver. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: Hello? Hello! Happy Friday po, kapamilya! Sa mga nakikinig na nanonood po sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Strength at syempre sa DZMM Teleradio, pwede na po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-3000. Maya po, babati po kami ha ngayong Friday at mag-weekend na po. 4:18 ng madaling araw, abangan po muna sa aming pagbabalik. DPWH Regional Director sa Davao humarap sa NBI.
3: Dalawang babaeng immigration officer sa NAIA sinibak sa pwesto matapos masangkot sa gulo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Minuminutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4!

0: Pakinggan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Bagyong Queenie na panatili ang lakas. Bagyo lalakas hanggang maging typhoon bago lumabas ng PAR.
1: Posible big time oil price rollback sa susunod na linggo na bawasan. Fuel subsidy pamamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda.
0: Bagong voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kinwestiyon sa Supreme Court, decisions ng mga senador, pinapawalang bisa.
1: Puno na buwal sa kasagsagan ng ulan sa Quezon City, isa ang patay. Lalaking umano'y obses sa kanyang dating nobya na trap sa drainage.
0: Alas 4.22 sa madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon. Kaugnay rin po yung update sa bagyong Queenie.
2: Ulan, panahon.
0: Kausap po natin si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Lian, magandang morning po.
3: Good morning!
4: Good morning po Sir Steve and Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Kanina alas 3 ng umaga, itong bagyong Queenie ay huling namataan sa layong 1,075 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nasa may North Philippine Sea ito, malayo sa ating mga kalupaan, kaya hindi naman po ito direktang makakaapekto sa ating bansa at wala tayong nakataas na anumang wind signals. Napatantili niya ang kanyang lakas. Tropical storm category pa rin na may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at habang nasa North Philippine Sea ay maaaring mas lumakas bilang typhoon category by Sunday and maaaring nga pong lumabas ng ating area of responsibility Sunday evening o Monday morning. So hindi po ito yung nagdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Yung intertropical convergence zone o yung pasasalubong ng hangin galing sa northern at southern hemisphere ang nakakaapekto sa ngayon sa Visayas at Mindanao at magdadala ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, especially dito sa Mindanao, Negros Oriental at Siquijor. But for other parts man po ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, maaliwalas po tayo sa umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay magkakaroon po tayo ng mga thunderstorm activities at yung ganitong weather po ay magpapatuloy over the weekend. Sa ngayon, wala din po tayong nakataas na gale warning. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Para po sa ating ulat kalusugan, ako partner, makinig ka dito ha.
0: Ano ba yan?
1: Hindi dahil iniinom natin ngayon. Pero dahil para makarecover ka, ito po partner ko kasi masama yung katawan. Kaya lang sabi ko, hindi pwedeng wala akong kasama dito. Hindi pwedeng wala ang pogi to.
0: Kailangan pumasok po tayo para sa inyo eh.
1: Kaya nga. So, ito. Mukhang makakatulong sa ito partner. Pakinggan mo habang nagre-relax ka dyan. Maari po makatulong ang pag-inom ng chamomile tea bago matulog para po sa mga nahihirapang makatulog o madalas nagigising sa gabi. Ayon po sa mga registered dietitian, taglay ng chamomile ang mga compound tulad ng flavonoids at apigenin na maaaring makatulong sa pagpapahinga at pagpapabuti ng kalidad ng inyong tulog. Dahil caffeine-free ito, maaaring inumin ang chamomile tea sa loob ng 30 minutos hanggang 2 oras bago po kayo matulog. Inirekomenda rin ang pag-iwas sa caffeine at bawasan ang paggamit ng cellphone bago po matulog. Parang mas unahin natin yung cellphone. Itabi agad. Paalala po ng mga eksperto, maaari makaapekto ang chamomile tea sa bisa ng ilang gamot. Kaya po mainam na kumonsulta muna sa doktor bago ito regular na inumin. Importante
0: partner,
1: po yun eh. Ang keyword dito, tamang tulog. Partner ha, matulog. Bawal magpuyat.
0: After itong program, iglip lang tayo.
1: Pero kaso may malaki ang coverage ka sa DOJ today.
0: Merong Supreme Anong Court meron? Partner.
1: May Supreme Court, may DOJ, si Senator Robin Padilla, di ba? Pinasisipot sa DOJ, may preliminary investigation o PIO. Maraming kang babantayan. Magkamomile tea ka muna.
0: Tapos maraming ano yung partner, maraming rally sa labas.
1: Diyos. Correct, Matic. At yan po, ang ating ulat kalusugan at ang mga coverage ng partner ko today.

0: 426, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan. E-trike, tumaong po sa Maynila, driver sugatan, nagbabalik Raj Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
1: sugatan ng 56 anyos na lalaki matapos tumaglid ang minamanehong e-trike sa kabaan ng Osmeña Highway, kanto ng Quirino Avenue, barangay 800, Malate, Maynila, pasado alas 12:30 na madaling araw. Ayon sa mga nakakita na walang umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya tumaglid ang e-trike, nagtamo ng head injury ang lalaki na agad isinugod sa ospital. Ayon sa mga rescue team, amoy alak ang biktima ng kanilang itong lapitan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto. DPWH Davao Regional Director Engineer Juby Cordon humarap sa National Bureau of Investigation. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, at Diraj Patrol Bert Dizon. Bert,
2: sa National Bureau of Investigation, si DPWH

0: na sa BINA para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa mga ito. Tiniyak naman ni Matibag na hindi magdadalawang isip ang NBI na ipatawag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte kung makakita ang kawanihan ng mga ebidensya. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Commission on Audit para ipasabina mga karagdagang dokumento upang malaman ang tunay na halaga ng nakuhang proyekto ng isang kontraktor sa Davao na naunang naiulat na umabot lamang sa 1.9 billion pesos pero 7 billion pesos umuno ito mula 2018 hanggang 2024. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
3: Alas 4.29 ng madaling araw, pinayagan ng Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pre-trial conference ngayong araw sa pamamagitan ng teleconferencing. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Romualdez na harap sa kasong plunder dahil sumunay mahigit 7 bilyong pisong kickback sa flood control scandal. Kinumpirma ng Clerk of Court ng Sandigang Bayan 3rd Division na hindi pa nagsusumite ng petition for bail ang kampo ng dating House Speaker. Bukod kay Romualdez, kinasuhan din ng plunder si dating Congressman Zaldico at dalawa pang individual. Nanindigan ang kampo ni Romualdez na inosente ang dating House Speaker sa mga aligasyon laban sa kanya at susunod sa batas. Alinsunod po yan sa utos ng Korte.
2: Basta AM, DZMM!
1: Kinuwestiyon nang ilang senador ang paggamit ng Department of Justice sa mga state witness sa investigasyon sa manumalyang flood control projects. Sa budget hearing ng DOJ sa Senado, igilid ni Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na hindi dapat gawing state witness sa mga most guilty o may malaking pananagutan sa anomalya. Kinwestiyon din ni Senator Francis Pangilinan ang planong pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Nakalaya na sa kustodiya ng PNP si Bunuan na tinanggal na kapwa-akusado sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada hinggil sa sinasabing pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Paliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida, project-specific lang ang kasunduan sa mga state witness at maaari pa rin silang panagutin sakali mapatunayan sangkot sa iba pang anomalya. Tiniyak naman ng DOJ na sasalaing mabuti ang mga posibleng ipasok sa Witness Protection Program ng kagawaran.
3: Tinapos na ng Kamara ang plenary deliberation sa panukalang 300.96 billion pesos na pondo ng Department of Transportation para sa susunod na taon. Iginit ng budget sponsor ng DOTR na si Northern Samar Congressman Edwin Ong Chuan. Natututukan ng panukalang pondo ang pagpapabuti sa public transport service sa mga Pilipino at hindi lang nakatoon sa infrastructure spending. Hiniling naman ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na ibalik ang nakalaang pondo para sa mga mahalagang programang walang inilaang budget. Kabilang po dito ang panukalang 1.7 billion pesos sa pondo para sa EDSA Busway, gayon din ang tig 5 billion piso para sa service contracting at fuel subsidy program. Tiniyak naman ang kagawaran pabibilisin ang pagpapatupad ng ilang major transport infrastructure projects, partikular sa railway, aviation at maritime.
1: Pansamantalang na blacklist ang halos 14,000 double at overlapping beneficiaries sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development. Sa plenary deliberation sa Kamara, sinabi ng sponsor ng budget ng DSWD na si Guimaras Congressman J.C. Raman Nava na mas mababa ang overlapping at duplicate beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP noong 2025 kumpara naman sa halos 400,000 na kinwestiyon ng Commission on Audit. Kakasuhan-anya ng DSWD ang mga sangkot sa overlapping at duplicate beneficiaries kapag naulit ito. Umapila ang DSWD sa Kamara na ibalik ang tinapyas na budget ng AIC sa susunod na taon dahil nanganganib na matanggal sa listahan ng mga beneficiary ang nasa 4,000,000 individual. 63.9 billion pesos ang inilaang budget para sa AIC ngayong taon na mas mataas kumpara sa 33.3 billion pesos sa panukalang 2027 budget ng DSWD.
2: Basta AM, DZMM!
3: Pansamantalang nakalaya mula sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Caringal, ang kapatid ni kapamilya actress Kim Chunasi, Lacambini. Naglagak ang kampo ni Lacambini na ang

0: 5.6 million pesos na piyansa sa pamamagitan ng safety o surety bond para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kinumpirma ng abogado nila kang Binin na nagpasok na ng not guilty plea ang kanyang kliyente na dumalo sa pamamagitan ng video conferencing sa arraignment ng kasong 124 counts o 124 counts ng qualified theft sa Quezon City Regional Trial Court. Pero sunod na humarap sa korte si Kim na desididong ituloy ang demanda laban sa kanyang kapatid. Kinasuhan ni Kim ang kanyang ate matapos mabisto ang manay pagdispalko nila kang Binin na ang mahigit 44 million pesos mula sa kanilang kumpanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Kim na sobra siyang nasasaktan sa mga pangyayari at naiintindihan niya mga reaksyon sa kanyang desisyong kasuhan ang kapatid. Tumanggi si Kim na detalye ang kaso pero giniit niyang hindi lamang ito tungkol sa pera kundi sa mga sakripisyo at pangarap na ibinuhos niya para meron siyang magagamit sa hinaharap sakaling umalis na siya sa showbiz.
1: Sa Quezon, apat na inihinalang miyembro ng robbery group arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel.
2: Apat na inihinalang miyembro ng robbery group, kabilang ang isang aktibong sundalo, ang naaresto sa isang hotel sa Katanawan, Quezon. Una nang nakatanggap ng sumbungang pulisya na may mga armadong grupo na nag-check-in sa hotel, kaya't agad na ikinasa ang operasyon. Na-recover sa mga suspect ang isang M16 rifle, tatlong handgun, mga bala, hand grenade at rifle grenade. Ayon sa pulisya, tumugma ang SUV na gamit ng grupo sa saksiyang sangkot sa robbery holdup sa isang convenience store sa 13 Marteles City, Cavite noong September 23. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa RA-10591 at RA-9516. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, D7.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa Pasay City naman, tatlo ang arestado matapos maulihan ang mahigit 18 kilo ng kush o high-grade marijuana sa kanilang bagahe sa NAIA Terminal 3. Ayon sa Bureau of Customs NAIA galing Bangkok, Thailand, ang mga suspect at nabisto ang mga dalang illegal na droga ng isinalim sa physical examination ng bit-bit na 6 na bagahe. Nagkakahalaga ng halos 19 million pesos ang kush na nasamsam sa mga suspect. Patuloy na inimbisigan ng mga suspect at inihahanda na rin ng reklamo ang kakaharapin ng mga ito.
1: Oras na 10:36, sinibak sa pwesto at pinatatanggal ng airport access ang dalawang babaeng immigration officer na sangkot sa gulo sa NAIA Terminal 3. Nagkasagutan at nagpang-abot umano ang mga ito sa harap ng mga pasahero. Abay, talagang nagsimula ang gulo ng paringgan umano ng immigration officer ang katrabaho na sabihan ang kanyang live-in partner na magbigay ng sustento sa anak. Ayan na sinasabi ko eh.
0: Ayun na.
1: Sinabi ni MIA General Manager Eric Ines na nakakahiya ang inasal ng mga babaeng immigration officer at hihilingin niya sa Bureau of Immigration na magsagawa ng hiwalay na investigasyon.
0: Para sila dapat yung ma-offload ah.
1: Oo nga.
0: Ganyang kilos.
1: Sila yung aharangin.
0: Aharangin doon. Alas 4:37 ng madaling araw. Abang nga po sa aming pagbabalik, panukalang pagpapaliban sa Barangay SK election sa Nobyembre, isinumite na sa Palasyo.
1: At ito siya, tingin ako sa Hampusher sa Kalinga, natagpo ang patay. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol! Radio Patrol! Balita!

0: tayo ng balita. Dalawang mandurukot ng cellphone, arestado sa Mandaluyong. Narito po muli ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
1: Steve, arestado ang dalawang lalaki matapos dukutin ang cellphone ng babaeng pasahero ng jeepney sa Maysilo Circle, corner San Francisco Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, sumakay sa jeep ang mga suspect at inagaw ang atensyon ng biktima habang dinudukot umano ng isa sa kanila ang cellphone mula sa bag nito. Agad humingi ng tulong ang biktima sa pulisya dahilan para maaresto ang dalawang suspect. Na-recover sa isa sa kanila ang cellphone na nagkakahalaga ng halos 90,000 pesos. Patuloy pang biniberipika ng mga otoridad kung sangkot ang dalawa sa iba pang kaso ng nakawan. Nakakulong na mga suspect na nahaharap sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang kailangan o ang kulang para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Nobyembre 12. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na naisumiti na sa Malacanang ang panukalang pagpapalawig sa 5 taon sa termino ng mga barangay at SK officials at itakda ang susunod na BSKE sa November 2028. Sinabi pa ni Gatchalian na walang ibibito ang Pangulo sa panukalang batas. Hindi na dumaan sa Bicameral Conference Committee ang panukalang batas matapos i-adapt ng Kamara ang Senate version. Una ng hinikayat ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal at election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang Pangulo na ibito ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election. Nasagip ang isang lalaki matapos matrap sa drainage system sa barangay Tatalon sa Quezon City dahil sa selos.
3: Grabe naman ho yun.
0: Kwento po ng lalaki.
4: Paano nakarating sa drainage system kung nagsiselos
3: parang
4: ka?
3: Parang dun siya humingi ng comfort.
4: Sa drainage?
3: Sa drainage system. Grabe pa lang magselos partner to, no? Delikado.
0: Kwento ng lalaki, tumalon siya mula sa tulay patungo San Juan River nang makitang may kasamang ibang lalaki kanyang ex-girlfriend. Ex na eh. So pwede na. Inanod ang ilog ang lalaki hanggang sa matrap ito sa drainage system. Lumalabas naman sa pagisiyasat ng mga opisyal ng barangay Tatalon na obsessed at nakararanas umano ng depresyon ng lalaki. Nagpa-blatter sa barangay Women and Children's Protection Center ang babae dahil ilang buwan na pala siyang sinusundan ng dating nobyo. Pinauwi na ang lalaki sa kanyang bahay sa barangay Batasan Hills matapos ang insidente. Para po sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges, pwede po kayong tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health na may numerong 1-553-1800-1888-1553 o sa mga numerong 0919-057-1553 at 0917-899-8727.
4: Partner, pag-usapan, siguro magkaroon sila ng closure.
3: Yun yung pinaka-tapos
4: partner. Para si kuya ay makamove on unti-unti. Ganyan po talaga. Yung pinakamahal natin, yung magbibigay ng pinakabasakit na kurot sa puso natin.
3: Grabe, lalim so, ng partner. Parang may pinanghuhuli.
4: Balita na ulit tayo.
0: Oras natin, 4:44 sa Quezon City pa rin. Sugatan ang 41 anyos na vendor matapos umanong saksakin ang dati niyang nakaalitan sa barangay BL Crame. Ayon sa Cubao Police Station 7, naglalako ng piniya ang biktima sa EDSA. Malapit sa North Road, nang bigla umanong saksakin ang sospek, agad dinala ang biktima sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para sa posibleng pagkakaaresto sa sospek at pagsasampa ng reklamo. Philippine National Police bumuo na ng special task group na tututok sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Negros Oriental. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Oriental, Romeo Subalo. Romeo.
5: Miyerkules ng umaga, pinagbabaril si punong barangay Dennis Himpayan ng barangay Kansumanding sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental habang saka ito sa kanyang motorsiklo pauwi. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng mga residente bago natagpuan ang kanyang katawan na tadtad ng bala. Na-recover sa crime scene ang tatlong empty shells ng .45 caliber pistol at apat na mga slugs. Bumuo ang Police Regional Office Negros Island Region ng Special Investigation Task Group para tutukan ang investigasyon sa kanyang kaso. Hindi pa rin nakikilala ang suspect sa pamamaril, kaya't nag-alok si Negros Oriental 1st District Representative Emmanuel Limkaichong Iway ng 100,000 pesos na reward money sa makapagbibigay ng impormasyon at makatulong sa pagkilala sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Thank you, Romeo Subaldo.
0: Sa Kalinga, negosyanteng inakusahang drug pusher, natagpo ang patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Natagpo ang patay ang isang 43 anyos na negosyante mula Santa Maria Isabela sa Sitio Andarayan, Barangay Santor, Rizal, Kalinga, dakong alas 4 ng madaling araw noong Huwebes, Setyembre 24. Ayon kay Police Major Ralph Manganip, tagapagsalita ng Kalinga Police Provincial Office, nakagapos ang mga kamay ng biktima at may nakasabit na karatula sa katawan nito na may nakasulat na pusher ako. May mga saksak din sa gilid ng katawan ng biktima. Ayon naman kay Rizal Municipal Police Station Officer in Charge Police Major Dalmacio Mangigil, agad na humingi ng tulong ang pulisya sa Soko upang suriin ang lugar at katawan ng biktima. Napansin ng mga investigador na walang dugo sa paligid ng bangkay, kaya hinihinalang sa ibang lugar pinatay ang biktima bago dinala sa naturang lugar. Dumating naman ang pamilya ng biktima mula Santa Maria Isabela at kinumpirma ang pagkakakilanlan nito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen, pati na ang lugar kung saan pinatay ang biktima at ang mga nasa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Sa ibang balita naman, arestado ang isang masahista matapos ireklamo ng pangingikil ng kanyang karelasyon sa Quezon City. Nagpakilalang minor de edad ang masahista na umano'y nakasama ng biktima sa staycation at nagbantang magsusumbong sa misis ng lalaki kung hindi magpapadala ng pera. Napag-alaman na regular na customer na babaeng masahista ang biktima hanggang sa magkaroon ng relasyon ang mga ito. Mahigit 100,000 ang naibigay ng biktima bago na arrest ng suspect sa entrapment operation. Maharap ang suspect sa reklamong robbery, extortion.
0: Sa Pasay City, arestado ang dalawang lalaki dahil sa pagnanakaw ng mga copper cable ng isang telco sa Banana Compound sa Barangay 198. Nahuli ang dalawa habang nagpuputol at nag-iimpake ng mga sinunog na kable na umano'y ibebenta sa junk shop. Na-recover sa mga sospek ang mga kableng nagkakahalaga ng 131,000 piso at lagaring bakal na ginamit naman sa pagnanakaw. Patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect na nakatakas habang sinampahan na ang dalawa ng reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013.
3: Sa mga kapamilya at kaserbisyo, dahil po Biyernes po ngayon, dahil Biyernes, Quiapo Day. Alamin po natin sitwasyon sa paligid ng National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church. Diyan po sa Maynila, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
1: Good morning, Steve at Robert. Happy Friday at happy Quiapo Day. Puno ang loob ng simbahan para sa unang misa ng Quiapo. At may mga ilan din tayong deboto na nakita sa labas. Para sa huling Biyernes nga ngayong Setyembre. Ayon kay Wilfredo, isa sa mga usher dito, mas inaasahan nilang dadami pa ang mga deboto sa ikalawang misa o sa ikatlong misa. Kausap ko rin ng isang deboto na katukayo mo, Robert. Siya naman ay si Robert Maximo, isang deboto mula Novaliches, Quezon City, na talagang dumayo pa rito sa Quiapo. Niya, dati ay tanghali siya nagsisimba, pero dahil sa init nga ng panahon, ay mas pinili niya nga magdaling araw na lang pumunta para sa mas komportable na at makaiwas rin sa traffic. Steve at Robert, sa pag-iikot nga natin dito, napansin din natin ang ilang tinatawag na scavengers na natutulog dito sa Plaza Miranda. Ayon kay Wilfredo, kapag nagsimula na ang misa, ipinapalik muna ang mga ito para hindi makakampala sa mga deboto. Sinubukan ng Radyo Patrol na kausapin o makapanayam ang mga scavenger, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nagsimula ang misa dito alas 4 ng madaling araw at tuloy-tuloy hanggang tanghali. Ngayon, wala naman tayong nararanasan pag-ulan dito at panaya din ang daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng Quezon Boulevard.
0: Okay.
1: Yan muna ang Robert?
4: Bukod dyan, meron na bang mga nagtitinda ng paalmusal sa gilid-gilid? Alam mo naman ang Quiapo, Roen. Sang katuta, ang napakasasarap na mga pagkain. Na kahit nakakariton lang yung iba dyan, partner, gariton. Pero ang sasarap ng mga bit-bit nilang paninda.
1: Oo, Robert, may mga nagtitinda na nga dito ng mga suman at saka mga kakanin. May magkano suman mo na eh? 300 isang
7: kandal. Tatlo 100.
1: Itong ganito. 50, may nagdagdag. Ano yung mga tinitinda mo, Nay?
7: Malagkit po na suman. Ito may latik, ito matamis na.
1: Oo, yun, Robert. Sarap masarap
4: naman.
1: Daw yung latik.
4: Sarap naman na may palatik.
3: Magkano ba balik ka ba? Magkano yung latik?
1: Magkano yung latik, Nay?
7: 35 po, tatlo 100.
1: 35,
3: tatlo 100. Dito. Tatlo tayo dito. So 100.
4: Sakto sa atin. Tatlo tayo.
1: Sila ano? Sila pa yung mga nandiyan newsroom para mabira natin, Robert.
4: Ilan tayo, Kuya Ross?
3: 35 tayo dito.
4: Sige, birthday boy naman yan. Papaldu yan eh. Alam mo na, Roen, ha? Hindi kami mag-aalmusala. Maraming salamat, Roen.
1: Maraming salamat, Tiva at Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
3: Thank you, maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, binaligtad ng US Federal Court ang pag-ban ng Trump administration sa mga reporter ng ilang news organizations sa White House. Hindi naman kasi pwede talaga yung ganyan. Ano? Iniutos ni US Federal Judge Timothy Kelly na ibalik ang White House access ng mga mamamahayag ng CNN, MS Now at Politico dahil paglabag sa kanilang karapatan ang ipinataw na ban ng Trump administration. May natatandaan na kung same case na ganito dito sa Pilipinas sa past administration. Binan din eh mag-cover sa palasyo. Pinagbawalan maka-access sa White House sa mga reporter matapos akusahan ni US President Donald Trump ang mga naturang news organization ng pagpapakalat ng mga fake news at kasinungalingan. Ang maganda lang dito sa kanila, pagpunta mo sa korte, may sagot na agad. Samantala, hindi nagpasindak ang Iran sa banta ni US President na naman Donald Trump na pupulbusin ang Islamic Republic. Inakusahan ng Iran ng terorismo ang Amerika matapos mapatay si dating Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei nang magsimula ang pag-atake ng US at Israeli forces noong Pebrero. Hindi anila luluhod ang mga Iranian sa harap ng sanction at pressure mula sa Amerika. Una na nagbanta si Trump na dudurugin ang Islamic Republic ng Iran kasabay ng pag-aanunsyo na nagpapatuloy ang usapan para matuldukan ang halos isang taong gera sa Middle East.
3: Balita. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
8: Adog Laters!
9: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpasalamat ang SB19 member na si Pablo sa mga tao sa likod ng kanyang unang Songwriter of the Year Award sa katatapos lang 39th Awit Awards. Sa kanyang speech, sinabi ni Pablo na hanggang ngayon ay naninibago pa rin siya sa natatanggap na parangal at pagkilala. Kaya hindi nakalimutan ni Pablo ang mga katrabaho sa music industry, kabilang ang SB19. Special mention din ang kanyang kapatid na si Josue ng Rad Kids na kasama niya sa pagbuo ng musika. Sa iba pa nating chika sa umaga, good news Swifties, dahil may bagong kanta si American pop superstar Taylor Swift. Sa social media, inanunsyo niya ang bagong kantang Patient Zero na ilalabas na sa September 25 oras sa Amerika. Pero there's more, dahil maglalabas din siya ng bagong album na The Life of a Showgirl, The Encore, na may apat na bagong kanta. Available na for pre-order ang kanta at album. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Balita!
0: Unang gold medal ng Pilipinas sa 20th Asian Games na panaluna ni Double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Yan at iba pang sports balita iahatid ng ating big man ng DZMM ng live na live na si Alfred Zalda. Alfred, good morning!
10: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nasungkit ni Double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng Pilipinas sa 28 Asian Games sa Japan. Nanguna si Yulo sa floor exercise event ng Men's Artistic Gymnastic matapos makakuha ng 14.666 points sa finals. Ito rin ang kauna-unahang gold medal ni Yulo sa Asian Games. Susunod na sasabak si Yulo sa finals ng vault at parallel bars habang ang nakababa ang kapatid na si Eldrew ay lalaban sa horizontal bar finals. Nakapasok naman ang Asian Games Men's 3-on-3 Basketball ang Gilas Pilipinas matapos talunin ang Chinese Taipei sa quarterfinals sa score na 21-19. Umabante rin ang Gilas Pilipinas Women sa semis ng 3-on-3 Basketball matapos tambakan ang Singapore sa quarterfinals 22-12. Samantala, bigong makabante sa quarterfinals ng Singapore Tennis Open si Pinay Tennis Star Alex Iala. Tinalo ng world number 180 na si Tantiana Prozorova ng Russia ang third seed na si Iala sa round 16 ng torneo sa score na 2-1. Susunod na lalaro si Iala sa women's single tennis sa Asian Games. At yan ang kumpirmandong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZM.
0: Yun, finally nakita ko rin in person.
3: Parang ang ganda diyo pag live. Ang ganda,
0: diba? Gising na gising eh. Kala mo talagang ano eh, yung kagagaling na niya sa coverage talaga.
3: Talagang dun siya mismo sa
0: very sports person talaga.
3: Sa Asian Games.
0: Gito mo yung bitaw ng mga salita. Gising na gising. Kesa yung recorder na no. Good morning, thank you sa time, friend! Thank you! Okay! Oras yo! Natin! 4:57 po na madaling araw. Bati ko lang ng happy birthday!
11: Happy birthday!
0: Bati ko lang ang pinaka-sexy sa bayan ng Candama, Pampanga. Ay, sobra todo ito at napakabait pa. Miss Leslie Villanueva, happy birthday!
3: Happy birthday, Ma'am
0: Leslie! Sexy, Miss Leslie!
3: Good morning. Mami napindot na walang happy birthday dito. Good morning po kay Ermito Locabo at syempre kay Bonga Band ng Paranaque City. Kay Coloy Labukay, good morning. Mula sa Nueva Vizcaya kay Alex Faustino, good morning. Kay Elsie Balil Florentin, kay Tita Lina Ho, Tita Non at Damian, good morning po.
0: Magandang umaga rin po kay Sir Tix Pacapa, kay Professor Gabby Lopez, magandang morning din kay Teacher Rowena Sempio, Teacher Teresita Loria, Ma'am Fe Santia, Ronald Bolivar Almeria at Sosimo Gasmin, magandang morning.
3: At syempre kay Nanay Ineng, dyan po sa Kabuyo City Laguna, kay Sara C, kay Beth Adriano, good morning din po kay Nicole. At syempre kay It's Me Wilotsky, Socorro Lar de Ruiz Edurice, mula po yan sa Kogyo Antipolo. Kay Sir Josimo Gasmin, good morning din po kay Jerry Bailon. Ayan na!
0: Meron na, nandiyan na!
3: Partner. Oh, happy birthday! Happy birthday, pinamabati lang kasi partner ng ano ko ng... Happy birthday po, pinamabati lang na aking mommy Lorraine Raz, si Tita Maruth Doroha at ang kanyang best friend si Tita Sisay Balibalos. Good morning and happy birthday po. At syempre happy birthday kay Nanay Lupe Flor. 79th birthday po ni Nanay Lupe ngayon dyan po sa Barangay Munbon, Santa Margarita Summer. Happiest birthday po.
11: Happy birthday!
3: At kay Bossing Ernest Reyes. Ay, may kakainan dyan.
0: Sino
3: syempre
0: yun?
3: Best friend di natin. Ayun, no?
0: Ay, hindi ko kilala
3: yun.
0: Yung technical director natin, may pa-art card. Hindi mo naman, no? Babati mo ba ng happy birthday?
3: Siyempre, may pakain yan, partner.
0: Ay, basta
3: pati natin ang happy birthday yan. Boss Ernest!
0: Ernest! Happy birthday!
3: At siyempre, sa youngest sister po ni sa Canada, ni Boss Ross. Sir Ross, si Rose Gaddy Gonzalez. Ang galing.
0: Hi.
3: Rose and Rose.
0: Oh, di ba? Happy birthday po, Miss Rose.
3: Happy birthday po.
0: Oh, paano? 5 o'clock na. Susunod na.
3: Pasara balita
0: kasama si Daru
3: Johnson Marabat at
0: ako,
3: Robert Antimano Mano.
0: Ako pala.
3: Happy weekend, kapamilya. See you on Monday. Bye.
2: sa Pilipino, sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Basa na balita! Basa na balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosore.

0: ang Happy Friday! Ay, sa wakas, Biyernes na rin! Panguna, gising na ho kayo mga kapamilya. It's September 25, 2026. Muli samahan niyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat with...
1: Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa ulo po ng ating mga mainit na balita ngayon...
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Bagyong Queenie, lumakas habang nasa Philippine Sea. Bagyo, inaasahang lalabas ng par sa Linggo ng gabi.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG tataas naman sa Oktubre.
0: DRO laban sa inamyendahang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiniling sa Korte Suprema.
1: Paghahain ang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections nakatakdang simulan sa Lunes. Panukalang ipagpaliban ng halalan na isumiti na kay Pangulong Marcos.
0: Sa tinamang Metro Pasada, dalawang babaeng immigration officer na nagsabunutan at nagsampalan sa harap ng mga pasahero sa NAIA, tinanggal na sa pwesto.
2: TTZMM Numero uno sa aksyon.
0: Maganda maganda mga umaga po muli mga kapamilya. Bangon, gising na ho kayo. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong ginagawa? Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Queenie ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,105 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong Queenie na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo ng gabi o di naman kay sa Lunes ng umaga. Posible namang lumakas ang bagyo at hahataki ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga po natin ang latest mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Adzar Aurelio. Tito Adzar, magandang morning!
3: Magandang morning po sa ating lahat. Karagandang po sa ating lagay na panahon. Inaasahan po natin na... malabo itong mag-landfall sa ating bansa, kaya wala po nakataas na wind signal sa limang bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Negros Oriental at Siquijor. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, asahan ang maganda at maliwala sa panahon, maliban po sa mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw, so inaasahan po natin sa araw nito wala po tayong matataas na alon na inaasahan sa ating mga karagatan, kaya safe naman po ang pumulaot ng ating mga kabayan. Pero mag-ingat lang pa rin tayo dahil sa mga tanwis na nabubuo sa bandang hapon at sa gabi. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Oras po natin, 5:07 na madaling araw, pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Super El Nino. Sa taya ng Pag-asa, mararanasan ang dry conditions o dalawang buwang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa simula sa susunod na buwan habang papasok ang 2027, darami pa ang makararanas ng dry spell at drought o tatlong buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa na kabilang sa posibleng maapektuhan ang Ilocos, Cagayan Valley at Western Visayas. Inihahanda na rin ang tulong sa mga maaapektuhang magsasaka. 6.2 billion pesos ang pondong inilaan para sa fertilizer at fuel assistance bilang paghahanda sa El Nino.
0: Mga mamang chipper, makinig ho kayo. Bangon, gising na! Ay, paring Elmo, makinig ka ha? Matapos ang tatlong sunod-sunod na dagdag presyo, namumuro namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
4: Ay, salamat!
0: Magkano kaya? Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 7 pesos and 40 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 80 centavos naman sa gasolina, at 6 pesos and 70 centavos sa kerosene. Bunso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero, maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Sa tatlong sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos na ang itinasa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina. Kung may rollback sa petrolyo, tataas naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Oktubre. Sa pagtaya ng Regasco, 10 hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Nakatumbas po yan ng 110 pesos sa kada regular na tangke. Noong Lunes, tumaas na ng 4 na piso ang presyo ng LPG, nakatumbas ng 44 pesos sa kada regular na tangke.
1: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang bago mag alas 7 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Bunso dito ng pagpalian ng 36 na planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong Lunes.
0: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:09, hiniling sa Korte Supremang ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senador ang pumabor sa mosyong hindi kasama sa 2/3. Ang mga senador na nakakulong, mga senador na suspendido, mga senador na nagtatago. Senador na nagtatago, kararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapupuwersang dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round up ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sa petisyon ng dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at ng writ of preliminary injunction dahil paglabag umano sa saligang batas ang desisyon ng impeachment court. Iginit naman ni Rodriguez na hindi maaring baguhin ng Senado bilang impeachment court ang konstitusyon at maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, ng Constitutional Convention o di naman kayo ng People's Initiative. Wala pang pahayag ang impeachment court at House Prosecution Team sa naturang petisyon.
1: Nanindigan ang liderato ng Senadong tuloy ang impeachment trial kahit hindi dumalo ang defense team. Kasunod ito ng sinasabing posibleng mag-boycott o hindi pagdalo ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa Lunes matapos abyendahan ng impeachment court ang voting threshold. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy ang pagdinig hanggat may quorum ng mga senator judge. I-greet naman ni Gatchalian na may contempt powers ang impeachment court sakaling hindi humarap si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumestigo sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ng ating si VP Sara. Ayon sa senador, pakikinggan muna kung katanggap-tanggap ang dahilan sakaling hindi dumalo ang alkalde. Nauna na nagpalabas ng subpoena laban kay Mayor Baste Duterte para tumestigo sa impeachment trial sa susunod na linggo.
0: Natuklasan sa iisang kontraktor lang iginawad ang 7 bilyong pisong flood control project sa Davao City. Kasunod ito ng pakikipag-ugnay ng NBI sa Commission on Audit o COA hinggil sa mga proyekto sa lunsod simula 2018 hanggang 2024. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. na malapit sa pamilya Duterte ang kontraktor na Genesis 88 Construction Incorporated. Kahapon, humarap sa NBI si DPWH Davao Region Director Juby Cordon kaugnay na investigasyon sa mga proyekto sa Davao City. Nagsumite si Cordon ng mga dokumentong makatutulong sa investigasyon sa 51 questionable flood control projects sa Davao City, kabilang na ang proyektong iisa lang ang coordinates pero 5 beses pang pinondohan. Nauna na iginit ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na bukas siya sa investigasyon pero kinwestiyon ng mga proyekto sa unang distrito ng Laguna kung saan nagsisilbing kinatawan naman ng misis ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag.
1: Pinayagan ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualdez sa dumalo sa pre-trial ng kasong plunder ngayong araw sa pamamagitan ng video conference. Kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ng bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. September 16, naka-wheelchair si Romualdez ang dumalo sa arraignment ng Sandigan Bayan sa pamamagitan ng video conference habang nasa loob ng New Quezon City Jail dahil sa kondisyong medikal. Nauna nang naghain ang not guilty ang kongresista sa kinakaharap na kasong plunder. Hindi pa naman naghahain ang petisyon si Romualdez para payagang makapagpiyansa.
0: Balitang flood control pa rin tayo sa oras na 5:14. Kinwestiyon ng mga state witness ng Department of Justice sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa budget hearing ng Senado, iginit ni Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi dapat gawing state witness sa mga personalidad na maituturing na most guilty sa isyu ng katiwalian. Iti matapos alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa kasong plunder para maging testigo alinsunod sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga state witness na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating NCR Regional Director Gerald Opulencia, at ang contractor na si Sally Santos. Paliwanag ng DOJ, specific ang kasunduan sa mga state witness kaya maaring panagutin sakaling sangkot sa iba pang anomalya.
1: Samantalang naka-blacklist ang halos 400,000 benepisyaryo ng mga programa ng DSWD. Kaugnay ito ng nakatanggap ng doble o patong-patong na ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at ayuda para sa kapos ang kita program o AKA program noong nakaraang taon. Sa budget deliberation sa Kamara, sinabi ni budget sponsor ng DSWD na si Guimaras Congressman JC Raman Nava na maaring sampahan ng reklamo ang mga benepisyaryo kapag naulit ang insidente. Mahigit 240 billion pesos ang panukalang budget ng DSWD sa susunod na taon.
2: TZMM numero 1 sa aksyon.
0: Ay, magandang morning nga pala kay Kapitan, ha? Kapitan, maganda umaga.
4: Nakasmile kaya si Kap?
0: Siguro.
4: Kukuya ako'y kaya si Kap? Kapitan. At magkakapi-kapi na lang.
0: Sabi ni Kapitan, kung masususpindi na naman na eleksyon, makatitipid na naman ako sa gas.
4: Ayos.
0: Ayos na naman. Oras po natin, 5:16. Nakatakda pong simulan sa Lunes ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, natuloy ang paghahanda para sa barangay elections na nakatakdang idao sa November 2 hanggat walang batas na nagpapaliban sa halalan. Base sa calendar of activities ng Comelec, tatagal ang paghahain ng kandidatura hanggang sa October. Kahapon, naisumiti na kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ipagpaliban ng barangay at SK elections. Nauna nang inadapt ng Kamara ang bersyon ng Senado sa panukalang ilipat na lang ang halalan sa ikalawang Lunes ng Nobyembre ng 2028. Isinulong ding itaas sa 5 taon ang termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. 2 term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay habang 1 termino naman sa SK.
1: 31% lang ng PhilHealth contributors ang consistent sa pagbabayad ng premium sa loob ng 1 taon. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ng budget sponsor ng Department of Health na si Bataan Congressman Albert Garcia na halos 11 milyon lang mula sa mahigit 30 milyong miyembro ng PhilHealth ang maayos na nagbabayad ng premium. Dahil dito, hinikayat ni Akbayan Party ni Representative Percival Sendanya ang PhilHealth na magpatupad ng reforma para maging epektibo ang koleksyon. Kabilang dito ang pakikipagpartner sa SSS, GSIS at Bureau of Internal Revenue para magsilbing collecting agents. Sa ngayon, tinatrabaho ng PhilHealth ang pagpapalawig sa benefit package sa mga sakit na cancer, hepatitis at leukemia. Hinihintay din ang ahensyang matanggap ang mahigit 311 billion pesos mula sa sin tax at revenue shares ng PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office. Sinasabing makatutulong ang pondo para mabawasan ang gastusin sa mga pasyente sa bayarin sa pagpapagamot.
0: Sa oras nating 5:18, sa mga nanay at sa mga ati diyang mamamalengke na ng gatitong umagang-umaga ng Friday, alamin nga natin ang presyo na ilang bilihin diyan sa Bloomingtree Market sa Maynila. Naroroon ang ating Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
5: Good morning, Johnson at Robert sa Bloomingtree Market sa Maynila. Kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay habang bumaba naman ang ilang isda at karne. Sa mga gulay, ang repolyo ang may pinakamalaking itinaas na sa 250 pesos kada kilo ngayon mula sa dating 80 pesos. Ang petsay Tagalog, 200 kada kilo mula sa dating 60 pesos. Malunggay, 100 pesos kada tali mula 50 pesos. At kamatis, 80 pesos kada kilo mula sa 60 pesos. Ang siling haba, nasa 160 kada kilo mula 120 pesos. Habang ang siling red ay 240 mula 200 pesos. Ang talbos ng kamote naman ay 15 pesos kada tali mula sa 10 piso. Ayon sa mga nagtitinda, hindi pa rin bumabalik sa dating presyo ang ilang gulay at posibleng tumaas pa dahil sa pagmamahal ng produktong petrolyo. Sa isda naman, bumaba ang presyo ng tilapia na sa 65 pesos kada kilo mula 90 pesos. Ang tambakol, 200 mula 220 pesos. At tulingan, 200 pesos ngayon at dati nga 220 pesos. Samantala, tumaas naman ang galunggong na 220 pesos kada kilo mula 160 pesos kada kilo. Sa baboy, bumaba rin ang presyo dahil umano sa mas maraming supply. Ang kasin, pigay at pork chop ay 280 pesos kada kilo mula 300 pesos. Liempo, 350 pesos mula 390 pesos. At pata, 250 pesos mula 280 pesos. At para naman sa ating budget meal at talagang inaabang ang pagkain for today ay ang chicken adobo. Ang manok ay 180 pesos kada kilo, bumaba rin na dating 220 pesos. Kakailangan din ng bawang na 140 pesos kada kilo. Sibuyas na 120 pesos mula 100 pesos. Dahon ng laurel na 50 pesos, 15 pesos kada balot. At paminta na 10 piso kada balot. Patatas, 20 pesos kada tumpok na may 5 piraso. Toyo na 25 kada pakete, na 25 pesos din kada pakete. At asukal na 45 pesos kada 1/4. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto. DZMM.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Awala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Magbe-break lang ho kami sandalin-sandalit, magtitimpla ng kape. Diyan lang ho kayo ha. Oras muna natin, anti-manong oras.
1: Aba! 5:21 na madaling araw.
0: Oh, tanghali na.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Balik po tayo sa mga balita, 5:23 na ng tanghali. Inalis na ang ban sa US tech platform na Discord. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hindi na kailangan ituloy ang ban dahil handang makipagtulungan ng Discord sa pagpapatupan ng online child safety measures. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na nagkasundo ang ahensya at Discord sa mas mabilis na proseso sa pagripaso at pag-takedown ng mga kahinahinalang online content. Magtatalaga rin ang Discord ng point person at posibleng magtayo ng satellite office sa Pilipinas. Nauna nang pumayag ang Reddit sa utos na magtayo ng opisina sa bansa pero humingi ng palugit. Posible namang dumulog sa korte ang DICT sakaling hindi makipag-ugnayan ng Facebook sa pamahalaan. Nauna nang lilino ng DICT na hindi ipinatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg at nagsorry sa pahayag na naipost ng kanilang social media page.
6: Kinumpirma ng NBI ang pagkakaaresto sa individual na may kaugnayan sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Pero tumanggi ang hensyang pangalanan ang individual habang inaalam ang partisipasyon sa krimen. Tatlo ang namatay sa pamamaril sa Banga National High School, kabilang ang 14 anyos na estudyanteng shooter. Naaresto rin ng NBI ang suspect na sangkot sa online grooming sa Cebu. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang operasyon ng online grooming sa Cebu sa pamamaril sa South Cotabato.
5: Pansamantalang nakalaya ang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini Chu. Iti matapos makapaglagang ng 5.6 million pesos na piyansa sa kasong qualified theft. Kahapon, pansamantalang pinalaya si Lacambini mula sa pagkakakulong sa Quezon City Jail Female Dormitory. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang kampo ni Lacambini sa mahigit 100 kaso ng qualified theft na isinampa ni Kim Chu matapos matuklasang nadispalko ang mahigit sa 40 milyong piso sa kumpanya ng magkapatid.
6: Tinanggal sa pwesto. Okay, makikipag-away kapag nasa trabaho kasi.
5: O, paano?
6: Ang dalawang babaeng immigration officer na nag-away sa NAIA Terminal 3.
5: Huh?
6: Alam mo bakit?
5: Bakit nga ba?
6: Natuklas ang pinayuhan ng immigration officer ang kasamahan hinggil sa pagbibigay ng sustento ng live-in partner sa kanyang anak. Pero nauwi sa sigawan. Eh, bakit ka kasi nakikialam sa relasyon ng main relasyon? Alam, sigawan, sabunutan at sampalan sa harap ng mga pasahero. Ay, sabi siguro ng mga pasahero, ha?
5: Oh, ganun ang pagkakasabi. Ha?
6: Gulat na gulat eh. At sabi, nakapira lang po kami sa immigration, bakit awa yung sasalubong sa amin? Sinabi ni Airport General Manager Eric Ines na nakakahiya ang insidente. Totoo po naman. At iginit na sana ay tahimik na nag-usap ang dalawang immigration officer sa halip na gumawa ng eksena. Inirekomenda rin kanselahin ang airport access pass ng dalawa habang umuusad ang investigasyon. Wala pang pahayag ang Bureau of Immigration sa issue at yung at live-in partner kaya may pahayag.
3: Ha?
6: Baka yung live-in partner may pahayag din po.
3: Pagka ganyan lalo naman kayo nasa trabaho, ay yung mga personal na problema, ay huwag nyo na idamay.
6: Tama.
3: Yung trabaho naman ninyo, ay huwag nyo idamay yung personal na buhay.
6: Oh ayan, tinan mo nangyari.
3: Oh, hindi pareho kayong nawalan tuloy ngayon.
6: Pareho ulo.
3: Oh, ano, ipapayo ngayon ang live-in partner nyo.
6: Saburutan na lang. Hindi pwede yun.
5: 27 sa Quezon City, patay ang isang babae matapos mabagsakan ng puno sa barangay Piñahan. Nakisilong lang ang biktima at dalawa pang lalaki dahil sa malakas na ulan. Nang mabagsakan naman ang nabuwal na puno, namatay sa ospital ang biktima habang nasugatan na isa pang lalaki. Noong Agosto, namatay din ang isang delivery rider matapos mabagsakan din ang puno at ng poste sa Antipolo City. Sumilong lang din ang biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla namang bumagsak ang puno at ang poste.
6: Sa Makati City, sugatan ang isang babae sa pananambang ng riding in tandem sa barangay Pio del Pilar. Sakay ng SUV ang biktimang operations manager ng condominium nang sundan at pagbabarilihin ang mga sospek sa Chino Roses Avenue. Kahit nasugatan sa binti at hita, napaandar pa rin ng biktima ang SUV papunta sa isang gusali kung saan siya humingi ng tulong. Patuloy na tinutugis ang mga sospek kabilang ang isang naka-uniforme ng motorcycle taxi.
5: Ay, tumatanghali! Bangon gising na 5:28! Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita.

0: bilyong piso sa search warrant operation sa barangay Bagong Bayan, Rojas Oriental, Mindoro. Nasamsam din ang caliber 22 rifle, caliber 45 pistol, 16 na bala, ammunition box at iba't ibang drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon ng Rojas Municipal Drug Enforcement Team, Oriental Mindoro PPO at iba pang police unit. Nakakulog na ang suspect habang isinasa ilalim sa sensuri ang mga nakumpiskang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel, alam mga teaser, ma'am.
1: Maraming salamat, Comrade Noel Alamar!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa Kalinga naman, natagpuan ang bangkay ng isang negosyante sa bayan ng Rizal. Nakagapos ang mga kamay ng biktimang may mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. May nakasabit ding karatula sa bangkay na may nakasulat na, "Pusher ako." Inaalam pa kung sino ang responsable sa krimen.
4: Sa Misamis Occidental, patay ang lalaking senior citizen matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang motorsiklo at kubo sa Osamis City. Binabaybay ng truck ang bahagi ng Karangan Diversion Road. Nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver at lumipat sa kabilang linya ng kalsada. Lahagip ng truck ang motorsiklong may dalawang sakay, saka tumama sa pose at dumiretso naman sa kubo. Apat din ang nasugatan habang inaresto ang truck driver na maharap sa patong-patong na kaso.
3: Sa Benguet, patay ang 62 years old na driver matapos mahulog sa bangin ang minamanehong van sa bayan ng Atok. Papuntang La Trinidad ang van nang magkamali ng tantyan driver sa kurbadang bahagi ng kalsada kaya buwangga sa steel barrier at nahulog sa bangin. Dead on arrival sa ospital ang driver habang nasugatan din ang tatlong pasahero.
4: 531 Sa Bataan, dalawa timbog sa illegal na droga. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
5: Morning, Robert Johnson. Dalawang suspect sa illegal na droga, kabilang ang isang tinukoy na high-value individual ang naaresto sa isinagawang by-bust operation sa bayan ng Mariveles. Ayon sa Bataan Police Provincial Office, nasa 56 na gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon na may tinatayang standard drug price na 380,000 pesos. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Mariveles Municipal Police Station katuwang ang Bataan Provincial Drug Enforcement Unit. Nasa kustodya na ng Mariveles Police ang dalawang suspect habang inihahanda ang kaukulang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isusumiti naman sa Bataan Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMN.
4: Thank you, Tata Rod!
3: Samantala, alamin naman natin ang lagay ng traffic sa Caloocan at sa Quezon City. At in the Radyo Patrol, Nico Bagsik, wala ako Nico, wala pang traffic.
6: Ako rin.
3: Nico?
7: Magandang umaga sa inyo, Robert at Johnson. Kung manggagaling ang mga motorista sa Mindanao Avenue, traffic na sa kanto ng North EDSA hanggang sa tapat ng dalawang kilalang mga mall dahil sa konstruksyon ng MRT 7. Magluluwag naman ang daloy ng trafiko patungong kanto ng Congressional Avenue hanggang sa Balintawak area. May pagbagal na rin sa bahagi naman ng Cloverleaf, ngunit magiging banayad naman ang daloy ng trafiko sa bahagi na yan ng Bagong Barrio sa Caloocan. Maluwag din ang traffic patungong monumento habang magiging moderate traffic na sa panunukan ng MacArthur Highway sa bahagi ng Valenzuela patungong Malinta dahil sa mga sasakyan at mga pampaserong bus at jeepney na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Nico, bukod dyan sa traffic, yes. Kumusta naman yung mga may nakita ka bang mga naghihintay ng mga masasakyan sa mga kalsada, kagaya sa Commonwealth? Kasi sa Commonwealth, napakarami, nahihirapang sumakay dyan sa mga nadaanan mo.
7: Robert, dito sa bahagi ng Mindanao Avenue, yung nadaanan ko kanina, may mga pasahero na napapasok na kanilang mga trabaho. And usually kapag nag

0: nag-load yung mga pampublikong transportasyon, mga jeep o kaya yung mga minibus, yung talaga yung nagkakos ng traffic sa outer lane ng mga kalsada. Yung bahagi ng Commonwealth Avenue, hindi ko pa siya naiikutan, pero particular doon sa Mindanao Avenue, yung mga papuntayan ng North Avenue at Congressional Avenue, dyan na maraming mga pasahero.
1: Maraming salamat, Tico Bagsik!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMN, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
3: Ay, magandang morning po muli sa ating mga suking nasa YouTube. Yun. Meron tayong 23,000 live viewers ngayon. Magandang umaga.
1: Good morning.
3: Pati na rin ho sa ating mga kapamilyang naka-cable dyan na naman ay inyong cable provider sa mga lalo nang nasa abroad. Mga naka-The Filipino Channel, magandang umaga po sa inyo ha. Kung kayo may uuwi ng Pilipinas, eh, alam nyo na. Batiin muna natin na Robert ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Sino bang naririyan?
1: Batiin ko lang partner ng happy birthday at nanonood sa atin si Imong Sulogan Kanunay. Ha? Happy birthday po at may pabati rin siya noong nakaraan eh. Si Brother James Caberio na nag-birthday din at nag-study sa St. Alphonsus Theological and Mission Institute sa Davao City. Ha? Happy birthday po!
3: Happy birthday! Mayong buntag from Cebu, sabi ni Frederick Balderas, at maganda umaga rin kay Ryota Takashi Kabalan. Pumasukin po nating nag-attendance check na ha. Maganda umaga rin at may pinababati lang si Tata Rod Ezon. Maganda umaga raw po and nasan ba yun?
1: Best wishes.
3: Ayun, best wishes daw kina Aris Fernandez and Elizabeth Ramos ng Botolan, Zambales. Pagbati mula kay Engineer Domeng Domingo and Shula Cruz. Best wishes.
1: Best wishes po.
3: Paring Elmo Luceo and Maring Ana, magandang morning. Sana makapag-deliver kayo ng 20 truck ng itlog ngayon.
4: Wow, Peggy.
3: Maganda umaga. Dami, no?
4: Dami.
3: Siyempre, ganyan ang Maring Ana ko.
4: Very good.
3: Happy Friday! Ang bati naman ni Tita Christy Galvez at nag-a-attendance check din si Dr. Maria Festine. Maganda umaga po sa inyo, ha?
1: Professor Gabby Lopez, magandang umaga po. Tita Amanda Reyes, magandang morning!
3: Sa ex naman, nag-a-attendance check si Elsie Balion Florentine. Happy Friday! Saka si Rhea Reyes, present na rin. Maganda umaga po. And kay Ellie Trinidad, nagmamagandang umaga na rin sa mga taga-Pasada Balita.
1: At nakamonitor din ang ating kuyang mula keng Pampanga, Maya Paabak, Kuyang Rio Dominic Malig. Ano, sa Hawaii pala siya ngayon, nanonood?
3: Aro, Diyos ko,
1: malayo ne. Pasalubong ne, pasalubong.
3: Magbuli ka, Kenny ne.
1: Oo.
3: Alam mo na, 10.5 ne.
1: Enjoy!
3: Enjoy! Ay mga kabalen, maganda umaga ho sa inyo ha, sa mga pahabol pang pagbate. Teka, sa oras ho nating 5:37 ha!
5: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
3: Sa ating pong kakaibalita, isang proud na mister ang kumasa sa hamong ipabillboard ang larawan ng misis na fresh graduate sa college. Archie, pwede mong gawin to, oh. Yung picture ni misis mo ipabillboard natin sa EDSA. Ayun, oh.
1: Galing, oh.
3: Iba rin, ha? Mukhang taga PUP pa yata. Tama ba? Sa Facebook post, yung logo niya, di ba?
1: Parang yung logo.
3: Sa Facebook post, ibinida po ni Jose Luy ang ipinabillboard na graduation picture ng kanyang misis na si MJ na nagtapos bilang President Lister. Bumuhos naman sa comment section ng mga pagbate gayon din ng mga netizen na napasabi na lamang ng sana all.
1: Di ba? Congratulations
3: po ni Jose. Pero, nilino po naman ng mister na ayun pala, AI generated lang ang larawan na yan. Para ipakita kung gaano niya ipagmalaki. Eh, mahal kasi yung ganyan.
1: Ako, wala.
3: Ang totoo kasi, no?
1: Tama, tingin ako si ate. Polytechnic University of the Philippines.
3: Taga Santa Mesa pala. Pero nilino nga po ng kanyang mister na AI generated lang ang larawan na yan para ipakita kung gaano niya ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang misis. Umaasa po naman si Jose
4: na balang araw ay kakayanin na ng kanyang budget ang totoong billboard para ipagmalaki ang kanyang misis na si MJ.
1: Ayun. Alam mo, sabi niya, sa mga kapwa ako driver, pihit lang ng pihit hanggang sa makapag-graduate tayo.
3: At totoo din yan, ha? Bibilig ba dun sa mga driver na nakapagpatapos ng mga anak sa kolehiyo?
1: Correct. Sa mahal ng mga presyuhan ngayon, di ba? Ang laking challenge sa kanila yun, pero kinakaya.
3: Kahit sa mga state universities and colleges, bagamat syempre, mas mura-mura ng kaunti ang gaso, libre ang tuition, pero hindi naman po pwedeng lahat ay libre mula sa baon, pagpapagawa yung projects niyan.
1: Tama, di ba? Pag nag-research pa yan.
3: Pamasahe.
1: Di ba?
3: Syempre,
1: research kayo ng research.
3: Sino ba yan? Parang may narinig akong nag-ganyan, taga Las Piñas.
1: Ano ba yun?
3: Siyempre, gigimik pa yan.
1: Oo! Maliligaw pa, bibili ng bulaklak.
3: Saka ka na bumili ng mamahaling bulaklak. Tama na muna yung sampagita. Yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Friday!
2: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
3: Ay, pero walang maglilipad ng channel ha mamaya. Pag-uusapan ho natin ang walang kamatayang epekto ho ng oil price increase dahil dapat lahat po naman ay apektado. Ano? Siyempre, pagka ho nagtaas ang diesel, ang unang tama po niyan ay sa mga jeepney driver, sa mga bus driver, na ang pangunahing gamit po ay diesel. Hindi naman pwedeng haluan ng tubig.
1: Hindi gagana, wag.
3: Mapapamahal ho kayo lalo sa halip na makatipid.
1: Dagdag mo pa dyan, syempre, mga nagbababa ng mga produkto.
3: Totoo yan.
1: Iba, gulay, isda. Mm-hmm. Paano ibabagsak sa atin yan kung napakamahal ng mga produktong petrolyo, hindi na maipakarga. Ikariton na lang, gariton.
3: Mahirap magkariton mula sa Benguet.
1: Magbubuko lang pala yung kaya-kaya.
3: Mahirap po yan, ha? Mamaya, makikipagkwentuhan naman tayo sa Baclaran Metrolink Bus Corporation. Apektado din ho sila ng seri ng oil price increases, bagamat mukhang sa susunod na linggo ay magkakaroon ng rollback. Still, sabi nga, di ba, yung diesel yata, 18
1: nabawasan
3: pesos na itinaas.
1: Nabawasan pa, kala ko big time din. Hindi naman.
3: Hindi rin. Malayo na yung itinaas ng presyo ng diesel at ng gasolina dun sa dati na, sige, biyahe lang ng biyahe, mura naman ang produkto
1: na yun, di ba?
3: Magkano naalala mong, gasolina ka ba, diesel?
1: Gasolina.
3: O, magkano nung araw?
1: Yung mga 60?
3: Mura-mura pa, no?
1: Mura-mura pa.
3: Napakamahal. Mamaya, magbe-break lang ho kami sandali. Ay tama muna inyong mga orasan. Baka kayo po'y nalilingat. Friday ngayon, ha? Baka kayo ay malate pa sa trabaho.
1: Sa mga papasok, kagaya ni Ms. Rosemary Binuya Ventura, 542 na madaling araw.
3: Sa guli po.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Sa mga nasa bus po dyan, ha, maganda umaga ho sa inyo, manong driver at sa manong konduktor. Sana'y makabiyahe kayo ng marami, ha. Nasa linya na po natin ang Chief Operating Officer ng Baclaran Metrolink Bus Corporation. Ano ba epekto na ho sa kanila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Si Sir Richie Manuel. Sir Richie, magandang morning. Johnson and Roberts sa DZMM, good morning po.
5: Good morning po.
6: Hi, good morning Sir Johnson, Sir Robert. Good morning po sa inyong mga manonood.
4: Opo. Sir, sa inyong operation, gaano karaming bus ang bumibiyahe sa ruta po ninyo?
6: So ngayon po Sir, lahat po ng aming unit na bumibiyahe sa EDSA Carousel, nakakalabas naman po. Lahat po silang 35 units.
4: Opo. Ano ba epektong direkta sa inyo nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo?
6: Ah, malaki po epekto nito. Sa ngayon po, ang consumption po natin sa diesel ay almost 70% ang nawawala sa aming revenue. Pero sa tulong po ng gobyerno, no, sa ngayon po sa EDSA Carousel, sila po ay nagpapatupad ng service contracting program na malaking tulong po talaga para sa aming mga operators.
4: Opo. Sa service contracting, magkano ho ang naibibigay na tulong sa inyo ng pamahalaan? At paano kung halimbawa, hindi naman syempre pang habang panahon na may service contracting, ano ang magiging situation po ng biyahe ninyo, ng mga driver po ninyo?
6: Yun nga po, dito po mga nakarang araw, may nananawagan nga po ang ibang operators ng buses na magkaroon po ng fare height adjustment o tanggalin po ang freeze, no, para sa fare hike. Sa ngayon po sa service contracting program, kada isang araw po eh halos umaabot naman po ng 12,000 pesos, no, ano ho ng bawat unit na sumasali sa service contracting program. Ngayon po sa tanong niyo po, na siyempre naman po hindi po ito panghabang buhay na solusyon, no. Kaya nga po ayaw naman na natin na mahirapan din ating mga commuter, kaya pwede naman po na may mga option naman po na pwede natin tignan bukod po sa pagtataas ng pre ng pamasahe. Gaya na lang po ng maaari rin po na tulungan tayo ng gobyerno na matanggal po yung masuspinde, no, hindi po matanggal kundi masuspinde ang tax, ang excise tax ng fuel. Nang sa ganun po, hindi lang po ang mga nasa transportasyong industriya ang makikinabang, kundi lahat po tayo na gumagamit at tumaasa sa mga petrolyo. Bukod po dito, no, may programa rin naman po ang ating gobyerno na maaari po siguro sa mga provincial buses magkaroon po ng discount ang toll fee dahil isa rin po yun sa malaki expenses sa mga operators sa ngayon.
5: Opo. Sir Richie, sa mga nakalipas na araw, nanawagan din po ano yung iba mga bus company sa Pangulo, ang sabi nila, hindi sila humihingi ng ayuda. Ang hinihingi nila ay yung sustainability, yung makakapagpatuloy sa operasyon nila. At number one na dyan, yung taas pasahe. Pero ang palasyo, sinabi po, hindi pa napapanahon yung taas pasahe. Sa panig po ninyo, sa panig ng Baclaran Metrolink Bus Corporation, sang-ayon ba kayo dun sa sinasabi din ng ibang mga bus operator na hindi, taas pasahe na dapat talaga, walang ibang usapan?
6: Actually, sa amin yung sa management ng mga Baclaran Metrolink, sangayon naman po kami na panahon na po para itaas ang ating pamasahe. Ngunit, hindi po sa ngayon. Dahil po, alam naman po natin, lahat naman po tayo apektado sa krisis sa fuel. Pero, yun nga po, hindi lang naman po yun ang solusyon. Ang pagtataas ng pamasahe, hindi lang naman po ang yun ang nag-iisang solusyon. Tulad po ng aking sinabi, pwede pong sanang tignan ng ating gobyerno na magkaroon po ng tax relief, kasi yun po talaga isang malaking dagdag sa pabigat sa mga kumukonsumo ng mga gasolina, yung excise tax at yung VAT na pinapatupad. Gaya po na sinabi ng Department of Energy, lagpas na po na isang buwan na umabot na po sa threshold ng $80 per barrel sa Saudi oil. Kaya po, napapanahon na po na magkaroon po ng suspension. Kaya po nang panawagan na ating ibang mga senador na magkaroon po ng suspension. Hindi naman po tanggalin. Kahit po siguro tatlong buwan, suspendihin natin. Pagkatapos po ng tatlong buwan, silipin ulit natin kung ito ba'y nakatulong o hindi.
5: Opo. Isa pa po, doon naman sa mga pasahero ninyo, Sir Richie, may mga pasahero pa, napupuno ba yung mga bus natin kapag bumabiyahe along EDSA, itong sa carousel natin?
6: Sa ngayon po, no, kagaya naman po ng mga nakaraang linggo, may mga oras po na puno, tulad po ng mga peak hours, pero syempre po sa bandang hapon, dahil na nag-uulan at may mga suspension ng klase, hindi po siya gaano napupuno. As of last week po, ating ridership ay umaabot po ng 300,000, no? Sa isang linggo na po yun. Dati ho, noong 2 years ago, mahigit pa po doon ang ridership natin. Kasi rin po, ang ating katuwang sa transportasyon ng MRT ay nagbibigay ng discount. Kaya rin po nababawasan ating ridership sa EDSA Carousel.
4: Mm-hmm. Opo. Yun lang hong service contracting, Sir Reggie. Pa-explain nga po na paano po ba yun? Ginagarantihan ng gobyerno through service contracting, nakikita yung mga bus po ninyo, may pasahero man o wala. Ganun po ba yun?
6: Yes, sir. Ganun po yun. No? So, kami po sa service contracting program po na tulong ng ating gobyerno ngayon sa pangunan ng LTFRB, nakakasilin pa rin po tayo ng pamasahe. Galing do, may ayuda po tayo sa per kilometer para yun po yung magsisilbing tulong sa o assistance, no, ng ating gobyerno para sa araw-araw operasyon na yun sa carousel.
4: Eh, gano'n ho ang average nakita ng isang unit? Kung kamo, kanina nabanggit mo, parang 12,000 ang tinatanggap ng per unit sa service contracting program. Yung kita without the service contracting ng gobyerno, magkano inaabot ang average?
6: On an average po, ating gross revenue maabot po tayo na 18 to 21,000 pesos per day per unit. On an average, maganda naman po yun, no? Kasi naman po, karamihan po ng unit natin sa EDSA Carousel ay mga bago po ang ating mga unit, kaya hindi pa po mataas gaano ang kanilang maintenance expenses. Hindi po kagaya ng ating mga kasamahan sa probinsya. Yun din po, no? Maganda rin po kasi yung nangyari na naggawa po ng ating gobyerno yung EDSA Carousel yung daan, no? So, hindi na po gaano nagkakaroon ng breakdown ng ating mga unit.
4: Opo. Eh, yung diskwento ho para sa mga pasahero, ibig sabihin, kung meron kayong nagiging beneficio or ganansya sa ilalim ng service contracting program, yung pasahero ba'y meron din?
6: Sa ngayon po, sir, kung ano po yung ating mandatory na binibigay na diskwento para sa mga PWD, senior citizen, and mga student, tuloy pa rin naman po yun.
5: Tuloy pa rin pa man po. Binibigay pa rin natin. Yes, hindi naman natin sinasabi, pasensya na po kasi medyo mataas po, medyo wala muna po. Meron pa rin.
6: Meron pa rin po, sir. Kasi syempre, ayun naman po natin mahirapan ating mga commuter.
5: Opo, opo. Isa pa, Sir Richie, dahil nga hindi stable yung pagtaas, hindi rin stable yung pagbaba, kakayanin pa rin ba ng grupo ninyo yung everyday na biyahe ng lahat ng units?
6: Sa amin po, no? ikinalulungkot ko po na sabihin na kung wala pong tulong na service contracting, mahihirapan po ang ating mga operator na magpatuloy na magservisyo ng 100%. Mm-hmm. Kasi hindi lang naman po ang fuel ang tumataas ang presyo. Kasabay din po nito ang mga spare parts na malaking bahagi ng aming mga expenses.
5: Maintenance, opo.
6: Kaya nga po kami... So po, kaya nga po nananawagan kami sa ating pamahalaan. Ayon naman po natin pahirapan natin yung commuter, no? Maaari naman po tayong humanap na ibang option para at least makabawas po sa expenses, lalo na sa fuel cost. Kasi yun po talagang pinakamalaki sa aming expenses ngayon. Almost 70% na po siya ngayon.
4: Oh, so ibig sabihin, yung 35 units na binanggit mo kanina, mula nung medyo mababa pa ng kaunti yung presyo ng diesel at gasolina, hindi nabawasan yung unit na bumiyabiyahe ninyo. Tuloy pa rin yung bilang ng 35.
6: Sa ngayon po, tuloy-tuloy po tayo ng 35 units kasi hindi naman po tayo pwede magbawas lang ng units sa EDSA carousel kasi nakabantay din po ang ating LTFRB. Sa ngayon po, tuloy-tuloy lang po kami.
4: Teka lang ho muna, baka naman kayo lang ho ang nakikinabang sa service contracting program. How about ibang operator kaya? May idea ba kayo?
6: Sir, lahat naman po ng ating kasamahang operator sa EDSA Carousel nagkakaroon po ng service contracting program. So lahat naman po kami sa EDSA Carousel nakikinabang doon.
5: Hanggang kailan yung program na yan, sir, na assurance po sa inyo?
6: Sa ngayon po, sir, no, kababalita nga lang po ng LTFRB, wala pa po itong nakikitang ending kung hanggang kailan. Sana nga po magtuloy-tuloy. Kaya nga rin po kami nananawagan kay Secretary Bani Lopez na sana magkaroon po tayo ng pag-uusap. Kasi kami naman po mga operator ng EDSA Carousel at iba pang mga operator ay willing naman po kami tumulong at mag-usap kung paano po natin magkakatulungan para malagpas na natin itong krisis na to.
5: Opo, totoo po eh. Kasi hirap na tayo tuwing magmumulat natin yung mata natin, tuwing i-start ninyo yung engine na mga bus ninyo, wala tayong kasiguraduhan ano, kung may taas presyo, kung kahit mapapano ay makabawi tayo. Dahil contracting yan, sir, yung sa mga bus drivers ninyo, may fix naman sila na sahod. Wala namang in-adjust na, medyo nahihirapan tayo ngayon, bawas tayo ng sweldo nyo, ha?
6: Kagaya po ng panukala o ang kasama so, sa aming prangkisa, natural po ay binibigay po natin sa ating mga driver at conductor ang nararapat na sweldo para sa kanila. Kagaya po ng sinasabi na wage hike adjustment, tuloy po natin sa pagbibigay ito. Siyempre, tulungan naman po tayo sa ating industriya.
4: Sir, kasama ba yung mga unit ninyo sa bus carousel na bumibiyahe dun sa modernization program ng DOTR?
6: Yes, sir. Kasama po ito. Lahat naman po ng ating mga unit na kasamahan sa EDSA Carousel, lahat naman po ito yung mga murder unit. Ang pinag-usapan po natin dito ay mga wala pa po mga 5 taon na tumatakbo ng mga unit.
4: So, ibig sabihin walang unit ngayon na mga bus, hindi man sa inyong kumpanya or sa ibang bus operator na nagbibiyahe ng bus carousel ang hindi consolidated?
6: Opo, sir, lahat naman po kami kayo is consolidated. May mga consortium po tayo. Kaya nga po rin po, madali nga rin po kami makakapag-usap sa ating gobyerno dahil hindi po kailangan maraming taong kausap.
4: Alright. Sir Richie, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha? Maganda umaga. Basta ang malinaw sa panig po ninyo sa Baclaran Metrolink, wala kayong intensyon mag-file ng petition for fare increase dahil may subsidy na natatanggap.
6: Yes, sir. And yun po, nananawagan pa rin po kami sa gobyerno na tignan po natin ang ating other options aside from fare hike para makatulong dito sa krisis na nakaharap natin katulad ng pagtatanggal ng pagsuspinde ng ating excise tax at VAT sa fuel.
5: At wala rin kayong balak lumahok dun sa mga transport strike na ikinakasal ng ibang mga grupo.
6: Kami po sa ating sa Baclaran Metrolink, ayaw po natin nahihirapan ang ating mga commuter at na susundin po natin ang nakasaad sa ating prangkisa. Kaya hindi po kami pwedeng sumalis sa ganoon.
4: Alright. Sir Richie, maraming salamat sa oras. Magandang umaga and happy weekend.
5: Thank you, sir.
6: Thank you, sir. Happy weekend din po.
4: Thank you po si Richie Manuel. Siya po ang Chief Operating Officer ng Baclaran Metro Link Bus Corporation. Siyempre, hindi talaga sasali yun.
5: Eh, mapapalo ka ng gobyerno. Binibigyan na kita ng pondo, di ba?
4: Oh, pero actually, kung iisipin po ninyo, bagamat sinasubsidize sila ng gobyerno through service contracting program, tayo po ang gumagastos doon. Kaya tama ho yung sinasabi nila. Baka po pwedeng isuspindi muna pansamantala or kung po pwedeng pansamantagal yung excise tax sa produktong petrolyo para hindi lang yung sektor nila ang makikinabang, lahat, pati pasahero, pati mga negosyante, dahil magkakaroon din ng domino effect, bababa ho ang presyo ng produktong petrolyo, hindi lang sila. Kasi ang reklamo ng ilan ngayon, tama, may natatanggap na subsidiya ang mga nasa transport sector. Paano yung middle income class?
5: Hindi nga lahat sa transport sector, partner, di ba may natatanggap?
4: Oo nga. Kuya Fred, ikaw ba'y may natanggap? O, tingnan nyo, walang natanggap si Kuya Fred. Kaya po ganun eh, dapat hindi lang hupiling sektor yung nakikinabang sa mga tulong or ayuda ng gobyerno. Dapat ho'y para sa lahat.
5: Mm-hmm. Hindi naman po ibig sabihin ay nakakabili ng mas mataas na kalidad, halimbawa ng gasolina, ay capable na agad ano, na dun sa mga gastusin na ganun. Lahat, dapat equal opportunity po sa lahat. Eh, even yung mga, sabihin na natin, isang bagsak para sa lahat. Dapat ganun yung sistema natin. Although, sinasabi nga ng DOF sa budget hearing sa Senate, partner, 12 billion daw kasi mawawala buwan-buwan kapag nagkataon.
4: Sa bagay kasi,
5: malaki daw.
4: Yung mga economic managers, gano'n naman ang priority po nila na balansehin kung papaanong hindi mawawala ng kita ang gobyerno and still nakapagbibigay ng tulong sa ibang sektor. Kaya nga lang, paano naman yung iba?
5: Actually, marami tayong surplus, partner. Kung totoo lang talaga na nagtatrabaho yung mga nasa customs, yung totoo lang nagtatrabaho yung nasa BIR, na inahabol yung mga dapat magbayad ng malalaking buwis, may bayara po tayo.
4: Oh, nag-text tuloy si Attorney Chris Bendijo ng customs.
5: Good morning po!
4: Attorney Chris, maganda umaga po sa inyo, ha? Nagpapa-attendance check lang daw at lagi palang nakikinig. Maganda umaga ho, mga taga Bureau of Customs.
5: Ayan. At syempre, batin ko lang ng happy birthday si Franz Ambas. Happy birthday, Franz!
4: Happy birthday, Franz! At sa oras po nating 5:59 sa mga kabubukas lamang po ng Kalilang Radyo, narito ho muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Bagyong Queenie lumakas habang nasa Philippine Sea. Bagyo ay naasahang lalabas ng PAR sa Linggo ng gabi.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG, tataas naman sa Oktubre.
4: DRO, laban sa inamyendahang voting threshold sa impeachment trial, Vice President Sara Duterte hiniling sa Supreme Court.
5: Paghahain ang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections, nakatakdang simulan sa Lunes. Paano kalang ipagpaliban ang halalan na isumite na kay Pangulong Marcos?
4: Sa atin namang Metro Pasada, dalawang babaeng immigration officer na nagsabunutan, nagsampalan at nagkurutan. Hindi, walang kurutan. Sa harap po ng mga pasahero sa NAIA.
5: Taas ng kilay na lang, partner. Taas ng kilay.
4: Tinaasan po ng kilay. Tinanggal na ho sa puwesto. Mga kapamilya, muli maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan at sa mga nakakompleto na isang buong linggong pangkaya ng walang late at walang absent.
5: Congratulations!
4: Congratulations! Bigyan ng jacket yan!
5: Yay! Yung jacket ako. Ayan, yung jacket may ipagbigay.
4: Alam mo ba kung ba't nag-jacket ako?
5: Ba? Manager ka eh. Ikaw yung manager.
4: Dahil pareho kami ng uniform ni Kuya Fred.
5: Oo, ikaw manager ni Fred.
4: Babay na ho muna ha. Walang maglilipat ng channel. Walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Thank you, Robert Antimano.
5: Thank you.
4: At ako po si Johnson Manabad.
5: Ako naman po si Robert Mano. Happy weekend!
4: Research kasi kayo ng research.
5: Sinasabi ko sa inyo, research kayo ng research. Hindi naman nagagamit.
4: Monday uli, ah. Good night. Bye.
5: Ernest, happy birthday!
4: Happy birthday, Ernest!

0: Gising na, bango na. This time check. May sponsor ba to? This time check is brought to you by Ernest Reyes. It's his birthday. May ganun pala. Birthday mo kasi. 6:03, gising na, bango na. Friday na.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Yehey! Umabot tayong Friday na walang absent at walang late. Very good, very good. Mr. Gising, walang absent. Oy, wala akong absent. In fairness sa akin, wala akong absent. Ikaw late? Oh, very good na. Bawas yan, ha? Wala akong absent since April. Alam nyo na, ha? Wala akong absent since April, May, June, July, August, September. 5 buwan na wala tayong absent, ha? Alam mo nang kapalit nito, Camille, ha? Narito na po, mamay-init na balita ngayong Biyernes. 91 days to go bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. Ayan ang bagay ang bed. Matapos ang tatlong sunod na dagdag preso, namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasi positive eh. Sa tatlong araw po ng kalakalan sa world market, 7 pesos and 40 centavos na ang bawas presyo sa diesel. Mas mababa po, nag-8 na yan nung Martes. Habang 1 peso and 80 centavos naman po sa gasolina at 6 na piso at 70 centimo sa kerosene. Kailan sabihin naman ng iba, buti nga may rollback, eh, tatlong sunod-sunod na increase. Eh, kailan talo naman tayo, 18 pesos yung tatlong sunod-sunod sa diesel. Tapos ito ngayon, 7 pesos lang po at mukhang nabawasan pa sa trading po kahapon. Kasi hanggang Miyerkules lang yung binabasa natin, meron na po tayo hanggang Huwebes. Nabawasan pa po yan ng konti. Ibunsod po ito ng bagyang pagupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero marami pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Sa tatlong sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos po ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang lagpas 15 pesos naman sa gasolina. Kung may rollback sa petrolyo, nakutatas naman po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Oktubre. Although yung good news naman doon ay hindi na first day ng October yung nakasanayan po natin, ay kasi nga chinecheck pa ng DOE, ibabalik sa mga LPG manufacturers, saka palang mag-aanunsyo. So lalabas mga ano na yan, mga October 3, October 4, sa taya po ng Regasco, 10 piso hanggang 15 pesos pong dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Nakatumbas naman ang mahigit 100. Eh kung 15 pesos, di mga magkano yun? Mahigit 150 po yun. Kada regular na tangke. Eh sa ngayon, hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos para muling masuspindi ang excise tax sa LPG at kerosene. Pero aminado si Regasco President Arnel T. na kahit masuspindi pa po ang mahigit 3 pisong buwis, eh tataas pa rin ang presyo ng LPG dahil sa pagmahal naman ang contract price at shipping cost.
3: Pagka nagbigay sila ng directive na gawing staggered ito, susunod kami. Ang importante lang, huwag lang kaming outright na malugi doon sa aming importation dahil nagpaalam naman muna kami bago namin binili yon.
1: Noong Lunes, tumas po ng 4 piso ang presyo ng LPG. Nakatumpas naman ng 44 pesos sa kada regular na tangke. Oh, by the way, yung pagtas po noong Lunes, para pa po yun sa buwan ng Setyembre. So, ibig sabihin na-delay. Dahil lang naalala po ninyo, unang anunsyo ng DOE, may rollback daw na 40 centavos kada kilo. Eh, mukhang namali po ng kwenta, walang nasunod. At nagpadala nga po ng sulat at kwenta mismo itong si Arnel T. ng Regasco. Kaya yun ang ending, approved ang increase. Eh, pero dulo na po, halos dulo na ng Setyembre, pero 4 piso kada kilo po ang inapurbahang dagdag presyo. Samantala, muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal po ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang bago magla 7 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan naman ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Mayong buntag ka rin yung tanan. O kumusta ka muda sa Negros, Kagsapanay? Ganon din po, magandang umaga, mayong buntag po sa mga taga Cebu at lahat po ng mga Bisaya speaking, Cebuano speaking, ng mga kababayan po natin na nakamonitor, parang na-miss ko na tuloy yung lechon Cebu, no? Parang masarap yung lechon. Masarap bang almusal ang lechon Cebu, Camille? Pwede ba? Hindi, parang hindi masyadong masarap. Masyadong mabigat. pang-lunch. Bunsod po ito ng pagpalya. Yung red at yellow alert ay bunsod po ng pagpalya ng 36. Ito mo, dati 31 lang. Yung 36 na planta po. Habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Eh kasi mga luma na yung mga planta eh. Matatanda na. Patuloy pong nararanasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong Lunes. Dahil dito mapilang Cebu Chamber of Commerce and Industry sa investment o ng investments para po sa pagtatayo ng planta sa malalaking isla sa Visayas.
4: What businessmen want is stable, affordable power, right? 24/7. We'd like to have more generation capacity within the different regions, but at the same time, we need to have the transmission grid developed to be able to accept all that power coming in.
1: Si Cebu Chamber of Commerce and Industry Vice President Anton Perdices. Halos 2.7 trillion pesos ang nawala sa bansa dahil sa katiwalian at inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa pagdinig po ng ad hoc committee ng Senado, sinabi ni Senate President Sherwin Gajalian na second to the last ng Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa paglago ng ekonomiya. Bumagal po ang paglago ng ekonomiya ng bansa dahil sa katiwalian at nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nabigo ang Pilipinas na samantalahin ang oportunidad sa sektor ng artificial intelligence para mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Para kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Gunigundo, may hikayat ang mga negosyanteng mamuhunan sa bansa kung makikita ang seryoso ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian.
5: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
1: Naniniwala naman ang Makati Business Club na muling lalago ang ekonomiya ng bansa kung bababa ang presyo ng kuryente. Paano bababa yun? Sa Visayas nga itad-tad ng yellow at red alert. Buti tayo sa Luzon dito, wala tayo alerto, ano? Kahit papano, nababa pa kahit kapranggot yung singil ng Meralco. Pero can you imagine, pag nangyari po sa atin din sa Luzon, ang serye ng red at yellow alert, nakulagot. Para po sa grupong People's Budget Coalition, dapat gumawa ng pangmatagalang solusyon sa mga isyong nakaapekto sa ekonomiya sa halip na umasa sa pamimigay ng ayuda o financial package. Magandang umaga po sa 24,000 nakamonitor po sa atin sa YouTube. Bukod pa po yan sa YouTube channel din ng ABS-CBN kung saan nakasimulcast din po ang Gising Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat. 91 days before Christmas, alam nyo bang 31% lang ng PhilHealth contributors ang consistent sa pagbabayad ng premium sa loob days ng taon? O yung iba siguro hindi nakakabayad, ano, baka nawalan ng trabaho? O hindi kaya ayaw magpakaltas? May pwede bang ganun na ayaw kong magpakaltas dahil ba feeling ko ninanakaw lang din naman ng... Pwede ba yun, Eliza? Sabihin ko sa HR o kung sino may in charge, ayaw kong magpakaltas ng SSS o ng PhilHealth o ng pag-ibig. Pwede ba sabihin yun? O di kaya yung tax, ayaw ko muna magpakaltas ng tax. O talang dami namang magnanakaw. Ninanakaw lang. Hindi pwede, ano? Wala kang magawa. Pagtanggap mo ng sweldo mo, ayun, sweldo. Ngayong araw, sweldo. Ano ba, 25 ngayon, di ba? Ayun, sweldo namin. O kasi may nagsisweldo na 25 at saka, geez, ano po, ayun nga lang, mandatory. Hindi po tinan mo kami, 31% lang na mga PhilHealth contributors ang consistent sa pagbabayad ng premium sa loob ng isang taon. Ay, bakit ganun? Ba't 31% lang? Ba't hindi 100%? Sa budget hearing po ng Kamara, sinabi ng budget sponsor ng Department of Health na si Bataan Congressman Albert Garcia na halos 11 milyon lang mula sa mahigit 30 milyong miyembro ng PhilHealth ang maayos na nagbabayad ng premium. Dahil dito hinikayat ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ang PhilHealth na magpatupad ng reforma para maging epektibo ang koleksyon. Kabilang dito ang pakikipagpartner sa SSS, GSIS at Bureau of Internal Revenue para magsilbing collecting agents. Eh tayo naman maiiyak eh. Tignan nyo yung mga sahod ninyo, yung mga payslip ninyo. Sa atin maiiyak, ang laki po ng bawas ng PhilHealth. Ano po? Pag tinignan mo rin yung SSS, aba malaki din po yung bawas. Although yung parte ng ambag natin sa SSS, ay sa atin din po yan mapupunta sa dulo. Ay pag-ibig, ganun din. Yan ang mga dapat lakihan. Yung mga pag-ibig fund, yung savings mo. Eh pero pag nakita mo yung buwis mo, ang laki po ng bayad ng buwis. Tapos makikita mo yung headline, nagninakaw ni ganito, anomalya ng ganito, flood control, nilulon ng ganito. Ay naku po, nakakabwisit na ang sweldo mo ay kaltas na para may nanakawin po ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Araw-araw ang aga-aga mong gumising para kahit papano may sweldo ka sa akinsi at katapusan. Tapos nanakawin lang ng mga... Naku, Friday na Friday, magagalit na naman ako. Eh, nasaan na ba ako? Sa ngayon po, tinatrabaho na ng PhilHealth ang pagpapalawig ng benefit package sa sakit na cancer, hepatitis at leukemia. Mamaya makakusap natin yung taga PhilHealth ha. Iniintay din ang ahensyang matanggap ang mahigit 311 billion pesos mula sa sin tax at revenue shares ng PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office. Sinasabing makatutulong ang pondo para mabawasan ang gastusin ng mga pasyente sa bayarin sa pagpapagamot. Kamil, pakiprint mo ngayon isang storya pa sa PhilHealth. Hindi ko rin maintindihan yun, yung sinasabi na hindi daw napupunta sa PhilHealth ang pinangakong buong budget. Paano nangyari yun? Hindi ko mag-gets yun. Yung gobyerno, yung DBM o kung sino man yung in charge yan, hindi daw napupunta sa PhilHealth ang dapat na budget nito. Hindi ko gets yun. Paano nangyari yun? Standby Radio Patrol. Good news ulit po tayo. Nasungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan. Uy, congratulations kay Caloy Yulo ha. Nakaka-proud po, may gold na po tayo. So, pangilan na tayo, Bea, dyan sa ano, yung standing. Di ba meron yan, yung parang nililista natin pang, nasa top 20 na ba tayo, maabot ba tayo sa, kasi wala eh, China yung number one dyan, at saka Japan, mas may double digit na yung gold na mga yan. Eh, tayo may isa na. Oh, so, pangilan na tayo sa lineup. Kasi Asian Games naman ito, ibig sabihin maraming bansa, ha? Ito'y matapos po maungusan ng tinaguriang Golden Boy, ang pitupang gymnasta siya sa finals ng men's floor exercises. Kasama po sa nakalaban ni Carlos Yulong kapatid na si Carla Eldro Yulo. Oo nga eh, pero ito bata pa naman po ito, kaya may potential din, ano? Na nagtapos naman po sa ikapitong pwesto. Eh, ganun talaga, Carl. Ano, aral-aral, yung kapatid mo'y ganyan din naman dinaanan bago inabot yung umabot dun sa tugatog ng tagumpay. May pagkakataon pang madagdagan ang gold medal niyo, no? Sakaling manalo naman siya sa finals ng vault at parallel bars event. Eh, mahirap, ano? Sa ngayon po, nakakuha na ng Pilipinas na isang gold, isang silver at apat na bronze medal sa Asian Games ngayon taon. Ano ba yan? Number ano tayo? Anong number? China, tama ako, di ba? Alam ko, China ang ano yan, ang pinakamarami. Tinan mo nga kung pang ilan tayo, bilangin mo ha. Samantala, bigo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala na umabante sa quarterfinals ng Singapore Open. Akala ko pa naman siyang mananalo din eh. Pinatumba po ng world number 180. O, kita mo, ganyan po sa tennis. Eh. Ganyan, kahit sa ano namang sports, ano? Halimbawa, si EJ Ubiena, number ganito siya, number 4. Halimbawa lang po, ang nakalaban, number 10. Eh, may pagkakataon talaga na matatalo ka ng mas mababa. Depende sa wisyo, depende sa kondisyon mo habang naglalaro. So, hindi po imposible na ang 180 ay matalo po yung number 18. Kasi number 18 si Ayala, ano po? Sa tatlong set, natalo po yung pambato natin. Eh, nakuha ni Ayala ang unang set dito. Pero nakabawi po si, ang pangalan nito, Tatiana. Tatiana Prozorova ng Russia. So nakuha po niya lang unang set pero nakabawi naman si Prozorova sa dalawang set kaya nakuha po yung panalo. Nasa ang susunod na sasabak si Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Ay, pang 21! Di pa, dapat isang baitang nalang, pang 20 na tayo. First in China, no? Ano second? Thailand? Ay, ano ba? Korea? Japan! Tapos Korea. Oh, yung tatlo, oh, yung tatlong bansa na talagang nangunguna. Eh sa Southeast Asia naman, pag Asian Games, ay kahit papaano naka nasa number 5, number 6 siguro tayo, no. Eh pero dito Asian Games, mas malawak po ito, mas marami pong participants. Number 21. Eh pero hindi pa naman tapos, ha. At saka si Alex Ayala, proud pa rin tayo. Ang konsolasyon ni Alex Ayala, meron siyang mahabang oras naman o panahon para makapagpahinga bago naman sumalang diyan sa Asian Games. Time out muna tayo sa mga balitang politika. Puntahan natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na 6:18. Magandang umaga, Mark Hernandez. Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Ambassador Francis Chu. Ambassador, good morning po. At si Ted Kuwa, gising na rin. Ganon din si Richard Merck. Ang aga ni Richard Merck. Actually, umiinat-inat pa lang ako. May message na si Richard Merck at si Deo Hieronimo. Ang agang gumising. Pag matatanda na talaga, maagang gumising. Ano po? Alas 3 pa lang, gising na si Deo. O si Richard Merck, bago mag-alas 5, gising na rin. Ruen Cueto, go!
6: Alvin, patay ang 18 anyos na lalaki matapos maligo sa ilog na sakop ng sitio Bacal Barangay Bagong Silangan, Quezon City, noong Martes. Sinubukan pa rin sa gabi ng mga barangay rescue, Bureau of Fire Protection at ilang residente ang lalaki. Pero hindi na nila natagpuan ang lalaki. Na-recover ang labi ng lalaking ito. Miyerkules na ng gabi sa Marikina River na sakop ng barangay Barangka. Ayon sa pulisya, posibleng nabagok ang ulo ng lalaki habang naliligo sa ilog dahilan ng kanyang pagkalunod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto.
1: Easy, man. Thank you. Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod po natin si Manong Rod Izon. Manong Rod Izon, good morning po, Manong Rod.
7: Good morning, Alvin. Nagpapatupad ngayon ang manawakang reorganisasyon ng Bureau of Customs sa Port of Subic sa utos ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Kabilang sakbang ang reshuffling ng mga tawhanang Enforcement and Security Service at Customs Intelligence and Investigation Service. Kabilang sa mga papalitang pangunahing opisyal ang mga hepe ng CIIS at ESS, ang hepe ng Auction and Cargo Disposal Unit at ang Deputy Collector for Operation. Ayon sa Bureau of Customs, layunin ng reorganisasyon na palakasin ang pananagutan, disiplina at command responsibility sa Port of Subic. Paigtingin din ang mga proseso sa accreditation habang magkakaroon ng direktang lingguhang pangangasiwa mula sa matataas na opisyal ng ahensya. Ipinatupad ang balasahan matapos lumutang ang usapin hinggil sa umano'y pagbebenta online ng ilang tawhan ng customs ng mga tinatawag na chicken lollipop na nagmula umano sa mga overstaying shipment na nakatakdang i-condemn. Ang nasabing usapin ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Bureau of Customs. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga po kay Ma'am Luz De Leon. O sabi ni Ma'am Luz, ako 5 a.m. gising. O para tayo, yan ang alarm ko, alas 5. Ay, gusto ko pang matulog. Wala po eh, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin kumayod para kumita, para may gagastusin. Eh, ganun talagang buhay, alas 5 pa lang gising na. Pero si Deo, tsaka si Richard Merck, normal. Talagang ganun na yung gising. Meron man o walang trabaho, ano po, nakasanayan. Luan Alamar, go!
8: Good morning, Alvin. Inaasahan ang pagbabaan ng sigil ng kuryente ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco para sa September 2026 billing month. Ang kay Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor mula 16.56 kada kilowatt hour noong Agosto, maaring bumaba ng tinatayang 15.34 per kilowatt hour ang residential rate ngayong September, nakatumbas ng pagbaba ng 1.21 peso o 7.34%. Sinabi ng Dolor na nananatiling pangunahing malaking bahagi sa presyo ang generation charge o halaga ng kuryenteng binibili ng kooperatiba. Pero kapag available, mas ginagamit ang mas murang contracted at renewable power habang ginagamit lamang ang mas mahal na emergency power kapag kinakailangan upang mapanatiling maayos ang supply o mapawasan ng tagal ng mga power interruption. Patuloy rin itinutulak ng Ormeco ang paghahatid ng kanilang contracted capacity upang mas malaking bahagi ng pangangailangan sa kuryente ang matugunan ng mas murang supply. Inaasahan ding bababa ang sigil para sa iba pang consumer classification ngayong September, ngunit sinabi ng Ormeco na preliminary pa lamang ito at kailangan pang dumaan sa final approval. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, PZM.
0: Good news yan, Noel. Ganyan ang gawin mo palagi pag mayroong mga ganyang forecast, no? Para may good news naman tayo sa makbabay natin dyan sa Oriental Mindoro. Sa kami sa Meralco, nababa din kami, kapranggot. Pero kahit pa paano, baba is baba, no? Kaysa naman pumaas. 4 centavos lang yung binaba ng Meralco. September billing pa lang bang pinag-uusapan natin?
8: September billing pa lang.
0: Bakit parang ang, delayed? Bakit delayed? September, bakit parang delayed? September 25 na ngayon ah.
8: Oo. At least naihabol pa rin. Ngayon lamang kasi Alvin ang panahon ng reading. So masusurpresa yung mga consumidores ng Ormeco dahil mapapansin nila medyo bumaba ang kanilang magiging bayarin dahil 1.21 pesos per kilowatt hour, 7.34% yung ibinaba ng per kilowatt rate ng billing ngayong September, Alvin.
0: Very good, very good. Congrats! Thank you, maraming salamat. Noel Alamar, thank you! Ay, maraming salamat, Radyo Patrol. Thank you!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM, Radyo Patrol sa X30.
0: Tingnan mo nga naman ito, Camille, si Attorney Chris Bendijo ng Custom. Sabi, may buntag na ako'y dalang cookies o caramel tubs. Yan yung pamahaw. Ibig niya sabihin, magpapadala daw siya ng cookies at caramel tubs. Parang breakfast. Kasi pamahaw pa. Sa Ilonggo, pamahaw din sa amin. Sa Bisaya pala, pamahaw. Ganun din. Ano po? Present. Thank you, Attorney. Pero matamis po yan, Attorney. Marami na po sa amin may diabetes. Abi ni Attorney, so problema ko pa ba yun? Thank you. Maraming salamat, Attorney Chris Bendijo. Ay, kami sumagot na si Senator Sherwin, ay si Senate President Sherwin Gatchalian, no? Ngayon lang sumagot sa akin. Sumagot na pala sa iyo kanina, ano po? Manong Rod Izon, may pinapabati. Best wishes daw to Aris Fernandez and Elizabeth Ramos ng Botolan, Zambales, from Engineer Doming Domingo and Shula Cruz. Ayan, maraming salamat po. At si Dr. Mario Festin, nagpapa-attendance check at pinapabati si PGH Chaplain Father Wilfredo Willie Samson. A very, very happy birthday today. Father, happy birthday po! Happy birthday! Birthday nyo po yung aming technical director na si Christian Reyes. Ay, Christian. May Christian yan, alam ko. Christian Ernest. Ano bang una? Ernest Christian. Ayun po. Ang lakas pa po niyang kahapon. Nakausap ko pa yan eh. Ay, naku, nasan yung mga ano dyan? Dove? Nawala? happy birthday, Ernest Christian Reyes! Palagi po akong pinapasalubungan yun eh. Ewan ko lang ngayon kung may pa-breakfast. Mukha naman, mukha mayaman eh. Magpapakain yan. happy birthday, Ernest Christian Reyes! Ay, maya ka naman, Ernest. Pag hindi ka magpakain, lahat na lang nabati sa'yo. Magpa-breakfast ka naman, no? Para may counterpart na alat ang padala ni Attorney Chris Bendijo. Dapat magpakain ka ng maalat. Kasi pang dessert tong kay Attorney Chris Bendijo, ha? Happy birthday! Ganun din po, magandang panunood po kay Edwin Galvez. Ay, birthday din ni Edwin Galvez! Abay, talagang anan, ba't ang dami nyo nag-birthday, ha? Happy birthday to me, Edwin Galvez. Happy birthday, Edwin. Ganon din si Paulo Obalde ng Vera Catanuales. Nagpapa-attendance check din. Magko-commercial po tayo, ha. Ay kakausapin natin ang PhilHealth sa ating pagbabalik. Dahil nga po dun sa issue na kakaunti lang po, hindi kalaki. 31% lang daw ng membro ang nagbabayad ng premium. At saka yung isang item pa, yung 311 billion pesos na unreleased funds sa PhilHealth. Hindi ko maintindihan bakit unreleased. Sobra-sobra na ba ang pera ng PhilHealth? Hindi na niya kailangan ng budget? Ganun ba ibig sabihin nun? Ganun na ba kaganda ang servisyo ng PhilHealth na hindi na kailangan pang ng dagdag na pundo o budget?
1: Ayan po, kakausapin natin mamaya. At ano pa ba ang iba't ibang proyekto ng ng PhilHealth? Andiyan na? Ah, si Rino? O, kausapin na natin kagad kung nandiyan na si Director Rino. Eh kasi, importante din po yan. Eh, si Secretary Sharon nga rin po kasi may lakad. May maaga pong flight si Secretary. Importante po na tayo mismo magkakaalaman. Ano niyari? Wala na muna? O, mamaya na. Okay, si mamaya na lang. Ay, ano na? Dito na nga. Magta-time check lang ako. Sa oras na 6:27, nasa line 5 po si Director Rino Abad. Magandang umaga siya, Director Rino. May buntag.
9: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong program at sa inyong mga taga-subaybay.
1: Ano ba, matutuloy ba ang good news natin next week? Patapyas ng patapyas, pero meron pa naman natitira sa diesel at gasoline at kerosene. Eh kaya na nga pong magsabi, mukha namang matutuloy, Attorney Rino, no, yung rollback?
9: Ang magandang balita nito, Sir Alvin, para sa mga kababayan, medyo mataas po ang binaba kahit nitong yung 2 days na nakaraan ay umaakyat uli, pero dahil malaki ang binaba nung first 2 days, may mataas pa rin ang chance ho talaga natin na rollback tayo sa diesel and kerosene.
1: Yeah.
9: Sa gasolina, hindi ho tayo pa sigurado. Hintayin ho natin yung Friday trading, yung last day today, para ho makumpleto natin. Dahil ang nakikita ho natin na estimate dito, Sir Alvin, sa gasolina, less than 1 peso ang rollback. Pero meron pa rin. Ngayon nga lang, dahil sa alanganin ito, kailangan hintayin natin today ang trading. Ang diesel lang at kerosene, may kataasan na kasi. Kaya comfortable tayo. Ang diesel natin, no, nasa almost 8 peso ang rollback. Ang ating kerosene, nasa 6 peso. So, medyo mataas na ang chance na matuloy itong rollback.
1: Bakit ganun, Attorney Rino, yung sa gasolina ko ay may 1.50 pa naman ? Ibig ba sabihin malaki-laki ang premium na mahahatlak sa pababa?
9: Well, yun ho ang estimate na ho namin, nasa 90 centavo no, per liter for the 4 days. Gusto lang namin siguraduhin ito para makumpleto yung 5 araw, Sir Alvin.
1: Paulit ko nga po, para lang kasama-sama lahat, ano po, yung diesel, yung gasolina, yung kerosene, yung estimates po ninyo at...

0: Pilipi yan, pero mataas na talaga ang chance, Sir Alvin. Sa laki ho kasi nitong amount ng rollback. Malaki ang chance na hindi na ho matanggal ito or mabaliktad yung trend.
1: Sa diesel, sa diesel at saka sa kerosene.
0: Sa diesel and kerosene. Kaya ang alanganin lang ho talaga gasolina. Dahil 90 centavo lang ang gasolina. So, Ito alanganin. So, talagang kailangan hintayin natin yung Friday.
1: Ayan. So, kahit papaano po, antayin nyo na. Pwede pa naman eh. Kung ano man yung resulta, pwede naman kayong mag-desisyon sa weekend. Ano? Kung magkakarga ba kayo o hindi kayo magkakarga, lalo na kung gasolina kayo. Pero chances are sa diesel, antayin nyo na yung Martes. Kasi may 18 na yung tinaas sa tatlong linggo sunod-sunod na increase, Director Rino eh.
0: Opo, malaking tulong na to kasi malakihan din kung makumpara to sa mga nakaraang mga rollback, isa ito sa mga level na malalaki ang rollback.
1: Tama. Ngayon sa LPG, sabi ni Arnel T, wala eh, kahit daw mababa yung excise tax, kahit masuspinde, mukhang kakainin lang din ng expected increase sa presyo ng LPG. Ano bang mangyayari sa presyo ng LPG pagdating ng October, Director Rino?
0: Sir Alvin, ang tinitingnan kasi namin na gauge dyan ay yung mga nangyaring trading sa crude oil ng Dubai nitong month of September. Nung magsimula ang September, nasa $103 per barrel lang tayo. Nung September 16, yung peak for these recent increases, September 16, umabot tayo ng 126. So from 123 nasa 126 US dollar per barrel ang crude oil natin. Ngayon bumaba tayo ng 117. Kaya lang natamaan na tayo hanggang September 16, no, bago pa ito bumaba. And even itong pagbaba na 117 tayo ngayon, kahapon itong 117 mas mataas pa rin doon sa 103. Kaya ako, ang tingin ko talaga tama si Kong Arnel na tatamaan mo talaga ang mga procurement nila ngayon na tumaas ang price para ho yun naman ang madi-deliver over the end of this month para na yun ang mabebenta next month. So I agree na may malaki ang chance na may aasahan tayong increase lang sa LPG because natamaan ho talaga yung month of September sa increases na to.
1: Pero yung excise tax ba, kailan ba yan pansamantalang sususpindihin sa kerosene at LPG? Hindi pa ata napirmahan ng presidente, hindi ho ba?
0: Yes po, kasi nga ang stage ngayon nasa DBCC. So kung ang lumalabas ng mga balita at announcement dumaan na kay DOF, then part 2 yan sila ng DBCC group, no? At ibig sabihin, recommendation ho itong mga lumalabas ngayon na pinipirmahan. Recommendation po yan. Hindi pa ho nga natin alam, kaya premature din kasi ultimately the president will approve or disapprove. Pwede ho mangyari.
1: Kaya nga.
0: Hintayin ho talaga natin yung hintayin natin, Sir Alvin, yung executive order.
1: Okay, pero ang mababawas niyan, tama yung sinabi ko doon. Akala ko nga saktong 3 yun. May VAT pa pala yun, so mga 336 yung mababawas.
0: Yes, may associated VAT ho yun. Kasama na ho doon yung, pag nawala ho ang excise, automatic sa computation yan, will also disappear yung associated VAT.
1: Kaya nga, so ang mababawas, 336 per kilo.
0: Ideally, that's the computation.
1: Sa kerosene?
0: Ang sa kerosene
1: five,
0: may 12% din associated yan.
1: So mga 556 siguro nga yan. Mga ganun din yung mababawas. Pero wala pa po . Antayin po natin ang desisyon ng presidente. Director Rino, thank you. Maraming salamat po. Naku, pumangit yung signal ni Director. Si Director Rino Abad po yan ng Department of Energy. Kailang mag-commercial po tayo dahil may PhilHealth pa tayo at si Senate President Sherwin Gatchalian. Makakausap natin maya-maya. PhilHealth at si SP Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Friday weekend na! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM! mga balitang kumpirmado, sigurado. TZ

0: tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby pill. Mag Farex B araw-araw.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bang?
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
4: Magandang umaga muna kay Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department of PhilHealth. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
5: Good morning! Hello, Sir Alvin. Magandang umaga.
4: Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, napatawag po kami. Pasensya na po't nabulahon namin kayo sa Friday morning. Ano po? Hindi namin maintindihan yung issue nitong, yung sabi nung isang mambabatas, umabot pa na mahigit 300 bilyong piso yung unreleased funds po sa PhilHealth. Paano nangyari po yun? Hindi napunta po sa inyo? Hindi binigay kahit approved na yung budget na yan?
5: This is a combination po of many years po na hindi pa nalilipat sa PhilHealth. Pero ito yung nakabatay din po sa Universal Health Care Law, no? Halimbawa po dito ay yung mga collectibles natin dapat mula sa FinTech, mula sa Bancorp, mula sa PCO. So since the signing of the Universal Health Care Law in 2019, ay nararapat po talaga na yung nakalagay sa batas ay ma-i-transfer to PhilHealth. Pero hindi naman po nagkulang ang PhilHealth sa patuloy na pag-usap sa mga concerned agencies at sa tulong din po ng DBM ay hopefully ito din po ay makuha na po ng PhilHealth.
4: Sino po ang nang-iipit ng pondo? Kasi kung 1 million lang yan, o di maintindihan natin, baka na ano lang sa bureaucracy, hindi po 311 billion pesos po eh. Kanino, sino po ang dapat sumagot o nang-iipit ng pondong yan?
5: Marami po tayong kinakausap. Meron po mga top level ng mga discussion and to realize po yung mandate ng Universal Healthcare Law po. So basically, ang mga nilalapitan po natin, yung mga dapat din pong maglipat sa atin tulad ng PANCOR, PCSO, at iba pang ahensya on finance. Ano po? So hindi naman po siguro iniipit, pero mayroon din mga administrative na mga processes na pinaplan siya, inaayos, para po mas efficiency ay maihita pa rin po mga pondong.
4: Hindi, pero kung ngayong taon lang siguro, eh baka naman, ano po, pwedeng pagbigyan. Eh pero kamo, it dates back to several years ago, yung iba po dyan.
5: Yeah. Sige po, Sir Alvin, we will get back to you po as we get into the deeper into this matter, ano po, no? Tama ka nga po, medyo ilang taon na rin po ito. Kaya nga po, madami pa pong parte ng batas na kailangan po natin itatupad at kasama na rin po yung pagsiguro na itong mga earmark na mga pondo para sa PhilHealth ay talagang makolekta na po ng PhilHealth.
4: Sa akin naman, Ma'am Christine, eh para po sa kabutihan ng serbisyo po ng PhilHealth. Hindi naman personal po yun, ano po. Kung hindi para sa atin, yes, lahat po ng miyembro ng PhilHealth, kasi ang 311 billion po, tayo naman lahat ang makikinabang pag yan po ay nasa kaban ng PhilHealth. Hindi ho ba?
5: Tama. Yes, tama, Sir Alvin. Kaya po, that part ay talagang pinututukan po ng PhilHealth. At habang yan naman po ay ating ginagawa, ay gumagawa din po na tayo ng iba pang mga strategies para masiguro na tuloy-tuloy din po na kayanin ng PhilHealth ang pagpondo sa mga pagpapalawak ng benepisyo at pagbayad ng mga claims reimbursements ng ating mga ospital sa mga benepisyo at servisyo na karating po sa ating mga miyembro.
4: Hindi, tsaka kailangan naman to sa batas. Hindi ba? Ay kasali po sa batas to. I mean, provision sa batas. Kumaga may basis na dapat mapunta po, yes, yan sa PhilHealth. So, isa-isayin ko lang yung agency, uh-huh, and please correct me if I'm wrong. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pondo na dapat mapunta sa inyo from PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. So PAGCOR lang po at PCSO. Wala nang ibang ahensya.
5: PCSO, PAGCOR, yung PhilTax.
4: Ano yun? Anong agency yun? Yung pangatlo?
5: Ang sa PhilTax din po ay
4: ano yun?
5: Ito po yung taxes mula sa mga paninigarilyo.
4: PhilTax.
5: PhilTax po.
4: Kanino naman manggagaling yun pag nasingil natin? Yan naman ay galing saan? Sa Department of Finance?
5: Yes, national government
4: pa rin. Oh, kita mo yan. Ano ba naman yan? Ibigay nyo sa PhilHealth. Eh, deserved ng taong bayan yan eh. Kasi lahat po tayo miyembro ng PhilHealth. May trabaho man po tayo o wala. Ngayon punta po tayo sa isang item, Ma'am Christine, kung saan 31% lang ng PhilHealth members ang nagbabayad ng premium. Bakit po ganun?
5: Tama po yan, Sir Alvin, especially nung when the pandemic happened, talagang bumabad din po talaga yung ating mga premium payers, and we also noticed na isang factor din po yung nakalagay sa batas na immediate eligibility, while it helps no sa ating mga kababayan na guarantee na kahit kulang yung iyong contribution ay patuloy sa pa rin makakuha ng benepisyo. At some point meron din po tayong mga membro na minsan hindi na lang nagbabayad dahil naman nakasal sa batas na siguradong hindi ito hadlang para pagkuha ng benepisyo. Kaya ito po ay mga pinag-aaralan ng PhilHealth para mas maayos po yung ating koleksyon ng PhilHealth premium. Ito po yung ating direct contributors, hindi lang ito employed sector eh. Kasama dito yung self-paying, so and other direct contributors or paying sectors natin.
4: Dahil tsaka nagkukunik kasi siya sa una nating topic. Eh kung nakukuha natin yung 311 billion, di kahit papano, malalasin yung impact na wala pang 50% ang nagbabayad po ng premium dahil yung overall yung pera or pondo ay lalaki rin. Hindi ba?
5: Yes, we agree naman po, Sir Alvin. Kaya po, inaayos po ng PhilHealth at sinisiguro pati yung confidence ng ating publiko na patuloy na sumuporta sa PhilHealth para mas mapalakas po natin yung ating pondo ay nandiyan. Kaya nga po, inaayos po natin ng madaming bagay tulad po nitong magandang pagbayad na ngayon ng ating mga claims reimbursement, at lalo na rin po yung pag-introduce natin ng PhilHealth Yapa Program para makita po ng mga tao na talagang ang PhilHealth ay nagpo-provide po ng mga benepisyo kahit pa hindi ako nagkakasakit, at sana ito po ay magka-translate into full trust and confidence into the program para masuportahan po ng lahat at tumutulong po tayo na i-bring down din po yung ating mga hospitalization costs.
4: Opo, sige. Hanggang dyan muna tayo, Ma'am Christine, at si Senate President Sherwin Gatchalian ay papasok na sa aming Zoom. But maraming salamat po. One of these days, imbitahin po namin si Doc Beva dito sa aming studio para mahaba-haba po yung diskusyon. Ano po?
5: Yes, maraming salamat, Sir Alvin.
4: Magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Christine May Magno, ang acting senior manager po ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Si Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
3: Gising! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Mga anak, nabili ko na yung bago yung sabong panligo.
11: Wow, Mama!
10: apoy ng mga to, siyempre ako din.
11: And mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
12: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
11: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.

0: basta AM DZMM. Gisay Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kasama si Alvin El Chico.
2: Gisay Pilipinas.
1: Good morning.
3: Ano na? Ay, naku, sinasabi ko siya, nagmamadali tayo. Wala pa naman pala si Senate President. Dahil dyan, may dahilan ako ngayon ha. Lilibeth Oye, pasok ka. Dapat hindi ko na kayo babatiin dahil mauubusan na ng oras eh. Rosalie Pueblo, good morning. Ma'am Lina Ho, good morning. George DL, good morning. Ceci Lopez, good morning.
1: Good
3: RC
1: morning.
3: Castle, ay, nagkaroon po tayo ng pagkakataong magbatian dahil wala pa
1: good
3: si SP.
1: Morning.
3: Hazel Arcidera, magandang umaga din. At si Maria Aragon. At si Eduardo Parone Pessimo. Yan, si Jing Pahe. Jing Pahe, good morning. Happy birthday daw si Win Love Sevilla. Ayan, pag ganyan, mga ganyan, nasisingit ko eh. Pag nabubuksan ko ng maayos, ya. Magandang umaga din kay Mariliza Ariola Pancho. At kay Jenna Peñaranda. At kay Edner Villasis. At kay Chio MDP. At kay Florante Poquez. Oh, natapos ko na kami. Wala pa rin. Ano ba naman yan? Tapos mamaya mag-overtime tayo. 9 minutes na lang. Oh. Hindi hingin sana natin ng reaksyon si Senate President. Kasi nag-hain na po ng petisyon si dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court para maglabas po ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction dahil sa umano'y paglabag sa saligang batas yung naging decision po ng impeachment court kung saan po yung pag-amyenda po sa voting threshold hindi po binago yung 2/3. Nandun pa rin po, wala pong binago dun sa provision na yun ng saligang batas. Ang binago po ay yung kung saan ibabangga yung 2/3. Kasi nakalagay po dun yung binasa po natin kahapon, nakalagay kasi all members. Ang sinasabi nila is, ang all members ba? Ang ibig sabihin ba ng all members, lahat ng 24 senators o lahat lang ng nandun at nagpa-participate sa sesyon o sa hearing? Actually, valid naman yung tanong. Ano po? Kasi ibig mo bang sabihin, hindi abuboto ang mesa at ang upuan? Dapat nandun. Haba, na-appreciate niya. Regardless po kung ang kanyang killing ay for conviction or for acquittal. Fair lang sa ating mga taxpayer, nagbabayad ng buwis at nagpapaswildo sa kanila na i-expect na trabaho mo bilang senator judge na makinig at mag-appreciate. So kung wala ka dyan, o di hindi mo ginawa yung trabaho mo kahit sinisweldohan ka ng taong bayan. Yun ang gusto nilang sabihin na yung sinasabi doon na all members, ang ibig sabihin nun, all members na nagtatrabaho, na present, na na-appreciate po yung ebidensya laban sa inaakusahan, hindi yung all members, kahit wala ka dun, kasali ka sa kwentahan. So yun pong pinagtatalunan, yung 2/3, kaya wala pong binago eh. Wala naman kasi, hindi naman kasi nakalagay sa saligang batas ang numerong 16. Wala po nakalagay doon. Sa mga nagsasabi po sa inyo na 16 na nakalagay, wala po. Ang nakalagay lang po doon, 2/3 of all members. In previous instances, ang kanilang interpretasyon sa all members ay lahat ng miyembro nandun man o wala, absent man o hindi, suspendido man o present. Eh ngayon, may nakapag-isip, sabi ng ibang senador, ano ba yung ibig sabihin nitong all members na ito? Ito ba yung all members present na nagtatrabaho? O kasali yung mga tamad at nagtatago at nagdadahilan para hindi maka-attend ng hearing? Yun ang ibig sabihin. So doon sila ngayon nagtatalo. Majority wins, hindi ho ba? Nanalo po ang mayorya. Mas marami ang bumoto na hindi ang dapat talaga dyan. 2/3 nang nandito lang. Yung mga para-fair sa atin na nagtatrabaho, dapat kasali ang nandito na nakikinig at nag-appreciate po ng ebidensya. So yun yung pinag-uusapan. Kasi nagkalat din sa social media yung mga fake news na binago yung ganarim. Binago. Wala pong binago. Ang binago po kung saan binangga ang 2/3. At saka sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, kami lang to ha, hindi to mag-apply sa mga kasunod pa na impeachment trial. Na tama naman po kasi hindi na natin problema yun kung may impeachment in the future. Actually, distraction po yun sa atin. Ang tutukan lang natin, yung kasalukuyang impeachment. Hayaan mo na yung ibang senador o kung sino man po ang naupo dyan pagdating ng panahon, problema na nila yun kung paano nila ayusin yan. Andyan na, 5 minutes na lang, Kamel. Ay nako, Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Nice. Ay, Mr. SP, magandang umaga po, sir.
4: Good morning, Alvin.
3: Magandang umaga. Oh, 5 minutes na lang tayo, Mr. SP. But anyway, pag ano natin...
4: Maling link yung binigay sa akin. Eh. Oh, kaya hindi ko
3: sino po yung Camille Pozolero po bang nagbigay yung Eliza Bulataw? Para yung mali po yung mo yun eh.
4: Hindi kayo sa staff ko yan.
3: Ah, okay. Okay lang, Mr. SP. Okay lang, Mr. SP. Pag ano natin, i-maximize na lang po natin. Una muna po, pahingi po kami ng reaksyon tungkol po dun sa ginawa po ni former Executive Secretary Vic Rodriguez. Dinala na po sa Korte Supremo, humihirit po ng TRO at writ of preliminary injunction dahil po sa desisyon ng mayorya ng Senado.
4: Well, expected naman yan, no? At nakita naman natin sa mga pahiwatig ng defense na sabi nga nila they will exhaust all legal remedies. At ina-expect naman rin natin yan, no? Ng Korte na mayroong mag-aakyat sa Korte Suprema. So, titignan natin anong magiging action ng Korte Suprema kung magbibigay sila ng TRO o ano pang mga action.
3: Pero just in case the Supreme Court does that, you will respect it. Ano? Kasi para ang ibang idea naman, Mr. SP, yung Supreme Court, hindi pwedeng diktahan ng impeachment court kasi ang may sole power lang sa impeachment is the Senate acting as an impeachment court.
4: Correct. Tama ka dyan. Yan ang exactly sinabi ni CJ Puno.
3: Correct.
4: Yung kanyang amici curiae. Sabi niya, ang impeachment court ay unang-una, hindi under the Supreme Court o hindi under the judiciary. At pangalawa, ang trabaho ng impeachment court sa Constitution ay to try and to decide. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung trial at maghatol ng desisyon pagdating sa dulo.
3: Although, Mr. SP, if I may say, kung meron pong abuse of discretion, ay pwede nga pong iangat po sa Korte Suprema yun.
4: Correct. I-aket lang to kung mayroong grave abuse of discretion. Sabi naman ni CJ Panginiban, ang ginabing ng word is grave. Hindi lang abuse of discretion, kailangan talagang malala. Yung abuse of discretion. So, kaya mas mataas yung kumbaga yung bar, mas mataas yung pamantayan ng abuse of discretion.
3: Opo. Ngayon may mga may mga bulong-bulungan. Ano po? Na yung anim na mga senador na hindi po nag-participate dun sa final vote, baka hindi na raw umattend ng hearing sa mga susunod po, ibig sabihin next week or the weeks to come. Paano po 'yan? Anong epekto niyan sa credibility ng impeachment court? Kung magma-minus 6 na kayo, di ilan na lang kayo maiiwan? 14 na lang maiiwan.
4: Wala naman akong naririnig na ganun, Alvin. In fact, after the impeachment, magkasama pa kami sa legislative process ng Senado. So, wala naman akong naririnig na mayroong ganyang aksyon. At in fact, yung kanilang hindi pag-participate ay dahil hindi sila naniniwala na dapat pag-usapan yan sa impeachment court. No? So, wala naman ako narinig na may protest against that vote.
3: Oh, well, hopefully that does not happen, Mr. SP. Kasi pag nangyari correct, po yun at 14 na lang po kayo, parang hindi din magandang pangitain pag 14 na lang po ang nagde-deliberate at nag-umaattend ng hearing, hindi ho ba?
4: Correct. Ang gusto nating lahat, no, dahil ang Senado ay deliberative body yan at importanteng proseso to at kasama to sa trabaho ng Senado to try and to decide.
3: Opo.
4: Kaya mas magandang mas marami ang mag-a-attend at makilatis talaga at makita yung ebidensya at testimonya ng mga testigo.
3: So may assurance naman po sa inyo ang miyembro po ng minorya kasi syempre ang minority leader palagi naman nakikipag-coordinate sa majority,
4: yes,
3: sa Senate,
4: yes,
3: President. May assurance naman po na hindi po nila iboboycott yung remaining days of the impeachment trial.
4: Wala naman akong naririnig na merong ganyan na move. No? In fact, kung titignan natin itong last few months, no, ng trabaho namin, very smooth. Napakaganda yung coordination between the majority and the minority. Yung mga bills nga ng minority ay nabibigyan ng priority rin. So maganda yung working relationship ngayon. Very, very harmonious yung yung legislative working arrangement. Kaya wala naman ako nakikitang magiging issue pagdating sa impeachment trial.
3: That's good to hear, Mr. SP. Sana po magdilang anghel po kayo. Pihit po tayo. Overtime tayo kahit papano, kahit 2 minutes na lang. Ano po? Yung ekonomiya, marami din po ang nagsasabi na hindi maganda ang lagay na ekonomiya ngayon and harder times ahead. Kumbaga maraming bumps na pagdadaanan. I wonder anong pwede magawa ng legislative branch, particularly ng Senado. At totoo po ba na harder times are ahead?
4: Tama ka, Alvin. No? In fact, kahapon nag-release ng pangalawang growth forecast ang ADB. At dinowngrade yung ating paglago ng ekonomiya natin pangalawang beses this year ng ADB. At even yung S&P, yung isa sa pinakamalaking credit rating agency, na downgrade din yung ating economic growth. So ang ibig sabihin nito, talagang mas mahirap. No? Kasi kung mabagal ang paglago ng ekonomiya natin, mas mabagal yung paglikha ng trabaho, mas mabagal yung pagtaas ng sweldo, at tuloy-tuloy na yan. Kaya yan ang naging paksa namin kahapon. Gumawa kami ng isang special committee, ito yung RISE Committee, para talakayin itong pagbagal ng paglago ng ating ekonomiya at magbibigay tayo ng solusyon para bumilis yung paglago ng ating ekonomiya.
3: Po, sana we can do something about it, Mr. Espino. Ano?
4: Marami kasi dito, Alvin, to be honest about it. Ang malaking dahilan dyan ay yung flood control issue. Corruption ang naging malaking dahilan. Kung titignan natin, mula nung nagkaroon ng talumpati ang ating Pangulo tungkol dito sa corruption, bumagal talaga yung ating ekonomiya. At yan talaga yung nangyayari in the past. No? Kung mayroong malaking corruption, bumabagal yung ating ekonomiya. So ang unang-unang dapat gawin ay yung dapat managot ay panagutin. At pangalawa, yung mga proyekto na dapat tapusin na para ito ay may epekto sa paglago ng ekonomiya natin.
3: Okay, I wish we had more time, Mr. Senate President.
4: Kaya kasi yung link mali binigay link sa akin.
3: Wag na, mga friendship ko po ang staff nyo, kaya wag na nating pagalitan sina JB. Wag po. Pero dalasan na lang po ninyo pag-oo para masalang namin kayo from, kasi nami-miss po kayo ng mga fans nyo, Mr. SP.
4: Correct. Oh, medyo busy lang talaga lately dahil paspasan kami past few days.
3: We understand. We know the pressure. Pero sabi naman ng iba, mukhang hindi naman siya haggard. Mukhang nag-glow naman si Mr. Senate President. Baka in love.
4: Magaling lang magdala, pero mabigat yung trabaho.
3: Thank you, sir. Mabuhay po kayo.
4: Biro thank you, Ati. Maraming salamat.
3: Sige noong Senate President Sir Win Gatchalian. Kasi ikaw kasi, alam mo, pag bumabalik ka dito, nag-OT ako eh. Nung wala ka, on time ako, on the dot ako. Ngayon bumalik ka lang, nag-overtime ako. Ano ba yan?
5: 3 minutes ka nga overtime?
3: Diyan ka pala. Ikaw pala yun. Sorry. Ano na po mo dyan ang masa? Radyo Patrol, balita alas 7. So magbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
2: Ito po ang DZMM. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Yung Queenie, lumakas habang nasa Philippine Sea. Paglakas ng El Nino, posible namang maranasan sa Oktubre.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo na umurong bumaba sa Martes. Pero presyo ng LPG tataas sa Oktubre.
3: Paghahain ng kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections nakatakdang simulan sa Lunes. Ano kalang ipagpaliba ng halalan na isumiti na kay Pangulong Marcos.
5: TRO laban sa inamyendahang voting threshold sa impeachment trial, hiniling sa Korte Suprema. Pagdilitis kay Vice President Sara Duterte, tuloy kahit hindi dumalo ang defense team.
3: 7 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Davao City. Nakopo ng nag-iisang kontraktor na sinasabing malapit sa pamilya Duterte.
5: halos 2.7 trillion pesos na wala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa katiwalian at pagtaas ng presyo ng bilihin.
3: Carlos Yulo, nasungkit ng unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games. Alex Ayala, bigong makaabante sa Singapore Open.
5: Sa showbiz spotlight, John Prats at Heart Evangelista nagbigay ng teaser sa kanilang reunion movie.
3: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, September 25, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
5: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Lagay po muna tayo ng panahon. Napanatili ng bagyong Queenie ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 1,065 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 75 kilometro per hora at pagbugsong 90 kilometro per hora. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong Queenie na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Posible namang lumakas ang bagyo at haatake ng habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan.
5: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Super El Nino sa taya ng pag-asa. Mararanasan ang dry conditions o dalawang buwang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa simula sa susunod na buwan. Habang papasok ang 2027, dadami pa ang makararanas ng dry spell at drought o tatlong buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa na kabilang sa posibleng maaapektuhan ang Ilocos, Cagayan Valley at Western Visayas. Inihahanda na rin ang tulong sa mga maaapektuhang magsasaka.
6: So doon sa mga lugar na may patubig, kas maganda yung init, maganda rin ang productivity ng mga lugar na to. We also need to maximize. Doon sa mga lugar talaga na walang patubig, o kailangan doon ng mga alternative livelihood na. So hindi na natin popersay yung pagtatanim ng palay. Pero
5: 6.2 billion pesos ang pondong inilaan para sa fertilizer at fuel assistance bilang paghahanda sa El Nino.
3: 7 minuto makalipas ang ikapito ng umaga matapos ang tatlong sunod-sunod na dagdag presyo na mumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yay! Sa kwento po ng Department of Energy, sa apat na araw na kalakalan, halos 8 piso na ang bawas presyo sa diesel habang halos piso naman sa gasolina at halos 6 na piso naman sa kerosene. Buso dito ng bagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na nakadepende sa trading ngayong araw kung magkakaroon ng rollback o tataas pang presyo ng gasolina. Sa tatlong sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel habang nagpas 15 pesos naman sa gasolina.
7: Mataas na talaga ang chance, Sir Alvin, sa laki ho kasi nitong amount ng rollback. Malaki ang chance na hindi na ho matanggal ito or mabaliktad yung trend. Diesel and kerosene, ang alanganin lang ho talaga gasolina. Dahil 90 centavo lang ang gasolina. So kailangan hintayin natin yung Friday.
3: Kung may rollback sa petrolyo, itataas naman po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Oktubre. Sa taya ng Regasco, 10 hanggang 15 piso ang dagdag presyo kada kilo ng LPG. Nakatumbas po na mahigit 100 piso sa kada regular na tangke ang dagdag presyo. Sa ngayon, hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos para muling masuspindi ang excise tax sa LPG at kerosene. Pero aminado si Regasco President Arnel T. na kahit masuspindi ang mahigit 3 pisong buwis, tataas pa rin ang presyo ng LPG dahil sa pagmahal naman ng contract price at shipping cost.
8: Pagka nagbigay sila ng directive na gawing staggered dito, susunod kami. Ang importante lang, huwag lang kaming outright na malugi doon sa aming importation dahil nagpaalam naman muna kami bago namin binili yon.
3: Noong Lunes, tumaas ng 4 piso ang presyo ng LPG ng Regasco. Nakatumbas ng 44 peso sa kada regular na tangke.
5: Muling sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang bago mag alas 7 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 36 na planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong Lunes. Dahil dito, umapela ang Cebu Chamber of Commerce and Industry o CCCI sa investment para sa pagtatayo ng planta sa malalaking isla sa Visayas.
9: What businessmen want is stable, affordable power, right? 24/7. We'd like to have more generation capacity within the different regions, but at the same time, we need to have the transmission grid developed to be able to accept all that power coming in.
5: Si CCCI Vice President Anton Persides.
3: Perdices.
5: Perdices.
3: Perdices.
5: Perdices. Sorry naman po.
3: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Hiniling sa Korte Suprema ang ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senador ang pumabor sa musyong hindi kasama sa 2/3 ng mga senador na nakakulong, suspindido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapipwersang dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, ay magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round up ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sa petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction dahil paglabag sa saligang batas ang desisyon umano ng impeachment court. Iginit ni Rodriguez na hindi maaaring baguhin ng Senado bilang impeachment court ang konstitusyon at maaari lang itong gawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Inaasahan ang liderato ng Senado na may dudlog sa Korte Suprema hinggil sa issue ng voting threshold pero iginiit ng impeachment court lang ang may kapangyarihang magdesisyon sa impeachment trial.
4: Impeachment court ay unang-una hindi under the Supreme Court o hindi under the judiciary at pangalawa, ang trabaho ng impeachment court sa Constitution ay to try and to decide. So ibig sabihin tuloy-tuloy lang in trial at maghatol ng desisyon pagdating sa dulo.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Nanindigan ang liderato ng Senadong tuloy ang impeachment trial kahit hindi dumalo ang defense team. Kasunod dito ng sinasabing posibleng mag-boycott o hindi pagdalo ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa Lunes matapos amyendahan ng impeachment court ang voting threshold. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy ang pagdinig hanggat may quorum ng mga senator judge.
10: Well, as long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without the defense, tuloy ang trial. Well, that is their option. Hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-a-attend sila o hindi. But umpisa na yung trial, so we need to finish this.
5: Iginit naman ni Gatchalian na may contempt powers ang impeachment court sakaling hindi humarap si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumistigo sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ng ating si Vice President Sara. Ayon sa senador, pakikinggan muna kung katanggap-tanggap ang dahilan sakaling hindi dumalo ang alkalde. Nauna nang nagpalawas ng sampina laban kay Mayor Baste Duterte para tumestigo sa impeachment trial sa susunod na linggo.
3: Alas 7:14, natuklasang sa iisang kontraktor lang iginawad ang 7 bilyong pisong flood control project sa Davao City. Kasunod po ito na makikipag-ugnay ng NBI sa Commission on Audit hinggil sa mga proyekto sa lungsod simula 2018 hanggang 2024. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malapit sa pamilya Duterte ang kontraktor na Genesis 88 Construction Incorporated. Kahapon, umarap sa NBI si DPWH Davao Region Director Juby Gordon o Cordon kaugnay ng imbestigasyon sa mga proyekto sa Davao City. Nagsumite rin si Cordon na mga dokumento makatutulong sa imbestigasyon sa 51 questionabling flood control project sa Davao City, kabilang proyektong iisa lang ang coordinates pero 5 beses pinondohan na nanaiginit ni Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte. Nabukas siya sa imbestigasyon pero kinwestiyon ng mga proyekto sa unang distrito ng Laguna kung saan nagsisilbi namang kinatawan ang misis ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag.
5: Biniyagan ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pre-trial ng kasong plunder ngayong araw sa pamamagitan ng video conference. Kaugnay ito ng sinasabing pagtanggap ng bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. September 16, naka-wheelchair si Romualdez nang dumalo sa arraignment ng Sandigan Bayan sa pamamagitan ng video conference habang nasa loob ng New Quezon City Jail dahil sa kondisyong medikal. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang kongresista sa kinakaharap na kasong plunder. Hindi pa naman naghahain ng petisyon si Romualdez para payagang makapagpiansa.
3: Alas 7:16, kinwestiyon ng mga state witnesses ng Department of Justice sa investigasyon sa manumalyang flood control projects. Sa budget hearing ng Senado, iginit ni Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na hindi dapat gawing state witness ang mga personalidad na may tuturing na most guilty sa issue ng katiwalian. Ito'y matapos alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong plunder para maging testigo alinsunod sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga state witnesses sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating NCR Regional Director Gerardo Opulensa at kontraktor na si Sally Santos. Paliwanag ng DOJ, specific ang kasunduan sa mga state witnesses ay maaaring panagutin sakaling sangkot sa iba pang anomalya.
11: So pag may na-discovery pa ho ang gobyerno o ang pamahalaan na sangkot pa siya sa ibang project, kumita pa siya, hindi yun kasama. Specific lang po ito dun sa particular na proyekto na kung saan sinabi niya kumita siya pero inaamin niya na ito ay maling paraan ng pagkita kaya ibinalik niya sa gobyerno.
3: Si Justice Secretary Frederick Vida.
5: Pansamantalang na blacklist ang halos 14,000 beneficiaryo ng mga programa ng DSWD. Kaugnay ito ng mga nakatanggap ng doble o patong-patong na ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at ayuda para sa Kapos ang Kita Program o ACA Program nung nakaraang taon. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ng budget sponsor ng DSWD na si Guimaras Congressman J.C. Ramanava na maaaring sampahan ng reklamo ang mga benepisyaryo kapag naulit ang insidente.
12: The department had totally flagged these beneficiaries so they cannot avail of any assistance again from the department. It's a temporary blacklisting. It will be another incident of such, then appropriate charges will be filed by the department against these clients.
5: Mahigit 240 billion pesos ang panukalang budget ng DSWD sa susunod na taon.
3: Alas 7:19, halos 2.7 trillion pesos ang nawala sa bansa dahil sa katiwalian at inflation o pagtas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa pagdinig ng ad hoc committee ng Senado, sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na second to the last na ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa paglago na ekonomiya. Bumagal ang paglago na ekonomiya ng bansa dahil sa katiwalian at nagpapatuloy na giyara sa Middle East. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, nabigo ang Pilipinas na samantalahin ang oportunidad sa sektor ng artificial intelligence para mapabilis ang paglago na ekonomiya. Para kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo, mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan sa bansa kung makikita ang seryoso ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian.
13: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
3: Naniniwala Makati Business Club na muling lalago ekonomiya ng bansa kung bababa ang presyo ng kuryente. Para naman sa grupong People's Budget Coalition, dapat gumawa ng pangmatagalang solusyon sa mga isyung nakaapekto sa ekonomiya sa halip na umasa sa pamimigay ng ayuda o financial package.
5: Nakatakdang simulan sa Lunes ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na tuloy ang paghahanda para sa barangay elections na nakatakdang idao sa November 2 hanggat walang batas na nagpapaliban sa halalan. Base sa calendar of activities ng COMELEC, tatagal ang paghahain ng kandidatura hanggang sa October. Kahapon na isumite na kay Pangulong Marcos ang panukalang ipagpaliban ang barangay at SK elections. Nauna nang inadapt ng Kamara ang versyon ng Senado sa panukalang ilipat ang halalan sa ikalawang Lunes sa November 2028. Isinulong ding itaas sa 5 taon ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. 2 ang term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay habang 1 termino sa SK.
3: Time out. Anong oras na binibining maganda?
5: Uy, na-miss ko yan. 7:21 in the morning.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Kaya pa, ganyan!
17: Sige lang, Direk, kaya-kaya!
18: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang
17: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24, 31% lang po ng PhilHealth contributors ang consistent sa pagbabayad ng premium sa loob na isang taon. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ng budget sponsor ng Department of Health na si Bataan Congressman Albert Garcia na halos 11 milyon lang mula sa mahigit 30 milyong miyembro ng PhilHealth ang maayos na nagbabayad ng premium. Dahil dito hinikayat ni Akbayan Party List Representative Percival Zendania ang PhilHealth na magpatupad ng reforma tulad ng pakikipag-partner sa SSS, GSIS at Bureau of Internal Revenue para magsilbing collecting agents.
20: And not even half yung nakakabayad consistently ng kanilang premium. Baka po we can look into partnership with SSS, GSIS or in the long run, even with BIR.
21: Sa ngayon po, data sharing lang po ang nangyayari. Pero ang gustong mangyari ng DOH and PhilHealth in the future is that these partner agencies or government corporation should collect the data at i-share po sa PhilHealth para mas maging efficient po yung collection. And that is what they are working on right now.
3: Sa ngayon, tinatrabaho na ng PhilHealth ang pagpapalawig sa mga benefit packages sa sakit na kanser, hepatitis at leukemia. Hinihintay din ang ehensyang matanggap ang mahigit 311 billion pesos mula sa sin tax at revenue shares ng PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga nakalipas na taon. Sinasabing patuloy ang administrative process kaya hindi pa naililipat ang pondong na makatutulong para mabawasan ang gastusin ng mga pasyente sa bayarin sa pagpapagamot.
22: Hindi naman po siguro iniipit, pero mayroon din mga administrative na mga processes na pinaplansya, inaayos para po mas efficiency ay maiipit. Hindi naman po nagkulang ang PhilHealth sa patuloy na pakipag-usap sa mga concerned agencies.
3: Si PhilHealth Corporate Communication Department Acting Senior Manager Christine May Magno.
5: Kinumpirma ng NBI ang pagkakaaresto sa individual na may kaugnayan sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Pero tumanggi ang ahensyang pangalanan ang individual habang inaalam ang partisipasyon sa krimen. Tatlo ang namatay sa pamamaril sa Bangan National High School, kabilang ang 14-anyos na estudyanteng shooter. Naaresto rin ng NBI ang suspect na sangkot sa online grooming sa Cebu. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang operasyon ng online grooming sa Cebu sa pamamaril sa South Cotabato.
3: Alas 7:27, inalis na ang ban sa US tech platform na Discord. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hindi na kailangan ituloy ang ban dahil handang makipagdulungan ng Discord sa pagpapatupad ng online child safety measures. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na nagkasundo ang ahensya at Discord na mas mabilis na proseso sa pagrepaso at pag-takedown ng kahinahinalang online content. Magtatalaga rin ang Discord ng point person at posibleng magtayo ng satellite office sa Pilipinas. Noon na lang pumayag ang Reddit sa utos na magtayo ng opisina sa bansa pero humingi ng palugit.
23: Ganun may yung approach tayo sa holding one powerless. There should be platform accountability. Nandito sila sa Pilipinas, kumikita sila sa atin. Wala silang ibinabalik in the form of child safety.
3: Posible naman dumulog sa korte ng DICT sakaling hindi makipag-ugnay ng Facebook sa pamahalaan. Nauna nang nilinaw ng DICT na hindi pinatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg at nagsorry sa pahayag na naipost sa kanilang social media page.
5: Pansamantalang nakalaya ang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini Chu. Ito'y matapos makapaglagak ng 5.6 million pesos na piyansa sa kasong qualified theft. Kahapon, pansamantalang pinalaya si Lacambini mula sa pagkakakulong sa Quezon City Jail Female Dormitory. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang kampo ni Lacambini sa mahigit 100 kaso ng qualified theft na isinampa ni Kim Chu matapos matuklas ang nagdispalko ng mahigit 40 milyong piso sa kumpanya ang kapatid.
3: Tinanggal sa pwesto ang 2 babaeng immigration officers na nag-away sa NAIA Terminal 3. Natuklas ang pinayuhan ng immigration officer ang kasamahan hinggil sa pagbibigay ng sustento ng live-in partner sa kanilang anak. Pero nauwi sa sigawan sabunutan at sampalan sa harap ng mga pasahero. Ha? Eh, di ba yun? Sa harap ng pasahero, nagsabunot. Ano ito? Barangay ba ito? Sinabi ni Airport General Manager Eric Inez na nakakahiya po insidente at iginiit na sana ay tahimik na nag-usap ang dalawang immigration officer sa halip na gumawa ng eksena. Ibig sabihin, mahaba ang pila tapos nagsabunutan pa sila.
5: Kitang-kita. Oh my goodness. Talaga napakataas ang emosyon.
3: Inirekomenda pong kanselahin ang airport access pass ng dalawa habang umuusad ang investigasyon. Wala pang pahayag ang Bureau of Immigration sa issue.
5: Sa Quezon City, patay ang isang babae matapos mabagsakan ng puno sa barangay Pinyahan. Nakisilong lang ang biktima at dalawa pang lalaki dahil sa malakas na ulan nang mabagsakan ng nabuwal na puno. Namatay sa ospital ang biktima habang nasugatan ang isa pang lalaki. Noong Agosto,

0: place. May pagkakataon pang madagdagan ang gold medal ni Yulo sa finals ng vault at parallel bars event. Samantala, bigo naman si Pinoy tennis star Alex Ayala na umabante sa quarterfinals ng Singapore Open. Pinatumba ng world number 180 na si Tatiana Prozorova ng Russia. Ang world number 18 na si Ayala sa loob ng tatlong set. Susunod na sasabak si Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nagbigay ng teaser ang dating on-screen partners, sina John Pratz at Hart Evangelista sa kanilang upcoming film. Sa media conference, sinabi ni John na ibibigay ng pelikula ang mga bagay na hindi nakita ng fans mula sa kanilang dalawa. Nang tanungin kung magkakaroon ng kissing scene sa pelikula, tumawa lang ang dalawa at hindi na nagbigay ng detalye. Para kay Hart, may ituturing na National Closure Day ang pelikula dahil sa mga surprises at iba't ibang pasabog. Wala pang detalye sa pamagat ng pelikula na mapapanood sa February 2027. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Christian Balsenyo, Alvin Doris. Happy Friday, mga kapamilya!
0: You woke up like that, Ganiel?
2: How to be you po?
0: Niloloko ka ni Doris eh. Paano?
2: Sabi ko, niyo? Parang hindi naman masyado maliwanag ang ilaw ni Ganiel.
0: Madilim ano? Parang kailangan pang dagdagan.
1: Iniisip ko rin nga yan eh. Baka yung white kasi, naka-white ako ngayon. Nag-reflect na din.
2: Sa barangay ka magpaliwanag, Ganiel.
0: Kulang na lang dove.
2: Oo, pare, hindi, sabi ko nga kay Alvin, parang anghel na bumabasan.
0: Thank you, Ganiel.
1: Welcome back, Doris.
0: Oh, thank you. Salamat. Welcome back daw.
2: Salamat.
0: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At dyan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
3: Radyo Patrol, Balita alas 7! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
2: Panate ka muna, alam mo bang birthday ni Ernest? Baka lang hindi mo ikako narinig. Birthday ni Ernest Reyes! Ngayong araw.
4: Narinig ko.
2: Ilabas mo nga yung ano diyan, ilabas mo nga yung special mong pag-graphics diyan kay
4: Patingin.

0: Tingin pa tingin. Ay, oh, kita mo? Oh.
1: Parang ano lang, natutulog.
0: Tinan mo nung bata pa siya, tinan mo si Ernest, oh. Oh, parang bulati.
1: Oo nga, tapos biglang naging konting chubby.
0: Ako wala akong sinabing chubby, Ernest.
1: Hanggang sa naging...
0: Wala kang breakfast. Mm.
1: Ay, ganyan ba? Oh. Happy birthday!
0: Ernest, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Birthday din partner ni, ano, nung anak ni Zian.
1: Zian
0: Ambrosio.
1: Ambrosio.
0: 14th birthday, parang kailan lang, wow. Zia. Dati bata, ngayon, matanda na, no?
1: Ano ibig sabihin
0: matanda.
1: Nun?
0: Eh, matanda na si Zian.
1: Yan.
0: Hindi pa matanda. 14th birthday, wow. happy birthday, Kai. Birthday ni ng anak ni Zian. Kai, Zyrene, Jaika ba yun? O Jika? J-I-C-A. Jaika siguro, no?
1: Jaika
0: Ambrosio Estaris.
1: Estaris.
0: Yan. Happy birthday, Kai. Galing kay Mami. Ha? Hingin mo ang lahat. Bukas palad yan.
1: Mm. Oo. Sky is the limit.
0: Sabi naman ni Onji Cruz, sabi niya, ikaw naalala ko dito, partner, eh.
1: Bakit?
0: Sabi niya, bakit hindi pa ginagamit ang water cremation sa Philippines? If our direction is to save the environment, fire cremation is polluting our air. Naalala ko, sabi mo si Edward, water something?
1: Oo, aquamation.
0: Ha?
1: Aquamation.
0: Ayun ba yun, water cremation?
1: Oo, pero alam ko, sa animals pa lang yan.
0: Ay, hindi pa pwede sa tao.
1: Hindi pa sa tao.
0: Bakit?
1: Hindi ko alam. Hindi pa yata na-aprobahan.
0: Pero mas environmentally, ano ba yon, sound pag water kesa sa fire?
1: Oo. Tapos, kaya lang, hindi natin alam kung papayag nga yung ano.
0: Yung alin?
1: Yung mamatay.
0: Eh, patay naman na yun. Eh,
1: sabihin, wag po, baka malunod ako.
0: Ako sa'yo, Bigornia.
1: Para si, di ba yun naman yung running joke, si Erap, wag akong i-cremate.
0: Bakit?
1: Masakit.
0: Masusunog siya.
1: Masusunog.
0: Huwag ka lang ganyan. Habang may cremation, tapos ang music, This Girl is on Fire.
1: Pwede. Alam mo ba? Konting kaalaman. Ito lang, partner, konting kaalaman.
0: Lago.
1: Sa cremation, nakakatakot pala.
0: Oh.
1: Kasi kung, di ba, nandoon na siya, kumbaga parang oven, nandoon na siya, pinasok na siya, di ba? Tapos inumpisa na, sinilaban ng ganyan. Ang tendency ng body, tatayo.
0: Hindi naman, patay na yun eh.
1: Ganun ang ano, ang hindi ko na alam.
0: Bakit siya tatayo, ipatay na?
1: Hindi
0: alam
1: nga.
0: Mo, nanonood ka ng mga cartoon, hindi
1: call
0: ganun.
1: Call it physics. Na!
0: Ata gano, physics yun?
1: Tatas! Parang sinasabi nga din pagka ang pinakahuling
0: sense
1: na mawawala, pakinig.
0: Hearing. Yeah,
1: kaya dapat sabihin mo na kung ano ang baka namin.
0: Teka muna, Camille. Bakit patay ang pinag-uusapan namin? Hindi ba morbid? On a Friday. At least ngayon, napapag-usapan na yung mga ganyan, ano, na mga technology. Dati kasi tabu yan. Hindi pinag-uusapan yung patay. Hindi, ngayon, practical.
1: Correct.
0: Oo, pinag-uusapan na yung mga ganyang bagay.
1: Correct. Cremation nga, ayaw din pag-usapan dati.
0: Oo, ngayon. Din lang na ngayon ka lang bumalik para masulit yung napakalaki mong TF. Magtrabaho ka.
1: Gumagante. Sunog. Sunog na naman sa Maynila. Rowen Cueto, saan yan? Go!
2: Good morning, Doris at Alvin. Nabulabog ang mga guests ng isang hotel matapos bigla bang sunog sa ikalawang palapag sa M. Del Pilar Street, Barangay 699, Malate, Maynila. Sumikla ba nga po sa electrical room ng hotel? Ayon sa BFP, posibleng naiwang nakasaksak ng electric kettle ang pinagbulan ng apoy. Itinaas sa unang alarma ang sunog na idineklarang fire out pasado alas 5:30 ng umaga. Kwento ng guest na si Clark, una niyang naamoy ang usok habang naghahanda para sa isang event. Nang lumala ang usok, agad siyang lumabas gamit ang fire exit.
3: Pagkatapos ko maligo, parang may naamoy na akong usok. So nung parang lumalala na talaga, it's really getting worse, lumabas ako, ayun na, makapal na talaga ang usok. And then, ayun, may guard nang kumakatok sa ibang rooms. And then, sabi niya, may short circuit daw. Pero wala namang, ang kapal kasi ng usok, wala namang short circuit na gano'n.
2: Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente ayon sa BFP na wala ng kuryente ang ikalawang palapag ng gusali dahil sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP para matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. sinusubukan pa ng radio patrol na kunin ang pahayag ng pamunuan ng hotel. Yan ang balitang kumpirmado.
1: Owen!
2: Ito. Yes, Doris.
1: Saan ang hotel ito?
2: Doris, isang hotel yan doon sa may M. Del Pilar Street.
0: Anong hotel nga?
2: 99 Malate, Maynila.
1: Mm-hmm. Anong pangalan?
2: Hop-in hotel.
0: Ayun. Hop-in. Hop-in hotel. Okay. Meron yan dito sa ano. Actually, marami yan, Ruin. Mm-hmm. Para sa QC, meron din ganyan.
2: Madami siyang, parang madami siyang
0: branches.
2: Mga location din, branches sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
0: Tama. Hindi, banggitin din natin kasi wala, factual naman yan eh. Ayaw talaga yan nasunog, di ho ba? Hindi naman natin, hindi naman yan plugging.
1: At hindi yan paninira.
0: Hindi naman. Ito po nangyari. Thank you. Maraming salamat, Roy, na. Extra, please.
2: Thank you, Doris at Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy, kweto. BZMM.
0: Thank you! Maraming salamat si Chris Averini Casiano, pinapabati na ang welcome back, Mutya ng Masa.
1: Oh, thank you.
0: Gandang umaga po kay Tita Zeni Icasiano Alvarez. Andito yung Nazareno.
1: Ay, pagpugay
0: Friday.
1: Po.
0: Hindi, Friday. Friday. Quiapo Day. Kaya yung Nazareno nandito kasi yung Quiapo Day ngayon.
1: Asa ba yung ano? Asa yung panyo?
4: Easy.
1: Asa yung panyo?
0: Iniiba yung usapan.
1: Maganda naman.
0: Si Camille kasi nakamaroon.
1: Oo.
0: Nazareno ba ito? Mm-hmm. Ay, paano may billboard dyan sa EDSA?
1: Oh.
0: Oh, nakita mo ba?
1: Ah, talaga ba?
0: Ay, oh.
1: Makita naman.
0: Hindi. Kasi may, may kakibat kasi yan, partner. Sabi ko, magpa-breakfast ka dahil may billboard yung executive producer. Oy, galing yan. Mahiya ka naman kay Chris Bindio. Galing yan kay Chris.
1: At saka hindi yan breakfast.
0: Hindi yan breakfast. Dessert yan, breakfast. Camille.
1: Ano ba ang mga breakfast to? Silog.
0: Yan.
1: Silog.
0: Yan. Bangsilog.
1: Bangsilog.
0: Oh. Lechon. Lechon
1: ano,
0: Cebu.
1: Sa Monday? Sa Monday pa kami mag-aalusan? Ano ba?
0: Yeah, seriously, congratulate namin yung aming executive producer at may billboard po dyan sa Guadalupe. Nasaan?
1: Patingin. Picturean mo.
0: Guadalupe. Hindi pinicturean nga niya eh. Guadalupe ba o saan ba? Balintawak? Hindi ba sa Camarin?
1: Sa Tawi-Tawi.
0: So may billboard siya dahil wanted po siya. Lelo, wala, may vlogging po siya. May achievement siya, may achievement.
1: Ang anumang impormasyon tungkol sa babaeng ito.
0: Sinik.
1: May case lang.
0: Hindi, may hawak, partner. Mag-shot. Nico Bagsik, go!
2: Good morning sa inyo, Doris at Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol ngayong umaga dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, light to moderate ang daloy ng trapiko sa eastbound lane. Itong Commonwealth Avenue magmula yan sa Elliptical Road patungo sa kanto ng Batasan Road habang tukod na ang traffic sa zipper lane dahil rush hour at sa dami ng mga sasakyan. Ganito rin ang sitwasyon sa westbound lane kung saan mabigat na ang daloy ng trapiko magmula yan ng kanto ng Central Avenue papunta ng Filcoa hanggang Elliptical Road. Marami pa rin ang mga pasahero na nagunahang sumakay sa mga pampasaherong jeep at bus sa Filcoa kung saan punuan na ang karamihan sa mga sasakyang patungo sa Cubao, Quezon Avenue, Quiapo sa Maynila at Hilpuyat Avenue sa Makati. Yan ngayon ang sitwasyon ng traffic dito sa Commonwealth Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Birthday din. Ba't ang daming may birthday ngayong araw? Birthday din daw ni Hubert Milanes ng SM Hypermarket SM Hypermarket Controller. Sabi ni Hazel Arcidera, happy birthday. Si Jenna Peñaranda, birthday din.
1: Wow.
0: Ng kanyang pamangking si Lian Tenorio naman ng Baguio City. Ang dami nyo nag-birthday. Ano bang pecha ngayon? September
1: 25.
0: Oo.
1: Dahil September 25, babatiin kita, partner.
0: Oh, bakit?
1: Dahil ito? Ikaw ang itinanghal.
0: What? Itinanghal. Ang lal. Itinanghal.
1: Ikaw ang itinanghal na best AM male radio personality. Best male radio personality.
0: Pleasing yan, di ba?
1: Si Alvin El Chico po yan. At siya ay kinilala ng University of Perpetual Health.
0: Uy, mga estudyante pala yan.
1: Oo, mga estudyante.
0: Thank you, ah.
1: Altamedia Icon Awards 2026.
0: Thank you.
1: Uy, Gising Pilipinas, itinanghal din na Best AM Radio Program.
0: Uy, thank you. Best AM Radio Program? Uy, malaki naman yun, partner. Ibig sabihin, buong. Hindi lang Best Morning Show. Best AM radio program yung Gising. Thank you po. Maraming salamat. Parte kami dalawang bigor niya dyan, ha?
1: Oo. And tsaka Best AM Station Hall of Fame.
0: Yun.
1: Ang DZMM Teleradio. Ano nga sabi ni Marlene Pagernos? DZMM.
0: Huwag ginagaya yan, partner. Marlene, good morning!
1: Good morning!
0: Oh, birthday din. Ano ba? Ba't ang daming may birthday? Birthday din ni Vanessa Bianca Piedad Tamundong.
1: Ang dami niyong may birthday.
0: Oh, sabi niya, Sir Alvin, it's my birthday too.
1: Thank you.
0: Thank you, ma'am. Happy birthday.
1: Sana makaswerte tayo ng kahit isa man lang dyan sa mga nagba-birthday na yan na mayroong papansit.
0: Oo nga. O, pati si Andrew Romano, naka-monitor partner.
1: Oo.
0: Sa, kasi binati ko si Joanna, birthday kahapon. Joanna Obrica Romano, birthday sa heaven, partner.
1: Happy
0: thank
1: birthday,
0: you daw forever
1: heaven.
0: Love mo sa kanya. Eh, si Andrew, batin mo. Andyan din.
1: Oo, Andrew, umayos ka.
0: Ganun yung bat. Si partner.
1: Dave Amalosa, ano to? Ano daw?
0: Ha?
1: Prime. Sabi lang niya, prime.
0: Anong Prime? Ay, nandiyan na ba si Trump?
1: Ah, ayun. Okay. Watching po via PRTV Prime Media,
0: ah, Prime
1: Channel
0: Media.
1: 31.
0: Oh, tama.
1: Via Signal TV in Quezon City. Salamat.
0: Okay. Salamat po. Isa na lang. Wait muna yung stinger mo. Si Resty Cruz, sa studio natin dyan sa TV Patrol, Jenny Cruz ang misis niya, birthday din. Oh, sabi siya yung dami. Lima na ang nabati ko na may birthday today. 47th birthday, Ma'am Jenny Cruz. Happy birthday po.
1: Lima na nabati mo.
0: Oo.
1: Wala pa nagpapapansin.
0: Baka sa pampito, doon may pansin. Time check, may nanonood na.
1: Aba, 7:48 na po ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Basta AM, DZMM! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Oy partner, si Jerry Diaz, good morning. Naalala ko na naman yung Negros sa trade fair dyan sa SM Ora. Sa SM Ora, I mean, malapit-lapit ka doon. Lahat doon ng pagkain bawal sa iyo. Masasarap eh, partner.
1: Magbabait-baitan muna po ako sa aking mga doktor dahil kalalabas ko lang. Kalalaya ako lang mula sa PGH. By the way, Knox, BTW, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pamunuan na pamunuan ng Philippine General Hospital. Ako po itinulungan. Mamaya, doon lang sa programa namin ni Robert, yung mga pangalan niya.
0: Isa-isay mo. Papropatin mo na si Dr. Nemi. Nephrologist pala niya si Dr. Nemi Nicodemus. Napakabait at napakagaling po niya.
1: Kaya nga, hindi ako natakot sa kanya. Alam mo ba, mga doktor na pumunta sa akin, siguro mga 469. ang mga doktor na tumingin sa akin, alagang-alaga. Maraming salamat po sa PGH, gayon din kay Yorme, at ang kanyang chief of staff na si Cesar Chavez.
0: Very good.
1: Thank you. Jonas Del Rosario, maraming salamat
0: si
1: din
0: Dr. Jonas. So maraming nagmamahal sa iyo, partner. Mamaya pasalamat mo ng bumbong, ha? Si Tranquil muna nandiyan eh. Si Attorney Tranquil Salvador III, one of the defense lawyer po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
6: Good morning. Good morning sa inyong dalawa.
1: Good morning po.
6: Doris, magandang umaga sa lahat na nanonood sa inyo.
0: Sa inyong palagay po ba ay panahon na o premature pa ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez questioning the decision of the impeachment court?
6: Alam mo, maganda yung tanong mo. Kasi it's very timely at kung panahon na yon, ang tanong lang ang batayan ganito, ha? sa batas, meron ba justiciable controversies? Sabihin nyo, kapakakomplikado naman yan. Ibig po sabihin yan, is there a natural controversy that would require the Supreme Court to review the same? Was there grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction? Hindi po natin titingnan ngayon kung meron ng conviction or acquittal. Ang titingnan po natin ngayon, sapat ba ito hinog para bisitahin ng Korte Suprema? At ayon sa pamantayan na meron sila. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung naging resulta? Nagkaroon po ng boto sila, di ba? At yun po ang sinasabi nila, an adjustment. Ayoko nang gamitin yung sinasabi ng lowering, nagtatalo sila diyan. Ng adjustment ng threshold. Yan. So ngayon, meron tayong question ng batas. Okay, una. Pangalawa, pwede bang gawin iyan ng isang impeachment court? Na sila ang dumidinig, sila ang nagtatry ng isang kaso, at sila ang magdidetermine ng pamantayan kung ikay guilty or not guilty. Pwede ba yon? Pwede ba sila mag-adjust in the middle of the game? Yun mga katanungan. Kung titingnan po ninyo para sa kabatiran ng ating mga nanonood, tingnan po natin ang mga kaso. Huwag po natin sabihin, kasi sui generis yan. Lahat ay pwede. Hindi po. Kinikilala pa rin ang saling ng batas. Tingnan po natin, kung ikaw ba'y may criminal case, ang pamantayan ay proof beyond reasonable doubt. Pwede ba yan i-adjust habang ikay nililitis? Kung ikay nakalimandas civilly, ang pamantayan is preponderance of evidence, no? Preponderance. Yan po ba'y pwedeng pataasin na gawing proof beyond reasonable doubt o pababain para ikaw ay ma-hold liable? Di po ba? Habang dinidignan ang kaso. Pangatlo, ang mga kasong administratibo, substantial evidence, pwede po bang gawin iba ang pamantayan nito? So yan pong lahat ng yan ay sa tingin ko mga matters na maaaring harapin sa hinadyan sa pagsapitisyon yan. Kasi po nga, hindi natin sinasabang tama ba o mali yan, no? Pero tinatanong natin, yung bang aksyon na yon ay hinog para bisitahin ng Supreme Court?
0: So anong sagot dun sa tanong ko? Tama ba yung timing o premature?
6: Ay sa paliwanag ko, pwede na.
0: Ngayon, in terms of the personality, tama ba na si former ES o dapat yung si Vice President mismo? Siya yung subject eh.
6: Paliwanag natin, another good question, ang pinag-uusapan natin dyan ay legal standing
0: yan.
6: Or locus standing. Yan ang tinatanong ninyo dyan. Ngayon, ideally, ang dapat dumudulog sa hukuman ay yung directly affected by an action of government. Ayan, ang tawag dyan ay direct personal injury. Yan ang luma, matagal na pamantayan. Siguro mag 80 years na yan mula para dinitermine ng Supreme Court. Yan ang pamantayan. Ikaw ba yung nag-suffer ng direct personal injury sa actuation ng gobyerno? Subalit, ito pong pamantayan ito ay nag-evolve over time. Dahil nga po, meron nito sa taxpayer suit, nag-file pag-in sa mga batas, exercise pa yan ng legislative prerogative. Ang dami po na sinasabi lang yan ang legal standing. Subalit, pakikita nyo sa mga kasong ganito, ang unang sinusuri ng Korte Suprema, ikaw ba'y may legal standing pag makakabasa kayo ng original na kaso? Subalit, may mga instances at maraming pagkakataon na yung mga taong file ay walang legal standing. Subalit, liwanagin ko, subalit, pag nakita ng Supreme Court, public interest case na napakalawak ang consequence or it is of transcendental importance, napakabigat ng kanyang epekto sa society, then kahit sasabihin, kahit wala kayong standing because of the transcendental importance, aming didesisyonan ito.
1: Opo. Attorney, tanong ko lang, kapag sinabi nga po na nagbutuhan na ang mga senador, ibig po ba daw sabihin niya, may mga tanong nga kumari ko na si Barbie, ibig ba sabihin yan ay tapos na boxing?
6: Hindi pa. Yan, maganda. Ang gagaling na mga kaganda ng tanong nyo. Tanong talaga yan ng mga kababayan natin. I would want to say, to discuss it in a legal sense or legal lens. Sa lente ng legal at sa lente ng political. Ayan, maganda yung tanong mo. Sa lente ng legal Ang sasabihin ng isang abogado, sasabihin ng tumatalima sa batas, sabihin, wala pa, masyado namang maaga, in-adjust pa lang ang botohan, masyado pang maaga yan. Eh meron pa mga remedyo yan. Pag hindi naman nila napatiyaro yan, magtipresenta pa ng ebidensya yan. Diba? Ganun yun. Eh depende pa yan sa ebidensya. Baka naman, hindi naman malakas ang ebidensya. At magtipresenta pa naman ng depensa. Diba? Ganun yan eh. In a legal lens, sa mata ng legal. Subalit sa bata ng political, at I think alam niyo yan, marami tayo tinatawag dyan na political analyst, marami tayo dyan na sinasabi na political tawag dito, I would say, I'm sorry to use the word, no? Sasabi lang, nag-cooperate politically. May iba sasabihin yan, tapos numero. Kung numero ang titignan, kung arithmetic ang titignan, medyo mahirapan. And I don't want to say, tapos na, I would want to say, it's really an uphill battle.
0: Okay. Ngayon, doon naman sa may mga kumakalat par, na dalawa pala yung version nun.
1: Oo.
0: Yung unang kumakalat rangkil ay, baka daw hindi na mag-participate yung depensa simula sa susunod na linggo.
1: Boycott daw.
0: Oh, because of the decision. Yung isa naman na ulinigan ko naman, hindi na dadalo rin yung anim na bumoto o nag-boycott din sa huling botohan.
1: Oh, paano yan?
0: Paano yan? Pag ganyan naman, pwede ba, pwede bang gawin ng depensa yun?
6: Okay. Alam niyo, yun nga yung, bago nga ako sumama sa inyo, iniisip ko rin yun. Kasi, I know that this is political complexion. I'm really watching or inaabangan ko kung ano magiging political move ng depensa. Kasi legal maliwanag, pinaliwanag ko sa inyo. I would want to see what their political move is. Kasi kung makita mo, nung unang lumabas yung demanda na yan, bago magsimula sa Committee on Justice, ano yung political move nila? I am running. Nakita nyo, that's a political move. Yung positioning nila, ganun. Sa ngayon, wala pa sila. Sinasabi mo, hindi sila dudulog. I don't know if that is a political move that they will do. Ngayon, ano ba ang downside pag hindi na pumunta ron ang depensa? Politically, ang message nila dyan, ganyan naman yan. Hindi na kami sasama. Diba? Pero, hindi ko nakikita kasing ititigil yan.
0: Pero pwede ba yun, tranquil, na hindi pumunta ang depensa? I mean, legally speaking muna, pwede ba yun na sabihin ng depensa, hindi, ayaw na namin mag-participate?
6: Yes,
0: or may power,
1: pwede.
0: Hindi, may but power ang court. Nakalagka rin sila.
6: Amount to waiver of your presence.
0: Yun, waiver nga.
6: Sasabit ka, waive ka. Di matutuwa prosecution, tuluyan na.
0: Pero politically, hindi rin maganda kasi sasabihin ng taong bayan, ay nako talagang inaapi nila si Vice President Sara. Di ba parang ganun ang dating?
6: Doon na mag-weigh in yun. Kaya nga sinasabi ko, politically, binabantayan ko kung anong gagawin nila kasi pinupulsa nila tao niyan kung anong gagawin nila. Next step, susuportahan sila ng tao. Ngayon naman, yung sinasabi mo, yun namang gagawin ng anim na hindi appear?
0: Po.
6: Ano yun eh? Ideally, or let's say, hypothetically, it may. It may. Tatayo kami, hindi na kami lalabas dyan, no? Hypothetically. But politically, palagay ko, they will be damaged. Kasi hindi sila tatantanan yan.
1: Oo.
6: Magkabila, hindi sila tatantanan. Yan ang inaabangan ng mga kalaban. Kita nyo? They're not complying with their constitutional duty. Ngayon, constitutional duty naman. Sila yung mga senador. Hindi nila ginagawa. Kita nyo ipabaya yung mga yan. Ganyan yan.
0: So, hindi rin maganda para sa kanila na i-boycott. Ano? Kumbaga, baka singilin din sila na... And I think some of them are re-electionist also.
6: Yes, medyo ano rin yun, medyo may challenge yun. Pwede rin, kaya lang nasa sa kanila yun. Kasi nga sabi nga, political eh. Pero yung legal, magmimix na kasi yan. Pag yan, hindi siya magmimix yan. Mahihirapan na yung ordinary mamamayan na i-identify ba political ganyan. Kasi ang balita, ang information kung saan nang gagaling. Sabi, nga. Imagine niyo yung mga yan. Ibinoto natin, binabayaran natin yan, hindi tatrabaho ano. Ayan. Meron naman sa kabilang grupo naman, paano pa kami magpa-participate? Ganito naman yan. Nakita nyo, this will be very hard for them. Kung mababalikan ko ng konti, kung gagawin nila yung, kung ganyan, no, bibigay sa halintulad yan, yung pag-selection na ano, ng, yung pagsa-Senate President, yung palitan, kita mo, walang tigil yun. If that is a preview, that is an example.
1: Okay.
0: Sige.
6: Yun ang tatanggapin nila kung ano yung tinanggap ni ano, nung senador na yun.
0: Sige. Hanggang dyan muna tayo. Ano, exciting parts. Ano, kumbaga, papunta na tayo sa exciting na. Part, Rangkil.
6: I believe so.
0: Thank you, thank you. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lagi. Thank you. Mabuhay ka. Si Attorney Rangkil Salvador III, one of the defense lawyers po ng Corona Impeachment Trial, managing partner ng Rangkil Law, at dean ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Partner, may birthday pa ulit o pang pito na ito.
1: Aba,
0: siguro naman may papansit na dito. Pang pitong bati ko na ng birthday today, ah. Sabi ni ni ano ni